0: po nga ang gusto namin is based on what we can do from a communication perspective na anong kailangan ng ating mga stakeholders to get the right to engage with the Filipino people.
1: So ulitin mo, Malin, standby lang kayo dyan. Pag may bagong survey, let us know. Thank you po. Maraming
0: salamat po.
1: Si Mamalin Molina po yan, ang President and Chief Operating Officer ng Ion Group. Natanong lang natin, kasi tinan nyo next year, naku po, kaliwat kalan yung survey na lalabas.
2: Yes, matik yan.
1: Kung sinong yamado at sinong dehado. Kaya exciting year ang 2027, lalo na po ang 2028.
2: Naku.
1: Pero bago po yan, makinig muna tayo sa SONA ng Presidente. Ano, natutuwa ba tayo? Natutupad ba niya yung mga pangako? O natutupad ba sa palagay mo, Liza? O...
2: Sabi niya last year, heads will roll, sabi niya. Sao December, na. May mga makakasuhan ng big fish.
1: Yeah.
2: Sabi niya, muna, 20 pesos per kilo na bigas, 5-minute response, may maaresto sa missing sa Bungeros.
1: Ah, sinabi niya yon, yung 5-minute response. Para naalala ko na ngayon, may press release na ganyan ng PNP na parang 5 minutes na dyan kami.
2: Kinover ko yung Unified 911 response 3 days ago.
1: Natutupad ba?
2: Kaka-launch lang ng Unified 911. Oh, yung 5-minute response,
1: good. Good.
2: Okay naman.
1: Nakakaya naman yung 5. Kaya lang depende sa distance yun.
2: Depende,
1: eh, no?
2: So may adjustment period yan before. Pero I think ngayon, na pwesto na nila ng tama yung mga re-response.
1: Pati MMDA yata, ganyan din yung style. Kailangan, pag may nagbanggaan dyan, in less than 3 minutes, nandyan sila para ayun. Kasi minsan yun ang problema, hindi tinatanggal. Kasi kailangan picturean, antayin yung police, ayun, traffic.
2: Kailangan may rescue team din kasi baka di mo pwedeng galawin pag-insan. Delikado galawin yung mga...
1: Yung mga ganung bagay ba, di ba? Na kailangan po mabilis yung action po natin. But anyway, speaking of mabilis, kailangan mabilis na rin tayo mag-extra dahil overtime na naman. No? Si Alvin Alchico po ito, pero huwag po kayong mag-alala dahil si Liza, may extension pa po siya. Ha? Kasama po si Robert Mano na live po. Ay, ikaw dito. Kasi nasa Senado na pala si Robert dito. Ka, dito ka, ha? Susunod na po ang tandem ng bayan. Kasama si Robert Mano live sa Senate at si Liza Aquino. Ako po si Alvin Alchico sa ngalan po ni Doris Bigornia, nag-iisang mutya ng masa. Ako po magbabalik bukas dito lamang sa...
2: Gising Pilipinas! Energy! Ay, sabi ko na rin, gusto ko sabihin yun. Energy, guys! Go!
3: Good morning! Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Gising Pilipinas!

0: Ito po ang DZMM, bagay na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas sa 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po ng KBP, o kapisan na naman broadcaster ng Republic of the Philippines. Oras po natin, 8:03.
1: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan, matapang mapanuri walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
3: Ganda!
2: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
3: Love, love, love!

0: Love, love, love mga kapamilya. Good morning. Good morning po sa mga kakagising lang po dyan sa bahay. Good morning po sa lahat mga nasa kalsada po ngayon. Bumabiyahe. Ako po si Liza Aquino, pansamantalang humahalili sa nag-iisa po nating Miss Doris Bigonia. Get well soon po ulit, Miss Doris. Ako po muna ang tao po dito hanggang alas 9 ng umaga. Ako lang ang tao dito po sa booth, ano? Pero huwag kayo mag-alala, kaya nga po ng ating programa ay tandem ng bayan dahil meron po tayong katandem. Kasama po natin doon. Pero bago po natin siya intruhan, eh magandang morning po muna sa lahat ng mga nakatutok po ngayon sa Sky Cable Channel 26. Mga nakikinig dito po sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ay, ilang oras na lang ba ito? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Mga 7 hours na lang po niyan bago po natin maririnig ang ikalawang State of the Nation address ng ating pong si Pangulong si Bongbong Marcos Jr. Ano po ba ang kanyang mga babanggitin? Pero bago po yan, 2 hours na lang po niyan ang formal na pagbubukas ng sesyon ng Senado, second regular session ng 20th Congress for both the Senate and the House of Representatives. And speaking of Senado, ito na nga po, introhan na po natin doon, live na live. Kanina nakita ko lang ito sa makeup room eh. Napakabilis ng biyahe. Nandun na nga po nakapwesto ang ating po nag-iisang napakagaling na Radio Patrol, Robert Mano. Partner, magandang morning.
1: Magandang morning, partner. At syempre, magandang umaga din sa ating po mga kapamilya na patuloy na nakatutok sa atin. Syempre, dito sa tandem ng bayan. Minus nga, gaya lang nasabi ng aking partner, si partner Doris Bigonia. Eh, nag-relax lang muna yan sa kanyang tahanan. Habang chill-chill siya na pinapanood tayo ngayon, partner Liza dito. Nandito nga ako sa Senado sapagkat alas 10 ngayong umaga ay magsisimula at magbubukas yung regular session ng second regular session ng 20th Congress. At inaasahan natin, syempre, sa pagsisimula niyan, ready na yung mga senador na dagdagan yung kanilang tukol kasi everyday naman ang silang nandito since 3 weeks ago dahil sa impeachment. Pero ngayon, mas madadagdagan yung kanilang trabaho dahil bukod sa impeachment, sasalang din sila doon sa kanilang regular session tuwing hapon. At Thursday and Friday naman, meron silang mga isinasagawang committee hearings, lalo na budget season, partner. Mm-hmm. So, ratsada yung kanilang magiging trabaho dito. Pagkaya na ginagawa mo, lumaratsada ka din.
0: Oh, hindi, gusto ko lang din malaman ngayon, sabi mo, chill-chill lang din nga si Miss Doris sa kanyang bahay. Pero mukhang napansin ko medyo chill pa ang sitwasyon, ang mood dyan sa Senado. Meron ka na bang nakikita mga senador na nagsisidatingan na dyan?
1: Oh, tama yan, Liza, ano, dahil mga 9 o'clock pa yan inaasahan na darating sila or 8:30. Mm-hmm. At bukod sa mga senador, yung kanilang mga asawa o minsan kasama mga anak o buo nila pamilya, may mga guests din ang Senado tuwing nagbubukas yung kongreso nila. Kabilang dyan yung mga ambassador ng iba't ibang mga embahada, nag-a-attend din sila dito. Ceremonial lang kasi yung mangyayari ngayong umaga dito. Ito yung laging ginagawa before the SONA. Nagpapasa lang kapag pasok ng sesyon, Liza, sa sisimula ng sesyon ay number one, syempre, ang Senate President ay magbibigay ng kanyang talumpati. Pangalawa ay magpapasa sila ng resolusyon para ipaalam sa Pangulo at sa Kamara na officially, formally, nagbukas na yung kanilang sesyon. At yung isa pang resolusyon usually dyan ay para ipaalam sa Senate Press, ipaalam ng Senado sa Malacanang at maging sa Kamara na handa na rin sila para mapakinggan ang State of the Nation address ng Pangulo mamayang hapon. So yun yung nagiging routine. Mm-hmm. After nun, syempre hindi mawawala, partner, yung class feature dyan, ano?
0: Yun.
1: After the class feature, class feature, class dismiss.
0: Agad-agad, ang pinakamabilis na sesyon, syempre pupunta sila sa Quezon City para sa SONA ng Pangulo. Pero kapag ba ganyan, di ba, formal na bubuksan ng sesyon, wala na mga manifestation, wala na tayong maririnig na biglang hihingi ng oras dyan at magtatalumpati, like nung mga nakikita natin lately sa impeachment trial, nauudlot ang questioning kasi may biglang sisingit ng kanilang mga speeches. Wala tayong ganun ngayon. Class picture dismissed.
1: Hindi natin alam kasi free-flowing pa rin naman. Pero kung ang pinag-uusapan natin ay change of leadership, may mga mag-manifest na ganyan. So far, wala namang napag-usapan at hindi rin naging issues itong mga nakaraang araw. Dahil nga, alam naman natin na medyo malaki talaga yung ibinawas ng minority group dito sa Senado sapagkat may dalawang nakakulong, may isang nagtatago at yun yung medyo hindi nila makuha na numero. So, inaasahan natin yan na mas smooth today at ganun din siguro ang mangyayari niyan pagdating naman doon sa camera. And speaking of camera partner, syempre hindi pwedeng mga senador lang yung bibida. Eh, dahil by camera tayo, ibig sabihin, dalawa sila, pantay sila. Magbubukas din sila alas 10 gayong umaga. At para malaman natin, partner, kung ano naman yung mangyayari sa kanila doon, ano yung magiging gagawin ng mga kongresista sa pagsisimula din ng kanilang sesyon, pwede natin ngayon puntahan si Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam, kumusta dyan?
0: Yes. Yes, Robert at Liza, no, good morning. Payak pero marangal ang magiging ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang hapon. Kaya naman hanggang ngayon ay walang inilagay o inilatag nga na red carpet dito sa North at South Wing Lobby sa harap na rin ng mga issue sa loob at labas ng bansa. Last year, no, Robert at Liza, kung matatandaan natin, no, wala din, kumbaga tinanggal din yung traditional na red carpet ceremonies, yung fashion coverages, maging yung photo setups bilang pakikiisa naman noon sa mga nasalanta o naapektuhan ng bagyo. Ngayon taon naman, batay doon sa mga naunang ulat, walang sikat na direktor at A-list performance mamayang hapon. Kanina ay yung mga nakaraang linggo din, no, ang natanggap natin na information, yung PCSO Coral, yung aawit ng lupang hinirang mamayang hapon. Hinihikayat naman yung mga panauhi na magsuot ng payak na Filipiniana bilang bahagi nga nung pinasimpleng sona. Sa ngayon, Liza at Robert, patuloy naman yung pagdating, no, ng mga staff, yung mga empleyado ng kamera dito sa North Wing Lobby. At maya-maya naman, inaasahan din natin yung pagdating ng mga kongresista bilang paghahanda na nga din doon sa pagbubukas ng second regular session sa ilalim ng 20th Congress. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa Sona 2026, ito ang Rancho Patrol Pamela Vasquez, DZMM.
1: Di ata tayo narinig ni Pam Pam. Nandiyan ka pa?
0: Yes, Res Robert.
1: Okay. Usually sa ganyan, dyan sa lower house o sa camera, meron ba naugong din naman na possible change of leadership?
0: Robert, sa ngayon, no, wala pa tayong nababalitaan or natatanggap na ulat na kung magkakaroon man ng change of leadership. At ito rin yung Sona na first time na hindi magsasalita o hindi House Speaker itong pinsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Robert?
1: Oo. Isa pa, gaano ka-open ang Sona ng Pangulo? Siyempre, ang House of Representatives ang namahala dyan dahil sa tahanan nila, ika nga, sa bahay nila yan gagawin. Ano, itong Sona ng Pangulo sa publiko, kagaya ng impeachment trial, kasi nag-aalat sila ng upuan, ano, para sa publiko, kung na gusto manood personally. Diyan ba sa kamera may nilatag din na ganyan for the public?
0: Yes, Robert, yung sa seats naman nung nabanggit mo, no, doon sa plenary hall, meron dyan 367 na seats doon sa mga lawmaker. Pero kung bibilangin mo yung seating capacity doon sa mismong buong plenary hall, ay nasa more than 1,000 din yung seating capacity. So, kasyang-kasya din at meron din naman din silang backup, no, in case na hindi magkasya nga yung mga guests, meron din naman silang ibang mapupwestuhan sa labas, either sa labas ng plenary or meron din sa gallery.
1: Oo. Usually, maaga na pinapapasok, ano, dyan sa session hall yung mga bisita. Siyempre, for the security, yes, din, ang bahagi ng security. Siyempre, magugutom yung mga yan. Kagaya namin ni partner Liza. Ano bang pwede namin mamerienda ni partner Liza dyan? Mamaya ako pupunta kami.
0: Alam nyo, yun nga din yung inaalam natin kung ano yung magiging pagkain. Pero kasi kanina, napaaga din tayo nang dating dito at tayo nag-drive-thru. Pero so far, hindi pa tayo nakakatanggap ng anumang ulat kung ano yung magiging pagkain. Pero sana makahingi tayo at makatikim. Pamela, ngayon, syempre, nandiyan ka na sa loob, di ba? Pero anong oras yung lockdown dyan sa loob ng batasan, no? Para lang alam din ng mga sakaling babiyahe dyan sa area. Kung hindi ako nagkakamali, Liza, ang ulat ng lockdown dito ay around 12 noon. Ibig sabihin noon, kapag nag-lockout na dito, usually hindi na dapat palipat-lipat ng pwesto dahil nga bilang paghahanda na din doon sa State of the Nation address ng alas 4, usually hindi na pinapalipat-lipat or pinapagalaw dito yung mga miyembro ng media at ibang staff bilang bahagi na rin ng security measures dito sa Batasang Pabansa, Liza.
2: Oo, Pam, kasi sinabi sa akin ni Partner Robert sa Senado, usually mga 8:30, mga 9 dumarating ang ating pong mga senador. E dyan sa Batasang Pambansa, may mga nakikita ka na ba ng mga kongresistang dumarating ngayon?
0: Mm-mm. Sa ngayon, Liza, wala pa tayong nadadaanan or naahagip ng mga kongresista. No? Pero last year, isa doon sa mga early bird na naabutan natin. No? Talaga yung House Makabayan Block, usually maaga din silang dumadating dito. Usually an hour or minutes before the opening ng session, Liza.
2: Alright, makikibalita kami dyan maya-maya, Pam. Pahinga ka muna ng kaunti dyan dahil kapag nasa yun na ang bola, dire-diretso na maya-maya. Maraming salamat, Pamela Vasquez, partner.
1: Thank you, Pam. Maraming
0: salamat. Balik sa inyo.
2: Mm-mm. Ang ganda naman ng suot ni Pamela ngayon. Talaga namang mabulaklak. Sabi ko, napaka-fresh ni Pam. Nakita ko, partner. Na. Tingnan natin mamayang alas stress kung fresh pa siya. Alam na natin
1: gusto si Coach. Challenge mo na yan.
2: Oo, I challenge you, Pam. Alam na natin yung mga reporter. Isa sa mga pinakamabibigat na coverage ng mga political reporters katulad mo. Ang Sona. Mm-hmm. Pero ito, matanong ko lang, partner, bago tayo bumato kay Zeus, mabilisan. Mm-hmm. Ito'y siguro mga pang 20 Sona muna ito eh. Nung hindi ako nagkakamali.
1: Grabe naman doon sa 20, partner.
2: Matagal-tagal ka na rin nagko-cover. Ayan, ayan, gusto kong from your perspective, gusto kong malaman, anong ini-expect mo? Do you expect na merong tayong mga kakaibang aasahan for this year? And I asked this question kasi nung nagre-recap ako ng mga Sona ng Pangulo 2025, si Chisang nasa kaliwa, si House Speaker Martin Romualdez ang nasa kanan. Ngayon, dalawang iba ulit ang nakaupo. Correct. Dito sa likod ng ating Pangulo mamaya. Ano pang mga inaasahan natin mga magiging changes dyan? Do you think na parang mas ma-action ba this year?
1: Actually, natanong natin yung mga senator para sa Sona ngayon, ano yung mas ine-expect nila para sa Pangulo. Ang gusto nila actually maging bahagi din doon sa LEDAC. Mailatag yung mga recovery measures para sa ekonomiya natin kasi malaki na yung nagiging impact ng nangyayari dyan sa pagitan ng Amerika at ng Iran. At pagkatapos, di ba, napakamahal ng mga produkto petrolyo dito. Ang iniisip na nila, ano yung mga panukalang batas na po pwede nilang ipasa para makatulong sa mga ordinaryong mamamayan at syempre, ma-improve yung ekonomiya natin. Importante na maaksyonan at mabigyan ng lunas o sagot yung mga ganitong problema dahil dama natin kahit ikaw, kahit ako, ramdam natin yung hirap ng buhay.
2: Mm-mm. Pero tinitingnan ko yung mga priority bills na inilabas ng LEDAC kamakailan. Mukhang iba ang mga nasa taas dito ngayon. No? Mga nilabas ng LEDAC, anti-political dynasty bill pa rin, travel tax sa pollution. Pero maya-maya, I think may makakausap tayo regarding jet partner. Pero sa ngayon, pagpapahingi muna ikaw ng konti dyan sa Senado. Silipin po muna natin mabilisan. Partner, ang sitwasyon dito naman po sa paligid ng Batasang Pambansa Complex sa Quezon City, nakapwesto na po doon ngayon ang mahigit 1,500 na mga tauhan ng MMDA na doon po mismo si Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, kumusta dyan ngayon? Good morning!
3: Good morning, Liza at Robert. No? Kung kukumpara, kaninang alas 6 ng umaga ay nagsisimula na yung pagbigat ng usad ng mga sasakyan dito sa kabaan ng Commonwealth Avenue. Dito tayo ngayon, particular yan, sa may intersection ng Commonwealth at Batasan Road. Particular na bumibigat yung volume ng mga sasakyan sa westbound lane ng Commonwealth. Yan yung mula doon sa may Fairview papunta sa may elliptical road. Pero dito naman sa may eastbound, pabalik mula doon sa elliptical, papuntang Fairview ay may pagbigat na rin sa volume ng mga sasakyan. Pero kung ikukumpara sa kabilang linya ay mas magaan pa dito. Nakadaraan pa naman ng malaya yung mga motorista rito, Liza at Robert. Dahil sa ngayon, hindi pa yung pinatutupad yung sinasabing zipper lane na kung saan maglalatag ng mga plastic barrier at plastic cone dito mamaya para magsilbing exclusive lane ng mga emergency vehicle kung kakailangan nila at ng mga sasakyan ng mga pupunta sa Batasang Pambansa Complex para dumalo sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa mga nakausap natin mula sa Quezon City Traffic and Transport Management Department, ito pa naman Liza at Robert, yung normal na sitwasyon dito tuwing umaga kahit pa walang pasok ng mga paaralan at inatanggapan ng gobyerno dito sa lungsod. Ayon nga sa MMDA, nasa higit 1,500 na mga personnel ang kanilang itineploy para magmano ng trapiko para sa mga kalsadang na nakapalibot sa pagtasa ang pambansa complex ngayong araw. Inaasahan nga mamaya, Liza at Robert, ano? Mm-hmm. Yung pagpapatupad ng zipper lane mula Elliptical Road, Funcoa, hanggang sa Sandigan Bayan at sa tapat nitong Commission on Audit at doon naman sa Doña Carmen hanggang IBP Litex para nga yan doon sa mga sasakyan ng mga opisyal ng gobyerno na pupunta sa Batasang Pambansa Complex. Sa panayam, sinabi ni MMDA General Manager at Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre III na hindi madaraanan ng mga pribadong motorista yung gagawing zipper lane dito sa Commonwealth Avenue. Pakinggan natin yung panayam natin sa kanya.
4: Ang zipper lane is posible maging banyan, counterflow, emergency lane. Pero ang bottom line yan is palaging free yan para sa ating mga inasa, mga panauhin na papunta sa Congress.
0: Regular.
3: Yan ang tinig ni MMDA General Manager Spokesperson Nicolas Torre III. Dito sa kinatatayo natin, Liza at Robert, sa intersection yan ng Commonwealth at Batasan, nagsisimula na mag-formation yung mga tauhan ng pulis para sa gagawing deployment nila ngayong araw na ito sa zona ng Paulo. Ayon dun sa pinakahuling datos na nakuha natin mula sa National Capital Region Police Office, halos 1,000 yung mga pulis na nakatambay, nakaposte dito lamang sa intersection na ito ng Batasan at Commonwealth hanggang makarating doon sa may mismo tapat ng South Gate at North Gate ng House of Representatives. Ang MMDA, meron na rin mobile command center dito kung saan nakalagay doon yung mga monitor ng kanilang CCTV para makita real-time yung sitwasyon sa mga kalsada. Mabanggit ko na lamang din, Liza at Robert, nagtatayo na rin tablado dito sa tapat ng Commission on Audit para naman doon sa programang gagawin ng mga pro-administration ng mga grupo, particular dyan yung Firm 24K. Pero ang alam din natin, meron din dito binigyan ng permit yung grupong Better Brighter naman na magsasagawa ng kanilang programa mamayang bandang alas 9 ng umaga yan dito pa rin sa tapat ng Commission on Audit na nasa 20,000 yung inaasahan ang magpupunta rito pamaya-maya lamang. Yan ang pinakauling sitwasyon dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Robert at Liza.
2: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Balitaan mo kami dyan maya-maya lang at awa ng Diyos at least tuloy-tuloy pang usad na masasakyan dito sa likuran mo dyan sa kanto ng Batasan at Commonwealth. Take care! Ingat ka dyan! Partner Robert!
1: Mula naman sa Batasan Complex, alamin naman natin ang sitwasyon sa bahagi naman ng Pilcoa sa Quezon City kung saan may mga grupo na rin daw na nagtitipon para sa sona ng Pangulo mamayang hapon. Kung balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico, kumusta dyan?
5: Robert at Liza, nagpapatuloy nga ang ilos protesta ng grupong Bayan Southern Taganog. Dito pa rin yan sa Pilcoa, bahagi ito ng Commonwealth dito sa Quezon City. At kanina, nung after ko mag-live kanina sa GC Pilipinas, nagkaroon ng bahagyang tensyon sa pagitan ng ilang mga nagpro-protesta dito at sa mga nagpro-protesta dito at ng ilang miyembro ng QCPD. At para nga malinawan tayo kung ano ba talaga yung nangyari kanina, ang napansin ko kasi, umabante itong mga nagkikilos protesta dito sa isang lane ng west, ng eastbound ng Commonwealth Avenue. At after noon, dumating naman yung mga polis at pinabalik sila dito sa may outer lane ng bahagi ito ng Pilcoa. Makakasama natin ngayon si Lucky, siya yung spokesperson ng Southern Katagalugan Bayan para malaman natin kung ano nga ba yung nangyari kanina. Magandang umaga po, sir. Nasa DZMM po tayo. Ano yung nangyari kanina? No? Kasi nagkaroon ng bahagang tensyon sa pagitan nyo at ng ilang member ng QC po.
6: Okay, we went here sa Pilcoa para ilunsad ang state of the region address ng Southern Tagalog para ipakita namin na itong kalagayan ng mamamayang Pilipino sa kasalukuyang rehimen ng ating Pangulo, pabaya, papet, pahirap, palpak. Ngayon, nandito kami nagprograma sa Pilcoa and then the police came, pinatras kami. Ngayon, nung matras kami kanina bago kami magprograma, tinakpan nila ng napakahabang hanay ng police yung programa namin. Ang punto naman ng lahat ng ito, sa komisyon na ito, bakit may mga pulis na abala doon sa ordinaryong Pilipinong nananawagan ng tunay na kalagayan ng taong bayan? Bakit mas occupied ang pulis para kami harangan, para kami kitkitin, para kami singil, para kami dito ikulong, at para kami dito gipitin?
7: napakarami ng problema natin eh. Mas dapat abalayin ng pulis yung mga korap, mas dapat abalayin ng pulis paano dapat mapapakinggan na mamayang Pilipino.
5: Sir, bilang sa grupo nyo sa Southern Tagalog Region, ano yung ilang mga pangunahing issue sa lugar nyo na naisong ipanawagan kayong ikalimang sona ng Pangulo?
7: Ang ating Pangulo, napakasunod-sunuran sa kanyang amo na Estados Unidos. Patunayan, sa gagawing Pax-Silica at kakabit ng Luzon Economic Corridor na magdudugtong doon sa Batangas Port, na ang layunin nito, mas lalo pang lumawak ang pangangamkam ng lupa at pangunguha ng likas na yaman, particularly rare earth minerals. Ngayon,

0: atensyon sa pagitan nila at ang UCP ni kanina. Bukod dyan, nasa pinanyano yung pagkakaroon nga ng Vaxilica dito sa ating bansa at ang ilan lamang sa issue din na kanilang pinapanawagan dito sa kanilang kilos protesta ay yung non-grabbing sa kanilang lugar at iba't ibang mga environmental issues dyan sa Southern Tagalog, pati na rin yung crisis sa tubig. So ayan ngayon ang sitwasyon dito sa bahaging ito no, ng Pilcoa. Yung mga pinakalik ng elliptical road, medyo ma-skip na yung dali ng trapiko kung sila ipapunta dito sa Commonwealth. Yes, Robert?
1: Oo, sabi mo sa kanila, chill lang, relax lang, masyado pang maaga, walang munang girian.
0: Oo nga, Robert, ano, mahaba-haba rin iintay nila dahil sila yung unang grupo na nagtagawa ng kilos protesta ngayon at sinabi rin nila na makikilahok sila sa pagmamarcha naman mamayang hapon ano, patungo doon nga sa may Capital Estates 1 kung saan magkakaroon ng palatuntunan ang grupong Bagong Alyansa ng Makabayan.
1: Thank you, Nico.
0: Maraming salamat. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa Zona 2026. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik at DZMM.
2: Right. Samantala, partner, tawid naman tayo ngayon. Ito ang inaabangan po natin. Ang bida for today, ang palasyo. Pangulong Marcos Jr. handang-handa na para sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Alamin po natin ang ilang pa sa mga paghahanda ng Pangulo sa balitang hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosoris. Christian, kumusta dyan ngayon?
3: Liza at Robert, handa na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa paghahatid ng kanyang ulat sa bayan sa ikalimang State of the Nation Address o SONA mamayang hapon. Hanggang kagabi ay naging abala pa si Pangulong Marcos sa ilang mga paghahanda doon sa Malacanang bilang bahagi nga ng kanyang mga final preparations sa kanyang SONA. May mga inilabas na larawan ang Presidential Communications Office o ang PCO kung saan makikita yung pagbabasa pa mismo ng Pangulo sa kanyang speech at paikipagdiskusyon sa ilang mga tauhan kaugnay ng SONA. Tumayo rin sa isang podium ang Pangulo bilang bahagi ng kanyang pag-iensayo sa kanyang tanumpati. Hanggang sa ngayon, Liza at Robert ay tikumpa rin ang Malacanang sa kung ano nga ba yung mga posibleng lalamanin ng SONA speech ng Pangulo at binigyang diin yung pahayag ni Pangulong Marcos noong Biyernes na kung saan sinabi niya na abangan ang susunod na kabanata nang matulong sa mga detalye ng kanyang tanumpati. Sa mga pagpupulong naman kaugnay ng SONA, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na hindi na napag-usapan pa sa ngayon kung anong disenyo at kung sino ba yung gumawa ng mga isusuot ng Pangulo at ng First Family dahil tutok sa ngayon ang lahat sa mensahe ng Presidente. Sa isang panayam naman ngayong umaga, Liza at Robert, sinabi ni Castro na umabot ng isang oras at 20 minuto yung 2026 SONA speech ni Pangulong Marcos sa kanyang huling rehearsal. Mas mahaba yan ano, ng 8 minuto mula sa kanyang aktwal na tanumpati noong nakaraang taon na umabot ng 1 hour and 12 minutes. Kanina lang, ano, Liza at Robert, nung ako ay papunta naman dito sa Batasang Pambansa, ngayon nang na-report din ko kanina, ay may mga grupo na ang nakapuesto doon sa Philcoa, kaya siguro payo lang din sa ating mga motorista na pa-northbound o pang papunta ng Fairview, siguro ay dagdag ng pasensya dahil may kaunting build-up dyan sa may kanto ng Philcoa. Pagpasok naman dito sa may IBP Road, sa papunta sa mismong Batasan Complex, ay meron ding build-up ng mga sasakyan dahil may mga ipinatutupad na traffic scheme at may mga lanes na rin na dedicated para sa mga VIP papasok dito sa Batasan Complex. Bandang alas 4 nga ng hapon ay nakaschedule yung mismong talumpati ng Pangulo. Wala naman nang binanggit ang Malacanang sa atin kung meron pang mga final o last minute na activities ang Presidente maliban sa kanyang paghahanda para sa SONA mamayang hapon dito sa Batasang Pambansa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa SONA 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores. Tatanungin ko nga sana, actually, partner Robert, kung nasaan ang Pangulo ngayon? Kasi usually, di ba, kapag ganyan, ay napaka-hectic ng kanyang schedule, pero sinabi nga niya, hindi na sinabi ng palasyo, mukhang buong araw nakabuhos sa paghahanda niya ng State of the Nation address, eh. Mas mahaba pala yung rehearsal, 1 hour 20 minutes, so 8 minutes din. 8 minutes yung nadagdag kumpara doon sa last year niya na SONA eh. Alam mo yan.
1: Nadagdag mo pa yung palakpak dyan, partner.
2: Oo. Sa mga nangyayari ngayon, alam mo naman ay napaka napakabigat ng political mood ngayon. Ang daming nangyayari for 2026. For sure, wala sa bingo card ng ating Pangulo ang gera sa Iran.

0: Alam mo yon, ang daming nausog sa mga plano nila for this year, and that's something that we'll see, we'll hear later on dito po sa kanyang Sona. Naku, partner, napaka-exciting ng araw na ito. Mm-hmm. Meron pa pala tayo isa pang Radyo Patrol, partner, go ahead.
1: Partner, pupunta tayo sa Mendiola, sa lungsod ng Maynila, sapagkat may ilang grupo rin daw doon na nagsagawa ng kilos protesta. Alamin natin ang detalye mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish, good morning.
2: Good morning, Robert at Liza. Kasalukuyang na nagpo-programa ang iba't ibang grupo dito yan sa Recto Mendiola, kabilang sa mga grupo na yan, yung Kilusana para sa Pambansang Demokrasya, sektor ng mga mangingisda, ng mga magsasaka, kababaihan at kabataan, kasabay nga ng State of Nation Address ni Pangulo Marcos Jr. ngayong araw. Hindi na nakaabot pa sa Mendiola Peace Arch yung mga realista dahil sa mga nakaharang na barikada. Makapal na rin kasi yung hanay ng pulisya dito pa lang sa bunga hanggang doon sa mismong papuntang Legarda. Pero sa kabila niya, nananatiling payapa yung sitwasyon. Wala naman nag-intensyon sa pagitan ng mga realista at polis kanina. Binalandra nga ng grupo yung mga baraha na may mukha ni Pangulong Marcos Jr. at US President Donald Trump. Ito ay para ipakitaan nila kung paano sinusugal ng pamahalaan sa US ang resources ng bansa gaya ng kalikasan, lupang sakahan, supply ng tubig, seguridad at iba pa. Mas ramdam daw ng grupo yung kakulangan sa ginawa ng Pangulo kaysa sa mga naipatupad, kaya kung performance ang usapan, negatibong marka ang ibibigay nila sa Pangulo. Narito ang kanilang pahayag.
3: Malinaw, yung pangako ni PBBM ay hindi nangyari. Kaya kung i-rate natin, negative ba ang magiging score ni PBBM?
4: Disappointing and lackluster. In the sense na sinimulan niya yung mahiya naman kayo, pero at the end of it, it fizzled out. So, wala po tayong big fish na nahuli. We are very concerned kasi ang dami niyang tinatayaan. Tayo ang tinataya. It turns out na baka dehado tayo, more than yamado tayo.
2: Robert at Liza, pagkatapos ng kantahan at talumpati dito, diretso na maya-maya sa Quezon City ang mga grupo at sasabay sa Human Rights Group para doon na ituloy ang kanilang protesta. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa Sona 2026. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol.
0: Alright, oras po natin mga kapamilya. 8:33 na po ng umaga, magbabalik pa po ang Tandem ng Bayan.
5: Ang oras ay natin sa inyo ng Lemex for Kids. Mommies. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: DZMM, Sona 2026. Sona 2026. Sa pagis,
7: doble sa tapang, doble sa talino at kakulitan.
8: Tandem ng Bayan.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado.
6: DZMM.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: DZMM. Numero uno sa aksyon!
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Rain, rain, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pag-unlad ng ekonomiya.
12: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
6: Transportasyon.
12: At tiyakin, tama ang kalidad. Matibay at nasa takdang oras ang pagtatap.
13: Kalusugan.
12: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
13: Kabuhayan, mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
12: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
13: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27, simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Oras po natin, 8:36.
14: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
15: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan!
13: DZMM, SONA 2026. SONA 2026.
0: Nagbabalik po ang Tandem ng Bayan. Liza Aquino pa rin po, pansamantalang humahalili sa nag-iisang Doris Bigonia. Kasama ko rin po ngayon live sa Senado ang aking partner na si...
1: Robert Mano. Good morning ulit, partner.
0: Good morning, partner. Ayan, ito na nga. Pinag-uusapan natin ngayon ilan sa mga nabanggit ng Pangulo ng SONA 2025.
1: Mm-hmm.
0: Alam naman natin, last year, ang naging highlight nga, yung kanyang quotable quote na, haya naman kayo. At tas binunyag niya itong mga biglang pasabog na maanomal yung mga flood control projects, partner. At hinggil nga dyan, partner, ay nasa Zoom na po ang co-convener ng Artikulo 11 at former House Deputy Speaker na si Attorney Erin Tanyada. Attorney, magandang umaga po, Liza and Robert po sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, Attorney.
16: Magandang umaga, Liza at Robert. Of course, happy anniversary sa DZMM, 40th year.
1: Salamat po, salamat.
0: Go ahead, partner.
1: Oo. Attorney, unang-una po ang sinasabi ng publiko. Una sa inaabangan talaga nila na gustong marinig sa Pangulo ay syempre yung pagsugpo sa korupsyon. Pero kung bibigyan natin ng siguro comparison kung paano na-resolve ng administrasyon ngayon yung ipinalabas nila na issue ng korupsyon last SONA, nakakita ba natin na may na-resolve naman talaga or even sabihin na umusad naman kahit papaano o sadyang mukhang talagang baka mainip lang yung taong bahay sa kakahintay ng resulta dito?
16: Alam mo, Robert, talagang mabagal. Mabagal ang usad, no? Ewan ko kung dahil ito na ay bunsod sa sistema po natin. Kung titilan nga natin, ang nakasuhan lamang so far ay si Jinggoy Estrada, isang kasalukuyang senador, si dating senador Bong Revilla, no? Tapos sa mga DPWH officials. Kung titignan natin, kung pag-aaralan rin natin yung flood control scandal, hindi lamang ito eh ang mga sangkot dito. At nakakalungkot nga, parang kung titingnan nga natin, nakafocus lang sa probinsya ng Bulacan. Alam naman po natin na marami pong sinumbong ang ating taong bayan sa portal na binuksan po ng ating Pangulo. At hanggang ngayon, naghihintay kung ano ba ang mangyayari dito. At kung titingnan natin, baka dahil nga sa nilagay na criteria ng ating dating Secretary of Department of Justice na ngayong Ombudsman na kailangan certainty of guilt, hindi na simple probable cause.
1: So
16: ito yung nagpapabagal sa lahat, no? Nung isang araw nabalitaan natin merong isang congressman mula sa isang party list na kinasuhan na rin po sa Sandigan Bayan. That's a good step. Pero alam natin, marami pang congressman na kontraktor na nasangkot dito sa flood control at na kailangan na sampahan ng kaso ng ombudsman.
1: Opo, Attorney Erin, considering na after dito, hindi po ba may binuo pa na body, independent
0: Tama.
1: Body para
0: mm-hmm.
1: imbestigahan ito, para makatulong ng DOJ, para makatulong ng Office of the Ombudsman. Parang kung kailan nagkaroon tayo ng ganitong body, parang mas mabagal pa rin. Parang wala namang pinagkaiba. Tama po ba observation?
16: Well, kasi ang mahirap dito, kung susundan natin na Robert and Liza yung sistema, yung independent body, yung ICI, was what we would say a fact-finding mm-hmm. Group, no? That collected all possible data against those who responsible for flood control. Ang magiging problema dito, syempre, hindi naman yan tatanggapin ng ombudsman, mm-hmm. no? Hook, line, and sinker. They will have to reevaluate the evidence collected, and does it reach that level na hinahanap na certainty of conviction, no? Ngayon, kung hindi umabot doon, kailangan magkaroon po ng mas malalim na investigation uli mula sa hanay ng ombudsman para malaman kung talagang itong mga sangkot na ito ay makakasuhan. Kaya nakakalungkot, ito yung naging resulta na ng ICI na nung pinasa po yung boxes of mm-hmm. evidence, no, na pinasa po sa ombudsman.
1: Mm-mm. And then last on my part, Attorney, bago ko ipasa kay partner Liza, ano, paano rin nakakatulong ngayon? Kasi sa social media, alam naman natin, kaliwat kanan, yung mga naglulutangan. Eh ngayon, ang tinatarget ng Office of the Ombudsman, ang dami sa social media ang sinasabi, may mga tao sa loob ng ombudsman na nababayaran para matulog yung kaso, para hindi umusad yung kanilang kaso. May mga nasusuhulan, may mga binabanggit na pangalan. Paano lalo nakaka-apekto ito doon naman sa pananaw ng taong bayan na sana may mga makulong, sana merong resulta yung inilabas na expose ng Pangulo?
16: Alam mo, ito yung nakakalungkot dito, dahil nung nag-assume ng ombudsman, si Ombudsman Boying Remulla in his position, siya mismo nagsabi kung ano yung mga kalakaran sa loob ng ombudsman, no? Ang tinatawag nga po niya dyan parking fee. No, ngayon ang tanong dapat na masagot ni Ombudsman Remulla, itong kalakaran ng parking fee ay ito ba ay nabigyan na ng solusyon, o hanggang press release na lang yung kalakaran ng parking fee? Kaya importante na mismo si Ombudsman ay linisin yung opisina sa mga taong nakikinabang mm-hmm. no? Dito sa usapin ng parking fee na yan. At ito yung nagpapabagal. And this takes away confidence, no, in the system of justice dito sa ating bansa. Ang habol ng lahat, dapat hindi lamang itong mga maliliit na opisyales ng DPWH, no, maski nandyan po si Secretary, pero gagawin yata state witness, pag-aaralan ng Sandigan Bayan, nandyan si Yusek Bernardo. Dapat tignan rin yung iba't ibang mga regional, no? Regional offices ng DPWH na sabi nga po ni Mayor Benji Magalong na malawak itong usapin ng korupsyon. Kaya nababagalan ng taong bayan, mismo si Ombudsman ang nagsabi, December dapat meron na. Marami na. Dumaan ng December, dumaan ng Valentine, dumaan ng Holy Week. Ngayon nasa pangalawang zona. Kaya inaabangan ng taong bayan, ano yung report ng ating Pangulo dito, dahil sobrang bagal.
0: Mm-hmm. Okay. Attorney, cambio lang ako dito sa isa pang balita, kamakailan lang po kung saang pinayagan po ng trial court sa Cebu na makapagpiansa ang kontratistang si Sara Discaya, 1 million bail para po sa kanyang Davao Occidental case. And may I just read lang yung dahilan ng trial court bakit sila pinayagan? Kasi the prosecution evidence failed to prove that Sara Discaya has direct active participation dito po sa maanomalyang proyekto. Now, this is my question. Kontratista pa nga lang po si Discaya, hindi pa po siya politiko. Pero nahirapan na po ang prosecution na magtahi ng ebidensya na direktang magpapakita na siya ay may direct participation dito po sa isang proyekto pa lang po ito. So, ano po ang assessment po ninyo kung sa maliit na ganitong sitwasyon, nahirapan ang prosecution magtahi, kumpiyansa pa po ba tayo na may mapapakulong po sa mga hanay po ng mga politiko?
16: Ako, kumpiyansa pa rin ako, no? Kung babalikan nga natin yan yung kaso ni Discaya sa Cebu, bagamat hindi ko pa nababasa yung buo, no? Mm-hmm. This is not yet a decision on the merits of the case.
0: Mm-hmm.
16: This is just with regard to the motion for bail.
0: Mm-hmm.
16: Ngayon, oo nga, no? Merong statement ang huwes tungkol dito, pero hindi pa pinal yung kaso.
0: Mm-hmm.
16: So it is incumbent sa ating prosecution team sa Cebu to bring out or to search for other evidence
0: mm-hmm.
16: that will link Discaya to the case. Ngayon, of course, hindi ko naman sinasabi na mag-gumawa ng kahit anong fabricated evidence
0: mm-hmm.
16: pero kung talagang wala, no? Baka hindi nga talaga sangkot, no? Let the prosecution do its work. They know the weakness of their case. They know what to do, no? Ano yung kailangan nilang dagdagan na pag-iimbestiga o ilabas para lalong mahuli, no? O mapako si Discaya. Ngayon, kung talagang wala, wala tayong magagawa.
0: Mm-mm.
16: Kaya nga ito yung babalikan ko yung sinabi ko kay Robert yung threshold na hinahanap ng ombudsman, yung certainty of conviction.
0: Mm-hmm.
16: So hindi ibig sabihin na masabi natin na dumalabas yung pangalan, no, pero kung wala naman talagang ebidensya na mako-convict, bakit mo kakasuhan?
0: Mm-hmm.
16: So, kaya maybe that's the reason why mabagal rin ang trabaho ng ombudsman. Pero tingin ko hindi lang sobrang bagal.
0: Opo. Second question ko po dito, yun nga po, ang ombudsman ay nag-file ng complaint for preliminary investigation pa lang. So, tama po kayo, dumaan na ang Valentine's, ang Holy Week, nag-summer vacation na, nag-aral na ulit ang mga bata. Pero ngayon, complaint for preliminary investigation pa lang against former House Speaker Martin Romualdez Zaldico and other alleged co-conspirators dito sa flood control project. Ano po ang inyong reaction to this? Of course, Romualdez magbibigyan pa ng pagkakataon to comment. What are your thoughts dito po sa galaw ng ombudsman?
16: Well, again, dumaan ito sa proseso, no? Field investigation report. I'm sure they looked at the ICI report on this. Kaya natagalan. Ngayon, they think they've concluded their investigation, so ripe for preliminary investigation. This is part of due process na bibigyan si dating Speaker Martin Romualdez ng panahon na sagutin yung charges against him through a counter affidavit. And then after that, kung makikita na hindi sapat yung sagot, isasampan na yan sa Sandigan Bayan, and the Sandigan Bayan now will decide whether to issue the warrant of arrest or not.
0: Alright, maraming salamat po, Attorney Erin Tanyada, sa oras po ninyo.
1: Siguro last na lang, habol ko lang kayo.
0: Go ahead.
1: Attorney, itong issue ng corruption, itong larawan ng corruption sa Philippines, ano, kung hindi ito at mag-maintain na ganito yung facing natin at matapos yung administration na halos ganito lang yung nangyayari, ano yung pwedeng maging impact nito sa image ng Marcos Jr. administration?
16: Well, wala siyang legacy, no? Maganda na nga yung umpisa niya na he divulged this corruption, although all of us know about it, no, na nangyayari talaga. Pero ngayon, kung dati yung Napoles, bilyon lang ang pinag-uusapan, 10 billion, ito trillion.
1: Mm-hmm.
16: No? And ito yung pagkakataon dapat ng administrasyon na habulin itong mga kongresista, itong mga opisyalis ng DPWH sa iba't ibang mga regions, no, na gumagawa ng kalokohan. Dahil kung titingnan nga natin na Robert, mayaman ang ating bansa. At ito ang isa sa mga rason, ang corruption ang isa sa mga rason kung bakit tayo ay nananatiling isang mahirap na bansa. Marami pong problema, no? May smuggling of agricultural products, merong pagsasamantala ng iba't ibang mga sektor. Walang focus nga eh. Kailangan itong mga problemang ito ay talagang hindi band-aid solutions, kundi talagang long-term solutions ang dapat gawin ng administrasyon.
1: Thank you, Attorney Partner.
0: Ayun po, maraming salamat po, Attorney Erin Tanyada, sa oras po ninyo, sir. Makikibalita po kami sa inyo. Kayo itututok din sa SONA, ano, sir?
16: Yes, of course.
0: O yun, gusto naming malaman kung ano pong magiging reaction ninyo tomorrow. Thank you so much, sir, sa inyo pong oras.
1: Thank you, Attorney.
16: Thank you, Robert and Liza. Happy anniversary uli.
0: Ay, maraming
1: Thank
0: salamat
1: you,
0: po sa inyo. Partner, nandito na po sa linya natin ngayon si Representative Francisco Paulo Ortega, ang 1st District Representative, the 5th, ang 1st District Representative ng La Union and House Deputy Speaker. Representative, maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po.
1: Good morning, Kong.
17: Hello, magandang umaga po. Salamat po sa pag-imbita.
0: Alright, Partner Robert, go ahead.
1: Apo. Kong, unang tanong po sa pagbubukas po ng panibagong sesyon ninyo dyan sa Kamara. Ano ba ang inaasahan ng publiko na mga una ninyong ilalatag ng mga panukalang batas dyan sa Kamara na may direct impact po sa ating pong mga pangkaraniwang Pilipino?
17: Well, nakaangkol po yan sa magiging led up priority measures ng Pangulo. Siyempre, magsiset po siya ng action. Pero kung pupulsan po natin yung mga nakikita nating survey sa kayong mga actual na pangangailangan po, nakapaikot po talaga ito sa ekonomiya at lalo po sa basic services na kailangan po natin. Makikita nyo naman po na maraming external forces na nagkukos po ng mga problema natin, yung mga pang-araw-araw na gastusin, yung mga pagtaas ng presyo. So inaasahan po natin, aside from the accountability crusade po ng Pangulo, puro economic saka economic relief po yung sentro po ng magiging SONA saka part po ng LEDAC measures.
1: Alam natin kung na previous years may mga LEDAC na din tayo at may mga priority measures na rin tayo na inilatag ang palasyo. Siyempre, meron ng Senado at ang Kamara. Ano, ito bang mga nauna na ito, gaya ng anti-political dynasty bill na ito, may future pa rin ba ngayong papasok na Kongreso?
17: Well, karamihan naman po na naipasa namin dun sa House. Nagkaroon lang po ng konting bottleneck po nung sa Senado kasi maalala nyo po, meron naman pong may mga nangyari po na hindi inaasahan during the last few weeks of the session. Malaking bagay din po na nakapag-call ang Pangulo ng special session, ngunit hindi po umabot. So kailangan po naming medyo mag-double time ng konti kasama ng aming partner sa Senado para po mapirmahan po ng Pangulo at maging batas po itong mga important na LEDAC priorities na ito. Katunayan nga po, meron po kaming grupo ng mga congressman ngayon na maghahayop po bukas nung parang gumawa po kami ng isang bill, yung tinatawag po namin na pamana bill. Ang dating po niyan is for minimum wage earners na makaka-receive po. Digital po yung disbursement nito, ibig sabihin parang ATM style po siya. Para po sa ating mga minimum wage earners na magkakaroon po ng parang 12,000 a year na proposal po, tapos parang 200 a day po ang max na pwedeng gamitin nung ATM card na yon, makakatulong po sa pangkain, makakatulong po sa daily transportation. So sana po makuha namin din po yung suporta ng karamihan ng aming mga counterpart. So basically po parang napag-isipan saka sabi namin tulong na rin namin to sa LEDAC priority measures. Si Kong Jude Asidre po ang principal author natin.
1: Ayun. Opo. Kong, bago ko ipasa kay Liza, next niyan, syempre, kapag after the SONA, ipapasa na sa inyo ng Pangulo, yung panukalang budget for next year, yung General Appropriations Bill, yung GAB 1. Paano ninyo pinaplano na busisiin at aralin ito, considering na busy din po yung ilan sa mga inyo dahil nasa impeachment po yung iba, At syempre may mga committee hearings pa po kayo sa ibang mga panukalang batas naman.
17: Ang diferensya lang po namin siguro sa Senado is marami po kami sa House of Representatives, no? At karamihan naman po yung mga chair na nandun po sa impeachment, eh hindi naman po sila yung mga main characters saka main chair po nung mga committees na involving the budget. So, meron pong mga vice chair pero karamihan po hindi naman po maapektuhan yung baga yung daily business saka yung rigors po nung everyday na budget hearings po. So, time management lang po siguro saka ano, like kami po, mga deputy speaker, may time po na magjo-duty kami at magpe-preside. So, hindi po kami agad-agarang makakasuporta ng daily naman sa impeachment. Baliktaran lang po. So, time management lang po.
1: Partner.
0: Sir, to wrap up this interview po, we only have 4 minutes left dito sa program. Kumusta po ngayon dyan sa ano, House of Representatives? Ready na po ba? All systems go now for the SONA, sir? Go ahead.
17: Actually, kakarating ko lang po. Wala naman pong problema kasi usually po nagkakasession naman po kami ng umaga.
0: Mm-hmm.
17: Meron po kaming session ngayong alas 10 ng umaga. Tapos yung usual po na preps before they close down at around 1:30 or 2 o'clock.
0: Mm-hmm.
17: At hopefully po, after po nung start, baka mga 3:30 to 4 o'clock po, nagsasalita na po yung ating Pangulo.
0: Marami na po ba nandyan, representative, na mga kasamaan po ninyo?
17: Marami na pong congressman, saka may mga, syempre, yung mga staff po at lahat. Kasi nga po, may session pa ng umaga. So, medyo administrative matters lang naman po yun.
0: Mm-mm.
17: Ewan ko lang po kung may ahabol pa ng mga third reading bills.
0: Ba, maghahabol
17: pa? Early. Or baka this week po. Itong Tuesday at Wednesday po yun.
0: Naghahabol ng timeline sila, representative. Maraming salamat po, sir, sa inyong oras. Alam ko, busy po kayo for today, sir. Thank you so much.
1: Thank you, sir.
17: Thank you. Salamat sa pag-imbita.
0: Ayan po si Representative Francisco Paulo Ortega V. Hindi na ako nagkamali ngayon. Nakala.
1: Kompleto.
0: Kompleto na tayo. Ikaw ba eh, junior o the third ba, partner?
1: Wala.
0: O Robert Mano lang.
1: Robert Mano lang talaga tayo,
0: the 47th, ganun.
1: Ikaw, ano ilalagay ko? Liza Akinuda?
0: Wala, nag-iisang ano, the 53. Lalo na nagtutrowback tayo ng mga Radyo Patrol numbers natin. Pero ayun nga, ang ganda ng mga natanong mo kay Representative, talagang maghahabol sila ng timeline nila ngayon kasi talagang sumisingit ang mga investigations in between the sessions. May budget na nga niyan, may impeachment trial. Sulit na sulit ang ano, ang oras ng ating mga kongresista ngayon, partner.
1: Nako. Gamit ano, partner.
0: Oo, ikaw kailan? Ikaw. Ikaw niyan. Ikaw niyan, mahaba-haba pa ang araw mo, but partner, thank you so much.
1: Tatamahan mo naman ako.
0: Hindi, okay na tayo. After neto, day off na natin eh. Kaya sagad ng energy natin. Energy, energy! Hanggang alas 9 ng hapon. But ayun, partner, baka may mga nais ka pang sabihin, batiin bago tayo mag-wrap up sa program?
1: Hindi. Partner, thank you very much. Siyempre, get well soon kay ating Doray. At maraming salamat. Nag-iisang Liza Aquino sa pagsama sa atin sa Tandem ng Bayan.
0: At maraming salamat din po. Thank you so much, Sir Robert Mano, for having me dito po sa inyong programa. Maraming salamat po mga kapamilya sa tumutok po sa ating isang oras na huntahan, pag-uusap dito po sa Tandem ng Bayan. Ipapasad po namin ang bola sa ating Golden Voice. Balita Patan, susunod na kasama si Peter Musngi at Rica Lazo. Partner, ingat ka dyan sa Senado. Maraming salamat sa iyo.
1: Thank you.
0: See you, kapamilya!

DDCMM, numero uno sa aksyon. DDCMM.

0: Kapamilya, nagbabala ang PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa publiko laban sa mga hindi rehistradong Korean luncheon meat na kumakalat sa merkado. Ito'y matapos makumpiska ng mga otoridad ang aabot sa 700,000 piso ng mga ilegal na produkto sa isang operasyon sa Cebu City. Naaresto rin ang isang trader matapos sumunong mabigong magpakita ng mga kanilang kaukulang dokumento para sa mga nasabing produkto. Paalala ng CIDG, ang mga inaangkat na pagkain ay dapat aprobado at rehistrado sa Food and Drug Administration o FDA. Mabala pa ng mga otoridad na ang pagkonsumo ng mga hindi rehistradong pagkain ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan. Sa ibayong dagat, malakas na hangin at pag-ulan ang dinala ng Typhoon Noel matapos ito mag-landfall sa timog na bahagi ng China. Mahigit 340,000 ang inilikas ng mga otoridad habang sinuspende rin ang ilang biyahe, trabaho at transport service bilang paghahanda sa bagyo. Naglandfall ang Noel sa Guangdong Province na may taglay na hanging umaabot sa 162 kilometers per hour na itinuturing na pinakamalakas na bagyong tumama sa China ngayong taon. Matatandaan ang Typhoon Noel ang bagyong Quiapo na tumama sa bansa noong nagdaang linggo. Sa entertainment, isa na namang karangalan para sa mga artistang may dugong Pilipino dahil kabilang sina Jokoy at Nicole Scherzinger sa naparangalan sa Hollywood Walk of Fame Class of 2027. Tatanggap ang komedyanteng si Jokoy at singer-actress na si Nicole Scherzinger ng kanilang sariling bituin sa sikat na Hollywood Walk of Fame sa Los Angeles, California. Kinilala si Jokoy bilang isang global comedy superstar na nakapagpuno ng malalaking arena sa iba't ibang bahagi ng mundo. Samantala, ipinahayag ni Scherzinger ang kanyang pasasalamat sa pagkakapili. Kabiling sila sa 32 personalities na pararangalan ng Hollywood Walk of Fame Class of 2027.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at

0: Oh, mamaya papagtugin natin yung Filipino version yan.
1: Ano?
0: Oh, pangako sa'yo.
1: Maganda sana kung ipaglalaban ko.
2: Yeah.
1: Yun sana ang ating marinig.
2: Eh, paglalaban. Ano bang gusto
1: mo
2: ipaglalaban natin dyan?
1: Ay, yung mga pangakong dapat sa ating mga Pilipino partner.
0: Sabi nga nila, yung Sona Day is pangako day. Pero may bagong ano ngayon, survey, Rika. Pwede pang bumati muna tayo. Good morning!
1: Good morning! Happy Monday!
0: Happy Monday is Happy Sona!
1: Yes!
0: Kumusta po kayo? Mm-hmm. Eh, unang-una, babatiin ko si Liza. Talaga namang...
1: Ang aga-aga ha!
0: Aga-aga, nag-solo pa.
1: Ay, kasi naman, alam mo naman na si Robert Partner, talagang beat niya yung Senate, kaya nandun na siya.
0: Yes! As early as 5 o'clock po.
1: Hawak na niya ang beat.
0: Ang beat niya ay Senado. Yun ang ibig sabihin. Opo. So ngayon, is a very, very important day.
1: Mm-hmm.
0: Not only for the president, kundi para sa buong bansa nating Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Dahil 5 taon na po, sa 5 pagkakataon ay magsasagawa ng State of the Nation Address or SONA. Versus yung nangyayari sa Amerika na SUA.
1: Mm-hmm. State of the Union
0: Address.
1: Yun naman sa
0: ayan, oo. Ngayon, bakit po napakahalaga? Dahil po, half past midway na po yung panunungkulan ni President Bongbong Marcos.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, 2 taon na lang.
1: Mm-hmm.
0: And it comes at a time na patong-patong kahit saan ka lumingon. Sabi nga nila, may problema.
1: Mm-hmm.
0: O, ano-ano itong mga problema na to? Umpisa natin sa presyo ng...
1: Let me count the ways ba yan, partner?
0: Oo. Yung talagang, abay, sinusulat ko kanina, nakakadalawang pahina na ako eh.
1: Ang problema natin.
0: Ang mga problema natin na dapat i-address ng Pangulo. Halimbawa, sabi nga nila, parang it's a perfect storm, no? Because ang dami-daming mga ramdam ng tao na aliwa, kanan, taas, baba, eh parang pinipit-pit tayo. Gasolina, diesel, sobrang taas. Tataas pa muli bukas.
1: Tama.
0: Ito pa. The peso is at its lowest ever.
1: Lowest than nung Friday?
0: Yes, ma'am.
1: Oh, my golly.
0: Po. We are now at 61.84.
1: Mm-hmm.
0: 61.76 tayo nung Friday.
1: Mm-hmm.
0: 61.84 na po ngayon ng piso laban sa dolyar. Ano pa? Kuryente. Hanggang ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? We're just helpless.
1: Mm-hmm.
0: Para tayong wala lang. Inaanod tayo ng ano, ng Pacific Ocean. Kumbaga, wala. You're in a small boat. Wala. Basta tatanggapin mo lang yan. Inflation.
1: Mm-hmm.
0: Napakataas. Bumaba na, pero napakataas pa rin.
1: Mm-hmm.
0: Opo. So, ano yung gustong marinig ng mga Pilipino ngayon?
1: Let us count the ways.
0: Let us count the ways.
1: Yung gasolina. Ganun din pala yung problema.
0: Nagkaroon kasi ng survey pala, Rika. Oo. Eh, nung July 7 to 10, meron yung tinatawag na EON na isang public affairs and stakeholders relations firm na gumawa ng survey. Ano yung mga gustong marinig ng mga tao ngayong 2026 SONA? Okay. Isa dyan at isa sa pinakamataas ay solusyon.
1: Saan? Hindi, sa lahat ng problema na ito?
0: Oo. Solusyon, hindi yung achievements.
1: Ay, true.
0: Okay?
1: True. So, because you always hear the achievements first eh.
0: Correct. Diba? We did this and we did that.
1: Yes, yeah.
0: Ang gusto ng 48% ng mga Filipino na sinurvey, 1,200, ay sabihin mo sa amin ang solusyon.
1: Mm-hmm.
0: Huwag mong ipagmalaki yung mga ginawa ng gobyerno.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Isa yan. Ha? Isa yan sa mga bago. Sumunod. 35.6%. Ano ang mga anti-corruption measures at government reforms. Mm-hmm. Hindi tumataas yung anti-corruption na yan, ha? In the past so many zonas, di ba? Ngayon, mataas na siya at 35.6. Mm-hmm. Sinundan ng 34.7 update sa mga ipinangako. Ayan, mm-hmm. Diyan papasok yung anong pinangako mo noon.
1: Tama.
0: Oh,
1: review last year.
0: Sabihin mo sa amin ngayon, natupad?
1: Mm-mm.
0: O hindi natupad?
1: Mm-mm.
0: Ayan, mamaya, babalikan natin yan. Marami pa tayong pag-uusapan sa parating na Sona
1: 2026. Ay, 27 na ba? Ano bang ano?
0: 2026.
1: Hindi, nalilito ako pag ganyan eh. Kung ang date ba natin ay this year o for next year. Kasi nga, looking forward tayo dun sa what's gonna happen for this year to next year.
0: It's 2026.
1: Okay.
0: Pero babanggitin ang mga plano for the coming year.
1: Ayan.
0: So, ibig sabihin, balance of 2026, ano pa yung mga gagawin? At hanggang sa January to July.
1: 2027.
0: Next, yes, next Sona. But remember, that's already the year prior to the national elections.
1: Yan nga.
0: And that's why this Sona will be very, very consequential.
1: Uh-huh.
0: Ayan. Mm-hmm. Yan po ang mamaya. Babantayan namin ni Rica yan.
1: Anong oras ba yung speech?
0: Mamaya, alas 4.
1: Oo.
0: Okay. So, usually naman, on time naman si PBBM. Hindi kagaya ng mga nakaraan. Hindi mo.
1: ano ba?
0: Meron pa ba o wala na? O, tapos pagbalik, iba na speaker?
1: Ang dami mga changes, no?
0: Just,
1: yan nga, tinitinan eh. Ngayon kaya may mga magiging pasabog pa?
0: Eh, may sabi nila
1: diba?
0: Eh. Oh.
1: We can never can tell.
0: O, oh, baka mamaya, parang kay Director Matibag yan.
1: Oh.
0: There will be fireworks.
1: Fireworks.
0: Watusin lang.
1: Kaya nga.
0: No, but it was still.
1: Yes.
0: Still and
1: yes.
0: All.
1: Oh.
0: It was a very important testimony.
1: Yeah. So, medyo hihinga nga tayo dyan eh, diba?
0: Correct.
1: Wednesday
0: so, ito pa.
1: Mm-hmm.
0: Para panay-sona-sona tayo ngayon. Pero marami po po nangyayari sa ating kapaligiran na dapat nating malaman. Amen.
1: Basa.
0: Ikalimang State of the Nation Address. Take to nga. Ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos inaasahang sasabayan ng kilos protesta. Ay, ngayon po, nangyayari na yun eh.
1: Mm.
0: Libu-libong pulis ipakakalat sa paligid ng batasang pambansa. Ay, ngayon po yun eh. Ay, katakot-takot na.
1: Correct.
0: Batasan at saka Commonwealth.
1: Kasi may mga magpoprotesta.
0: Oo.
1: Maraming naka-schedule.
0: Oo, kadaming mga
1: barikada.
0: Barikada at saka yung mga concrete,
1: ha? Yung mga nagtitinda.
0: Concrete dividers, ha?
1: Ay, talaga.
0: Hello.
1: Pahirap yan. O, susunod. Vice President Sara Duterte na nindigang hindi magbibitim sa pwesto sa kabila ng impeachment trials sa Senado.
0: Kongresista at dating mambabatas kinasuhan kaugnay ng questionabling infrastructure projects. Ilang ebidensya sa sinasabing irregularidad sa proyekto sa Taguig City, abay inilabas naman ni Senador Ping Lacson.
1: Tatlo na paulat na namatay dahil sa bagyong Quiapo at Habagat. Barangay sa Davao City isinailalim sa state of calamity dahil sa baha.
0: Ito na po. Handa na ba kayo? Big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, ipatutupad na naman bukas.
1: Barkong may kargang mapanganib na e-waste mula sa Amerika na harang sa Port of Subic.
0: At sa labas ng bansa, mahigit 10,000 na ospital sa Japan dahil sa heat stroke. Balitapatan. Yan po ang ating mga naglalagab love na mga headlines na tatalakay namin ni Rica in just a very short while. Time check muna tayo. Standby mga Radyo Patrol. It is 9:14 in the morning.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: As always, basta pag may nangyayari po na...
4: Sorry. Sona 20...
0: Ay, Sona 2026.
1: Sinuloy mo na lang.
0: The DZMM Special Report. O yan, nakompleto na. Oo, kalahating recorded, kalahating live. O syempre, pag ganito po na medyo matindi ang mangyayari in terms of how big the event is, such as Sona, lahat po ng ating Radyo Patrol nakakalat, no? Lalong-lalo na sa batasan, no po? Kakalat-kalat sila dyan at mag-uulat. Kagaya ngayon.
5: Susunod, alamin natin ang sitwasyon sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol Robert Mano na alasing ko pa lang ng madaling araw ay gising na. Robert, good morning!
6: Magandang umaga, Peter at Rica. Wala nang isang oras ay nakatakda na magbukas yung sesyon ng Senado para sa pagbubukas nitong kanilang sesyon alas 10 ngayong umaga. At ngayon pa lang ay nagsisimula nang dumating yung mga foreign dignitaries na mga naimbitahan para dumalo dito sa kanilang sesyon. Meron din mga cabinet secretaries na naririto. Nakita ko na kanina si DICT Secretary Henry Aguda na naririto. Ang Solicitor General, si Attorney Darlene Berbarabe, nandito na rin. Ang COMELEC Chairman, si Kong Attorney George Irving Garcia ay dumating na rin dito. Nasa loob na rin siya ng session hall. At ang papal nuncio natin, si Charles John Brown, ay nakaupo na rin sa gallery ng Senado para sumaksi dito sa pagbubukas ng sesyon ng Senado. Sabi ng Majority Leader ni Senator Juan Miguel Zubiri, wala na silang inilabas, Peter, na agenda ngayong araw sapagkat ceremonial opening ang mangyayari ngayong umaga. Ibig sabihin, magpapasa sila ng resolusyon para ipaalam sa Kamara at sa Malacanang na nagbukas na ang sesyon ng Senado. At ang isang resolusyon naman na kanilang ipapasa din ay ang resolusyon para ipabatid sa Pangulo at sa Kamara na handa na ang mga senador na pakinggan ang State of the Nation address ng Pangulo mamayang hapon. At inaasahan din na magkakaroon ng maikling talumpati ang Senate President at pagkatapos nito ay yun na yung magiging laman ng kanilang sesyon, Peter, at konting pictorial at pagkatapos ay magtutungo na sila sa Kamara. Bagamat may ilang mga senador na nagpauna na nagsabi, kagaya ni Senator Robin Hood Padilla, na hindi daw magtutungo sa Kamara mamayang hapon sapagkat may prior schedule na daw siya, natapat daw ito, kaya makikinig na lang daw siya para makapagbigay din anya ng komento sa magiging talumpati ng Pangulo. Si Senator Amy Marcos, ang sabi ng kanyang staff, ready na yung damit para sa SONA, pero mukhang nagkaroon ng pagbabago sa isip, hindi na din daw dadalo sa SONA doon sa Kamara. Aantayin na lang natin yung kanilang magiging bahagi ng kanilang kontra-SONA bukas yung mangyayari dito sa sesyon ng Senado, alas 3 naman ng hapon. Si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang mangunguna dyan sa kontra-SONA na yan, na traditional yan na ginagawa ng kahit sinong majority group kapag natapos na yung SONA ng Pangulo at kinabukasan, sila naman yung sasagot punto for punto doon sa mga naging discussion, points of discussion ng Pangulo doon sa nilaman ng kanya naging SONA. Peter at Rick.
0: Okay, paki-explain nga Robert kasi ikaw ang sanay dito eh. So yung papal nuncio, may mga government officials na nandyan sa Senado. I was expecting na sila yung nasa batasang pambansa.
1: Hindi, so, kasi so opening pa lang ang di ba?
0: Traditionally ba talagang ina-attendan niyan ng mga matataas na government officials including yung mga nasa diplomatic corps?
6: Tama yan. Traditional na kaya umaga yung sesyon para pagkatapos ng maikling opening session ng Senado, mabibigyan din ang pagkakataon yung mga naging bisita dito, mga foreign dignitaries o high-ranking cabinet officials, ay mabibigyan din sila ng pagkakataon naman na dumalo direkta mula dito, magtutungo naman sa batasang pambansa. Total alas 4 pa naman yun ng hapon at mga alas 2 o 1:30 inaasahan na makakarating naman sila sa batasang pambansa. Ay ganoon talaga. Ang ginagawa nila dito, number one, bilang pagkilala sa Senado, bilang pagkilala sa liderato ng Senado, at syempre sa powers ng Senate pagdating sa mga batas. Panukalang batas na kanilang ipinapasa.
0: Nakakalungkot naman na okay na yung terno ni Senator Amy, tapos siya hindi... Ibig ba sabihin yung terno a-attend?
1: May model.
6: Hinihintay ng picture kung ano dapat yung susuotin niya.
1: Ayaw niya. Akin na lang, pakipadala na lang dito at nang marami akong change outfit.
6: Marami mo doon, Rica.
1: Oo.
0: Thank you. Maraming salamat. Robert Mano, live mula sa Senado. Extra, please.
6: Iyan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa SONA 2026 to Radyo Patrol, Robert Mano, DZMF.
1: Susunod naman, effigy ng mga grupong kasapi ng bayan para sa SONA 2026, nakahanda na sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid naman ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
7: Peter at Rika, kung mapapadaan dito sa eastbound lane ng Commonwealth Avenue mula yan sa Elliptical Road papunta sa Canto ng Batasan Road ay agaw pansin. Makikita itong FG ng grupong bagong alyansa mga bayan na nakahanda na nga dito sa gilid ng kalsada katabi ng kanilang entabladong gagamitin para sa programang gaganapin. Ganap na alas 12 ng tanghali mamaya. Ito yung kanilang tinatawag na Sona ng Bayan 2026. Ang FG na ito, Peter at Rika, ay pinamagatang The Puppet and The Puppet Master. Inilalarawan nito si US President Donald Trump na parang cyborg o robot na may hawak na missile sa kanyang kaliwang kamay habang parang puppet naman. Itong nasa kanang kamay niya na may mga lubid na nakakabit kay President Ferdinand Marcos Jr. Sa kaliwang bahagi naman ni President Ferdinand Marcos Jr. na nakaupo rito o nilalarawan bilang nakaupo dito sa kalsada ay isang tangke na yung tangke na ito ang bala ay ulo ng mga manggagawa at magsasaka. Ang pangunahing panawagan at NPG na ito, Peter at Rika, ay ang pagpapatumba sa anilay imperialismo at sa kontrol ng Estados Unidos sa pamahalaan natin dito sa Pilipinas. Para sa kanyang paliwanag, pakinggan natin yung tinig ng isa sa mga gumawa mismo ng FG na ito na si Glenn Gonzalez ng Tambisan sa City.
8: Puppet and the Puppet Master. So kung nakahulugan siya bilang sa isang puppet na gobyerno ni Marcos na nagpapakapuppet sa imperialistang si Trump. So yung pag-isimpul nito na si Trump ay may akawit siya o may hawak siya kay Marcos sa pamamagitan ng pasismo saka mga economic policy.
7: Ayon doon sa grupo na nakausap natin kanina, gusto sana nila marinig doon sa ikalimang State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. ay yung pagkakaroon ng independent foreign policy ng ating bansa para hindi nila tayo masyadong nakadepende sa Estados Unidos. At syempre, gusto nila marinig yung tungkol ng pamahalaan sa issue ng inflation at ng umano'y korupsyon sa pamahalaan. Dito rin sa kahabaan na ito ng Commonwealth Avenue, eastbound lane ito, papunta naman doon sa may St. Peter Parish ay bantay sarado na rin ng mga pulis dahil nga dito inaasahan na gaganapin yung programa ng grupong bayan mamaya sila yung kabilang doon sa mga nagtipon na kaninang umaga sa may bahagi naman ng Philcoa Commonwealth pa rin. Dito rin na Peter at Rika ay inaasahan na abot sa halos 20,000 yung magtutungo. Mm-hmm. Kaya ang titignan natin dito ay yung magiging sitwasyon ng kalsada kapag marami ng mga rallyista rito, lalo't ipatutupad ayon sa MMDA, yung zipper lane na magsisilbi ng mga lane ng mga emergency vehicle at ng mga dadalo sa Batasang Pambansa Complex para dumalo sa ikalimang zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ngayon, Peter at Rika, nadaraan pa itong kahabaan ng Commonwealth Avenue eastbound at westbound yan dahil hindi pa nila inilalagay yung mga cone na gagamitin para nga magsimula ng ipatupad yung tinatawag na zipper lane. Yan ang pinakauling sitwasyon dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Peter at Rika. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa Sona 2026. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Samantala, alamin naman natin kung ano-anong grupo pa ang nagsasagawa ng kilos protesta sa bahagi ng elliptical. Sino ba yung susunod natin?
1: Si Nico.
0: Sa bahagi ng elliptical road sa Quezon City, narito malitang kumpirmado, sigurado, live, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, go ahead.
9: Magandang umaga sa inyo, Peter at Rika. Live nga tayo dito ngayon sa elliptical road sa Quezon City kung saan nandito tayo no sa harap ng Department of Agrarian Reform na kung saan sinasagawa no ng grupong Bayan Central Luzon naman ito. Dito sila nagsasagawa ng kanilang kilos protesta para nga kundinahin hindi lamang yung proyekto na PAC Silica kundi yung iba't ibang di umano'y renewal energy projects sa Central Luzon. Ayon sa grupo, nakasentro ang kanilang protesta sa kaliwat ka ng renewable energy projects sa kanilang rehiyon tulad na lamang ng solar farms, wind power at hydropower dam dahil sa kabilaan nila ng nilalakon nitong makakalikasang epekto ay kapalit naman ang pagpapaalis sa mga magsasaka at sa kabuhayan ng mga katutubo. Sinisira at tatapusin lang nila ng libo-libong ektarya ng kagubatan, kabundukan at sakahan itong mga proyektong ito para lamang maitayo itong mga solar at wind farms. Sa mga oras na ito, Peter at Rica, nagpapatuloy yung kanilang kilos protesta dito sa tapat ng Department of Agrarian Reform. May mga kabataan ngayong kumakanta dito sa kanilang programa at dala-dala pa rin nila yung iba't ibang mga artworks at mga banners na kanilang hawak-hawak mula nang magsimula yung kanilang kilos protesta kaninang alas 8.

0: ay may maluwag na rin yung daloy ng trapiko doon. So yan ngayon ang sitwasyon dito sa Kilos Protesta ng ilang mga grupo para sa ikalimang zona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayong araw. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol para sa Zona 2026. Nico Bagsik, DZMM.
1: Very good. Nico Bagsik reporting live.
2: Mula naman sa Elliptical Road, punta naman tayo sa bahagi ng Jokno Boulevard. May pansamantalang isinara kanina nga po, no? Ang balita, hatin naman sa atin ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen?
3: Rika at Peter, pansamantalang nga kanina ang isinara itong bahagi ng Jokno Boulevard sa Pasay City ngayong umaga, lamang matapos upuan ng isang K-9 Explosive Ordnance Disposal Unit ng PNP ang bunto ng basura sa Center Island sa kalsada. Agad na ipinutupad ang security lockdown habang nagsasagawa ng inspeksyon ng mga otoridad sa lugar. Bahagi ito ng pinaigting na seguridad sa paligid ng Senado kaugnay ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ngayon, hawak na ng otoridad ang parte ng basura na inupuan ng K-9 unit upang suriin. Sa ngayon ay bukas na muli ang northbound at southbound lane ng Jokno Boulevard na nadadaanan na ito ng mga motorista. At abayanan ng follow-up report dito lang sa DZMM, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Rowen Cueto.
1: Isa pang report, balikan natin ang sitwasyon sa loob naman ng Batasang Pambansa Complex. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, live mula kay Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pamela, ano na nangyayari dyan?
4: Yes, Peter at Rica, good morning. Nakita ko na nga no, ilang kongresista na yung dumating dito sa Batasang Pambansa Complex ilang minuto bago yung muling pagbubukas ng sesyon, yung second regular session under the 20th Congress. Kanina nga nakita ko nang dumating itong si House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jeremy Luis Ro, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Peter at Rica, ito nga yung zona na hindi na speaker si late 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez, pero mamaya abangan natin kung dadalo siya doon sa muling pagbubukas ng sesyon mamayang alas 10 ng umaga. Aabangan din natin kung dadalo yung House Duterte Block, no? Yan ay sina PPP Party List Representative Harold James Duterte, Davao City 2nd District Representative Omar Vincent Duterte at Davao City 1st District Paulo Duterte. Gaya ng mga nakaraang taon, no, Peter at Rica, dalawang resolusyon yung ipapasa ngayong araw. Yan nga yung House Concurrent Resolution para doon sa Joint Resolution ng Kamara at Senado. At yung resolusyon na isa pa na inaanyayahan nga etong si Pangulong Marcos na ihatid yung kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA mamayang alas 4 ng hapon. Peter at Rica?
1: Okay, very good. So wala na, Pam. Gusto ko lang malaman. This is a matter of personal interest. Wala ng red carpet.
4: Dito, Peter, ang walang red carpet etong sa May North Wing Lobby. At wala na din, tinagal na din yung red carpet doon sa May South Wing Lobby. Pero meron pa ding red carpet doon sa main lobby kung saan nga dadaan mamaya yung Pangulo para sa SONA, Peter.
1: Okay. So, sa Pangulo, okay yun.
2: Pero sayang naman ang damit ni Pamela Vasquez kung hindi niya i-red carpet yan. Saan mo ba nabili yan, Pamela Vasquez? At ma-message mo sa akin, napakaganda mo ngayong umagang ito, ha? Handang-handa. O siya.
4: I-send ko yung link, Rica, pero ano, mag-apply muna ako ambassador para meron akong tubo.
2: Access, no? Tubo.
1: Pamela, oh, very very elegant, Pamela.
2: Yes, ang saya. Pwede, ang pwede. Fresh.
1: Okay, okay, Pamela. Extra, please. Thank you.
4: Yes, maraming salamat. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa Zona 2026. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
5: DZMM, Zona 2026. Zona 2026.
1: Ang oras, alas 9:30 en punto.
6: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Daming preparasyon talaga. Naku, nagkalat ang mga pulis dito sa Commonwealth Avenue. Oo, at lalo na doon sa may batasan.
2: Mm-hmm.
1: Oo, sandamakmak yung mga nakapila doon ng mga ano, eh, mga media vehicles.
2: Oo.
1: Oo, tapos southbound ng Commonwealth, meron na pong mga barricades diyan, yung mga tsaka mga concrete dividers kung minsan, ano. Mm-hmm. So, check-in po ninyo kung kayo ay manggagaling sa Fairview.

0: i-check muna nyo. Bago kung kayo pupunta ng bandang EDSA or Manila, check nyo muna kung naka-red ba yan o hindi. Kasi kanina, okay naman eh, na hindi naman masyadong na-delay.
1: Oo. But it really helped naman, partner, na suspendido yung klase ng mga kabataan.
0: That's ngayon, right.
1: So, konting-konti lang talaga yung traffic.
0: And both Quezon City and Manila,
1: yes.
0: I heard.
1: Oo.
0: That's another day na kailangan na ano, make-up classes.
1: Oo, yun nga. Dagdag na naman.
0: Ayan na naman. Malaman nga natin kung gaano kalawak ka komprehensibo yung deployment ng ating Philippine National Police sa pamamagitan ng butihing spokesperson ng National Capital Region Police Office or NCRPO, si Major Hazel Asilo. Major Hazel, it's good to have you back. Good morning po.
2: Yes, sir. Magandang umaga po.
0: All right. Major, yung pong preparasyon ngayon, am I correct? Lagi ko naririnig na more than 20,000 police personnel ang naka-deploy po for SONA 2026?
2: Yes po. Sa ngayon po, pinaka-latest count po natin is nasa 25,000 plus na po yung ating i-deployed na PNP personnel para i-secure hindi lamang po yung ating SONA, maging yung ating pong gaganapin INC anniversary at yung ating anti-criminality deployment po para sa mga operations po natin dito sa buong Metro Manila.
0: Paano po ang deployment? I mean, kung sasabihin natin na syempre iba't ibang areas po yan, ano? So sa batasan halimbawa and Commonwealth, mga how many personnel do we have there?
2: Dito po sa may area ng para po dito sa SONA, nasa more than 10,000 po yung naka-deploy natin sa iba't ibang lugar. Meron po kasi tayo mga locations na pinaglagyan ng ating mga deployed personnel. Halimbawa po dito sa Batasan Complex, meron pong along po dito sa may harap ng Commission on Audit, ganun din po dito sa may Capital Estate. So, iba't ibang location po yung pinaglagyan po natin, lalo po dun sa mga venue po ng mga in-approve natin na permits ng Better Brighter Movement at ng San Lacas at ng Bayan. So yan pong dalawang lugar na yan, yung COA at yung Capital Estate 1, yan po yung may pinakamarami, nasa tig 1,500 po na PNP personnel ang nakadeploy sa lugar na yan.
1: Major, normal naman po na marami talagang mga nagkikilos protesta kapag araw po ng SONA. Hanggang anong oras po ang inaasahan natin ng mga kilos protesta at gaano karami po ang tao na in-expect nating a-attend mamaya?
2: Bali po yung nakasaad po sa kanilang permit, ito pong tatlong grupong ito ay meron pong nasa 60,000 po na expected po nila na attendees na hanggang 6 PM po sila inalaw na mag-conduct po ng kanilang mga programa.
1: Mm-hmm. Kapag ganito ma'am, ang iniisip lang po ba o pino-provide lang po ba ng PNP ay yung security measures? What of the health measures din po ng mga police po natin at ng mga nakikilos protesta? May pino-provide din po ba ang PNP dito ma'am?
2: Yes po, kasama po sa deployed natin, bukod po doon sa ating CDM contingents at mga patrollers, meron po tayong emergency response team or yung mga medical teams po natin na naka-deploy para i-assist hindi lamang po yung ating mga PNP personnel. Kung meron po tayong mga rallyista na kinakailangan po ng medical assistance, ay ina-assist din po syempre ng ating mga deployed na mga medical doctors.
0: Paano pang plano natin in terms of hanggang saan pwedeng magkilos protesta yung iba't ibang mga grupo ngayon? Meron po ba tayong parang boundary line dyan sa may bandang St. Peter's Church? Hanggang dun lang po ba? Or kagaya ng mga ibang nakaraang taon eh, hanggang doon sa batasan mismo, eh meron pong mga pinayagang mga grupo?
2: Since meron po silang designated na mga lugar, yung pong sa harapan po ng Commission on Audit para dito sa Better Brighter Movement na grupo, dun po yung location lamang po nila. Para naman po sa San Lacas at sa Bayan, sa Capital Estate 1 po, yung lugar kung saan po sila maaari mag-conduct ng programa. So meron po tayong ilalagay na mga steel barriers, ganun din po may mga CDM contingents tayo na magbabantay para hindi po sila lalagpas. Ang iniiwasan po natin dito ay yung magmamarcha sila at magpapang-abot sila nung kabilang grupo. So yun po yung isa sa mga ayaw nating mangyari para ma-ensure po natin na magiging mapayapa at maayos po yung kanilang mga gaganaping mga programa at mga pagtitipon.
0: Ano po ang pinakasentro ng anniversary gathering ng INC po?
2: Sa Central po, doon po magaganap yung kanilang anniversary celebration, kung kaya't meron din po tayong i-deploy na mga nasa 2,000 kapulisan para ensure naman po na yung pagpasok at paglabas po ng kapatiran ay magiging maayos at hindi rin po sila makakaabala doon sa usual na daloy po ng trafiko dyan sa may area ng Commonwealth.
0: Ma'am, kasi kung halimbawang masasakop nila yung southbound ng Commonwealth, eh malaking problema yan. So ano po ba ang plano natin dyan? Doon ba sa loob lang ng Central o ano pa yung mga ibang mga thoroughfare na maaring maapektuhan?
2: Naglaan po ng isang lane para sa kanila, hindi naman po yung buong daan. Meron po tayong ilalagay din na steel barriers para po doon dadaan yung lalabas at papasok po ng Central. So para hindi nga po makaabala po doon sa ibang mga gagamit ng Commonwealth.
1: Major, sa pagsunog naman po ng FEG, normal naman pong ginagawa ng ating mga protesters, meron po ba tayong mga dito, pagbabawal?
2: Regarding po naman sa pagsusunog po ng FEG, wala naman po tayong specific na pagbabawal. Yun nga lamang po, katulad po ng lagi ko nababanggit, meron pong kaming kasama ngayon na taga DENR, nagmo-monitor po ng air quality. At kung sakali man po na magkaroon ng paglabag sa Clean Air Act or yung existing po ng lokal na ordinansa gaya po ng open burning, ay agad po tayo magkakaroon ng documentation at kung sakali man po ay gagawin po natin yung kinakailangan na nasusunod po sa batas.
1: Opo. Major, this early, meron na po bang nai-report sa inyo na balitang baka may nangyaring girian na sa pagitan ng hanay ng mga pulis at ng mga nakikilos protesta?
2: Sa ngayon, wala naman po. Nagkaroon lamang po tayo ng, dahil meron po na ditong mga grupo sa area ng Pilcoa. So, since wala po silang permit dyan sa area na yan, nagkaroon po tayo ng mga deployed personnel dyan na in-assist po at inayos yung mga protesters natin nandyan para hindi po sila makaabala dun sa daloy ng trapiko.
0: Okay. Last na lang, Major, if I may, logistically, 25,000 personnel ng PNP. Paano po ang nila, ang kanilang meals, drinks, etc.?
2: Ito pong nasa 25,000 nating personnel, ang 6,000 po dyan ay yung usual po natin na deployment. So hindi po sila special deployment kung tutuusin. Sila po yung mga naka-deploy natin sa usual po na mga areas nila, kagaya po yung mga nagpa-patrol. So hindi po natin sila kailangang i-provide yung kanilang mga pagkain, unlike po yung mga naka-deploy po nating civilian contingent or yung special deployment po in line with SONA and INC anniversary. So ito po yung mga ipoprovide natin yung pagkain ng kanya-kanyang mga regions po. Kasi magkakaibang regions po. Bukod po sa NCR, nandyan po ang Region 3, Region Procar, Region 4A. So meron po tayong mga budget ang bawat region para sa kanila mga personnel na ipinadala para po dito.
0: Ayun. So pag gano, ordinary or regular assignment, KKB 'yun. Kanya-kanyang baon.
2: Yes po, kasi po meron naman po tayong mga meal allowances at meron po tayong mga certain na mga pagkain po na nakukuha natin sa ating mga station. So yung special deployment po kagaya ng magaganap na SONA is kumbaga outside po yan. Yung ating mga CTM contingents ay kailangan po talaga nating i-provide since hindi po sila makakaalis sa kanilang mga pwesto para po bumili ng kanilang mga pagkain.
0: Okay, very good.
1: Yan.
0: Pati yung mga battery fan.
1: Mabigat yung gear na suot nila,
0: yes.
1: Diba?
0: Mainit. Major, maraming
1: thank
0: salamat.
1: Thank you so much, Major.
0: And we wish you well for today.
2: Yes po. Good morning po.
0: Good morning. Si Police Major Hazel Asilo, spokesperson ng National Capital Region Police Office or NCRPO. Ang oras, 9:40, alas 9:40 ng umaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Babalik kami ni Rica in just a short while. Ito po ang Balita Patan on a Monday.
4: DCMM SONA 2026. SONA 2026.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DCMM.
3: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita, patuloy na magliligoy.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Pag-unlad ng ekonomiya.
10: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
4: Transportasyon.
10: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatap.
4: Kalusugan.
10: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
4: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
10: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
4: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27 simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Balita Patan!
4: DZMM, Sona 2026. Sona 2026.
0: O, singitan natin ang konting good news, Rica.
1: Ay, may nakita ka?
0: Oh, meron ako nakita.
1: Little and haystack yan.
0: Inalukay ko talaga eh.
1: Oh, oh.
0: Okay. So, yun pong Brent crude price ngayon po, ngayong araw na ito, only about 30 or 40 minutes ago po. Mula sa $100.80 noong Biyernes, July 24, ngayong araw na ito, July 27, Lunes, ay bumagsak ng $91.95. Ang laki ng ibinagsak.
1: From 100?
0: From 100.80 to $91.95.
1: And what brought about the change? Yeah.
0: So in other words, mukhang medyo lumilinaw na ulit.
1: Oo.
0: Merong nakikitang nababanaag.
1: Oo.
0: Na
1: liwanag.
0: Liwanag.
1: Uh-huh.
0: Alalaumbagay.
1: Ayan na.
0: Kahit na pusikit ang kadiliman.
1: You lost me at kadiliman. I'm only until kadiliman.
0: So yun po. Baka sakali. Well, Monday ngayon, hindi na po kasali sa computation ito.
1: Uh-oh.
0: Ito looking forward na. Moving forward. Uh-oh. Po, sana hindi magbago yung pagbaba, ano ha, yung direksyon.
1: Mm.
0: Dito naman sa atin, ang isa sa mga hinihintay ng mga Pilipino sa ikalimang sona ng Pangulo, ang gusto nilang matalakay.
1: Mm-hmm.
0: Ano po? 67.1% ang sinasabing sana matalakay ang inflation, economy at large. Ayan, ito po yung 67.1 or dominant plurality nung mga sinurvey po. Number one po yan sa gusto nilang matalakay.
1: Mm.
0: At sa puntong ito, kakausapin po natin ang former finance secretary at isang iginagalang na ekonomista, board member din ng Foundation for Economic Freedom Incorporated, si former finance sec Margarito Gary Teves, na isa nating suki at isa sa mga nage-explain talaga kung ano ba ang nangyayari at mangyayari pa. Sec Gary, good morning po. Si Peter at Rica dito sa Balita Patan. Kumusta po kayo?
11: Okay naman, Peter, Rica. Salamat,
1: hi, sir. Our pleasure is always.
0: Ay, opo.
1: Good morning
0: po. Salamat po at salamat sa mga updates po ninyo sa Viber sa akin dahil natututo ko eh. Opo, opo. So, marami po, 67% ang nagsasabi na sana talakayin ng Pangulo ang ekonomiya ng ating bansa at yung inflation, ano po, na medyo bumaba ng bahagya pero na, mataas pa rin versus kung ano yung fino-forecast ng gobyerno. Ano po ba ang kailangang marinig, yung mga specifics po palagay ninyo sa ikalimang sona ng Pangulo ngayong alas 4 ng hapon, Secretary?
11: Na ayon po ako dun sa survey, paulit-ulit po yung inflation ang pinaka-importante tsaka urgent concern ng ating mamamayan, no? So, yan ang dapat ipaliwanag ng ating Pangulo kung anong paraan. Ang inflation kasi dalawang bagay yan, Peter, Rita.
0: Opo.
11: Yung tinatawag na demand side. Yung kagaya ng pagtataas ng sahod, ayan, nakakatulong yan sa pagtataas ng inflation, no? Pero meron din po tinatawag na supply side, yung produkto ng ating mga bilihin, lalo-lalo na yung pagkain. Kaya mahalaga talaga yung budget ng Department of Agriculture kung talagang gagamitin lang sa gustong mga proyekto. Tutukan po yan, farm-to-market roads. Tapos, pati yung mga tulong din sa privado sektor. Paano sila makakatulong sa ating gobyerno, lalong-lalo na sa tinatawag nating supply chain. Yung galing yung produkto sa farm all the way dun sa merkado, yung mga warehouses, mga farm-to-market roads, yung cold storage facility, para pagdating ng pagkain sa merkado o sa groceries, hindi na masyadong mahal.
0: Mm-mm.
11: Kaya kakayanin ng ating mga pamilya. Yun ang pinaka-importante sa lahat, no? Of course, yung corruption, maimportante po yan. Naging number two na yan sa limang problema ng bayan, ng bansa. Mga number five yung dati. Pero yan ang gusto rin marinig ng ating mamamayan.
0: Opo, opo.
11: Kung anong mga paraan, anong game plan talaga ng ating presidente sa pagbaba ng presyo ng ating bilihin, sa anong mga gagawin sa mga officials na meron ng kaso, ang ebidensya maliwanag, at paano ba babalik ba yung pera na nawala sa atin. Yun ang dapat marinig sa ating Pangulo.
1: Hirap man pong aminin, Sec. Gary, no, na talagang pera talaga ang matinding usapin ng taong bayan natin ngayon, whether it be corruption or yung kakulangan ng perang pumapasok sa mga household po natin. Kung bibigyan po natin ng grade ang isang taon na itinakbo ng Marcos administration mula ng SONA na sinabi po niya, mahiya naman kayo. Sa tingin niyo po ba ay nagawa ng Pangulo ang kanyang mga ipinangako ng nakaraang taon sa SONA niya?
11: Sa scale of 1 to 10, Peter.
0: Apo. Rica po.
11: Rica. Unfortunately, nasa 5 lang siya. In other words, ang passing grade, ay? 7.5.
0: Opo.
11: Hanggang 5 pa lang siya. Kaya medyo kulang pa. So, kailangan sa last 2 years, pakita niya na tataas siya sa 7 to 8. Kung ano talagang papakita niya, makakatulong po yan sa pagdagdag ng trust ulit sa kanya, sa kumpiyansa ng ating taong bansa sa kanya.
1: Pagdating naman po sa pag-address ng inflation ng bayan at saka po yung kakulangan ng trabaho, meron po ba kayong nakitang improvement dito, Sec?
11: Medyo po lang kasi hindi pa rin kami sigurado na talagang nagagamit ng Department of Agriculture yung napakalaki nilang budget, no? Tapos, ikalawa, yung talaga bang nahimay na nila yung mga proyekto na kasama dyan sa tinatawag natin National Expenditure Program ng ating Pangulo na isasubmit niya sa Kongreso ngayong Agosto. At tapos, may mga proseso pa yan ang ating mga kasama sa Kongreso kung magdadagdag pa ba sila sa tinatawag na insertion. At sa pag-implement ng budget na yan, talaga matututukan ng ating Pangulo kung talagang na-implement yung na-approve na budget. At saka sa pag-review niya sa veto items, talaga bang talagang i-veto yung mga medyo alanganin saka in-insert ng Kongreso na hindi pinag-usapan nila. Yan ang mga tinatag na, dyan ang nasabi natin kung talagang transparent saka talagang buong loob ang ating presidente at saka administration na seryoso sila that they will do better than what they've done so far.
0: Yeah. Let's talk about inflation, Secretary. Eh, sa ASEAN po, year to date, 2026, aba, eh, summa cum laude ang Pilipinas eh. Dahil may 6.4% tayong inflation noong June. Ano po? Eh, samantalang ang Vietnam ay nasa 4.7, mataas na yun. Indonesia, 3.3%. Thailand, 2.4%. Malaysia, 1.9%. In other words, masyado tayong mataas kumpara sa ating mga kapitbansa dito sa ASEAN. Ano po, having been the Secretary of Finance, ano po ang nakikita ninyong dahilan ng pagsirit at sobrang taas na inflation kumpara sa ibang ASEAN countries?
11: Yung ano po natin, yung production tsaka productivity. Kasi nabanggit ko nga kanina, yung inflation, hindi lamang sa inasikaso ng ating Bangko Sentral yan, dapat talaga tinututukan ng ating administration at humingi ng tulong sa pribado sektor para makatulong din sa pagdagdag ng supply, lalo na sa pag-invest doon sa tinawag natin supply chain. Peter, Rika, yung supply chain yan, makakatulong din yan kasi kung maganda ang investment at mahusay doon sa farm-to-market road, sa mga warehouses, cold storage facilities at iba pa, pagdating ng presyo sa merkado o sa grocery, hindi na masyadong mataas, no? Tsaka nabanggit ko rin kanina, yung budget ng Department of Agriculture, dapat talagang ni-monitor yung mabuti na gagamitin at ginagamit sa mga bagay na makakatulong sa pagbabawas ng inflation rate. So, yung ehemplo ninyo na nangyayari sa ASEAN, ay ibig sabihin niya na meron silang ginagawa, hindi nila mabiblame yung oil crisis. Internally, meron silang mga policies tsaka ini-execute nila mabuti yung mga budget at pera nila para makatulong sa pag-address ng kanilang sariling inflation problem. Mm-hmm. No?
0: Mm-hmm. So, ang tanong po ngayon, tataas ang, ano, ang presyo ng petrolyo na naman bukas, tataas na naman ang Meralco and power rates sa buong bansa, practically. Ano po? Eh, we are so helpless. Anong pwedeng gawin ng... Ito yung ramdam ng mga tao eh. Bukod doon sa, of course, yung pagtaas ng presyo ng mga commodities. Ano po? What can the government do to at least alleviate ano po yung nararanasan natin ngayong napakataas ng mga presyo on all fronts?
11: Yeah. Dalawang bagay, Peter, Rika. One is, of course, we still have to find ways and means to dagdag natin yung pera natin sa makatulong tayo sa tinatawag natin vulnerable sectors sa kayong underprivileged. No? Mm-hmm. Pero kailangan din na mayroon tayong pera na ma-invest din sa infrastructure, sa education, sa health. Kasi kung walang economic growth, magkakaproblema pa rin tayo. Doon naman sa negosyo, importante rin ang tutukan din ng mga agencies like yung ARTA, yung tinatawag ng paano natin mapadali yung negosyo para maka-encourage tayo ng mga local at foreign investors. Otherwise, kung walang gumagalaw, lalo na bababa yung ating growth sa ating ekonomiya. No? So, kailangan in terms of supervision, tutok, saka monitoring, siguro mas mahaba talagang panahon ng ating Pangulo at saka mga opisyalis. Dito na sila mag-monitor. Huwag na silang pumunta sa abroad during the last 2 years kung pwede. Kasi mas importante na ma-address nilang problema internally. Yung mga investment, eh, matagal pa yan eh. Kailangan ma-address na yung problema domestically para makita ng taong bayan talagang seryoso sila sa pag-address ng problema natin dito sa Pilipinas. No?
1: And finally po, Sec Gary, before we wrap dahil ilang, ano po yung sa tingin ninyo ay dapat pakatutukan ng ating Pangulo at ng kanyang economic managers para moving forward tayo po ay magkakaroon ng mas maayos na 2026? Considering din po na yung utang po natin ay on its highest.
11: Yes. Yung sa number one is talaga yung within their control, kasi yung oil is outside of control. Within their control, Rica, yung budget, pinakahalaga yan. Kasi 22% sa ating ekonomiya ay nanggagaling sa budget. Now, within the budget, yung mga budget sa mga ahensya na may relation sa pagkain, yung Department of Agriculture, Department of Transportation, at iba pa. At saka relationship natin sa privado sektor. Kailangan ang presidente makiusap na sa privado sektor, lalo sa mga conglomerate,
0: Apo,
11: na tumulong sila, mag-adapt sila ng isang produkto na makatulong sila all the way from the farm to the market. Saka in terms of yung ease of doing business, kailangan bigyan ng konting suporta pang ARTA para ma-implement nila yung mga rules na makadali sa pag-implement ng pag-ease of doing business, saka pag yung red tape, yung tawag nila, saka yung cost of doing business. All of these things considered. Saka ang presidente, makipag-meet naman sa LEDAC more often para mas malamang kagad ng policy makers na kailangan supportahan natin sa direksyon ng ating Pangulo. At yung mga ganong bagay, saka magpaliwanag sila kung ano ang magawa nila. So, gaya ng panahon ni Ramos, talaga tinututukan niya yung legitimate agenda niya tsaka yung mga projects. Yun ang kailangan for the next 2 years. Tutok ng tutok and be accountable.
0: Okay. Secretary, I'm sure na manonood po kayo mamaya. So, baka bukas tawagan namin kayo. Baka sakaling mag-compare tayo ng report card.
1: Tama. Before and after.
0: Maraming salamat po, Secretary, ha. Thank you and we appreciate your time, sir.
11: Walang naman. We'll be glad to assist you in any way. Thank you.
0: Yes, sir.
1: Thank you, Sec.
0: Si former Secretary ng Finance and a respected economist, Margarito Gary Tevez, dito po sa DZMM.
12: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
0: Ito na po ang hatol ng inampalan.
1: Shaket!
0: Para bukas. Ready na ba kayo? Nakaupo ba kayo? Are you sitting down?
1: Umupo na
0: ito
1: po kayo.
0: Ito na po ang presyo, taas presyo bukas. Opo, taas presyo, walang baba presyo. Diesel, 732, 7 piso at 32 sentimo ang itataas kada litro, 732.
1: Gasolina, masakit din po, 6 pesos and 80 centavos per liter ang itataas. Hindi ko na yan tatagalugin.
0: Ang kerosene o gas po ay, for a change, siya po ang pinakamababa. 4.22, ibig sabihin 4 na piso at 22 sentimo kada litro ang itataas. 3 out of 3, bingo!
1: Pero masakit!
12: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Oh, bueno, di dahil dyan, at malungkot ang balita, di malungkot hindi rin kami magpapaalam sa inyo. Mamaya po ha, alauna ng hapon, umpisahan na po natin ang SONA, the State of the Nation Address. Take 5.
1: Year 5.
0: Yeah, year 5 pala. Tutukan po natin yan. Dito po sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio at DZMM Digital.
1: Ayan, at habang may kinatoksi kami, ako'y magpapasalamat muna sa Salas Family Partner, kaya Miss Roda, kay Miss Patrice, and the power couple behind Gallery Genesis, si Ma'am Chichi at saka si Sir Ernie Salas na nakilala ko last week. And maraming salamat po. Puntahan muna natin mga kapamilya na gaganap sa Batasang Pambansa, narito po. At pakinggan, panoorin po natin.
13: Please rise for the singing of the Philippine National Anthem to be led by Mel Atsambal Philippines.

0: policy, syempre yan mga gustong marinig nga ng mamamayang Pilipino. Yung ano, yung how to address itong power rates, isa yan sa mga priority bills. Hopefully na ma-address at saka yung, di ba, yung mga tumataas na presyo ng bilihin. Kanina ho, dun sa opening ng second session ho ng 20th Congress sa Senado, may mga malalaking pangalan na nakita natin doon, katulad nila Executive Secretary Ralph Recto, nandoon sa gallery. Si former Senate President and Justice Secretary at Labor Secretary, si Frank Drilon. Tapos si Senator former Senator Joey Lina, kanina rin nabanggit din, di ba? Nandoon din si Solicitor General Berberabe. Anyway, meron tayong report sa ating kasama, si Radyo Patrol Christian Yosores. Mahabang listahan daw ng priority bills ng administrasyon, hindi pa naipapasa ng Kongreso isang taon matapos magbukas ang 20th Kongreso. Ano-anong mga panukalang batas ang nanatiling nakabinbin? Alamin natin ang report mula sa Batasang Pambansa. Christian, go!
1: Yes, Danny, kabilang sa mga ganap pa lamang na naisasabatas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang huling sono noong nakaraang taon ay ang Republic Act No. 12317 o yung batas na nagre-reset sa BARM elections, pati na ang Republic Act No. 12321 o yung Last Mile and Gida Schools Act na batas na magpapalakas sa edukasyon sa mga liblib na lugar. Danny, mula ito sa mahabang listahan ng mahigit 50 prioridad na panukalang batas ng administrasyon na inaprubahan ng Pangulo kasabay nga ng pagbubukas ng 20th Congress noong nakaraang taon. Hanggang sa ngayon, Danny, ay nakabinbin pa rin sa bicameral conference gamitin ang ilang panukala, kabilang na ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX Act, Right to Information Act at Basic Education Voucher Program Act, habang naghihintay pa na ma-enroll sa Malacanang o bago maisumite sa tanggapan ng Pangulo ang amyenda sa Free College Education Act. Mahaba rin, Danny, ang listahan ng mga panukalang batas na tapos nang lumusot sa plenary ng Kamara pero nakabinbin pa rin sa ilang ikalawang pagbasa at mga komite sa Senado. Kabilang na dyan yung inaabangan na Anti-Political Dynasty Act, amyenda sa IPIRA, Four Peace Act, National Building Code at ang panukalang batas kontra fake news online. Nasa ikalawang pagbasa naman ng parehong kapulungan ng Kongreso ang Party List Reform Act, pagtatag ng Independent People's Commission Act, amyenda sa Rice Tarification Law at Universal Healthcare Act at ang panukalang batas kontra illegal online gambling at iba pa. Dani, magugunit ang nagpatawag si Pangulong Marcos ng special session sa Kongreso noong nakaraang buwan para maipasa ang ilang mga priority na panukalang batas sa harap yan ng tensyon noon sa Senado at yung paghahanda sa impeachment trial pati na yung nangyaring pagpapalit sa liderato ng mataas na kapulungan. Sinabi noon ng Malacanang na umaasa si Pangulong Marcos na maipapasa pa rin ang ilang itinakdang priority bills ng administrasyon bago ang kanyang sona ngayong araw. Sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kongreso ngayong araw, Danny, ay inaasahang tatalakayin din muli ng mga mambabatas ang mga priority legislative agendas ng administrasyon na itinakda ni Pangulong Marcos para matugunan ang mga prioridad na pangangailangan ng iba't ibang sektor sa Pilipinas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa SONA 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores, live the report mula dyan sa Batasang Pambansa. Okay, alamin naman natin ito, patuloy daw ang PNP pagbabantay kahit walang namomonitor na banta sa seguridad kaugnay ng SONA ni Pangulong Marcos Jr. mamayang hapon. Alamin natin ang balitang yan mula kay Marlene Padiernos. Marlene?
2: Dani, bagamat walang nagmamonitor na anumang banta sa seguridad ng Philippine National Police, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr. na nanatili naka-alerto ang kanilang buong hanay para magpatupad ng maagap na mga hakbang. Dikit na iyan ang pagbabantay ng polisya sa seguridad ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Kaugnay nito ay natasa ni Chief PNP ang mga dauhan ng polisya na mahigpit na bantayan ang mga kahinahinalang individual at aktividad na maaaring makagambala sa pagdarawos ng SONA. Pinaiting din ang intelligence monitoring at police visibility operation sa mga lugar na itinuturing na kritikal sa kaligtasan ng publiko, habang pinag-utos din sa mga police commander na ipatupad ang mga planned security strategy, pero binigyan din sila ng kapangyarihang gumawa ng agarang mga aksyon depende sa sitwasyon sa kanilang mga nasasakupan. Samantala sa mga oras na ito, nagpapatuloy ang ginagawang pag-inspeksyon ni PNP Chief Narcates sa mga salatan ng seguridad. Sa mga oras na nandito tayo ngayon sa Camp Karingal kung nasaan ang command center ng Quezon City Police District. At yung mga CCTV footage din na nakabantay sa mga lugar na pinagdarausan ng protesta at mahalagang aktibidad ngayong araw na may kaugnayan sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado.
0: Marlene, Marlene, question lang. Dahil di ba may naka-schedule din ang Iglesia ni Cristo today, meron ba silang report kung anong oras ito, Marlene?
2: Danny, batay doon sa ating pakikipag-usap kay PNP Chief Narcates, ang aktibidad ng Iglesia ni Cristo sa ngayon ay nagagawa doon sa kanilang mga kapilya. At wala silang walang koordinasyon o wala silang naiulat na posibleng aktibidad ng INC na may kaugnayan sa zona. Bali, walang outdoor activity ang report ng PNP, Danny, ay sa kanilang mga kapilya isasagawa ang mga aktibidad ng Iglesia ni Cristo.
0: Okay, so bali yung assembly nila nasa mga individual na mga simbahan o churches nila, yes. Di ba? Ibig sabihin, wala sila mga outdoor activity na parang yung, di ba, yung pinangangambahan lately, kala meron din isasabay na malaking, di ba, congregation. Hindi matutuloy yun, walang ganun. Marlene?
2: Walang ganon, Danny, batay sa naging pahayag ni PNP Chief Narcates kanina. At gayon pa man, Danny, patuloy yung kanilang koordinasyon ng pulisya sa Iglesia ni Cristo para matiyak din at makatulong sila sa pagpapatupad ng seguridad sa kanilang hiwalay na aktibidad ngayong araw, Danny.
0: Okay, extra please, Marlene, thank you.
2: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa Sona 2026. Ito ang Raj Patrol, Marlene Padiernos,
0: DZM. Maraming salamat, Marlene Padiernos. Time check, ang oras 10:38 in the morning.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Tuloy-tuloy pa rin ho tayo dito sa ating programa dahil nakatutok lahat dito sa Sona mamayang hapon. Kuha tayo ng update mula sa Senado. Naroon ang ating kasamang si Robert Mano. Robert?
4: Dali, hindi umabot ng isang oras ang sesyon ng Senado. Itong pagbubukas ng sesyon ng mga senador alas 10 kaninang umaga. At mabilis lamang ito nang naging sesyon nila sapagkat ipinasalangamang nila yung resolusyon na naghahayag na nag-convene na sila bilang Senado at ito ipadatala sa Pangulo at maging Kamara. Nagsalita ang Senate President, nagkaroon siya ng opening speech kung saan sinabi ni Senate President Win Gatchalian na handa ang Senado na harapin yung hamon ng ating bayan na malinaw daw yung layunin at ang kailangan ay may agarang pagkilos. Naririnig niya nila sa Senado ang hinaing ng bawat Pilipino at nauunawaan ang bigat ng kanilang pang-araw-araw na buhay kaya ang bawat panukalang batas daw na kanilang isusulong ay dapat magbigay ng konkretong solusyon sa kanilang mga pangangailangan at magbubukas sa mas maraming pagkakataon upang makamit nila ang kanilang mga pangarap. At kabilang doon din sa sinasabi ni Senate President Win Gatchalian na tututukan nila ay yung limang pangunahing usapin. Kabilang dito ay mataas na presyo ng mga piliin, maliit na take-home pay ng mga manggagawa, mahal na tingil sa kuryente, kakulangan sa infrastruktura at transportasyon at maging yung kawalan ng kasiguruhan sa hanap buhay. At binabanggit din niya, may mga panukalang batas na rin siya na sinabi dito na ipaprioritize nila lalo na doon sa mga minimum wage earner kung saan tatanggalin nga yung tax, maging doon sa overtime pay, sa night differential pay, sa hazard pay at iba pa. At matapos ito ay nagsuspend na rin ang sesyon nila. Suspended dahil mamayang alas 3 ay magkukonvene ulit sila, o alas 4 rather, ay magkukonvene ulit sila para sa joint session ng Senado at Kamara para naman sa State of the Nation address ng Pangulo. At pagka-join mamayang after the Sona ay babalik sila bukas alas 3 ng hapon para sa kanilang regular session. At so Wednesday, binanggit din sa session kanina na 10 a.m. pa rin, ay magkakaroon sila ng impeachment trial at alas 3 o alas 4 ng hapon ay yung pagbubukas muli nung kanilang sesyon. Pagkatapos mag-adjourn ay sa ngayon, Danny, ay nasa traditional na na photo opportunity itong mga senador at pinangungunahan yan ng Senate Public Relations and Information Bureau. At pagkatapos nito at makausap yung ilan sa kanilang mga naging panauhin ay sinabihan na din ang mga senador kanina ng hanggat maaari bago mag-alas 3:30 ng hapon ay naroon na sila sa batasang pambansa. So yan ang naging bahagi ng sesyon ng Senado ngayong Robert, umaga, Danny.
0: Robert, oo. Mm-mm. May tanong lang ako. Parang narinig ko kanina, parang pinangalanan na yung lima na miyembro. Ito yung notification committee. Ito ba yung mag-advise sa Pangulo na yung parang susundo? Yung limang senador, tama ba? Yung sila Lito Lapid, aba, sila Sumiri?
4: Oo, tama yan. At makikita mo din yan, Danny, mamaya kapag dating ng Pangulo sa Batasang Pambansa, kabilang din sila dun sa mangunguna na sasalubong sa Pangulo. Siyempre, ang Senate President, ang Majority Leader, at sila yung naatasan para dyan na Danny. Usually yan, lagi yan na ginagawa kapag SONA, nag-identify sila ng mga tao na
0: grupo
4: mga
0: ng senador
4: ng Senado na tatanggap sa Pangulo pagdating dyan sa Batasang Pambansa.
0: Okay, so ang narinig ko ay si Lito Lapid, si Mig Subiri, si Senator Pangilinan, si JVR Sito, at Joel Villanueva. Tama? Ayan, sila yung nakatoka. Notification committee.
4: Sila yan. Sila ang naatasan dyan. At mamaya, sila din siyempre makikipag-usap.
0: Tama.
4: At makikipagkwentuhan sa Pangulo bago yung SONA. Minsan kasi kapag napaaga, Danny, pupunta yan doon sa PLLO office. Doon muna sila nag-uusap. At kapag bago mag-alas 4, saka sa papasok ang Pangulo sa session hall mismo ng Batasang Pambansa.
0: Okay, maraming salamat Robert. At lagi tayong nakaantabay lang sa mga pangyayari hanggang mamaya dahil sa SONA. Robert, extra na lang please.
4: Yan, ang balitang kumpirmado, sigurado para sa SONA 2026. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Robert Mano, mula dyan sa Senado, meron pa ho tayong report ha. Mga taga-suporta naman ni Pangulong Marcos Jr. nagsisimula ng magtipon sa bahagi ng Sandigan Bayan at Commission on Audit. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Steve Ras. Steve, ano ang latest?
5: Yes, Danny, magandang umaga nga. Handa na nga yung entablado ng mga taga-suporta ng kasalukuyang administrasyon para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Kunti-unti na nakitipon ng mga pro-PBM supporters sa kahabaan yan ng Commonwealth Avenue, particular dito sa bahagi ng Sandigan Bayan at Commission on Audit COCOA. Bukod sa medical team mula sa MMDA at Kansas City Health Department na nakastandby sakaling may emergency, mahigpit din ay pinapatupad ng mga tauhan ng Philippine National Police at Department of Public Order and Safety o DPOS ng Quezon City. Ang seguridad na nakapwesto dito ngayon. Alauna ng hapon, Danny, na saan isimula yung kanilang mga programa ng mga tagisuporta ng Pangulo para sa iba't ibang presentasyon, bagamat wala pang ibinibigay kung sino yung mga personalidad na magsasalita. Alas 4 naman ng hapon, puputulin ang programa at sabay-sabay na makikinig at manonood ng SONA ang mga tagisuporta ni Pangulong Marcos sa malaking LED screen na nakapwesto dito. Sa mga oras ito, unti-unti nga na nagsisidatingan yung mga tagisuporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At maya-maya lamang episode na yung formal na programa. Malawag yung lagay ng trapiko dito sa mga oras na ito. Yan muna kaganapan dito
0: So Steve, nakikita ko yung daloy ba ng trapiko dyan sa Commonwealth? Kung ikaw ay northbound, papunta ka ng Fairview or wherever there, papunta sa Novaliches, kailangan bang dumaan sila ngayon o kailangan umiwas na?
5: Sa mga oras ito, dahil maluwag yung lagay ng trapiko kung makita mo nga sa aking likuran. Pero kung pupunta ka ng northbound from Quezon City, Memorial City, Kel, papunta ng Fairview, kung sakali pang bumigat ang trapiko dito mamayang hapon, pwede kang tumuhan sa Elliptical Road, sa North Avenue,
0: yun.
5: Pwede rin sa Mindanao Avenue, sa Sauyo Road at Quirino Highway Danny.
0: Okay, sige. Maraming salamat, Steve. Ingat yan. Thank you. Okay, mula dyan sa Commonwealth Avenue, tutukan pa rin natin, dyan pa rin sa Commonwealth, no? Pro-environment group naman, nagprotesta sa kahabaan ng Commonwealth. Ewan ko kung which specific area dyan sa Quezon City. Naroon ang ating kasamang si Zeus Ligaspi. Zeus, anong bago?
6: Danny, dito yan, sa may eastbound lane. Commonwealth Avenue corner tandang Sora Avenue. Eh, ito nga, tinawag na payaso ng iba't ibang grupong mga inikasahan ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sandy Duterte dahil sa ano'y kapulangan ng kanilang administrasyon sa ng tugon o solusyon sa mga isyu pinahatapit sa particular sa issue ng kalikasan. Ayon sa grupo Kalikasan People's Network for the Environment o KPNE at Agama, bigo ang administrasyon pangatawa na ang pangako ng nakarang State of the Nation address o SONA na magiging niya umano'y champion of the environment ang Pilipinas. Ang nila nagpapatuloy pa rin kasi ang mapaminsalang pagbimina sa bansa pati ang land conversion at walang habas na pagputol ng mga puno para sa mga gusani at infrastruktura. Ayon sa National Coordinator ng KPNE na si Kathleen de Guzman, inaasahan na babanggitin ng Pangulo sa Arizona ang paksa ng renewable energy at pagpapatayo ng Silica Economic Security Zone. Hindi nila inaasahang may makabuluhang masasabi ang Presidente tungkol dito. Pakinggan natin ang ating panayam kay Kathleen de Guzman, National Coordinator ng KPNE.
7: Hindi natin inaasahan na tutugunan ito ng Presidente para sabihin o para tugunan yung issue na inalalapit ng mga makakalikasan at ng mga siyentista. Bagkus ang sasabihin ni Marcos Jr. ay ito ay tagumpay ng kanyang rehimen. Ito ang legasiya na iliwanan ng kanyang rehimen sa kabila ng mga sinasabi ng mga makakalikasan at siyentistang grupo na lalo lang itong magpapalala sa kalagayan at kondisyon ng mamamayang Pilipino.
6: Kathleen de Guzman, ang National Coordinator ng Kalikasan PNE. Kasama dani itong grupo na ito na nagtitipon sa may Commonwealth Corridor at tandang Sora Avenue doon sa magiging programa naman ng grupong bagong alyansa mga bayan mamayang alas 12 ng kalahali. Ilang metro lamang yung layo mula rito sa ating kinatatayuan. Yung iniantay dito ng grupo ay sumama sa kanila yung iba pang mga grupo. Doon naman sa tapat ng Commission on Human Rights nagtungo kabilang dyan yung grupong Alliance of Concerned Teachers o ACT. Maya-maya, inaasahan natin yung mga grupong doon sa may Commission on Human Rights magtitipon patungo dito sa may Commonwealth Avenue Corner Tandang Sora. Pag nabuo na yung kanilang bilang, tsaka naman sila magmamarcha patungo doon sa kung saan tayo etablado ng bagong alyansa makabayan ilang metro layo mula sa Commonwealth Avenue Corner Tatasan Road. Sa ngayon, Danny, ang sitwasyon dito sa Commonwealth Avenue malapit sa Tandang Sora Avenue ay tuloy-tuloy naman bahusad ng mga sasakyan. Sadyang ipinatutupad pa kasi Danny sa ngayon o ipinatutupad na yung zipper lane sa may westbound lane mula Fairview papuntang Elliptical Road. Kaya yung mga magtutungo dito ay kumbaga yung dito sa may kabilang linya ng Tandang Sora Avenue. Medyo may pagbigat na sa usap ng mga sasakyan. Pero kung ikaw naman ay eastbound mula Elliptical Road patungo ka doon sa may area ng Sandigan Bayan, mabilis pa naman ang usad ng mga sasakyan. Yan ang pinakauling sitwasyon dito, Danny. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa Sona 2026. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMF.
0: Maraming salamat sa update, Zeus Legazpi, mula dyan sa Commonwealth at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
8: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMF, Radyo Patrol sa Istrenda.
0: Ang oras, 10:50 in the morning.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Huwag ko kayong alis. Babalik ko ang programang kabayan at patuloy tayo sa ating binabantayan na SONA mamayang hapon.
8: DZMM SONA 2026. SONA 2026. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Ang healthy naman ng anak mo.
10: Nako, sakitin din yan.
11: At
9: ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
12: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: DZMM Numero uno sa aksyon.
14: Bakit RightMed ang binibili mo?
15: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
16: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Basta AMDZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
20: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
22: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. DZMM Sona 2026. Sona 2026.
0: Balik tayo sa ating programang Kabayan at sa puntong ito ay meron tayong makakausap. Ito yung mga seniors group dahil sila ay galit na galit dito sa mga kurakot, lalo na gusto nila malaman kung ano magiging paksa ng SONA ng Pangulo mamayang alas 4 ng hapon. Walang iba kundi ang convener ng seniors kontra kurakot, walang iba si Joel Garduce. Joel, good morning sa programang Kabayan, Danny Buenafe.
23: Makabulong umaga sa iyo, Danny, sa milyong-milyong tagapakinig mo sa programa ko sa DZMM.
0: Maraming salamat, Joel. Okay, thank you very much. So, bali nung Sabado ba yun, nagkaroon kayo ng pagtitipon dyan sa Baguio. Pero bago ba itong grupong to, itong seniors kontra sa kurakot? Parang ngayon ko lang narinig ito, Joel.
23: Yung pong sa Baguio, bagong tayo po yan. Pero yung seniors kontra kurakot ay naitayo noong October 2025. Mga nakabase po yan sa Metro Manila. Bunga na rin nung sumambulat na protestang bayan kontra sa talamak na corruption sa ating gobyerno. Oh. At yun nga, ito po ang kauna-unahang SONA ng sambayanan na nasasalihan po ng seniors kontra kurakot.
0: Oo, dahil siyempre nakatuto kayo, no? Galit kayo sa corruption dahil ang feeling nyo ba, yung after nung mahiya naman kayo last year, nakukulangan kayo, marami pang kailangan gawin. Kanina, sinabi na nga, may mga legislative bills na dapat nakatutok na sa pag-improve ng buhay ng mga mamamayan natin.
23: Opo, talagang kulang na kulang. Wala pang mga talagang nasisitat na nakukulong sa mga masterminds ng nangyari yung sumambulat na anomalya sa flood control projects. At ang epekto niyan ay malaking bahagi ng budget ng bayan ay hindi nagagamit para sa mga importanteng servisyos. Kasama na po dyan yung halimbawa ay yung universal social pension para sa mga seniors na hanggang ngayon ay nakabinbin pa sa Kongreso.
0: Universal pension for the seniors.
23: Opo.
0: Yung ba yun? Gusto nyo marinig sana ay merong announcement on that mamaya sa SONA?
23: Sana po ay malaking bagay po yan at isang malaking hakbang po yan para maging inclusive ang tinatawag na social protection sa mga seniors. Siyempre kasama na po dyan na dapat mawala sa impluensya ng mga politiko ang pamamahagi ng ayuda o ng mga social protection para sa mga seniors.
0: Gaano kalaki ba yung membership nito, Joel? Itong seniors kontra kurakot, nationwide ba to?
23: Ngayon po ay meron pong mga miyembro kami na nasa taga Mindanao at meron din pong yun nga bagong tayo lang sa Baguio pero mostly po ay mga nakaano po to sa nakasentro po sa Metro Manila.
0: Pero nabasa ko rin yung isa sa mga pinaglalaban nyo, yung mga ano political dynasty na masyadong marami na. At isa siguro ito, alam ko, nasa ano na ito, pang ano ba, second or third reading na yata sa House. Pero kailangan pa ito i-reconcile. Ito ba ay pinupost nyo rin na tingin nyo ay isa sa mga nagiging problema itong padrino system, Joel?
23: Opo, oo. Actually, matagal nang dapat na sinagawa yan ng Kongreso dahil utos yan ng konstitusyon natin. Ang problema po yung nakasalang ngayon na anti-dynasty bill ay hindi naman talaga anti-dynasty bill.
0: Kulang, eh, no? Parang dapat ano po, yung fourth degree by consanguinity, di ba yun dapat ang parang gusto nyo mas ideal?
23: Oo nga po. Yung sabi nga po, yung isa lang kung pwede. No? Hindi na po yung pwede yung sa presidente, tapos pwede yung senador, congressman, mayor. Yan po ang nangyayari dun sa pinapanukalang anti-dynasty bill ko, no? Lumalabas, hindi naman toothless po ang lumalabas na version na gumagalaw po ngayon sa Kongreso.
0: Parang kaya
23: sinabi yung totoo na anti-dynasty bill.
0: So yung nakasala ngayon na tingin nyo medyo ano, di ba, hilaw dahil yung isa pwede mag-senador, yung isa pwede maging mayor, di ba? Yun, ligtas yun sa dynasty bill na to, di ba?
23: Ganyan nga. Parang wala rin nangyari. Status quo mangyayari niyan, hindi yung talagang pagbabago mangyayari sa ganong sitwasyon.
0: Yung malaking issue kasi at parang inaabangan ng lahat, yung pagpapanagot doon sa flood control mess, at ngayon nakakaramdam na naman tayo ng mga pagbaha, doon, ano ang mga gusto nyo mangyari doon? Joel?
23: Ayan nga po. Sana po, mapanagot na. No? Ang mga talagang hindi lang po yung sangkot, kundi yung even the masterminds sa flood control mess na yan. At maibalik na ang sabi nga nila, umaabot na ng trilyong pisong halaga na nakukurakot sa ating sa budget ng bayan. Para po mapakinabangan naman ang ating mamayan. Alam naman natin, parating na yung panahon ng
0: Gusto niyo ba magkaroon ng mga, let's say, mga pangalanan? Kasi ang parang lumalabas, may mga kinasuhan na ng mga contractor, kongresista na contractor din na medyo talaga malinaw ang conflict of interest, Joel.
23: Opo. Ganun po. Tama. Meron pong ganyan na nangyayari na conflict of interest na mga mismong mga nasa posisyon ay contractor din o dating contractor na may tinay yung mga kumpanya na kumukuha pa rin ng proyekto mula sa gobyerno.
0: Okay. Nako, marami salamat, Joel. At sana ay maganda ang maging outcome ng ating SONA, no, ng Pangulong Marcos
23: sana
0: mamaya.
23: Sana nga po. Oo. Nandun po kami sa SONA ng Sambayanan mamaya.
0: Okay. Maraming salamat, Joel. Thank you.
23: Maraming salamat din, Danny.
0: Okay. Yan o si Joel Garduce. Siya hong convener ng Seniors Kontra Kurakot. Okay, batiin ko lang ang ibang mga kasama ko. Ito yung mga taga-boss, mga boss group ng Sitio Civil Homeowners Association dyan sa North Fairview na laging nanunod sa atin, si John Zaballero, si Robert Nana. Okay, mga magagaling yan sa mga diskusyon ng politika. Okay, thank you very much sa inyong pagtutok dito. At mamaya ho, ang SONA, meron kami special coverage. Alauna pa lang ho, ay ang DCMM Teleradio ay magkakaroon na ng primer. Ako po si Danny Buenafe, magbabalik ho ko bukas. Pero susunod na ho, nagseservisyo Ninya Corpus and Migs Bustos. Bye-bye!
22: DCMM, SONA 2026.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 11:01 ng umaga.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Niña Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw po ang inaabangan ng sambayanan, Lunes, July 27, 2026. Ngayong araw po ay inaabangan lahat ng lahat kung ano ang sasabihin ng ating Pangulo. Abangan niyo po yan mamaya, pero ngayong umaga, maganda rin po ang aming line-up sa inyo para lalo niyo pong mas maintindihan kung gaano kahalaga ang araw na ito at kung paano po natin hihimay-himayin ang magiging sona ng Pangulo mamaya. So naimbag abigat, maayong buntag sa lahat po ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, naimbag abigat, ading Migs.
1: Naimbag abigat, Manang Ninya, maayong buntag, maayong aga po sa inyong lahat. Hi, hello and good morning, mga kapamilya at mga kaserbisyo, Migs Bustos po in this sunny Monday morning. At sana po ay good weather po tayo today sa inaabangan nga po natin ang SONA 2026.
0: Para ka lang host, ano?
1: Ayos ba?
0: Ayos ba? Di ba, partner, pwede bang ikunyari in English, introduce mo nga ang Pangulo. And now let's welcome
1: the President of the Republic of the Philippines.
0: Host ka lang sa, kunyari sa event o kasal. Kunyari.
1: Parang voiceover.
0: Ibang ano lang.
1: Let us all welcome the President of the Republic of the Philippines. Ah, ayan.
0: Wow. Ayan na lang. Impromptuer. Hindi, di ba? Parang pwede kang magsabi ng parang may introduction. Pero minsan mas maganda yung wala nang masyadong introduction dahil yung pangalan niya na mismo will speak for itself, di ba? Pangulo ng Pilipinas yan. Oh. So, alam nyo na. Mm-hmm. Alam na this.
1: Correct.
0: Pero gusto pa rin naming itanong sa inyo, sa ating mga kababayan, sa lahat po ng nakikinig, mga kaserbisyo, mga kapamilya, mga kaarangkada, question of the day. Ano ang inaasahan mong marinig sa SONA ng Pangulo mamaya? Mm-hmm. At syempre, sa aming Viber, pwede nyo yang sagutin. DZMM Teleradyo Viber 0919-278-3000. At pwede rin nyo kaming imensahe, magpadala ng inyong mensahe sa aming Facebook live streaming sa @DZMM Radio Patrol 630 po yan. At syempre, nasa YouTube rin po kami. At sa mga hindi nakakaalam, ha, sa bayang napapanood po dito sa PRTV Prime Media Channel 31, sa Digital Free TV at cable provider na Signal. Okay, partner. O, tapos na yung weekend. Eto na po. It's time for, anong tawag dyan? Business. Eto na.
1: Oo nga, Monday na eh.
0: Monday na Monday, partner. Mm-hmm. Ngayong umaga, abangan nyo po dahil ang aming makakausap, walang iba kundi ang isa sa mga pinakamatatalas na taga-suri sa ating bansa. Walang iba kundi si Ginoong Ronald Llamas. Mamaya, makakasama po natin siya. At kung may questions po kayo para kay Ginoong Ronald Llamas, itanong nyo na po sa aming Viber, 0919-278-3000. At syempre, para naman po sa kasaysayan ko at mga kwento sa likod ng tradisyon ng SONA ng ating mga pangulo mula nun pa, partner Migs, makakasama po natin mamaya ang ating isa sa mga dito nating historians at professor na si Professor Xiao Chua. So abangan niyo po yan, history ng SONA, pag-uusapan ngayong umaga at syempre kung ano yung mga dapat asahan, ano yung gusto nating marinig at paano ba natin i-interpret mamaya yung magiging SONA ng acting. Pangulo, ikaw partner mix bilang isang millennial, tama?
1: Yes.
0: Ano ang iyong inaasahan sa SONA ng Pangulo mamaya?
1: Ako siguro, no, as a millennial and as a citizen, ang usually natin inaabangan sa mga reforms na talagang kailangan paigtingin ng isang Pangulo. Ako, para sa akin, yung health and education. Siguro, kaakibat rin dyan yung agriculture. Kasi syempre, tayo mga millennials, mga young parents, kahit marino po tayo, every peso counts. So, sa unti-unti natin mga kinikita, sa tumatada din tayo, nag-level up din po tayo, tumataas din po yung ano, yung ating requirements para sa at. Kumbaga, nag-upgrade ng konti ba ng lifestyle as we grow older and mature. And ngayon nga po, no, syempre, kapag tayo ay bumubuhay ng pamilya, yung mga basic needs, yung mga basic necessities, talaga po natin yung binibigyan ng pansin. Katulad na lang sa bigas, katulad na lang din kapag nag-aapekto nga po yan sa oil crisis. Kapag apektado po ang pagtaas po ng presyo ng petrolyo, apektado na rin po ang basic necessities. Hmm. So, nandun din po tayo sa usapin na paano ba mababalanse na sa mga world factors, sa mga global factors, paano pa rin mababalanse ng gobyerno ang presyo ng bilihin. Kasi syempre, sa presyo ng basic necessities, kapag tayo ay kumikita ng sakto-sakto lang, marami tayong mga kailangang bayarang loans, marami tayong kailangang bayarin sa mga utilities at bills, eh syempre, yung katagang we have to put food on the table. Diba? Number one po yan ng duty ng isang provider.
0: Oo, yun nga, may mga millennial kasi katulad mo nga na may mga young families. Mm-hmm. And ang challenge kasi nga dyan, lalo na tama ka sa health. Ako nga, Gen X. Mas very ano kami, yan ang isa sa mga kinatatakutan ko. Na kapag may na-hospital na isa sa amin, di ba? Mm-hmm. Parang hindi enough. Ikaw nga may insurance, hindi enough yung insurance.
1: Oo.
0: So, di ba napakamahal na magkasakit dito sa ating bayan?
1: Ganon din yun. Intertwined din yun. Yung ikaw na magpo-provide ka, ikaw, career woman ka. Ang pamilya mo is career driven. Yun din, kumakayod ka para makapagbigay ng magandang edukasyon para sa anak mo, para komportabling buhay. Pero kapag magkaroon na ng isang krisis pagdating sa kalusugan, marami mga Pilipino dyan na it only takes one, nalilimas lahat.
0: Totoo. Nung
1: kanilang pinaghihirapan.
0: Oo, kaya sana lalong palakasin yung preventive medicine na tinatawag nila bago pa man dumating sa mga komplikasyon kung saan mas malaki ang gagastusin ng isang Pilipino at ng bansa, ng gobyerno. Dahil nga naging komplikado na yung sitwasyon, dumadami yung dialysis centers natin, bakit hindi na lang bago pa sila dumating sa dialysis, di ba? Hanapin na itong mga tao nito kung paano natin mape-prevent. Mm-hmm. Lalo na kung pre-diabetic ka pa lang or di ba parang borderline na diabetic. Ganyan. So, dapat doon pa lang makuha na at maagapan na at magamot na. Di ba yung mga kinover natin na naputulan na nga ng pangapaa?
1: Mm-hmm. Tama
0: dumating
1: yan.
0: Pa sa ganung punto. Di ngayon, naging PWD na. Correct. Samantalang kung hindi sana kung naagapan, nagtatrabaho siya.
1: Alam mo, in fairness, no, katulad sa mga ilang programa ng gobyerno, sabihin na natin yung YAKA program, di ba? Yung YAKA program na napag-uusapan natin na libre ang mga gamot sa mga karaniwa, mga pinagdadaanan ng mga Pilipino. Pang high blood, pang cholesterol, di ba? Pang blood sugar. Pero at the same time, aminado naman po, siguro, or siguro in reality, baka hindi pa siya full-blown, di ba? Hindi pa natin siya fully na na-realize.
0: Hindi ko alam saan talaga yung mga, minsan mahirap, saan ba yung mga yakap na yan?
1: Oo.
0: Saan ba yung mabibili yung mga murang gamot na yan? Kasi sabi nila, para sa lahat. Hindi siya ganun ka-accessible.
1: Correct.
0: Parang ang ganda-gandang pakinggan, napakaganda talaga nung programa na yan. Siyempre, imagine, libreng gamot.
1: Kahit sino.
0: Oo.
1: Dapat kahit sino
0: kahit
1: Pilipino.
0: Kahit na mayaman o mahirap ay pwedeng kumuha nito. Kaso hindi mo alam kung saan ka na makukuha.
1: Ganun din.
0: Saan ba? Diba?
1: Nasa work in progress pa siya.
0: Tapos even yung mga health center na mga kung saan pwede ka magpagamot, diba sabi keso, mura, zero balance, ganyan, hindi nga nila tinatanggap dahil hindi raw sila nababayaran. Minsan, hindi naman lahat. Ano, pero hindi sila nababayaran. May doktor nga nag-post Nakita mo yun, diba ikaw ba yung nagkwento sa akin? Diba nag-post siya yung clinic niya, hindi na muna raw tatanggap. Kahit gusto niya na maging part ng YAKA program na yun, nag-pull out sila, diba partner?
1: Mm, parang ganun. Kasi nga, siguro yung remittances papunta sa kanila is nalilate yata.
0: Oo. Syempre may mga babayaran yung clinic.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan rin namang bayaran, of course, yung mga doktor at yung staff. So, sana nga ma-improve yung mga magagandang plano na ito. Pero isa pa sa magandang gusto ko mapakinggan mamaya, partner, kasi ako nga, sabi mo nga, I wear many hats. Bilang isang entrepreneur, ako ay isang MSME. Diba? At narinig ko kanina si Senate President Win Gatchalian, and I was so happy to hear it from him.
1: Yes.
0: Na kung pwede talaga masuportahan yung mga small businesses, dahil 99% nga daw ang nagpapatakbo niyan sa ating bansa.
1: Oo.
0: So minsan kailangan mo talagang balansehin yung mataas na sweldo at saka dun sa kawawang entrepreneur or MSME na may-ari ng maliit na, sabihin mo, ng restaurant, maliit na sari-sari store, may kapihan dyan, nagsasara, 'di ba? So dahil nahihirapan po sila, ang daming red tape, 'di ba? At kung ano-ano pa. So sana matutukan po lalo yung mga maliliit na businesses po at matulungan na mas maging successful para successful din yung mga empleyado nila, 'di ba?
1: Babalik din tayo sa basic needs, 'di ba? Ngayon nga sa Metro Manila, tinaasan na po yung minimum wage. So, syempre, gusto mo naman makapagbigay ng tamang pasweldo, tamang pasahe. And at the same time, gusto, ayaw mo naman ding i-shortchange yung iyong mga employee. Gusto mo silang bigyan ng magandang buhay. Pero, kung yung mga ibang operational expenses, mahal ang bilihin. Diba? Lahat po yan. Domino effect po yan. Ganun din, paano din po magsusurvive ang mga micro-business?
0: Oo, sana habulin talaga nila yung mga pinakamayayaman, yung pinakamalalaking businesses na mas maraming pera, obviously. Hindi yung mga kawawang maliliit na negosyante.
1: And ultimately, lahat po ng taxes na binabayaran ng mga mamamayan, mapunta sa magandang paraan.
0: Oo, so talagang magandang himay-himayin ang mga ito mamaya. No? Makakasama nga natin si Ginoong Ronald Llamas. Tanungin natin siya tungkol sa mga dapat na gusto nating mapakinggan mula sa presidente. I'm sure sabi mo nga, yung inflation, presyo ng pagkain, presyo ng bigas, yan, di ba? Tsaka, yung presyo ng bigas, maganda yung 20 bigas, meron na. Kaso nangyari naman, naging mas mahal para sa ordinaryong Pilipino na kailangan mo rin suportan at tulungan dahil baka nga, bakit ganun? O kasi hindi naman lahat pwedeng bumili ng 20 peso na rice, di ba?
1: Yes.
0: Para lang talaga yun sa mga pinaka nangangailangan at talaga namang dapat ibigay sa kanila. Pero at the expense rin naman ng mga ordinaryong mamamayan na tumaas rin yung presyo ng kanilang bigas.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Yun.
0: So anyway, kasi yung bigas na yan, napakalaking usapan yan dahil yan talaga hindi pwedeng mawala sa pagkain ng mga Pilipino. Alright, magbabalik po tayo. Maya-maya makakasama na po natin si Ginoong Ronald Llamas at pagkatapos, History ng Zona, makakasama natin si Professor Xiao Chua. Ang oras po natin, 11:16 ng umaga.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
7: Delivery! Maria Jose?
8: Akin yan? Ang laki ng box!
7: Surprise! surprise!
8: Eh, ba't ka nasa loob ng box?
7: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
9: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
10: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
11: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
10: No processing fee at fast approval pa.
11: Kaya,
8: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
12: Pag-ibig Fund Solid Kabat!
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Pag-unlad ng ekonomiya.
13: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
2: Transportasyon.
13: At tiyakin tama ang kalidad, matibay. At nasa takdang oras ang pagtatap.
2: Kalusugan.
13: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, cover na rin po yan ng PhilHealth.
2: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
13: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
2: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27 simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: may bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
1: Kasama na po natin ngayong umaga, walang iba kundi ang batikang political analyst at marami pang iba. Marami siya, former secretary. Balita ko, muntik ka rin maging cabinet secretary pero tinanggihan mo raw. How true? Good morning! Maganda umaga po, Sir Ronald Llamas.
2: Magandang umaga rin, Ninya, Migs, no? Pero chismis lang yon.
3: Chika lang yun, sir.
2: Huwag may kalat, no? Huwag may kalat yung mga chismis.
1: So, hindi totoo na inalukan kayo?
2: Chismis nga eh.
3: Chismis lang.
1: Leader. Alam mo naman, sabi sa hearsay, sabi nga sa Senate, di ba?
3: Neither will confirm nor deny. So, chismis nga lang.
2: Chismis lang.
1: Okay, sige. Sabi ni Sir Ronald Llamas, we'll take his word for it, of course. And ngayong umaga, of course, we will take all his words for the SONA.
3: And well, wisdom.
1: Of course. I always love listening to you, Sir Ronald. Well, ngayong mamaya, bago po umakyat si PBBM sa podium, ano sa tingin nyo yung number one na issue na dapat niyang direktang harapin ngayong SONA? Is it inflation, pagtaas ng presyo ng bilihin, corruption, or political instability?
2: Well, una, napakahalaga nitong SONA ito para sa kanya. Baka nga ito yung pinakamahalaga eh. Dahil ito yung first SONA after nung kanyang very compelling mahiya ka naman SONA.
3: Mm-hmm.
2: Diba? At ang dami nangyari since then. Tapos ito na yung second to the last SONA niya. So, mas defining ito kesa yung pinakahuli. Yung pinakahuli kasi parang paalam na SONA yun. So, at panghuli, ito yung SONA na nagsalubong lahat ng maraming problema. Maraming issues. Economic, political, no? At saka even geopolitical, no?
1: Parang ano eh, parang perfect storm.
2: Oh.
1: Sumabog lahat eh, from all sides.
2: Yes, at medyo tinatamaan siya dahil negative 7 yung kanyang approval rating, bagamat tumaas siya ng 8% from a negative 15, no?
1: Okay.
2: Pero gayon pa man, medyo tinatamaan siya dahil dito sa mga problema ito. Kaya mahalaga kung anong sasabihin niya mamaya. Tingin ko yung first 5 minutes niya, chismis lang, no? Will be the most important part ng kanyang speech. Usually kasi yung huli, yung climax.
1: First and last, di ba?
2: Oh, dito yung first 5 minutes ay very important.
1: Mm-hmm.
2: No? Of course, ang isang mahalaga dyan, yung ano na bang status ng mahiya ka naman campaign na sinimulan niya, yung mga 15 contractors na allegedly involved sa anomalya, 0.5 pa lang yung nakukulong. So may 14.5 pa natitira.
1: Ano yung bakit 0.5?
2: Kalahati ng Discaya pa lang eh.
1: Oh, yun pala yun. So, okay.
2: Tapos yung mga 67 congressmen daw na involved dito, wala naman ni isa pa na nakakasuhan. Well, sinimula nila last Friday, no? Dalawa. Pero preliminary investigation pa lang yun. No, hindi pa natin alam kung saan pupunta.
1: Sino yung dalawa na yun?
2: Well, sorry. Si Saldico at saka si Speaker Martin.
1: Ah, yeah. Okay, yes.
2: Pero hindi natin alam
1: kung ano
2: yung bago. O kung yung ebidensya dahil nga unlike doon sa mga senador, malinaw yung smoking gun.
1: Mm-hmm.
2: Dito wala pa tayo nakikita na smoking gun, no? Well, yung kay Saldico matagal na. Pero yung kay Speaker Martin, hindi pa natin nakikita kung ano talaga yung ikakaso sa kanya. Dito sa preliminary investigation. Yung sa mga senador kasi malinaw, nagbigay ng 350 million, 300 million, dinala sa bahay, no, kinuha ng chief of staff, etc., etc. Ito, wala pang ganun eh. Missing pa si Duterte.
1: No, Duterte. Nawawala po si Duterte.
2: Tapos yung 18 Marines, parang nawasak yung kanilang testimony dahil may dagdag bawas.
1: Mm-hmm.
2: So, hindi ko sure kung anong, at least, hindi pa natin nakikita.
1: Oo.
2: Tapos, ikalawa, itong ekonomiya. Hindi ko kabisado, pero ang unang gagawin niyang cup half full ay yung naging upper middle income tayo. No? Sana
1: yun, sandali po, dun sa upper middle income na pinagmamalaki po natin ngayon, parang sa isang ordinaryong mamamayan, parang hindi niya po yun maintindihan, hindi niya maramdaman dahil parang ano yun, hindi naman gumanda yung buhay ko, mahal pa rin yung presyo ng bilihin, nahihirapan pa rin ako.
2: Kayo ba naramdaman nyo?
1: Imagine, kung kami nga, mas actually, it's not even that, it's even more, nahirapan pa kami lalo dahil nga sa presyo nga ng gasolina, etc.
3: Yes. And at the same time, parang, ah, upper middle income na pala.
1: Hindi ko alam kung welcome yun.
3: Kung okay ba yun, no? Ano,
1: pero parang, accept, na-accept ba natin yun? Nag-sink in ba?
3: Nag-sink in ba?
2: Oh. Yan kasi yung suma total ng ating kayamanan na lumaki. Pero, baka yung paglaki, hindi tayo nakaramdam. Baka yung mga dati ng mayayaman ang nakaramdam. Yan yung average. Kaya tumaas yung ating average. Kaya naging upper middle income tayo. Pero dahil naging upper middle income tayo, mawawala na yung ating mga official development aid. Hindi na tayo tutulungan ng mayayamang bansa. Dahil upper middle income na tayo.
1: Ayun
2: na. So sabi naman nila magkakaroon ng transition. Pero ang direction niya, mawawala talaga yan.
1: Eh di sana hindi na lang tayo naging upper middle income.
3: Baka technically diba, na sa revenue, no? Baka siguro sa total mong pera, technically classified ka as upper middle
2: income.
3: Yun
2: ang ibig ko sabihin, diba? Pero, kaya nga sabi ko, average yan eh. Pero, 52% ng ating mga mamamayan sa latest survey ng SWS, ang tingin nila sa sarili, mahirap pa rin. No? Sigurado ko naman, di kayo kasama sa 52%.
3: Hindi.
2: Ako kasama.

0: inimbestigahan nila at kinakasuhan nila yung mga tao involved sa anomalya, di ba? Hindi natin alam kung hanggang saan nila kayang linisin yung isang ahensya na ikalawa sa pinakamalaki ang budget pero tainted by corruption. Hindi ko alam kung hanggang saan yan pwedeng linisin at ayusin ni Secretary Vince Tison. Mm-hmm. Pero at least mayroong major effort na gawin yan. No? Kaya kailangan din natin to give credit where credit is due. Kaya nga sinasabi ko, cup half full, cup half empty.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa, itong geopolitics, itong aggression ng China ay lumalaki. Pero lumalaki rin yung ating resistance. Nakikita yan sa mga surveys. No? Ang isang elephant in the room, itong existential battle between the Marcoses and the Dutertes. Na ngayon ay nag-climax sa isang impeachment. Nagsimula yan doon sa International Criminal Court. Na kay Digong at sa mga kaalyado nila katulad ni Bato at possibly si Bongo. Diba? So, kanyang talaga, existential yan. Either manalo yung mga Duterte o manalo ang mga Marcos. Yan yung elephant in the room. Yan yung parang nag-shape ng ating political landscape at this point.
2: So, at this point, sino po ang nananalo? Who's winning?
0: Well, kung sa mga kaso, nananalo ang mga Marcoses. ICC, impeachment, plunder, no? Halos lahat ng mga kaalyado nila may kaso eh. From obstruction of justice to plunder to crimes against humanity. No, at least na lumabas na yan. Pero in terms of messaging, in terms of approval ratings, lamang yung mga Duterte. Diba? So kinakailangan ayusin ng gobyerno yung kanilang messaging na limang beses na nagpalit ng communications head.
2: Yun pa, hindi ko maintindihan po. Opo. Palit ng palit. Oo.
1: Mm-hmm.
0: Yes.
2: Bakit hindi ba sa umpisa na lang maayos na or
0: baka nahirapan silang kumuha ng magaling sa communication, no?
2: Mm.
0: Baka kailangan may kunin isa sa inyo dito.
2: isa sa atin.
1: Oo.
2: Yung pinaka senior.
0: Mahina ako sa communication, maraming galit sa akin eh.
2: Oo, kasi diretso lang kayo eh.
0: Dapat diyan yung maaliwalas, di ba? Pero yan talagang major problem yan ng gobyerno, optics, narrative, di ba? Dahil kahit kasi may ginagawa kang mabuti, ay kung hindi mo nakakommunicate ng maayos, eh tatamaan na tatamaan ka. Kaya siguro negative yung approval rating ng presidente at positive yung approval rating ng vice president.
2: Mm. Uh-huh. And speaking of optics po, para kasing ang nangyayari is the more you the more na kunyari merong mga issue against the vice president at the more na nakikriticize siya minsan na yung iba naman ay legitimate dahil syempre kailangan natin ng accountability, ano ba nangyari talaga sa mga kaperahan na yan, gusto talaga nating malaman. Pero para sa iba, it's seen as parang
1: ito na naman,
2: she becomes stronger or parang defiant and parang a lot of Filipinos feel na, alam nyo na, pag inaape, feeling nila, quote-unquote, inaape ang isang tao, eh mas lalo nilang kinakampihan.
0: Not necessarily. Dahil nagsimula siya sa 80 plus eh. Ngayon, 40 plus siya. Siya pa rin ang pinakamataas, pero nangalahati naman siya. Ang titignan mo kasi, hindi lang yung absolute numbers eh, yung galaw ng numero eh. At gumalaw, dramatically. So, ang natitira dito ngayon ay, basically, yung mga solido na sa kanila. No? Correct. Yun ang natitira.
2: Yung solido na Duterte po, hindi mo na yan mababago. Kahit
0: mababago
2: ano
0: mo na, may soft naman dyan eh.
2: May soft.
0: Meron dyan hard,
2: soft.
0: Meron dyan okay. Soft. No? So, ang sinasabi ko lang ay malaki yung ibinabari niya at nagpa-plateau siya. Hindi naman siya tumataas eh.
2: Plateau
0: dun,
2: lang.
0: Dun lang siya.
2: Ganun
0: at
2: lang.
0: Isang dahilan dyan, dahil sinusukat siya sa gobyerno na negative.
2: Mm-hmm.
0: Kalawa, wala pa namang nagpapakilalang kandidato eh. No? Siya pa lang eh.
1: Pa
0: so
1: lang.
0: Pag may nagpakilalang kandidato, no? Baka masimula na siyang bumaba dahil lilipat na ron.
1: Pero crucial din kung sino kandidato.
0: Siyempre.
1: Oo.
0: Eh kung ako yung kandidato, hindi siya bababa.
2: Eh kung may dalawa, tatlong kandidato, 'di ba? Iba-iba. Hindi nag-consolidate yung magiging kalaban.
1: But do we see declining also? Umaangat din ba? Paano po yung pattern?
0: Well, kung nagpa-plateau ka, delikado. Kailangan mag-ayos ka rin ng messaging mo. Dahil nung nagsabi kang tatakbo kang presidente, dapat meron kang bump eh. Walang bump eh. No? Plateau lang eh. So kung ako siya, medyo kakabahan ako ng kaunti. No? Dahil yung mga hindi pa nagsasabing tatakbo o nagsabing hindi tatakbo, tumidikit sa kanya. Mm-hmm. Nagsabi pa ito na hindi tatakbo. Halimbawa, tulpo,

0: Lenny Robredo. Diba? Malapit sa kanya eh. Tulpo, tay eh. Mm-hmm. Si Lenny, siguro, mga single digit yung lamang. So, at yan, nagsabi, hindi sila tatakbo. Mm-hmm. Pero medyo mataas. Paano pag nagsabi pang tatakbo sila?
1: So, we expect, oo, natataas nga yun. Kasi siya yung nauna nag-declare, etong mga tupo, kinukonvince pa eh. Na-convince na ba?
2: Oo.
1: Opo.
2: And at the same time, that was a power play, you know? Oh. Sec, na nag-announce siya na tatakbo siya. All of a sudden, nagkaroon siya ng medyo poste. Na... Oh. Siya nga, baka nga leaning ang tao towards sa kanya.
0: Ang gusto niya kasi, i-consolidate yung kanyang base.
1: Mm.
0: At i-galvanize sila this early, papuntang 2028. Mm. Kumbaga, gera na. No? Yun ang objective niya. Pero, ang habol din niya, makakuha doon sa iba na hindi pa sa kanya. Problema, hindi siya nakakuha dahil nga nag-plateau eh. At ngayon, halimbawa, yung survey ng Okta kahapon, ang sinasabi, yung Okta kasi yung gumawa ng survey na medyo naabot na sa survey period yung first week ng impeachment. Aba, bumaba ng 8 percentage point yung vice president. Ibig sabihin, may epekto yung impeachment. Isang linggo pa lang yon. Paano pa itong mga nangyaring tatlong linggo at palating ng mga buwan? Pwede siyang tamaan. No, pwede siyang tamaan.
1: Well, yun nga po, depende rin na kung paano sila magme-messaging and optics rin dyan sa correct. Senado. Kasi sabi niyo, I think I was talking to you last week, sana hindi ma-bore to death ang taong bayan para pagmasdan nila at pakinggan. Kasi sa totoo lang, di ba, kahit nga yung mga, kahit mismo yung media o yung mismong tao nasa loob ng Senado, nawawala, umaalis. Pati yung senador, nawawala.
2: Pointed lang ang messaging.
0: Yes. Ngayon, nag-a-adjust sila. Halimbawa, yung prosecution, binawasan na yung mga witnesses.
1: Ayun.
0: Para mas mabilis.
1: Mas mabilis. Yes.
0: Ikalawa, ay si presiding judge at si Escudero, binawasan na yung haba ng mga manifestation ng mga senator judges. Paano? Mas marami pa silang salita kaysa doon sa prosecution tsaka sa defense. Nag-e-epal pa eh. Diba?
1: Ang haba po ah. Diba? More than 2 minutes yun, tapos hindi naman siya in-stop.
0: Dahil yung iba kasing senator judges ay parang hindi judges eh. Parang mga defense.
1: Or abogado.
0: Kaya mahaba, diba?
1: Oh.
0: Kaya ano yung sabi ni Robin Hood Padilla, dapat hindi bias.
1: One-sided.
0: Dapat hindi one-sided.
1: Oh.
0: Ang hindi dapat one-sided ay yung mga senator na judges. Yung diba?
1: Sinabi niya yun sa mga kasamahan niya.
0: Correct.
1: Hindi ko alam rin bakit niya nasabi yun eh. Or baka na-confuse siya. Bahala na ho kayong mag-interpret.
2: May tanong ako, Sec, no? Bago tayo pumunta sa mga questions. Sec, syempre, social media talaga ngayon, unti-unti talaga siya nagiging solid in terms of behavior eh. Diba? Nakita natin yan sa 2022, 2025. Tapos, parang ang mga tao ngayon, they believe their own truths. Sabihin natin, kung sino mang presidente yan, ito ang mga nagawa, ito ang mga, sabihin natin, negatibo. Pero kung ito naman din, meron kang propaganda or meron ka ring narrative, ito na rin yung pinaniniwalaan mo na nagiging one-sided na ang iyong belief. How does that affect the government and the administrations?
0: Well, lahat kasi dapat gagawin na nilang arena ang social media. Dahil yung free TV, dramatically nabawasan eh. Diba? Kaya social media talaga yung battleground. At isa sa mga mahalagang platform sa social media ay TikTok. Sino ba may-ari ng TikTok?
2: China.
0: Sino ba sinusuportahan ng China? Diba? So, kaya medyo, halimbawa, sa platform ng TikTok, nakakalabang ang mga Duterte. Diba?
1: Ay, di ba may nag-splice recently yung sinabi niya si Chel Jok, no?
0: Oo nga.
1: At saka yung exchange ni Senator Alan Peter. Parang unfair yun. Out of context yung ginawang pag-splice na yun.
0: Malinaw na splice. Kaya nga, mismo yung mga law schools, no, paano nalumabas yun sa Facebook ni Pia Cayetano eh. So, mismo yung mga law schools sa UP, sa Ateneo, etc., ay mukhang galit. At maglalabas sila ng mga statements tungkol dito. Dahil yung mga nag-splice, mga graduates ng kanilang paaralan eh. No?
1: Yun nga
0: po. Ang tingin nila, unbecoming yan para sa mga graduates nila. Lalo na mga abogado na dapat may code of conduct.
1: misinformation yun talaga. It's so unfair. Mm-hmm. Pinalabas siya na napaka-green Dean Cheljok, no? Na hindi alam ang sinasabi. Na nag-fishing expedition or nagbabaka sakali lang. Samantalang ang galing-galing naman niya nung napanood natin siya. Correct. Pero since na-bore yung marami sa kababa, hindi nila napanood yun. Correct. Ang galing in-splice, oh, gano'n. Napuka talaga siyang... Hindi alam, nagbabaka sakali daw.
2: Oh, or on the other hand.
1: Ako napaka-unfair nun. Oh.
0: Natatawa nga ako dahil...
1: Napaki-call out talaga yun.
0: Yung ibang nakadebate niya, pinagmamalaki yung kanilang credentials. Diba? Si Cheljok no, never nagmalaki. No? Magna cum laude yan sa isang international law school. Dean yan ng LaSalle Law School. Mm-hmm. At buong buhay niya, litigator yan. Libre, pro bono, free legal assistance group. Eh yung mga bumabanat sa kanya, hindi nakapag-litigate. Mm-hmm. No? Tapos yung una pang ginamit na argumento, yung Stonehill versus Jokno, tatay niya.
2: Tatay
0: ni Nichelle Jokno ang nag-iisa na nag-top ng bar na hindi nag-law.
1: Mm-hmm.
0: Dati kasi pwede kang mag-bar nang hindi ka nag-law school. Yung tatay niya, si Senator Jokno, bago naging senador, nag-top ng bar. No?
1: Wow.
0: Siya lang ang merong ganun. Hindi nag-law school, pero tapos, nag-top ng bar.
2: Wow.
0: No? Kaya hindi mga basta-basta yung mga yan. Tapos i-splice mo na parang pinakain mo ng alikabok.
1: Oh,
0: diba?
1: Yeah. Parang ano yun. Kasi kung panood ko yun eh. And talagang unfair. So kailangan, dapat labanan yun ha. Counter yun. At nandyan na rin talaga yung labanan. At kailangan nilang makiya sabay sa panahon.
0: Mm. At nilagay mo sa Facebook mo.
1: Ayun nga, diba? nilagay
0: mo, usually,
1: social media.
0: Pag yung mga ganyang propaganda, ay dapat hindi mo nilalagay officially sa'yo para hindi ka mahuli. Ito, huling-huli sa Facebook.
1: Po, oo, parang
0: at hanggang ngayon, hindi pa tinatanggal, ha?
1: Ayun, talaga. So I just want to ask, will the president mention the impeachment later sa SONA? Will it be something na bibigyan niya ng pahapyaw
2: weeks?
1: Lang o bibigyan ba niya ng mahaba? Ano sa tingin mo?
0: I doubt it. Baka generally magbanggit siya ng accountability pero hindi niya babanggitin yung impeachment dahil co-equal branch yan eh.
1: No?
0: Although tayo naman, hindi naman tayo pinanganak kahapon, alam naman natin na meron niyang mga interlocking relationships. Pero officially, hindi niya babanggitin para hindi sabihin ng kanyang mga detractors, nakikialam ka. Officially, dapat hindi siya nakikialam. No?
1: Dapat neutral
2: diba? Lang.
1: Parang ganon.
2: And focusing on the
1: on
2: tasks.
1: On hand.
2: On
1: hand. Sa harap niya.
2: Ito po, Sec, balik po ako, lihis ako ng konti. Tanong, ano pong reaction po niyo dito sa comment ni Franz, more or less yung aasahan mamaya sa SONA on a general basis which includes sectors. Focus muna sana sa mga results based on what's been stated from the previous. Maganda kung ma-enumerate ang mga outcome. Secondly, yung mga problemang hindi pa nasosolusyonan, ano daw ang mga kailangang hakbang para ma-achieve ito? Ito rin po ba aasahan natin?
0: Well, yung pinakamahalaga kasi dyan yung sikmura. Diba? Ang problema mo, mayroong patuloy pa rin yung Iran war. Last week lang, tumaas ang 10 piso uli.
2: Okay.
0: Yung gasolina, tataas uli this week at next week. Harvest time next month. Tataas ang food inflation dahil yung cost of production nito a few months back ay mataas dahil sa nadoble presyo ng fertilizer. So, tatamaan na naman ang inflation. Tayo pinakamataas ang inflation sa buong Southeast Asia ngayon.
2: Correct.
0: Tayo ang pinakamababa ang growth rate sa buong Southeast Asia ngayon. From being the number one fastest growing economy in 2022, tayo ngayon ang slowest. Ang dollar ay almost 62 na. Record high, record low ng piso, 'di ba? Tapos marami ka pang ibang mga suliranin. Halimbawa, unemployment tumaas 5.6% from 2%, no? So, ibig sabihin, kailangan mo ayusin 'yan, pero ang pag-aayos mo ay very limited yung espasyo mo. Dahil siyempre, maliit yung pondo ng gobyerno dahil nga may gera, may oil crisis, etc., no? Pero yung mga mayayaman, kumikita, may windfall sila eh. May windfall sila dito sa oil price increase. Yes. May windfall sila dito sa IBAT, sa inflation. So, tayo nakakaramdam ng epekto. Pero yung mga mayayaman, hindi nila nararamdaman yun. Kumikita pa sila. So, dapat may gawin naman yung gobyerno, kausapin itong mga to. Diba? Share the burden naman. Ang yayaman nyo na. Tapos, eh, kayo pa uli yung yumayaman dito sa krisis.
1: Yun nga. Tas, diba? Yung mga MSME na maliliit na negosyante, tataasan pa. Hindi naman, alam ko, maraming magagalit, pero tataasan yung sweldo ng kanilang mga empleyado. Mm. Eh, magsasara na nga sila.
0: Mm-mm. Well, yung mga, kwa naman, yung mga small industries, may mga exemption naman yan. Eh. No? May mga exemption. Kaya, ang problema rin naman ng bansa, eh, tumataas lahat ng presyo, tapos yung sahod, ang liit nung tinaas, 60 pesos. Tapos taggart pa, next year pa yung...
1: Next year.
0: Yung month. So, sasabihin nila, teka, pambili lang ng kwanyo na instant mommy. yung increase. No? Oh, so, yun ang problema. So, magbigay ka ng mga non-wage benefits. Yun ang gagawin nila mamaya. Sasabihin ayun. Nila na dadamihan ang ayuda. Ang tanong lang, sustainable pa yan. Dahil dole out yan eh.
1: Na naman. Tapos parang nangyayari po, nasasanay yung mga iba. Tapos ang nangyayari, asa ka na lang ng asa sa ayuda. So wala ka nang, hindi ka nagagawa ng sarili mong diskarte sa buhay. Dahil asa ka lang na asa.
0: Yes. So, ang problema naman kasi, dahil mataas ang unemployment at underemployment, paano ka gagawa ng paraan? Eh, wala ka namang makukuhang trabaho, di ba? So, parang kanyan eh, dami pito.
1: So, kahit anong diskarte ang gawin mo sa buhay, wala.
0: Tanggapin mo na lang kung ano yung ayuda na ibibigay sa'yo. Dahil kahit papano, mapapakain mo ng itlog at saka mami. Yung mga, at instant mami, yung mga anak mo.
2: So, Sek, diba? Ano ba talaga? Nandiyan eh, geopolitical crisis eh. Last question ko na po ito. Ay, wait lang ha, meron
1: bago
2: po tayong
1: sagutin,
2: flash report.
1: Flash report po muna tayo.
0: Sumabog yan.
1: Alamin po natin ang latest mula kay Radyo Patrol Marlene Pajernos.
3: Kinasaraman ang Southern Police District na naglalaman ng mga components na karaniwang ginagamit sa mga improvised explosive device. Ang bagay na narecover sa Jokton Boulevard na lansangan patungo sa direksyon ng Senado kaninang umaga. Sa ulat ng SPD na ipinarating naman sa NCRPO, napag-alaman na naglalaman umuno ng 9-volt battery, isang blasting cap, orasan at plastic na garapon na mayroong brown na pulbos na hinihinalang mga ginagamit para sa paggawa ng improvised explosive device. Patuloy naman na ginagawa investigasyon ng pulisya upang matukoy at pinagmulan ng mga nakuhang materyales at ang mga taong posibleng responsable sa paglalagay na pinaghinala ang IED sa lugar. Ang tabayanan ng mga dagdag na detalye sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radio Patrol Marlene Pajernos, DZMM.
4: DZMM Radio Patrol Flash Reports!
1: So, okay, medyo nakakabahala yung balita na yan. Buti na lang ay hindi sumabog, no? Yung sinasabing improvised na bomb malapit sa Senado or papunta sa Senado yung report ni Marlene Pajernos at naagapan. Ano naman yung isa pang nakakabahalang balita,
2: ito, Migs? Ito, ang unang lumabas sa search ko ayon sa Inquirer, midnight explosion hits DOJ compound in Manila. Ayan, the blast occurred at approximately 12:17 a.m. and preliminary reports indicate that the explosion was caused by an IED or improvised explosive device. Wala naman daw na report na casualties ayon sa PNP.
1: Ayan.
2: Sa DOJ yan, sa Faura Street.
1: Yan sa DOJ, yung kanina sa may papuntang Senado. So connected kaya to, no, Sir Ronald?
0: Mukha, dahil pareha sa improvised explosive device, IED. Tapos dalawa. Sana wala lang iba.
1: Okay.
0: Ano kung meron pa talagang may conspiracy na manggulo today?
1: Oh, yun na nga.
0: Sona eh.
2: Has this happened prior? Well,
0: nangyari yan nung panahon ni Cory. Okay. Diba?
1: Oo, meron. Sandali po. Meron pang isa pang flash report. Kunin natin mula kay Radio Patrol Zeus Legaspi. Zeus!
5: Nakabaan ng Commonwealth Avenue corner Feria Road kung saan mataas ang tensyon sa pagitan ng mga pulis at mga ralista mula sa iba't ibang grupo dahil tinatangkang arestuhin. Ang nakikita natin dito ngayon, dalawang lalaki yung sinusubong arestuhin ng mga pulis. Ang sigaw ng isa sa mga inaaresto, wala siyang ginagawa, may susundo lamang siya ng pasahero. Yung kanyang ID, hindi natin makita kung saan miyembro siya kasapi pero nakasuot siya ng kulay itim. ito, sila pinasasana yung isa doon sa mga lalaking tinatangkang arestuhin. Habang yung ibang miyembro naman ng mga ralista rito ay umaalma dahil dahil dito sa anila hindi makatarong ang pagsubok na arestuhin ang dalawang lalaking ito. Sa ngayon, isa pa lamang yung nakita natin na pusasan. Habang yung isa naman ay ina-apprehend pa nila dahil parang naglalaban ito. Ayan, ngayon kita natin dito nakaluhod at sinusubukan na rin po sa akin yung isang mga miyembro ng ralista rito. Ngayon, eto, tatlo, nadagdagan pa, no? Tatlo na yung nakita natin inaprehend ng mga pulis. Ito kasing lugar na ito ay malapit doon sa entablado ng Zona ng Bayan 2026. Ito yung sa grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan. At hindi pa nagsisimula yung kanilang programa, pero ito, nagkaroon na ng ganitong klase ng pangyayari dito. Maingay pa rin dito sa lugar habang halos hindi makadaan yung mga sasakyan dahil na okupado ng mga relisa yung nasa tatlong linya na ng mga kalsada. Dalawa na lamang yung nagagamit ngayon ng mga motorista dito sa may Commonwealth Avenue Corner Feria Road eastbound ito. Eh ngayon, bukod sa mga pulis kanina, sumugod na rin dito yung mga miyembro ng Civil Disturbance Management, dalakad ng mga riot shield, at itinutulak yung mga relista dahil na sinusubukan nilang i-rescue at kunin yung isang sinubukang arestuhin ng mga pulis. Meron namang ibang mga pulis na umaawat para matigil na itong gulo. Ayan, meron isang babae kasi na hinahatak yung isa sa mga inaresto. Ayan, nagtatumba yung ilang mga pulis dahil nagkaroon nga ng tulakan. Tumba rin yung ibang mga radista. Sa ngayon, ulitin lamang natin, ano, tatlo yung nakita nating inaresto rito. Pero sa ngayon, hindi pa malinaw ang dahilan ng kanilang pagkakaaresto. Sir, magandang araw po. From DZMM, sinusubukan natin kumuha ng pahayag mula sa mga pulis. Sir, magandang araw po from DZMM. Ayan, sa ngayon, tikom muna sila. Walang nagbibigay ng pahayag. Ato, medyo tahimik na yung sitwasyon. Habang ini-escortan na palayo yung tatlo na nakita natin sino sa mga pulis dito sa Commonwealth Avenue. Yan ang pinakayong sitwasyon dito. Balik sa inyo.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
4: DZMM Radio Patrol Flash Report.
2: As mentioned, no, as asked a while ago, Sec, ito po bang mga IED na ito? Has this happened in the past?
0: Yes, pero yung panahon ni Cory, ang nangyari dyan, mga assassinations. No? Build up yan, papunta sa isang coup. Noong 87 to 89, 11 coup ang nangyari. Imagine mo yun, 11 in less than 2 years. Pero kasabay niyan o build up diyan yung mga assassination ni Lando Olalia, labor leader, student leader, Len Alejandro, si Dante Boscaino, pero nabuhay siya, patay yung mga kasama niya. So mga ganun, usually yung mga ganyan, build up yan to something bigger. Sana hindi, no? Sana hindi. Dahil dalawa na yung nakita eh. Ibig sabihin, meron pa bang iba? No?
1: Yun nga po. So, kailangan talagang bantayan yung mga ganitong threats. And I'm sure alam naman nila, it's anticipated tuwing may zona, kaya grabe talaga ang security. Walang pasok sa Quezon City and even Manila. No? But Sir Ronald, bago ka namin pakawalan, sa inyong sariling Ronald Llama speak, ayan. Ano sa tingin nyo ang kaluluwa o tema ng zona 2026 bago pa ito simulan mamaya?
0: Well, tingin ko uulitin niya yung dahilan kung bakit siya nanalo. Unity. Pero ngayon ay unity sa usapin ng problema sa ekonomiya, unity sa aggression ng China, no? Unity dun sa weakening ng ating mga political institutions. Dahil lahat ng ating institution ngayon, parang wala nang tiwala yung mga tao eh. Diba? Kailangan ayusin. Halimbawa, ngayon lang ako nakakita in my 45 years in politics na mahigit kalahati ng senador may kaso. No? Nakakita ka naman ng ganyan.
2: Unprecedented.
1: Actually po, grabe. Grabe. Mas interesting ngayon ng politics sa showbiz, ha? Dati showbiz, ha? Ngayon politics, eh.
0: Ngayon lang ako nakakita na sabay natanggal ang speaker ng Congress at saka Senate President. sabay natanggal ang dalawang pinaka-powerful na cabinet secretary, executive secretary at saka budget secretary, no? So, weakened yung ating institusyon. So, itong last 2 years niya, lalo na may mga nagpaplano ng mga destabilization dyan sa mga IED, kinakailangan niya mag-call ng unity, no? Pero, kailangan din na may ma-deliver. Dahil paano sasama sa yung tao kung wala naman silang pagkain sa hapag, walang gamot sa mga nakakasakit nilang anak, at patuloy ang mga baha. Kailangan, you have to give something back. No? Siguro yun yung kanyang magiging mensahe rito. Inuulit ko lang, hindi ko sigurado gaano karami yung kanyang ibibigay. Dahil yung priority bills niya na apat, wala pa rin nangyari. Diba? Yung anti-dynasty, party list, etc. No? Hindi natin alam, nasa na yun ngayon. So, baka yan ang ire-report niya mamaya. Good luck na lang.
1: Good luck talaga sa ating presidente at sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Sir Ronald Llamas.
0: Salamat din.
2: Thank you, sir. Ang oras po ngayong umaga, 11:53 a.m.
6: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
7: Magbabalik ang nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pag-unlad ng ekonomiya.
8: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
7: Transportasyon.
8: At tiyakin tama ang kalidad, matibay. At nasa takdang oras ang pagtatapos.
7: Kalusugan.
8: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
7: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
8: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
7: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage, ngayong July 27, simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni na Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM Numero 1 sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
1: Kasama po natin via Zoom, walang iba kundi si Professor Xiao Chuang, ating isa sa mga paboritong historians. Good morning, Prof. Xiao.
2: Prof.
9: Ayang umaga po sa inyong lahat at sa ating mga kapamilya.
1: Okay, Prof. Xiao, nasa ibang bansa ka ba?
9: Ay, wala naman po. Dapat pupunta ako sa inyo, kaso baka daw mag-live, ba't hindi tayo makapasok?
1: Ah, totoo
2: naman.
1: Oo,
2: thank you.
1: Well, kaunti na lang po ang ating oras, pero we want to hear from you kung ano po yung balikan lang natin na kahit konti, no, yung kasaysayan ng SONA, ano ba ang layunin nito at paano ba natin ito dapat sukatin?
9: Mabilisan, in 3 minutes. Nasa konstitusyon yan, ginaya natin yan sa Estados Unidos na dapat ang Pangulo ng Pilipinas ay mag-uulat ng estado o kalagayan ng bansa sa Kongreso. Ang Kongreso po ay pinili natin. So, ibig sabihin, kinatawan niya ng mamamayan. So, nag-uulat sa atin ng Pangulo kung ano na yung kalagayan ng bansa. So, una yan nag-start sa panahon ni Manuel Quezon, 1935, kung hindi ako nagkakamali. At eventually, ito ay talagang naging ano na. Kumbaga dati, it's a, ano siya, obligasyon siya ng presidente. Pero nagkaroon ng development. So for example, nung first quarter storm, 1970, nagkaroon ng protesta dahil nagiging dictatorial na yung administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kaya nagkaroon ng malaking pagkilos yung kabataan sa harapan mismo ng Kongreso. At yun yung nag-start nung first quarter storm. Nagkabatuhan sila doon, nabato ang presidente noon. And yan na yung nakikita niyong tradisyon ngayon. Nakikita rin natin na by the 1990s, no, nagkakaroon na, nagiging parang production na yung SONA. At dahil nagkaroon na ng television, dumami na yung television sets ng mga Pilipino, naging parang ano, panoorin na hindi na lang siya speech ng presidente, nagiging fashion statement din siya, statement siya ng mga cause-oriented groups, no, na nilalagay sa mga damit ng mga congressmen halimbawa. So parang naging panoorin, naging elaborate din yung mga productions natin. Sa SONA, dati kumukuha pa ng mga director sa pelikula nung panahon ni Duterte. Pero ang pinaka-importante sa akin, yung isa sa pinaka-importante, yung ginawa ni Pinoy na the SONA should be in Filipino.
1: Yes.
9: In full. Para maintindihan ng Pilipino. So for me, bilang pagtatapos, ang SONA for me is kung ang estado kasi para siyang religion, nag-survive siya sa mga tinatawag natin na mga simbolo, sa mga ritual. So kung ang bansa natin ay pinapahalagahan natin, yung pangulo natin, yan ang high priest natin eh. At kumbaga, ito yung kanyang ritual. Sana lahat tayo, hindi man tayo agree sa kanya o sinusuportahan man natin siya, bilang isang bansa sa loob ng kabansaang ito, makinig tayo. At saka pag-usapan natin, kahit magkakontra tayo, pag-usapan nating maayos, paano ba tayo makakatulong sa pagpapaganda ng kalagayan ng bansa natin. So talagang ano tayo, we are one nation today, this day.
1: Alright, nako, maraming salamat, Professor Xiao Chua, ang ating historian. Thank you for providing a little bit of history, you know, na tungkol po sa SONA. Sana nga, asahan rin natin kasi si PBBM naman eh nagtatagalog. Tagalog yung kanyang SONA. Like last year. Ano ho, di ba?
9: Basta, wag lang sanang maging sana yung SONA natin. Dapat may mga matupad na mga pangako. At wag, hindi kukulong.
1: makulong, po. Dapat makulong. Managot ang dapat managot, di ba? Mga ganyan. At iba pa. Maraming salamat, Professor Xiao Chua.
9: Ninya Migs, thank you po.
2: Thank you, Prof.
1: Thank you.
2: Susunod po, headline ngayon, kasama si na Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli, ako po si Migs Bustos, nagsiservisyo.
1: Abangan rin po ang aming SONA special. Kasama ko po si Maan Makapagal at saka si Jack Batalyones in a few minutes, 12:30 po sa PRTV Prime Media, Channel 31. At syempre dito naman po sa DZMM, 1 p.m. ang kanilang SONA special. Ayan po. Good luck sa ating mga Pilipino, ha? At makinig po tayo mamaya at maging maalam sa mga nangyayari sa ating bayan. Ito po si Ninya Corpus, nagseserbisyo. Ay, Migs, kala ko.
2: Bye.
1: Magpaalam ka na ba?
2: Bye, yes. Bye.
1: Bye.
10: Nagseserbisyo, Ninya Corpus, kasama si Migs Bustos. Sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po na rin, 12:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Basta AM, AM, AM, DZMM.
3: Patuloy po, no, yung pagmamanage natin itong supply at binabantayan po natin ng maigi, ay binibigyan po natin, no, ng flexibility ang NWSS po, no, para mamanage yung supply, no, at gamitin, no, yung iba nilang mapagkukunan at gagamitin po yung 46 kung kinakailangan.
4: Paano ko maaalala ng taong bayan kung puro frustration? Frustration na walang nangyari sa issue ng korupsyon. Ang hirap ng buhay, mahal ang bilihin at kulang ang aming pagkakataong kumita at magkaroon ng trabaho. So those frustrations of the people will define paano maaalala ang Marcos Jr. administration.
5: Pero importante yung pondo talaga ng bayan. Yung nangyayaring korupsyon. Kasi maraming taong naghihirap para lang sa pundo na ito at gagamitin lang sa hindi maayos.
6: E baba niya yung mga presyo ng mga kanida sa palengke. Yan ang importante. Yan dapat. Baba niya. Pag hindi niya ibabaan, hindi na kami pangunod na ito. Ayaw na namin sa kanya.
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao.

0: sa headline ngayon. Latag ng seguridad para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. mamaya sa Batasan Pambansa. Nakahanda na. Hinihinala ng pampasabog, natagpuan naman sa bunto ng basura sa Pasay City.
1: Ikalawang regular na sesyon ng 20th Congress sa Kamara at Senado formal nang binuksan.
0: Vice President Sara Duterte iginiit na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa kabila ng kinahaharap na impeachment trial.
1: Rekomendasyon sa taas pasahe o fuel subsidy, target maisumite ng Department of Transportation sa economic team ngayong araw.
0: Tubig sa Angat Dam bahagyang tumaas pero nananatili pa rin sa kritikal na level.
1: At Liza Soberano ay binahagi kung bakit malapit sa kanyang puso ang karakter niya sa animated film na Forgotten Island.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernandez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa retalye ng mga headline ngayon.
2: DZMM Sona 2026. Sona 2026.
0: Mga kapamilya, mula sa Malacañang hanggang Batas ang Pambansa, mula EDSA Shrine hanggang Mendiola, naka-deploy po ang ating mga radio patrol para sa pinakamalawak na coverage ng State of the Nation Address 2026. Si Zeus Legaspi nasa Commonwealth Avenue. Si Nico Bagsig nasa Philcoa. Si Steve Rast nasa Sandigan Bayan. At si John Garner nasa Batasang Pambansa.
1: Si Rowan Cueto naman nasa EDSA Shrine. Nakaabang naman si Radyo Patrol Tricia Lindo sa Mendiola, Maynila. Si Christian Yosores nakatutok din sa Batasang Pambansa. Ito po ang DZMM Special Coverage ng State of the Nation Address 2026.
0: Bantay sarado na ang paligid ng Batasang Pambansa ngayong araw para sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa National Capital Region Police Office, mahigit 900 personnel na ang nakadeploy sa intersection sa bahagi ng Commonwealth Avenue at Batasan Road. Mahigpit ding binabantayan ang seguridad sa north at south gates ng Kamara. Naglagay ng zipper lane mula Elliptical Road sa Philcoa hanggang Sandigan Bayan, Doña Carmen at IBP Litex para sa mga dadang opisyal ng gobyerno at bisita sa zona. Isinira naman ang ilang kalsada sa Maynila malapit sa Malacañang. Simula kahapon, nakalatag na ang mga barikadang may barbed wire at container van sa bahagi ng Ayala Bridge sa kanto ng Romualdez at General Solano. Mahigpit na rin ang seguridad sa Recto sa Mendiola hanggang Legarda. Mahigit 3,000 pulis ang ipinakalat ng Manila Police District para magbantay sakaling may grupong magpoprotesta sa lungsod.
1: Mahigpit ng seguridad sa Batasang Pambansa ilang oras bago ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang hapon. Mula North Gate patungong North Wing Lobby, mahigpit na sinusuri ang mga papasok na sasakyan at tinitiyak na may karampatang car pass at SONA ID. May mga itinalaga ring mga canine unit para mag-inspeksyon. Ipinagbabawal ang pagkuha ng video papasok ng gate sa North Wing Lobby. Bilang bahagi ng masimpleng SONA ngayong taon, wala ng red carpet sa North at South Wing Lobby ng Kamara, habang hinikayat din na House Secretary General ang mga mambabatas, gayon din ang mga bisita na magsuot ng payak na pananamit. Wala na rin kinuhang sikat na direktor para mag-direct ng SONA, habang ang PCSO Corral na rin ang aawit ng lupang hinirang.
0: Inupuan ng isang canine dog na Explosive Ordnance Disposal Unit ng PNP ang bunton ng basura sa bahagi ng Diokno Boulevard sa Pasay City kaninang umaga. Dahil malapit ito sa lugar ng Senado, agad nagpatupad ng security lockdown ng mga otoridad habang isinasailalim sa masusing inspeksyon ang pinaghihinalaang bagay. Bahagi ito ng mas higpit na seguridad na ipinatutupad ng pulisya kaugnay ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos Jr. Samantala, kinumpirma naman ng Southern Police District na naglalaman ng 9 volts battery, isang blasting cap, orasan at plastic na garapon na mayroong brown na pulbos ang bagay na narecover sa lugar. Ayon sa SPD, mga component ito ng karaniwang ginagamit sa mga improvised explosive device. Patuloy ang investigasyon sa pinagbulan ng mga narecover na materyales, gayon din ang taong posibleng responsable sa paglalagay nito sa lugar. Nananatiling naka-alerto rin ang mga otoridad habang pinaigting ang seguridad sa mga mahalagang gusali at lugar sa Metro Manila.
1: Binuksan ang ikalawang regular na sesyon ng 20th Congress sa Kamara. Balita mula Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, PAM.
3: Yes, Rica, binuksan ang ikalawang regular session sa Kamara sa talumpati ni House Speaker Faustino D. III. Sinabi ng leader ng Kamara na hindi lang seremonya ang ikalawang regular session na ayon sa saligang batas, kundi panibagong pagkakataon para suriin ang mga nagawa at kilalanin ang mga pagkukulang. Sa harap ng mga suliranin sa loob at labas ng bansa na ipasa ng Kamara noong first regular session, ang komprehensibong alalay sa livelihood inflation, negosyo at goods assistance o Kalinga Act. Nakapagpasa rin sila ng 163 na panukala, kasama rito yung 26 na LEDAC priority bills. Kabilang na rin dito yung pagpapatibay sa National Nutrition Program, mga reforma sa 4Ps, at pagpapalawak sa access sa quality education. Ikinabahala rin ng kapulungan ang pagka-expose ng kabataan sa karahasan o kabastusang content at ang pagiging biktima ng maling impormasyon na sanhi ng pagkakawatak-watak. Kaya naman naipasa ang Digital Media Anti-False Information Act at Child Online Safety and Protection Act of 2026. Kabilang din doon sa mga nais maisama doon sa LEDAC priority bills, yung panukalang magbabawal sa 12 years old pababa na gumamit ng social media. Itutuloy naman ngayong regular session ang trabaho ng Kamaras na maisulong ang mga reformang direktang tutugon sa mga pang-araw-araw na problema ng mga Pilipino. Priority pa rin maipasa ang Rice Industry and Consumer Empowerment Act para mapababa ang presyo ng bigas at mapaigting ang suporta sa mga mamamayan. Amyenda sa Universal Health Care Act para maging dekalidad at abot kaya ang serbisyong pangkalusugan. Kadena Act para sa mas bukas at transparent na paggamit ng pondo ng bayan at iba pa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa Sona 2026, ito ang Radyo Patrol Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
0: Sesyon ng Senado, opisyal ng nagbukas. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
4: Jeffrey, formal lang nagbukas ang second regular session ng Senado kaninang alas 10 ng umaga. Si Senate President Vin Gatsalian ang formal na nagbukas ng sesyon kung saan 21 senador ang present, kabilang sa inaprobahan ang resolusyon na nagsasabi sa Kamara na may quorum sa Senado at nagsimula na silang gawin ang kanilang mandato. Inadapt din ang resolusyon na nagsasabi naman sa Pangulo na may quorum sa Senado at nagsimula ng magtrabaho para sa second regular session. Sa kanya namang opening statement, binanggit ni Gatsalian ang prioridad ng Senado.
5: Kasabay ng maagap at masusing pagpapasa ng pambansang budget para sa susunod na taon, limang pangunahing usapin ang tututukan ng inyong Senado. Mataas na presyo ng mga bilihin, maliit na take-home pay ng mga manggagawa, mahal na singil na sa kuryente, kakulangan sa infrastruktura at transportasyon, at kawalan ng kasiguraduhan sa hanap buhay. Anuman ang ating katayuan sa buhay, ramdam nating lahat ang bigat ng mga problemang ito.
4: Samantala, wala namang balak dumalo sa Sona ang presidential sister na si Senator Aimee Marcos.
6: Masama ang loob namin dahil pinagkukulong, kinakasuhan ang minority. Yun lang, parang di ko kaya eh. Masama ang loob ko dyan eh.
4: At iyan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Robert!
4: Jeffrey.
0: Bukod kay Senator Aimee Marcos, ano naman ang sabi ng mga ilang minority senators? Sila naman ay a-attend ng Sona ng Pangulo mamaya.
4: Actually, sa pakikipagkwentuhan namin kay Senator Aimee Marcos, ang binabanggit niya ay kasi tinanong namin, number one, magkakakulay, naka-color black halos sila. Ang sabi niya, wala naman daw silang napag-usapan hinggil dyan sa kulay. At kanina nga daw, nagtatanungan kung pupunta yung iba. Hindi daw niya alam. At ang sabi niya ay mismo last year din hindi siya nagpunta, naka-block din siya last year. At ang ngayon taon ay hindi rin daw siya dadalo sa Sona. Pero hindi naman daw ibig sabihin ay hindi na sila makikinig doon sa sasabihin ng Pangulo. Babalikan na lang daw nila, manunood or panonoodin na lang daw or pakikinggan na lang nila yung magiging talumpati ng Pangulo. Dahil bukas, Jeffrey, may nakatakda silang kontra Sona, pangungunahan niya ng kanilang bukas sa sesyon nila hapon yan, alas 3 yung kanilang sesyon ng bukas, mapag-uusapan at magtatalumpati ang minority leader para punto for punto naman na tugunan o pasinungalingan kung gugustuhin niya yung mga sasabihin ng Pangulo ngayong araw sa kanyang Sona, Jeffrey.
1: Okay, isa pa po, Sir Robert, no, yung may naririnig ka bang balibalita dyan kung may balak na namang magpalit biglaan ng liderato ang Senado?
4: Mukhang malabo yung mangyari, Rica, kasi yung minority ngayon, mas nabawasan pa sila. Meron nang nakakulong na dalawa, may isang nagtatago, so mas mahihirapan silang habulin yung bilang. Pero ang tanong, kung meron ba from minority naman na nag-iisip na po pwede o gugustuhin na baka this time mag-join na rin sa majority yan, wala pa tayong information regarding dyan, wala pang nakakausap tayo na bubulong sa atin para sabihin kung ano yung plano ng ilan na mga senador, Rica.
1: Alright, maraming salamat, Sir Robert Mano. Konkretong tugon sa isyu ng korupsyon at solusyon sa mataas na presyo ng bilihin ang ilan sa pangunahing nais marinig ng mga Pilipino sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. Bati sa kinomisyong survey ng strat-based group na Pulse Asia mula June 28 hanggang July 3 at 6 sa 2,400 respondents, 30% ng mga Pinoy ang nagsabing dapat mapababa ang presyo ng bilihin, partikular ng pagkain, habang kapwa nakakuha ng 28% ang umaasang matuldukan na ang korupsyon at maparami ang paglikha ng trabaho. Sinabi sa DZMM ni Strat-Based ADR Institute President Professor Victor Andres Manhit na mistulang dismayado ang publiko dahil kulang pa ang napapanugot ng gobyerno isang taon mula nang isiniwalat ng Pangulo ang issue sa flood control. Habang hirap na hirap pa rin ang buhay ng mga Pilipino na iniugnay rin sa issue ng katiwalian.
7: Paano ka maaalala ng taong bayan kung puro frustration? Frustration na walang nangyari sa issue ng korupsyon. Ang hirap ng buhay, mahal ang bilihin lang, at kulang ang aming pagkakataong kumita at magkaroon ng trabaho. So those frustrations of the people will define paano maaalala ang Marcos Jr. administration kung pakinggan ang hinanaing ng ating taong bayan at bigyan ng klarong programa para harapin ito, hindi lamang in words.
1: Sinabi naman ni Artikulo 11 co-convener Attorney Erin Tanyada na mismong sistema ng pamahalaan ang nagpapabagal sa pagpapanagot sa mga dawit sa maanomalyang flood control projects, kabilang na ang pagtaas ng ombudsman sa evidentiary threshold na dapat may reasonable certainty of conviction bago maisampa ang kaso.
8: Nababagalan ng taong bayan, mismo si ombudsman ang nagsabi, December, dapat meron na. Dumaan ng December, dumaan ng Valentine, dumaan ng Holy Week, ngayon Sona. Kaya inaabangan ng taong bayan, ano yung report ng ating Pangulo dito dahil sobrang bagal.
0: 55% ng mga Pilipino ang nagsabing hindi pinakikinggan ng pamahalaan ng mga hinaing ng ordinaryong Pilipino ayon sa survey ng Eon Group. Sinabi sa DZMM ni Eon Group President and Chief Operating Officer Malin Monina, malaki ang nakikita nilang distrust sa gobyerno dahil marami ang nagsabing hindi naiintindihan ng pamahalaan ang mga suliranin ng mga Pilipino. Binigyang diin din ni Molina na kahit may mga ayudang ipinamamahagi ang pamahalaan, lumilitaw na hindi pa rin ito nakatutulong sa pangmatagalang pagpapabuti ng kalagayan ng mga mamamayan.
9: What it really shows is at the end of the day, kailangan ng Pilipino na pinakikinggan sila na ang kanilang hinaing ay nire-recognize or nakikita ng ating pamahalaan. Gusto po nilang makita kung ano po ba sa mga pinangako ng last na SONA ang gumalaw. And for the Filipinos, execution and proof doesn't need to be perfect. It just needs to show progress.
1: Umaasa ang ilang residente sa Quezon City na makarinig ng tugon sa iba't ibang issue mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamaya sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Ayon sa mga residente, ngayong araw ang pinakamagandang pagkakataon ng Pangulo para sumagot sa mga hinaing na mga pangkaraniwang Pilipino, gaya ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at produktong petrolyo, gayon din ang pagsugpo sa korupsyon.
10: Siguro yung importante yung pondo talaga ng bayan. Yung nangyayaring korupsyon. Kasi maraming taong naghihirap para lang sa pundo na yun, tapos gagamitin lang sa hindi maayos.
11: Sana masasabi niya na yung bilihin tsaka yung gasolina tumataas, na sana mahanapan niya ng paraan na mapapababa niya naman yung gasolina, tsaka yung mga bilihin, yung mga pagkain natin dito. Kasi sobrang hirap na talaga.
12: Baba niya yung mga presyo ng mga paninda sa palengke. Yan ang importante. Yan dapat. Baba niya. Pag hindi niya ibabaan, hindi na kami ayaw na namin sa kanya.
1: Tiwala naman ang ilan na may mga pagbabago silang matatamasa matapos ang SONA ngayong Lunes.
0: Grupong Better Brighter Movement inaasahang dadagsa sa Commonwealth Avenue para sa SONA ng Pangulo. Balita mula sa COA, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve?
13: Yes, hindi alintana ng mga taga-suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matinding sikat ng araw sa kaaba ng Commonwealth Avenue, partikular sa harap ng Commission on Audit para lamang personal na makadalo at masaksiyan ng malapitan ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo mamayang hapon. Sinabi ni Ernel Lectura, presidente ng Better Brighter Movement, inaasa ang aabot sa umigit kumulang 20,000 pro-BBM supporters ang dadagsa sa lugar mula sa 14 ng local government units sa Metro Manila. Anya, simula na maupo sa pwesto si Pangulong Marcos. Taon-taon na silang pumupunta sa Commonwealth Avenue tuwing idinaraos ang SONA para ipakita ang kanilang suporta sa administrasyon. Iginit ng grupo na kontento sila sa naging performance ng Pangulo sa nakalipas na taon, bagamat umaasa pa rin silang may maririnig ng mga bagong programa at akbang na makatutulong sa maumayan.
14: Eh, siyempre po, ang gusto po namin marinig yung mga pinangako niya po na sa ngayon po naman ay natutupad at kaya naginagawa pa rin po ng paraan sa lahat po ng mga bali po, at wala po kami nabigyan ng pagkakataon na magbigyan ng lahat na marami ka rin na lusod ng Quezon. Kaya isa po kami sa pinala at kaya nandito po kami. Dito po ang pro-BBM.
15: Lahat po ng pagbabago, kagaya po sa sahod ng mga tao, sa mga edukasyon, sa politikal, po, sa
13: pagbabago. Alas 6 ng gabi na sa pagdatapos ang programa ng grupo, wala rin naman ang inaasang VIP o kilalang personalidad na magbibigay ng talumpati. Yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa SONA 2026. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ras, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Ras.
1: Handa na rin si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa kanyang tinatawag na kontrasona bukas. Parliamentary tradition ang kontrasona kung saan maaring pabulaan na ng mga senador mula sa minorya ang sona ng Pangulo. Nanawagan si Cayetano ng pagkakaisa sa halip ng partisan politics kahit siya ang kukontra sa sona ni Pangulong Marcos. Sa Facebook Live, hinikayat pa ni Cayetano ang mga pro at anti-Marcos na manood ng sona ng Pangulo.
16: Dun sa mga pro-Marcos, walang problema. Manood po tayo kasi pro-Marcos kayo. Dun sa anti-Marcos, manood pa rin po tayo. Bakit? Kasi siya po ang ating Pangulo. Isa lang ating Pangulo. State of the Nation, ibig sabihin po ano kalagayan ng ating bansa. Kailangan parati po may starting point tayo.
0: Samantala, inaasahang pagpapanagot sa mga tiwali at mga usaping pang-ekonomiya magiging sentro ng ikalimang sona ni Pangulong Marcos Jr. Sinabi ni House Deputy Speaker Representative Paolo Ortega V, handa na ang Kamara para sa pagtatalumpati ng Pangulo, pero mayroon pang sesyon ng ilang mambabatas bago ang sona. Samantala, sinabi rin ni Ortega na iaangkla ng Kamara ang mga ipapasang batas sa kung ano. Kung ano ba na magiging prioridad ng Pangulo, gayon din ang mga lumabas sa survey at aktwal na pangailangan ng publiko. Kailangan na rin anya na mag-double time ng mga mambabatas kasama ang kanilang mga counterpart sa Senado para mapapirmahan sa Pangulo ang mga ipinasang LERAC priorities.
17: O, wala naman pong problema kasi usually po nagkakasession naman po kami ng umaga.
1: Mm-mm.
17: Meron po kaming session ngayong alas 10 ng umaga. Tapos yung usual po na preps before they close down at around 1:30 or 2 o'clock. At hopefully po maka after the after po nung start eh baka mga 3:30 to 4 o'clock po eh nagsasalita na po yung ating Pangulo.
1: 5 out of 10. Yan ang grado ng isang ekonomista kay Pangulong Marcos Jr. isang taon tapos matapos ang kanyang ika-apat na SONA. Sinabi sa DZMM ni dating Finance Secretary Margarito Teves na kulang pa at malayo pa sa passing grade na 7.5 ang grado ng Pangulo. Kaya mas dapat pa niyang galingan ang kanyang natitirang 2 taon sa termino. Para kay Teves, dapat tutukan ng Pangulo ang pagpapabagal sa inflation, gayon din ang issue ng korupsyon.
18: Unfortunately, nasa 5 lang siya. Kailangan sa last 2 years, pakita niya na tatataas siya sa 7 to 8. Kung ano talagang papakita niya, makakatulong po yan sa pagdagdag ng trust ulit sa kanya. Anong mga paraan anong game plan talaga ng ating presidente sa pagbaba ng presyo ng ating bilihin, sa anong mga gagawin sa mga officials na meron ng kaso, ang ebidensya maliwanag, at paano ba babalik ba yung pera na nawala sa atin. Yun ang dapat marinig sa ating Pangulo.
0: Sang-ayon ang Malacanang sa resulta ng isang survey kung saan bumaba ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Batasang Pambansa, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
19: Jeff, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, patunay ang resulta ng survey ng Okta Research Group na hindi pampropaganda lang at hindi ginagamit na may ebidensya ang impeachment trial laban sa pangalawang pangulo. Dapat anyang makita ng taong bayan kung sino ang mga opisyal na tunay na nagtatrabaho at kung sino ang mga walang ginagawa kundi manira lamang. Sa resulta ng nasabing survey, para sa ikalawang quarter ng taon, bumaba ang trust rating ni VP Sara sa 47% mula sa 55% noong unang quarter. Gayun din ang kanyang performance rating sa 45% mula sa 50%. Bagamat mas mataas, bumaba rin ang trust rating at performance rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 49% at 47%. Para kay Jose Castro, ang pagbaba ng mga numero ng pangalawang pangulo ay refleksyon ng katotohanan na wala siyang naitutulong sa pamahalaan para masolusyonan ang mga issue gaya ng inflation at pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil puro paninira lamang anya ang kanyang naibibigay at walang anumang solusyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa Zona 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores.
1: Iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya magre-resign sa kanyang puwesto sa kabila ng kinakaharap na impeachment trial. Sa isang panayam, sinabi ng bise na ang pagbibitiw umano sa tungkulin ay pagtalikod sa tiwalang ibinigay ng mahigit 32 milyong Pilipino na bumoto sa kanya. Dagdag pa niya, kung talagang gusto siyang maalis sa puwesto ay nasa kamay na ito ng mga nagnanais siya ay patalsikin. Kasalukuyang hinaharap ng Vice Presidente ang impeachment trial kaugnay ng mga paratang tulad ng umano'y misuse of confidential funds, a betrayal of public trust na mariin naman niyang itinanggi.
0: Mga kapamilya, magpakarga na bago gumarahe dahil kasado na po ang malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Bukas po iyan. Sa anunsyo ng Department of Energy, 7 pesos at 32 centavos ang imamahal sa kada litro ng diesel, 6 pesos and 80 centavos sa gasolina at 4 pesos at 22 centavos sa kerosene. Bunsod pa rin ito na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East, gayon din ng paghina ng piso kontra dolyar. Wala pa namang abiso ang DOE kung hihilingin sa mga oil companies na utay-utayin ang dagdag presyo sa petrolyo.
1: Target ng Department of Transportation na maisumite ngayong araw sa economic managers ng pamahalaan ang rekomendasyon kung magpapatupad ng taas pasahe o palalawigin at palalawakin ng saklaw ng fuel subsidy sa mga public utility vehicle. Sinabi sa DZMN ni Transportation Secretary Giovanni Lo.

0: in a decision na beneficial po both the transport group and sa ating mga commuting public.
1: Panahon. Mga kapamilya, posibleng makaranas ng pag-ulan sa Metro Manila sa harap ng State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. na sa pag-iral ng habagat sa buong Luzon ngayong araw. Apektado rin ng habagat ang Ilocos Region, Cagayan Valley Region, Cordillera Administrative Region, gayon din ang ilang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon. Localized thunderstorms naman makakaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa na posibleng magpaulan lalo sa hapon o gabi. Samantala, wala na rin direktang epekto ang nagdaang bagyong Quiapo sa bansa na humina bilang Tropical Depression.
2: Bahagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan pero nananatili pa rin mababa sa critical level. Sinabi sa DZMM ni National Water Resources Board Executive Director Dr. Sevillo David Jr. na nasa 151 meters ang level ng tubig sa Angat Dam na mas mababa pa rin sa critical level na 160 meters. Binigyan na rin aniya ang Metropolitan Water Works and Sewerage System ng flexibility para pangasiwaan ang alokasyon ng tubig sa mga consumer.
3: Patuloy po no yung pagmamanis natin itong supply at binabantayan po natin ng maigi ay binibigyan po natin no ng flexibility ang NWSS po no para ma-manage yung supply no at gamitin no yung iba nilang mapagkukunan at gagamitin po yung 46 kung kinakailangan pero sa ngayon po ay mas mababa po doon ang kinukuha nila at may mga ibang ginagamit.
2: Umaasang ang NWRB na hindi na bumaba pa ang level ng tubig sa Angat Dam.
1: At abangan ng headline ngayon sa Visayas.
4: Bus na hunog sa bangin sa Bohol, 30 pasahero nakaligtas.
2: Video ng pagbabantas sa mga mag-aaral at guro sa Las Piñas, kinondena. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng headline ngayon.
5: Headline ngayon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities, on the go!
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pag-unlad ng ekonomiya.
11: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
10: Transportasyon.
11: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatap.
10: Kalusugan.
11: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
10: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
11: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
10: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27 simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
13: Cough, cough, wet away!
14: Yay!
12: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon

0: Simula ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: DZMM, numero uno sa aksyon!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao.
3: Ang oras 12:34, pampasaherong bus na hulog sa bangin malapit sa man-made forest sa bahagi ng Bilar, Bohol. Ang balita hatid ni Annie Perez. Annie?
4: Nakaligtas ang nasa 30 pasahero matapos mahulog sa bangin ang sinasakyang bus malapit sa dinarayong man-made forest sa bahagi ng Bilar, Bohol. Ayon sa Bilar Police, galing ng Talibon ang bus na papunta sa Nangtagbilaran City na magkaproblema ang mga gulong sa harap pagsapit sa pakurbadang bahagi ng kalsada matapos magkaaberya sa manibela. Dahilan para mahulog ang bus sa bangin na ilang metro ang layo mula sa highway. Wala namang naiulat na lubhang nasaktan o nasugatan sa mga pasahero. Patuloy ang imbestigasyon sa insidente habang inihahanda na ang pagsasampa ng reklamong reckless imprudence resulting in damage to property and multiple physical injury laban sa driver ng bus. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
3: Maraming salamat, Annie Perez.
0: DZMM Sona 2026. Sona 2026.
5: Sumugod at nagprotesta rin sa kabaan ng Commonwealth Avenue ang mga grupo ng health workers. Ilang oras bago ang Sona ng Pangulo mamayang hapon. Balita mula sa QC, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
6: Jeff at Rica, kanibat ka ng protesta na ganap dito sa kabaan ng Commonwealth Avenue. Ilang oras ngayon bago ang States of Donation Address o Sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang na rito ang nagkaisang grupo ng mga health worker na nanawagan ng pagtaas sa sahod ng mga manggagawa sa sektor ng kalusugan. Panawagan din nila ang pagbibigay ng mas maayos na pasilidad sa mga health centers sa bansa na o sa pamamagitan ng mas malaki at maayos na budget para sa health sector. Inakupan ng mga realista ang nasa dalawang linya ng kalsada kaya't bagyang bumigat ang usap ng mga sakyan na eastbound papuntang Batasan Road. Bukod sa kanila, nagtipon sa parehong lugar ang mga progresibong grupo tulad ng Anak Pawis, Amihan at ibang grupong kasali sa bagong aliansang makabayan. Dito kasi ginaganap ang kanilang protestang tinawag na Sona ng Bayan 2026. Sa ngayon, Jeff Patrica, lalo pang dumami ang bilang ng mga realista dito sa kaabaan ng Commonwealth Avenue Corner Feria Road kung saan na yung ilan niya ay sinakop na yung isa pang karagdagang linya ng kalsada. Kaya mga pulis ay bumuhunan ng human barrier para hindi pa maharangan lalo ng mga realista ito sa kaabaan ng Commonwealth Avenue na importante na daanan dahil ito yung patungo sa Batasan Pambansang Complex. Samantala sa gitna ng protesta kanina, tumaas ang tensyon sa pagitan ng mga pulis at realista matapos aresto ng ilang individual na ayon sa mga pulis ay nag-vandalize sa mga pader sa lugar. Ayon sa mga realista, hindi lahat na naaresto ay nagbandalismo at yung iba ay nadamay lamang ng miyembro ng kanilang mga grupo. Yan ang balita kumpirmado, sigurado para sa Sona 2026. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
5: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
3: Samantala, nasa 60,000 rallyista ang inaasahang dadalo sa kaliwat kanang protesta ngayong araw kasabay ng ikalimang Sona ni Pangulong Marcos Jr. Dahil dito, sinabi ni DZMM, ni National Capital Region Police Office Spokesperson Police Major Hazel Asilo na mula sa mahigit 20,000, itinaas sa 25,000 pulis ang ipinakakalat sa mga lugar na pagdarausan ng pagkilos. Nag-deploy na rin ang Medical at Emergency Response Team para umalalay sa mga pulis at ralistang mga ngailangan ng tulong medikal. Pinayagan ng mga ralistang magprograma hanggang alas 6 ng gabi.
7: Meron po tayong ilalagay na mga steel barriers, ganun din po may mga CDM contingents tayo na magbabantay para hindi po sila lalagpas. Ang iniiwasan po natin dito ay yung magmamarcha sila at magpapang-abot sila nung kabilang grupo. So yun po yung isa sa mga ayaw nating mangyari para ma-ensure po natin na magiging mapayapa at maayos po yung kanilang mga gaganaping mga programa.
5: Nananatili ang mahigpit na seguridad sa ilang bahagi ng lungsod ng Maynila ilang oras bago ang Sona ni Pangulong Marcos Jr. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia.
8: Jeffrey, katahimik na muli yung sitwasyon dito sa Recto Avenue Mendiola sa Maynila matapos nga magprotesta ang 100 individual mula sa iba't ibang progresibong grupo kanina nga pasado alas 7 ng umaga. Sa kabila na hindi pa rin tinatanggal itong mga barikada na barbed wire, mga nakahambalang na container van at standby pa rin ang hanay ng mga pulis sa lugar. Dahil sarado yung kahabaan ng Recto Mendiola hanggang Legarda at Ayala Bridge, sa alternatibong ruta muna pinapadaan ang mga motorista. Samantala mula kaninang umaga hanggang ngayong tanghali, nananatiling mapayapa yung sitwasyon sa Liwasang Bonifacio. Walang mga grupo ang nagtungo roon at walang kumpirmasyon mula sa Manila Police District kung mayroon pang magtitipon sa plaza. Kung magagawin naman sa US Embassy sa Rojas Boulevard, marami pang nakakalat na pulisya sa labas nito bilang seguridad. Sakaling may sumugod na mga ralista sa taya ng MPD, aabot sa higit 3,000 pulis ang dineploy ngayong araw sa lungsod ng Maynila para sa SONA. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa SONA 2026, ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
5: Maraming salamat, Tricia Lindo.
3: DOJ kinumpirma ang pagsabog ng improvised explosive device sa harapan ng gusali nito. Balita mula Maynila, hatin ni Radyo Patrol, Rowen Cueto, Rowen.
9: Wika kinumpirma ng Department of Justice sa isang social media post na isang hinihinalang improvised explosive device ang sumabog sa harapan ng gusali nito kaninang alas 12 na madaling araw sa Padre Faura Street, Ermita, Maynila. Ayon sa DOJ, walang nasugatan at agad nagsagawa ng technical examination ng PNP Explosive Ordnance Disposal Unit at patuloy ang investigasyon sa insidente. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
3: Maraming salamat, Rowen Cueto.
5: Nagsagawa ng panibagong joint maritime exercise ang Pilipinas, Estados Unidos at Japan sa West Philippine Sea sa gitna ng panibagong tensyon sa Ayungin Shoal. Lumawak sa 5 araw na pagkasanay ang iba't ibang sasakyang pandagat at panghipampawid ng tatlong bansa para palakasin ang koordinasyon at kakayahan sa mga operasyong pandagat. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, layo ng aktibidad na isulong ang kapayapaan, katatagan at malayang pag-alayag sa Indo-Pacific region. Kasunod ito na naging insidente sa Ayungin Shoal kung saan naghain ng protesta ang Pilipinas laban sa umano'y pananakit ng mga tauhan ng China Coast Guard sa mga sundalong Pilipino. Samantala, binisita rin ng bagong AFP chief na si General Antonio Naferete ang Pag-asa Island.
3: Abangan mga otoridad nagbabala sa publiko sa posibleng paglipana ng ilegal na Korean luncheon meat sa Cebu City. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon.
2: Headline Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
11: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
13: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30.
2: Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Pag-unlad ng ekonomiya.
14: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
2: Transportasyon.
14: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapo.
2: Kalusugan.
14: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
2: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
14: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
2: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27, simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM Headline ngayon!
5: Oras po natin, 12:44, nagpaabot ng pagbati si Pangulong Marcos Jr. sa pagdiriwang ng 112th anibersaryo ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Nagbabalik mula sa batasang pambansa si Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian! Babalikan natin si Christian Yusores. Lima na ang naaresto matapos magkagirian ng mga polis at ng mga nagpoprotesta sa Quezon City. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padianos. Mars! Marlene? Babalikan natin si Marlene Padiernos. Samantala, balikan po muna natin mula sa Malacanang si Christian Yusores. Christian?
15: Sa Jeff, sa isang mensahe, kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahigit isang siglong ambag ng simbahan sa pagpapalaganap ng pananampalataya, disiplina at pananagutang panlipunan sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, tumago ang Iglesia ni Cristo mula sa simpleng simula tungo sa isang pandaigdigang relihiyosang institusyon na nagsisilbi sa iba't ibang komunidad sa buong mundo. Inimok ni Pangulong Marcos ang bawat miyembro ng INC na manatiling katuwang ng pamahalaan sa pag-unlad ng bansa sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa, pagpapalakas ng pagkakaisa at pagpapakita ng malasakit bilang responsabling mamamayan. Binigyang diin din ng Pangulo na patuloy na naikisa ang pamahalaan sa mga organisasyong nagpapatibay sa pamilya, nagsusulo ng kapayapaan at nagpapalawak ng malasakit sa buong lipunan bilang bahagi ng layunin pagpaunlarin ang Pilipinas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa Zona 2226. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
5: Mula sa Senado, maraming salamat, Christian Yusores.
3: Kung ang ilang mambabatas naman ang tatanungin, part 2 ng issue sa korupsyon ang gusto nilang marinig sa Sona ni Pangulong Marcos Jr. Balita mula sa Batasang Pambansa, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
16: Rica, isa sa mga inaabangan ng ilang mambabatas na marinig mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address ay ang issue sa korupsyon, partikular sa issue ng mga anumalyang flood control projects. Ayon kay Manila 6th District Representative Benny Abante Jr., inaasahan niya ang tinawag niyang Part 2 ng expose ng Pangulo isang taon matapos nitong bitiwan ang mga katagang mahiya naman kayo sa mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa anomalya.
17: Ang baso ko dyan, I think that the President would parang Part 2. Diba? Part 2 ng kanyang sono ng isento. I hope that he will eventually feel the corruption issue.
16: Ganito rin ang sinabi ni Negros Oriental Representative Janice Degamo na umaasang magkakaroon ng positibong ulat ang Pangulo patungkol sa isyu ng korupsyon at ilang pang mga bagay tulad ng pagpapababa sa mataas na presyo ng langis at pangunahing bilihin. Ayon naman kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, nais niyang marinig mula sa Pangulo ang plano ng administrasyon patungkol sa reforma sa pampublikong transportasyon. Ganito rin ang nais marinig ng publiko mula sa Pangulo base sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, kabilang ang pagpuksa sa katiwalian sa gobyerno, mataas na bilihin, kawalan ng trabaho at kahirapan ang ilan sa mga nais marinig ng publiko mula sa Pangulo sa kanyang SONA mamaya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa SONA 2026. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
10: Maraming salamat, Jom Garner!
3: Pinundin na naman ang ilang grupo ng Moro at Katutubo ang kawalan ng kapayapaan dulot ng militarisasyon at balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico?
18: Ika, daladala ang mga sibat na sumisimbolo sa kalasag ng mga Katutubo at Morong Pilipino na naiipit sa kaguluhan. Dulot yan ng militarisasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, ipinakita ng mga grupong Katribu by Indigenous Women's Network at Moro Christian People's Alliance kung paano nila nais labanan ang anilay imperialismo ng Amerika sa pamamagitan ng mga maskara ni Pangulong Marcos Jr. at US President Donald Trump para sa kanilang State of the National Minority Address bago ang sona ng Pangulo ngayong hapon. Walang ganap na kapayapaan sa mga polisiya ng pamahalaan na tila tuta umano ng Estados Unidos. Narito ang pahayag ni Amira Lidrasan ng Moro Christian People's Alliance.
19: Ang pinakamasahol pa dito, ang mga lugar ng mga Moro at Katutubo. It is now a war practice na ginagawa dahil sa balikatan exercises using live fire, mga ammunitions, mga bomba, pati Tomahawk missile. No, so ito ay isinisingil namin dahil hindi kapayapaan ang dala ni BBM sa aming mga komunidad, kung hindi lalong pagkasira ng aming komunidad at saka pag-disregard sa mga karapatan ng mga Moro at Katutubo.
18: Dagdag pa ng grupo, Rica, bukod sa kawalan ng kapayapaan, nais rin nilang singilin ang Pangulo sa pagbaliwala sa Marawi, kung saan nananatiling walang tahanan ng karamihan matapos ang mahigit siyam na taon mula nang maganap ang Marawi siege. Samantala, Rica, patuloy na dumadagsa dito sa bahagi ng Feria Road at Commonwealth Avenue ang mga nagproprotesta para nga sa sona ng taong bayan na ikinasa ng iba't ibang militanteng grupo na okupan na nila ang kalakhan nito nga eastbound ng Commonwealth Avenue. Ito yung papuntang Batasan Road doon sa bahagi iyon ng Quezon City. At inaasahan na magtatagal ang kanilang palatuntunan dito hanggang alas 3 at tutungo naman sila doon sa bay bahagi ng Capital Estates 1 mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon para sa kanilang huling programa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa SONA 2026. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
3: Maraming salamat, Nico Bagsik.
10: Balikan na po natin ang report ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Lima na po ang naaresto matapos magkagirian ng mga polis at mga nagpoprotesta sa Quezon City. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Mars.
20: Ito'y kainiulat ni Quezon City Police District Director, Police Brigadier General Randy Glenfield, na limang individual ang nakasuot na balaklava. Ang hinuli ng mga otoridad dahil sa pag-vandalism sa pader sa may bahagi ng Wilcon sa kahabaan niya ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Nagpakilalaan niya mga ito ng mga miyembro ng Vandals United na po ang mga nasa posadiyan na ngayon ng QCPD Station 6. Nagpapatuloy ang kanilang investigasyon sa insidente. Samantala, sa katatapos lamang na pag-iinspeksyon ni PNP Chief Rotates sa ilang pangunahing lugar, particular na dito sa bahagi ng Commonwealth Avenue kung saan nagkakasa na kilos protesta ang iba't ibang grupo, ay sinabi ni Rotates na siya ay kumpiyansa na at siya ay kumpiyansa sa plato ng siyudad at patuloy pa rin ang mahigpit ang pagbabantay ng PNP sa kapayapaan ng pagsasagawa ng sona ng Pangulo. Yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa sona 2026. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos,
7: DZMM.
5: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Schools Division Office ng Las Piñas kinokondena kumakalat na video na umunay banta sa kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Balita mula sa Las Piñas, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
1: Jeff, agad nakipag-ugnayan ng SDO Las Piñas sa mga punong guro, barangay, PNP Cybercrime Group at Bahay Pag-asa upang agad na maaksyunan ang insidente ng pagbabanta at matiyak ang kaligtasan sa mga paaralan. Hinihimok din ang publiko na huwag nang i-repost ang video para maprotektahan ang karapatan, dignidad at mental health ng mga sangkot na menor de edad, alinsunod sa Data Privacy Act at mga umiiral na alintuntunin ng Department of Education. Tiniyak din ang pagpapatupad ng mas mahigpit na security protocols at pagrepaso sa access control sa mga paaralan para mapanatiling ligtas ang learning environment. Samantala, ayon sa Southern Police District Public Information Office, kailangan pa munang iberipika ang mga kumakalat na umunoy online at virtual threats at na nagpapatuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga iba pang otoridad para matukoy ang pinagmulan at katotohanan ng mga ito. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
5: Maraming salamat, Rowen Cueto.
3: Muling binuksan sa mga light vehicle ang magkabilang lane ng Culiat Bridge 2 matapos ang mahigit dalawang linggong rehabilitasyon. Matatanda ang isinara ang tulay noong 11 ng Hulyo matapos masunog ang ilalim ng istruktura na nagdulot ng matinding abala sa daloy ng trapiko sa lugar. Ayon sa DPWH, patuloy pa rin ang pagsusuri at retrofitting ng tulay bago ito ganap na maibalik sa lahat ng uri ng sasakyan. Samantala, nananatili munang nakadetour ang mga bus at iba pang mabibigat na sasakyan habang tinatapos sa mga kailangan pang ayusin.
5: Timbog naman ng 30 anyos na lalaking sinasabing nasa likod ng serya ng nakawan ng kontador ng tubig sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Ayon sa barangay Kagawa, daabot na sa 50 bahay ang ninakawan ng kontador sa nakalipas na 3 buwan. Labis na perwisyo ang inabot ng mga residente na kinailangang makiigib sa kapitbahay. Nakuhaan naman ng CCTV ang muling pagnanakaw ng kontador ng suspect sa MH Del Pilar Street, kaya tuluyan ng naaresto. Na-recover sa kawatan ng mahigit 20 kontador na karamihan ay naibenta na sa junk shop sa halagang 480 kada kilo. Inaalam na kung kasabwat ng suspect ang isa pang lalaking nagnakaw rin ng kontador sa parehong barangay. Isang patay po na pygmy sperm whale ang inanod sa baybayin ng Aurora. Balita mula sa Aurora, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
21: Isang patay na male pygmy sperm whale ang natagpo ang palutang-lutang sa baybayin ng barangay Lobot, Dipakulaw, Aurora. Ayon sa Municipal Agriculture Office ng Dipakulaw, iniulat ng mga residente ang insidente sa barangay na agad namang nakipag-ugnayan sa Dipakulaw DRRMO, Municipal Agriculture Office of Fisheries at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa agarang beripikasyon at pagsusuri. Sa paunang inspeksyon, tinatayang aabot sa mahigit 2 metro ang haba nito at tumitimbang ng 100 hanggang 120 kilo. Nasa estado na rin ito ng pagkabulok at may nakitang mga pasa at sugat sa katawan. Ipinadala na ng BFAR Aurora ang mga larawan ng balyena sa kanilang regional office upang matukoy ang posibleng sanhi ng pagkamatay nito. Sa ngayon, wala pang opisyal na resulta ng investigasyon na bagamat may posibleng may kinalaman ang mga natamong pinsala at iba pang environmental factors. Ayon sa Municipal Agriculture Office, ito ang unang naitalang whale stranding at mortality incident sa Dipakulaw ngayong 2026. Inilibing rin kaagad ang namatay na balyena. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
5: Maraming salamat, Cesar Galassi.
3: Balita sa iba, yung dagat muling sumiklab ang tensyon sa West Bank matapos umanong sunugi ng mga Israeli settler ang 2 mosque sa magkahiwalay na lugar sa Palestinian territories. Ayon sa mga Palestinian official, nasira ang mga bahagi ng mga mosque sa bayan ng Kusra at Kour at nilagyan pa ng mga graffiti ang mga pader nito. Kinumpirma naman ng Israeli military na may naganap na panunog sa isa sa mga lugar at sinabing nagsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad. Nangyari ito kasunod ng madugong sagupaan noong nakaraang linggo na ikinasuwi ng 4 na Palestinian at 2 Israeli.
5: Matapos ang mahigit 7 dekadang paghahanap, natagpuan na sa ilalim ng karagatan ang wreckage ng isang Pan Am passenger plane na bumagsak noong 1952 sa may Puerto Rico. Natuklasan ang eroplano na kilala bilang Clipper Endeavor, halos 2,000 talampakan sa ilalim ng Atlantic Ocean. Mahatapos ang mahigit 7 dekada nang mangyari ang trahedya. sa 69 na sakay nito noon, 17 naman ang nailigtas. Sinabi rin ng mga eksperto na napatunayan ng makabagong underwater technology na posible pa rin malutas ang mga matatagal ng misteryo sa kasaysayan ng aviation.
0: Showbuzz ngayon!
4: Showbuzz ngayon!
3: Ibinahagi ni Liza Soberano kung bakit malapit sa kanyang puso ang karakter na si Raisa sa paparating na DreamWorks animated film na Forgotten Island. Kwento ni Liza, naging espesyal ang proyekto dahil kasabay nito ang paglipat niya muli sa Amerika para ituloy ang kanyang paglago bilang artista. Anya, nakatulong ang kwento ng pelikula para maunawa ang hindi nawawala ang mahalagang relasyon kahit magkalayo. Dagdag pa ni Liza, nakaka-relate din siya sa pagiging responsableng leader ni Raisa dahil siya ang panganay sa 10 magkakapatid.
5: At yan po ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernandez.
3: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa Headline Ngayon sa DZMM Teleradyo.
0: Headline Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
22: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Pag-unlad ng ekonomiya.
14: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
0: Transportasyon.
14: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapos.
0: Kalusugan.
14: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, cover na rin po yan ng PhilHealth.
0: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
14: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
0: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27, simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musni, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapistanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras... 1:02.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Sa gitna ng mga hamon at pagbabago, sa bawat pangakong binitawan, at sa bawat pulisiyang huhubog sa kinabukasan ng ating bansa, mahalagang marinig ang gulat ng pangpangulo. At higit sa lahat, maunawaan ang kahulugan nito sa bawat Pilipino. Mula sa batasang pambansa, ihahatid ng DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio ang mga balitang kumpirmado sigurado. State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sona 2026. Kasama ang inyong pinagkakatiwalaang anchors, Radio Patrol reporters at mga kumpirmado at siguradong eksperto. Sona 2026, the DZMM Special Coverage.

0: tayong matakot. Huwag tayong titiklop. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil ang Pilipino ay likas na matapang, magaling, masipag, matibay, at mabuti. Mga kababayan, tayo ito. Tayo ang bagong Pilipino. Mabuhay po kayo at magandang gabi po sa inyong lahat.
1: Isang taon na nga po ang nakalilipas nung marinig natin ang panghuling pananalita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong July 28, 2025. At ngayon, panibagong sona ang muli nating maririnig at matutunghayan. Magandang araw, Pilipinas, at sa lahat ng Pilipino sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tatlong oras na lang at muli nating masasaksihan ang magiging ulat ng Pangulo sa tunay na kalagayan ng ating bansa. Ako po si Peter Musgi.
2: At ako naman si Danny Buenafe. Ito ang special coverage ng DZMM sa Istrenta, DZMM Teleradio, para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At ito ang Zona 2026,
1: the DZMM special coverage. At gaya po ng dati, tuwing Zona, nakatutok ang buong puwersa ng DZMM Radio Patrol para ihatid ang mga pangyayari sa ikalimang Zona ng ating Pangulong Marcos. Sabi nga nila, very consequential itong Zona ito. Ang ating mga radio patrol mula sa kung saan nagtitipon ng mga militanteng grupo, nakabantay si Zeus Legaspi.
2: At syempre, tututukan naman ni Nico Bagzik ang Filcoa area.
1: Nagbabantay naman sa paligid ng Sandigan Bayan si Steve Raz.
2: Habang nakatutok sa paligid ng Batasan Pambansa si Marlene Padiernos.
1: Live naman, dyan sa Batasang Pambansa, Christian Yosores.
2: Maging si Robert Mano.
1: Nakatutok naman si Pamela Vasquez sa mga aktibidad ni Pangulong Marcos Jr.
2: Nagbabantay naman kapamilya sa seguridad sa loob at labas ng Batasang Pambansa si Jom Garner.
1: Protestang tinawag na Zona ng Bayan 2026 nagsimula na. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radio Patrol, Zeus Legaspi. Magandang hapon, Zeus.
3: Magandang hapon, Peter. Dito nga sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, malapit sa intersection ng Feria Road, ay sinimula na ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan ang kanilang protestang tinawag na Zona ng Bayan 2026. Sila Representative Sara Elago ng Gabriela Women's Party, Representative Rene Co ng Kabataan Party List at Representative Antonio Tino ng At Teachers Party List ang mga unang nagsalita bilang hudyat ng pag-uumpisa ng protesta. Kanilang sinundi na ang umano'y kawalang aksyon ng pamahalaan sa isyu ng korupsyon, pati na ng lumulubong presyo ng produkto petrolyo at pangunan ay bilihin. Pantay sarado naman ng mga butis ang naturang kalsada. Tumuo sila ng human barrier para hindi tuluyang maokupan ng mga analista ang eastbound lane patungo Batasan Road. Inasa magpapatuloy itong programa ng grupong bayan hanggang alas 5 ng hapon. Peter, dito sa eastbound lane ng Commonwealth Avenue ay mabigat na yung daloy ng traffic dahil okupado ng mga analista ang halos buong habaan itong Commonwealth Avenue. Isa na lamang yung hanggang nadaraanan dito ng mga motorista kung magmumula ng Elliptical Road papuntang Sandigan Bayan o Commonwealth Corner Batasan Road. Ngayon ay katatapos lang ang pagsalita ng mga pangunahing nakapagsalita ng iba't ibang grupo nasa ilalim ng bayan. At ngayon ay nagpo-perform yung ibang mga grupo naman o artist na nilang inimbita para maging bahagi kanilang tinatawag na Zona ng Bayan 2026.
1: Zeus, kumusta naman ang traffic diyan? Nabanggit mo kanina na medyo masikip na. Alin ang mas masikip, yung northbound o southbound?
3: Tila kasi okupado ng mga realista, Peter. Itong kahabaan ito, yung mula dun sa Eriptical Road papunta sa Bataksan Road sa may Sandigan Bayan. Nandito kasi sila nakapwesto, kaya ang tingin natin ay mas mabigat yung usad na mga sasakyan dito. Sa kapila kasi, Peter, ang ginagamit naman doon, ang ginagawa doon ay zipper lane. Kung baka pwede mag-counter flow doon, yung mga papuntang westbound, papuntang eastbound, particular yung mga dadalo sa zona ng Pangulo at yung mga emergency vehicle. Kaya talaga dito sa eastbound lane, Peter, pansin natin dito mabigat yung traffic.
1: Very good. Maraming salamat, Zeus Legaspi Live!
2: Mula naman sa Commonwealth Avenue, narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula doon si Marlene Padiernos. Marlene?
4: Dani, sa mga segment, nakakaranas pa rin tayo ng mahigpit na dali na trapiko dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, particular na yung kalsada na patungo sa Sandigan Bayan. Pero kanina, Dani, sa panayam kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatas Jr., kaugnay ito doon sa napaulat na mga hinihinalang improvised explosive devices na na-recover malapit sa DOJ at Senado. Sinabi ni PNP Chief Police General Nartates na posible, malaki ang posibilidad na may kaugnayan yung dalawang hinihinalang IED na na-recover sa dalawang importanteng opisina ng pamahalaan. Sa kapila nito, sinabi pa rin ni Nartates na nasa ilalim ng threat level 1 ang Metro Manila. Ang ibig sabihin ay walang intelligence information ang pulisya hinggil sa anumang critical incident na posibleng umusbong. Posible anyang layunin lamang ng mga nasa likod ng paglalagay o pag-iiwan ng IED, hinihinalang IED sa naturang mga lugar, ay ang maghasik ng takot sa publiko. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP Explosive Ordnance Disposal sa mga ito upang matukoy kung sino ang nasa likod ng tangkang pananakot. Yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa Zona 2026. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
1: Handa na ang batas ang pambansa para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Mula doon, Pamela Vasquez reporting. Pam, go ahead please.
5: Yes, good afternoon Peter at Danny. No, sa ngayon, patuloy yung pagdating ng mga guests dito para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. Actually, nandito banda na rin si Undersecretary Claire Castro. Pero kanina nga, pagkatapos ng pagbubukas ng second regular session sa Kamara, nagpa-unlock ng interview si House Majority Leader at Presidential Son Ferdinand Alexander Marcos nang matanong iyong sona ng Pangulo. Ang sinabi ng Congressman o sinabi ni Congressman Marcos na isa't kalahating oras iyong talumpati ng kanyang ama pero tumanging ibinahagi yung content at context nito. Dahil din na 26 out of 52 na yung LEDAC priority bills yung naipasa sa Kamara ay umaasa sila na mapapanatili yung momentums para maipasa yung mga natitira pang priority bills. Doon naman sa posibilidad na muling imbestigahan yung issue ng flood control project sa bansa, ang sinabi ni Congressman Marcos na hindi na dapat ito buksan pa dahil nga paano mag-iimbestiga yung institusyon kung ang mga miyembro nila mismo yung nadadawit sa kontrobersya. Samantala, Peter at Danny, ngayon patuloy yung pagdating ng mga guests dito. No, iniintay lamang din natin na pumunta o lumapit sa atin si Jose Claire Castro. Peter at Danny?
1: Okay, Pam. Yung mga kongresista ba, hindi naman mukhang, at saka yung kanilang mga may bahay o kanilang spouse, hindi naman mukhang rumarampa. Wala na yung red carpet, di ba?
5: At least yung mga nakita natin dito na dumaan, Peter at Danny, sumunod naman doon sa simple na Pilipinyana na suot.
1: Ayun. Okay. Any important celebrities or personalities na nakita mo na?
5: Sa ngayon, Danny at Peter, wala pa tayong nahagip na mga celebrity, no? So far, kanina, simula kanina umaga, actually, puro congressmen at congresswomen yung nakikita natin na dumadaan at least dito sa May North Wing Lobby. At ngayon nga, kanina din, ilang cabinet secretaries na din yung dumating mula sa DNR. Pero ito, iniintay din natin yung pagdaan itong ni Undersecretary Claire Castro, Peter at Danny.
1: Okay. Anong oras ina-expect yung mga senador?
5: Danny, dahil maaga din kasi natapos yung session kanina, no, inaasahan natin na nasa biyahe na din, no, baka na late lamang dahil medyo malapit lang si Yusek, pero kanina, no, dahil maagang natapos yung session, ay possible na maaga o nasa biyahe na ito mga senador, at iniintay natin na mga 1:30 to 2 p.m. Dadating na itong mga senador.
1: Very good. Okay, mukhang masaya dyan. Ang ingay. Oh,
2: ang ganda.
1: Maraming
2: ganda,
1: salamat.
2: Ang ganda ng kasuotan ni ano eh. Ni Pam?
5: Parang natin si Yusek Claire Castro.
1: Ayun. Si Auntie Claire.
2: Oo, oh, nandiyan.
5: Ito. Iintay lamang natin, no, kasi nag-i-interview. Oo, iintay lang natin
1: okay,
5: na dumaan
1: sige.
5: Dito sa paligid natin. Pero kung mahagip lang ng camera, no, si Yusek Claire Castro ay nakasuot ng pulang Filipiniana,
1: wow.
5: Peter at Danny.
1: Talaga?
5: Yes.
1: Mukhang
2: libre na siya, oh.
1: Ayan.
5: Lalapit lang tayo,
1: nagpaparamdam na.
2: Baka pwede natin...
5: Bababa na ako sa platform.
1: Ayan. Kaya pala matangkat si Pamela.
2: Masubukan natin, baka kuha na tayo.
5: Iniintay lamang natin, no? Iniintay.
1: Sige, okay lang.
2: Oo.
1: Okay lang. Bibigyan ka namin ng mga 2 oras.
6: ng kapulisan at ng security.
5: Naririnig niyo ba yung audio?
1: Yes. Go ahead.
2: Thank you, Pam.
6: Po natin kasi hindi po ako makakasita pa.
7: Gaano po kahaba yung speech? Gaano po siya katagal nag-practice last night?
6: Kahapon, umabot po ng 1 hour and 20 minutes halos ang kanyang pagpa-practice. Yung kanyang mismo speech. At tignan po natin kung mababawasan o madadagdagan kasi yung practice niya po kahapon, mas mabilis pa yung facing ng pagsasalita. So tignan natin ngayon. Baka mas matagal o mas medyo mas mabagal.
7: You describe the speech this year. Meron daw pong i-announce na malaki in the first 5 minutes. Can we confirm?
6: Hindi po pwede i-confirm. Abangan natin. Ito talaga sikat eh.
7: How would you describe this year's speech?
6: Okay, every year naman, lahat naman ng sona ng Pangulo ay talaga namang inaabangan. So ngayon, dahil panglima na to, at marami nang nangyari, marami na nagawa ang Pangulo, marami din namang mga problema ang sumulpot. So, tingin ko mas matindi ang mangyayari ngayon. I guess. Abangan natin, sabihin natin kay ano, kay Ombudsman Remulla.
5: Yung mga susunod na kabanata po, ano lang po yung mga abangan sa remaining 2 years po ng Pangulo?
6: Sabi ko nga, ayoko munang pangunahan ng Pangulo sa kanyang salita, sa kanyang speech, dahil mas kaabang-abang kung siya mismo at sa kanya natin madidinig.
7: Thank you.
1: Okay, very good.
5: Peter at Danny, no?
1: Mm-hmm. Yeah, okay.
5: Kanina, no, napakinggan natin yung portion ng interview, no? Ang sinabi lang niya, abangan kung ano yung sasabihin at yung magiging content kung meron nga bang pasabog o fireworks, ika nga, yung magiging State of the Nation address nitong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Peter at Danny?
1: Very good, yes. Pamela.
2: Thank you, Pam.
1: Alright.
2: Okay. Grupo naman ng mga sumusuporta kay Pangulong Marcos Jr. nasa bahagi ng COA Sandigan Bayan, at narito ang balitang kumpirmado sigurado ni Steve Ras. Steve, go!
8: Magandang hapon, Danny at Peter. Formal lang ang nagsimula yung programa ng mga sumusuporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kahabaan niya ng Commonwealth Avenue. Particular yan dito sa harap ng Commission on Audit at Sandigan Bayan. Pitang suporta nga sa ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Marites Paternal, isa sa mga taga-suporta ni Pangulong Marcos, wala umanong kinalaman ang Pangulo sa mga kaso ng korupsyon sa bansa dahil siya mismo ang nagbunyag ng mga umano'y manumaliang flood control projects. At ang gradong ibibigay niya, no, 10 out of 10 na ang gradong ibibigay niya kay Pangulong Marcos sa naging pamumuno nito sa bansa sa mga nakalipas na taon. Anya, normal lamang na masisi si Pangulong Marcos sa mga isyu ng korupsyon at iba pang anomalya sa bansa dahil siya ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Umasa mga tagasuporta ng Pangulo na maririnig sa SONA ang pinakahuling kalagayan ng mga flood control projects na unang binigyang tinong nakarang taon. Nais din nilang marinig ang mga hakbang ng administrasyon laban sa bullying sa mga paaralan at ang mga plano para bababa pa yung presyo ng mga pangunahing bibilihin. Panawagan naman nila sa mga pumapatikos sa Pangulo na alamin muna at pag-aralan kung sino umano ang tunay na may pananagutan sa matagal ng suliranin ng kahirapan sa Pilipinas. Sinasahan nga no, ayon sa anunsyo ng pamunuan o ng organizer ng grupo dito ng pro-PPM supporters, alas 6 ng gabi na sa matatapos yung programa. Right after pagkatapos yan, pagsalita ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang zona. So yan muna yung sigurado mula sa Pasa Zona 226. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz.
1: At sa puntong ito, balikan natin ang mga pangyayari sa loob ng batasan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Jom Garner. Go ahead, Jom.
2: Jom.
9: Ito, hello, hello.
1: Yeah, go ahead.
2: Go
1: we hear
2: ahead,
1: you.
2: Jom.
1: Tuloy, Jom. Okay, balikan natin mamaya si Jom Garner kasi medyo hirap ang signal ngayon. Siguro
2: technical,
1: sa dami ng mga nandun.
2: Yes.
1: Oo. Di ka ba na traffic kanina? Sa
2: naman.
1: Commonwealth?
2: Commonwealth, okay. Naman. Kala ko nga sumabay yung INC pero mukhang doon lang sa mga simbahan.
1: Okay, okay.
2: Na-confine.
1: Maraming salamat sa ating mga masisipag na Radyo Patrol. At sa puntong ito, marami nagsasabi na itong panglimang zona ni Pangulong Marcos Jr. ay magiging napakahalaga in terms of ano ang kanyang iiwan ng legasya.
2: For the next 2 years.
1: Oo, at least. Kaya para tulungan tayong himayin at unawain kung ano nga talaga ang kasalukuyang lagay ng ating bansa at ano ang mga pananaw na napakahalaga para makumbinsi ng Pangulo na tayo ay dumadaan lang sa ilang pagsubok at sa malaot madali ay makakaalpas din tayo. Makakasama natin, ito po eh parang Holy Week lagi, ano, ha? Every zona, kasama po natin siya. Oo, eh kami natutuwa na nandito siya ulit.
2: Si studio
1: oo,
2: mismo.
1: Studio po ito, complete with coffee. Ang ating professional lecturer of public administration, University of the Philippines, at former dean ng National College of Public Administration and Governance, University of the Philippines, Diliman, ang nag-iisang si Dr. Edna Ko. Magandang hapon po, Dean, and welcome back to DZMM.
10: Magandang hapon, Peter, and of course,
2: Danny.
10: At salamat sa pag-imbita ninyo para pag-usapan natin ang mga isyong ito. Magandang hapon po sa lahat ng ating tagapakinig.
1: Good afternoon.
10: Good afternoon,
2: Dean.
10: Po.
2: Thank you.
1: Opo. So, let's start, Dean, with yung binanggit ko nga kanina. No, bakit napakahalaga nitong zona na ito? Among others, kasi ito ang senyales na magsisimula na ang huling dalawang taon ng panunungkulan ni President Marcos Jr. Pangalawa, and maybe there are several others, pangalawa po ay napakataas ng political tension ngayon. What can you say about that, ma'am?
10: Actually, tama ka, Peter, no? Pero gusto kong sabihin, itong natitirang pangalawang zona ng Pangulo, ngayon mismo, ang pinakamahalaga, kung ako yung tatanungin, eh, kasi parang yung huli, pasasalamat wrapping up na yun eh. Parang wala nang...
2: Ng kanyang administration.
10: Oo, ng kanyang kabuuang 6 years sa administrasyon. So parang ano lang yon, farewell na, no? Pero ang mahalaga, etong huli, na kung saan ito yung tatatak talaga sa mga tao. Yung nakaraang limang taon na nangyari, yung ginawa niya, at saka itong napaka... maselan, umuusok, bigla tayong nagulat dun sa kompleksidad ng mga pangyayari ngayon, no? So, isa yon. Kaya, sa akin, napakahalaga nitong zona na ito.
2: So, pili nyo ito yung home stretch? Parang somehow, di ba?
10: Parang ito na yung medyo concluding ano na niya. Kasi magpapaalam na siya next year dun sa huling zona. Kaya napakahalaga nito. Pero kung ako yung tatanungin, biglang ang daming komplikadong pumutok nitong panahon
9: tama,
10: na ito.
9: Tama, exactly. Oh.
10: Parang natutuwa tayo nung nakaraan.
2: Parang halimbawa, ang dami nangyari nung last year.
10: Ito,
2: no?
10: Itong nakaraang taon, Peter, parang napaka-complicated eh. No? So, ang Danny, sorry. Ang ano kasi is, bakit biglang lumabas ito? No? Nagulat tayo. Kasi last year, merong tunog na ng threat. Natunugan na ng Pangulo. Nagbigay na siya ng warning.
2: Tama, di.
10: Pero parang yung mga actors natin sa lipunan, walang pakundangan eh. Lumabas talaga lahat yung dapat lumabas. Kaya parang ano ba Pilipino sa nakaka-overwhelm itong nangyayaring ito.
2: Okay.
10: So sa akin, napaka-komplikado nito para sa administrasyon. At dapat ano lang, buo lang yung loob ng administrasyon.
2: Pero itong huling survey, if I may share, no, partner, yung itong huling survey lumalabas, sana huwag masyadong mag-highlight sa mga achievements si presidente. Dapat daw solusyon. Ang gustong marinig ng mga tao, lalo na yung prices, yung power rates. Di ba yan ang mga common concerns ngayon? Tingin nyo ba may valid yung observation na gano'n?
10: Ako makikiisa ako sa karamihan ng kababayan natin. Tingnan yung solusyon. Ano ngayon, di ba? Dahil nangyari na ito, ang komplikado ng problema eh. Yung epekto sa mamamayan, yung ang taas ng cost of living,
2: diba? Inflation, diba?
10: Inflation. At nakadagdag pa rito, hindi lang yung usapin ng dito sa bahay natin, yung corruption. Antindi nung level ng corruption, no? Hindi lang yon. Ang nakakabigat at nakakadagdag, yung galing sa labas. Yung gera na pumutok.
2: Na hindi naman natin kontrolado.
10: Na hindi naman natin kontrolado. And yet, yung epekto nito matindi sa gas, sa oil, hindi ba? Yun halos yung fuel na bumubuhay sa lahat ng ginagawa. Antindi nito eh. And in fairness sa administrasyon, hindi biro na at hindi lang domestic yung issues. Merong mga issue na dala ng international na hindi natin kontrolado.
9: Yeah.
10: Parang wala kang magagawa.
9: Opo.
10: Isa yon. Isa rin yung threats ng China, no?
2: Foreign policy natin.
10: Foreign policy. So ito may panglabas. Iba pa yung panloob. As if hindi nakakatuwa na nagkakasya na nga dun sa panloob na problema. Pinakamatindi yung napakahirap at antindi ng level ng corruption.
9: Opo. Din, sabi nga nung iba, kawawa naman si Pangulong Marcos dahil hindi naman lahat talaga ng mga nangyayari ngayon, kasalanan niya. Subalit, ang tingin ng marami, yung lahat ng mga sinasabi, pinag-uusapan natin na presyo ng petrolyo, itong nangyayaring impeachment, di ba? Parang it's a perfect storm para sa administrasyon ni Pangulong Marcos, di po ba? So, ang tanong, today, being the fifth SONA ni PBBM, what can he do? I mean, pinag-iisipan ko yung malalim yung panggagalingan eh. Dahil napakarami ding mga problema ng bayan.
2: Kaliwat kanan eh. Problema.
9: What can he do to more or less, di ba, ride over the waves, eka nga. And then, maramdaman ng tao na, this time, I'm really serious. Meron tayong mga gagawin at magiging kapakipakinabang ito para sa takbo ng ating buhay at kabuhayan sa Pilipinas.
10: Para sa akin, Peter, ano eh, yung concern pa rin ng isang executive ang pangunahin. Ano ang measures, ano ang hakbang na pwedeng gawin upang anong tawag doon? Mapagaan yung cost of living, yung pagtaas ng mga presyo, yung kulang na kinikita ng mga kababayan natin. May mga ilang papitik-pitik na solution siyang

0: isabantayan yung budget. Yung paggamit sa budget, executive kasi yan
1: eh.
0: Yung
1: budget insertion ngayon, importante yung, for 2027.
0: Yes,
1: dapat wala kang kalusot,
0: di ba? So ito, kailangan talaga yung mata nakatutok doon, maliban dun sa patuloy na pagdi-deliver ng mga services sa mga kababayan natin na nasa baba. So paligay ko as executive, yun yung match that he can do doon sa natitirang one year. Kasi yung pagpapasa sa yung usapin ng impeachment, hindi niya hawak yun eh. Nasa Senado yun. Although yun, sakit ng ulo rin yan.
1: Constitutional duty
0: yan ng Senado. Pero yung executive, domain talaga ng Pangulo yan. So, bantayan yung level ng corruption. Mahigpit dun sa pagbabantay, siguro maging creative na at innovative kung paano ba yan babantayan.
2: Okay. No? Adin, sabi nga nung iba, kung paniniwalaan natin, nagkaroon ng isang survey, yung grupong Aeon, at hindi lumalabas sa top 3 ang issue ng korupsyon.
0: Oo.
2: Never. Pero ngayon lumabas na po. 35.6% ang nagsabi dito ayon sa survey na ito na anti-corruption measures and government reform ang gusto nilang marinig dito sa zona na ito. Opo. So, malaking bagay yan and to be very blunt.
1: 36%, di ba? Meron ka pa binanggit kanina eh, di ba?
2: Oo, meron. Ang malaki dito yung binanggit mo kanina na ang gustong marinig ng mga tao ay solutions at hindi pogi points.
1: Hindi yung mga achievements, gusto nila solutions. Diba?
2: 48% ang nagsabi, bigyan nyo kami ng solusyon at hindi yung mga accomplishment report.
1: Mas gusto nila marinig yung solusyon.
2: Bagamat mahalaga din po yung accomplishment. Pero ang nangyayari nga po kasi, di man dapat, ano po, parang I'll give you a report but it's usually parang sanitized na po, di ba? Yung medyo mabango ang dating. Pero pagkatapos nga po nung kanyang hindi malilimutang mahiya naman kayo, parang tumaas yung expectations natin. Tama po ba din?
0: Oo. Actually, yung mamamayan natin, napaka-sharp na, no? Ang hinihingi na ngayon, ano ang solusyon sa problema? No, sawa na ang mamamayan sa problema eh. Yung reporting, ano yan eh, parang actually sa totoo lang yung report, we put our best foot forward eh. Ano yung ginawa ko, 'di ba? Pero ang problema head on, pag-usapan natin yung corruption kasi ito na yung pinakamatindi at paano natin ito susolusyunan. Paligay ko nag-aagree ako dun sa mungkahin ng marami na tingnan na natin paano ba tayo mag-move forward mula dito sa kondisyon na ito. Huwag nang magbigay lang ng pag-uulat. No?
1: Kaya nga.
0: So, solusyon. Ano yung paraan? Ano yung pamamaraan na marireduce?
2: Yeah.
0: Sabi namin sa public administration, walang hindi natutunaw totally ang corruption. Ang tawag namin, you can only minimize it. No? Minimizing corruption, hindi talagang total wala.
2: Eradication.
0: Eradication, parang wala yan sa vocabulary.
1: Mitigate man lang yung
0: problem. Pero ang laking bagay na i-minimize mo ito at yung ating napipigil na kawalan, mailagay mo sa mga programa para sa tao. So paligay ko another, tama yun eh, ibang klaseng step yung kailangan gawin ng executive. Bantayan ang corruption at maging firm sana.
2: Pero
0: dun sa punishment, kung ano ang kinakailangan para dun sa nakita ang corruption.
1: Pero din, alam naman natin lahat na talagang sad-sad yung trust rating ng Pangulo ngayon. Grabe, of all the presidents before, ngayon lang ako nakita, negative-negative lahat eh, lumalabas in all of the survey firms, di ba? So for now, ewan ko lang kung anong pwede niyang sabihin, kasi last year lang yung mahiya naman kayo, so they are expecting more kasi parang nakukulangan eh. Ang dami namin nakakausap ha, interviews, sinamin nakukulangan sila, parang hindi pa yung mga malalaking fish talaga yung nahuhuli. So, ibig sabihin, itong fifth zona, sana may mga new names na talagang mayroong resulta, yun na nga, yung mga solusyon doon sa sinabi niya last year.
0: At saka yung isang taon, Danny, ano yan eh, it's a long time.
2: Yeah.
0: No? Kaya nga, since nung mahiya naman kayo, meron bang significant na pangalan? Meron bang mga nangyari na naresolba natin ito?
1: Although,

0: senador, former senator, tsaka isang senator ngayon. Pero sabi nila, hindi pa rin yun talaga yung mga principal players. Yung mga nag-insert, di ba, sa budget na.
1: Parang ano eh, mga low-hanging fruits daw yun eh.
2: Kasi sa level mismo ng executive, ang dami na doon, nakita naman natin diba, yung department, di ba?
0: May mga nag-resign nga.
2: Kasi ang infrastructure is a big budgeted department. So yung public works, isang ano talaga yan. So sana matutukan yung paano ba na-reduce, na-minimize, nabawasan. Sabihin natin nawala, pero sa amin, ideal yung nawala eh. Yung significantly nawala, na-reduce yung corruption, na, nasa mga ilang executive agencies yan eh. Diba? Infrastructure, public works, ito kasi yung ano eh, juicy.
0: Kayo ba, sa hanay nyo, mga policy analyst, ma'am, kayo, nasa public administration, di ba, sa UP, siyempre, napag-uusapan nyo, yung pang katulad ni former Secretary Bonoan, na ginawang state witness, marami ang nangambaro na, sa maraming, di ba, na parang ayaw nila, ano ba yung magiging testimonya nito na hukod, ano, ibig sabihin, maglilink siya sa iba talaga. Although lumalabas na yung mga contractor, di ba? Lumalabas na may mga pangalan ngayon, di ba, sa ombudsman. So, for now, do you think this could be a good welcome development para naman yung mga tao? Kasi sabi, puro kayo impeachment, di ba? Kaya yan ang narinig nyo, di ba? Tingnan nyo rin yung mga iba, di ba? Ganun, okay. Ang narinig.
1: Yeah. Oh, binanggit mo yung ano, yung ratings kanina. Oh, ito po i-share ko sa inyo yung Okta Research ano ho. So we're talking about Marcos and Duterte
0: si BP
1: performance
0: sana.
1: Rating muna. Mula kay Marcos mula 55 bumaba ng 47% ang performance rating. Duterte naman is from 50 to 45%.
0: Bumaba.
1: So parang bumaba pareho, di ba?
0: Covered na yata dyan yung impeachment trial eh, di ba? Yung period
1: correct
0: na yan, tama
1: this is
0: ba?
1: July ito eh. Oh. So July, yung trust naman si PBBM from 54% to 49%. So that's another 5% drop ano. Samantalang kay VP Sara from 55% to 47%.
0: 8%
1: trust
0: bilaba.
1: Ratings. This is the first time na less than majority ang nakuha nilang ratings. Opo. Kaya in the meantime, babalikan natin yan. Sandali lang kasi po meron tayong papasok na report mula po sa Batasan. Reporting live si Robert Mano. Robert, go ahead please.
3: Magandang hapon Peter at Danny, nadagdagan pa yung mga senador na hindi dadalo o makikinig sa sona ng Pangulong Marcos dito mismo sa Batasang Pambansa. Binanggit na rin ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kanina na wala siyang balak na dumalo sa sona ng Pangulo. Mas maigi na raw niya na makinig o panoorin na lang ito sa telebisyon. Bawas pressure na din daw ito yung kanyang presence sa Malacanang kung hindi na siya darating dito sa Batasang Pambansa. Naka-block din siya kanina, bahagi niya ito ng protesta sa administrasyon. Nabanggit din niya na ang description niya sa nangyayari daw ngayon na Peter at Danny near martial law yung description niya dahil daw sila mga nasa minority ay nakakasuhan na. At si Senator Amy Marcos yun din yung idinahilan na hindi nila gusto yung nangyayari na ikinakasuhan yung kanilang kasamaan sa minority. Kaya si Senator Amy for the second time ngayong taon ay hindi rin siya dadalo sa dito sa Batasang Pambansa. Samantala, kaugnay naman nung IED na natagpuan sa labas ng Batasang Pambansa, sa labas ng Senado kanina, rather, binabanggit ng Senate Sergeant at Arms na si Retired Major General Alfred Corpusa na mas maghihigpit na ngayon ng seguridad sa Senado. Bagamat naka-heightened alerts ang Senado dahil nga sa pagbubukas ng sesyon, ay mas maghihigpit sila, mas magdadagdag ng tao on grounds sa labas ng Senado at mas maghihigpit daw sila sa mga bibisita naman dahil nga dito sa natagpuan nito. Kasi Danny at Peter, hindi rin daw nasagap ng Office of the Senate Sergeant at Arms ng intel nila itong ganitong plano kung plano ba na magdulot lang ng pangamba sa mga publiko na pupunta o papasok sa Senado o kung totoo man o napurnada lang yung balak hindi nga daw nila nakuha ito kaya mas magdo-double check sila ngayon sa security nila at sinabi din na magpapatupad sila ng mas mahigpit na patakaran sa pagpasok sa Senado lalo na doon sa mga inspection, Peter at Danny.
1: Parehong explosive yung punto mo, ha. Yung isa, hindi mag-a-attend si Aimee, tsaka si Alan Peter. Tapos itong IED, Robert, saan mismo natagpuan ito at ano ang tansya ng security o PNP? Oo, o sa hindi, sa ano to eh, sa batasan, di ba? Tama ba?
3: Sa Senado, Peter, sa lokasyon ng Senado, kaninang bandang alas 8:30 ng umaga. Sa Center Island yan, meron kasing tauhan ng tow truck na nandoon. Tapos nakita niya yung kahinahinala na yan at sumigaw siya na may bomba. Nakuha yung atensyon ng police na nandoon, chinek. At dahil nga medyo nagsuspecha na siya doon sa laman nun, nagpatawag na siya agad ng EOD ng Pasay. At upon verification, nagpositive nga na explosive materials nung laman nung ng box na to nung kaya ang ginawa ay dinismantle nang maayos, hindi naman siya sumabog at a subject for verification kung sino yung naglagay doon, sino yung nasa likod ng paglalagay nito at kung ano yung target talaga niya na manakot lang ba talaga mag o kaya naman ay talaga may gusto silang masaktan at pasabugin talaga yung inilagay nila na pampasabog na yun doon sa may labas sa Center Island sa may Senado.
0: Robert, malinaw lang ha, paglilinaw lang, bali 8:30 in the morning Senate ground yan. Tapos wala ba mga CCTV doon na somehow
3: sa labas yan ng Senado?
0: May backtracking.
3: Sa labas siya ng Senado.
0: Kaya nga Senate ground.
3: AM sa labas ng Senado. Sa may J... Hindi siya sa Senate ground. Sa labas mismo, sa JW Jokno Boulevard, hindi siya sa loob mismo ng compound ng Senado nakuha.
0: Pero wala bang CCTV that area? Di ba Jokno Boulevard is malaki yan eh?
3: Pwede. Correct. Tama yan. Yan din yung tinitingnan at yan din yung aalamin ng PNP para makita kung sino yung naglagay, kailan inilagay. Pero ang maganda na lang ay napansin agad, lalo na natauhan ng tow truck at naitawag agad sa PNP ito. Pero just the same kanina, habang nalaman natin yan na naibalita yan ni Radyo Patrol Roen Cueto, tinanong natin sa loob ng Senado kung may pagbabago ba, may gagawin ba because of that incident. Ang sinabi naman ng Sergeant at Arms, ang instruction sa kanila ng Senate President, tuloy sila sa kanilang sesyon at walaan, ganyan nga yung ginawa nila, lalo tagdatigan na rin naman yung ibang mga bisita nila, yung mga dating senador, dating Senate President, dignitaries, at mas sinecure na lang daw nila yung area, Peter at Danny.
1: Robert, meron bang na-establish na connection ito doon sa IED, sa DOJ naman na natagpuan?
3: Oo. Yan ang tinitingnan ngayon ng PNP, Danny, kung at Peter, kung related yan at sinadya yan na itanim talaga yung mga yan para nga magdulot ng pangamba o takot at ipakita na medyo magulo or what, medyo magulo or kung may plano din talaga na baka nga sa ibang lugar meron din kung coordinated lahat itong mga na nakikita at nandidiscovery ng mga ganito.
1: O kasi ito, explosion talaga. No? Sa labas naman ng DOJ compound pero hindi ito yung na neutralize agad eh kaya nga ano ha pero kung kung IED yon at IED din diyan sa Senado eh baka iisa lang ang ano niya ng mastermind niya. Okay, balikan ko lang yung ano yung
3: tama yun yung tinitingnan.
1: Okay, balikan ko lang yung report kanina na dalawang senador na ang hindi mag-a-attend ng 2026 SONA ano ha. Meron pa bang iba bukod doon sa mga talagang hindi makaka-attend na senador?
3: Sa minority, Sunday kahapon nabanggitan ni Senator Robin Hood Padilla na hindi rin siya magpupunta dahil may prior commitment na daw siya. At kanina pala ay nabanggit din, although hindi ko sa kanya mismo nakuha, pero si Senator Aimee ang nagsabi na magiging si Senator Laurel Legarda. Yung sabi daw sa kanya, baka hindi na rin magpunta dito sa batasang pambansa para pakinggan yung sona ng Pangulo.
0: Robert, itanong ko lang ha, ewan ko kung meron ka rin info about this. Si former Speaker Martin Romualdez ba, Dadalo?
3: Yan yung alamin natin, pero ina-expect naman natin na kapag sa ganitong mga pagkakataon, sinisiguro naman ng mga senador, ng mga kongresista ng Gatmaari, lalo kung hindi naman sila kalaban ng administrasyon, ika nga, o kaya ay nasa kabilang panig, ika nga, they see to it na dumarating at nagpupunta sila at nakikinig doon sa talumpati ng Pangulo.
1: Okay, last na lang, Robert. Pakibigyan mo nga kami ng mood diyan ngayon sa nakikita mong mga nag-a-attend na mga government officials and diplomatic corps. Ano ang mood ngayon? Masaya ba? O mayroon bang konting pangamba?
0: Malungkot?
3: Light mood ang mga dumarating dito. Actually, kaluwat ka na nga yung hatak sa ulan ng hilera ng mga different news organization na nandito. Magiliw silang sumasagot, lively silang sumasagot, at wala ka naman makikita sa kanila na semblance ng kalungkutan o kaya ay frustration. Ang makikita mo sa kanila ay may umaasa sila na may babanggitin ng Pangulo na direct ang pakikinabangan ng ating mga kababayan. May babanggitin ng Pangulo, lalo na ang sinasabi nila ay hinggil sa korupsyon.
1: Ayan. Okay. Maraming salamat, Robert. Babalikan ka namin mamaya. Extra, please.
3: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa Zona 2026. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
4: State of the Nation Address 2026, the DZMM Special Coverage.
0: Okay, salamat Radyo Patrol Robert Mano. At tuloy-tuloy na tayo sa ating diskusyon dito sa ating guest. Teka, meron pa pala tayo naka-line up, ha? Anyway, meron pa tayo report, ha? Mula kay... Teka, nagsiset up daw si Jom Garner. Okay, sino ba ang ready? Christian Jesores? Ready na ba siya? Alam ko nasa ano rin siya, Batasan?
1: Yeah. Oo.
0: Tama?
1: Christian, nandiyan ka na ba? Go ahead, please. Wala pa?
0: Christian.
1: Nagsiset up pa. Baka naman...
0: Sila,
1: sige, balikan natin si Dean.
0: Dean, oh, dahil ako, nandito sa studio.
1: Mga 174 pa tong
0: tanong natin.
1: Tanong na.
0: Nabitin ka kanina. Ano ba yung pinag-uusapan natin kanina? Yung sabi natin, yung ma'am, yung ano. Dahil ano ba ang pwede niyang gawin? Dahil bababa nga ang kanyang rating ngayon, ang trust rating. So binabanggit niya kanina yung solusyon nga. Dapat hindi puro achievement ang ibigay ng Pangulo.
1: If you were to make a guess, Dean, ano yung quote-unquote pasabog na mamumutawi sa mga labi ni PBBM?
2: Unang-una, Peter, mukhang nire-review naman niya yung draft nung kanyang ibibigay na na speech. Mukhang ganon. So paligay ko meron siyang gustong i-tweak doon. May gusto siyang i-highlight. Ang hula ko lang, gusto niyang iparamdam na seryoso in a semi-final, ano? Actually, ito yung pinaka-crucial na zona para sa kanya, if you will ask me. Gusto niya sigurong bawiin na in the last year, gusto niyang ipakita, ito yung mga solusyon dito sa threat ng corruption. Ito na, yung umusbong talaga. Ibang klase yung corruption na nakikita. Ibang klase kasi hindi lang widespread, malalim. Kasi yung mga actors na involved, parang ito na yung dapat nagbabantay sa gobyerno. Bakit sila yung nakikita mo na key players, no? So paligay ko may mga babaguhin siya na polisiya in the coming year na hinaharap niya kaugnay dun sa pag-address sa corruption. Kasi corruption talaga yung nararamdaman ng bayan.
1: Opo.
2: Na parang ito yung nangangailangan ng higit na solusyon, no? Siguro beyond the usual. Hindi na nadadala sa mahiya naman kayo. Hindi na pwedeng ganun lang, 'di ba? So may measure, may steps talaga siguro na iniisip ang Pangulo na sana naman may makita tayo at makita yung kababayan natin ay oo, may pagbabago.
1: Yeah.
2: At least in this coming year.
1: Mm-hmm.
2: Kasi sabi ko nga, wala nang kwenta halos yung final
0: Final zona.
2: Kasi yung
1: pang-anime, ano na yun .
0: Oh, parang
1: zona
0: farewell
1: 2027. Ang huling rampa.
2: Oo.
1: Diba? Okay. And then let's talk about ano po, no? Ito yung sinasabi ko kaninang perfect storm, napakataas at tataas na naman bukas ang presyo ng petrolyo. Mm-mm. Ang piso natin, sumadsad na talaga.
0: All-time low.
1: Ang kuryente,
0: mas mataas tayo sa lahat.
1: Oh, parang spaghetti
0: mataas pa tayo sa Singapore, di ba?
1: Inflation is the highest in any Asian country din. Opo. Tapos, yung corruption is at an all-time high. Okay. So, ang tanong nga po dyan, talking about yung pasabog, I mean, it's got to be drastic, extraordinary,
0: earth-shaking.
1: Yes, hindi po ba? Hindi pwedeng, hindi pwedeng business as usual ito. Tama po ba din?
2: Yung last word mo, Peter, business as usual. Paligay ko andun yung key, ano? Yung mamamayan, sobra na yung pahiwatig ng paghihirap. Yun yung karamihan sa kababayan natin. Hindi na po pwede na ina-address natin ano yung pangangailangan ng mamamayan. Ang siguro yung dapat tingnan ng namumuno, yung third sector, ito yung negosyo, business, something to look at. Kasi ano dito na nang gagaling yung pwede bang hindi naman ganyan kataas, no? Halimbawa, power, electricity, 'di ba? Kasi President at saka ang Pangulo, ang administrasyon, ang pwede lang makinegotiate sa negosyo, sa business. Ganon din sa oil. No, yung oil industry, isang malaking
0: pati
2: sector
0: nga
2: yan.
0: Pati dapat water din eh. Mag-intervene na rin ang gobyerno dyan. Dahil ang
2: power,
0: daming walang tubig
2: na sustained water
0: supply.
2: In other words, yung basic goods, mukhang hindi na, nakakabingi na yung pakinggan yung sigaw ng kababayan natin. Pero hindi na pwedeng ina-address mo lang yung kababayan. Ano? Kailangan you look another way. Look at the business sector. Ano ba yung ambag nila para naman hindi ganun kabigat yung dinadala ng ating bayan?
1: Opo. Kasi nga, helpless ang pakiramdam ng mga kababayan natin ngayon. Kasama tayo dyan. And to be fair to Senate President Wynne Gatchalian.
0: Kanina, maganda yung 5 points.
1: Yung MSMEs.
2: Yes.
0: Yun yung pinakaisa sa 5-point na reform nila. Nasabi niya, dapat tutukan. Ang dami rin nakabinbin na economic bills na dapat nakafocus dyan.
2: Actually, yung pag tinitingnan namin sa academe, ang hina-highlight namin lagi, MSME. Pero bakit parang sa governance, hindi na-pick up yun? No? Ano ba talaga yung kailangan? Siguro, mabilis pagkilos ng mga polisiya, batas, na mag-eengganyo at titingin dito. At saka, ang marami sa negosyo natin, iilan lang yung big business .
1: Correct.
2: Pero yung talagang striving na mamuhay, parang makikita naman natin kahit sa TV program, sino ba ang nag-exert na lumutang ang kakayanan? Yung mga micro, small, medium, yung struggling talaga.
1: Opo.
2: At yun yung majority. So ako makikisa ko kay Senator Wynne na tingnan natin yung ibang section ng negosyo. Yung maliit na negosyo, tingnan natin. Pero kanina binanggit ko rin, regulatory governance, yung sa bahagi ng malalaking negosyo.
1: Yeah.
2: Talaga bang ganito kataas yung kailangan for oil sa gas? Talaga bang ganito kailangan mag-shoot up yung sa power, sa kuryente? Or pwede
1: diba?
2: Bang... Yes.
1: Di ba ba, Adi Din, how do we even expect realistically na may mga mag-i-invest sa atin ang mahal-mahal nga ng kuryente.
2: Correct.
1: And may I add to that, yung pong for the MSMEs, yung ease of doing business is more of an illusion. Do you agree?
2: Nag-a-agree ako doon. Pero tuwing makikita ko yung efforts ng MSME natin, kasi ang daming ganyang nagsimulang ganito, nag-strive mabuti, saludo ako doon doon sa kapangyarihan ng maliliit na mapangibabawan at mag-survive. So sa akin yung heroism potential andon. At the same time, naniniwala ka ba na yung pagtaas ng oil, ng gas, ganun ba kailangan talaga kataas, no? So yung big business at saka yung medium and small, dapat tingnan natin yun eh sa administrasyon, sa pamamahala.
1: Oo.
2: No? Paligay ko ano na eh, yung mamamayan, yung sigaw ng mamamayan, malinaw na. I-reverse na natin yung way of governing. Pero yung tingnan natin yung nagnenegosyo, no? Yung maliliit at yung middle.
1: Opo, opo.
2: Yun na yung bumubuhay eh sa ating ano.
0: Pero tingin niyo ho ba, let's say pag sinabi niyo the way government should govern, kasi may mga panawagan din yung mga bakit hindi nila nabawasan na lang excise yung mga VAT, yung mga taxes na ganun somehow para at least eh. Kayo ho ba diyan sa mga policy analyst, is this something na dapat tinututukan din ng gobyerno para lang maibsan lang yung kahirapan ngayon ng lalo na yung transport sector, ha?
2: Yung transport hinihingi
0: nila eh, di ba?
2: Oo. Actually dapat siguro ang pamahalaan natin humingi ng tulong dun sa ano rin sa negosyo.
0: Mm-hmm. No? Eh kasi ngayon, ang ginagawa nila parang fuel discount lang eh, subsidy, dadagdagan.
2: Oo, parang ano, charity.
0: Oo, parang diba? Para ayuda kasi lagi
2: ang solusyon. Parang ayuda ang treatment.
0: So gusto nila yung sustained na parang maramdaman.
2: Oo.
0: Diba?
1: It cannot be ayuda all the time.
2: And cannot be yung tingi lang. Parang, naawa ako dito eh. Sige na nga, bawasan natin. Diba?
1: Alright. Okay, sandali lang po ha. At meron tayong report na papasok. Time check muna. 1:54 ng hapon.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
4: State of the Nation Address 2026. The DZMM Special Coverage.
1: Alamin natin ang sitwasyon sa Commonwealth Avenue kung saan nagpapatuloy ang rally ng mga militanteng grupo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Mula doon si Nico! Bagsik Nico! Go ahead please.
6: Peter at Danny, matyaga nga nakikilahok ang iba't ibang militanteng grupo pati na rin ang mga civil society groups dito sa ilalim ng sikat ng araw habang nagpapatuloy ang programa. Dito yan sa tapat ng isang establishmento sa Commonwealth Avenue bago tumungo ang lahat ng mga nakikilahok ngayon sa bahagi naman ng St. Peter Parish Church kung saan isasagawa ang main program nitong tinaguriang zona ng taong bayan. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga rallies at police kanina nang pumwesto sila dito matapos barikadahan ng police ang gitnang bahagi nitong eastbound itong Commonwealth Avenue. Hindi naman nagpatinag ang mga ralisa at sinakop ang kalakhang bahagi ng kalsada para magtipon-tipon ang kani-kanilang mga hanay. Sa ngayon ay nagiging choke point itong bahagi ito ng Commonwealth Avenue, kanto ito ng Feria Road dahil dalawang lane lamang ang nadadaanan dito ng mga motorista na magpapatuloy hanggang sa bahagi ng St. Peter Parish Church, lalo na kapag nagsimula ng muling magmarcha itong mga militanteng grupo. Sa ngayon, Peter at Danny, kung makikita niyo dito sa aking mukuran, nagsipagtayuan na yung mga militanteng grupo na ipinahok dito sa programa ng zona ng taong bayan dahil nga nagre-ready na sila na magtungo doon naman sa St. Peter Parish kung saan magaganap yung main program ng grupong Bagong Alyansa Makabayan ngayong hapon para sa ikalimang zona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa Zona 2026. Ito ang Radyo Patrol, Rupo Bagsik, DZMM.
1: Nico, matanong ko lang, so wala namang nakapayong dyan, so wala namang ulan at saka medyo maulap ang kalangitan, ano?
6: Actually, Peter, dito sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue, nakikita namin na medyo makulimlim na ngayon, pero kanina mataas ang sikat ng araw, mainit talaga. At kaya naman yung mga placards nila at yung ibang mga payong talagang ginagawa nilang pananggalang yan sa init ng araw. Pero so far, ngayong araw na ito, hindi pa namin namataan ang pagpatak ng ulan dito sa bahagi ng Commonwealth Avenue. Wala nang magsimula ang mga pagkilos kaninang umaga.
1: Dumarami pa ba o medyo nababawasan na yung mga nagkikilos protesta dyan sa banda ninyo?
6: Dumarami pa, Peter, yung mga nakikilahok dito sa kilos protesta kasi kanina ang mga nakikilahok lang dito yung mga nag-assembly dito sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue. Pero yung ibang mga grupo na nagsimula naman mag-assembly doon sa may bandang elliptical road, meron din yung mga grupo dyan kanina ay dumadating na ngayon ano, at ang pinaka main program kasi ay 3 p.m. hanggang alas 5 yan. Sasabay nila yan sa zona ng Pangulo, doon sa may bahagi ng St. Peter's Parish Church. Kaya naman inaasahan na mas dadami pa. Ayon sa bagong alyansa makabayan, inaasahan nila na nasa inaasahan nila Peter na nasa 10,000 ang makikilahok
0: ngayong protest. Pero Nico, yung hanay ng kapulisan, nakikita mo rin lang diyan just in case lang na hindi maano, makontrol yung crowd. Nico? Nawala. Nawala, partner.
1: Okay. Maraming salamat, Nico Bagsik.
0: Thank you, Nico.
1: Mamaya, babalikan natin yung iba pang mga radio patrol na nakakalat sa ating pagbabalik. Hihimayin pa natin ang iba't ibang issue ng bayan kasamang ating guest analyst. Ito ang special coverage ng DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio at DZMM Digital. Babalik po kami ni Danny at ni Dean Ednaco dito po sa special coverage ng DZMM.
4: State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The DZMM Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Ang tindas at rubela ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa maluhang sakit, pagka-ospital o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubela. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya sumuk na itong ligtas. Kaya magpabakuna na! Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na! Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
8: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
9: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Rain, rain, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Yay!
11: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Napapaloot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Minabalita.
13: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: Disyembre, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
1: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ang ating oras, alas dos y tres.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
6: State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The DZMM Special Coverage.
4: Nagbabalik po ang Sona 2026, ang special coverage ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tungayan muna natin ang isang special report na inihanda ng ating magigiting na Radio Patrol.
7: Sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakaraang taon, marami siyang inilatag na pangako. Ano na nga ba ang estado ng mga tagumpay at planong ito, lalo na sa issue ng flood control projects? Narito ang SONA Special Report ni Radyo Patrol, Christian Yuzores.
8: Sa SONA 2025 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinakatumatak sa mga sinabi ng Pangulo ang ibinunod niyang korupsyon sa mga flood control projects, kung saan nilang opisyal mismo ng gobyerno ang sangkot umano sa mga kickback o pagbulsa ng pondo. Kaya hindi naproteksyonan ang mga Pilipino sa mga malawakang baha nang manalasa ang malalakas na bagyo at habagat noong nakaraang taon.
9: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ng binulsan nyo lang ang pera.
8: Sunod-sunod ang ginawang inspeksyon ng Pangulo sa mga flood control projects sa iba't ibang lugar sa bansa na siya mismo ang nakakita ng kapalpakan ng ilang proyekto. May ilang substandard o mahina ang material, habang may ilang ghost project o hindi talaga nagawa kahit pa idineklarang natapos. Para matutukan ang investigasyon ng iskandalo, inilunsad ang sumbong sa Pangulo website kung saan nakalista ang lahat ng flood control projects at pwedeng magpadala ng reklamo ang publiko. Itinatag din ang Independent Commission for Infrastructure na nag-imbestiga sa loob ng 6 months sa iba't ibang opisyal at kontraktor na idinawit sa mga questionableng infrastructure projects. Sinampahan ng reklamo at ikinulong ang ilang personalidad, kabilang ang mag-asawang kontraktor na sina Sara at Curly Diskaya na humakot ng malaking kontrata sa flood control projects. Hindi rin nakaligtas maging ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno, gaya ni na dating Senador Bong Revilla at incumbent Senator Jinggoy Estrada na nakakulong na ngayon habang iniimbestigahan ang kanilang mga kasong graft at plunder kaugnay ng anomalya. Ilang senador at kongresista rin ang patuloy na iniimbestigahan dahil sa pagkakadawit sa iskandalo, pati na ang mismong pinsa ng Pangulo na si Congressman Martin Romualdez na nagbitiw bilang House Speaker sa kasagsagan ng investigasyon. Sa kabila nito, patuloy ang pagkalampag ng publikong nakukulangan sa aksyon ng gobyerno dahil hindi pa nakakasuhan at naparurusahan ang mga itinuturing na big fish o malalaking personalidad at opisyal na sangkot, gaya ni dating ako Bicol Partyless Congressman Zaldico na nagtatago ngayon sa Europa at humihiling pa ng asylum sa France matapos ipaaresto ng korte dito sa Pilipinas. Aminado si Pangulong Marcos na maging siya ay hindi pa kontento sa ginagawa ng gobyerno sa mga maanumalyang flood control project.
10: Well, I cannot say that we have done enough because we are not done yet. Unfortunately, the more we look, the more we find.
8: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa SONA 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yuzores, DZMM.
7: Maraming salamat, Christian Yuzores.
4: Ganda ng special report na yun, ha? Mm-hmm. Sabi nga nila, a look back at how it all started. And partner, Dean,
11: Ang pakiramdam ko talaga nung bigkasin ng Pangulo yung mahiya naman kayo, ang feeling ko hindi niya talaga naramdaman o nahulaan na napakalalim nitong flood control anomalies na ito. Ano pong palagay niyo?
12: Sa aking palagay, Peter, si Pangulo mismo nagulat siya dun sa before niya binanggit na mahiya naman kayo, na-realize niya na ganito ka tindi, no? Pero after that, so that's why well applauded siya in-appreciate siya ng
11: tao. The highlight.
12: The highlight, actually, nakalimutan na yung ibang bahagi ng pag-uulat niya, di ba, ng SONA. Ibig sabihin, ito yung hinahanap ng mga tao na yung otoridad nakikita kung nasan yung kamalian. Kasi yun yung sumasagka dun sa pag-move forward natin. Ang nakaka-frustrate sa kababayan natin, ng yung frustration ng kababayan natin, nanggagaling dun sa 1 year ago, ano na ang nangyari, di ba? Yung slowness ng proseso, kami kinukumpara namin yung the way error sa ibang bansa, paano hinahandle ito ng government, yung sa governance. Ang bilis ang bilis ng action. Pero sa atin, ang bagal, hindi mo nakikita kung ano ang pinuntahan ng problema or ano yung extent na nang nagawa.
11: Apo.
12: So nag-update pero walang contentment ang kababayan natin na walang justice na nakuha, hindi ba?
11: Opo. Parang lumalabas dun po sa mga nangyari nung nakalipas na taon. Presscon muna saka na yung action. Kasi, pero let's call a spade a spade. Ah. Hindi naman madali na nagpakulong ng one ex-senator and one sitting senator. Pero yung hindi natin makakalimutan yung before December 15.
13: Nakalala ko yun. Timeline si Ombudsman Remulla, di ba?
11: Tapos naghintay
13: Tapos naging Valentine's na, di ba? Naging Holy Week na. Wala pa rin, di ba?
11: Yes.
12: Actually, sa tingin ko, doon na po-frustrate yung kababayan natin.
13: Tapos
12: nag-expect sila na may pupuntahan. Pero wala nang tayong naririnig pagkatapos.
13: Okay, diba? Pero alam nyo, Dean, ito if I may share, kasi narinig ko rin si Ombudsman Remulla, tsaka si Ombudsman Aclavano, di ba? Binabanggit niya kasi, yung threshold kasi ngayon ng Ombudsman, it's not really probable cause ang in-establish nila. It's the certainty of conviction. So medyo tumaas yung kanilang So medyo it takes time. Kasi daw, binubuo pa raw nila yung mga lawyers, yung mga ganun. So, para pinapakinggan ko, siguro gina-justify nga nila kaya hindi ka agad-agad maisampay yung mga kaso. So, yun ba yung pananaw ninyo as tayo, mga non-lawyers, is this something na parang hindi, parang kulang Di ba? Sa ating katulad natin, parang dapat by this time, meron na tayong development. Sana itong SONA is the perfect time.
11: Okay, sandali lang po, with your indulgence. Please hold that thought. Kasi po, meron tayong papasok lang na mga importanteng reports. Balikan natin si Zeus Legaspi sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Zeus, come back.
14: Peter at Danny, nagsimula na nga yung marcha ng mga grupong kasapi sa bagong Alyansa Makabayan mula dun sa pinagdausan ng kanilang protestang SONA ng bayan sa may corner Feria Road o dito sa may Commonwealth Avenue corner Feria Road at patungo sila sa St. Peter Chapel ilang metro ilayo mula dun sa kanilang pinuwestohan kanina. Ngayon, ito, ongoing yung kanilang marcha. Yung seguridad dito sa lugar ay mahigpit, Peter at Danny. Pero yung human barrier kasi na binuo ng mga pulis kanina ay wala na ngayon. Kumbaga ilang metro lang din kasi yung haba nun Tapos pagdating naman doon sa St. Peter, muling andun naman yung presensya ng mga pulis. Sa ngayon, dito nga tayo sa eastbound lane ng Commonwealth Avenue kung saan dalawang linya yung nadaraanan ng mga motorista. Pero yung mayorya ng kalsada na ito, malaking bahagi dito ay sinakop na ng mga ralista na ngayon nga ay patuloy ang pagmamarcha. Kanina, nakapanayam natin si Bayan Secretary General na Pangulong Palatino at sinabi niya sa atin na itong kanilang programa sa St. Peter Chapel ay gaganapin mula alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Nila ito ay mahalaga dahil dito sa zona ng bayan na kanilang protesta ilalarawan yung tunay na sitwasyon ng Pilipinas na hindi mabibigyang pansin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya mismong ikalimang zona. Yan yung sinabi nila sa atin kanina at nang makausap din natin siya, kinundin na niya, no? Yung pagkaka-aresto ng ilang mga individual ng Tomas Intensyon dito sa Commonwealth Avenue kanina. Punsod niya nung ayon sa mga pulis ay nag-vandalize kasi yung ilan doon sa kanilang mga inaresto. Aha. Sa ngayon, na ilang metro na lamang yung layo natin, Peter at Danny, mula doon sa kanilang pagdarausan ng programa sa St. Peter Chapel. Peter at Danny.
11: Okay, maraming salamat.
13: Salamat, Zeus! At mula kay Zeus, puntahan natin ang loob ng batasan. Nandun naman ang ating kasamang si Jom Garner. Jom!
15: Peter at Danny, kasama natin ngayon si Akbayan Party List Representative at House Prosecutor Attorney Shell Jokno. Kung ano yung mga inaasahan natin na matatalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address.
16: Well, unang-una, magandang hapon sa lahat ng nanonood. Actually, yung inaasahan ko ay palagay ko inaasahan din ng marami Pilipino. Paano na yung issue ng flood control, mga ghost project, paano na yung issue ng pananagutan? Maraming nabanggit si Pangulo last year, pero iniintay pa natin yung mga konkretong hakbang para makita ng buong bayan na seryoso ang administrasyon pagdating sa korupsyon.
15: Kanina nagkaroon tayo ng pagkakataon na ma-ambush interview po si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, kung saan tiniyak niya po na matatalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung patungkol sa korupsyon. By any chance, ano ba yung particular na gusto niyo pong marinig mula sa Pangulo mamaya?
16: Well, unang-una, na talagang yung mga sinasabing big fish ay makasuhan na at makulong na kung yun ang nasa charges nila. At pangalawa, yung mga problema sa sistema na nag-iengganyo sa korupsyon ay dapat tugunan din.
15: 1 year after President Marcos said na yung binitiwan niya yung mga salitang mahiya naman kayo, sa tingin niyo po ba may nagbago? At kung meron, ano po yung mga yun?
16: Well, marami pa rin na hindi nahihiya. Kaya kailangan maramdaman yung kamay ng ating batas. At ang iniintay nga natin lahat ay accountability.
15: Sa mga sektor naman po na pwedeng gusto ninyo patutukan sa Pangulo, ano-ano po yun mga yun? Gusto nyong inaasahan nyo na mapagtagumpayan niya sa natitirang sa kanyang termino po?
16: Dapat may sa batas na yung 200 peso minimum wage across the board increase na matagal na natin iniintay.
15: Danny at Peter.
11: Okay. Pakitanong nga, wala bang monitor si Kong Chell?
13: Wala eh.
11: Ah, wala. Okay. Anyway, okay na ako.
15: Sige, tatanong ko, Danny.
11: Peter. Sige. Pakitanong lang kung sa palagay niya, ano yung pasabog? Hulaan time lang. Ano yung pasabog na babanggitin ni Pangulong Bongbong Marcos mamaya sa kanyang SONA?
15: Pinapatanong po ni Sir Danny at ni Peter kung ano yung sa tingin niyo pasabog ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA mamaya. Kasi diba no, nakaraang taon po yung kanyang expose patungkol sa flood control. Ngayon kaya sa tingin niyo po ano yung pasabog ng Pangulo?
16: Naku, hindi ko nga malaman kung ano yung sasabihin niya. Pero yung iniintay natin ay matugunan yung problema ng lahat ng mga Pilipino. Sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin. Issues natin sa pagdating sa edukasyon at sa kalusugan ay sana ma-address din.
15: Danny, maraming salamat po, Attorney Shell.
11: Thank you.
15: See you po mamaya.
11: Okay, maraming salamat. Very good.
15: Danny and Peter.
11: Very good at nakuha mo si Kong Chell. Papatanong ko sana kung... Wag na natin ipatanong.
13: Na maganda ang barong mo, Jom. Maganda ang barong mo, sabi ng ating guest dito.
11: Oo. Aba, talaga naman. Pwede. Pwedeng pang-Congress, ha.
15: Peter, Danny, magpasalamat sa ating sponsor. Sponsoran po tayo ng Onesimus.
11: Ayan, ha.
15: Peter, Danny, mag-extra na ako.
11: Okay, very good. Mamaya babalikan ka namin.
15: Ayan ang balitang kumpirmado, sigurado.
11: Go ahead.
15: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
11: Very good, Jom Garner. At nakikiisa ako sa pasasalamat.
13: sa ating sponsor.
11: Sa Barong Pilipino. Ayan. Mula po kay Maui at ang ating kabarangay.
13: Maraming salamat po.
11: Okay. O, balikan na natin yung tanong mo. Nabitin mo tanong
13: kasi,
11: kanina
13: kay niya,
11: Dean.
13: Ano, Dean, magandang araw yung punto na yon, di ba? Bakit tumaas yung kanilang threshold sa pag-establish nung pag-build up ng case? Di ba? Ngayon gusto nila may certainty of conviction bago nila i-ano yan, kasuhan. Hindi lang yung may probable cause. Anong palagay nyo doon?
12: Mayroong kaming sinasabi sa public administration. May kakambal kasi yung accountability.
13: Okay.
12: Yung halimbawa, yung nag-put up ng isang komite para imbestigahan, okay. Diba? Yung accountability, pero may mga discussion, may mga pinag-usapan na nakakulong lang dun sa komite eh. Diba?
13: Okay.
12: So yung sinasabi ko na kakambal ng accountability, yung transparency.
13: Dapat. Oo.
12: Yung prinsipyo na yan, laging magkasama yan pagdating dun sa aming pinag-aaralan.
13: Oo,
12: walang tinatago. May transparency sa accountability, no?
13: Mm-hmm.
12: At kung may accountability, dapat ipaliwanag talaga sa tao. Bakit siya accountable? Bakit wala siyang accountability? Hindi na natin narinig yung bahagi na yun eh. Nung sinasabi na iniimbestiga ko, ano yung committee na kin-create na...
13: Yung ICI.
12: ICI.
13: Diba? Oh, diba?
12: Napaka, nakakulong yun
13: hindi
12: eh.
13: Hindi naman, wala diba? Naman prosecution, ano yun, diba? Powers, pero... Ano? Fact-finding, di ba?
12: Fact-finding, pero ano yung mga facts?
13: Na nag-gather nila.
12: Na nag-gather na yun yung deserving ng panagutan nyo, di ba? At sinong mananagot? Bakit siya mananagot? Nawala na lang yun eh. I think yun yung isang missing point dun sa prinsipyo namin na pag may transparency, may kakambal siya na accountability. Pag sinabi nating may accountability siya, ipaliwanag, no? Ibahagi. Nasaan yung pagkukulang? Nasaan yung so magkadugtong lagi yung dalawa, yung transparency and accountability.
11: Okay. Dean, sa statement kanina ni Senate President Sherwin Gatchalian, ano po, binanggit niya when it comes to economy, ano yung medyo nakakagimbal na facts, ano? Isa dito ay noong 2018 daw, yung 100 pesos noong 2018,
13: oh, narinig ko yan.
11: Eh 74 pesos na lang ngayon.
13: Yung purchasing power.
11: In other words, 25% ang nabawas
13: in a matter of how many years? 18?
11: 2018?
13: 8 years ago lang
11: po ito. So, pag pinag-uusapan eh, ano ba talaga yung mga issue natin ngayon? Everything and anything eh. At most of them are malapit sa sikmura. So, ito na naman. Pinag-uusapan na naman ngayon. Rice tarification law. I mean, parang wala nang dulo ito eh. Magkano ang bigas ngayon per kilo? Di po ba? Sabi nga nung na-interview kanina eh. Eh, mahigit 50 pesos na per kilo eh. Oo. So, when you talk about that, and you say, teka, sino may kasalanan nito? Eh hindi ba the buck stops here, sabi nga nila, when you speak of the President of the Republic of the Philippines, should he be blamed for that or hindi naman dapat?
12: Well, actually, lahat kasi ibabato sa presidente.
13: Executive.
12: In other words, i-elevate, di ba? Pero ang aking paningin, may mga players kasi na nakikinabang doon sa increase na pwede naman hindi ganon kataas. Nasaan yon? Dapat hanapin yon eh. Sinong nakikinabang? At baka dapat mas may regulation na kailangan gawin. Ito ay, palagay ko, ito ay malaking bahagi nito ay executive. No?
13: Anong sinasabi yung players na nagsasamantala? Na pwedeng bantayan?
12: Pwedeng bantayan, pwedeng i-regulate, pwedeng gumawa ng order para sabihin na hindi dapat i-control, i-limit.
13: Oo, yung mga cartel-cartel na nagsasamantala.
12: Kasi wala naman tatakbuhan yung mga kababayan natin na recipient lang sila kung anong sinabing presyo. Yun na yun, di ba? Pero sino ang nasa regulatory, sinong may regulatory
13: may
12: power?
13: Function
12: yan ng gobyerno eh. I-regulate. kausapin yung bakit may ano na ganito kataas, saan ba napupunta yan?
13: You mean no? DTI, mga ganon?
12: Oo.
13: Di ba? Mga oo. DA, mga ganon.
12: DA, oo. DTI.
13: Oo.
12: Ito nasa poder yan ng executive eh. Yeah. Bakit hindi natin suriin, ito ba talaga yung deserve ng mga kababayan natin doon sa level ng pagtaas?
13: Mm-hmm.
12: Pero kung magtataas, saang bahagi pwedeng mag-ayuda at tumulong yung gobyerno para hindi maging ganun yung, di ba? Paligay ko yun yung missing point, the absence of an executive intervention. Mm-hmm. Walang intervention eh, pinabayaan na lang doon sa
13: LGUs? Ganon?
12: yung negosyo, yung industriya.
11: Yeah.
12: Yun then, yung nagiging players
11: opo,
12: eh.
11: Opo.
12: Pero nasan yung role ng gobyerno natin? Para sabihin, teka muna, saan ang galing yung computation ng pagtaas?
11: Opo, yan, magandang punto po yan.
12: Diba?
11: Diba?
12: Paliwanag kasi, nyo. Para hindi kami, para maintindihan.
11: Yung mahiwagang unbundling.
12: Yes.
11: Naunawaan ba yan? Alam ba nila
13: yung... Ni Aling Barang. Mga simple na ordinaryong Pilipino.
11: Imagine po din yung binabayaran nating presyo ng kuryente ngayon. Per kilowatt hour.
12: Oo.
11: Nakakalungkot po na sabihin na we're not even the most developed country in ASEAN and we have the highest power rate.
12: Yeah.
11: Di po ba? I mean, if the government is helpless as far as that's concerned, paano pa yung ibang malalaking mga problema?
12: Pero Peter, ang isang punto din dyan sa aming pag-aaral, only government has the power na magtanong, mag-intervene. Nasa poder siya eh, para usyosohin. Bakit nangyari ito? Hindi natin pinapayaga na yung pribadong sektor ay basta na lang nagtatakda. May karapatan na magtanong on behalf of the people, nagbabayad ng services, no? Paano tumaas ito? Paano nangyari ito? Yun yung papel na inaasahan ng kababayan natin na sana pumapagitna yung gobyerno para sabihin paano nangyari na ganito kalaki, kataas, di ba?
11: Yeah, okay. Maganda yan. Babalikan ko yan kasi talagang masama loob ko dyan eh.
13: Nangaranda mo ba?
11: Balikan natin ang mga nangyayari at sa loob ng batasang pambansa. Ano, ha? Narito si Christian Yosores para sa kanyang ulat. Christian, go ahead please.
17: Magandang hapon, Peter at Danny. Kasama ko ngayon si mamamayang Liberal Partidist Congresswoman Laila De Lima. Congresswoman, magandang hapon po.
18: Magandang hapon. Magandang hapon kina Peter and Danny sa studio at saka sa mga nakikinig at nanonood ngayon sa DZMN.
17: Ma'am, this would be the second to the last State of the Nation address ni President Marcos Jr. Sa kanyang past years po ng administration, ano po sa tingin ninyo yung dapat pa niyang i-improve o dapat po kong marinig ng taong bayan mula sa kanyang mga ulat sa bayan?
18: There should be more teeth in the anti-corruption campaign kasi nangunguna yan sa inaasahan ng taong bayan based on the surveys. We need more action, we need more concrete results. Now, yes, there are some that have been issued warrants of arrest. There are some already in jail. Pero nakukulangan pa ho ang taong bayan sa mga aksyon na yan. So they have to step up, they have to improve, they have to show to the Filipino people that they're dead serious about running after all those involved in that fraud, the control, corruption scandal. At syempre, yung susunod dyan is to po sa economy, yung rising prices, oil prices, prices of commodities, and then lack of quality jobs, and then yung mga pagkukulang din sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. And of course, yung tungkol sa China's continued acts of intimidation, harassment, and intrusion into our national sovereignty. We expect bolder statements from the President, from the Executive, from the whole government about what's happening na sunod-sunod ang mga acts of intimidation galing sa Chinese government.
17: Last year po, ang biggest topic na binanggit ng Presidente ay yung sa flood control, ma'am, and you mentioned it earlier. Ang patikim sa atin ng Malacanang ay abangan ang susunod na kabanata. Do you think, ano po kaya yung maaaring susunod na kabanata pa with this flood control scandal issue?
18: Well, tungkol nga dun sa uusigin nila more people involved. Hindi pwedeng magtapos lang dyan sa mga so far na mga kinasuhan nila. Tingnan natin kung meron siya mga inimension ng mga personalidad na susunod na ng mga kakasuhan at susunod na ng mga iisuhan ng warrant of arrest.
17: One last na lang sa akin, mabilang also you're also part of the public prosecution panel sa impeachment trial ni VP Sara. Are you also expecting na may mababanggit ang presidente na kahit pahaging about what's happening in the politics right now with the impeachment trial?
18: Well, sana nga magbanggit siya tungkol dyan, pero we are not sure if it's going to do that. I think nagkaroon na ng prior announcement from the palace about that, na baka hindi niya banggitin ito, because it's especially so that it's still ongoing and to have a semblance of, you know, that hands off siya dyan sa usapin na yan.
17: Alright. Peter at Danny, si Congresswoman Laila De Lima mula sa Mamamayang Liberal Party. Thank you, ma'am.
13: Maraming salamat.
17: Isa lamang si Congresswoman De Lima, Peter at Danny, sa patuloy na dumarating dito ng mga guests at mga mambabata sa batasang pambansa para sa sorry ni Pangulo Marcos mamayang alas 4 ng hapon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa SONA 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
13: Maraming salamat, Christian Yosores Live! Bilang ho ng mga individual na arestado ng PNP sa iba't ibang paglabag na dagdagan pa. Narito naman ho, balitang kumpirmado, sigurado, Radyo Patrol, Marlene Palyernos, go ahead!
19: Danny at Peter, umabot na sa 51 ang bilang ng mga individual na inaresto ng mga tauhan ng Philippine National Police dahil sa iba't ibang mga paglabag ayon kay PNP Chief

0: extended or give the permit for the rally. Kung may permit at pero namang mga nakasaad na dapat limits ng gagawin nila doon. Okay? At take note na meron tayong batas, meron tayong PPA 80, merong RA 9003 Clean Air Act. Merong bawal at pwedeng gawin.
1: Danny at Peter, ay ang pag-ubantay sa mga mabusuri ng SVG, sinabi rin ni Pento Chief Nartato sa nakahanda ang mga fire truck ng fire protection kung sakaling ipanin ng pag-uubantay. Pero umaasa pa rin ang hepe ng pambansang pulisya na hindi naabot sa ganito ang kanilang magiging pag-ubantay sa sinumang magtatangkang magsunog ng mga SVG dahil umaasa siya na ang lahat ay susunod sa batas.
2: Marlene,
1: yan.
2: Yung 51 na inaresto, ano na ang estado nila ngayon? Nandiyan pa rin ba o pinakawala na? Go ahead.
1: Peter, bali doon sa pinakahuling ulat at impormasyon na ating natanggap na dinala na raw sa Camp Karangal sa tanggapan ng Quezon City Police District, itong mga inaresto. Dahil sa iba't ibang mga paglabag, yung mga nabigay lamang pa lamang na impormasyon ni PNP Chief Nartates kung ano yung kanilang mga naging paglabag ay yung pagsuot ng balaklava at yung breakdown ng 51 na individuals na arrested ng pulisa ay hinihintay pa natin hanggang sa mga oras na ito, Peter.
2: Okay, very good. Go ahead with your extra. Maraming salamat, Marley.
1: Yan ang balitang ito sigurado. Para sa Zona 2026, ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TZMM.
2: Marlene Padiernos, live dito po sa pagpapatuloy ng special coverage ng Zona 2026, the TZMM special coverage. Susunod, Robert Mano. Go ahead, Robert.
3: Peter, kasama natin ngayon si Senate President Sherwin Gatchalian. At siyempre, tatanungin natin siya kaugnay kung ano ba yung mga ini-expect natin doon sa zona. Sir, sa panig po ninyo bilang leader ng Senado, ano po yung gusto ninyo na marinig na directive coming from the President para po, siyempre, kayo naman po yung mag-execute? No?
4: Tama ka dyan, no? Dahil malaki ang kinakaharap nating bansa pagdating sa ekonomiya. Marami dito sa mga hamon natin ay di natin ginawa o walang kinalaman ng bansa natin. Tulad ng Iran War, yung Lindol, yung Super El Nino. Pero ang tao ay direktang naapektuhan nito. So ang gusto natin marinig sa ating Pangulo, ano ba yung mga solusyon, ano ba yung mga programa at proyekto para matugunan natin yung mga nararamdaman ng ating mga kababayan. Tulad ng pagtaas ng presyo ng langis, ng pagtaas ng presyo ng pagkain, kuryente, yung taas ang presyo ng kuryente. So ito mga bagay na dapat natin marinig sa kanya.
3: Kanina po sa opening statement ninyo sa pagbubukas ng Senado, nilatag yun na po eh. At least yung sa panig po ninyo bilang leader, yung gusto ninyo na mas mauna natin, ma-prioritize po natin, lalo na po yung sa minimum wage. Explain nga lang po natin ulit ng konti para sa mga kapamilya natin, ano po yung target nito at paano siya mapapakinabangan ng mga manggagawa po natin?
4: Itong ginhawa bill na final natin ay para lumaki ang take-home pay ng ating mga manggagawa dahil sa inflation. No, tumataas yung presyo ng bilihin. Sabi ko nga, 100 pesos dati, ngayon 74 pesos na lang. So, importante na mapalaki natin yung take-home pay ng ating mga manggagawa. So, itong ginhawa bill, tataasan natin yung bracket. No? Kung ikaw ay kumikita ng 400,000 and below, wala ka nang babayaran ng income tax. Tapos, ang proposal namin, tax-free ang overtime pay, night differential pay, bonuses, at iba pa. Para yung take-home mo, mas malaki ang mauwi mo.
3: Sir, alam natin marami yung dapat natin punan dahil po sa nangyayari sa bansa natin. Kakayanin ba ng Senado, dahil napakarami po ng trabaho, may budget, may mga committee hearings, meron pa po kayong impeachment?
4: Malaking hamon yan. In fact, kwarto pa lang yung mga committee rooms, hamon na kaagad. Dahil sasabay namin impeachment, budget, legislation, pati mga investigation na mangyayari, sasabay-sabay yan. Mahirap pero kakayanin. No? At sabi ko nga doon sa physical arrangement, nakipag-usap na kami sa PICC para madagdagan yung committee rooms dahil halos lahat ng committee rooms sa Senado nakuha na ng impeachment. Eh, no? So, pero sisiguraduhin natin na masusuportahan natin ang ating mga senador sa kanilang mga gawain para tuloy-tuloy lang yung aming mga hearings sa technical working groups.
3: SP, yearly umaasa

0: Natin kayo ng SONA pero nandun kayo sa baba. First time na kayo ay isa sa mga una sa mag-o-open ng session. How was it? Kumusta po ang preparation nyo dito at pakiramdamin nyo syempre?
1: Oh, malaking karangalan para sa akin dahil pinuno na tayo ng isang mahalagang institusyon. Pero doon sa karangalan nyo, kakibat nito ay bigat ng responsibilidad. No? Dahil nga kailangan natin masigurado na yung mga dapat natin tapusin ay matapos. But of course, makikipag-trabaho tayo at makikipag-cooperate tayo sa 20.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Yun yung isang malaking hamon at responsibilidad na kaakibat nitong karangalan.
0: Thank you very much, Senate President. Marami po salamat.
1: Thank you,
0: sir. Si Senate President Sherwin Gatchalian at katunayan, Peter at Danny, sunod-sunod din yung dating ng iba pang mga senador. Halos magkakasunod na sila na dumarating dito. Nakita ko na rin si Senator Erwin Tulfo, nakita ko na si Senator Risa Ontiveros at yung iba pang mga senador. Actually, yung iba pa ding cabinet secretaries, dumarating na rin si Defense Secretary Sani Angara, Peter, dumating na rin dito.
3: Okay.
0: At inaasahan itong oras ngayon, as we speak now, ito yung bulto nung dating ng mga guests dahil nga mamaya ay magla-lockdown na yan. Pagdating sila, kailangan na nila makapasok sa loob ng session hall nitong Senado. Ang mangyayari lamang dyan, kagaya ng kagaya kanina sa session sa Senado, nag-atas na sila kung sino mga senator ang tatanggap sa Pangulo pagdating niya dito. May counterpart din sila sa House of Representatives na tatanggap sa Pangulo para makausap at syempre makamayan at ma-welcome ang Pangulo pagdating dito sa Batasang Pambansa. At kung may pagkakataon pa, may enough time pa sila ay makakausap syempre kung ano pa yung mga priority measures na gusto niya at ibibili niya syempre sa Kamara at maging sa Senado. Peter at Danny.
3: Very good, Robert, ha, na kuha mo si Senate President. Mabuti hindi mo tinurn over sa amin, kung hindi. Makatakot-takot na tanong. Hindi, pero magaganda kasi yung mga diniscuss niya kanina.
0: Ang daming nakapila. Nakisigit tayo sa pila.
3: Dente, tama yan. Pero nabanggit na niya yung 400,000 or less. They will work on having that tax-free. Ang laking bagay noon.
4: Malaking bagay yan, Robert, yung ginhawa bill. Yan talaga tutukan natin, partner. Oo.
3: Tapos yung
0: kasi pati yung night differential,
3: yes.
0: Hazard pay, wala lahat na tax yung mga yan. Kasi nga sabi niya bigay na natin dun sa mga ordinaryong manggagawa.
3: Oo, no tax on overtime pay, holiday pay, night shift, differential, hazard pay, service charge. Abay, lahat na halos, kaganda nun eh kung matutupad yan. Ha? Sa 2027, kunin mo ulit ha, si Senate President.
4: Kung natupad na.
3: Okay.
4: Salamat, Robert.
3: Robert, thank you very much.
0: I-check natin kung matutupad dito. Siyempre, dahil nabanggit nyo lang, Peter at Danny, siyempre, yung ginhawa bilya na ito, may weight ito dahil ang leadership ang nagpo-push dito. So, ina-expect din natin, certified, even the minority, urgent. Dahil para naman ito sa ordinaryong manggagawa, mapagbibigyan ito. At sana, siyempre, yung counterpart dito naman sa lower house ay mapagbigyan din, di ba? At magkasundo sila para sa pakinabangan ng ordinaryong manggagawa. Kagaya natin, parehas.
4: Sino ba yung sa house nagpupush niyan? Counterpart ni Sherwin. Sino? Alam mo?
0: Ayan ang, kung leadership posible na magagaling din yan sa house leadership, sa speaker, pwede rin, pwede para mas ma-fast track. Usually kasi ganyan, Peter, ang nagiging tradisyon nila kapag ang leader ng Senado ang nag-push, tapos leader din ng House of Representatives ang nag-push, mag-hearing lang yan, few hearings, lalo na kung hindi naman contentious at kung kapakipakinabang naman sa publiko, and then kung para mas mapabilis, hindi na sila magbabaycam, i-adapt na lang nila yung version either ng Senado o version ng Kamara para diretso na yan sa Pangulo.
3: Uulitin ko lang ha, nanggit din ni Senate President Win Gatchalian, yung we will address the ever-increasing electricity rates, the highest in ASEAN.
0: Kasama yan.
3: Oo, from 1220 last June 2025. Correct. 1220 per kilowatt hour, ngayon ay nasa 1450 na per kilowatt hour. Sobra na. putulan.
0: Actually, hindi, bagamat sinabi niya yan kanina, Peter at Danny, nung isang araw, nagpahiring na siya hinggil dyan eh. Ang sinasabi niya, pati mga pass-through o pass-on, pass-through charges ay binibigay sa ating mga consumer ng kuryente. Sinabi niya, dapat nabubusisi yan kada sentimo. Saan ba talaga yan? At dapat pa talaga na itong amount, yun ang ipapasok kasi ang mahal talaga ng kuryente. Laki ng isinipa.
3: Totoo, okay. Maraming salamat, Robert Mano. Extra please.
0: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa Zona 2026. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
3: Very good.
4: Thank Robert you, Robert
3: Mano. It's 2:39, alas 2:39 ng hapon.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Okay, meron pa tayong update mula na sa ating kasamang si Nico Bagzik. Nico, go!
6: Danny at Peter, nakarating na ang hanay ng mga militanteng grupo dito sa kanilang final destination, ano, ngayong hapon na ito, kung saan nila isasagawa itong kanilang main program para sa zona ng taong bayan, ngayong ikalimang state of the nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dito sila pwesto sa bahagi ng Capitol Estate at bahagi pa rin ito, no, ng Commonwealth Avenue. Okupado itong mga militanteng grupo ang nasa apat na lane dito sa eastbound ng Commonwealth Avenue habang maluwagan na naradaanan ng mga rallyista yung apat na iba pang lane, inner lane naman itong Commonwealth Avenue. So hindi nagkakatraffic dito sa bahagi ito ng Commonwealth Avenue dahil pinarikadahan na rin ng Quezon City DPMD itong bahagi ito ng Commonwealth Avenue, kaya naman na-contain itong mga rallyista sa outer lane itong Commonwealth Avenue. Habang yung mga polis naman ano, ay nakabarikada na rin dito naman sa mismong tapak ng Capitol Estate sa Commonwealth Avenue, kaya naman hindi na makakalapit yung mga motorista doon sa patungo naman sa may St. Peter's Parish. So dito na sila magkakaroon na pala tuntunan hanggang mamayang 5 p.m. inaasahan na tatagal yung kanilang programa. Peter at Danny.
3: Nico, merong zipper lane patungong Fairview. Meron pa ba?
6: Yes, ito yung patungong Fairview. Ano, Peter, ano, ito yung patungong Fairview. Apat na lane ang nasasakupan ng mga militanteng grupo na nagtitipon-tipon ngayon at apat na lane naman yung maluwag na naladaanan ng mga motorista kung sila ay papunta ng Fairview.
3: Yun, oh, so may pag-asa pa kami ni Danning makauwi.
6: Yes, oh, maluwag. Surprisingly, Peter at Danny, maluwag yung naladaanan ng mga motorista dito sa bahagi ito ng Commonwealth Avenue.
3: Okay, very good, very good. Nico, Bagsik, extra please.
6: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa Zona 2026. Ito sa patrol, Nico Bagsik, DZMM.
3: Thank you, Nico Bagsik. Marami pa tayong pag-uusapan, mga kapamilya, mga kaserbisyo, kaya patuloy lang kayong tumutok sa aming diskusyon ngayong hapon dito sa special coverage ng Zona 2026.
7: State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The DZMM Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
11: kahit may edad na kami, masigla pa din.
12: Tuloy lang sa activities on the go.
11: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
13: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
11: Let's go!
12: Make your move, baby.
13: Arthrosin, get going!
14: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Kung kalaga ng DCM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMM, Grand Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
15: Kung kalaga ng DCMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMM Grand Patrol 630, una sa balita, una sa public service.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The DZMM Special Coverage.
1: Alas 2:46 ang ating oras. Ito po ang special coverage ng SONA 2026 ng DZMM Radio Patrol sa East Trent at DZMM Teleradio. Kasama niyo po si Danny Buenafe, Peter Musngi at Dean Edna Ko. Mamaya babalikan natin si Dean. Right now, bukod sa usapin ng mahiwagang flood control projects, ibalikan natin ng iba pang mahahalagang puntong inilatag ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA noong 2025. Nagbabalik sa SONA Special Report si Radio Patrol Christian Yosores. Christian.
2: Sa kanyang ika-apat na State of the Nation Address noong nakaraang taon, binuksan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang talumpati sa isang panawagan para sa mga kapwa-opisyal ng gobyerno. Isang tabi ang mga pagkakaiba at pagkasundo para makapaglingkod ng maayos sa taong bayan.
3: Malinaw sa akin ang mensahe ng naging resulta ng halalan. Bigo at dismayado ang mga tao sa pamahalaan, lalo na sa mga pangungunahing serbisyo. Ang leksyon sa atin ay simple lamang. Kailangan pa natin mas lalong galingan. Kailangan pa natin mas lalong bilisan.
2: Sa agrikultura, ibinida ng Pangulo ang matagumpay na rollout ng 20 pesos per kilong bigas sa iba't ibang probinsya na ipinangako niya noong nangangampanya at inanunsyo palalawakin pa ang bentahan para sa mga mahihirap na sektor. Sa huling tala ng Department of Agriculture, 800 outlet na ang nagbebenta ng murang bigas sa buong bansa na higit kalahati sa 1,500 outlet sa target ng gobyerno.
4: Well, steady naman yung supply natin. Pinangako ng ating Pangulo na hanggang 2028 meron tayong 20 pesong bigas at nakaumang naman tayo, may pondo tayo dyan.
2: Ipinagmalaki rin ni Marcos ang pagresolba sa kawalan ng akses sa kuryente ng 2.5 milyong kabahayan at pagsagot ng gobyerno sa bayarin sa kuryente ng mga low-income na consumer matapos palawigin ang lifeline rate. Pero ginulat na magkakasunod na yellow at red alert ang ilang lugar sa Visayas mula noong tag-init dahil sa pagbagsak ng ilang planta ng kuryente ayon sa NGCP. Sa usapin ng kalusugan, inanunsyo noon ni Pangulong Marcos ang pagpapatuloy ng zero balance billing para matiyak na wala nang babayaran ang mga pasyente sa basic accommodation sa mga DOH hospital. Sa datos ng Department of Health, mahigit 1.6 milyong pasyente ang nagbenepisyo sa programa mula Enero 2025 hanggang Enero ngayong taon o katumbas ng 95 billion pesos na hospital bills sa sinagot ng gobyerno. Kamakailan lang ng isa batas ni Marcos ang panukalang pagpapalawig ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng hanggang 7 taon. Tugon sa kanyang pangako noong nakaraang SONA na ipagpapatuloy ang programa para matulungan ang mga mahihirap na pamilya. Nagulat din noon si Marcos ng mga tagumpay at plano ng gobyerno para sa sektor ng sports, transportasyon, pagtugon sa kalamidad, edukasyon at social services, at patatanggol sa soberanya ng Pilipinas bilang chairman ng ASEAN ngayong taon.
5: Then as now, our foreign policy remains the same. The Philippines is a friend to all. The Philippines is an enemy to none.
2: Sa muling pagharap ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA, bitbit niya ang mga panibagong tagumpay at plano ng administrasyon sa pagpasok ng kanyang ikalimang taon sa termino. Kakambal nito ang muling pag-asa ng mga Pilipino na mararamdaman ang ipinangakong pagbabago at pag-angat mula sa mga problema ng Pilipinas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa SONA 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: State of the Nation Address 2026, the DZMM Special Coverage.
6: At sa puntong ito ay mga kasama natin via Zoom ang Assistant Secretary ng ng DSWD at spokesperson ng DSWD, walang iba kundi si Irene Dumlao. Irene, Aseng Irene, good morning. Ay, good afternoon po. Si Danny Buenafe at si Peter Musngi.
7: Hi, good afternoon, Danny and Peter. Magandang hapon din sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa.
6: Okay, thank you very much sa oras. At gusto lang namin bigyan din dahil DSWD ang sentro ngayon, lead agency dito sa pagbibigay ng ayuda. Lalo na ito, nagkaroon ng mga adjustment na naman sa oil prices. At kamusta na ho yung itong 2,000, alam ko dito sa mga 4Ps. For now ho ba, nakalatag na to at meron pa tayong ibibigay na let's say fuel subsidy rin for the transport sector?
7: Well, Sir Danny, para sa uplift assistance, matatandaan may tatlong grupo yan. Mm-hmm. Yung unang grupo ay binubuo ng 3.5 million household beneficiaries ng 4-piece at ng walang gutong program. One time lamang po sila makakatanggap nitong 2,000 pisong uplift assistance. Nung nakarang linggo, to be very specific, July 20 and 21, na i-credit na po yung 2,000 pesos na uplift assistance sa mga land bank cash card accounts nung ating mahigit 2.8 household beneficiaries ng 4-piece. Last Thursday din po, nasa mahigit 13,000 beneficiaries rin ng walang gutom ang nagtungo na sa kanilang redemption areas at nakapag-claim na rin po ng one-time 2,000 pesos. Now, doon naman po sa Group 2 na binubuo ng 2.5 million households na kabilang sa 2024 PSA data or yung community-based monitoring system, nakapag-umpisa na rin po tayo ng pamamahagi ng unang 2,000 pesos para sa grupong ito kasi 6 times po sila makakatanggap ng 2,000 pesos. So that's from July to December. And the first payout is done manually na kung saan nga po may mga payout venues na natukoy yung mga local government units at doon nagtungo yung mga beneficiaries. And then the succeeding payout activities po kasi will be done using electronic wallets and mga banks. Now the group 3, yung kinabibilangan naman po ng 1.5 million households na employed at meron pong less than 20,000 monthly salary credit at may hulog po o contribution sa SSS at least once noong 2025 or 2026 at meron pong SSS disbursement account, this week po may ikikredit sa kanila pong mga accounts yung unang 2,000 pesos uplift assistance.
6: So yung tatlong grupo na to na tatanggap nga nito mga corresponding mga ayuda, no? Would you say na this will be also part of or one of the highlights dito sa ibibigay ng SONA ng Pangulong Marcos ngayong hapon?
7: Well, Daniel, we don't wanna preempt the SONA of the President, but dahil nga ito ay naisumite rin ng DSWD as one of the agency's accomplishments, sana po, no, umaasa rin tayo na ma-mention because aside from this uplift assistance, kung matatandaan, may nauna tayong cash relief assistance para naman dun sa mga public utility vehicle drivers na kung saan nga po mahigit 1.8 million drivers nationwide yung ating pong nabigyan ng cash relief assistance at nakapaglaan po tayo ng mahigit 9 billion pesos para po dyan. So, sana po ma-mention ito dahil nabuo naman po ang Executive Order 110 o yung Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport para ma-caution yung impact ng ongoing energy emergency sa mga vulnerable sectors at matulungan sila, maprotektahan nang sa gayon ay hindi naman po sila lalong maapektuhan at sumadsad lalo sa kahirapan.
1: Okay. Asik Irene, si Peter po, Jr., yung mga binibigyan ng yung mga beneficiaries po natin, how do we ensure na wala yung nagdodoble-doble ang natatanggap?
6: Masasala yung listahan?
1: Opo, opo. No? Gaano na po ba kalinis yung mga database natin? For instance, naalala ko nung may bigyan tayo ng mga motorcycle riders, may mga nagsabi na wala yung pangalan nila doon, samantalang yung iba, 2 beses nakatanggap. Nalinis na po ba natin yun?
7: Well, yes, Peter. Dahil dun sa masusing verification process na isinagawa natin, naayos natin at natiyak natin na wala nga pong nagka-doble-doble or walang double-dipping doon sa naunang assistance that we provided. Now, dito sa uplift assistance, targeted po kasi ito at ang ginamit nga natin ay yung community-based monitoring system ng Philippine Statistics Authority. Mm-hmm. So lahat ng information ng mga households, yung mga natukoy sa mga barangay ay nandun po sa data na yan at na-filter to identify sino yung poor and near poor. Now, apart from that, of course, meron na rin tayong existing beneficiaries ng 4-piece at ng walang gutong program. Now, kino-cross-match natin yan doon sa CBMS data to ensure na wala pong duplicates and matiyak na yung resources natin, of course, ay equitably distributed.
1: Well, let's face it, it's never going to be
6: enough.
1: Perfect. or enough, yes. Oh. Opo, pero ang budget po ba ng DSWD has to be increased? You know, we're only on the 7th month of the year. How is your budget holding up?
7: Well, Peter, itong uplift assistance ay batay dun sa inilabas din ano, na Executive Order 110 at dun sa nilabas na National Budget Circular. Ito po ay manggagaling sa existing appropriations ng DSWD at kung kinakailangan pa na mag-augment ang DBM, of course, sila ay makakapag-provide o magpo-provide ng karagdagan pa. Batay na rin dun sa inilabas na NBC or National Budget Circular. Now, ang pondo po ng DSWD, sapat naman po ito at makakatiyak tayo na hindi naapektuhan ang mga ibang programa at serbisyo ng ating pong ahensya sa pagpapatupad ng karagdagang intervention o assistance para sa ating pong mga kababayan.
6: Pero for now ba, ASEC, kasi di ba meron lang huling dumaang bagyo itong Quiapo, di ba? Tapos meron pa tayong mga active volcanoes ito sa Canlaon at saka sa Mayon. Alam ko marami pa tayong mga nasa resettlement o yung mga ano nasa evacuation centers. For now ba, okay pa naman ho in terms of, let's say, assistance, yung mga food packs or medicines for them?
7: Well, Danny, para naman sa disasters, ano, separate kasi ang pondo natin dyan. We use the quick response fund and that's replenishable. Kaya sapat ang ating resources. Now, para mabilis yung pagtugon natin sa iba't ibang mga kalamidad, nakapag-preposition ang DSWD ng mahigit 4.7 million family food packs at ang target natin ay maabot ngayong national stockpile to 4.9 million. Kaya, makakatiyak tayo na ready and we sapat yung magiging tulong na maipapabot sa ating pong mga kababayan. No, tama yung nabanggit nyo, just the other week, galing kami ng Jose Abad Santos dyan sa Davao Occidental. Nakita rin natin yung pagbabaha nitong nakarang mga araw dyan naman sa Sarangani. And then ganyan din po, no? Sa Davao.
1: Yeah. Ilocos.
7: Ilocos. In fact, tomorrow will be in Davao. And then dyan naman po sa Negros, pumunta kami dyan sa Wednesday kasi meron din tayong infestation ano doon sa rice affecting our farmers. So, the public is assured of the department's immediate response. Kaya nga po, nakapag-preposition na tayo and of course, other interventions are also in the pipeline.
1: Okay. One minute to go po. But I have to ask this question and begging your indulgence, Asik Irene, ha? Kasi persistent yung mga reports na may mga politiko na sumasakay sa pagbibigay ng mga DSWD ayuda. Meron na po ba kayong mga cases where you actually filed a complaint against these politicians?
7: Well, in the past, Peter, nakita naman po na tayo po ay nag-file din ng mga cases against local officials na di umano nga ay nagbawas doon sa tinatanggap na financial assistance na ipinaprovide ng DSWD. But just recently, wala naman po tayong natanggap na mga ulat. Malinaw po yung ating koordinasyon at pakikipag-usap sa ating pong mga local partners. And malinaw din po yung instruction ng butihing Secretary Rex Cachalian sa ating pong mga regional directors to foster partnership, nurture it. Dahil nga partners natin, ang mga local officials, nagagamit natin yung kanila pong mga facilities and other assets. But at the same time, we have to comply also with existing policies. Kaya sabi natin ay dapat maliwanag na at maayos na ipapaliwanag natin ito sa ating pong mga partners.
1: Medyo nahilo ko doon sa Kyrin. So, ano po ba? Bawal ba o hindi ang pagsakay ng mga politician sa pagbibigay natin ng tulong?
7: Peter, malinaw ito no, na hindi sila involved in the actual distribution of the financial assistance. Ang mga paymasters natin ay mga kawanipo ng DSWD. But we understand and we will respect if they're in the area, sinusupervise nila yung pong payout activities because again, sabi ko nga, we're using their resources, we're using their facilities, kaya we respect if they're exercising their duties and their functions as local officials. But again, in the actual distribution of financial assistance, DSWD personnel po ang in charge dito.
1: Okay. So they're there. Oh, nandun sila.
8: Para ano
1: lang. Eh, facilities nila eh. Diba? So, okay. As a Kyrene,
7: yeah, that's of course yung pagpunta nila is in the exercise of their duties and functions as local officials. Kasi nga, syempre, no, tinitiyak din nila na maayos, orderly, and secure yung mga payout activities and other events na isinasagawa sa kanila pong mga lugar.
1: Pero inevitably, syempre, nandun sila eh.
8: Tao na lang nila, pwede naman.
1: Oo nga, pero the
8: Asensya
1: fact
8: na asik, ha?
1: Oo.
7: But again,
1: medyo kasi persistent di po ba?
7: Na walang mga tarpaulins, walang yun, mga paraphernalias, no? That's part naman of our monitoring and of course part of our coordination na ipapaliwanag.
1: Pwede ba silang mag-speech, Asek?
7: Well, pag may mga may mga pre-programs, may mga reminders, pwede po nilang gawin, no? Kasi halimbawa, paalala sa kanila pong mga constituents. But again, in the actual distribution, hindi po sila involved po.
1: Okay,
7: no?
1: I think we understand each other.
8: Salamat, Asa.
1: Maraming salamat, Asa Kairina. Thank you for your time. We appreciate
7: it. Salamat, Peter and Danny. Magandang hapon po
8: thank
7: sa
8: you,
7: inyo.
8: Thank you.
1: Okay. Ayos na.
8: Okay na.
1: Okay na.
8: Okay na, partner. Parang gusto mo pa idein eh. Okay na nga.
1: Okay, pasensya na po. Okay, ang oras. Isang minuto makalipas ang ikatatlo ng hapon.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Buena! Dali lang po ha, babalik kami ni Danny in just a very short while kasama si Dean Edna ko sa pagpaputuloy po. At least the last 58 minutes bago mapakinggan natin ang 2026 SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Keep it right here.
0: State of the Nation Address 2026, the DZMM Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
10: Cough, cough, wet away! Yay!
11: Pambatang Lagundi, Plemex.
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pumukalaga ng DZMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ang ating buhay. DZMM Grand Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
14: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
16: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ang oras natin, 3:05 in the afternoon.
15: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The DZMM Special Coverage.
6: Okay, balik ho tayo dito sa special coverage ng State of the Nation Address ng Pangulong Marcos. Ikalima ho ito na SONA na mangyayari in a few minutes. Ilan na lang minuto ito. Pero balikan natin ang ating guest. Walang iba kundi si Professor at si Dean Edna Codin. Ay, pagpapatuloy lang natin, narinig nyo kanina yung sinabi ni Senate President Sherwin. Gusto niya may patupad na itong ginhawa bill, no? Parang ang ganda nga yung pinupunto nito at sana nga meron din talagang counterpart sa Congress. At mukhang ito ay mukhang isesertipikahan as urgent ng Pangulo dahil ito ay bibigyan ng somehow relief itong mga, lalo na yung mga minimum wage earners na no income tax, hindi sila papatungan itong mga sa mga hazard pay at saka yung mga ibang let's say overtime pay. What do you think of this? Na somehow it could at least be a welcome development for yung mga nasa marginalized ho, Dean.
17: Actually, sa akin, it's a very significant move.
6: Okay.
18: Kung may ganyang policy, lalo na kung gagawing isang patakaran talaga.
6: Mm-hmm.
18: No, hindi siya katulad ng ayuda eh.
6: Mm-hmm.
18: I'm sorry to talk about ayuda.
6: Oh,
18: masustained kasi yun eh.
6: Tama.
18: The ayuda is more parang charity, na selective.
6: Parang one time lagi yan, diba?
18: At saka selective group lang. Ito kasing sa taxation, mas malapad kasi depende dun sa earners at saka yung taxable niya.
6: Mm-hmm.
18: So sa akin, malaking kaluwagan sa marami nating kababayan if ever mangyayari ito. So ako na-appreciate ko yung pagtingin ni Senator Gatchalian kasi he thinks very
6: ekonomista talaga. Napaka-importante to sa, di ba, very important component nga dito sa zona nito. Nasabi niyo very significant.
18: Oo, significant yan. Sana mangyari, no? And then yung accountability rin, malinaw dyan kesa yung ayuda na selective lang yung titingnan mo, di ba? Yung mabibigyan yan, makikinabang.
6: Tama.
18: Pero, and it becomes political as well, di ba? Pero sa sistema nung taxes, mas may merong logic na yung ganito ang kinikita, ito yung taxable, ito yung pwedeng hindi, di ba? So, palagay ko, it's more, mas madaling ma-institutionalize. So, go sana yon.
6: Kasi malaking bagay, di ba, kung magkaroon sila ng relief in terms of yung buwis. Dahil binabanggit niya nga, di ba, noong 2018, ang value ng isang daan, ngayon 75 pesos na lang. So, biro mo, in a matter of 8 years, yung purchasing power ng average Filipino, talagang nawala na ko yung halaga.
18: At saka yung benefits, damang-dama talaga nung mga kababayan natin na tinatax. Kasi malaking bagay yun eh.
6: Mm-hmm. So yung kanina, binabanggit nyo rin, magandang punto rin ho yung executive intervention. Di ba? Nasabi nyo na hindi, at least parang nakukulangan kayo in terms of, let's say, di ba, yung dapat ito naging role ng executive pag merong mga ganitong kaso na pinupush, di ba?
18: Sa akin, magandang panukala na talagang makakatulong siya ng malaki dun sa mga nasa ibaba na kababayan natin. Maliban dun sa mas proactive pa sana yung executive na wag lang pabayaan kung sino. Parang more assertive sana yung executive yung kaninang pinag-uusapan natin.
6: Okay.
1: Dean, binanggit po kanina sa kanyang opening statement ni Speaker Boji D. Sa second regular session, 20th Congress. Sabi niya, towards the end, sabi niya, dapat meron tayong bagong pamantayan ng paglilingkod. A new standard of public service. Do you believe we can have that?
18: Super, super kailangan na ang power, ang authority, ang posisyon ay simbolo ng pagsisilbi eh. So dapat meron talagang guideline na it's yung nasa position ka, it's not more a privilege but it's a responsibility na gawin mo yung dapat gawin, no? Pagsisilbi.
1: Mm. Yeah.
18: So sa akin, it's no one will disagree dun sa sinabi ni Speaker, no?
1: Yeah. In the past 2 years, whether we admit it or not, marami namang nangyari din na maganda sa Kamara, no? Sa lower house, yung kanilang mga probes and investigations. Ngunit, isa po sa sinasabi nga na priority, di po ba yung Anti-Dynasty Act? Eh, hanggang ngayon eh, parang medyo matamlay, malagihay, at hindi maintindihan.
8: Saka yung version, parang hindi
1: accepted
8: na marami.
1: O yan ha, meron na ha. Parang ganun eh. Pero alam naman natin na medyo hilaw na hilaw pa.
18: Actually, Peter, in terms of priority, nag-a-agree ako na siguro hindi priority pa yung sa anti-dynasty issue. Ang dami nating economic at saka yung nasa yung socio-economic bills or mga actions na dapat tingnan, kasi yung nasa ibaba ang tinitingnan natin, ano? Yung anti-dynasty, ibang level kasi yon eh. Political yung ano, yes, doon, no? Pero natutuwa rin ako na hindi muna siya pag-uusapan at this point. Kasi just to share, pinakomment ako ng technical committee nung ilang versions ng anti-dynasty. Pero yung isa dito na nakasalang, ito yung malabnaw na parang seryoso ba kayo sa anti-dynasty? Parang hindi naman, no? So yung sa Senado na version, medyo nagustuhan ko yon. Pero even in terms of prioritizing yung current priority ng bayan, wag muna natin sanang pabilisin, ano, or hindi, anong tawag, priority.
8: Huwag muna isabay.
1: Hindi po urgent, siguro, pero in terms of priority, sa mga debate sa social media din, sabi nga nila, hindi ba natin nakikita yung connection ng korupsyon at saka dinastiya na
8: controlled by a number of, or just para dominated by a number of, you know, few political families, ganun.
18: Pero tama naman yon, in the long run magkakakonekta yan eh. Pero ibig kong sabihin, sa kinakaya ng power natin dapat mauna
8: yung guto
18: kasi
8: muna.
18: yung gutom
8: di ba,
18: dapat ano,
8: mataas
18: ito eh,
8: na presyo ng kuryente, ganun.
1: This is exactly some say this is exactly yung ugati ng corruption eh, because you know they can dictate on a certain province, control the budget, and make sure na everybody happy. Pangalawa na lang yung ano ang mapapakinabangan ng mga mamamayan dito. Hindi po pa parang that is the eternal temptation.
18: Pero ang ano kasi, Peter, yung gutom, yung kabuhayan, yung
8: ngayon,
18: ekonomiya.
8: Now na.
18: Medyo ano talaga yon eh. Kailangang harapin na agad.
8: Parang,
18: no? Pero yung isa kasi, political yon eh.
8: Nakikita
18: yung
8: ko nga parang pinupunto ni Dean, partner. Yung parang pag-eleksyon, importante na yan. Dahil kung sino ang tamang iboboto.
18: Correct.
8: Diba? Dynasty.
18: Pero ang isa rin, tingnan natin, may dalawang version eh. Yung version ng Senado at yung version ng Kongreso, ng House. Ang nakikita ko, mas mahusay, mas fair yung version sa Senado. Pero yung sa House, medyo may mga ilang katanungan kasi doon.
8: So baka, 'di ba?
18: Oo. So baka dapat anuhin pa, no? Parang suriin pa ng mabuti. At pag tiningnan natin sa international, medyo kino-question nila yung, pero may right ang politiko na equal dun sa ano for running in an election. So medyo kailangan gawing suabe pa yung mga ilang punto. Hindi ko sinasabi na hindi siya mahalaga. Pero in terms ng priority ng kababayan natin, yung gutom, yung kita, yung economic, masakit sa kalooban kailangan mauna yon eh.
1: Opo, yun lang ang punto naman ni Eddie.
8: Eddie, wow.
1: imagine mo sa Senado, ilan ang magkakapatid doon? Ba ba ang kailangan na prueba? Samantala, ang Alliance of Health Workers.
8: meron ba?
1: Sinabing ilang nag-rally, naku, ay masama pala, nasugatan sa girian ng mga pulis at ralista. Narito ang report ni Zeus Legaspi. Go ahead, Zeus. O, sino tat?
19: Bert na lang po.
1: Ha?
19: Bert, visa na lang.
1: Ah, si Bert. O, mag-Bert muna tayo. Bert! Are you ready na? Go ahead, please.
20: Peter at Danny, no, sa mga sandaling ito ay nandito tayo ngayon sa labas ng gate ng Mendiola Peace Arch dito po sa lungsod ng Maynila. At sa mga sandaling ito, ayon sa NCRPO at sa kanilang command post, ay wala pang namomonitor ng mga ranista na papunta ngayon dito ngayong hapon. No. Bagamat wala pang namomonitor ang NCRPO, ay patuloy pa rin ang kanilang pagbabantay, ang kanilang pagbabantay sa peace and order dito sa vicinity ng CRB Mendiola at doon sa mga karating lugar. Ang sabi nga sa atin doon sa kanilang command post dito sa may likuran ng Mendiola Peace Arch ay aabot sa mahigit 3,000 mga pulis ang nakakalat dito sa Mendiola para nga siguraduhin yung seguridad at peace and order dito sa paligid. Dahil alam naman natin na Peter at Danny, ilang metro lang ang layo nito mula sa palasyo ng Malacanang. Samantala, Peter at Danny, kanina ay nagsagawa ng parallel investigation ng NBI doon sa naganap na pagsabog ng improvised explosive device dyan sa may premises ng DOJ. At kanina nga ay nakita, nagpunta tayo doon at nakita natin yung puno ay napinsala. At may isang sasakyan, may isang government vehicle ang nabasagan ng salamin dahil nga doon sa lakas ng impact ng pagsabog. Wala pang inalalabas na resulta yung NBI patungkol doon sa kanilang investigasyon at iyan ang inaantabayanan natin. So far, Danny at Peter, yan muna yung update mula rito sa may Maynila.
1: Yan Bert, Bert sandali ha. Nakikita ko yung malinis yung video mo, no? Yung background mo. Abay, walang sasakyan, walang katao-tao eh. Ano ba yan? Talaga nakabarikada na lahat yan? Ano ba yan? Recto?
20: Yes, tama ka dyan, Peter. No? Nandito tayo ngayon sa panulukan ng Recto Avenue at ng Mendiola Peace Arch. Sa mga sandaling ito, hanggang simula kaninang madaling araw ay sarado itong paligid ng CRB Mendiola, particular itong bahagi ng Recto Avenue mula doon sa Loyola Street. At dyan sa Memorita, sarado yan. Ilagyan nila yung mga barikada. Itong bahagi na ng Legarda Street at itong kasal ay may mga pulis na nakaantabay. May mga metal fences na may mga nakalagay na mga razor wire para ngayon doon sa ginagawang seguridad dito dahil nga ilang metro lang ang layo nito mula sa palasyo ng Malacanang at inaasahan nga nila. Kanina din, may ang sabi din sa atin ay may mga na-monitor sila kanina umaga na yung mga paunti-unti lang mga narelista na nagpunta rito sa Mendiola pero hindi naman sila nakapasok mismo dito sa panulukan ng Mendiola Peace Arch. Hanggang doon lang sila sa may Recto Avenue, Peter.
1: Anong estado ngayon ng Ayala Bridge, yun ba eh closed na rin?
20: Tama ka dyan na Peter, sa pag-ikot natin kanina, maging yung Ayala Bridge ay same situation, sarado pero mas doon concentrated yung dami ng mga pulis dahil doon kasi yung entrada papasok sa Malacanang Complex. So mula doon sa Merong Gualdez Street, bago ka makatawid, ay may mga container van din at may mga metal fences na may mga razor wire na nakaharang at wala, hindi yun possible sa mga motorista. So ang ginagawa ng ating mga motorista ay they have to U-turn pabalik doon, papunta rito sa gawin ng Recto Avenue. Iikot sila doon sa may San Sebastian at papunta rito sa Morayta para lang makalagpas sila.
1: Okay, very good. Bert Dizon reporting live. Thank you, Bert.
20: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa Zona 2026. Ito ang Radyo Patrol Bert Dizon, DZMM.
1: Samantala, alamin natin ang sitwasyon sa hanay pa rin ng mga nagrarally sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Narito si Nico Bagsik. Hi, Nico. Go ahead, please.
21: Tayo no, sa bahagi ng Capitol Estate sa Commonwealth Avenue kung saan nagsimula na nga ang palatuntunan ng mga militanteng grupo sa pamumuno ng bagong alyansang makabayan. Katatapos lang na nagsalita sa stage kanina ang chairperson ng Kilusang Makro na si Jerome Adonis at Peter at Danny, makakasama natin siya ngayong hapon na ito. No? Nasa live po tayo sa special coverage ng DZMM sa Zona 2026. Sir, ano po yung inaasahan nyo sabihin ni Pangulong Marcos Jr. sa kanya ikalimang zona po ngayong araw na ito?
22: Well, malinaw eh. May dalawang zona na nagaganap ngayong araw. Una, yung zona ni Bongbong
3: at zona ng taong bayan, ito yon, nasa Commonwealth. Wala naman tayong ina-expect sa sasabihin ni Bongbong eh. Ito ay sasabihin ni Bongbong, zona ng kasinungalingan, zona ng panluloko, zona ng panguto sa taong bayan, at zona ito ng pagbibigay ng lahat ng pabor para sa imperialismong Estados Unidos. Kaya po makikita natin kung sa usapin ng mga manggagawang Pilipino, kung sinabi ni Bongbong last year na mahiya naman kayo, this time sasabihin namin ng manggagawang Pilipino, Bongbong, ikaw ang walang hiya. Ikaw mismo ang numero unong walang hiya. At ikaw mismo, Bongbong, ang nasa unahan para ipatupad ang patakarang ng pambabarat sa sahod hanggang sa kasalukuyan. Ikaw mismo ang nasa harapan sa pagpapatupad ng pagpapanatili ng contractualization public and private. Nandirito ang libo-libong mga manggagawa sa tunay na zona ng taong bayan. Kami ay nagpoprotesta, kami ay maniningil at patuloy na namaniningil sa pagpapaubaya, sa patuloy na pagwawalang bahala ni Bongbong Marcos sa makatwirang panawagan ng mga manggagawang Pilipino na kagiat isa batas ang 1,200 na arawang sahod ng mga manggagawang Pilipino sa buong bansa.
21: Sir, at sa haling ng mga manggagawa po, ano yung naging estado nyo no, sa mga nagdaang taon, papartikular na ngayong mula nung nakaraang taon magpahanggay?
3: Wala na tiling mababa ang sahod, no? Pataas ng pataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Palaki.
1: Okay, nawala ang signal ni Nico Bagsik. Isa pang report. Steve Raz, are you ready? Go ahead, Steve.
4: Yes, Peter, malakas na buhos na ulan ang naranasan dito kanina sa Sandigan Bayan at Commission on Audit kung saan nagpuprograma no, yung mga taga-suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero dahil nga sa malakas na buhos ng ulan, pinili ng ilan ng mga taga-suporta ng Pangulo na umalis na muna sa lugar. Ang ilan naman ay uuwi na lamang umano sa kanilang mga bahay at hindi na hihintayin pa yung sona ng Pangulo dahil sa masamang panahon. Sa pinakahuling datos ng PNP, aabot na sa 10,000 ang mga BBM supporters na dumagsa dito sa harap ng COA para manood ng sona ng Pangulo at narating mapayapa at walang untoward incident na naitala. Una ng sinabi nga ni Ernel Lectura, presidente nga ng Better Brighter Movement, inaasang aabot pa sa tumulang 20,000 BBM supporters ang nadagsa sa lugar mula yan sa 14 local government units sa Metro Manila. Bagamat ang ilan ay lumisan na sa lugar, marami pa rin ang mga nagsasaga dito no, na nakapayong para masaksihan ng malapitan ang sona ni Pangulong Marcos mamayang alas 4 ng hapon. At yan ang balitang kumpirmado sarado para sa Zona 1226. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz DZMM.
1: Maraming salamat. Good job, Steve Raz reporting.
6: Okay, balik ho tayo dito sa studio sa ating special coverage ho nitong State of the Nation Address, ikalima ho ha, ng Pangulong Marcos in a matter of minutes. Pero sasamahan ho tayo ngayon dito sa studio ng ating isa pang kaibigan at laging nandito guest sa DZMM Teleradio, ang Associate Dean, Assistant Professor ng UP College of Law, walang iba kundi si Attorney Paolo Tamase. Attorney, good afternoon po.
22: Good afternoon din po, Dan, Ed, Nat, sa inyo mga taga-subaybay.
6: Okay, so bali kayo yung huling nandito. Kanina natanong na namin si Dean Edna ko. So ano ang mga parang ine-expect nyo in terms of, let's say, kasi syempre ang emphasis lagi ngayon is corruption, di ba? One year after, di mahiya naman kayo. Kayo, anong ine-expect nyo? Should he name names in terms of mga, let's say, big fish na sa flood control mess?
22: Well, hindi ko alam kung galing sa Malacanang mismo, no? But mm-hmm. on the way here, parang ang naririnig kasi may pasabog ba?
6: Yun nga eh.
22: So, hindi natin alam kung mayroon talaga na ipapangalan this time. Kasi nung last time, mas general na declaration mm-hmm. laban sa corruption. I think in the last year, nakita naman natin kung gaano pala kalaki yung scope mm-hmm. nung corruption. Mm-hmm. Lalo na dun sa flood control and infrastructure projects. Alam namin ni Dean Edna yun from UP mismo. May mga proyekto kasi na hindi pa natatapos. Pero on the whole, hindi natin alam kung may particular na ipapangalan. That said, yung isa kasi na inaantay sana natin from the last year mula nung SONA ay yung specific na details kung sino ba yung mga congressmen na involved, yung mga DPWH na involved, or other officials na involved, eh hindi naman lumabas yung report nung ICI. So kahit papaano, no, kung magtatapang si Pangulong Marcos sa SONA na ito, parang hindi siya back nung last year na yung ibang ahensya ng pamahalaan, yung gumalaw. Gumalaw yung ombudsman mo, or yung Senado pagdating sa impeachment. Pero pagdating dun sa ine-expect sana natin na malaking pasabog galing dun sa ICI report, wala naman tayong nakita unless papangalanan niya ngayon. No, yun yung inaantay
6: natin. Kasi masyadong
22: natin.
6: Naramdaman natin na pushback na pushback, di ba? May mga previous announcements si Ombudsman Remulla, December pa lang, naging Valentine's na. So yun ang pinag-uusapan namin kanina. So until now, ha, sabi kasi nga ni din ko, parang very significant ito. Dapat ito may pakita na niya kung ano yung direksyon, no? In terms of pag-address sa corruption.
22: Yes.
6: So, ano ang palagay mo? Kasi sinabi mo kanina, yung mga, kasi diba parang may kakasuhan na mga contractors, diba? Eh, may mga sinabi ng pangalan. Actually, sabihin na natin, sila Gardiola, yung mga katulad nila Don Gonzales, diba? Angeles, ng Tarlac. So, may mga iba pang pangalan na posibleng lumutang. Ewan ko lang kung they will be part of this zona.
22: Yun nga, no? And I think maganda sana if naghahanap kasi, I mean, sorry, no? Usually pag SONA, dalawa po yung pakay niyan. Una ay ilatag kung ano yung gagawin ng pamahalaan doon sa legislative agenda ng session ng Congress. Pangalawa ay i-celebrate, ipagmayabang yung na-accomplish ng pamahalaan. On the part of ano ba yung na-accomplish, ito sana kasi yung malaki na major na nagawa ng administrasyon. Kung naitulak nila, lalo na nung sa ICI, kasi yun yung medyo na-excite yung taong bayan. And maganda sana siya, sorry to use the word, no, pambanlaw doon sa other issues na parang hindi na-address masyado ng pamahalaan in the last year. So, madami doon sa bagay na kinonfront niya, pagtaas ng presyo ng petrolyo, yung pagtaas ng presyo ng bilihin, hindi masyadong natugunan, partly because kinikilala naman natin na sa larger na economy, takers tayo sa ganun. So, sa corruption sana babawi yung pamahalaan. Pero parang, honestly, hindi ganun ka-clear kung ano yung na-achieve. Unless, yun nga yung pasabog today, no? Na meron bang papangalanan na kakasuhan na? Or mayroon bang additional names na lalabas? Meron bang action yung gobyerno? I-endorse ba ni Pangulong Marcos yung matagal lang nakabinbin na bills para gawing separate na ahensya yung ICI or i-authorize siya for a wider investigation? So, yun yung inaabangan, honestly, from my part dun sa issue ng pananagutan sa pamahalaan.
2: Attorney, sa mga interviews namin, ano, panay na panay ang labas nung phrase na whole of government approach. Does that even exist as far as you're concerned?
22: May dinadan, hindi ko alam kung tama yung pananaw ko, no, but may insider joke kasi sa mga nasa pamahalaan na pag kailangan nyo itulak yung isang programa, isisingit nyo lagi yung whole of government approach para mas mukhang buo yung response ng pamahalaan.
6: Parang coordinated sila.
22: Oo. And maganda kasi siya pakinggan, eh, na parang lahat nagtutulong-tulong. So, I think posible naman po siya, but it requires some strong leadership on the part of the executive. So, kinikilala naman natin na sa ligang batas natin, sa constitutional system natin, yung policy making branch, actually yung Kongreso. Trabaho talaga nila yun. Kaya nga ang SONA, traditionally, magbubukas siya nung session ng Kongreso sa last section niya nung Article 7 ng 1987 Constitution. Kasi parang para siyang paglalatag nung gagawin ng Kongreso for the next year. Pero at the same time, yung pag-actual na pag-implement ng mga binabalak ng Kongreso sa executive department siya mismo. And I think in the last

0: this is probably the most consequential
1: make or break.
0: So na,
2: ano ha? Break.
0: Yeah, make or break. Kung baga sa Miss Universe, yung pang-anim na zona niya is just ano
1: farewell
0: rarampa
1: na. Farewell,
0: you know, to give the crown to the another titleist. Mm-hmm. Oo. So ang tanong dito is can he convince, kaya ba niyang sabihin sa mga mamamayan, sa lahat ng mga nage-expect na yung last 2 years niya magiging napaka-epektibo, that it will probably erase most of the negatives in the first 5 years?
3: Well, may recency effect siya kahit papaano sa mamamayan. Kasi maikli din ang memorya ng
1: Pilipino.
3: Pilipino,
1: yes.
3: No?
1: Yes.
3: Mabilis tayo makalimot or nadidistract tayo ng ibang issue. Mm. So, kung hindi man satisfied yung last 4 years, sa last 4 years yung mamamayan, pwede niya bawiin in the next 2, no? And I think yung usual na response nga from the political science end ay yung lame duck, kinoconsider na parang wala nang kapangyarihan yung pangulo kasi palabas na siya. Mm. But sa Pilipinas kasi, una, malakas yung presidente natin kumpara sa ibang bansa. Yung description sa Pilipinas ay hyper-presidentialist. Mm. So malaki yung capital power na nasa pangulo mismo.
1: Mm-hmm.
3: Which means na yung pwede niya actually na response in the end is magpapang siya. No? I-maximize na yung last 2 years niya instead na hayaan na yung ibang political forces
1: more
3: yung
1: magdidita. More decisive, you know?
3: Yes, more decisive. Simula na siguro doon sa corruption end. Mm. Kasi yun yung within, nasa kapangyarihan din naman ng pangulo.
1: No? Oh, kasi binabanggit na rin nga ni Peter na talagang in terms of trust rating, performance rating, sad-sad na eh. Ngayon, di ba? Siya ang pinakamababa ngayon. So, yun na nga, parang make or break. What can he do? At least, parang in terms of redeeming himself, ha? In the remainder ng 2 years niya, na siguro sa corruption, kasi naririnig ko rin, ha? Hopefully, ha? Kasi na-interview ko rin si DILG Secretary, kung something like, kunwari, mahuli si Saldico or mahuli sila Atong Ang, is this something medyo earth-shaking? Yeah. Mahuli si Bato de la Rosa in the remainder? Kahit this something will give at least a welcome development sa mga nakikinig?
3: I think so. Lalo na dahil, pag pinag-usapan nyo tax reform or agrikultura or yung iba pang yung programa na kailangan naman talaga ng pamahalaan, kahit pa paano may conflicting na policy ideas doon, no? May debate around kung ano yung eksaktong form doon. Mm-hmm. Pero pag usapin ng corruption, andali i-condense ng message na ikulong nyo lahat ng kurakot. Mm-hmm. So, hindi siya pag-aawayan kung ma-achieve nga talaga siya. Kaya lang, yun nga, may willpower ba to do it? Kasi madami ding masasagasaan doon sa pagkaprosigido ng gobyerno.
0: Okay, we'll pause at this stage para tawagin si Zeus Legaspi. Update mula sa Commonwealth Avenue. Go ahead, Zeus!
4: Peter at Danny, batay sa datos ng Alliance of Health Workers o AHW, nagsisilbi ring medical first responder na mga rallyista sa Commonwealth Avenue, umabot sa 15 ang nasugatan bunsod ng komosyon kanina nang arestuhin ng mga pulis ang ilang nagbabandalismo umano sa kanto ng Feria Road. Kabilang anila rito ang 3 ang katawan. Sa 30 naman at nahilo, kailangan nagarang atensyong medikal. Sa ngayon, nagtutoy ang programa ng grupo sa pagkakasuna ng kanina. Peter at Daniel, dito tayo ngayon sa kanto ng Don Antonio Drive. Ito yung papuntang Ever Gutesco. Ngayon, grabe yung sitwasyon dito ng mga sasakyan dahil halos hindi sila makausad. Nag-embudo kasi dahil sinakop ng mga rallyista yung nasa 4 na linya ng kalsada habang nasa 2 na lamang na linya yung nadaraanan ng mga motorista. Kaya kung manggagaling doon sa may kanto ng Feria Road mula Elliptical Road at magtutungo na Sandigan Bayan sa may kanto ng Batasan Road, asahan na ang mabigat na usad na mga sasakyan dito sa eastbound lane ng Commonwealth Avenue. Yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa Zona 2026. Ito ang Radyo Patron, Zeus Legaspi, DJMM.
0: Very good. Zeus Legaspi reporting live. Alas 3:34, so mga 26 minutos na lang po. Magsisimula ng Zona 2026 ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Para naman pag-usapan ang mga issue ng manggagawa, sweldo, benepisyo, sandali lang, magta-time check lang muna tayo. Ulit! 3:34, alas 3:34.
5: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!

0: Ito, binanggit ng ano eh, ng Speaker of the House kanina sa opening statement niya, no? Binanggit din ito ni Senate President Win Gatchalian. Yung pagbalanse sa ano ba ang tamang sweldo, ano ang kakayanin ng mga negosyo. Opo. So, makakausap natin via Zoom si Attorney Sunny Matula, ang presidente ng Federation of Free Workers at chairperson na nagkaisang labor coalition. Attorney Sunny, magandang hapon po.
1: Hi sir, magandang hapon. At magandang hapon din sa milyon ninyong tagasunod sa DZMM at sa Himpapawid at social media. Magandang araw po.
0: Magandang hapon
2: Doctor
0: po.
2: Afternoon, attorney.
0: Oo, happy Sona po. Pag-usapan nga po natin yung latest dito sa Metro Manila na nagkaroon ng dagdag sa minimum wage. First and foremost, ano po ang reaction nyo doon? Are you happy with it or
2: 60
0: not?
2: 60 pesos. 60 pesos yung first tranche.
0: Oo, diba? Not really, NCR. Pero pwede na rin. Go ahead, sir.
1: Oh, welcome naman po sa Federation of Free Workers yung 60 pesos at 25 pesos next year. No? Pero palagay namin ay kulang pa ito para at least makaahon lamang sa mga utang, yung mga manggagawa. No? Yung kanilang mga ATM kasi nakasanglaan na eh. So advance na advance at ang iba'y lubog na sa utang. Kaya palagay namin po ay yung 200 piso na legislative wage proposal namin buong Pilipinas ay makakatulong sa lahat ng mga manggagawa, hindi lamang sa Metro Manila. Kaya po, yung National Wage Coalition ay tumutok pa rin na maipasa yung 200 pesos daily minimum wage sa buong Pilipinas.
0: Sa panunungkulan po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., no, nakalipas na ang 4 na taon, kayo po ba, ano po ang assessment ninyo in terms of taking care of the labor sector and at the same time, hindi naman po masyadong magiging mahirap ang buhay ng mga negosyante, lalo na yung mga MSME?
1: Papa, yung nakikita namin kay Pangulong Marcos ay parang shy siya, no? Ayaw niya makipag-usap sa mga trade union eh, sa loob nakaraan na 4 na taon. Nako po, ay ilang ulit na kami sumulat sa kanya para at least makipag-usap at magkaroon ng bilateral dialogue, no? Sa Office of the President at yung mga organisasyon ng mga manggagawa. Eh kung nakipag-usap lamang po tayo, siguro ay nakita niya o narinig niya sa personal yung hinaing ng mga manggagawa. Pero ito lang, presidente, na ito ang hindi nakipag-usap sa mga leader manggagawa.
0: Attorney Sunny, sandali lang po ha. Puputulin ko lang po kayo. Mawalang galang na at i-report lang po ni Christian Yusores ang pagdating ng chopper ng presidente. Hold on please. Go ahead, Christian.
3: Yes, Peter at Danny, nakikita natin ngayon dito sa Batasan Complex na lumapag na sa helipad ang chopper. Sakay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 3:27 ng hapon nang umalis sa Malacañang ang chopper na nagbiyahe kay Pangulong Marcos para pumunta dito sa Batasan Pambansa Complex para sa kanyang sona ng alas 4 ng hapon. So ngayon, ang nakikita nating visual ay kakalapag lamang sa helipad nitong kulay puting chopper. Nag-landing pa lang ito ng maayos at any moment ay bababa na dito si Pangulong Marcos, kung saan ay sasalubungin siya ng ilang mga opisyal, kabilang na si AFP Chief Navarrete Jr., pati na rin sina House Speaker Boji D. at si Senate President Sherwin Gatchalian. Ang magiging walkthrough nito, Peter, mula dito sa helipad ay i-escort si Presidente ng mga opisyal papunta sa loob ng Batasan Building. Sila ay papasok sa isang silid kung saan siya ay sasalubungin din ng First Family, sila First Lady Liza Marcos, si Congressman Sandro Marcos, pati na rin yung kanyang dalawang kapatid. At magsisettle sila doon, mag-uusap, mag-take ng ilang minutong pagsasama-sama bago maglakad ang Pangulo papunta sa plenary hall ng Batasang Pambansa. Ito na, Peter, si Pangulong Marcos, bumaba siya, nakasuot siya ng tama ko nakikita ay kulay puti na barong at kulay gray na pantalon. Siya ay naglalakad pababa ng hagdan at may nakasunod sa kanya na isang officer. Ilang hakbang lamang ito papunta doon sa mismong building ng Batasan Complex. Kumakaway ang presidente mula dito sa visual na nakikita natin. At pero nakaabang sa kanya na red carpet. Mm-hmm. At may mga nakalinyang hanay ng militar na nagbigay ng pagsalubong sa kanya. Ang kasama niya ngayon ay si AFP General Navarrete. At paakyat na sila dito sa hagdan. Nagkamay silang dalawa, nag-shake hands sila. At nakaabag dito si Senate President Sherwin Gatchalian na nagbigay din ng shake hands. Pati na rin si House Speaker Faustino Boji D. III. Ang unang nagbigay kamay kay Presidente ay si Senator Juan Miguel Zubiri na sinundan ni Senator J.B. Ejercito, Senator Villanueva, Joel Villanueva, sila Senator Pagininan. Bumeso din sa kanya ang kanyang anak na si Majority Leader Sandro Marcos at naikipagkwentuhan siya ngayon dito sa ilang mga kongresista na miyembro din ng House of Representatives. Kakwentuhan niya ngayon habang naglalakad si Congressman J.J. Suarez at sila ay papunta na doon nga sa binamagit nating kwarto silid kung saan na pansamantalang magsistay ang presidente kasama ang mga opisyal. Kinakamayan siya ngayon ng iba pang mga delegado ng House of Representatives para bilang pagsalubong nga sa kanya dito sa batasang pambansa. Kanina nga, di ba, nakita natin sa pagbubukas ng sesyon ay formal na ipinasa ng Senado at Kamara yung House Concurrent Resolution na iniimbitahan ang presidente dito sa batasang pambansa para tupdin yung kanyang mandato na maghatid ng ulat sa bayan o yung kanyang State of the Nation Address na idadaos tuwing huling Lunes ng buwan ng Hulyo. Matapos kamayan ng presidente, yung ilang mga opisyal doon sa pagpasok niya ng batasan building ay papasok na siya dito sa isa pang silid kung saan nakikita natin na may nakalinyang mga upuan. Ang nakikita natin dito ay yung ilang mga senador at ilan din mga kongresista. Sa moment na ito, historically, Peter at Danny ay nagkakaroon ng maikling meeting o pag-uusap ang Pangulo kasama ang mga miyembro ng Senado, mga majority senators ito, no? Sina Senator Zubiri, Senator Ejercito, Senator Villanueva at Senator Pangilinan, pati na rin sa hanay ng mga congressman sa pangunguna ni House Speaker Boji D. Katabi ng Pangulo ang kanyang First Lady na si First Lady Liza Marcos na nakasuot naman ng puting terno na Filipiniana. Yes, naka-off lang yung kanilang mga mikropono dahil supposedly ay pribadong meeting ito, Peter, Danny.
0: Okay, so nandyan na sa loob ng bulwagan si Pangulong Marcos and then mamaya-maya pag a few minutes before 4, I suppose upisa na yung paglalakad niya papunta sa rostrum, ano?
3: Yes, yes, tama ka, Peter. Ilang sandali lang magkatapos itong kanilang pag-uusap at pulong ay maglalakad ang Pangulo papunta sa mismong bulwagan, yung plenary hall ng batasang pambansa. Nakaabang na doon ang mga kongresista, ang mga senador, mga miyembro ng gabinete, ang diplomatic corps na mag-i-expect nga at naikinig sa talumpati ni Pangulong Marcos. Ipinapakita dito sa live video yung hanay ng mga upuan sa main gallery ng plenary hall kung saan na halos puno mula doon sa pinakababang pwesto ng mga kongresista hanggang sa pinakataas na pwesto ng mga guests ay puno ng mga bisita na mag-aabang sa talumpati ng Pangulo. May ilang mga bakante lang na upuan ako nakita. Kanina sa pag-aabang nila John, ni Robert at saka ni Pamela, nabangit nga nila na may ilang mga senador ang hindi pupunta. So far din dito sa visuals natin yung ilang mga nabanggit nilang senador, yung kapatid ng Pangulo, si Senator Aimee Marcos, ay so far hindi pa rin din natin ay kita dito sa feed na ipinapakita sa atin ng RTVM dito. Kanina nakita ko rin si Secretary Johnny Crimulla, katabi ang ilang mga miyembro din ng gabinete. Standby din sila dito sa pagdating ng Pangulo sa main plenary hall ng batasan. Peter.
0: Maraming salamat, Christian Yusores. Babalikan ka namin mamaya. Reporting live mula sa batasang pambansa. Christian Yusores sa special coverage ng DZMM sa SONA 2026. Balikan po natin si Attorney Sunny Matula.
2: Yeah, okay, maikli lang kay Attorney Sunny, no? Bago natin balikan yun sa ongoing dyan sa batasan. Eh, dahil kayo na rin ho ang Federation of Free Workers tsaka yung nagkaisang Labor Coalition. Attorney, bali, at dun sa sinasabi nyo, ano yung ine-expect nyo ng mga pending na mga legislative bill na meron malaking, let's say, magiging advantage sa inyo in terms of pagtulong sa mga labor sector po, attorney?
1: Proposal na nilalabi namin nga yung 200 pesos daily wage side. Pero maliban dyan, Sir Dan, tinitingnan din namin yung mga labor law reform na dapat gagawin ng gobyerno. Halimbawa yan, papaluwag ng mga requisitos para sa pag-uorganisa at pag-recognize ng union bilang collective bargaining agreement agent ng mga manggagawa sa loob ng pagawaan. Sana mapabilis ang pag-recognize ng mga union para lumawak yung mga manggagawang may union at siyempre makipag-negotiate sila sa loob ng pagawaan na hindi naghihintay sa gobyerno para maitaas ang kanilang sahod at mga benepisyo. At malaking tulong yung nakita namin, yung Executive Order 97 na pinalabas ni Presidente Marcos noong Setyembre, no? Para protektahan yung mga manggagawa na hindi pinapatay. Ito yung improvement na ito ang nakikita namin kaysa nung Duterte administration kumpara sa kasalukuyan.
2: Okay. Sige po, attorney. Maraming salamat po sa ibinahagi ninyo dito sa ating programa. Salamat po.
0: Thank you, attorney.
2: Yan o si attorney Sunny Matula, president ko ng Federation of Free Workers at nagkaisang labor coalition. Partner?
0: Alright, balikan natin si Dean Edna Ko. Huwag na nating pagkapihin dahil konti na lang.
2: Minuto.
0: Konti na lang natitira. Ano? It's 14 minutes na lang ba? 14 minutes away from SONA 2026. Dean Edna, so pinag-uusapan nga po natin kanina, no, kung what else can the president do para po to rise above yung mga challenges and problems. I mean, kung isipin natin at isa-isahin natin, eh parang it's a confluence of all the bad luck, sabi nga nila, no, ha? Eh what else can the president do para po maramdaman naman na I am in control?
4: Eto na eh, sabi ko kanina parang practically 1 year na lang, kahit sabihin natin a little bit more than 1 year, no? Pero if kung ako ang tatanungin, parang lahat ng powers niya as presidente
2: gamitin na.
4: I think ano eh, yung kanina gusto kong sabihin nga na while there is a Senate and the House, hindi pa rin nangingibabaw yung dalawang legislative bodies. Still, we are a presidential system, a country na may presidential system. Yung poder ng isang pangulo, nangingibabaw pa rin yon. Superpower pa rin talaga yung presidente. So, lahat sana ng pwedeng gusto niyang itulak, sana maitulak na eh, na without ano, hindi naman sa binabaliwala yung Senado or Kongreso. Pero the Congress, for example, yung House of Reps, ang lakas ng suporta sa kanya eh. So, sa akin, ang laking point na yon, ano, na itulak na niya yung pwedeng itulak at gawin as executive.
2: Yung assertion.
4: Assertion. After all, ang tingin ko, in an executive setup, ang pangunahin pa rin yung iyong executive. Ang daming pwedeng gawin ng departments na hawak niya, na nasa kanyang poder. So, ano eh, parang while he wants to show something na ito yung inambag ko sa aking panahon at mapangibabawan yung mga unusual din yung challenges na hinaharap niya eh. Never na nagkaroon yung ibang presidente ng ganitong hamon, ha? Yung US-Iran.
2: Tama.
4: Ang laking ano nito
2: eh. Beyond his control. Pero
4: beyond his control. Pero yung power niya bilang pangulo, palagay ko, eto na, itulak na sana niya yung dapat itulak.
0: Yeah. Okay.
2: Attorney, tama kasi, gusto ko lang malaman din, ibig sabihin, yung the way she explained, no, parang feeling mo ba the president has still that political capital in terms of magkumpas pa rin sa House and Senate para maramdaman naman na he is in control, sabi nga ni partner Peter.
5: Well,
2: yung political capital ba is still there or considered ka na parang lame duck na siya for the remainder of the administration.
5: I don't think necessarily lame duck siya kasi tama si Dean Ed na may suporta pa siya nung Kongreso eh.
2: Okay.
5: And while malaki yung poder, kapangyarihan ng Pangulo, kailangan niya yung suporta nung dalawang branches na iyon. Siguro, kung titignan lang natin yung kasaysayan, pahirap ng pahirap yan sa Senado kapag patapos na yung term ng Pangulo kasi yung structure ng gobyerno natin, parang hinahanda natin lagi yung nasa Senado manggagaling yung challenger sa susunod na halalan.
2: Tama, tama.
5: So, in that sense, time is running out. Mm. Pero siguro maganda nga alalahanin na itong Pangulo na ito, nanalo siya, I think the only president we've had post-87 na majority mandate. On a promise na golden age. And matatapos na yung termino niya, parang hindi pa nakikita nung tao na papunta doon. No? So, usually yung last two SONAS, tama, yung last half nung term ng Pangulo, legacy building
2: dapat part niya yun. Consequential, ano nga, sabi niya. Di ba?
5: Kung hindi niya masusolusyonan kahit pa paano yung flood control or yung problema sa ekonomiya, hindi man lang ma-abate ng kaunti, baka yun ang maalala ng taong bayan, no? Na yun ang magiging legacy ng administration niya. So, in a way, parang
2: last two minutes
5: para sa kanya to kung basketball pa.
0: Okay. To either Attorney Paolo or Dean Edna, no? Here's the question. Ang daming mga political appointments sa gabinete ni PBBM, ano ha? And sometimes ang nangyayari nga ang tinuturo yung mga secretaries pag may pumalpak. Kumisa naman nagma-micromanage naman si PBBM, di ba? Ang tanong, if you will, dapat ba pagkatapos ng SONA magkaroon ng malaking revamp sa kanyang cabinet as a sabihin na natin as a symbol of his desire to
2: overhaul ulit?
0: Yes, to overhaul and at the same time make everybody know na in the last 2 years we will achieve much more.
4: Kung para sa akin, Peter, maiksi na yung panahon para magkaroon ng panibagong tao at leader na naman doon sa mga kabinete. Kailangan deliver na ng work. So kung ako lang, I will use my executive power as president to say, eto yung kailangan na nating habulin in the next few... Wala pa nga dalawang taon na less than 2 years, ano? At bigyan na ng strong directive na ito yung kailangan ma-achieve. Rather than change of personnel, adjustment na naman, di ba? And sa akin, it doesn't show very positively na nagpapalit-palit ng madalas na tao tapos meron na namang adjustment. May kanya-kanyang dala rin ng tao yung mga bagong inilagay. Ito yung mga sakit ng burokrasya na kailangan, if the president has the real power, kailangan i-demand na niya very strongly. Hindi sa nang a-agitate ako ng presidente. Pero he has to show the power na I'm the top executive. So ito yung gusto nating makita in the last few years or months, no?
0: Opo, ang tawag dyan hawak ko ang beat.
4: Yes, oo. Paligay ko ang presidente, mabait para yung parang iniiwan niya sa... Pero I think, this is a very decisive moment for the administration. And to be fair to him, ang laki ng mga challenges na hinaharap niya. Mm-hmm. Isa yung impeachment. Ikalawa yung nangyari sa US-Iran. No, ito wala sa control niya yan. No? So ang daming... Pero he has to collect his power sa bahay natin, sa Pilipinas mismo, to command the different executive agencies, deliver na tayo nung dapat gawin.
0: Okay, Attorney Paolo, your
5: well,
0: take?
5: Sa sistema kasi natin, ang yung source ng kapangyarihan ng Pangulo, legally and politically, yung mamamayan mismo, kasi directly elected ang Pangulo natin. Which also means sa sistema natin, kapag pumalpak yung isang cabinet secretary or isang department, hindi siya actually kapalpakan ng department. Kapalpakan siya ng Pangulo. No, in the same way na pag nagtagumpay yung department, tagumpay din siya ng Pangulo. Ganun yung sistema. So, kung magre-reshuffle tayo, anong i-communicate nun sa publiko? Ibig sabihin nun, nakailang reshuffle na tayo, ilang beses na nagkamali dun sa selection. So, baka mas tama, I think si Dean Edna, na parang gamitin niya yung opportunity. It's not anymore about yung cabinet secretary at this point. Ba kailangan magkaroon ng stronger leadership from the top na malinaw na ito yung gagawin ng kagawaran for this next 2 years or ito yung programa na ipapamalakad nila imbes na maghahanap ng bagong secretary to signal change. I think maraming iba pang paraan para maipakita na seryoso yung gobyerno doon sa last 2 years other than a cabinet reshuffle, and given kung gaano katenuous yung sitwasyon ngayon sa madaming areas, sa Kongreso, sa Senado, even itong sa West Philippine Sea na issue, baka hindi maganda na baka makita to as a point of instability rather than a desire na magpalit lang or i-improve yung services ng pamahalaan.
2: Oh. Eh kasi napansin ko lang, in the last 2 months lang, medyo bago na nga labor secretary, si Francis Solentino. Last ano lang, 2 weeks ago, bago na yung health secretary. So yung mga ganun pagbabago, nararamdaman naman ngayon yun. No? Pero for now, ang feeling ko lang, ha, partner, kasi next year, tingin ko, kasi political realignments na yan eh. Ah, hindi na masyado. Kaya yung governance ngayon dapat maramdaman between now and 2027. So, is that what is something valid na observation?
5: Yeah. Yes. Well, if you look at yung practice din ng sa Pilipinas, no, usually pag palapit ang election, may mga cabinet secretary na umaalis kasi kailangan komandidato. So, kung magpapalit ngayong taon na ito,
2: magulo yung messaging, di ba?
5: Magulo yung messaging, tapos magulo din yung plano ng pamahalaan kasi magpapalit yung secretary.
2: So, kinukonsider din niya kung sino yung mga tatakbo, di ba?
0: Okay. And on that note, magpapasalamat tayo sa ating dalawang subject matter experts. Ano, ha? Si Dean Edna Co, Attorney Paolo Tomasi. Thank you very much.
2: Maraming salamat, ma'am, sir.
0: We are honored. And at the same time, magpapareserba na po kami sa SONA 2027. Okay. So, at pupuntahan natin ngayon ang pinaka-latest dahil 4 na 3 minuto na lang po bago mag-alas 4. Ito po si Christian Yosores. Christian, go ahead please.
3: Yes, Peter at Danny, less than 3 or 2 minutes na lang ay mag-aalas 4 na. Ibig sabihin ay magsisimula na ang ikalimang SONA ni Pangulong Marcos Jr. Nakita natin kanina sa live feed na si Pangulong Marcos ay nag-iisa na lamang doon sa holding room kung saan nakasama niya kanina ang ilang miyembro ng mga senador at mga kongresista, pati na ang First Family. Bago yan ay nakita na rin natin pumasok sa plenary hall ng batasan ang First Family, ang kanyang asawa na si First Lady Liza Marcos, ang kanyang mga anak na sina Simon at si Vinny, pati na rin si Congressman Zando Marcos. Magkakatabi sila ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, si Chief Justice Alexander Hesmundo, pati si Executive Secretary Ralph Recto. Pumasok na rin dito sa plenary hall ang PCSO Coral na siyang napiling umawit ng pambansang awit natin na Lupang Hinirang. Sa ngayon, Danny at Peter ay may piniplay na audiovisual na ipinapakita yung mga programa at mga ginawang proyekto ng adresasyon sa mga nakalipas na buwan at yung mga bahagi ng speech ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA last year. May live feed na ngayon ang presidente mula doon sa loob ng holding room at pinapanood niya yung ipinlay na AVP. Maglalakad na ang presidente ngayon papunta sa plenary hall ng Batasang Pambansa para maghatid ng kanyang SONA. Ayon nga sa Malacanang, posibleng umabot ng 1 hour and 20 minutes itong katagal o haba ng speech ng presidente dahil batayan doon sa naging rehearsal ng Pangulo kagabi ayon kay UC Clear. Last year, 1 hour and 10 to 12 minutes yung speech ng presidente. Mas maikli, ano? Pero sinabi rin ng mga opisyal ng Malacanang na maaaring mas mahaba yung speech ngayon dahil nga may mga detalye, may mga bagong updates na aasahan mula sa presidente mula sa kanyang huling SONA. Ang inaabangan natin, ano ba yung susunod na kabanata na sinasabi ng presidente na matanong kaugnay ng flood control scandal? Ano yung updates doon sa kanyang sinasabing pagpapanagot doon sa maanomalyang mga nadiskubring flood control projects? At ano pa yung legislative agenda ng kanyang administrasyon sa natitirang 2 taon ng Marcos Jr. administration? Sa record na nakita din natin, ano, Peter at Danny, sa mga nakalipas na SONA ng presidente, pinaka maikling SONA ng presidente ay noong 2023 na 1 hour and 11 minutes. At so kung matutuloy man na umabot ng halos sa isa't kalahating oras itong speech ng Pangulo, maaaring ito yung kanyang pinakamahabang SONA speech so far. Narito na sa tapat ng main gallery si Pangulong Marcos papasok na siya sa plenary hall ng batasan at inanunsyo na ang kanyang papagpapasok dito ni House Secretary General Chelloy Garafil. Pakinggan natin ang pagdating ni Pangulong Marcos sa batasan pambansa main plenary para sa kanyang sona. Sinasalubong siya ngayon ng mga kongresista na sila'y nagpapalakpakan, kinakamayan ang presidente habang naglalakad sa mga hagdan nitong plenary hall. Nakita ko si Senator Raffy Tulfo, Senator J.B. Ejercito, Congresswoman Janet Galina, na ilan lamang sa mga sumalubong sa kanya. Paakyat na si Pangulo Marcos doon sa podium kung saan siya magde-deliver ng kanyang sona speech, kung saan na nakikita natin na traditionally ang kanyang kasama doon ay sina House Speaker Faustino D. III at si Senate President Sherwin.
6: On the part of the Senate, the joint session is called to order.
7: On the part of the House of Representatives, the joint session is called to order. Please rise for the singing of the Philippine National Anthem to be led by the Philippine Charity Sweepstakes Chorale.

Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo, sa Pangulo, ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan,
nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iahon ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.25 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaang sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo,
Nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng, ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2,500,000 pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8,000,000 pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12,000,000 Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat manging isda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2,000,000 magsasaka at manging isda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payaran ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR ang itong sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Chauffeur, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga chauffeur ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito,
Mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga tsuper na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Alimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulong sa panahon ng mataas na presyo ng pretoryo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. 10 buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon,
Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.5 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.5 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.5 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pangayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.5 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayaran buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agarang tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive, but predictive as well, aided by digital tools.

infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first-ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT-7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na, at yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong love bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong

industriya upang mapandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titikay natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Chaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloa sa Samar at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour, ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng offland kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis na mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa nating ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa, tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor.
ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng nyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno. At layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng nyug sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng nyug hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita. Halimbawa rito, ang avian flu at saka yung ASF. Kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba, mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba, apo na ang tumanggap. Gayun din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na pwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan nating binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito,
Dagdag pa rito ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagang siguridad ito sa 2028 para sa halos 30 milyong kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso na nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resumed for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure, an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot-kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay,
hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling Kuryente Act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

0: Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito.
1: Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. To prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang polisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at Tupad ng Dole at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan. Puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot-kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagang oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tindero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa impormal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang impormal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto ang wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita ng sa ating kabataan, sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Service Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBok o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBok. Halimbawa, sa programang Super Eskola at ang programa Entrepreneur, naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high, maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving, pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magdegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa ng TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academy, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Filipinovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. magkakasama tayong lahat sa misyong ito. Ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.5 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Balang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.5 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito. Hangad natin, mas maraming klinika pa ang makakasapi sa yakap upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang miyembro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat miyembro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang mahahalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 ng taong ito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer, mahigit 500 ay para sa alta presyon, mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika. Ngunit, kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa paggamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng pangapresyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng cancer at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagang tulong pinansyal. Mula sa lagpas 5 milyong pamilyang Pilipino na gumagamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth nitong nakalipas na taon. Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat, maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers. At mula nung inilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran, kahit 5 sa kanilang pagpapagamot, gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH. Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o MAIP. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na sa mga ospital ng DOH, online at kasama sa ating e-gov app. 2 na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko. Sa mahigit 56 na milyong nakapag-download at gumagamit ng ating e-gov app, ganong karaming Pilipino, kasama ang kanilang pamilya, ang madali nang maabot ang napakahalagang medical assistance na ito mula sa national government. Kung kaya't sa puntong ito, mahigit 8 milyong pasyente na ang natutulungan ng maaasahing MAIP. Sa ating ginagawang mga pagbabago, mas marami pa ang matutulungan nito, anumang antas sa lipunan. Paraan natin ito upang mapakinabangan ng mamamayan ang buwis ng kanilang binabayaran. Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project, binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makatulong makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino. Patuloy pa nating inaayos ang sistema ng mga ospital at mga pasilidad sa bansa, kasama ang mga bukas at mga specialty center. Mayroon din Valor Clinics na tanging para naman sa ating mga veterano at kanilang pamilya. At magsisimula na rin tayong iguhit ang plano para sa makapagtayo ng isang Virology and Vaccine Institute dito sa ating bansa. Kasabay nito, ang hanay ng mga dalubhasa sa larangan ng medisina at kalusugan ay dumadami na rin. Mula noon na magsimula tayo, mahigit dumoble ang kumukuha ng medical scholarship kapalit ng obligasyon na maglilingkod sa mga pampublikang ospital sila balang araw. Sa kanilang pinamamalas na serbisyo publiko, ang ating mga doctors to the barrios ay nagsisilbing huwaran sa ating mga susunod na henerasyon ng mga Pinoy na doktor. As we have witnessed and proven during this difficult period, our strong foreign relations have earned us incalculable dividends. The Philippines is once again a full member of the community of nations. Our vigilant trade facilitation efforts have resulted in integrating our country into the international free trade network. That is the widest and most active one that we have ever had in our history. It has yielded transformative economic agreements, such as the Regional Comprehensive Economic Partnership. And now, we are set to seal yet another promising comprehensive economic partnership agreement, this time with the United Arab Emirates. Because of these international engagements, the Philippines now has 23 free trade agreements in force or under active negotiations with other countries. Our exports have grown. They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market. It now behooves us to reinforce our strengths, enhance our comparative advantage, and diversify our portfolio. On this principle, we have maintained our competitiveness in supplying critical components to top technology companies in the world. We have also maintained export competitiveness for our indigenous farm products, such as ube, coconut, bananas, other tropical fruits. And we have now ventured into new, invaluable ones like enoki mushrooms. Foreign investments continue to pour in because of our beneficial policies, especially those promoting ease of doing business and accelerating digital transformation that curb red tape and corruption. Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our Filipinos. Our productive ecozones lay down the fertile groundwork that brings these investments into actual fruition, posting consistent growth rates over the past 3 years. Extending beyond Metro Manila, from Luzon to Mindanao, promising new areas have been recently proclaimed, such as in Dumaguete and Misamis Oriental. And soon, we will also present a strong case for Palawan and for the halal industry. We continue to strive We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable. That is, strategic and emerging industries that position our country in the global value chain, such as in the fields of pharmaceuticals, advanced manufacturing, luxury goods, technology, and logistics. Additionally, a product of the 23-member-strong U.S.-led Pax Silica Initiative, the Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company. We do not have to look or sail very far to find dependable allies. ASEAN is our safe harbor, within which we share not only mutual proximity, but affinity. During our chairship of the ASEAN Summit this year, we advocated for greater solidarity and cooperation among ASEAN member states. Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East. Through a united ASEAN and its strong extended network, we have achieved greater security and resilience as a region and as individual nations, more capable of withstanding disruptive events. The ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve System will guarantee emergency rice supply in case of shortage in our domestic production. The ASEAN Digital Economy Framework, led by the Philippines, will harmonize digital rules and enable cross-border digital transaction. It will accelerate the growth of our local tech sector, enable fintech and digital banking solutions, and support financial inclusion, especially for small enterprises. Likewise, the Framework Agreement on Petroleum Security for the Joint Stockpiling of Energy Assets in the region has been ratified. And now that our Luzon, Visayas, and Mindanao grids are fully connected, we are in a better position to connect with our neighbors to help realize the ASEAN power grid. Moved by our stark realizations, ASEAN must further strengthen the bonds of our regional cooperation, building on our sense of affiliation and the heightened instinct for mutual assistance. This is Bayanihan for the international community and for this part of the world. And more significantly, we in ASEAN, joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, re-echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys. Peace and order are the foundations of security for our country, for our region, for the world. A long but worthwhile 15 years since its signing, we are now ready to formalize a historic completion of the government's peace pact with the CBA-CPLA. And in accordance with the Republic Act No. 12317, the BARM electorate is now poised to partake in BARM's first regular parliamentary election. This is a critical accomplishment under the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. COMELEC, law enforcement, volunteers, deputized agencies, all stakeholders are now ready to ensure that this defining political exercise will be peaceful, orderly, and credible. May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity and indivisibility of the Filipino nation amidst our individual diversity. Our unity and collective consciousness are challenged now greater than ever before. A common threat lies before us, directed against our dignity and self-respect. Of late, our very humanity has been called into question. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars.

0: Mga kapamilya, aba ay natapos sa loob nga po ng isang oras at kalahati ang naging ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. Sa ngayon po bumabati lamang ang ilang pong mga dumalo dito sa State of the Nation Address kay Pangulong Marcos Jr. habang siya po ay papalabas ng Session Hall ng Batasang Pambansa. Para po sa kabuang buod nang naging talumpati po ni Pangulo Marcos Jr. ay nasa linya na po natin telepono si Radyo Patrol Christian Yozores. Christian!
1: Tony, tumagal ng isang oras at 25 minuto ang kabuuang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong 2026. Nagsimula

0: dyan sa kanyang pambugan na mensahe kanina kung saan binalikan niya yung kanyang expose last year sa flood control scandal. Mangyak-ngyak ang Pangulo kanina nang kanyang aminin ang update mula sa Office of the Ombudsman na malapit nang masampahan ng patong-patong na kaso ang dating speaker. Bagamat hindi niya binanggit direkta ang kanyang pinsan, ay si dating House Speaker Martin Romualdez ang nadawit doon sa issue ng flood control scandal. Ayon sa Pangulo, masakit man para sa kanyang damdamin, ay kailangan masunod ang mga patakaran at masunod ang batas. Hindi raw siya Pangulo ng kanyang pamilya at hindi rin siya Pangulo ng kanyang mga kaibigan. Siya ay Pangulo ng Pilipinas at tungkulin niya na
1: supli. Dami nang nangyayari sa bansa. Pagaanin natin ang diskusyon dyan.
2: Nagpagas na ba ang lahat?
1: Ano man ang opinion mo?
3: Kalma, kalma.
1: Pag-usapan natin yan.
3: Tingnan natin. Anong kanilang salo din dyan?
1: Kasama sina Sandro Ochona.
2: Isi ka naman
1: dyan. At Maan Makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes. Alas 4:30 ng hapon. Sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio at PRTV Prime Media. Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan.

0: Jeneng Gebi sa PRTB Prime Media. Mawalang galang na po.
1: Magbabalik po sila
0: para bumanat with you respect.
2: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
0: Richard Heydarian.
3: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
0: Carlo Flores.
4: Eh parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
0: Cleve Arguelles.
5: Seryoso, sincero, at yung buong
0: Dino De Leon.
6: Katotoo lang, sa real talk lang tayo.
0: At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
7: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
0: At Cheska Persia.
8: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
0: With you, respect, tuwing linggo, launa imedya ng hapon, sa PRTV Prime Media, at sabayang papapakinggan, sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta, at FM Radio Regionals.
9: Nagsaservisyo ni Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
10: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
11: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
9: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
12: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
9: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
13: Masdan po ang ating bayan, anong iyong...
14: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
14: umakyat sa anim ang bilang ng mga namatay.
0: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
14: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Prime Media. Kwentong kanto.
15: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
0: Labagan ng komentaryo.
16: Bakit ikaw ang gustong banatan?
15: Baka ba?
0: Real talk. Wala kang ligtas.
17: Ano klase ng partner ng
0: sa 4 alas.
16: Si RTV na kami.
0: Kasama si ng Dr. Guido David.
18: Ano ibig sabihin?
0: Michael Fatin.
19: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
0: Alan Herman.
20: Ladong maingay.
0: At Ronald Liamas.
21: Magkahamon ng debate.
0: Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 alas.
22: Ano ba kayo dyan?
23: Agree.

0: Free Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang salo-in dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Easy ka naman dyan.
0: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media. Bawat issue, dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan.

8 ng gabi sa PRTB Prime Media. Kayo ay nanonood sa PRTB

0: 7, 2026, Lunes. Katatapos lang ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narinig niyo ba ang mga inaasahan niyong marinig sa SONA ng Pangulo? Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kagapayin nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Tungkulin ko ay sa inyo ang aking mga kapwa Pilipino.
3: Iba't ibang isyung may kinalaman sa ekonomiya, enerhiya, edukasyon, agrikultura at iba pa, tinalakay sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ikalawang session ng 20th Congress, opisyal nang binuksan kasabay ng araw ng SONA ng Pangulo. Inihinalang improvised explosive device na recover malapit sa Senado. Pagsabog sa DOJ compound dahil din sa pinaniniwalaang IED, iniimbestigahan. Panibagong big time oil price hike, namumuro bukas. At 4th Sea Open Water Meet, gaganapin sa Boracay at layong makaakit ng mas maraming turista sa bansa.
0: Natapos na ang ikalimang SONA ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At para bigyan tayo ng buod ng talumpati ng Pangulo, nariyan pa rin sina Naomi Tiburcio at Christian Vascones sa Batasang Pambansa. Naomi, Christian.
4: Yes, Ninya, umabot sa 1 oras at 33 minuto ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Marami siyang tinalakay na inabangan ng mga dumalo at ng buong sambayanang Pilipino. Inilahad niya ang mga naging hakbang ng pamahalaan laban sa korupsyon, kabilang ang malawakang investigasyon sa mga kontrobersyal na flood control projects. Ayon sa Pangulo, may mga kontratista, matataas na opisyal ng DPWH at mambabatas ng nasampahan na ng kaso at nakulong, habang halos 25 billion pesos ang nabawi at naka-freeze o napreserbang mga pondo at ari-arian na mula sa mga pinanghihinalaang tiwaling transaksyon. Ibinidan niya ang pagtugon ng pamahalaan sa epekto ng digmaan sa gitnang silangan sa pamamagitan ng pagdedeklara ng State of National Energy Emergency. Binigyang diin niya ang pagpapauwi sa mahigit 12,000 OFWs, pagtulong sa mahigit 140,000 Pilipinas sa Middle East, pagtiyak ng sapat na supply ng langis, pagpapatupad ng mga price rollback, pagpapalawak ng mga ayuda, at pagpapatuloy ng mga programang tulad ng Benteng Bigas, Kadiwa, AIKS, tupad at mga subsidiya para sa mga tsuper, magsasaka at mangisda. Inihayag din ng Pangulo ang mga nagawa ng pamahalaan sa mga proyekto sa infrastruktura, transportasyon, enerhiya, agrikultura, pabahay, edukasyon, kalusugan at disaster preparedness. Kabilang dito ang pagpapalawag ng mga railway projects, pagpapalakas ng renewable energy, pagtatayo ng mga Ligtas Pinoy Center, pagdadagdag ng silid-aralan, pagpapalawag ng mga benepisyo ng PhilHealth at MyEVIP, pagpapatuloy ng 4PH housing program at pagtutulak ng mga hakbang para sa mas mababang presyo ng kuryente at mas malakas na seguridad sa pagkain at enerhiya.
5: Umani naman ang palakpak at standing ovation ang sinabi ng Pangulo na tatanggalin na ang systems loss o tanggalin ang systems loss na ipinapasa sa mga consumer. Ito yung naaakse ang kuryente mula sa power plant patungo sa mga consumer. Ipinapasa ito sa mga consumer dahil bahagi raw ito ng kabuang gastos ng pagpapadaloy ng kuryente.
6: Mula sa ating at kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we the people request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon.
5: Bukod dito, dapat daw bisitahin muli ang Nuclear Energy. Dapat maipasa ang sariling kuryente act. Pinangako din ng Pangulo ang operasyon sa 12 MRT 7 stations sa darating na 2027 mula North Avenue hanggang Sacred Heart, Quezon City, pati ang North-South Commuter Railway sa Valenzuela hanggang sa Malolos, Bulacan. Isusulong din ng Presidente ang mapalawak ang income tax exemption. May 10% aumento rin sa pensyon ng SSS sa pinaaga sa Hunyo. Mayroon ding promotion ng 80,000 teachers. Magpapatuloy din ang Benteng Bigas Meron na program. At nakiramay din ang Pangulo sa pamilya ng mga biktima ng school shooting sa Tacloban City. Sinabi rin niya na target din na mag-launch ng kauna-unahang rocket ang Pilipinas sa space na ilulunsan po sa Cagayan. Sa larangan naman ng ugnayang panlabas at pambansang seguridad, binigyang halaga ng Pangulo ang pagpapalawak sa free trade agreements, pagpasok ng mga bagong pamumuhunan, pamumuno ng Pilipinas sa ASEAN at matatag na paninindigan sa 2016 Arbitral Award kaugnay ng West Philippine Sea.
4: At din niya sa pagtatapos ng kanyang talumpati, nanawagan ang Pangulong Marcos Jr. sa lahat ng mga Pilipino ng pagkakaisa. Sinabi niya sa nalalabing 2 taon ng kanyang administrasyon ay titiyakin nitong matatapos ang mga nasimulang programa at may pagpapatuloy ang mga reformang nakatuon sa pagunlad ng bansa. Niya?
0: Yes, maraming salamat sa inyo, Naomi at Christian. Pero gusto ko lang kayong tanungin, kayong dalawa personally, ano sa inyo ang pinaka-naka-connect sa inyo sa speech ng ating Pangulo?
5: Yung pinaka nagulat ako doon niya, no, yung kasi may prepared na speech na binigay sa media, mayroong mga ad-libs ang Pangulo na hindi nga kasama doon sa initial script na binigay niya sa media. Yung unang-unang bahagi, di ba, yung update doon sa controversial na flood control mess, kumbaga napanggit ng Pangulo. Yun yung nakakakilabot kasi, di ba, for the longest time, mga tao talaga sinasabi, yun yung number one concern na gusto nilang matalakay ng Pangulo.
4: At yun din yung inaabangan ng lahat ng mga na-interview natin, mga opisyal ng pamahalaan, no? Ano ba yung solution o resolution doon sa pangako niya noong 2025 SONA ng Pangulong Marcos Jr.? At kung ating susumahin yung kabuuan ng kanyang talumpati sa second to the last SONA ng Pangulo, no? Hindi lahat ng mga sinasabi niya na direktang may epekto sa sikmura ng Pilipino ay ipinabatid niya ng kumbaga, madaling maintindihan ng mga Pilipino gamit ang wikang Pilipino, abay na ipaintindi niya sa mga tao. Tama. At nahihatid niya kung ano man ang mensahe ng Pangulo at ng pamahalaan para sa taong bayan. Niya?
7: Christian, si Jack Tono. Basika yung mismo na dyan sa kamera kasi maraming times naman, di ba, partner, na talaga may palakpakan ng standing ovation. Pero na-observe niyo ba kung alin doon yung pinakamalakas? Is either yan yung sa kuryente or sa West
0: Yung kuryente is one.
7: Oo. Ano yung napansin nyo? Yung talagang umani ng malakas sa palakpakan.
5: Yung sa kuryente kasi parang 3 beses sila nagpalakpakan. No? Yung sa China, significant din yung palakpakan dun. Diba?
4: Pero naging, kumbaga, Naomi, matindi o mabigat yung kanyang mensahe kung saan sinabi niya na ang mga Pilipino ay hindi sinungaling. Hindi tayo racist at hindi tayo graceless. So, para sa akin, ito ang nagpapatunay na ang isang Pilipino galing mismo sa Pangulo ay hindi pasisihil kahit anumang pang-aapi ang gagawin ng mga banyaga sa atin.
0: Yes, at ang kanyang panghuli ay sinabi niya ang kinabukasan ng mga bata, ng kabataan, na kung ano man ang gagawin ngayon at kung hindi tayo siguro magbubuklod-buklod, papaano na, di ba, ang kinabukasan ng mga kabataang Pilipino. So, kumbaga, tama ka, Christian, nung sinabi mo sa bandang huli, imbis na, kumbaga, sagutin niya yung kanyang mga kritiko, maging defensive or maging bitter, kung ang ginawa niya, no, he called for unity and he appealed to the emotions and the sense of our identity as Filipinos kasi nawawalan tayo ng focus dahil sa pagkawatak-watak, di ba, ng kung ano man, whether politically, regionally, di ba, parang he called on everyone to magbayanihan at magbuklod-buklod, hindi ba, Christian?
4: yun yung kumbaga nagustuhan ng lahat dito sa talumpati ng Pangulo, no? Kasi marami nagtatanong about doon sa impeachment trial ng Vice Presidente kung ito ba ay kabilang doon sa magiging talumpati ng Pangulo. Pero as far as we know, doon sa pagre-review natin at sa panonood natin live dito, abay wala siyang binanggit patungkol doon sa pagdinig ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte.
0: Christian, ang sabi nga ng mga political analysts rin, ano, na hindi naman talaga nila inaasahan na banggitin ng Pangulo ang impeachment trial dahil nga may separation of powers at iba naman ang executive. So mas mabuti pa na bigyan niyang pansin talaga yung mga malapit sa bituka ng bawat Pilipino. And syempre, kailangan ipakita niya na wala siyang kinakampihan. Diba? Na neutral. Kapag binanggit kasi niya yung impeachment, baka mabahiran pa yan. Mabigyan pa yan ng kulay. Mm. Diba?
4: Yes, tama ka dyan, Lilia, no? Pero marami nagtatanong about that. At hindi nga natin narinig yan.
7: Okay, Christian, bilang palace reporter, basic experience mo, nandiyan pa ba ang ating Pangulo? Ano ba usually ginagawa niya after pa ng SONA? Yung mga kinakausap pa ba na like yung Senate President or House Speaker?
4: On the previous SONA 2025, bago magsimula ang SONA, kung maalala natin, no, kinausap na niya yung House Speaker and Senate President kasama yung ibang mga legislative members, no. Pero ngayon, pagkatapos ng SONA, lumabas siya ng plenaryo at nakikita natin mga kawanin ng House siguro yung kinakausap niya, yung iba yung mga staffs at wala tayong nakikita yung iba na official yung kinakausap niya. Pawang mga pangkaraniwang manggagawa siguro dito, Jack, no, ang kinamusta at kinamayan ng Pangulong Marcos Jr.
5: At naka-standby yung media dito sa North Wing Lobby para sa ambush interviews pa sa mga lalabas sa bisita.
7: Okay.
0: Alright. Naku, maraming salamat, Naomi Tiburcio at Christian Bascones. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na Arangkada Balita.
8: Ang tigdas at rubela ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit, pagka-ospital o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubela. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya sumuk na itong ligtas. Kaya magpabakuna na! Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na! Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
10: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Delivery! Maria Jose?
13: Akin yan? Ang laki ng box!
12: Surprise!
13: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
12: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
13: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
14: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: Kayo ay nanonood sa DRTV Prime Media. Yeah.
7: Tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang isyong may kinalaman sa ekonomiya, enerhiya, edukasyon, agrikultura at iba pa sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Ngunit isa sa idiniin niya ay ang paglaban sa kontrobersyal na flood control scandal sa bansa. Live mula sa Batas ng Pambansa, may umarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari.
17: Jack, isang taon na nga ang nakalipas mula nang simula na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang kampanya kontra sa katiwalian sa flood control structure sa bansa. At sa kanyang sona nga ngayong taon, hindi lang update ang binigay ng Pangulo, kundi isa ring babala.
2: Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas.
17: Hindi para sa pamilya, hindi para sa kaibigan, kundi para sa Pilipinas ang tungkulin ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang kanyang diniin sa kanyang State of the Nation Address ngayong 2026. Unang inilantad ng Pangulo ang katiwalian sa mga nadiskubring anomalya sa flood control projects nakaraang taon. Mula noon, nagsagawa na ng malawakang investigasyon ang pamahalaan.
2: Kaakibat ng mga naisampang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury.
17: Pinuri rin ng Pangulo ang pahikipagtulungan ng taong bayan sa kanilang paglaban sa flood control scandal. Karamihan kasi ng mga naimbestigahan mula sa mga ulat at hinaing na ipinadala sa isumbong sa Pangulo website. Ipauubayan na ng Pangulo ang investigasyon sa Office of the Ombudsman at sa mas pinalakas na National Prosecution Service. Bagay na tila nasegundahan ni House Majority Leader Sandro Marcos bago pa magsimula ang talumpati ng Pangulo.
18: The institution should not investigate an issue wherein its own members are part of the accused. That's like asking a student to grade your own paper in an exam. So let's leave the ombudsman and the necessary bodies to do that to do that themselves.
17: Sa kasalukuyan nga, anim na kaso na ang naisampa ng ombudsman sa Sandigan Bayan kaugnay sa flood control anomalies sa bansa, habang ilan pa ang nasa fact-finding at preliminary investigation stage. Kasabay nga ng pagbisto sa flood control scandal, nagsimula na rin yung mga reforma sa DPWH. Kabilang araw dyan ang pagpasok ng bagong graduates sa DPWH at pagsuri at pagtiyak na lahat ng mga proyekto, flood control related man yan o hindi, ay talagang may patutupad ng maayos, meaning hindi overpriced yung mga materyales at naayon nga sa presyo sa merkado. Jack.
7: Okay, maraming salamat, Mari Ocampo.
0: Ating himayin ang naging sona ng Pangulo. Kasama natin ngayong hapon dito sa PRTV Prime Studio, walang iba kundi si Attorney Barry Gutierrez, kilalang political analyst at dating mambabatas. Magandang gabi, Attorney Barry, and welcome back sa Arangkada Balita.
19: Magandang gabi, Ninya.
0: Okay, so, in short, ano po ang masasabi ninyo dito sa sona ng Pangulo? Ito po ba ay damage control? O nakikita ninyo na may totoong sinasabi siyang legacy blueprint para sa huling dalawang taon niya sa posisyon?
19: Hindi naman naman siguro damage control. Pero ang dating sa akin, may pag-tick ng mga boxes. Kasi kung titingnan mo yung struktura ng speech niya, napaka-textbook eh. Siyempre, inunan na niya yung corruption. Kasi yun ang nasa utak ng lahat ng nanonood. Papasok pa lang tayo ng SONA, madami nagsasabi, ang hinihintay namin kung ano ang follow-up niya dun sa sinabi niya last year. At yun, in the first 5 minutes,
0: sinabi na niya.
19: In-address na kagad yun.
0: Were you satisfied?
19: Oo, in the sense na sa tingin ko hindi madaling sabihin na ikaw ay sumusuporta na at aandar na ang gulong ng hustisya laban sa isang dati mong malapit na kaalyado at bukod dito, pinsan pa niya. Diba? So ako, hindi natin pwedeng i-underestimate yung value nun. Pero strangely enough, dahil inuna, at hindi na binalikan.
0: Hindi na niya binalikan.
19: Parang hindi yun ang naging emphasis nung speech. Kumbaga, tenront load, definitely, hindi mo mamimiss yung punto.
0: Para siguro, tapos na.
19: Pero parang iniwan niya kagad at nag-move on sa iba.
0: Nag-move on na siya. Oh. At least namin pa siyang ibabalik daw yung bilyong-bilyong pera. Or binalik naman daw sa kaban ng bayan, di ba? Parang accomplishment na, or may nagawa rin naman daw siya doon sa corruption na scandal na yan.
19: Sa tingin ko kasi, yun ang pag-addresso sa mga ibang kritisismo na wala naman pinupuntahan itong mga investigasyon, itong mga pagkakaso dito sa flood control. So tingin ko, importante dito sa sonang ito na ilatag niya yung punto na hindi lang namin sinimulan ito, hindi lang nagkaroon ng investigasyon na wala naman pinatungan, mayroong ilang bilyon na nabalik at mas mahalaga dito, nadala sa mga programang ABC.
0: Kaya raw meron sila na ibigay na let's say ayuda or
19: ayuda, edukasyon,
0: yes, et pagkain, etc. So that part na maganda nga, no? Pero sa mga sumunod na part ng kanyang speech, ano ang tumatak sa iyo? Siguro alam ko na. Ito ba yung systems loss?
19: Well, yung kasi yung bago.
0: Or systems. Matama, systems
19: yun yung bago.
0: Loss.
19: Yun yung bago. Pero kung titingnan mo yung buong framework nung speech, kaya nga sabi ko may pagka-textbook siya. Sa halos lahat ng survey na ginawa over the last 20 years, pag tinanong mga Pilipino, ano ang mga pinakamalaking issue na gusto niyong tutukan ng gobyerno? Ang top 3 lagi ay presyo, trabaho, kita. Diba? Masyadong mataas ang presyo, gusto namin ibaba ng gobyerno, gusto namin magkaroon ng mas maayos sa trabaho, gusto namin tumaas ang aming kita. Kung susuriin mo yung simula at hanggang dulo ng speech ni Pangulong BBM kanina, yun ang kanyang tinutukan.
0: Yes.
19: Nagsimula siya sa paglista ng mga ginawa ng kanyang administrasyon para huwag masyadong masaktan ang mga Pilipino sa epekto ng oil price hike ng mga nakaraang buwan. Pinag-usapan niya yung mga ginawa nila para mapadami yung trabaho. Kasama na dito yung mga on-the-job training, yung pag-improve ng tech voc, yung at iba pa, 'di ba? At pati yung mga sa yung pag-invest in mga bagong mga areas of industry. And then yung sa kita, ganun din. Madami siyang mga diniscuss ng mga iba't ibang mga inisyatiba na yun ang tinututukan. So ako, merong effort talaga sa zona na ito na palabasin na ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa nakaraang 4 na taon at siguro patuloy hanggang sa last 2 years ng kanyang administrasyon ay tututukan itong mga issue na pinakamalapit sa bituka ng mga Pilipino. At yun, ramdam na ramdam yun. Even yung sinasabi mong systems loss, na tingin ko, ito yung pinakabago sa kanyang sinabi. Kasi, diretsyong hamon ito sa mga power companies, di ba? Na mula ngayon, hindi na kayo makakasingil nitong systems loss na ito. Hindi ninyo maipapasa sa mga consumer. At syempre, madami makakarinig nun na matutuwa. Directly nun ina-address yung issue ng kabuhayan, mataas na presyo, at yung pang araw-araw na mga pinag-iisipan at pinoproblema ng mga kababayan natin.
0: Kasi dun sa systems loss niya, na in-echo niya yung nararamdaman ng taong bayan na bakit ganito ang bill ko, ganyan. Tapos sasabihin sa'yo, kasi dahil po sa systems loss, lahat tayo, ano yun?
19: Ako din, diba? matagal na yun. Matagal na madami nagtataka dyan. Diba? So ngayong tinukoy niya, at pero binanggit niya dito na kailangan magkaroon ng amendment sa IPIRA. So panawagan ito sa Kongreso na ipasa yung kailangang amendment para maipatupad
0: yan. So hindi mo yan maipapatupad kapag hindi na-amend yung IPIRA law?
19: Oo, kasi sa kasalukuyan, inaalaw ng batas.
0: Gaano katagal yun? Baka tapos na yung termino.
19: Yun ang ano, yun ang amon dito,
0: di ba? Baka iba na yung mga congressman pagdating.
19: But, pumalakpak sila eh.
0: Oo, so sana ay action na nila yan. So gusto rin niyang ulit buksan yung usapin sa nuclear energy.
19: Okay.
0: Ano pong masasabi niyo dyan? Ligtas at handa ba ang legal at regulatory na system ng bansa para po dito?
19: Sa katotohanan, tingin ko yan yung pinaka-aspirational part ng kanyang speech. Mm. Kasi in 2 years, hindi ka na naman makakapagtayo ng isang functioning nuclear power plant. Pero tingin ko, senyalis yan na at least sa punto ng pagbago ng pulisiya o pag-aaral ng feasibility ng pagkakaroon ng nuclear plant, kikilos ang mga kinaukulang tanggapan ng pamahalaan. Pero yung makapagtatayo pa tayo, kung seryoso talaga siya dyan, dapat sinimulan niya noong 2022. Pero at this late stage, mukhang malabo niya. At naging klaro naman yun. Nilatag niya yung mga in the pipeline, yung mga malapit na mag-online na mga power plants. Karamihan, ang ginagamit na teknolohiya, hindi na nuclear, di ba? Mm-hmm. Solar, geothermal, yes. Hydrogen, yun yung bago, at iba pa.
0: At susuportahan nga raw niya at sinusuportahan nila. Binapanguli na lang, Attorney Barry, very quickly. Ano masasabi niyo dun sa ending ng kanyang speech? Where he called for unity at kumbaga ipinaramdam niya na kahit na anong mangyari yung pagmamahal sa Pilipinas, di ba? Parang ganun, nag-appeal siya sa ating mga Pilipino na mahalin ang ating bayan.
19: So tingin ko medyo clever yung part ng speech na yun kasi ang ginawa niyang tungtungan, yung recent na lumabas na nakaka-insultong pahayag, di ba, galing sa China, na kinumpara ang mga Pilipino sa Matching.
0: Yes.
19: Diba? At madami talagang Pilipinong nagalit doon. So, tingin ko, nakita yung ginawa niya, kinuha niya yon yung nararamdaman ng maraming Pilipinong yon, yung pagka-insulto, yung sama ng loob na bakit tayo minamaliit lang, at ginawa niyang parang rallying point. Diba? Mm. Sinabi niya na hindi tayo ganito, tayo yung nagirespeto, pero hindi rin tayo bibigay. So ako tingin ko, it was a particularly clever use ng isang recent na issue na madaming talagang bumulusok ang kanilang damdamin para maging rallying cry para nga sa pagkakaisa at pagkakahanap ng common ground para nga tindigan ang ating ang ating sariling bayan at ang ating sariling dignidad bilang mga
0: Pilipino. Wala masyadong numbers eh, no?
19: Uh-oh.
0: It's really more about his messaging, Uh-oh. His story. Hindi ako masyadong nakarinig ng numbers eh.
19: Merong konti, pero hindi masyado eh.
0: Uh-oh.
19: Mas madami dito actually, napansin ko, bukod dun sa ilang pag-cite ng mga achievements, madami siyang mga planong diniscuss. At so, ito na nga yung sinasabi mo na pagsiset ng standard at direksyon para dun sa last 2 years ng kanyang termino.
0: Alright. Maraming salamat, Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi po.
19: Magandang gabi, Ma'am Ninia.
0: Thank you, sir.
7: Silipin naman natin ang sitwasyon sa labas ng Batasang Pambansa. Live mula sa Batasang Road Complex, si Justine Ignacio. Justine, kamusta ang sitwasyon dyan?
20: Checkpoint 18,000 ang bilang ng mga pulis na idirekto kayo ng Filipinas Refugees para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang PNP Chief Police General Melencio Narcatus Jr. contento ito sa naging latag ng mga kapulisan para matiyak ang seguridad ng mga border.
21: We have a good preparation. Matagal na natin pinagprepare. 1 year na nga ito, di ba? Do's and don'ts and what went well and what went wrong last year. Yun lang in-implement natin.
20: Patuloy din anya ang pagbibigay ng guidance ng PNP National Headquarters sa Quezon City Police District. Alaunang ilegyarit din na inanunsya ni Narcatus na pumalo sa 51 ang bilang ng individual na kanilang na-aresto sa kilos protesta.
21: Lalo na yung ano, magtatakip ng mukha, bawal naman magtatakip ng mukha. Lalo na yung nangyari noong September last year. Kita niyo naman, di ba? And ayaw natin payagan na sila pa ay magpatuloy na maggulo dyan sa kalsada. At maapektuhan of course yung tahimik na nagpoprotesta.
20: Ilan din sa mga naaresto ay may tira laman sa bandalismo. Magmula pa kaninang umaga, nakakalat ang mga pulis sa kahabaan ng Commonwealth Avenue patungo batasan Cortez. Kanina wala naman tayong napansin na nagsagawa ng kilos protesta dito sa labas mismo ng House of Representatives. I'm the District Director ng Quezon City Police District. Hanggang sa may kowa lamang pinapayagan ang mga radyista. Pumuhulti ng ulan dito sa lugar kanina. So ngayon, Jack, kung makikita nyo sa aking likuran, ito yung mga HPG, no, ay nagsisimula na nga sila na pumunta rito sa may papayuto na ito dahil yung mga sasakyan matapos na yung zona ni Pangulo Dongbong Marcos ay naglalabasan na muli mula doon sa House of Representatives. Yan na muna latest mula dito sa labas. Jack.
7: Maraming salamat, Justin Ignacio. Sa puntong ito, makausap natin ang dating Dean ng PLM College of Law, si Attorney Jose Roy III. Magandang gabi, Attorney Roy. Welcome back sa Arangkada Balita.
1: Magandang gabi, Jack. Magandang gabi, mga kababayan, and to the rest of the people, good evening.
7: Yes, Attorney Roy, maiksing interview lang ako. Kuna ko kayo muna. Ano muna ang reaction nyo sa naging talumpati ng Pangulo sa kanya ikalimang zona? Are you satisfied?
1: Oh yeah, very satisfied. Alam mo, Jack, kung sinundan lang ni Presidente yung formula na ginamit niya ngayon ukol sa kanyang mga public pronouncements, yung balanse, naging mas effective sana yung kanyang connection sa publiko. Tingnan mo yung distribution ng topics niya. Yung sa flood control, very important. Pero tama yun, sandali lang. Ano pa bang kailangan mo sabihin dun? Hindi naman ako presidente ng mga kamag-anak ko. Eh, dalawa yung kamag-anak niya dun sa house, di ba? Yung pinsan niya, yung anak niya, nagpapatuloy na yung proseso. Tapos na. Ang isa lang kapuna-puna, kapansin-pansin, hindi niya binanggit yung mga kaso laban dun sa mga miyembro ng Senado. Pero dapat talaga, ang gusto ko sana nakita, nagustuhan ko dun sa zona niya, no? Sana mas nakita natin yun throughout the last year. Mas balansyado yung mga pinag-uusapan ng presidente, yung pinag-uukulan ng pansin. Halimbawa, lahat tayo natuwa doon sa Meralco. Maganda, tatanggalin yung systems loss. Pero kung tignan nyo yung bill nyo, yung systems loss, di naman kalakihan na, importante rin, binanggit niya rin na tinatanggal niya yung mga hadlang para doon sa mga pagkabit ng solar. Actually, kailangan siguro tignan ng presidente, tama, yung mga munisipyo nakikisama na ngayon, napakabilis ng kilos. Salamat po sa mga munisipyong tumutulong sa pagkonekta ng solar sa Meralco. Ang humaharang ngayon ng Meralco, kung ano-ano mga hadlang nilalagay, so mapapagastos pa rin kayo. Sana tignan ito ng presidente. Tapos yung kanyang sa pahuling banda, no, ay mga ibang sinabi niya tungkol sa PhilHealth, napakaganda doon sa mga OFW, pati yung sa environment, yung makikita mo yung kanyang commitment doon sa green energy. Very important na ito, kung naalala ko, naging pundasyon to ng kanyang kampanya nung tumatakbo siyang pampresidente. Kaya yung pagkabit ng solar na yan, napaka-importanting achievement yan kung maasikaso ni Presidente yan. Sana ukulan niya ng pansin. Itong sa West Philippine Sea, yung mga patama niya doon at saka yung kanyang panawagan na alalahanin natin ang ating lahi, ang ating pagka-Pilipino. Napakaganda. Ito isang napaka-importanteng parte ng kanyang speech kasi kahit na marami tayong pinagdadaanan na problema, maraming pagsubok, pati sa kanyang administrasyon, pinaalalahanan niya sa atin na iisa lang ang ating tahanan, iisa lang ang ating bayan. At sana ipagpaliban yung mga ating mga diperensya at parating panindigan natin ang karapatan ng soberanya ng Pilipinas.
7: And isang tanong lang, tingin nyo, maganda ho ba yung nagsimula siya? Kumbaga, naging highlight nun naman last year is mahiya naman kayo. Then, sa unang part, first few minutes ng zona niya ngayon, ay yun kagad ang pinunteriya niya.
1: Alam mo, Jack, mabuti yun eh. Mahirap kasi din na magbabad siya doon sa issue na yun. Kung hindi niya rin lang pag-uusapan lahat ng mga lumabas na issue tungkol dyan sa flood control, eh hindi magmumukhang maganda. Mabuti na yung padaan lang. Mahirap yung magbababad siya doon. Baka magmumukhang kinakalaban niya yung kamera. Kasi maraming puna dyan sa issue na yan eh. Bakit ito lang mga house ang kinakasuhan? At bakit ang mga miyembro ng DPWH parate ang nabibigyan ng immunity? Yan mga issue na yan, hindi niya na kailangan sagutin dito. Alam na natin yun. Pero para sa kanyang presentasyon, para ipagmalaki niya yung kanyang mga naging trabaho, yun nga sinasabi ko. Kung sanay sa kabuuan ng huling taon, hindi siya masyado nagbabad dyan sa problema yan at inasikaso yung mga ibang bagay na sanay maraming na-accomplish. Diba?
7: Okay, nako. Attorney Roy, as always, maraming salamat sa insights na binibigay niyo dito sa Arangkada Balita. And again, sa ulitin, maging guest namin kayo ulit dito.
1: Thank you very much. Magandang gabi.
7: Yes, magandang gabi. Mabuhay po kayo.
1: Thank you.
0: Pinatatanggal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang systems loss sa electric bill at hiniling niya sa Kongreso na amendahan ang EPIRA law. Live mula sa Batasang Pambansa, may umarangkadang balita si Willie Delgado Jr.
3: Niya, isang magandang balita ito sa lahat ng mga household, lahat ng mga consumer ng kuryente natin kada buwan, dahil kanina sa sinagawang State of the Nation address ng Pangulong BBM, dumagundong ang apat na sulok ng plenaryo ng palakpakan ng hayagang sabihin ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung kanyang lantarang pagdutol sa ipinapataw na charge sa systems loss doon sa ating mga electric bill kada buwan. Bago mag-isang oras yung kanyang sona, ay tinutukan ng Pangulo itong systems loss na binabayaran ng publiko. Ito yung systems loss kung saan ay mga nawawalang kuryente mula doon sa power provider natin, at yung nawawalang kuryente na yon ay pinapatawan ng kaukulang halaga at ipinapataw sa ating mga consumer. Katwiran ng Pangulo, walang kasalanan ang mga consumer kung sakali mang magkaroon ng systems loss o nawawala yung kuryente nitong nagpo-provide sa atin ng kuryente, kaya hindi marapat na ito ay ipapasan sa taong bayan. Bukod kasi rito, Ninya, alam naman natin na marami na yung halaga ng systems loss na makikita natin sa ating mga electric bill ay pinapatawan pa yan ng 12% VAT sa ating electric bill. Kaya sabi ng Pangulo, hindi lang hihilingin kundi i-demand ng publiko na alisin na ang systems loss sa ating mga electric bill. Kaya inatasan ng Pangulong BBM ang Kongreso na ipasa sa lalong madaling panahon ang pag-amyenda dito sa EPIRA law at tanggalin ang probisyon ng batas na nagpapahintulot ng paniningil ng systems loss at buwis na sa kaakibat ito. Bukod dyan, hiniling din ng Pangulong BBM sa Kongreso na agad ding ipasa itong tinatawag na Sariling Kuryente Act. Ito ay para naman mapabilis, simple, at magkaroon ng abot-kayang pagkakabit ang mga bahay, mga tahanan ng mga solar panel. Samantala ay kalalabas lamang na statement ito mula kay late Representative Martin Romualdez, doon sa naging pahayag ng Pangulong BBM, kung saan sabi ng kongresista mula sa Leyte, masakit ito sa kanilang pamilya, yung mga tinura ng Pangulo, pero iginagalang niya ang naging pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi naman daw siya kailanman humingi ng paboro o espesyal na pagtrato. Sang-ayon din siya na gawin ang tama. At ang tama ay ang sumunod sa proseso at hayaang ebidensya ang siyang magsalita. Sa panghuli ay naninindigan ng dating leader ng Kamara na wala siyang ginawang anumang labag sa kanyang batas, at kahit saan lugar, kahit saan anumang oras, ay handa niyang patunayan ang lahat ng ito. Ninya.
0: Maraming salamat, Willie Delgado Jr. Sa puntong ito, makakausap natin si Professor Ederson Tapia, Professor ng Public Administration sa University of Makati. Magandang gabi po, Professor Tapia, and welcome sa Arangkada Balita.
4: Magandang gabi niya at magandang gabi din sa mga tagapakinig natin.
0: Okay, well, siguro gusto tatanungin ko muna sa inyo, ano yung feeling niyo yung sinasabing pasabog dito sa SONA ng Pangulo?
4: Well, ang nakita nating pasabog, no, tama, within the first 5 minutes, nabanggit na natin yung nabanggit na ng Pangulo yung in fact exacting accountability from the former speaker, no? So I think that was also important kasi yun yung overarching theme nitong SONA speech na to, anti-corruption, without belaboring the details, ika nga, no? So I think yun na yung pasabog na nakita natin niya.
0: Oo. Maiksi lang, mabilis, and then he went on to business.
4: Yeah, that's right. Kasi alam din naman natin that there's only, you know, certain things that you can do at your level, and you let the institutions work, no? But when I say the institutions, meron namang aparatos ng gobyerno na talagang merong obligasyon at tungkulin na pagpatuloy, ika nga, yung investigasyon at pagpo-prosecute, no? And I think it was a conscious decision on the part of the president to tackle the issue within the first 5 minutes of his SONA para pag-usapan na natin yan, and then let's move on to other more important issues.
0: Yes, and he did mention about the pag-aresto at pagbawi ng 25 billion pesos mula sa flood control scam. Mula po sa isang katulad po ninyong professor ng public administration, ano, may totoong pagbabago ba sa sistema ng DPWH o lipat kargada lang ng mga tao?
4: Well, I think it's still an ongoing it's an ongoing reform initiative, no? Kasi it doesn't happen naman overnight. But ang gusto ko dun sa naging SONA ng Pangulo is, since it's the anti-corruption narrative that took front and center of his speech, na idugtong ito dun sa issues ng economic recovery. Kasi alam naman natin na ang dalawa sa pinaka-importanting issue na inaantabayanan ng mga kababayan natin ay yung pagharap, in fact, doon sa flood control anomalies at saka yung mga gut issues. Pag-presyo ng bilihin at nagawa ng Pangulo, in fact, na i-connect yung dalawang importanting issue na yon.
0: Opo. Well, ano po sa tingin nyo ang naging kakaiba or kinaiba ng SONA ngayon sa mga nakaraang talumpate ng Pangulo?
4: Well, merong ano to, no? Medyo merong mga bagay na bago, no? For example, binanggit niya yung artificial intelligence na magiging malaking bahagi na ng pamamahala. I think that's an important development. Nabanggit niya rin yung nuclear energy na magiging importanteng inisyatibo in the years to come, no? And I think it's also important that we should highlight yung pagkoconnect ng Pangulo dito sa mga makabagong teknolohiya na ito that would perhaps determine his remaining years in office.
0: Okay, at sinabi ng Pangulo, Prof, na mayroong 100,000 piso para raw sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Ano po ang masasabi niyo dito sa mga presidential scholars sa ilalim ng Marcos administration?
4: Well, that's a good initiative kasi syempre nabibigyan ng pagkakataon yung mga kababayan natin na kapuspalad magkaroon ng opportunity na mag-aral, no? Pero as somebody who works in the education sector, dapat yon kaakibat ng mga iba pang reform objectives na pinag-uusapan na natin ng matagal na panahon. Like for example, yung emphasis on learning outcomes. Okay? Dapat kasama yan. Kasi scholarships are important, pero dapat ito ay nasa konteksto ng mas malawak na problema ang kinakaharap ng education sector natin.
0: Yes. Alright. At bilang panghuli, mabilis lang, ano po ang inyong siguro parting shot? Or sabihin na, anong paborito mong parte ng kanyang speech and what are you looking forward to?
4: Well, nakita natin, ano, kasi itong speech ng Pangulo, this is the penultimate, ikalawa dun sa kahuli-hulihan. And I think he is attempting to set a legacy for his administration. Medyo meron ding konting emotional pitch, lalo na pagdating doon sa pagiging Pilipino natin. And what we're looking forward to is kailangan yung mga binanggit ng Pangulo ngayon matranslate into indicators that are measurable.
5: Mm-hmm.
4: So that between now at pagtapos nung kanyang termino, makita natin kung ano yung mga pangako na natupad at ano yung mga kulang pa, no? Kasi kung hindi natin gagawing measurable yung mga indicators na yon, medyo mahirapan tayo ma-determine kung ano yung talagang nagawa at kung ano yung kulang pa.
5: Alright, maraming salamat po, Professor Ederson Tapia, Public Administration Professor po ng University of Makati. Maraming salamat po.
4: Thank you, Nina.
5: Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
6: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
5: Arangkada Balita.
22: Bawat issue dapat malino sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapat.

0: Doctor ng Gabi sa PRTB Prime Media.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
2: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa anim ang bilang ng mga namatay.
2: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
2: sa PRTV Prime Media.
3: Mawalang galang na po,
4: magbabalik po sila
3: para bumanat
4: with you respect.
5: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
2: Richard Heydarian.
6: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
2: Carlos Flores.
7: Eh parang mas marami pang nag-resign kaysa sa napakulong.
2: Clive Arguelles.
8: Seryoso, sincero, at yung buong
2: Dino De Leon.
9: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
2: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
10: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
2: At Cheska Persia.
11: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
2: With you, respect, tuwing linggo, alauna imedya ng hapon, sa PRTV Prime Media, at sabayang papapakinggan, sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta, at FM Radio Regionals.
12: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
13: Nagpagas na ba ang lahat?
12: Ano man ang opinion mo?
14: Kalma, kalma.
12: Pag-usapan natin yan.
14: Tignan natin, ano ang kanilang salo din dyan?
12: Kasama sina Sandro Ochona.
13: Easy ka naman dyan.
12: At Maan Bakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes,
2: alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media.
0: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime.
15: Mabangon.
16: Sama-sama.
15: Tulungan para sa kaibubuti na ng lahat.
17: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, paglaban kontra korupsyon, kabilang sa pangunahing isyung tinutukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address, pagsasampa ng patong-patong na kaso laban sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez, hayagang ibinunyag.
18: Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan.
0: Systems law sa kuryente na pinapasa ng mga consumer, pinatatanggal ng pangulo na umani naman ang palakpak at standing ovation. Posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea, pinagtibay ng Pangulo na nindigang hindi magpapasiil ang Pilipinas mula sa mga pang-aalipusta.
18: Sa manlulupig, hindi tayo pasisiin.
0: Kabi-kabilang kilos protesta sa zona na uwi sa Girian.
19: Anong paso?
0: Mayigit 50 individual arestado. Tanggapan ng Department of Justice, pantay sarado ng mga sundalo matapos ang pagsabog sa labas ng compound dito. Isa pang pampasabog na recover naman malapit sa gate ng Senado. Someone someday, number one sa Netflix, magsisimula

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa ikalamang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa bungad pa lang ng kanyang sona, binanggit na agad ni Pangulong Marcos ang patong-patong na kaso na kinakaharap ng kanyang pinsan na si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Gayon din ang mga pulisiya na tutugon sa maliliit na kita ng ilang Pilipino at negosyante sa bansa. Live mula sa Batasang Pambansa ng Papa Joel, Katrina Domingo. Kat, ano ang pinalakpakan na bahagi ng talumpati ng Pangulong Marcos?
1: Alvin, sa simula pa lamang ng kanyang ikalimang sona ay inihayag na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paghahain ng mga kaso laban sa kanyang pinsan at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang kanyang naturang pahayag, pinalakpakan ng husto matapos niyang idiin na uunahin niya ang bansa kaysa sa kanyang pamilya at mga kaibigan.
2: Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
1: Idiniin din ng Pangulo na hindi titigil ang kanyang pamahalaan sa simpleng pagsasampa ng mga kaso laban sa mga tiwali.
2: Tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury.
1: Sa kabila nito, kapansin-pansin na hindi na isama sa sona ng Pangulo ang anumang update tungkol sa pugante at dating kaalyado ni Romualdez na si dating House Appropriations Committee Chairperson na si Zaldico na nakapuslit palabas sa bansa bago siya masampahan ng kaso at ngayon humihiling umano ng political asylum sa Europa. Pero ayon sa Pangulo, kumpiyansa siya na patuloy na magtatrabaho ang administrasyon para habulin ang iba pang sangkot sa mga maanumalyang flood control projects.
2: Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo.
1: Naglabas naman ang pahayag si Congressman Romualdez kaugnay sa binitiwang pahayag ng kanyang pinsang si Pangulong Marcos at sinabing iginagalang niya ito at sang-ayon din siyang dapat gawin ng tama. Wastoan niya na sumunod sa proseso at hayaan ang ebidensya ang magpatunay sa kaso. Muli rin siyang nanindigang wala siyang ginawang anumang labag sa batas at nahanda niya itong patunayan. Samantala, Alvin, naging sentro rin ng talumpati ni Marcos ang pagtugon ng kanyang administrasyon sa nagdaang oil crisis dahil sa digmaan ng US at Iran. Inisa-isa niya ang mga naging programa ng pamahalaan tulad ng fuel subsidy program para sa mga tsuper, ayuda para sa mga mahihirap na Pilipino at pagsususpindi ng toll at iba pang bayarin para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon sa Pangulo, naglaan ang gobyerno ng 60 billion pesos ngayong taon para mapagaang ang epekto ng krisis sa bansa.
2: Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon.

0: Binanggit din ni Marcos ang pag-aangkat ng dagdag na supply ng langis mula sa ibang bansa at pagtulong sa mga OFW na naipit sa digmaan na makauwi sa bansa. Ibinida rin niya ang mga dagdag na linya ng tren at mga bagong tulay. Pero sa usapin ng tax o money lang masigabong palakpakan ang Pangulo.
1: Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin diyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito.
0: Pagdating naman sa pagtugon ng pamahalaan sa mga kalamidad, hinimok ng Pangulo ang Kongreso na repasuhin ang National Building Code para mapatibay ang mga infrastruktura.
1: Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad.
0: Gayon din ang pag-amyenda sa batas ukol sa tamang pagtatapon ng basura sa bansa.
1: Kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act.
0: Sa sektor naman ng agrikultura, ipinag-utos ni Marcos ang patuloy na pagpapalawak ng industriya ng pagnunyog sa bansa at nangako rin na tatapusin na ngayong taon ang pamamahagi ng mga titulo para sa mga agrarian reform beneficiaries.
1: Sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 ektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon.
0: Alvin, nakausap natin kanina si House Majority Leader Sandro Marcos at tinanong natin siya sa dynamics ng kanilang pamilya dahil sa paninindigan ng Pangulo na panagutin ang kanilang kaanak na si Romualdez. Ito ang kanyang naging pahayag.
2: Put country first, I believe is the statement that is the most apt with regards to what your question entails.
0: Alvin, tumagal ang 5th SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 1 oras at 25 minuto. Pero bagamat kabilang yung Anti-Political Dynasty Bill at yung Party List System Reform Act sa kanyang mga priority legislative projects, ay hindi ito nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA ngayong taon. Alvin.
3: Kat, isang tanong lang tungkol dun sa mga pangako, tungkol sa mga buwis, tungkol sa exemption sa tax ng kumikita ng hanggang 350,000, mapapabilis ba ang pagproseso niyan sa legislature?
0: Alvin, itong mga hinayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA ay usually nagiging automatic na bahagi na ng priority legislative act o priority legislative list ng Pangulo. Ibig sabihin ay magte-take na ng queue yung mga mambabatas mula sa mga sinabi ng Pangulo at aasahan natin na kasama ito doon sa mga uunahin na talakayin ng Kongreso. Pero Alvin, wala pa rin garantiya yan, no? Dahil nga nabanggit ko kanina, yung Anti-Political Dynasty Reform Bill at yung Party List System Reform Bill ay kasama rin ng kanyang mga priority legislative bills. Ngunit hindi ito nabanggit ng Pangulo Pangulo at hanggang sa ngayon ay hindi pa ito napapasa ng Kongreso. Diyan natin, Alvin, masusukat yung magiging political will ng Pangulo at kung paano tutugunan ng kanyang mga kaalyado sa Kongreso ang mga nabanggit ng punong ehekutibo. Alvin.
3: Eh kung ako ordinaryong mamayan, masarap pakinggan yun. Pero ang tanong, kailan ko matatamasa ang magagandang sinabi ng Presidente kaugnay halimbawa sa mga buwis?
0: Tama yan, Alvin. No? Usually ang SONA ng Pangulo taon-taon ay pagre-report sa Kongreso at pagbibigay ng mga panibagong pangako na dapat naasahan ng bansa. Pero sa part naman natin na mga ordinaryong Pilipino, ang atin namang task o ang ating dapat gawin ay bantayan kung mapapatupad nga ba ng mga ng Pangulo yung mga pangakong binitawan niya taon-taon. Alvin.
3: Maraming salamat, Katrina Domingo.
4: Sumentro rin sa ilang sektor tulad ng enerhiya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba pang bahagi ng kanyang State of the Nation address. Live mula sa Batasang Pambansa, nagpapatrol Harlene Delgado. Harlene, ano-ano ang mga binigyang diin sa ikalawang bahagi ng SONA ng Pangulo?
5: Karen, umani ng malakas na palakpakan, hiyawan at maging standing ovation doon sa ilang attendees yung naging pagtutol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paniningil sa systems loss at value-added tax sa kuryente para nga mapababa yung bayarin ng mga consumer na isa sa mga pinakahinaing ngayon ng maraming Pilipino.
6: Na walang pagkikilig.
5: Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na napapanahon ng tanggalin ang systems loss at value-added tax sa electricity bill ng mga consumer. Giit ng Pangulo, patuloy itong nagpapabigat sa mga consumer at pinapatungan pa ng VAT. Kaya ipinapanawagan niyang amendahan ang EPIRA law para ipagbawal na ang pagpapataw sa mga ito.
1: Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito.
7: Therefore, we the people request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon.
5: At para mas lalo paan yung bumaba ang singil sa kuryente sa Pilipinas, sinabi rin ng Pangulo na napapanuhan ng muling bisitahin ang produksyon ng nuclear energy sa Pilipinas.
7: We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear.
5: Sinisimulan na rin anya ang pagtatayo ng hydrogen power plants na magiging backup fuel sa mga planta lalo na sa off-grid areas. Ayon sa Pangulo, nasa 200 energy projects ang target makumpleto hanggang sa katapusan ng kanyang termino, kung saan 45 sa mga ito ang natapos na at 31 ang matatapos ngayong taon. Hiniling din niya sa Kongreso na ipasa ang Sariling Kuryente Act para maging simple, madali at abot-kaya ang pagpapakabit ng solar panels at battery storage systems sa mga bahay. Samantala, binigyan din ng Pangulo

0: to the parents of Chris Lawrence Fabian, Joanne C. Separa, and Ayesa Nicole Dazo. We are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for.
1: Dagdag ni Marcos Jr., siniguro na ng DepEd na nakahanda, gumagana at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat at pagtugon sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga emergency.
0: Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan.
1: Karen, muli rin niyang binanggit ang kanyang pinangako noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher One. Umabot na umano sa mahigit 80,000 guro at school heads sa pampublikong paaralan ang na-promote dahil sa Expanded Career Progression Program. Sa isyu naman ng classroom shortage, sinabi ng Pangulo na tutulong na ang DPWH, mga lokal na pamahalaan, PAGCOR, para mapabilis na ang pagpapatayo ng silid-aralan. Karen, para mas makatulong nga doon sa pag-address ng classroom shortage, ay sinabi rin ni Pangulong Marcos Jr. na tutulong na yung pribadong sektor sa pagpapatayo ng around 16,000 classrooms sa Luzon sa pamamagitan niya ng public-private partnership. Nagpahayag din ng suporta ang Pangulo sa artificial intelligence sa bansa na anya'y umabot na sa 1.8 million na individual ang natuto sa pamamagitan ng iba't ibang training programs ng pamahalaan. Karen.
2: Arlene, umabot ng isa't kalahating oras ang State of the Nation address ng Pangulo. Bawat ahensya inisa-isa niya. Siyempre may nagsasabi, may mga hindi nabanggit. Ano ang feedback ng ilan sa mga posibleng nakausap mo o narinig mo sa Kongreso?
1: Sa ngayon, hindi pa tayo nakakapag-interview after nitong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero sisikapin natin, Karen, after this live, ating pupuntahan yung ilang mga senador, kongresista at mga kinatawan ng mga ahensya ng gobyerno, lalo na yung mga binanggit mismo ni Pangulong Marcos Jr. dun sa kanya mga ipinangako. Karen.
2: Maraming salamat, Harlene Delgado.
3: Ang usapin ng West Philippine Sea, isang rocket launch at ang pinag-uusapang Pax-Silica Industrial Hub ang ilan sa mga huling paksa ng Pangulo sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Nangako rin po ang Pangulo na tatapusin ang mga nasimulan at tutuparin ang pangako sa taong bayan. Live mula sa Batasang Pambansa, nagpapatrol si Jervis. Jervis, ano pa ang sinabi ng Pangulo?
4: Bernadette, sa mga manlulupig, hindi tayo pasisiil. Yan ang ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa huling bahagi ng kanyang SONA ngayong Lunes. Sa usapin nga ng West Philippine Sea at Arbitral Award, tinapos ng Pangulo ang kanyang ikalimang State of the Nation address.
0: Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars.

0: Achievement. We give. We give honor to our armed forces, the Coast Guard, even our fisher folk, who all continue to patrol and plow our seas in the face of great risk. To them, we owe collective gratitude and appreciation, for it is they who give life to the letter and spirit of the Arbitral Award.
1: Ayon sa Pangulo ay muling gumanda ang relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa na nagbunga ng 623 free trade agreements na ipinatutupad na o nasa estado pa ng negosasyon. Ipinagmalaki rin niya ang 6 paglago ng exports at foreign investments sa Pilipinas dahil sa mga pulisiyang nagpapagaan sa pagnenegosyo sa bansa o ease of doing business at nagpapabilis ng digital transformation para mabawasan ang red tape at katiwalian. Nabanggit din niya ang mga bunga ng pagiging chair ng Pilipinas ng ASEAN ngayong taon. Kabilang dito ang Rice Reserve System, ASEAN Power Grid at ang Framework Agreement para sa pag-iimbak ng energy assets sa rehiyon. Nabanggit din ng Pangulo ang Pax-Silica Industrial Hub na isinusulong ng Pax-Silica Initiative sa pangunguna ng Estados Unidos. Mainit itong usapin sa social media, lalo't maraming tumututol dito dahil sa posibleng negatibong epekto nito sa kalikasan, tubig at mga indigenous people.
0: Pax-Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy.
1: Ibinidagi ng Pangulo ang plano pagtatayo ng isang spaceport at sounding rocket launch sa Pilipinas sa susunod na taon.
0: At Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company.
1: So sa pinang kapayapaan, sinabi ng Pangulo na handang-handa na ang BARM region para sa kauna-unahan nitong parliamentary elections na aniyay mahalagang accomplishment sa Comprehensive Agreement on Damansamoro, pati na ang kahandaan ng gobyerno na gawing formal at ganap na ang kasunduan nito sa Cordillera Bodong Administration, Cordillera People's Liberation Army.
0: Peace and order are the foundations of security for our country, for our region, for the world. May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity and indivisibility of the Filipino nation amidst our individual diversity.
1: Tinalakay din ng Pangulo ang ilang usapin sa kalusugan gaya ng pagpapalawak ng YAKA program, pagdami ng mga gamot na tinanggalan ng buwis, pagpapatupad ng zero billing, pagpapalawig ng mga PhilHealth packages at pagpapadali ng aplikasyon para sa serbisyong medikal.
0: Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project, binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makatulong makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na sa mga ospital ng DOH, online at kasama sa ating e-gov app. Dalawa na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko.
1: Bilang pagtatapos sa SONA ay nanawagan siya sa mga Pilipino na magkaisa.
0: Mga kapwa kong Pilipino, sa ganitong mga banta sa ating seguridad, sa loob at sa labas ng bansa, tayo'y tumindig ng taas noo at magkapit-bisig. Dahil tayo man ay magkakaiba sa maraming bagay, iisa lang tayong lahi. Tayong lahat ay Pilipino, Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo. Manaignawa ang pagkakaisa at ang pagmamahal natin sa inang bayan at sa kapwa Pilipino. Sa bagay na ito, hindi tayo magkakatunggali. Tayo ay magkakabigkis tulad ng ating pinamalas sa ating buong kasaysayan. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil.
1: Pangako ng Pangulo sa huling dalawang taon ay tatapusin niya ang kanyang mga nasimulan at tutupagin niya ang pangako sa taong bayan. Bernadette, tumagalgan ang halos isa't kalahating oras ang SONA at ito na ang pinakamahabang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Bernadette.
2: Maraming salamat, Jervis Manahan.
3: Sa pagbabalik ng TV Patrol, protesta sa SONA, nauwi sa Tulacan at Girian. Lalaking sangkot tumano sa pagnanakaw ng mga metro ng tubig, balik selda. Someday, or someone someday, nag-number one sa Netflix. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
4: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
9: Everybody is happy! Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
10: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
11: Tuloy lang sa activities on the go.
10: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
12: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
10: Let's go!
11: Make your move, baby.
12: Arthrisin, get going!
13: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: TTZMM, numero uno sa aksyon!
14: Ang oras, ganap na alas 7 ng gabi.
15: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radio Patrol. Mga taga-suporta ng administrasyon, kontento sa ikalimang SONA ni Pangulong Marcos Jr. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Commission on Audit, Radio Patrol, Steve Raz. Steve?
16: 10 out of 10, yan ang ibinigay ng marka ng mga BBM supporters sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa kanilang ginatuwa at ikinagulat ang pagtiyak ng Pangulo na makasuhan ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez, kaugnay ng mga anomalya sa mga flood control projects na isa rin sa pinilapakpakan ng mga dumalo sa SONA at mga taga-suporta. Nagustuhan din nila ang sinabi ni Marcos na dapat ay alisin ng system loss charge sa binabayarang kuryente ng mga consumer na hindi naman nila kasalanan. Bukod dito, ikinasaya rin ng mga taga-suporta ang Pangulo. Ako nito, napalakasin pa mga hakbang para maprotektahan ang mga kabataan. Ng tatlong estudyante. Sa mga oras na ito ay nag-uwian ng mga taga-suporta ng Pangulo matapos ang SONA. Aabutin naman sa 20,000 BBM supporters ang pumunta sa COA ayon yan kay Ernel Lectura, presidente ng Better Brighter Movement. Yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa SONA 2026. Ito ang Radio Patrol Steve Raz, DZMM.
14: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raj. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
17: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
14: Ang oras, alas 7:01 ng gabi.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
18: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
19: DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.

0: improvised explosive device sa labas ng compound ng Department of Justice sa mismong araw ng sona ng Pangulo. Isa pang IED ang na-recover naman ng mga otoridad malapit sa gate ng Senado sa Pasay City. Ayon sa pulisya, malaki ang posibilidad na magkaugnay ang dalawang insidente. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
1: Bantay-sarado ng mga sundalo ang Department of Justice matapos ang pagsabog sa labas ng compound ng kagawaran ngayong Lunes ng madaling araw. Sa opisyal na pahayag ng DOJ, eksaktong 12:17 a.m. nangyari ang pagsabog malapit sa harap ng gate ng kanilang gusali sa kahabaan ng Padre Faura Street sa Ermita, Maynila.
2: Ito mismo yung lugar kung saan sinasabing sumabog yung hinihinalang improvised explosive device. Makikita na nabungkal yung lupa dito sa puno at nagtalsikan din yung ilang mga bato. Sa lakas ng impact, nadamay at nabasag din maging yung salamin ng sasakyan na nakapark sa loob ng DOJ compound.
1: Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Agad nagpunta sa lugar ang mga tauhan ng PNP Explosive Ordnance Disposal Unit para magsagawa ng technical examination.
3: For the convening of the Congress.
1: Ilang oras naman bago magbukas ang second regular session ng Senado, isang improvised explosive device ang na-recover ng mga otoridad sa Center Island sa kahabaan ng Jokno Boulevard, malapit sa gate ng Senado, pasado alas 8 ng umaga kanina. Sa imbestigasyon, isang tauhan ng towing service ang sumigaw matapos makita ang IED na nakalagay malapit sa isang puno. Agad itong nirespondehan ang rumorondang pulis sa lugar. Ilan sa mga na-recover ng Pasay City Police Explosive and Ordnance Disposal Team sa hinihinalang pampasabog ay ang 9-volt battery, blasting cap, orasan at isang plastic container na naglalaman ng brown powdery substance.
4: Base po sa assessment na isinagawa, sir, yun po yung mga ginagamit sa paggawa ng improvised explosive device. Pero doon po sa powderized substance is inaantay pa po natin yung resulta nito. Kung ano po itong substance na ito.
1: Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., malaki ang posibilidad na magkaugnay ang dalawang insidente.
5: Yung IED na to ay walang charge. So, ibig sabihin, wala siyang sharp nail. Pang-terror lang, pantapat.
1: Ngayon pa man, iginit ni Nartates na napaghandaan ng kanilang hanay ang ganitong mga banta sa seguridad ngayong SONA.
5: Isa yan sa mga contingencies na ginawa natin. Ano? Merong bomb threat, merong actual bombing, and others, no? May shooting, isa yung sa mga contingencies. That's why, nakaka-recover tayo ng mga ganyan, no? Kanya nga lang, meron tayong, I think, past midnight, last night, may nalusutan tayong may sumabog.
1: Iniimbestigahan na ng pulisya ang parehong insidente. Mariin namang kinundina ni Senate President Sherwin Gatchalian ang tangkang panggugulo. Dagdag ni Gatchalian, may impormasyon na silang hawak kung sino ang posibleng nasa likod nito.
6: May mga pangalan na lumalabas, no? But hindi ko muna ma-disclose ngayon dahil nag-investigate pa ang PNP. But para sa akin, ano ito? Sinadya. No? Sinadyang guluhin ang pagbubukas ng SONA, sinadyang mag-hasik ng takot.
1: Para naman kay House Majority Leader Sandro Marcos, kailangang mahuli ang nasa likod ng pagtatanim ng mga bomba at matukoy ang kanilang motibo.
7: You know, whether it's tied to the SONA or not, it's very hard to believe in coincidences, right? Lalo na with the political climate we are living through in this day and age.
1: Siniguro naman ang Malacanang na laging nasa pinakamataas na antas ang seguridad para sa presidente. Naka-red alert na rin ang National Bureau of Investigation at nagsagawa ng K-9 inspection sa tanggapan nila sa Pasay City. Siniguro naman ang NBI na nakikipag-ugnayan sila sa ibang ahensya para agad na matugunan ang anumang posibleng banta sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
0: Naging mainit ang kumprontasyon ng mga militanteng grupo at pulis sa protesta kaugnay ng SONA sa Commonwealth Avenue. Aabot sa higit 50 individual ang inaresto. At live nagpapatrol sa Commonwealth Avenue, Quezon City, si Michael Delizo. Michael, bakit nagkahulihan at ano naman ang ikakaso sa kanila?
8: Yes, Bernadette, ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartares Jr., vandalismo, pagsusuot ng face cover na baklava o balaklava at pagrarally sa lugar na walang permit ang reklamo sa anim na individual, kabilang sila sa 51 individual na inaresto ngayong araw at matapos silang maaktuhan na gumagawa ng graffiti bilang protesta sa Meralco. Yung 45 naman ay dinala sa Campo Caringal, ang headquarters ng Quezon City Police District dahil sa kaparehong paglabag sa batas at lokal na ordinansa.
9: Ilan sila sa mga inaresto ng pulis sa protesta sa Quezon City? Anim ang naaktuhan ng PNP na gumagawa ng protest graffiti sa bahagi ng Commonwealth Avenue. Pilit silang hinahatak ng ibang realista at humihingi ng paliwanag kung bakit sila hinuhuli ng mga otoridad. Pero wala silang nagawa. Sinakay sila sa bus ng BJMP at dinala sa Batasan Police Station.
10: Sir, ano sila? Basta minor sila?
11: Ma'am, tingin ko mga minor eh.
12: Identified?
11: Nandun na, dinadala na.
10: So, anong si grupo? Anong grupo sila?
11: Parang Vandals United daw eh. Initially, ang information, mga naka-block sila tapos nagbabandal sa mga walls ng doon sa May Meralco.
9: Ayon kay PNP Chief General Jose Menencio Artales Jr., umabot sa 51 ang mga naaresto ngayong SONA.
13: We have a reason to have a valid arrest and they were accosted because of violations of ordinances and special laws. Particularly 9003, RA 9003, BP 880, and local ordinances. Sir, lalo na yung ano, magtatakip ng mukha, bawal naman magtatakip ng mukha. Lalo na yung nangyari noong September last year. Kita nyo naman, di ba? And ayaw natin payagan na sila pa ay magpatuloy na maggulo dyan sa kalsada. At maapektuhan, of course, yung tahimik na nagpoprotesta.
9: Ilang beses nagkagirian ang mga pulis at aralilista. Badang alas 7 pa lang ng umaga, nagkatulakan na nang patabihin ng mga pulis ang mga aralilista para hindi makupa ang kalsada. Naulit ito ng patayin ng BFP ang sinusunog na bandila ng Amerika at alertuhin ang arresting team.
14: Ang daming ginawa sa pagdidipit ng pulis. Walang karapatan ng pulis na arbitrary mga aresto sa hanay ng ating mga realista. Coordinated ang ating protest. Ang tawag nila vandalism. Ang tawag natin protest graffiti. Na karapatan magpahayag ng mga kabataan kung ano nangyayari sa ating sambayanan.
9: People SONA ang tawag ng mga organizers sa kanilang pagkilos na anilay paglalahad ng itinuturing nilang tunay na estado ng iba-ibang sektor. Kabilang sa mga pangunahing issue, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at kuryente, kakulangan ng dekalidad na trabaho at mababang sahod na anilay hindi na sumasabay sa tumataas na halaga ng pamumuhay. Kinundin na rin nila ang korupsyon sa gobyerno at nanawagang panagutin ang lahat ng sangkot. Tampok din sa protesta ang pagtutol sa impluwensya ng Estados Unidos. Kinukundin na ng mga realista ang mga pag-atake ng US sa Iran, ang US-led PAC Silica Hub sa New Clark City, gayon din ang umano'y impluwensya ng Amerika sa mga polisiya ng Administrasyong Marcos.
15: Halos wala akong nakikitang pagbabago, puro lang pangako na talagang walang, kumbaga walang bitaw. Walang bitaw siya. Kaya ngayon na SONA niya ngayon, gumawa rin kami ng sarili naming SONA.
16: Pinapakita natin na hindi tayo nagko-confirm sa normality ng ating society.
9: Naka-full alert ang mga pulis sa Metro Manila para sa SONA, katuwang ng iba-ibang unit at ahensya ng pamahalaan para panatilihin ang kaayusan sa mga pagkilos. Mahigpit ang seguridad at tiniyak na uusad pa rin ang trapiko sa Commonwealth sa kabila ng malakihang pagtitipon sa kalsada.
8: Bernadette, kinumpirma ng grupong United Vandals na 51 ang naaresto, kabilang dito ang 3 paralegal at 13 minor de edad. Anila, hindi makatarungan at hindi patas ang ginawang pag-aresto. Dito naman sa Commonwealth Avenue ay 5:20, about 5:20 in the afternoon, natapos ang kilos protesta bago pa matapos ang talumpati ng Pangulo at kusa silang nagkaroon ng organized dispersal. Bernadette, balik sa'yo.
17: Maraming salamat sa iyo, Michael Delizo.
18: Samantala, libu-libong taga-suporta naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: ang nagtipon sa bahagi ng Commonwealth Avenue sa Quezon City para tunghayan ang kanyang sona. Alas 9 pa lang ng umaga, nagsimula nang dumating ang ilan sa kanila. Nagprograma sila sa harap ng Commission on Audit, kabilang sa mga nais-anilang marinig ay ang mga konkretong nagawa ng administrasyon sa paglaban sa korupsyon, partikular sa mga flood control projects. Inilarawan naman ng ilang taga-suporta ang kampanya laban sa korupsyon na isa sa mga pinakamahalagang tagumpay ng administrasyon na nagbunga umano ng pag-aresto at pagkakulong sa ilang individual.
17: Gretchen, ano ang trending sa showbiz?
18: ATV nagatid ng ultimate concert experience ang ASAP XP family sa dalawang sold-out show sa Sydney, Australia. At dalawang ready na ang beanie na dali ng bikini vibe sa Honolulu, Hawaii para sa kanilang Signals World Tour. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
19: Limang tulog na lang, aarangkada na ang North America leg ng Signals World Tour ng beanie. Lock na ang first destination sa Honolulu, Hawaii sa August 1. May patikim na agad sa kulit sina Joanna at Aya. Marami na rin ang na-LSS sa A Parallel World na bahagi ng soundtrack ng upcoming animated movie na Forgotten Island. Isa ang A Parallel World sa mga live performance na inaabangan ng Blooms sa paparating na Signals World Tour. Samantala, bigay todo ang sayawan at hiyawan ng mga kapamilya sa sold-out na dalawang show ng ASAP XP sa Australia. Kasama sa mga nag-perform, syempre, ang ASAP Pillars tulad ni Shasha Padilla, Regine Velasquez, Ogie Alcacid, Martin Rivera at Carly Valenciano na umawit kasama sina Sofronio Vasquez at Eric Santos. Nagpakilig din ang kapamilya heartthrobs tulad nina Donnie Pangilinan, Kyle Achari, Robbie Domingo at multimedia prince na si James Reed. Busog din sa kilig ang Kim Pao fans habang nagpasaya rin ang It's Showtime hosts na sina Bong Navarro, Jong Hilario, Ogie at Ann Curtis. Mana naman sa daddy si Serena na may pa-sample din. Mapapanood ang mga pasabog na produksyon ng ASAP XP tuwing Linggo 5:30 p.m. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
20: At susunod, big-time oil price hike aarangkada sa Martes. Presyo ng LPG posibleng sumipa. At dust devil na buo sa loob ng paaralan sa Isabela. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
21: TZMM, numero uno sa aksyon.
22: Ang oras, alas 7:15 ng gabi.
23: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
21: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.

0: TTTZMM numero 1 sa aksyon.
1: Oras alas 7:16 ng gabi.
2: Ayaw mag-impinto.
1: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Sandigan Bayan naglabas ng warrant of arrest laban kay Uswag Ilonggo Party List Representative James Ang Jr. At apat na iba pa. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Quezon City, Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
3: Naglabas ng warrant of arrest at full departure order in Sandigan Bayan 3rd Division laban kay Uswag Ilonggo Party List Representative James Ojojo Ang Jr. para sa kasong graft dahil sa may conflict of interest sa mga infrastructure projects. Matapos suriin ang resolusyon, mga kalakip na dokumento at mga record ng kaso, sinabi ng korte na may sapat na batayan o probable cause sa naturang kaso. Samantala, sa magkaibang resolusyon, pinaaaresto na rin ng korte si dating Sultan Kudarat 2nd District Representative Arnulfo Segaribigo, dating Sultan Kudarat Mayor Dionisio Vegas Besana at sa municipal employees sa sina Alan Gayosa Bayani at Mario Abasolo Labrador kaugnay ng kasong malversation of public funds. Iniutos din ang paglalabas ng whole departure order laban sa apat na akusado. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, BBNN.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol. Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
1: Ang oras, alas 7:17 ng gabi.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Maraming salamat po, mga kapamilya.
6: Happy 40th anniversary sa atin.
5: Sa lahat ng nakisaya, nakipagkwentuhan, at nakipagdiwang sa ating DZMM 40. Apat na po tayo sa Caloocan Sports Complex noong July 18. Mula noon, hanggang ngayon, hanggang sa hinaharap.
7: Tutukan nyo lang po kami at abangan.
5: Patuloy tayong magbabalita at maglilingkod sa bawat Pilipino.
8: Hello, attorney!
9: Ngayon, mm-hmm, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
8: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
5: Hello, attorney!
8: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi ka mainit. Makinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.

0: Balik sa selda ang lalaking sangkot umano sa pagnanakaw ng mga metro ng tubig sa Pasig City. Ilang beses nang labas-masok sa kulungan ang suspect dahil sa illegal na droga. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
1: Bukod sa mahinang supply ng tubig, problema rin sa ilang residente ng barangay Pinagbuhatan, Pasig City, ang talamak na nakawan ng metro ng tubig.
2: Pagising ko sa umaga, siyempre maliligo kami, papasok kami. Nagulat kami, walang tubig. Expected namin, pinatay lang kasi may patayan naman dyan. Kaso pagtingin namin, mga walang metro. Balbasa wala kami metro. Nagsasalo kami.
3: Hindi naman pwede kami makisalok na kahit anong oras kasi nagpapahinga rin yung nagpapasalok.
1: Dahil halos araw-araw ang nakawan, kaya pinaigting ng barangay ang pagbabantay at nahuli ang suspect nitong Linggo. Sa kuha ng CCTV noong Sabado ng madaling araw, kita ang lalaki na tila nangangalakal lang sa MH Del Pilar Street. Pero sa iba pang CCTV, sa pool ang paggamit ng suspect ng yabe at martilyo para makalas ang mga kontador.
4: Paglabas niya sa compound, bit-bit pa niya yung sako, doon namin siya nakita. Kilala namin yung damit niyang suot yun pa rin. Hindi na siya nakatanggi, hindi na siya nag-nangatwiran. So yun na yung time na yun na nireport namin sa police para makasuhan na.
1: Mahigit 20 kontador ang narecover sa suspect. Nasa junk shop na ang ilan dito matapos ibenta ng 480 pesos kada kilo.
5: Nakipag-coordinate po kami sa Manila Water. Okay naman po, kakabitan din po naman agad.
1: Kinasuhan na ng pagnanakaw ang suspect na labas-pasok na umano sa kulungan dahil sa illegal na droga. Patuloy namang pinaghahanap ang isa pang lalaki na pinaniniwala ang kasabwat ng suspect. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
6: Sa ikalimang sunod-sunod na linggo, tataas na naman sa Martes o bukas ang presyo ng diesel at gasolina na sa pagsipa ng presyo sa world market. Ang presyo naman ng LPG may posibilidad ding sumipa sa Sabado pero hindi naman kalakihan ayon sa isang kumpanya.
7: Senior citizen na ang mag-asawang Jimmy at Josie, kaya SSS pension na lang ang inaasahan nila kada buwan. Alam nilang tataas ang presyo ng diesel bukas, kaya nagpa-full tank na agad ang mag-asawa para hindi tamaan ng dagdag presyo. Sa tindi ng pagsirit ng presyo ng diesel, hiling nila ay may magawa ang gobyerno para maibsa ng dagok sa mga gaya nilang ordinaryong motorista.
8: Kung kami umaaray na what more yung mas mababa pa sa amin.
9: Kung talagang hindi na iwasan.
10: Yung importante na lang. Pag hindi na importante, hindi na.
9: Sa bahay na lang.
7: Ito ang punta ng DOE sa dapat na dagdag presyo bukas, diesel, 7 pesos at 32 centavos, gasolina, 6 pesos and 80 centavos, at kerosene, 4.22. Pero hindi gaya nung nakaraang Linggo, hindi na humirit ng utay-utay o staggered increase ang gobyerno sa mga kumpanya ng langis.
11: Not this week, kasi yung last week, nag-staggered na sila. So, this week, pina-straight na muna natin para hindi na rin magkasapaw-sapaw yung kanilang recovery.
7: Kaya ang ilang kumpanya ng langis tinanggal lang ang butal sa kwenta ng DOE at nagpatupad ng 7 pesos at 30 centavos na increase sa diesel, 6.80 sa gasolina at 4.20 sa kerosene.
6: Ito na ang ikalimang sunod na linggo na may dagdag presyo sa petrolyo sa Pilipinas. Kung susumahin mula June 30, ang increase sa diesel ay umaabot na sa mahigit 26 pesos kada litro, lagpas 13 pesos sa gasolina at mahigit 21 pesos sa kerosene.
7: Aminado ang DOE na kapag big time na naman ang dagdag presyo sa susunod na linggo, tutuntong na muli sa 100 pesos kada litro ang regular diesel. Ang high-end diesel kasi ngayon meron ng lagpas 93 pesos kada litro na kapag nadagdagan ng mahigit 7 pesos ay aabot na ng 100 pesos kada litro.
11: Madami ngayon 80 to 90, pero pag na-increasean pa tayo ng ganito kalaki, baka meron ng, ang range na ngayon ay baka 90 to 100 plus na next week, kung sakali.
7: Pabor din ang DOE na lakihan at gawing 15 pesos ang discount ng mga Jeep at UV Express sa diesel, pero DOTR umano ang huling magpapasya rito, depende sa pondo ng gobyerno. Samantala, may posibilidad na mapapako o tumaas ng kaunti ang presyo ng LPG pagdating ng August 1 ngayong Sabado. Walang gaanong galaw sa contract price ng cooking gas sa world market, habang ang shipping cost naman humupa ang pagsipa sa presyo nito mga nakaraang araw dahil sa hakbang ng China para muling mag-usap ang Iran at US kaugnay sa gulo sa gitnang silangan. Nakadalawang araw nang walang palitang ng atake ang magkabilang panig.
12: It's either it is a rollover or a slight increase. Yun yung nakikita namin, unlike last week na talagang increase na talaga yun. As of today, bumaba ang crude oil by almost $10 per barrel. So baka yung shipping cost will also have an impact na magkakaroon ulit ito ng adjustment pababa.
7: Sa Pilipinas, naglalaro pa rin sa mahigit 1,000 piso ang presyo ng 11 kilogram cylinder. Malayo pa sa presyo nito bago ang giyera sa Middle East na nasa mahigit 800 pesos lang kada regular na tangke. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, may mga aasahan bang pag-ulan ngayong Linggo?
13: Alam mo Alvin, may mga pag-ulan pa rin ngayong Linggo kahit papahina ang habagat at mababa po ang chance ang magkabagyo sa Philippine Area of Responsibility. Sa pag-atras ng habagat, papasok muli ang Pilipinas sa monsoon break at ang mainat na hangin mula sa Pasipiko, ang Easterlies, ang iiral sa maraming lugar. Dala po ang mainat at maalinsangang panahon, pero meron pa rin malalakas na thunderstorm sa hapon o gabi. Pwede rin meron mabuong low pressure area sa silangan ng ating bansa na malulusaw lang din. At sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, July 28, Martes sa Luzon, maaraw po at mainit sa malaking bahagi sa umaga, pero may kaunting mga pag-ulan dito lalo sa may Bicol region. Pagsapit ng hapon, mas maraming lugar sa Luzon ang uulanin at may kalakasan po yung boost ng ulan bandang pagkalubog ng araw sa may bahagi ng Benguet, Nueva Ecija at sa may Mindoro, at may malakas pang ulan sa may Pangasinan pag lumalim ang gabi. Dako naman tayo sa Palawan kung saan may aasahan ding mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa maraming lugar, lalo sa pagitan ng tanghali hanggang hapon. Sa Visayas, may aasahan ding mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa ilang bahagi, pero mas maraming lugar ang uulanin pagsapit ng hapon, lalo na po sa bahagi ng Bohol, maging sa may Samar Province, at pagsapit po ng gabi dito rin o ng hapon, pagkalubog ng araw dito sa may Central Cebu. Sa gabi may ulan din sa may Iloilo at maging dito po sa may Eastern Samar. Magiging maaraw din po at mainit sa malaking bahagi ng Mindanao sa umaga, pero may kaunting ulan sa ilang lugar sa may Zamboanga Peninsula. Sa hapon, mas maraming lugar ang uulanin sa Mindanao, lalo na dito sa bahagi po ng Bukidnon, at sa gabi may aasahan din mga pag-ulan sa may Davao del Norte at Davao de Oro. At tayo naman sa Metro Manila, mainit din sa tanghali sa umaga at tanghali, pero mula alas stress ng hapon ay mataas po ang tsansa ng pag-ulan dahil sa thunderstorm. Samantala, bahagyang umakyat po ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan kasunod ng mga paulan ng habagat. Sa talapo ng PAGASA, umakyat na ito ng halos kalahating metro sa 151.05 meters ngayong Lunes ng umaga, mula po iyan sa 150.63 meters noong Linggo. Pero mababa pa rin ito sa critical low level ng Angat Dam na 160 meters. Ayon kay PAGASA Senior Hydrologist Oy Pagulayan, hindi sapat ang pasulput-sulput lang na ulang dala ng habagat para maibalik sa normal ang level ng tubig sa Angat Dam. Umaasa silang masadami pa ang babagsak na ulan sa watershed sa kabila po ng inaasahang epekto ng papalakas pang El Nino.
14: So that could really have an impact doon po sa atin pong water supply. So siguro hindi lang siguro yung potable water. So it has also a parang meron pong mga ano yan eh, meron parang mga ripple effect or mga domino effect that could affect yung halimbawa po yung atin pong water for irrigation, that could have an implication din sa atin po namang food supply.
13: Sa Isabela, nabuo ang isang dust devil o alimpuyo sa loob ng Kawayan City Standalone Senior High School noong Huwebes bago po ang bagyong Quiapo. Magkahalong pagkamangha at takot ang naramdaman ng mga estudyante at guro nang makita ang mabilis na umiikot na hangin tangay ang mga alikabok sa gitna ng campus. Tuluyan ding naglaho ang alimpuyo matapos ang ilang segundo at walang naiulat na nasaktan o napinsala sa insidente. Nabubuo ang dust devil kapag mainat ang panahon at mabilis na umakyat ang mainat na hangin na siya nagiging sanhi ng pag-ikot nito. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat sa pamilya.
0: Susunod, Vice President Sara Duterte iginiit na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa gitna ng kinakaharap na impeachment trial. At SONA, wala ng red carpet, pero ilang mambabatas, ago pansin. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
15: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Ang oras, alas 7:30 ng gabi.
16: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
15: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
17: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
18: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
20: Matinding init. Mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot. Sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
21: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan.

tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: Iginit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa gitna ng kinakaharap niyang impeachment trial sa Senado. Sa video na ipinost sa social media, sinabi ng Palawang Pangulo sa mga Pinoy supporters na pagtataksil sa milyon-milyong bumoto sa kanya ang pagre-resign. Nasa labas ng bansa si Duterte para dumalo sa iba't ibang aktibidad. Sumasalang sa makasaysayang impeachment trial ang bise na posibleng mauwi sa pagkakaalis niya sa pwesto dahil sa iba't ibang aligasyon gaya ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution.
1: 2027 budget at amyenda sa rice tariffication law ang ilan lamang sa mga prioridad ng Senado para sa second regular session ng 20th Congress. Nagpapatrol, RG Cruz.
2: Sa pagbubukas ng sesyon ng Senado para sa second regular session ng 20th Congress, inisa-isa ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mga dapat nilang gawin. Huwag maantala ang 2027 budget. Ang ginhawa bill para income tax-free na kumikita ng 400,000 pesos taon-taon pababa. Tax-free na overtime pay, holiday pay, night shift differential, hazard pay at service charge. Mas mataas sa tax ceiling sa bonuses, mga amyenda sa rice tariffication law at oil deregulation law. Reforma sa Energy Regulatory Commission, amyenda sa Magna Carta for MSMEs o malilitang negosyo. At 30-year plan para sa infrastruktura.
3: The national budget is our most powerful tool for stimulating the economy. Its timely passage allows funding to reach critical services and ensures that new projects can begin as scheduled and meet their deadlines.
2: Kaya gusto niya magka-ad hoc committee ang Senado para mas epektibo ang koordinasyon. Simple lang ang dahilan ni Gatchalian. Hirap na ang taong bayan dahil sa pagbagal ng ekonomiya.
3: Naririnig namin ang hinaing ng bawat Pilipino at nauunawaan namin ang bigat ng kanilang pang-araw-araw na buhay. At the lower end of the revised range, annual growth would be the slowest recorded since 2009, excluding the pandemic. These numbers are not abstract. They translate into lower incomes, fewer job opportunities, and heavier burdens for families struggling to get by.
2: Bago nagbukas ang sesyon, sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang mga malalaking problema ng bansa.
4: We have a crisis of hope. Ang marami tayong hinaharap na crisis ngayon, di ba? Crisis ng tiwala sa gobyerno.
2: Pagkatapos ng dalumpati ng Senate President, nagsuspinde ng sesyon ng Senado para dumalo sa sona ng Pangulo. RG Cruz, ABS-CBN News.
5: Sa pagbubukas ng ikalawang sesyon ng ika-20th Kongreso, iginit po ni House Speaker Faustino D. na masugid silang magtatrabaho.

0: para maipasa ang mga batas na tutugon sa mga pinagdaraanan ng mga Pilipino sa araw-araw. May tugon naman ang House Majority Leader Representative Sandro Marcos sa ilang panawagang ipagpatuloy ng Kamara ang investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
1: I hereby call the second regular session of the 20th Congress to order.
2: Formal na buksan ng Kamara ang ikalawang regular session ng 20th Congress na ayon kay House Speaker Faustino Bojidi III ay isang panibagong pagkakataon para kilalanin ang mga naging pagkukulang nila at pagtibayin ang sinumpaang tungkulin ng mga mambabatas. Sa 52 prioridad na panukalang batas ng Marcos Jr. Administration at ng dalawang kapulungan ng 20th Congress, kalahati ang naipasa ng Kamara. Pero isa lang ang naisa batas. Aminado si House Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos na nakaapekto rito ang naging issue sa liderato ng Senado.
3: That's definitely a factor. The more political gulo that there is, the less time there is to work. I mean, everyone knows that, di ba? So, but it's good that the Senate has now, you know, organized everything. And I'm sure under the leadership of SP Gatchalian, the legislative mill will continue or will go back to functioning as efficiently as possible.
2: Tiwala rin sina Marcos at Di na kayang ipasa ng Kamara ang natitirang LEDAC priority bills kahit may kasabay na impeachment proceedings sa Senado at nalalapit na deliberasyon ng panukalang 2027 national budget. Inaasahan ni Marcos na maisusumite ng ehekutibo ang panukalang budget sa Kamara sa susunod na buwan.
1: Sa ating second regular session, itutuloy natin ang pagtatrabaho para maisulong ang mga reformang direktang tutugon sa mga pang-araw-araw na suliranin ng ating mga kababayan. Prioridad nating maipasa ang Rice Industry and Consumer Empower Act upang mapababa ang presyo ng bigas at mapalakas ang suporta sa ating pong mga magsasaka. Ang mga amyenda sa Universal Healthcare Act upang maging dekalidad at abot kamay ang serbisyong pangkalusugan.
3: We're actually ahead of schedule. So we will hope to continue the momentum that we started in the first regular session onto the second regular session. And I am sure that over the coming months and by the end of this legislative calendar, we will continue to pass the LEDAC priorities of the administration. Wala naman yung impeachment sa lower house eh. So we'll continue doing our job. It will not affect what we have to do.
2: Tiniyak naman ni Di na patuloy na magtatrabaho ang Kamara para maibalik ang tiwala ng publiko. Kaugnay ng ilang panawagang ipagpatuloy ng mababang kapulungan ang investigasyon nito kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects, sinabi ni Marcos na mas mainam nang ipaubaya ito sa ombudsman at mga angkop na ahensya dahil ilan sa mga inaakusahan ay miyembro ng Kamara.
3: The institution should not investigate an issue wherein its own members are part of the accused. That's like asking a student to grade your own paper in an exam. Diba? Kahit anong magiging resulta ng pag-iimbestiga, kung i-resume sa lower house, ang sasabihin ng tao is, sangkot naman yung tao dyan. Wala kaming tiwala sa report. So let's leave the ombudsman and the necessary bodies to do that to do that themselves.
2: Bukas naman ang House Majority Leader na maglunsad ang Kamara ng investigasyon kaugnay ng panukalang Pacsilica Economic Security Zone para mapag-usapan ang mga agam-agam ng publiko.
3: I think there has been a lot of speculation as to the consequences of Pacsilica. And I think those concerns are warranted. And I welcome any legislative inquiry to the project, if not only to clarify what out there is fake news and what there is real. Kasi maraming ilalabas na fake news tungkol dyan eh. So mas maganda na mag-gumawa na lang tayo ng inquiry to see ano ba talaga yung katotohanan.
1: House Resolution.
2: Kaugnay ng panukalang SOGSC at legislated wage hike bills, sabi ni Marcos, kailangan pa itong ikonsulta sa party leaders. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
0: Inilabas po ng Sandigan Bayan 3rd Division ang arrest warrant at hold departure order laban kay Usuwag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang. Kaugnay ito ng mga kasong graft na kinakaharap dahil sa umano'y conflict of interest sa ilang infrastructure projects. Base sa resolusyon ng anti-graft court, may sapat na dahilan o probable cause sa kaso. Nauna rito, nagsampa ng 14 counts ng graft ang Office of the Ombudsman laban kay Ang. Dahil sa umano'y kaugnayan niya sa isang construction firm. Sinasabing bagamat nakaupo bilang kinatawan ng Kongreso, nananatiling kabilang sa may-ari umano ng kumpanya si Ang na nabigyan ng 214 milyon pesos na halaga ng proyekto mula sa DPWH.
4: Wala ng red carpet sa SONA pero may ilang mambabatas na agaw pansin dahil sa kasuotang may pinararating na mensahe at paninindigan tungkol sa ilang issue. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
5: Tulad noong isang taon, wala ng red carpet sa batasang pambansa para sa State of the Nation address ngayong taon. Agaw pansin ang statement piece ni Kabataan Party List, Representative Rene Co, na may temang pag-alabi ng pag-asa.
6: Ito, pinag-aalab ng kabataan ang pag-asa para labanan ang imperialismo.
5: Statement piece din ang suot ni Gabriela Party List Representative Sara Elago, kasama niya si Sofia Villanueva na isang vendor.
7: Mga market vendors, sila talaga yung pinakaunang nakakaranas ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang babae from all walks of life na nanawagan na tanggalin na ang VAT, dagdagan ng sahod.
5: Recycled naman ang barong ni Nanavotas Representative Toby Tiangco, Leyte 4th District Representative Richard Gomez, at Laguna 2nd District Representative Ramil Hernandez.
8: Sa akin, red carpet or not, hindi naman mahalaga yun eh. Ang mahalaga is titipid ba tayo sa pang-araw-araw.
5: Marami naman ang pumili ng simpleng puting outfit, gaya ng asawa ni Senator Meg Zubiri na si Audrey Zubiri. May bahay ni Representative Hernandez na si Ruth Hernandez. At Senator Risa Hontiveros.
9: Dati na yan hinihingi sa aming nagtatrabaho sa gobyerno, who live modest lives and sobrang napapanahon. Tagal na actually.
5: Inilarawan namang timeless creation ni local designer Michael Leyva ang baby pink Filipiniana gown na may halong lace na suot ni First Lady Liza Araneta Marcos. Simple rin ang barong Tagalog ni Majority Floor Leader Representative Sandro Marcos.
3: This isn't, you know, some gala. It's the president giving a report card as to the headwinds that the country has faced, what the administration has done about it. It shouldn't be turned into a fashion event.
5: Kahit walang red carpet, naging instrumento ang kanilang pananamit sa pag-atid ng mensahe ng kasimplehan, pakikibaka, paninindigan at pagtangkilik sa mga gawang lokal. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
10: Susunod, someone someday aarangkada sa free TV kasabay ng pamayagpag sa Netflix. Yan na rin ba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
11: DZMM, numero uno sa aksyon! Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM! Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Dem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol. Sekis 30 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
3: Lalo ngayon matraffic sa Tansata, hindi ka mainit.
4: Makinig ka na.
3: Balita, DZMM, Radio Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.

0: Iginagalang ni dating House Speaker Martin Romualdez ang pagkakabanggit sa kanyang pangalan sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sari-sari naman ang reaksyon ng mga senador at kongresista sa SONA. Live mula sa Batasang Pambansa, nagpapatrol si RG Cruz. RG, personal bang narinig ni Congressman Romualdez ang talumpati ng kanyang pinsan?
1: Bernadette, ito ang unang SONA na wala sa tabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa rostrum ang kanyang pinsang si dating Speaker Martin Romualdez. Hindi siya namataan sa session hall na maging tampok siya sa unang bahagi ng SONA ng kanyang pinsan. Para naman kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo, hindi na kailangang imbestigahan pa ng komite si Romualdez.
2: Ito may kaso na sa SONA. Para namang pinag-iwas ng kanilang trabaho. The Blue Ribbon conduct hearings in aid of legislation, not for prosecution. E paano mga iba yung mga congressman at saka DOJ? DOJ yung nagkaso sa kanila. Nandun sa DOJ ang kaso nila.
1: Para sa ilan, Bernadette, magandang tinumbok agad ng Pangulo si Romualdez sa umpisa pa lang ng SONA.
3: So opening 5 minutes pa lang, tumpak na ang gusto kong mapakinggan. Ang magandang binanggit ng Pangulo na kahit po pamilya, masakit man sa kanya, ay tutuluyan pa rin niya.
4: That is something that a president should really say and should act out. Tingin ko isang major na prinsipyo yan, bunga nung una nilang sinabi nung nakaraang taon na mahiya naman sila.
5: This is able to address the elephant in the room.
6: I think ito yung isa sa mga pinaka honest at pinakaklarong SONA at ang gustong mangyari lang ng Pangulo simple lang. Magtrabaho tayong lahat dahil ang daming hirap na dinaranas ng mga kababayan natin.
1: Nakukulangan naman si Senador Risa Ontivero sa SONA at nangakong pag-aaralan ang sinusulong ng Pangulo na pag-amienda sa IPIRA.
4: I was always looking for more. Tignan na rin yung iba pang aspeto ng IPIRA.
1: Hindi naman nakadalo sa SONA ang ilang majority senators. Wala rin sina Senate President Pro Tempore Vicente Soro III at si Senador Panfilo Lacson.
7: To aon on.
8: Nandun si Camille. Si Tito Sen, nagsabi na kanina na masama ang pakiramdam niya. And I think si Sen Lacson, meron din si Kaso. I think that's very important. Noong umaga pa lang doon sa lounge, alam na namin na niya si Sen Soto at si Sen Lacson.
1: Una nagpasabi ang manang ng Pangulo na si Senator Amy Marcos at si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hindi sila sisipot sa SONA.
9: Masama ang loob namin dahil pinagkukulong, kinakasuhan ang minority. Yun lang, parang hindi ko kaya eh.
10: Mas preference ko siguro panoorin na lang sa TV. Baka mas komportable din yung administrasyon that way and it's my simple way of protesting pati sa pagblablak.
1: Una namang binaliwala ng palasyo na wala sa SONA ang ilang senador. Samantala, wala pa rin impeachment trial bukas dahil sa inaasahang kontra SONA. Magpapatuloy ang impeachment trial sa Miyerkules. Bernadette?
0: Maraming salamat, RG Cruz. Big screen si James Reid para sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Samantala, nakaiwas ba ang lahat sa spoilers? Huwag mag-alala dahil mapapanood na sa free TV at iba-ibang ABS-CBN platforms ang Someone Someday. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
11: Wala nang fear of missing out o FOMO. Simula ngayong gabi pagkatapos ng Sigabo. Mapapanood na sa ABS-CBN, ALLTV2, TV5, A2Z, Kapamilya Channel, at Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook ang comeback series ni na Catherine Bernardo, James Reid, kasama si Maha Salvador, ang Someone Someday. Mapapanood ito 48 hours in advance sa iWant. At una itong ini-stream sa Netflix na agad naging number one series sa Pinas hanggang ngayon. Naging usap-usapan online ang kakaibang kwento, chemistry ni James at Kat, at ang leveled up acting ng buong cast. Bukod sa kanyang TV comeback sa Someone Someday, balik big screen din si James para sa 2026 Metro Manila Film Fest entry na Haunted Carnival. Makakasama ng multimedia prince sa horror slasher sina John Arcilla, Maricel Soriano, Julia Barreto, Yang Smith, Joaquin Arce, Celine David, Charlie Fleming at marami pang iba.
12: I was really very excited because of the cast. And you know, Regal Films is very known the things contributes ng mga iba't-ibang genre ng movies, most especially pag horror.
11: Sa wakas, matutupad na rin ang matagal nang minamanifest ni na Diamond Star Maricel Soriano at Fiang Smith na magkasama sila sa isang proyekto. First time din ni Inang Maria na makatrabaho si Julia Barreto.
13: Hindi ko siya in-expect. So I'm very, very excited to work with my mom!
11: Kilala man noon bilang Taray Queen, sinabi ni Maricel na tinatrato niyang parang mga anak ang young stars para hindi sila mailang o ma-intimidate sa set.
14: Maapektuhan yung acting ninyo. Gusto ko maging relax sila, happy sila, ganon. I always go to their dressing rooms, tapos nakikipag-chika ako sa kanila. Walang ganon. Walang nagganon sa akin, kaya ginagawa ko to dahil walang nagganon sa akin.
11: Ipapalabas ang Haunted Carnival sa Pasko. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
15: O ano na, anong nagustuhan mo? Nabitin tayo kanina kasi minamadali tayo ni Ninyo.
16: Yun nga. Pero maganda yung mga obserbasyon kahit nung ibang mambabatas
15: na
16: sa unang limang minuto, sinabi na ng Pangulo yung hinihintay ng lahat. Okay. Diba? Paano ang dating speaker? Paano ang flood control? Sinong dapat kasuhan? Kumbaga,
15: kuryente.
16: Ayun. Hindi, yun, inuna na niya. Pero yung kuryente, pinakamaraming pala.
15: Oo naman.
17: Ang yung kuryente yung napansin nga natin. Yung sa mga bata naman, malaking challenge yung sa gobyerno. Yung yung cap sa sa viewing ng social media, medyo hindi nabanggit pero sa atin may problema nga.
16: Pero dapat isa batas na yun talaga.
15: Yung sweldo pa, pagitin mo yung sweldo. Yung sweldo maganda yun, 350,000, wala nang buwis.
16: Hindi, oo. Tax relief expansion. Pero yung 85 pesos, no, walang wages.
15: Hindi, wage hike. Kasi nag-hike na yung 85. Hindi, pero ang importante dyan, paano mo gagawin?
16: Yeah.
15: Kasi madali namang magmangapo, di ba? Masarap sa tenga. Ang tanong, may execute ba natin yun? Yun ang next na challenge.
17: Pero bago mo naman ipangako, I'm sure napag-usapan na yan sa gabinete.
15: Harinawa.
16: Pero tignan natin kasi, isa na lang ang sona ng Pangulo. So kumbaga, malaking bagay ito para sa kanyang administrasyon. Yeah. Ito na yung legasiya ng Pangulo. So that lahat ng binanggit niya, talagang dapat tuparin.
15: Correct.
16: Diba?
15: Kasi maganda yung pagkakasulat, pagkakalatag, pagkakasalansan. Ang tanong, matutupad ba?
16: Yan. May makukulong pa ba? Ayan. Okay. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
17: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
15: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang paborito ninyong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin Olchico sa kanal ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!
18: DZMM, numero uno sa aksyon!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras!
1: Eksakto, alas 8 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padieros. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report. Spot Report.
0: Ay! Magandang magandang mga kaserbisyo at kapamilya! Spot Report na po! Kung saan ang bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya kailangan tuklasin, at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin. Partner!
1: Oy, good evening! Magandang gabi po mga kapamilya at mga kaserbisyo. Ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuriin o susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanang dapat mong malaman.
0: May bawat kaso po ay aming tututukan. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: Lahat ng ebidensya ay susuriin. Ako naman po si Michael Delizo.
0: At ito ang
1: Spot Report!
2: Spot Report! Spot Report! Spot Report! Report sa DZMM Sona 2026.
0: Kagnay haho, nakakatapos lamang na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Abay, pasadaan na natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras. Mga kapamilya, tumagal ng 1 hour and 25 minutes ang 5th State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr. Sa pagsimula ng SONA, binalikan ng Pangulo ang naging pahayag sa SONA noong nakaraang taon kung saan inupakan ng iba't ibang isyu ng katiwaliang iniuugnay sa maanumalyang flood control projects. Iginit ng Pangulo na nagsagawa ng malalimang investigasyon ng pamahalaan para mapanagot ang mga isinasangkot sa maanumalyang proyekto kontrabaha, kabilang ang pag-asampa ng kaso at pagpapakulong sa ilang kontratista. Gayun din ang nalalapit na aniyang pag-asampa ng patong-patong na kaso laban sa pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez.
3: Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
0: Sa pahayag, sinabi naman ng kampo ni Romualdez na iginagalang niya ang naging pahayag ng Pangulo at iginiit na hindi kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Muli ring nanindigan ang dating House Speaker na wala siyang nilabag sa batas at tiniyak na handa itong patunayan.
2: Spot Report!
1: Inilatag din ng Pangulo sa SONA ang mga naging hakbang ng pamahalaan sa pagtugon sa epekto ng krisis na dulot ng tensyon ng Middle East. Simula nang sumiklab ang tensyon sa Gitnang Silangan, iginiit ng Pangulong mahigpit o mahigit 12,000 Pilipino na OFW ang nakauwi ng Pilipinas habang mahigit 100,000 ang nabigyan ng tulong. Ibinida rin ng Pangulo ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa iba't ibang bansa para matiyak ang sapat na supply ng produktong petrolyo sa gitna ng krisis. Sa sektor ng transportasyon, ipinunto ng Pangulo kung paano tinulungan ng pamahalaan ng mga tsuper na pinaka-apektado ng krisis, kabilang ang pamahagi ng 10 pisong 10,000 pisong fuel subsidy at cash relief assistance. Hindi rin pinabayaan ng pamahalaan ang mga pasahero sa pamamagitan ng service contracting program ng pamahalaan.
3: Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan.
1: Kausapin naman po ng singil sa kuryente, umapila ang Pangulo sa Kongreso ng agarang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law. Hiniling din ni Pangulong Marcos na tanggalin na ang systems laws na ipinapasa sa mga consumer.
3: Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems laws. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito.
1: Ibinahagi rin ng Pangulo ang pamahagi ng ayuda ng pamahalaan sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, gayon din ang mga minimum wage earner. Tiniyak din ng pamahalaan ang tulong sa middle class at mga maliliit na negosyo at nangakong isusulong ang mga panukalang magbibigay ng ginhawa sa pagbabayad ng buwis.
0: Spot report. Samantala sa sektor naman ng edukasyon, ipinunto rin ng Pangulo kung paano tinututukan ang anyay isa sa mga prioridad ng pamahalaan. Kabilang dito ang paglalaan ng 100,000 piso sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa na tinawag na mga presidential scholar at patuloy na pagpapalakas ng curriculum ng senior high school program. Binigyang halaga rin ni Marcos ang seguridad sa mga paaralan at nakiramay sa mga namatay sa pamaril sa paaralan sa Tacloban City sa Leyte noong June 22. Ayon sa Pangulo, patuloy ang pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan, barangay at PNP. Gaya na rin ang Department of Education para palakasin ang seguridad sa mga eskwelahan. 10,000 school counselor associates din ang ilalaan sa mga pampublikong paaralan na inaasahang makatutulong sa mga estudyanteng may mabibigat na pinagdadaanan. Sa sektor naman ng kalusugan, ibinida ng Pangulo ang pagkatanggal ng value-added tax sa mahigit 2,000 gamot para maging abot-kaya. Halos 3 milyong Pilipino rin ang nakinabang sa zero balance billing sa mga ward ng mga ospital ng Department of Health. Tiniyak naman ang pamahalaan ang patuloy na pag-asaayos sa sistema ng mga ospital, gaya din ang pagpaplano sa pagtayo ng Virology and Vaccine Institute sa Pilipinas.
1: Ibinida rin sa SONA ang patuloy na pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa iba't ibang bansa para sa paglago ng ekonomiya. Iginiti Marcos na ang patuloy na pagdating ng foreign investment sa Pilipinas na inaasahan ding lalagda ng Economic Partnership Agreement sa United Arab Emirates o UAE. Ayon pa sa Pangulo, 23 aktibo at under active negotiation na free trade agreements na ang hawak ng Pilipinas.
3: Our exports have grown. They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market. It now behooves us to reinforce our strengths, enhance our comparative advantage, and diversify our portfolio.
0: Spot Report! Samantala, bago naman matapos ang SONA, mistulang pinatutsadahan din ng Pangulo ang pangaharas ng China sa mga Pilipino. Noong nakaraang linggo, nakapagtala ng iba't ibang insidente sa West Philippine Sea kabilang ang pamamalo ng wooden baton ng tauhan ng China Coast Guard sa tauhan ng Philippine Navy sa Ayungan Shoal at ang pambubomba ng China sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Bajo de Masulloc. At matatandaang naglabas din ng video ang Chinese state media na China Daily na naglarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Iginit ni Marcos na ang patuloy na pagtindig ng Pilipinas sa issue sa West Philippine Sea at muling kinilala ang arbitral ruling noong 2016. Binigyang pugay din at kinilala ng pamahalaan ng mga sundalo at mga isdang patuloy ni pinagtatanggol ang soberanya at teritoryo ng Pilipinas.
3: Filipinos, are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars. We are respectful. And we are dignified. We are Filipinos. And we do not yield.
0: Ayan ho ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kabilang ho sa ating mga tinalakay sa ating newscast. Aba, ang mga naging bahagi ng kanyang talumpati sa kanyang ikalimang State of the Nation address ngayong araw.
2: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Abay, kamusta ho kayo, Luzon, Visayas at Mindanao? Kayo ho ba'y nakinig ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr.? Ano ho ang inyong mga naging reaksyon? Abay, kayo ho ba'y agree? O kayo po ba'y disagree? Ikaw ba, partner? Ikaw ba'y agree doon sa mga naging tinalakay ng Pangulo sa kanyang talumpati?
1: Marami akong nagustuhang points. Mm-hmm. Naging political analyst. Alam mo, pinaka-favorite ko doon sa sinabi ng Pangulo.
0: Ano?
1: Of course, ito kasi yung pasok sa sikmura. Mm-hmm. Pasok talaga sa interes ng mga tao. Yung pagtatanggal ng system loss sa kuryente.
0: Correct.
1: May point yung sinabi niya na hindi naman kasalanan ng mga consumer kung bakit sa kanila, bakit may systems loss, no? Mm-hmm. At bakit sa kanila na ipapasa yun, di ba?
0: Totoo.
1: So talagang relate na relate ang ating mga kababayan dyan. At syempre, magandang balita yun. Ibig sabihin din, kahit papano, bababa yung singil sa kuryente.
0: Correct. Actually, partner, isa yan din sa mga nakatuwatak din sa akin mula doon sa talumpati ni Pangulo. Mm-hmm. Pero ang isa sa mga tanong ko, partner, parang hindi natalakay din yung crime rate ng Pilipinas. Mm-hmm. Lalo't di naman lingid sa ating kaalaman nito mga nakarang araw, sunod-sunod ang mga nangyayaring krimen sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Alam mo, same lalo time, yung mga sa mga schools, sa mga kabataan.
0: Doon natalakay naman yung sa mga paaralang partner. Mm-hmm. Pero of course, yun ay iisa lang yung kumbaga sa sandamakmak na mga krimen na nangyayari. Gayong laging nare-report ng PNP na bumaba ang crime rate, ang tanong dyan, nararamdaman ba ng taong bayan? Mm-hmm. At ano, sana ang, yun yung hinahanap ko kanina, ano yung plano ng pamahalaan para maiparamdam sa taong bayan na ligtas, na nanatiling ligtas ang Pilipinas? Gayong sa kabila nga ng mga sinasabing report ng PNP na mababa ang crime rate, ganto, ganyan, kapag nakakausap ka ng mga tao on the ground, ng mga kabayan natin, na mga tendero, mga tendera, hindi ni sila sang-ayon doon sa mga reports na kanilang nababasa na mula sa Philippine National Police. Yan sana yung isa sa mga inaabangan ko. Pero
1: isa rin, no, mga marahil hindi nabanggit ng Pangulo at hinaharap ng mga tao.
0: Yes.
1: Siyempre, kasama to sa rally kanina, yung US-led initiative na Pax Silica. Ano ba yung magiging epekto nito sa bansa? Sinabi niya, magdadala ito ng trabaho sa Pilipinas. Pero maraming concerns regarding this na siguro mas maganda na manggaling sa Pangulo kung ano yung mga clarification, ano yung mga misinformation, at ano dapat yung malaman ng mga tao tungkol dito.
0: Tama ka dyan, partner. At kaugnay niyan, aba, syempre hingi na tayo ng mga balita mula sa labas ng ating himpilan, mula sa ating mga Radyo Patrol. Digital Pinoy's pinuri ang pagibigay diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa digital transformation sa kanyang State of the Nation address. Narito ang balita, ang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
4: Marlene, Michael, ayon sa Digital Pinoy's, mahalaga ito para mapalago ang ekonomiya, mapahusay ang serbisyo ng gobyerno at mapalakas ang paghahanda sa sakuna. Ayon sa grupo Malaking Hakbang, ang patuloy na pagpapalawak ng mabilis at abot-kayang internet, lalo na para sa mga estudyante, empleyado, negosyante at mga ahensya ng gobyerno na umaasa sa digital services. Suportado rin ng Digital Pinoy sa pagtutok ng administrasyon sa artificial intelligence na maaari umanong makatulong sa healthcare, edukasyon, agrikultura, disaster response at iba pang serbisyo ng pamahalaan basta may sapat na proteksyon sa privacy at seguridad ng publiko. Binigyan din ng grupo ang kahalagahan ng paggamit ng digital technology sa disaster response at paglaban sa fake news at mapaminsalang online content. Umaasang Digital Pinoy na ang mga pangakong nakasadyon na ay masusundan ng tuloy-tuloy na pangungunan, malinaw na polisiya at pagtutulungan ng gobyerno at iba pang sektor. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa SONA 2026. Ito ang Radyo Patrol at Kelly Cordero, BGNN.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kenny Cordero.
1: Hoy, dako naman tayo dito sa isa pang balita. Ano naman kaya ang kuro-kuro ang masasabi ng ating mga kababayan na tumutok sa sona ng Pangulo? Ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon.
5: Michael, Marlene, tinutukan ng ilang residente ng Maynila ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iba't ibang sana sa sona ang inaasahan nilang mabanggit sa sona ng Pangulo. Kabilang dyan, si Nanay Lina na 57 taon nang nagtitinda ng gulay sa Figueras Street sa Maynila.
1: Si Nanay Lina.
5: At inaasahan niya na sana ay mapababa na ang presyo ng mga bilihin. Ang sagayon ay madagdagan ng kaunti ng ang kanyang pang-araw-araw na kita. Umaasa naman si Jimmy Vergara na magiging tunay ang hangarin ng Pangulo na masugpo nito ang talamak na korupsyon sa pamahalaan sa kanyang natitirang 2 taon sa pwesto. Nais naman ng sari-sari store owner na si Malin na sana ay maramdaman nila ang 25 pesos na presyo ng bigas, lalo na ngayong mataas ang presyo ng mga bilihin. Konkretong plano naman para sa mga tsuper ang gusto sanang marinig ng mga jeepney drivers sa Manibela headquarters sa Maynila, lalo na ang pagbaba sa presyo ng langis. Narito ang bahagi ng ating panayam sa kanila.
6: Hihira ng taon, hihirap na ngayon. Hihira ng taon,
7: ito yung mga korupsyon, yung pangalan ng mga bilihin, transportasyon, kalang ang ibaba niya. Ang pagbabago kayo, parang pakiramdam mo, nangihirap pala ng Pilipino.
8: Diesel, sir, at saka petroleum. Kana, sir, bumaba. Na control. Saka ano, sa aporban yung pagkasangon ng kamasahe.
5: Iyan lang yan sa mga sana sa sona ng ordinaryong Pilipino sa Maynila. Samantala, Michael at Marlene, ayon sa Manila Police District ay naging mapayapa sa pangkalahatan ang kanilang pagbabantay sa sona 2026. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa sona 2026. Ito ang Radyo Patrol Bert Dizon, DZMM.
0: Bert?
5: Yes, Marlene?
0: Oo. Eh, all in all, Bert, batay dun sa mga nakausap mo mga kababayan natin na nakinig ng talumpati ni Pangulong Marcos, ano raw ba? Approve daw ba sa kanila yung naging mga tinalakay ni PBBM sa kanyang sona ngayong taon?
5: Oo, Marlene, karamihan dun sa mga nakausap natin ay hindi kumpiyansa doon sa naging performance ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula nung umpisa ng kanyang termino hanggang ngayong second to the last na sona niya, eh sabi ng mga nakausap natin, hindi daw sila kumpiyansa dahil yung problema pa rin yung mga naunang maipangako noong sona hanggang ngayon ay hindi pa rin natutupad o hindi pa rin nila nararamdaman. Although meron naman ang nagawa, pero hindi pa rin nila nararamdaman, lalo na yun doon sa 25 pesos na presyo ng bigas. Eh karamihan kasi ng mga palengke ay hindi naman ganoon na ibababa yung supply ng 25 pesos na presyo ng bigas, lalo na yun doon sa mga kadiwa, sa mga malalaking palengke. So ang sabi nila ay hindi nila nararamdaman, Marlene.
0: Ayun. Sige, with that, maraming salamat, Radyo Patrol Bert Dizon.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Hindi daw nila nararamdaman.
0: Hindi
1: alam mo,
0: nila nararamdaman.
1: Understandable. In fairness kasi, may ginawa naman talaga ang Pangulo. Nag-step up naman talaga ang Pangulo pagdating sa krisis.
0: Yes.
1: Andyan yung mga ayuda, andyan yung mga discount sa mga sa MRT, LRT, yung sa toll, yung pagtatanggal sa bayad ng mga agricultural products. But then, kailangan talaga kasi, baka inahanap kasi ng mga tao yung talagang pangmatagalan, yung talagang permanente na dapat, kailan kaya ako aahon sa kahirapan? Parang ganyan. O bakit ako lumulubog lalo sa kahirapan? Parang hindi siguro nila nakikita yung changes, yung mga pagbabago dun sa buhay nila.
0: Kumbaga partner, ang sinasabi mo, ang gusto sanang maramdaman ng taong bayan na yung tulong, yung mga hakbang ng pamahalaan, eh maramdaman ng lahat. Hindi lamang ng piling
1: at
0: mga
1: sektor
0: at pangmatagalan. Kumbaga kasi ang nangyayari ngayon, kagaya na nabanggit mo, ang hinarap taong bayan pangmatagalan na solusyon, para ang nakikita kasi nila nagiging band-aid solution. Ang nangyayari doon sa mga problemang matagal lang iniinda ng taong bayan, pero hanggang ngayon iniinda pa rin nila despite doon sa mga pangako ng ilang mga dumaang administrasyon dito sa Pilipinas, di ba partner?
1: That's right. Well, band-aid solution siguro may mga band-aid solution naman talaga, pero para sa mga temporary problems din naman. Mm-hmm. Halimbawa, yung crisis natin, hindi naman talaga forever may crisis. Ano? So, parang binibigyan tayo ng ayuda kung ano yung kailangan natin sa panahon ng crisis. Hindi naman siguro hanggang susunod na taon, baka hindi naman na siguro crisis. So titignan din natin kung ano yung mga susunod pang gagawin ng Pangulo. Yun nga lang, may point yung mga sinasabi ng mga case study ni Bert Dison, no, na parang, paano ba to? Parang ano ba yung epekto nito sa akin? Ano ba yung nagawa ng Pangulo na talagang magpapabago ng buhay ko?
0: Mm, totoo yung partner. Actually, may mga nakausap ako kanina, partner, na sa ground ako, na ang sinasabi nila, ang ayuda ay hindi dapat siya maging bahagi ng development strategy. Kasi parang kagaya nga nabagit mo, marandali ang tulong lang siya para doon sa mga kabayan nating mahihirap, lalo na yung hikahos ngayon sa buhay. At talagang maraming pinagdadaanan. Siguro ang kailangan matutunan ngayon, partner, o ang kailangan isgawin ngayon ng pamahalaan, syempre mag-umisip ng panibagong mga hakbang para talagang matulungan yung mga kabayan natin na bukod sa pagibigay ng ayuda, ano bang dapat i-provide sa kanila. Though I understand, meron namang partner mga programa, ang kagaya ng DSWD, ang mga dole, yes, para makapagbigay sila ng trabaho para doon sa mga kabayan. Pero ano pa ang kailangang i-develop, i-adjust ng gobyerno para talagang maramdaman ng publiko na ang lahat ng tulong ay para sa lahat ng mga Pilipino. Mm-hmm. Yun yung hinihingi. At saka isa pa dyan, partner, kagaya na nabagat mo kanina, yung Pax Silica. Isa lang yan, partner, doon sa mga tumatak din sa isipan ko. Though ang mga nabanggit ng Pangulo kanina sa kanyang talumpati, puro positive.
1: Yes.
0: Pero ano ba ang negative impact niyan? Ano ba ang dahilan bakit maraming mga Pilipino o may mga grupo na talagang tumututol na may narinig ako noong nakaraan, may panawagan yung isang kababayan natin na wag na sana daw aprubahan itong Pax Silica na to. Ito bang Pax Silica na to, since US led initiative, ito ba parang magiging EDCA site na ang trato ng ilang grupo hindi tama na tahakan ng Pilipinas or what?
1: Yeah. Well, diba? Siguro may ibang platform para ma-address yan. Pero siguro dapat na-address din ng mga Pangulo yung mga issue. Sabi ni J. Mark De Gala, don't give them a fish, teach them how to fish.
0: Tama!
1: May point ka!
0: Ang galing talaga niyan, J. Iba Mark De Gala na yan. Oo. Grabe, bata pa lang ako. Ganyan na siya katalino.
1: Binabasa ko lang yan dati sa history book .
0: Pero totoo yun. Yun actually yung pinupunto natin, partner. Wag lang bigyan ng
1: basta ayuda. Huwag lang tayo asa ng asa siguro.
0: Isa pa yung partner, bukod doon syempre sa mga ibibigay na tulong ng pamahalaan, siguro din para ang pag-unlad ng bawat isa siguro nag-isimula din sa sarili natin, di ba? Para kahit pa paano, sabay-sabay po tayong makaawad sa hirap na to. Ang hirap na nga ng buhay ngayon, taas na ng bilihin. Yung crisis andyan, tuloy-tuloy yung mga problema. So, Ewan, ano bang kailangan gawin ng gobyerno at ng bawat isa para talagang tuloy-tuloy tayong makaahon sa hirap,
1: di ba? Sa corruption issues, dahil nga laging sinisingil ang Pangulo sa corruption issues na parang pili lang yung now hold accountable. Dito sinabi niya na multiple cases ang ihain sa pinsan niya mismo kay dating House Speaker Martin Romualdez. Okay, quotable quotes, hindi ako ang pangulo ng aking pamilya, hindi ako ang pangulo ng aking kaibigan, ako ay pangulo ng Pilipinas.
0: Tama, totoo yan. Actually, totoo yan, partner, kasi ang bago mag-sona, di ba, ng mga nakaraan na nai-issue pa lamang itong dating House Speaker Romualdez, marami na nagasabi na, ay, hindi makukulong yan. Ay, hindi mapapanagot yan kung ano naman ang kanyang issue. Pero ito na nga ho, ang Pangulong Marcos na po ang nagsabi na masakit man sa kanyang loob, gagawin kung ano ang tama.
1: Well, titignan din natin.
0: Titignan yan. Kasi,
1: salita pa lang naman ito.
0: Yes. So, tsaka, of course, meron pong dadaan yan sa due process at investigation. Kung may mga dapat makulong, for sure naman, since ang Pangulo na nangako, makukulong ang mangyayari. Asahan natin, abangan natin kung ano mang susunod na kabanata, di ba? Dahil matagal-tagal pa ho, actually, may isa pang sona ang Pangulo. May last sona
1: one
0: pa siya. Last one. Abangan natin kung yung mga pinangako niya ngayon, yung mga nabanggit niya ngayon, ano magiging update?
1: Tignan natin yan, ha?
0: Yes. At kaugnay niyan, sa ating mga magiging kapanayam ngayong gabi, tanong natin sa kanila kung approve ba?
1: O disapprove?
0: Disapprove ba sa kanila ang talumpati ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang sona ngayong gabi. 8:25! Ay, magbabalik po ang Spot Report! Magaling po sa ilang mga paalala.
2: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
9: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Ang December, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
15: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.

0: napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake, hindi na balita.
1: EZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, EZMM. Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report! SONA, SONA 2026.
3: Nagabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
4: Good evening, ako po si Michael Delizo.
3: At sa mga oras na pong ito, kagaya po na naipangako namin kanina, hingi po tayo ng comment at reaction.
4: Tayo lang ang kumukunan. Hingi tayo ng komento sa eksperto. Yes, dito
3: sa isang eksperto, sa isang political analyst na si Professor Edmund Tayaw. Isa pong political analyst. Good evening po, Prof. Marlene po at Michael sa Spot Report.
4: Good evening, sir.
5: Ay, magandang gabi, Marlene and Michael.
3: Apo. Professor, unahan ko na ho, ano ho ang inyong masasabi sa talumpati ni Pangulong Marcos sa kanyang ikalimang SONA? Approve po ba sa inyo o hindi?
5: Well, kung ang pag-uusapan natin yung sustansya ng sinabi ng Pangulo, para sa akin, approve na approve. No? Mm. Kanina, inabutan ko yung usapan ninyo tungkol kay dating Speaker Martin Romualdez. Mm. Alam mo, nakita ko na kasi yung resulta ng investigasyon na di umano ng ombudsman. I think makikita rin na madali namang i-search yan. At kung di ako nagkakamali, siguro kahahanap na maaaring gamiting ebidensya laban sa dating speaker, ang ginamit nila yung testimonya nung sinasabing 18 sabi nila marino sila pero mga bodyguard, no? At wala namang problema yung pagiging bodyguard, pero yung alam mo kasi napakadali namang makita kung mapanghahawakan mo yung testimonya nila o hindi, no? At nakita na natin to, no? Unang-una, hindi naman sila isinantabi ng NBI, inimbitahan nga sila. Kaya lang kung natatandaan ninyo, nung isa-isa na silang ini-interview, no? Ayaw pumayag ng kanilang abogado na isa-isa sila. Pero halimbawa, ito, nakita natin, no, kung paano yung real live, no? Ang tawag dito, kung paano tinatawag ang testigo, no? At kahit saang hukuman ka magpunta, hindi naman dalawa, tatlo, apat, o 18 na testigo ang tatawagin sa witness stand, isa-isa yan na tinatawag. At para sa akin, no, yung palang investigasyon na yon, ayaw na nilang pumayag, medyo kakaiba na. At sa 18 na sinasabi nilang mga marino, 6 lang yung pumayag na mag-sign. At ito huling-huli, nakita natin, ano? Alam mo, paiba-iba yung kwento kapag nasama yung kaalyado nila sa tawag dito, testimonya, biglang nababago yung kwento. At ito, isa pa pala, no, nakita din natin sa impeachment trial, alam mo doon sa 53 pages, kung hindi ako nagkakamali, na articles of impeachment, meron nakalakip doon na mahigit 1,000 na pahina ng documentary o object evidence. Mahalaga ito, Michael, Marlene, no? Kasi alam mo yung testimonya na sinasabi ni Attorney Baligo, totoo na importante yon at mabigat ang testimonya. Pero yung bigat niya at importansya niya, alam mo, nakasalalay doon sa nakakabit na documentary at saka object evidence. Uh-oh. Walang ganun doon sa testimonya ng 18 marino. So sa madalit sabihin, explain ko itong mabuti kasi hindi ko alam kung bakit masyadong nakatutok sa dating speaker, no? Ang tawag dito, pag-iimbestiga nitong flood control, dapat lahat talaga imbestigahan. Mm-hmm. Ano? Kasi wala tayong sisinuhin. Hindi dapat ito nakatutok lang sa administrasyon ngayon. Alam mo, kung natatandaan mo yung public hearing sa Senado, at alam mo, napakahaba ng explanation ko kasi naiinis na ako dyan sa Malita Chronicles, hindi Maleta ha, Malita Chronicles. No? Mm-hmm. Eh kasi iba, bukod sa iba-ibang kwento, talagang mabibwisit ka na lang at ginagamit pa ito ng mga grupo na gustong magkaroon ng EDSA kasi ang kaduluduluhan nito

0: public hearing, aba eh nakalimutan na ba natin na nung tinanong mismo no ng actually no less than Senator Bato himself asked the Discayas how they started in the construction business. Mm-hmm. Oh, sabi nila 2016 sila nagsimula at maliit pa silang kumpanya nung panahon na lumaki sila nung 2019 mm-hmm. nag-joint venture sa construction firm ng tatay ni Senator Bongbong. Mm-hmm. So, ang nakakainis dito, kung makapagsalita itong mga grupo ng Duterte, aba, ay napakalinis nila. So ako, ang punto ko dito, dapat talaga wala tayong sisinuhin. By all means, imbestigahan ang dating Speaker Martin Romualdez. Pero wag tayong tumigil doon. Hindi ibig sabihin na nakasuhan mo ang dating Speaker Martin Romualdez, eh doon na yon. Hindi. Dapat talaga tuloy-tuloy itong investigasyon na to at hindi tayo tumigil doon sa mga mambabatas na nabanggit ng Pangulo na naimbestigahan na at eto na nga't meron ng kasong hinaharap. Mm-hmm.
1: Bale, Professor, with this statement, kumbaga matitigil na yung mga pahayag na yung mga akusasyon na pinipili lang yung mga napapanagot.
2: Yes.
1: And yes, with this statement, exactly. Ibig sabihin ba nito, Professor, na sigurado na ang Pangulo na may kaso kakaharapin ang kanyang pinsan, si dating mm-hmm. Speaker Romualdez?
0: Siguro. Alam mo mm-hmm. naman kasi kung ikaw ang Pangulo, eh marami namang nag-a-advise sa'yo, maraming bumuhan. Siguro mas magandang termino yung nagbubulong sa'yo. Ano? Mm-hmm. Pero yung detalye kasi netong nakakarating sa Pangulo ang kailangan nating pagtuunan ng pansin. At siguro, hindi din masyado kasi sa dami, alam mo kung ikaw ang Pangulo ng Pilipinas eh talagang mahihirapan kang ang tawag dito, isa-isahin lahat yan kaya hindi mo rin
1: so,
0: naman
1: pressure din ba to? No? Professor, pressure ba ito sa ombudsman na siguraduhin nyo na may kaso to dahil sinabi na ng Pangulo? Ano yung ibig sabihin nun, Professor?
0: Alam mo kahit na i-pressure mo, Michael, eh wala namang pupuntahan yan kung walang ebidensya. Kaya nga in-emphasize ko sa inyo mm-hmm. yung comparison para maintindihan natin lahat, maintindihan ng mga kababayan natin, no? Napakadali kasing magsabi na eh nabigyan ka ng malita. Lalo na kayo mga mamamahayag, hindi ba sinabihan na lahat kayo na nasa mainstream media eh nabigyan kayo ng malita, 'di ba? Sinabi ni Senator Marcoleta 'yan.
1: Wala
0: kaya nga
1: eh.
0: ang gusto nilang mangyari eh puro mga vlogger na lang ang mm-hmm. pakinggan ng mga kababayan natin. No, so sa madalit sabi, just gives you the idea, no, that it's rather very easy to point finger and you know, it's damn difficult to actually make sense of mm-hmm. Accusations, especially if you're talking about hard evidences to mm-hmm. prove an allegation.
1: Opo. Professor, sinabi ng Pangulo, isama sa tax exemption sa ibang topic, Professor, no? Isama sa tax exemption ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon at yung system tanggalin ang systems loss sa kuryente. Gano'n yun kahalaga sa ating mga kababayan, Professor?
0: Actually, kaya ko lang sinimulan doon sa investigasyon na sinasabi ninyo kasi yun yung inabutan ko, no?
2: Uh-oh.
0: And to my mind, that's the least important, actually. If you look at the whole sona of the president, ako, it can be summarized in one short phrase. I call it back to basics. Kasi ang tutok ng Pangulo ngayon, yung talagang pang-araw-araw na pangangailangan natin, mga pang-araw-araw na binubuno natin, no, mula sa edukasyon, sa kalusugan, sa pagkain, at seguridad, no, pakasama na dito ang enerhiya o ang kuryente. So ito ay napaka significant, no, na ang tawag dito, kabuuan ng mensahe ng Pangulo, no. Hindi mo pwedeng isa-isahin lang yan kasi sa totoo lang magkakundugtong sila, no. Very comprehensive yung naging approach ng Pangulo. At sa totoo lang, binabalikan ko yung mga naunang ang tawag dito, pronouncement ng ating Pangulo kahit noong una pa lang na inauguration niya. Mm-hmm. Ano? At sinabi niya dito, lalong-lalo na ang Pilipinas ay hindi kaaway ng kahit na sino at kaibigan ng lahat. No? At yun ay kadugtong din nung huling-huli doon sa binanggit niya na hindi racist ang mga Pilipino. At the same time hindi matitinag ang mga Pilipino, hindi pasusupil mm-mm. ang mga Pilipino, ano. So pag tinignan mo ito, hindi lang ito national security issue, bukod doon sa national

0: kapag kung nagpunta ang Pangulo doon sa national security issue, in-emphasize niya muna yung economic and the day-to-day capacity of every Filipino, and that's precisely the reason why he is asking Congress to expand the exemptions in the payment of income taxes. And at the same time, no, hindi lang yung pag-review ng EPIRA ang kailangan nating intindihin, kasi hindi lang yung systems losses ang importante dito. Kasama din dito yung suporta, yung ayuda ng gobyerno sa kahalagahan na magkaroon, bawat household magkaroon ng renewable energy, no, kung nahagit ninyo yung sinabi ng Pangulo tungkol sa suporta kapag ikaw ay household, to generate your own energy requirements through the use of solar energy and other renewable resources. So pagka tinignan mo itong kabuuan ito, nakakabit din ito doon sa binanggit niya sa BARM, no, na magkakaroon ng hydrogen facility. And this has something to do also with the self-sustaining energy requirements of the country, no? At nabanggit din niya yung nuclear energy para talagang bumaba na ang presyo ng kuryente dito sa atin, kasi masyado tayong we're so dependent on crude oil, no? And this is also the reason why we have been affected significantly by the Middle East crisis. So pag tinignan mo kabit-kabit, ano? So kung nakita ng Pangulo na the way to address the problem as far as the Middle East is concerned is to find a way, no, to alternative ways, no, to source alternative energy so that we will not be that dependent on crude oil, no, and also emphasizing ways for every Filipino, every household to cope with this increasing challenges economically.
1: Professor, how about yung Pax Silica? Yeah, Pax Silica na nabanggit din ni Pangulo sa kanyang talumpati kanina, na kung saan po puro positive yung kanyang nabanggit patukol po dun sa Pax Silica na US-led initiative. Marami po kasing taliwas at hindi sang-ayon dito sa pagkapatupad nito. Ano ang comment po ninyo? And speaking of energy, di ba ho ang Pax Silica ay may malaki ang posibilidad na makakonsumo rin siya ng energy dito sa Pilipinas kung sakaling matuloy po ang inisyatibang ito?
0: Alam mo, magandang natanong mo yan, Marlene, no? Kasi kami sa Pierce, no, hindi ninyo nabanggit na ako ay affiliated sa Pierce. Ito ay isang research group, no? At kasama dito yung tinitingnan namin na tinatawag na disinformation, ano, lalong-lalo na sa social media. At karamihan ng mga komento na negatibo dyan sa Pax Silica na yan, kapag tinignan mo, kasama yan doon sa source ng ibang fake news o ibang disinformation. Kasi for obvious reasons, katulad na nabanggit mo, ang Pax Silica ay isang inisyatibo ng Estados Unidos. Mm-hmm. At dahil ito ay inisyatibo ng Estados Unidos, kumbaga dinidemonize ito, no, ginagawang masama, no, ng katunggaling grupo, no, lalong-lalo na ng bansang China. Kasi alam mo, ito hindi lang tungkol sa energy, ito ay dahil din sa advanced technology, particularly AI, no? And if you look at the global political and economic competition, no, this is the next frontier, or this is actually the current, no, the current, no, competition that is happening between leading countries, no, mainly between the US and China. But the difference between the China-led initiative, no, and the US-led initiative is actually the US-led initiative is only by name that it is so-called US-led. In fact, it is a multi lateral led initiative, kasi marami mga bansa na kung tutuusin eh kasama dyan sa grupong yan na hindi lang Estados Unidos ang malaking bansa. At yan ang rason kung bakit napakahalaga na kasama tayo dyan, kasi magiging parte tayo nung mas malawak na alyansa. At higit sa lahat, tayo'y maliit na bansa lang, Marlene, ano?
1: Opo.
0: Napakahirap kasi yung alyansa kasi na gustong mangyari ng China, na sabi nila kaibigan natin, pero alam mo, isang nakakalungkot yan, ano? Alam mo, ang dami nang nangyaring hindi maganda. Nandyan yung ginawa tayong unggoy, nandyan yung nasaktan yung isa sa mga uniform personnel natin. Pero lalong-lalo na ano, wala tayong nadinig na kahit na anong statement o reaction mula sa pangalawang pangulo, sa mga kaalyado ng mga Duterte, sa mga magkapatid na Cayetano, no? Si mabuti pa si Senator Robin Padilla, no? And I commend the senator for speaking as and condemning, no, the AI generated the monkey was this illustration of the Philippines winning the arbitral tribunal case, no, in 2016. Now I'm mentioning this because nakatahiyan diyan eh yung paksilik. So kapag sumalit tayo diyan at nabahaginan tayo ng hindi lang ng pag-generate ng enerhiya, kung hindi pati sa pagpapalakas at pag-develop ng alternative artificial intelligence, mm-hmm. ano, ang tawag dito, magkakaroon tayo ng mas magandang kakayahan, no, to compete in the global competition. Ayun. No, so this is definitely something to look forward to, because even the development and production of electronic goods, no, mm-mm. will be very much affected by our active participation in IMICA.
1: Yes.
0: No, so importanting usapin yan.
1: Yes, Prof, maraming salamat po. Bale, sir, sa 1 to 10, ano ho ang puntos po ninyo sa SONA ni Pangulong Marcos ngayong araw?
0: Alam mo, kung yung SONA lang ang gagrade natin at hindi yung performance, which is which will require a more comprehensive approach, no? Hindi ako magdadalawang isip na bigyan ng 9 out of 10 ang Pangulo. Kung yung SONA ang pag-uusapan.
2: Mataas yun, ha?
1: Mataas. Anyways, maraming salamat po sa inyong oras.
0: Salamat.
1: Professor Edmund Tayaw, ang ating political analyst.
2: Professor? Lecturer
1: ng San Beda University.
2: Yeah, San Beda University Graduate School of Law.
3: DGTCMM, numero uno sa aksyon.
1: 8:45, magabalik po ang spot report. Makinig po sila mga paalala.
3: SONA 2026. Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Yay!
5: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
3: Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol sa Estreta at DZFM Teleradio.

0: Pinganza. Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Sona, Sona 2026.
1: 8:48, nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po sa Radio Patrol, Marlene Padierno.
2: Good evening, ako po si Michael Delizo.
1: Ngayong gabi, abay, hingi pa rin po tayo ng mga reaksyon mula sa ilang mga stakeholders. Painggil pa rin po sa naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nasa kabilang linya ng Executive Director ng Ibon Foundation, si Ginoong Sunny Africa. Good evening po, Sir Sunny, Marlene po at Michael.
2: Hi sir, good evening.
3: Ay, ganda ka ba, Ma'am Marlene, Sir Michael.
2: Oo, kasi kanina...
3: Natuwa kayo sa zona. Nakatulog ako eh.
2: Ay, nakatulog.
1: Nakatulog ka ba, sir? Nakatulog ka sa, dahil hindi mo nagustuhan ang laman o ano po?
3: Well, kasi sir, pinag-isipan naman namin na yung medyo malakalaking problema kinakarap ng bansa, sa corruption, sa kahirapan, sa wala ng trabaho. Medyo nabitin kami eh. Parang sa dami ng sinabi ni Pangulo Marcos, parang ang liliit na mga solusyon sa mga napakalaking problema.
1: Mm-hmm.
3: Kaya pati yung sobrang pinilakpakan na pagtanggal ng systems laws, tama naman yun. Kaso kahit na ganoon yung systems laws, papatakbayin pa rin na negosyante yung sektor ng kuryente. At may pero pa rin tayong pinakamalang kuryente dito sa region. So parang think ano yun eh. Sa dami ng sinabi ni Pangulo Marcos, sa to lang, walang sasagot dun sa kakulangan ng trabaho, pagpapalakas ng lokal na agrikultura, Pilipino ng industriya, at yung pagkuksi ng kahirapan at kagutuman. At yung sinabi pa nga niya, na ginawa niyang lahat para dun sa pag-respond sa oil shock.
1: Mm-hmm.
3: Oo, kasi hindi naman niya ginamit yung emergency powers eh para pabayin ang presyo ng krudo. Hindi naman niya ginamit yung emergency powers para i-freeze yung presyo ng pangunahing bilihin. So, pinirmahan nga niya yung executive order, pero hindi niya ginamit yung poder. Tapos, ewan ko.
2: Mm-hmm.
3: Medyo taliwas yung sinasabi niya dun sa datos. And medyo nahirapan ako na i-connect the dots.
2: For context lang, no? Kasi kanina, Sir Sunny, naka-interview namin si Professor Edmond Tayaw.
1: Mm-hmm.
2: Siya naman ay sa perspective ng isang political analyst and all praise naman siya dun sa sona ng Pangulo. At kayo po ay nagsasalita bilang ekonomista. Ngayon kasi, maganda pong tignan, magandang pakinggan na tiranggal ang systems law sa kuryente, may tax exemption, ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 per year.
1: Mm-hmm.
2: Ano pala to? Parang maganda lang siya pakinggan, pero ano po ba yung context nito? Ano po ibig sabihin nito?
1: Sabi, hindi nyo naramdaman yung mga economic
2: ano
1: gains
2: nito?
1: Na nabanggit ng Pangulo kanina.
3: Oo nga, alam nyo, parang ganito. Kiko, hindi naman masama na medyo mag-expect ng, ano, ng malaki-laki na zona. Kasi laki ng problema eh. Wala nang pumasok si Pangulo Marcos. Nagdagdagan ng halos 2.5 milyon ang mahirap na pamilya. Naging 14.5 milyon ang mahirap na pamilya. Nagdagdagan ng mahigit 3.5 milyon na nagugutom. 6.5 milyon. Tapos sa ekonomiya, grabe yung pagbagsak natin. Imposible yung mabot tayo ng 4%. 90% ng target ng gobyerno sa economic growth ay hindi nahabot. So, ang laki ng problema. Ang kailan natin yung mga sinabi na kanina, una, hindi niya pwede sabihin na ginawa niyo lahat para resolve yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Kasi yung ginawa niya yun, hindi tayo magkakaroon ng ikatlong pinakamataas na inflation sa region.
1: Yeah.
3: Dahil naman tinamaan ng oil crisis,
1: mm-hmm.
3: pero bakit number 3 tayo sa taas ng sa bilis at pagtaas ng presyo ng bilihin? Sa ikalawa, even yung mga pinagmamalaki niya na pupunta yung foreign investors dito, alam nyo, ilang dekada natin hindi kahit ng foreign investors dito, hindi na pa lumalakas ang Pilipinang industriya. Bumagsak na yung manufaktura natin sa pinakamarit sa 8 dekada hindi kahit sa foreign investors dito. So medyo, parang hindi natututo sa karanasan, hindi natututo sa kasaysayan. Tapos, magsasalita ng isang oras at dami-daming sinasabi na actually, kahit sumahin mo lahat, malilit na mga solusyon siya. Even yung sa yung pasabog ba yung kay Speaker Romualdez? Yun na ba yung sinasabi niyang pasabog sa inyo?
2: Oo. Pero anong comment mo doon?
1: Anong comment mo doon, Sir Sunny?
3: Eh kasi, okay, even yung ICI, hindi ko nakakalimutan. Yung spokesperson ng ICI sabi, hindi bababa sa 1,200 ang sangkot doon sa flood control. Hindi papasabi yung mga kalsada, tulay, gusali ng korupsyon. Kung 1,200 yung sinabi ng ICI
2: na
3: spokesperson na sangkot sa korupsyon, alam niyo nakasuhan pa lang ngayon 45. Tapos kahit pili natin 46 nakasama si Speaker Romualdez, una, hindi pa inabot ng 5% may lahat ng sangkot. So yung sindikato, buo pa rin. Ikalawa, hindi maganda track record natin kung tapo yung kinakasuhan na big fish. Kasi tatlo lang ang direksyon nun eh. Either pahaba yung kaso, tapos eventually madidismiss, or kahit na makonvict, may dalawang tatlo, house arrest, sa magandang bahay, sa hospital, tapos mapapardon ka. So medyo, ang dami-dami hindi nakakasuhan.
2: Mm-hmm.
3: At even kung makasuhan, assume natin, kailangan itong ulumari kasi para sa din ang kanyang reputasyon, hindi naman garantiya na forever mananagot si Martin Romualdez. At sa amin, ang nakatakot dito, sa dami ng mga corrupt dyan, hindi naman actually corrupt na nakadikit sa mga Duterte. Yung mga corrupt na contractor, mga corrupt na opisyal, lahat ng trapo, anumang partido mo, kausap nila eh. Kaya kaya rin, hindi nyo naman maipit lahat ng mga yan kasi babalik sa kanila yon.
1: Kumbaga, Sir Sunny, ano ang basa ninyo? Ano ba ang direksyon ng na naging talumpati ni Pangulong Marcos? At the same time, parang sa naging mapahayag po ninyo dito ngayon, parang nakukulangan kayo, no?
2: Unconvinced.
1: Oo, unconvinced. Hindi kayo kontento doon sa mga factors na ipinunto niya sa kanyang speech po sa SONA.
3: Well, ako kami talaga ako sa ekonomiya, nagmumula kami, ang hindi ng problema. Mm-hmm. Tapos, ito, isang halimbawa lang na may kakapusas sa ekonomiya. May binagay siya doon na ikinatuwa niya na marami tayong mga free trade agreement. Ang nakakatawa dito, may isang araw lamang, tinatawan tayo ng 12% ng tarifa ng Estados Unidos. Ang pinapakita naman, hindi
2: na... Napuputol. Sir Sunny?
1: Sir Sunny? Wait lang, babalikan natin si Sir Sunny Africa kasi maganda yung sinasabi niyang partner.
2: Mm-hmm.
1: Dahil magaganda yung mga punto rin ni Sir Sunny bilang isang ekonomista nga at bilang kabila sa mga kumakatawan din sa mga makabayan natin na consumer at siyempre mga workers.
2: Actually, ang sinasabi, bakit amyenda lang si Epira Law? Eh, ang tagal na nilang pinapanawagan na ibasura totally yung Epira Law. So marami ding unconvinced dun sa pahayag ng Pangulo sa talumpati niya pero tingin ko parang at least well something may gumagalaw.
1: Mm-hmm.
2: Pero let's say sinasabi ni Sir Sunny na he's unconvinced about this at parang it appears na nabibitin siya dun sa mga pangako at mga direksyon ng talumpati ng Pangulo.
1: Kumbaga kasi ang nabanggit ni Sir Sunny, partner, parang sumentro lang sa ilang mga factors yung naging talumpati ng Pangulo, particularly yung sa mga nabanggit niyo patungkol doon kay dating Speaker Romualdez, na tatama naman kung tutuusin, hindi lang si Speaker Romualdez ang kabilang doon sa mga pinupukulan ng issue ng korupsyon at ng flood control, kundi maging yung marami pa, yung 1,000 binabanggit nga ng spokesperson ng
2: ICI.
1: Yan kabilang nga. So ano at sino-sino pa anyare. Ito nga ay patuloy ng ginagawang investigasyon pero hanggang kailan po ang investigasyon? Mabalikan po para si Sir Sunny, 8:57. Calling pa kay Sir Sunny.
2: Oo, nawala si Sir Sunny. Maganda yung perspective din si Sir Sunny as an economista, as a critic as well. Diba?
1: Sayang. Eh, kaso 3 minutes na lang, partner. Bago tayo magtapos, eto na, hingi naman tayo ng basa tayo ng komento na ating mga kabayan sa social media.
2: Siyempre.
1: Dito sa ating mga kabisyo, alas 8 mga kaklase sa gabi. Abay, nandyan na partner, si Cherish Apari. Meron din komento dito, may nakita ako. Ang sinasabi ng iba partner, kahit naman daw sino ang maging presidente, hindi agad-agad magagawa ng paraan o hindi agad-agad matatapos. Parang parang hindi agad-agad mo susolusyonan yung paghihirap ng bansa. Yun yung ibang sinasabi na nabasa ko dito sa ating mga comment section sa ating social media. At the same time, nandiyan na rin partner si Lina Ho, si Ryota Takashi. Wala naman talaga maganda pag... Okay.
2: Pagkapilido ako si Seb Delizo, aka DJ Lover.
1: Wow.
2: Lover, something. Oh, okay. DJ Lover, hello.
1: Ay, 8:58. Wait lang, wait lang. Aba, may report po tayo mula sa labas ng himpilan.
2: Nako.
1: O, hingi tayo ng sitwasyon mula sa Quezon City dahil bigla raw hong bumuhos ang malakas na ulan dyan sa bahagi ng QC. Kelly Radyo Patrol, Kelly Cordero, pasok.
4: Marlene, Michael, kasalukuyang nakakaranas ng malakas na pag-ulan sa bahagi ng Quezon City, partikular na dito sa May Quezon Avenue. Ayon sa Quezon City LGU, maaaring magpatuloy ito sa loob ng 2 oras. Kaya naman, pinapalalahanan ng publiko na, sa mga sa posibleng epekto, gaya na lamang ng banta ng pagbaha sa mga mabababang lugar at malalapit sa mga ilog, madulas sa mga kalsada at bangketa na delikado sa aksidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BGM.
1: Pero Kelly, sa
2: bakit ang simangot ka,
1: Hindi, kasi umuulan na naman. Naalala ko na naman. Di ba, konting ulan lang, may pagbahang nangyayari, naiipon agad ng tubig. Sa pag-iikot mo, Kelly, ano ba? May mga gisimula na bang tumaas ang tubig or what?
4: Marlene, sa mga oras na ito, kakabuhos lang ng ulan. So sa pag-iikot natin, medyo wala pa naman, Marlene. Pero kung magpapatuloy pa to hanggang mamaya, kahit mga around 9:10 or 9:15, sigurado meron ng may mga gutter gift na nabaha dito sa paligid ng sa Quezon City.
1: Kakatapos
2: na naman.
1: Oo nga, tsaka katas lang ang suna ng Pangulo Partner kung saan nga nabanggit yung about sa
2: paano tayo uwi niyan? Maglalakad lang ako.
1: Thank you so much, Radyo Patrol, you, Kelly. Kelly Cordero!
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ay, alas 9 na po, nakalipas na naman isang oras at natala kayo dito sa Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: Thank you, ako po si Michael Delizo.
1: Sa Spot Report, una ang...
2: Kaligtasan mo.
1: Seguridad mo. Susunod na ang programang Alam na Dito. Kasama si Napapa Howlpaws at...
2: Mama Jai Ho.
1: Bye!
2: Bye-bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras sa buong kapuluan, 1 minuto makalipas ang 9:00 ng gabi.
1: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
2: Sure na!
1: Alam na!
2: Alam na!
1: Mainit na issue!
2: Issue!
1: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: love na this.
1: Ito na. Ito na nga ang programa maghatid sa ating lahat ng latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista, mga upgraded news sa mundo ng showbiz. Walang palalalalampasin, hindi magpapahuli-lili. Ako pa ay inyong ever laughable, ever lovable papa. Pause. Sabi po dyan sa loob, auhel. Naku, nginginig lamang ko ha. Lakas pa naman ang ulan ngayon sa Quezon City. Biglang buhos mga kapamilya, ingat po tayo ha. Naku, baka nga mapa-auhel tayo dyan. Naku, solo flight po ang papa. Ah, I will pass. Kasi ang aking partner, my dear partner. Naku, nagpa-check up naman po. Ay, kailangan yan. Para mahingi na ang clearance ha. Para all clear. Clear. Ang ating Mama Jaiho watching now kasamang kanyang I love my family, ang Seruelo family. Love po sa inyong lahat. Pero alam ko po, love na love po tayo ng ating mga kaserbisyo at kapamilya worldwide at sa Pilipinas na lahat po sumasabay sa pagsabi ng alam ko na, alam nyo na, alam na this.
0: Alam na this sa DZMM. Showbiz! Balitang mabilis!
2: Balitang mabilis!
0: Walang bitis!
2: Alam na this!
3: Alam na this!
0: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
1: At sa pinaka-inantabayanan at pinaka-inabangan nating mga ulo ng mga balitang showbiz. Unahin na natin, SB19, kinilala bilang tourism ambassador ng Pilipinas.
0: Alam na this!
1: Ito pa, Sara Eronimo, nakamit ang dream come true experience ng makaduwit ang ama.
0: Alam na this!
1: Uy, meron pa! Personal na koneksyon ng karakter ni Liza Soberano sa animated film Forgotten Island. Alam na this! At Vice Ganda, nag-sorry sa kontrobersyal na skit sa It's Showtime!
0: Alam na this!
1: Idiretso na po kagad natin sa pag-arangkada at paghagod ng mga katawan, ng mga ulo, ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan. Unang showbiz chika, official ng kinilala bilang pinakabagong tourism ambassadors ng Pilipinas ang P-Pop Kings na SB19. Kinumpirma ito ng Department of Tourism at nagbigay pugay dahil sa pagbandera ng kultura at talento ng mga Filipino sa international stage. Nauna nang itinalaga ng DOT ang Bini bilang tourism ambassadors na magsusulong ng turismo sa bansa.
0: Alam na this!
1: Naku, deserve ng SB19 ang maging tourism ambassador kaya nagbubunyi ang mga 18s. Palakpak-pak-pak-pakan mga 18s. Siyempre, naku, napakamalaganap naman talaga na SB19 at kulang na lang talaga madala sila sa Hollywood. Sa galing, I personally experienced them when I watched them in a show dyan sa Pasay. Grabe! Ang mga supporters nila. Nakikita naman lang talaga natin pag sa Araneta Coliseum na pupuno nila yan, ganyan. At yung mga ano ha, from all walks of life, ang mga 18s, mapaprofessional, nasa gitna, hanggang estudyante, masamahal na mahal ang SB19. Kaya deserve na deserve nila. At good choice, Department of Tourism, na mapili ang SB19. At syempre ang Bini para maging tourism ambassadors kasi sa lawak ng impluensya nila, di ba naman? At ang kanilang following, hindi lang dito sa Philippines, all over the world, international, kayo mga magbabalik bayan sa atin, nakuha hakot ya ang SB19 ng mga turista, kapwa Pilipino, at syempre mga may asawang banyaga, dadali nila sa Philippines. Excited ako kung paano ipapakita at ipopromote ng SB19 ang turismo ng Pilipinas. Baka gagawa sila ng mga music video, lalabas ba talaga sila? Libutin nyo ang 82 provinces ng Philippines. Tapos mag-guess kayo dun sa show ko sa Travel ni Awel. Tapos i-share sana ng SB19 yung kanilang mga experiences sa kanilang pag-travel sa Philippines. Congratulations, SB19! At eto pa, sa ating susunod na showbiz chika, ipinagdiwang naman ng popstar royalty Sara Geronimo ang kanyang 38th birthday kasama ang mga magulang. Sa social media post, ibinahagi ni Sara G ang behind the scenes ng recording session kasama ang amang si Daddy Delphine. Kita sa video ang emotional moments ng mag-ama habang magkasama sa recording studio. Para kay Daddy Delphine, isang emotional experience ang reunion at makasama ang anak na si Sara na kumanta. Sinabi naman ni Sara na dream come true ang magkaroon ng pagkakataon na makasamang mag-perform ang ama. Mapakikinggan na sa YouTube channel ni Sara ang rendition ng mag-ama sa kantang Refrain ni Jose Marichan.
3: Alam na this!
1: Nako, hindi lamang po para sa mga mag-aama dapat mapanood ang video niyan. Hindi lamang po para sa mga popstars natin na taga-subaybay ni Sara Geronimo. Bawat pamilya should watch that music video. Yung kanta nilang dalawa na magkasama, kumakanta ng refrain. Unang-una talaga, very nostalgic na sinabi nung bata pa si Sara G, yan talaga yung paboritong kinakanta nung bata pa ng Daddy Delphine, diba? Siyempre, what a great reunion. Ang sarap makita. Nakakadurog ng puso. Nakakamelt ng puso. Yung alam mo ba, lusaw na lusaw yung puso mo. Parang nakita mo, oh, sa wakas, nagkasama ulit. No, although nakita natin ang mag-ama, nagsha-shopping sila, ganyan. Okay, doon sa isang event ni Sara, pumunta si Daddy Delphine, nagkita. Pero iba, yung mag-record sila ng kanta na pareho nilang kinakanta nung bata pa si Sara G. Bukod po doon sa kanta nilang refrain na mapapanood nyo po ngayon, ako umaani na ng mga views, panoorin nyo rin po yung kwento ni Sara G tungkol dyan. May part 1 niyan, yung part 1 na panood ko na madudurog at magugustuhan nyo rin po yung kwento. Paano niya nagsimula yun nung bata na si daddy niya at age 6 years old or 4 years old, pinaparinig na yung mga kanta para ma-impluensyahan ng kanta si Sara G. Tapos pinapatong siya or sinasampa siya doon sa maliit na mesa nung nakatira pa sila dyan sa Manila at pinapakanta siya hanggang magkumpit-kumpit-kumpit na si Sara G. Kumbaga, isa sa mga, if not the greatest influenza, o isa sa mga influensya niya talaga, ang kanyang Daddy Delphine. Kaya, nako, it's a face to sight. Sa paningin, di ba naman, sa ano natin, mata natin na it's a delight to see talaga si Sara G kasama si Daddy na kumakanta silang dalawa. We love you, Sara G. At syempre, happy birthday, Sara G. Mula po sa amin dito sa DZMM Teleradio. Yun naman talaga. Si Lavi ng ating Kuya Mati, Mateo Gudicelli, di ba naman? We love you! Nag-isa lang ang Sara G, di ba naman? Eto naman, mga kapamilya, sa oras na 9:11 ng gabi. Oras dito sa Pilipinas, ha? Sa mga nasa ibang bansa, adjust nyo na lang yung orasan nyo. Adjust talaga, basta dito po 9:11 na ng gabi. Ibinahagi naman ni Liza Soberano kung bakit malapit sa kanyang puso ang karakter na si Raisa sa paparating na DreamWorks animated film na Forgotten Island. Kwento ni Liza, naging espesyal ang proyekto dahil kasabay nito ang paglipat niya muli sa Amerika para ituloy ang kanyang paglago bilang artista. Aniya, nakatulong ang kwento ng pelikula para maunawaang hindi nawawala ang mahalagang relasyon kahit magkakalayo. Dagdag pa ni Liza, nakaka-relate rin siya sa pagiging responsabling leader ni Raisa dahil siya ang panganay sa 10 magkakapatid.
3: Alam na this!
1: A At nako, congratulations din naman, Liza Soberano. Siguro talagang sinakto sa kanya, pero may karakter niya si Riza. Na siya si Liza. O, di ba naman? Tsaka ang ganda talaga, relate. Tamang maikwento niya na related din yung character niya mismo sa kanyang buhay, di ba? Kaabang-abang yan. Sa panahon na namimiss natin si Liza Soberano na makita regularly dito sa Pilipinas, sa mga proyekto, di ba? Na nasanay tayo na dati left and right talaga ang kanyang mga projects. Eh, namamayagpag din naman siya dyan sa Amerika. Sana magpatuloy pa ang iyong pamamayagpag and more projects, Liza Soberano. Dahil believe naman syempre kami sa iyong talento. Go, go, go, girl! At make us all proud. Eto pa! Nag-sorry naman mga kapamilya ang TV host at komedyanteng si Vice Ganda matapos batikusin ang isang skit sa noon time show na It's Showtime! Bago matapos ang episode ng show noong Biyernes, humingi ng paumanhin si Vice dahil sa umano'y insensitive at offensive joke sa segment na hindi nagustuhan ng karamihan sa social media. Ayon sa TV host, hindi intensyon ng show at ng mga host nito na makapanakit ng iba. Nangako ang grupo na mas pag-iigihan pa nila ang pagpapasaya sa mga kapamilyang manonood. Naging kontrobersyal ang skit na Memory Mar sa segment na Laro Laro Peak matapos mabugahan ng tubig ni Vice ang mukha ng Baby Dolls member na si Johaira. Doon po sa mga nakapanood at na-offend po doon sa eksenang yon, syempre, there are always two sides of the coin, of the story. Syempre, may mga natuwa din naman na nadala. Kasi di ba pag nag-skit-skit na sila dyan sa laro-laro pick, talaga naman masaya, tutugtog pa lang, papasok na ang meme Vice na nakadamit pa talagang Mary Mar na puting kamison, di ba? Tapos sayaw, nakakapagod agad yun na. At mas nakakapagod at mas nakaka-challenge magpatawa ng mga tao consistently ng ilang oras doon sa It's Showtime. Pero kung may na-offend man po doon, alam nyo po sa isang banda kasi, hindi mo talaga makokontrol. Pag nakakasiyahan na ang lahat ng tao, di ba sila dyan sa It's Showtime, more than a family, magkakabarkada, magkakaibigan, mas nakikita pa natin yung mga ano, biruan. Tayo, di ba, pag mga magkakaibigan tayo, nagkakapaluan pa, nagkakakurutan, pasapasana, ganun, wala nang control, parang at home ka. Ganun siguro yung naging sitwasyon doon. Tsaka parang hindi mo na mapipigil, nagkakasaya-saya na. Di ba, hindi lang naman si Johaira yung parang minsan nabubugahan, minsan nga si Bongba, or kung sino doon, nabubugahan naman nila si Meme Vice. O mahirap din naman yung pag kinakarga nila si Meme Vice in between her two legs, di ba? Pero okay lang yun kay Meme Vice kasi ganun yung mga biruan nila doon. Pero sa mga na-offend naman, syempre, hindi naman natin ano yun, di-discount yung idea na na-offend nga eh, parang, ay, nasaktan sila para kay Johaira. Tao din yun, baka, ano, nasaktan, ganyan. Oo naman, kung tayo man din ay malayong makapagbigay ng mga opinion na, uy, nakaka-offend yan, ha? Tama lang din naman na nag-apologize si Meme Vice. Pero the show must go on. Diretso po, marami pa rin pong pagpapatawa na pwede siyang gawin. Pero alam nyo po, mahirap po talagang pumanik sa entablado o humarap sa camera para magpatawa. Lalo sa mga panahon ngayon na, oops, ako konting ma-offend lang, naka-social media niya at baka ma-cancel pa, di ba? Pero ayun, it already happened. Nag-sorry na po si Meme Vice and I guess talaga namang sincere ang kanyang apologies pati po ang show. Kaya support na lang po kasi araw-araw talaga natin makakasama ang It's Showtime at tanggapin naman natin kakaibang saya, kakaibang ligaya ang ibinibigay niyan kasalo natin sa pananghalian. Nagiging iba ang ating noon time, napapasarapang kain at nakakalimot tayo sa problema dahil sa pagpapasaya ang ginagawa nila, 'di ba? Eto naman po, ituloy-tuloy din ang saya at pagbabalita dito sa Alam Na This. At sa inintay nating balitang Showbiz Hollywood! Yung tumatawag dyan sa akin ng Auhel, sana pinalakpakan man lang ako. Umi-effort ako dyan talaga, ha? Yung staff dyan na Auhel, ang tawag sa akin. Hello? Hirap nun, ha? Kaloka. Kakanginig na naman. Ako, pinapasaya lang po namin kayo. Meron, kami naman dito sa loob ng studio, meron kaming mga ano, mga internal jokes, yung samin-samin lang, na ganyan-ganyan na. Masaya na po kami na matapos ang maghapon na, uy, di ba, nakakaano din na, nakaka-tense, nakaka-pressure, ha, yung coverage ng SONA. Dito po talaga, kung nandito lang kayo sa, ano, sa opisina namin, takbuhan ng mga tao, kanya-kanyang trabaho, ganyan-ganyan, medyo kanya-kanyang focus muna. Kaya, dapat light lang naman. Pagkatapos din naman ng mga mabibigat na balita, eh, magpasaya naman po tayo. Eto naman na nga po, naku, matutuwa po tayo mga Pilipino sa achievements ng ating mga kababayan, kapamilya abroad, lalo na yung mga nasa Hollywood. Kasi makatatanggap ng star sa Hollywood Walk of Fame ang komedyanteng si Jokoy at singer-actress na si Nicole Scherzinger na kapwa may lying Filipinos. Yay! Congratulations! Sa isang post, ibinahagi pa nga ni Jokoy ang kanyang reaksyon nang malaman ang nasabing anunsyo. Habang dream come true naman para kay Nicole ang panibagong achievement. 32 personalidad ang kasama sa Hollywood Walk of Fame Class of 2027!
3: Alam na this!
1: Congratulations, Jokoy and Ate Nicole. Naki-ate na talaga kay Nicole, no? Dahil pagkatapos niyan, 'di ba? Syempre, at ganun naman tayo mga Pilipino, 'di ba? Nakikikuya, Kuya Jokoy, Ate Nicole. Congratulations sa inyo. You make us all proud. Syempre, pag sa mamamasyal na po kayo diyan sa Hollywood, hanapin niyo yung star nila pag nakalagay, magpa-picture kayo. Tapos i-post po ninyo. Tapos, "Uy, proudly Filipinos." Ganyan-ganyan, 'di ba naman? Nakakatuwa na ipagmalaki natin dahil sila, pinagsusumikapan nila na magkaroon at ibandera ang pangalan ng Pilipinas at ng mga Pilipino, itaas ang noo at galing ng Pilipino sa buong mundo, di ba naman? And I'm sure matutuwa na marami pang may inspire din ng mga Filipino artist, film artist na nandyan sa Hollywood na magkaroon din ng star. Si Miss Lea Salonga, di ba? Nakakatuwa din. At meron na rin dyang star. Nakakatuwa naman mga nakaraang binalita natin. Sana nga makapunta doon. Nandun na, makita na natin, mga ganun. Lahat sila, lahat ng Pinoys na namamasyal dyan. Okay, mga naninirahan dyan, lalo niya pa pong i-post ng i-post para lalong maging sikat ang mga Pilipino sa buong mundo sa pamamagitan niyan, di ba naman? Sana sa pagbabalik dito ni Jokoy, mas bigyan pa natin siya ng suporta, ganyan. Ako ang gusto ko talaga mabalik ulit, makapag-host ulit siya sa mga awards night, ganun. Di ba naman? Tsaka magpatuloy pa yung kanyang pamamayagpag. Tsaka syempre si Nicole, alam mo, mag-concert din sana dito si Nicole. Ang galing kumanta ni Nicole, ha? Nakakatuwa siya. Tsaka ano yan, proudly Filipino, sinasabi niya talaga na may dugong Pilipino, ganun-ganun. At syempre, sana mabigyan pa ng iba pa nating mga kababayan dyan sa Walk of Fame. Sana magkaroon na dyan ng beanie, tsaka SB19, tsaka kung sino pa pwede, yung magkaroon na exposure ng malaki para lalo pa tayong bumongga. Di ba naman? Congratulations again, Kuya Jokoy and Ate Nicole. Naku, eto pa, meron pang pahabol na showbiz, Hollywood. Tinuligsa naman ni Maring Katy Perry. Mare, di ba? Pag mga ganun yung mga dugong Pilipino, mga kumare natin yan. Ang White House sa paggamit ng kanyang hit song na Baby, You're a Fireworks. Ganun, bilang background sa music video na nagpapakita ng military strike ng US sa Iran. Naku, ayon kay Maring Katy, hindi niya pinahintulutan ha ang paggamit ng kanta para sa layunin ng kanilang gobyerno. At idiniin na sinulat niya ito para magbigay ng pag-asa at lakas sa mga tao. At eto pa, dagdag niya ha, ng multi-awarded performer, ang kantang Fireworks ay para sa pagkakabuklod ng mga tao at hindi para ipagdiwang ang pagkakaroon ng digmaan.
3: Alam na this!
1: Ay nako, napakatapang ha, ng statement na yon ni Maring Katy Perry bilang owner nung kanta. Eh, yun nga man po palang intention niya. Malinaw at magandang nilinaw niya kung ano po yung ibig sabihin ng kanta na yan. Kasi baka akalain ng mga tao, ay ang gandang pakinggan. Di ba nakakasayaw, nakakaindak. O post, pagka-post, repost, share, share, share. Kasi ang ganda ng kanta. Dahil yung kanta maganda. Pero yung mensahe, hindi akma doon sa pinapakita ng video. According to Maring Katy Perry. At sinabi niya talaga, ay ito po ang real meaning ng kantang yan. At yung real intention naman dyan ay iba, magkatulig sa ganun. Kahit naman sinong ano, artista or singer, lalo pag sarili mo yung kanta mo at nagamit ng walang pahintulot, yun yung una eh. Walang pahintulot, diba? Ano, hindi ko alam kung public domain na yan, pero I'm sure dapat may issue sa licensing yung mga ganun-ganun tipo. Dapat nagpaalam, ganun, diba? Kaya nga, ano yun, meron yung kinocote dun sa ano, infringement ba yun? The song is not mine. Yung mga ganun, copyright, no copyright, eme-eme, ganun. Merong may disclaimer, yan, may disclaimer na hindi niya pag-aari yung kanta at ito ay pag-aari ng totoong owner, gagamitin lang, ganun naman. Pero, ayun, at least kay Maring Katy Perry na nananggaling yan. Uy, pero babala din yan nasa mga ano, netizens na basta nalang gumagamit ng mga kanta. Dapat po magpaalam o kaya gamitin ng tama ang bawat kanta. At eto pa, tuloy natin ang ating Showbiz Chika sa oras na 9:24 ng gabi. Eto po, mapapanood na simula August 13 ang seryeng Call My Manager na pinagbibidahan ni Judy Ann Santos. Sa anunsyo ng HBO Max, tuwing Webes, lalabas ang bagong episode ng serye kung saan gaganap bilang elite talent manager si Juday kasama sina Edu Manzano at RK Bagat Singh. Ang Call My Manager ay adaptation ng hit comedy series ng France na Call My Agent.
3: Alam na this!
1: Naku, ang tagal na natin inaabangan ito, diba? Naibalita na natin ito long before at umulit pati yung ating pagbabalita dito sa pinakaabangan na HBO Max series na Call My Manager. Ang ganda siguro ng formula, no? Lalo't comedy ito. Minsan nakikita ko rin nagko-comedy talaga. Nakakatawa si Mr. Edu Manzano na laging nanonood din sa atin. Hello, Sir Edu. Tapos si RK Bagat Singh, di ba? Ano kaya yung pwedeng maging formula nila kasama si Juday? Di ba naman? Ang ganda siguro nun. Mami Carol Santos, we're so proud of your daughter. Thank you for always watching. Alam na this. At DZMM. Lagi silang mga nakatutok dito. Sana ma-guess natin, Juday, kahit Zoom lang, o kaya Mr. Edu Manzano at Mr. RK Bagat Singh, na nag-guess naman na sa atin si RK Bagat Singh dito, di ba? Sana makasama po natin sila para naman kahit paano, mapagtsikahan pa natin kung paano nila ginawa yung Call My Manager. Di ba naman? Nakakatuwa na may pagganyan sila. Ayun. And speaking of nakakatuwa, nakakatuwa rin naman ha, ang ating mga kapamilya. Natutok na sa DZMM. Thank you very much, Sosimo Gazmin Jr. Ganda si Remy Matthew Manu. Uy na, kinukongratulate ang SB19. Diba naman? Salamat din, Soraya. Thank you very much sa iyong panonood. Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. At syempre si Tita Maria Dulce Orate na gabi-gabi kagaya ni Tita Lina Ho. Bago sila matulog talaga, tatapusin pa nila ang Alam na this. Pero pag may time pa kayo, panoorin nyo rin si Coach V, ha? Pagkatapos namin, di ba naman? Si Remy Matthew, oy, tuwan-tuwa siya. Sabay-sabay daw pong mapakinggan din sa Remy United Radio, ang DZMM. Uy, salamat naman yun. Cute-cute evening din po sa inyo, Tita Lina, ho. At kay Rose Bagni, yun. Sabi niya, oh, di ba, masaya silang nanonood ngayon. Tsaka si San Termo, Mercy G, maraming salamat po sa inyo. At si Agnes Reca. Diba naman? Lilibeth Jose. Uy, abangan po ninyo ang ating pong guest, ha? Kasi live na live po natin makakasama dito sa studio ang kakatawan ng bansa natin. Kasi kakapanalo niya pa lang po, di ba po? Kakapanalo niya pa lang ng Miss World Tourism Philippines 2026. Yun lang naman, di ba? At siya ay tutulak sa Bali, Indonesia para naman kumatawan sa ating bansa. At syempre, sa dami na rin po ng mga nagiging representative natin, may dalawa na naman nag-uwi ng corona dito sa ating bansa. Kaya congratulations po sa inyo. May mga text po tayong natatanggap na ang lakas pa rin nga po ng ulan sa Quezon City. Mag-ingat po tayo ha, bigla pong buos yung ulan. Sa mga lugar na mabaha, alam nyo na po yan. Lagi natin pinasasabi yung mga paghahanda bago, habang at pagkatapos ng ulan, bagyo at baha, 'di ba? Ingatan po natin ang ating mga sarili, 'di ba naman po? Pero tumutok po kayo sa DZMM Teleradio para po sa update lagi. Alam niyo po mga balita natin, updated, kumpirmado, sigurado. At pakaabangan nga po ang ating guest kasi naku, napakagaling ng ating magiging guest. Siya lang naman po ang representative ng Philippines sa Miss World Tourism Philippines 2016 category. Gaganapin po ito sa Bali, Indonesia sa August 3 to 9. Kaya pakaabangan po. Isa po siyang college freshman at kumukuha ng Doctor of Optometry sa National University MOA Campus sa Pasay City. Nag-graduate po siya sa Baguio City High School bilang Arts and Design student. At itong maganda, mga bata, makinig kayo. Mga bata, di ba? Yung mga kiddos dyan, isa rin siyang part-time secretary sa clinic ng kanyang mga magulang. O di ba ang ganda na yung mga anak ay tumutulong sa negosyo at trabaho ng mga magulang. At wag ka, consistent honor student siya mula elementary hanggang senior high school at gold medalist pa sa mga quiz bee contest. Pero mahilig siya sa digital arts at nakapagbenta na rin ng ilan sa kanyang artwork sa United States sa pamagitan ng online selling. Mahilig siya sa pagde-design ng damit, arts and crafts, drawing at painting. Kaya niya rin kumanta, sumayaw, umarte, tumugtog ng piano at ukulele. Mahilig din siya magluto at mag-bake. And a lot more. Kilalanin po natin ang ating special guest na live po dito sa ating programa, ang Miss World Tourism Philippines 2026, Mary Jekea Ocampo. Para lahat tayo masabi na, alam ko na, alam nyo na, alam na this.
0: Alam ko na, alam mo na, alam nyo na. Alam na this sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities, on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
8: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
11: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Pang buong family pong Seruelo family, hello po sa inyong lahat. I love your family, Mama Jaiho. Eto na nga po, gaya na po nang naishare ko sa inyo, buong resume niya yata at buong kanyang CV ay nabasa ko na, wala na pong maitatago. Ang ating pong kinatawan, dahil si Mama Franz ay gusto ay ipakilala talaga sa buong mundo ang kakatawan sa atin sa Bali, Indonesia. Happening on August 3 to 9 na, at eto na, palakpakan muna para sa ating Miss World Tourism Philippines 2026 Marika Ocampo. Ayan, greet ka po. Ayan, magsalita, magbati mo pong lahat ng sumuporta sa iyo.
1: Hello po. Hello po sa inyong lahat, sa mga nanonood ngayon. Hello po sa inyo. Hello po kay Daddy ko, kay Mama Franz po. Hello po sa family ko sa Baguio, sa family ko sa Pasay, sa family ko sa buong mundo. Hello po sa friends ko po, classmates ko po na super supportive, sa mga cousins ko po, lahat po sa inyo. Hello, hello, hello. Andito po ako. It's me, Marika. Hello.
0: Ayun, pati sa mga gwardiyang sumalubong sa iyo. Hello. Sa mga nag-assist sa'yo na staff, ganyan, yung nagpaparadas. Lahat na talaga, no? Nakakatuwa si Marika kasi talaga naman very grateful siya sa mga taong sumusuporta sa kanya. Congratulations. Oh, very good. Ang ganda ng pagpapalakasay ng iyong mga magulang dahil ganyan nagpapakita ka ng pasasalamat, ganun. Tsaka, higit sa lahat, kanina nga habang wala ka pa, malaki ko na abay. Masipag na bata dahil tumutulong ka sa iyong mga magulang. O bilang secretary, ikwento mo muna, bakit ka naglilingkod bilang secretary? Ano yung background ng family mo? Kasi doctor of optometry ang kinukuha mo, di ba? Ang parents ay ano ang trabaho?
1: Both parents ko po, they're optometrists.
0: Ayan.
1: So, doctor po sila ng mata.
0: Ayan.
1: Madalas po tumutulong sila ng mga may problema sa vision.
0: Ayan.
1: Hindi lang po yung mga may kaya po. Tumutulong din po sila sa mga outreach program, of course. Yung mga charity po doon. Tumutulong po lahat. And as their first child po, I want to take other steps, continuing their profession.
0: Mm-mm.
1: So, dun po, nagsimula po ako very young sa field of optometry po.
0: Mm-mm.
1: So, as secretary, lang naman po siya.
0: Nag-a-assist?
1: Nag-a-assist lang po sa clinic. Di naman po as in like secretary na super serious jobs po. Like simple jobs lang po.
0: Mm-mm.
1: And over the years, nadadagdagan.
0: Mm-mm.
1: And I consider it po yun yung basic training ko po. So, ngayon po na, I'm taking na din yung course of optometry for my future profession. At least now po, meron na ako yung basic knowledge and skills.
0: Correct. Exposure sa'yo yan. Maganda yan. Kasi iba yung natututunan sa eskwelahan. Iba yung actual practice na nakikita mo, ito pala yung tinuro. Pero tapos sa practice din ng iyong mga magulang, sa tagal, alam nila na, ito ay mas effective na gawin. Yung mga ganyan, di ba? O magandang training yan, lalo, you're following the footsteps of your parents. So, at a very young age, you are being trained and exposed already. Doon po sa mundo, sa profession na yan. Pero, bukod sa pagiging queen mo ngayon, ako, teen queen, di ba? Ikaw ay napakarami ring talents, di ba naman? Tsaka consistent honor students. Ang ganda ng background mo kasi mahilig ka sa mga artworks at yung mga artworks mo na benta na sa Amerika online. Ikwento mo nga sa amin yun kasi maraming nanonood sa atin ngayon worldwide sa TFC, sa iWant, tapos syempre yung more than 1.5 million subscribers na sa YouTube, more than 3 million naman sa Facebook, sa teleradyo, sa buong Pilipinas, sa cable at sa radyo, nakikinig din sila. Paano yung artwork mo na benta sa Amerika? Kasi marami rin yung gusto magaya mo dahil may mga artwork sila pero hindi nabebenta.
1: So, ako po, I'm a digital artist.
0: Okay.
1: So, hindi po ako canvas and paintbrush. Ang gamit ko po is digital program and tablet.
0: Tama.
1: And ang maganda po dun is very accessible siya kasi madalas po ang canvas and paints po very expensive po sila, mamahalin.
0: Mm-mm.
1: Pero sa digital po, pwede pong cellphone lang tas finger.
0: Yes.
1: Actually, madami po akong friends na cellphone and finger lang yung gamit nila.
0: Yes.
1: And Nakakabenta din po sila.
0: Very
1: so
0: nice.
1: So yun, ano lang po siya, it's a matter of improving your skill and then putting yourself out there.
0: Correct. Market yourself okay. Market online. Yourself ganun, post it. Tapos sabi nyo, available ito for those who are interested to buy.

0: Ay, please contact. Ganyan, di ba? At paano ka naman napasabak sa mundo ng modeling at pagpapageant?
1: Sa modeling and pageant po, sa may yung parents ko po, may pasyente po sila. Shout out po kay Zania Latagan. Siya po yung very younger model. Pero idol na idol ko po siya. Ang galing niya po mag-model. Tapos yung mom niya po, nakita po niya yung potential ko as model din. So sabi niya, try mo kaya mag-modeling. So at first parang medyo, ayoko pa, I'm shy, ganon. Tapos sabi ko, eventually, pumayag din po ako. And the journey po, it was great. Nung nakakakilala po ako ng other models, nakapag-connect ako, nakasali po ako sa mga fashion show. And yung confidence ko po, parang umangat po talaga siya.
0: Very nice. Oo. At parang naging training ground mo na rin. Dahil nauna yung pagmamodeling, di ba? Bago pagsali ng pageant, di ba? Naging runway. Naka-join ka na rin ng mga runway modeling. Pakishare yung experience na yun.
1: Sa runways po, nung una po, ang mga kumukuha po sa akin yung mga fashion designer tulad po nila Melanie Sion, sila Ma'am Anna Matutina, sila Ma'am Laika po, Laika and Designs. Yun po yung mga gawa po nila, tinatawag po nila ako to walk their creations down the runway. Throughout like different spaces ng Philippines. Or mostly Luzon.
0: Wow, ang gandang exposure nun, tsaka experience. Para talagang na-train ka talaga. Dahil sa pagkakapanalo mo, alam mo na kung paano magpasarela, paano rumampa sa stage, di ba? So, eto na. Sa pagsali mo ng Miss World Philippines 2020 sa tourism, teen category, paano nangyari yun? Pakikwento yung experience sa pagkakatangal sa yung Miss World Tourism Philippines 2026.
1: Sa Miss World po, marami pong mga ginawa, marami pong trainings, marami din pong photoshoots.
0: Yes.
1: Of course, supported by my mother po. Tapos andyan din po si Mama Franz.
0: Correct.
1: Na laging nandyan po.
0: Oo. Yan ang discoverer of the beauty queens. Yan, yan. Tsaka lagi siya nagdadalito, may corona na. Ganyan.
1: Opo. So ano, nag-start po siya, nag-usap po si mom ko, tapos si Mama Franz. Tapos yun, parang dun po nag-start.
0: Correct.
1: Tapos nag-ano na lang po kami, nag-gawa na lang po kami activities, so on so forth.
0: Hanggang, at doon na nga, napasok din na yung advocacy na sharing is caring. That goes with your title then,
1: yes,
0: di ba naman yun? Eh, hindi ka pa nagkakaroon ng titulo, ginagawa mo na yung sharing is caring through your parents na sinabi mo na nagsiserve din sa community, di ba? How are you preparing na? Kasi August 3 to 9 na ito sa Bali, Indonesia. Is this your first time to compete internationally?
1: Yes po. It's my first international pageant. So, meron din po yung kaba and meron din po yung excitement kasi makakapunta ka sa Bali.
0: Tama, oo.
1: Tapos yun po, marami pong trainings, hindi lang po with coaches but with myself po at home. Nagtitrain po ako by myself.
0: Correct.
1: So, nagpa-practice po ako Q&A and yung talent portions po.
0: Correct. Ayun na nga, speaking of talent portion, meron, syempre nasabi mo na yung mga segments, di ba? Yung presentation. Mag-practice tayo dito. Ganun. So, kunwari, ayan na yung camera. Di ba? O rumampa ka. How will you introduce yourself? Yan. Oh, ladies and gentlemen, please welcome the candidates of the Miss World Teen Tourism 2026. Starting off with...
1: So, hello everybody. My name is Marika Yuwin, Katapang Bayawa, Bagayas, Ocampo. 18 years old, representing the one and only... Philippines!
0: Yes! Diba? Ready na sa training. So, sa presentation yun pa lang, may naka-costume ba kayo? Pare-pareho ang damit? Meron din bang national costume dito na dadalin ka?
1: Wala pong, unfortunately, wala pong national costume from the Philippines.
0: Uh-oh.
1: Pero magpapasuot po ata sila ng national costume of Bali, Indonesia.
0: Bali, para sa iyong presentation siguro. Iba-ibang national dress nila, ganyan, di ba? Para maganda kayo on stage. O syempre, meron din bang swimsuit segment?
1: Yes.
0: Meron din na pinagandaan mo na rin.
1: Di
0: ba naman? Pare-pareho ang ipapasuot sa inyo kasi sponsored or may dala ka ng sarili mo.
1: May dala po.
0: May dala ka? O bongga, di ba? O eto na, merong talent portion. Eh mukhang ang dami mong talents na binasa ko kanina. Eh alin doon? Kasi marunong kang kumanta, marunong kang sumayaw, marunong kang umarte, marunong kang tumugtog ng instrument, specifically piano at ukulele. Anong ipapakita mong talent doon?
1: Kakanta na lang po.
0: Kakanta? Habang nag-ukulele, para double talent,
1: ay,
0: ganun.
1: Ay, wala po. Dalang ukulele.
0: Kaloka. Dadalin ka, ano, Mamas France, ikaw na bahala dyan, di ba? Kasi parang, ang ano yun, parang kabilib-bilib na, uy, doble talent niya, you can, ano, di ba? Ang ganda nun eh, pagkanta, lahat nakakanta ng ganyan. Opo. Pero kung sasabihan siya ng ukulele, mas maganda pa nga ba ng ukulele ka, nipapiano ka, good luck kung magawa mo yun. Sabay, di ba? Yung ganun tipo. Para kakaiba ka, di ba naman? And speaking of kanta, anong meron ka ng ano, prepare, pinapractice?
1: Meron Mariah na po akong a song in mind.
0: Oo. Kanta ba to ni Mariah Carey? Kasi Mariah ka ka. Mariah ka, di ba? Mariah Carey. O ganun, anong
1: hindi
0: kanta?
1: Po. Ano po?
0: Filipino song. OPM?
1: Filipino OPM.
0: Hey, very good. Tinataas mong OPM.
1: Opo, of course. Kailangan dalhin yun sa ibang bansa.
0: O, kailangan dalhin mo rin yung practice mo at ang iyong sample mamaya. Pagka-commercial break, mag-practice ka. Kailangan marinig namin kung ano yung talent mo. And Q&A, of course. How are you preparing for the Q&A? Kasi mahigpit si Mama Fran sa training na ganyan. May mga coaches ka na?
1: Meron pong mga coaches. Tapos minsan po, nagpa-practice din po ako mag-isa. Tapos minsan po, yung mga classmate ko po nakikipractice, nagtatanong ganun sila bigla.
0: Nice naman. Oo. Kasi ito ay teen category. Tapos may lalaban pa for ano, yung main category. Ganyan. Ilan kayong maglalaban laban na bansa?
1: 10
0: na bansa. International talaga ito, hindi lang sa Asia. Naku, galingan mo. Ano ba yan? Meron pang ibang titles yan? Ilan ba ang kukunin? 3? Or crown na lang talaga mag-isa ikaw? We will know, of course, kung ilan yan. Basta, please, bring home the bacon.
1: Opo.
0: Kailangan ang crown na iuwi mo, maibalik mo dito at mag-guess ka ulit. Kailangan talaga. O eto na, we will see how prepared our candidate is, kung paano niya iwawagayway ang bandila ng Pilipinas sa Bali, Indonesia, coming August 3-9 para sa Miss World Teen Tourism 2026. At baka mapasample natin siya sa pagbabalik ng Alam Ko Na, Alam Nyo Na, Alam Na.

0: alam na this.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.

0: Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: A-list na mga showbiz chika, hatid ni Papa Awel Paz.
3: At nagpapatuloy po ang Alam na Diz. Kasama pa rin pong ever laughable, ever lovable, Papa A, Awel Paz. Naku, huwag po kayo magtaka kung solo flight po ako. Ang Mama Jai Ho, nagpaparelax, relax lang after ng kanyang general check-up. That's good, Mama Jai. Health is wealth, di ba naman? Yun na yun. Tita Nona Damian, umabol siya. Si Fe Año Nuevo. Thank you very much, Leslie Dale. Ayan, thank you very much po sa inyong lahat sa panonood. Eto na, kasama pa rin po ang kinatawan ng Pilipinas sa gaganapin na Miss World Team Tourism 2026 sa Bali, Indonesia, na si Marika Ocampo. How excited are you?
4: Super, super excited po. Kasi syempre sa Bali din yun.
3: Yes, sabay pasyal na. Di ba naman? Kompleto na ba ang entourage mo? Kasi di ba pag ganyan, paano ang ano hair and makeup artist or tinring ka ba? Kasi di ba, Mama Franz, pag mga ganyan, di ba, self-trained yan, kailangan kaya mo on your own. Ano, paano ka nag ready naman dyan.
4: Sa hair and makeup po, may kasama po kami.
3: Ay, very nice.
4: With Mama Franz po.
3: Correct.
4: Kasi gusto po ni Mama Franz, dapat perfect tayo on the day off.
3: Tama naman. Kabugera ang dating mo doon.
4: Kabug na kabug po Pilipinas.
3: O yun naman, di ba? Rain ng rain na, tapos kabug-kabug ang ano yung guwahin niya, di ba? May pinractice ka na bang paano babati sa Bali, Indonesia para gulatin mo sila na ganun?
4: May na-practice na po akong introduction.
3: Ayan. Ay, sige nga. O, practicein natin ngayon kung paano mo naman. Okay, pinakilala ka na para gulatin mo, di ba? Ang mga taga-Indonesia in 3, 2, 1, go!
4: Mabuhay, Bali, Indonesia! My name is Marika Yuin Ocampo from the Philippines.
3: Ayan, salitang Indonesian, wala.
4: Ganun. Ay, wala po.
3: Aralin mo yun, yung mga salamat datang, yung mga ganun-ganun, or kung ano man yun, di ba? Yung mga ganyan, para, ano, uy, biglang greetings, ganun. Si Mama Franz, alam niya yan, linguist yan. Linguist talaga yan. So, para alam niya yan. Pero eto na, mas ready, syempre, si Marika ng kanyang talent, kasi, ano, may labanan doon ng talent, di ba? So, eto na po, as promised, kahit high light lang, kahit katiting lang, para makita naman natin ang iyong talent sa pagkanta. Kasi alam mo naman, producers are everywhere. Baka mabigla ma-discover ka sa pag-guess mo dito. Aba, makuha ka ng Star Music or anumang label dyan. Kaya pasample naman dyan, Marika, for your talent portion sa gaganaping Miss World Teen Tourism 2026. Go!
4: So, ang kakantayin ko po, ano, hindi po yung mismong kakantayin ko sa mismong Bali. Para po surprise.
3: Oo, tsaka baka marinig yung mga kalaban mo.
4: Opo,
3: tas
4: baka ano,
3: makakabugan
4: ako ng kalaban.
3: Yes.
4: For ano, ngayon ano lang po, something simple, something sweet lang.
3: Yes.
4: From Leyve, baka may mga lover dyan.
3: Mm-hmm.
4: So, ano, Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you, an awkward silence

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 10:01.
1: The Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Love Connect.

0: Isang magandang evening sa lahat ng mga kapamilya at kasabihan nating nanonood at nakikinig sa programang Love Connect. Ako po muna ang inyong makakasama, ang Chinitang Chika Dora Kim Churba. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio. At syempre sa mga kapamilya natin dyan, ang oras po natin 10:06 at medyo maulan-ulan nga po ngayong gabi. Kaya naman, make sure po sa mga kapamilya natin na drive safe, ayan, sa mga chuper na nakikinig ngayon, sa mga tindera at tindero, sa mga security guards, sa mga timbahay, ayan. At syempre sa mga nagtatrabaho pa po dahil mga graveyard shifters, ayan. Basta lagi nating tandaan na lagi po tayong magdala ng payong, lalo na ngayon eh, pabugso-bugso yung ulan, di ba? Misa pabago-bago pa, mainit, tapos biglang uulan, aambon, hindi natin alam, parang mood mo lang, di ba? Pabago-bago. But, mga kapamilya, syempre, lagi po tayong mag-iingat. Yan naman po ang lagi nating alalahanin at pagkakatandaan. At syempre, bukod sa pag-iingat, nako, ito na nga, magandang pag-uusapan natin ngayong gabi. Kaya naman, ihanda ninyo ang inyong mga telepono para mag-text sa ating numerong 0919-278-3000 at sumagot kayo para sa ating question of the night na ano ba ang tamang oras para ipakilala ang partner sa pamilya? Mga magulang, mga tito, tita, anong thoughts nyo dyan, mga kapamilya? Naku, I wanna hear it, especially dahil nga, diba, we are living in a modern world, diba, talagang modern, na yung iba talaga, diba, parang sinasabi nila na, hayaan mo muna, diba, hindi pa naman natin alam kung ano yung kahinat na ng relasyon natin, just be you, just be me, diba, may mga ganun, may mga YOLO-YOLO pa sila dyan, kahit na in a relationship status sila. So what do you mean by that? Syempre yung mga nauusong terminologies ngayon, diba, ng mga Gen Z's, Gen Alpha, or even doon na sa mga millennials out there, diba? Of course, huwag natin kalilimutan yan. Dahil pagdating sa usapin na pagpapakilala, meeting the parents, parang teka lang. They're getting serious. Diba, yun yung palatandaan, diba? It's a sign na pag pinakilala ka sa magulang or sa mga relatives ninyo, diba, yun na yung sign na, seryoso to sa kanya. Pero, does it really matter ba talaga? E paano naman kung seryoso naman talaga sa relationship yung tao na kasama mo even though hindi mo pa nami-meet ang kanyang families, relatives, mga titos, titas, cousin, parents. What if seryoso naman talaga? Kasi talagang it really happens in real life, diba, mga kapamilya? Ano ba ang thoughts nyo dyan? Ayan. Once again, isave nyo na po ang numero at syempre magpadala na po kayo ng mensahe sa 0919-278-3000. Aabangan namin yan, mga kapamilya. Huwag nyo pong kalimutan na ilagay nyo po ang inyong pangalan at lokasyon. Or pwede rin po kayong tumawag sa ating linya. 8924-4101. Or 5671, 5672, or 5673. Sa panahon ngayon, mga kapamilya, parang naging isa sa mga relationship milestone talaga. Yung pagpapakilala, diba, ng partner mo sa kanyang family. Diba, meeting the parents, ikangan nila. So kapag nami-meet na yung parents, siblings, uncles, aunties, cousins, diba, marami ang nag-a-assume talaga na at they're getting into a serious relationship. Seryoso na tong mga batang ito, di ba? May mga ganun. Pero the question is, kailangan ba talagang madaliin yung process na yon para lang masabi mo or ma-assure ka na seryoso yung partner mo sa'yo? Di ba? Or mas okay ba na hintayin muna yung tinatawag nating tamang pagkakataon? Wow, parang mala-aldab, ano lang, no? Nationwide. Tamang panahon. Diba? Hindi lahat kasi ng relationship, diba? Pare-pareho, mga kapamilya. May mga couples na ilang linggo pa lang, syempre, komportable na sila sa isa't isa. Anong nangyayari? Na ipapakilala na nila yung kanilang partner sa kanilang parents. mayroon namang inaabot pa talaga ng buwan or even years. Yes, totoo yan ha. Marami akong mga nababasa na umaabot sila ng 12 months, 1 year, diba? 2 years nang hindi nakikilala yung parents. At naaalala ko nga nung nakaraan, diba? Na isa sa mga nag-confess sa Love Confession dito sa programang Love Connect, never niyang na-meet yung parents but nagpakasal sila. Diba? So, again, iba-iba po ang takbo ng relationship. Alamin natin ngayong gabi kung kailan ba talaga, ano ba yan? May exact numbers ba yan? May ano ba yan? May magic numbers ba kung tawagin, di ba? Para malaman natin, this is the time that I need to meet the parents na kailangan na nating ma-meet yung love, yung mga mahal sa buhay ng syempre ng taong mahal natin. Pag-uusapan din natin mga kapamilya, hindi lang sa kailan ba talaga. Pwede rin pag-usapan natin ano-ano ba ang senyales, sign, na malapit ko nang ma-meet yung parents or yung family ng partner ko. Kaya naman, mga kapamilya, sa oras na 10-12, ayan, magkakarinigan po tayo at syempre hanggang 12 midnight po tayo at abangan ko po ang inyong mga kasagutan once again para sa ating question of the night. Na ano ba talaga ang tamang oras or panahon para ipakilala ang partner sa pamilya? Whether sa magulang man yan, sa kapatid man yan, sa mga tito-tita, or even sa mga pinsan, diba? Ano ba ang thoughts nyo para sa gabing ito? I-share nyo na po yan sa ating Viber line, 0919-278-3000, or pwede rin po kayong tumawag sa 8924-4101 or 5671-5672-5673. At syempre mga kapamilya at kaserbisyo, patuloy po tayong napapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at napapanood sa DZMM Teleradyo. And don't forget na rin po na i-follow, mag-subscribe na rin po kayo sa lahat ng social media accounts ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. At syempre, happy listening din sa mga OFWs natin, diba? Yung mga nanonood, of course, sa atin. Magandang gabi po. Make sure po na nakakain na kayo, ha? Oo, baka mamaya dahil sa sobrang excited kayo sa pag-uusapan natin ngayong gabi, nakalimutan nyo na kumain. Gayun din, mag-update sa mga mahal nyo sa buhay. Diba, minsan may mga na-stranded talaga sa ibang lugar, lalo na at kapag ka sobrang malakas yung ulan, mga kapamilya. So, be considerate, diba? Be understanding at all times. So, agad-agad na na late lang ng uwi. Bubungangaan na kaagad, diba? O, hindi ko rin sinasabi yung mga misis dyan, ha? Wala akong pinapatamaan, ha? Sabay biglang, teka lang, natamaan ako dyan. Doon na, DJ Kim, ha? But anyways, please keep safe and dry, mga kapamilya. Alam mo, napakaganda nga pag-uusapan natin ngayong gabi, lalo na kung ikaw yung nasa relasyon ngayon na may, alam mo yun, may doubt ka. Doubt, ibig sabihin, meron kang mga katanungan, curious ka pa, bakit hindi pa, diba? May mga ganun. And isa na nga sa factor kung bakit nagkakaroon ka pa rin ng doubt sa relationship mo ngayon, it's mainly because parang hindi mo pa gaano kakilala yung partner mo. Diba kapag ka hindi mo pa na-meet yung mga special na tao sa partner mo, hindi mo pa makukuha yung totoong siya, diba? Hindi mo pa malalaman, hindi mo pa makikita on how, paano siya mag-interact, diba, kasama yung mga kaibigan. Diba, nag-start yan sa mga kaibigan, pinapakilala sa mga kaibigan, sa mga pinsan, then down to mga kapatid, yung iba nga dyan, diba, lumabas sila, couple, maglumabas. Tapos, doon pa nahuli, diba? Ay, nakita ko yan ha, may kasamang boylet. Diba? May mga ganon. May mga ganong instances. So, biglang accident by accident. So, ang nangyayari, pinapakilala na. Diba? And meron din kasi na may mga reason bakit hindi pa siya pinapakilala. So, let's give them a benefit of the doubt naman, mga kapamilya. Baka kasi mamaya eh, mag-overthink ka masyado sa pag-uusapan natin ngayong gabi, especially kung ikaw yung tao na hindi mo pa pala talaga namimit totally yung buong angkan ng partner mo. Grabe naman sa buong angkan, diba? Parang, ano na yan ha? Ako, for me ha, okay na sa akin yung first family or kung ano, kung isasama ka sa family reunion, diba, maganda na yun. Magkakilan lang na kayo, diba? Pero again, mga kapamilya, iba-iba naman po again yung klase ng relationship na meron kayo. So, hindi nyo siya kailangan madaliin. Hindi nyo rin naman kailangan na i-compare yung relationship ninyo sa iba. Diba? Again, alamin din natin ano ba yung pinaka-reason, ano ba yung root cause, bakit nagkakaroon ng, kumbaga, naaantala ang pagpapakilala meeting the parents, diba? Is it really important ba? Diba? Does it matter ba? Kasi diba minsan may mga tao din talaga na because of certain circumstances, eh, hindi maganda. For example, hindi maganda yung karanasan niya or pwedeng hindi rin naman siya galing doon sa well-off family. Diba? Minsan may mga ganun eh. May mga ganung reason. But again, for me, mga kapamilya, para alamin pa natin yan, eh again, sabay-sabay nating sagutan ang ating question of the night. Wow, para kang teacher dyan, TJ Kim. Sagutan talaga. Yes, again and again, ano ba ang tamang oras para ipakilala yung partner sa pamilya? Mapa, magulang man yan, kaibigan, pinsan, kahit nga kaibigan that you consider a family already, diba? So, even the cousins. So, ano ba ang thoughts nyo pagdating sa ating pag-uusapan ngayon? Diba, minsan yung iba, big deal yan. Non-negotiable yan. Diba? Kasama yan sa mga standards, diba? Ng isang tao na isa sa mga requirement, I need to meet the parents, the family, so that I can understand bakit siya ganito, bakit siya ganyan. Baka mamaya, iba pala siyang mag-interact kapag kasama yung family niya. So, mas makikilala mo pa siya, yung weakness, yung strengths, diba? Para kang nag-i-investigate dyan. Pero at the same time, mahalaga din talaga kasi na malaman mo yung background niya, diba? Kung ano yung kinalakihan niya, kinagisnan niya, and yan yung magkoconclude sa, ah, okay, kaya pala siya ganito. Ah, kaya pala siya ganyan. Because ganito yung pinanggalingan niyang family. Diba? So, it really tells a lot, mga kapamilya. Kaya napakaganda pag-usapan ngayong gabi. Gaano ba talaga kaimportante ang pagpapakilala ng partner mo sa'yo sa kanyang family? Diba? Meron ba yung specific numbers? May timeline ba yan? Pag-usapan natin yan sa pagbabalik po ng programang Love Connect. Dito lang yan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. DZMM Teleradyo. Oras natin, 10:19.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Love Connect.
1: Sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away!
5: Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo.
7: Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako.
8: Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix!
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: DZMM, numero uno sa aksyon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Love Connect.
0: Love Connect.
1: Sa DZM.

At nagbabalik ang programang Love Connect. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako pa rin po ang inyong makakasama, ang chinitang chikadora, Kim Churba. Sa oras na 10:30, mga kapamilya. Kayo ba ay nasa tahanan nyo na? Abay, magandang gabi. Make sure ha, na huwag kalimutan na lambingin mo na si Mrs. pag-uwi kahit na gaano ka kapagod sa trabaho mo. Kasi syempre, meron nagme-message sa atin eh. Na DJ Kim, pa-shoutout naman sa aking napakagwapong asawa na hanggang ngayon hindi pa umuwi. Kaya shoutout, ayan kay Mike, pinapa-shoutout ka ni Janet. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, all the way from ano pa ito ha? All the way from Quezon City, napakalayo. Wow, napakalayo. Pero anyways, mga kapamilya, pinag-uusapan pa rin po natin ang meeting the parents or the families, diba, ng iyong partner. Ikaw ba? Sumagod ka na sa ating question of the night. Na kailan ba dapat ipakilala ang partner mo sa iyong family? Whether usaping magulang man yan, sa kapatid mo man yan, na pinsan, na tita, tito, lolo, lola. Ano ba ang, kumbaga, kailan ba dapat yung tamang pagkakataon, di ba? Yung tamang panahon para doon na kayo tumungo sa meeting the family, di ba? Siyempre, mga kapamilya, unang-una, dapat alalahanin muna natin na kilala ba natin ng maigi? Diba? Kinilala mo muna ba ang partner mo bago ka niya ipakilala or bago ka maipakilala sa family? Minsan, i-assess din po natin yung sarili natin, diba? Nag-share ka ba? Diba? Parang hindi naman natin, hindi ko naman sinasabi, mga kapamilya, na kailangan i-share mo lahat. Diba? Walang filter. Sige, go. Pero yung to the point na marami siyang tanong sa'yo, di ba nandiyan na nga yung what's your favorite ulam, your color, di ba? Ano ba yung ayaw mo, yung gusto mo? Something like that, di ba? Para mas makilala ka pa ng partner mo, alam niya na ba yan, di ba? Pwede rin mapag-usapan yung mga past mo, di ba? Na pwedeng good or pwede rin naman bad that serves you a lesson, di ba? Na at least may idea siya about you. Again, mga kapamilya, bago po natin ipakilala yung partner natin sa family, kailangan tatanungin mo ang sarili mo, di ba? Kung kilala nyo na ba talaga ang isa't isa. Siyempre, aabot sa point na napakahalaga ng first impression, especially when we are talking about family, di ba? Ano yan? Anong, di ba, sinasabi na, anong gusto ng partner mo, 'di ba? May ganyan.

stress, 'di ba? Kasi syempre mga ganung stage, 'di ba? Early stage na nasa relationship kayo, nandun yung honeymoon phase niyo eh. 'Di ba? Loving, bubbly, 'di ba? Kiligan, 'di ba? Happy muna, 'di ba? Yung pakanyang kumbaga efforts, binibigay lahat, 'di ba? Lahat ng mga good, 'yan yung mga na-attract, 'yan yung naibibigay pa, wala pa yung hindi nyo pa nakikilala talaga totally yung isa't isa kapag may challenge na dumating, ba? Diba? So, again, it's really important na alamin mo muna, kilalanin mo muna ang partner mo bago mo ipakilala sa family mo. Again, first impression last, okay? So now, pag-usapan naman natin, mga kapamilya, nakilala nyo na ang isa't isa. Ano naman yung mga signs or yung mga senyales, di ba, na okay, handa na talaga kayong ipakilala ang partner nyo sa family nyo. Isa sa mga senyales dyan ay kapag pareho na kayong napag-iisipan, napag-uusapan yung mga long-term plans, yung mga long-term goals ninyo, 'di ba? Hindi yan tinatago sa relationship, 'di ba? Yes, may mga kanya-kanya kayong goal, 'di ba? Syempre, meron tayong individual growth na tinatawag. But at the same time, we also have growth na kasama yung partner ninyo. So, it's really important na napag-uusapan ninyo yung mga future plans ninyo kasi that's one sign na okay, handa na akong ipakilala tong partner ko sa family ko. Kasi we're talking on the same page na eh. Kumbaga, parehas na kayong napag-uusapan yung mga future plans. Diba? Minsan nga dyan, may sa isang relasyon, kapag binibring up yung mga future plans, yung mga long-term plans, ang nangyayari, malayo pa tayo dun. Diba? Minsan may ganun. So, ibig sabihin, kung ganun kayo, kung ikaw yung tipong ng tao na sinasabi mo palagi sa partner mo na malayo pa tayo doon, baka kaya kanya hindi pa napapakilala sa partner niya because you have that aura na binibigay sa kanya na, ah, okay, hanggang dito muna tayo. You are drawing the line already, di ba? So, again, you have to assess yourself if ayun, ano ba yung mga nagiging reactions mo, di ba? How you communicate with your partner. Hindi naman minamadali ang lahat, di ba? So again, kung komportable na kayong isamang isa't isa sa mga mahalagang tao sa buhay ninyo, sa mga mahalagang okasyon, edi that's the time na handa na talaga kayong ipakilala yung partner ninyo sa family, di ba? And napaka-importante na makilala ng family talaga. Sino ba ang partner mo? Kasi it reflects eh. Diba? Kapag maganda, lalo na yung maganda yung reflection na parang nag-iba siya. Sumipag siya. Mas naging hardworking siya. Mas naging palangiti na siya ngayon. So, ibig sabihin, abo, advantage yun sa'yo because you are the reason kung bakit nagiging masaya yung partner and yung family. Curious eh. Curious na makilala ka. So, again, hindi naman porket na you're meeting the family already, eh, kailangan magpakitang gilas ka, diba? You let your partner as well na iangat ka. Kumbaga, siya rin ang magiging kapartner mo when it comes sa pagpapakilala sa'yo sa parents. That is the reason why napaka-importante na kilala niyo muna ang isa't isa. May mga napag-uusapan kayo, diba, na mga long-term, future plans. Diba, kasi kapag nasa gathering kayo ng, for example, family reunion, hindi maiiwasan na tanungin kayo, kailan ba kayo ikakasal? Diba, may mga ganung moment na kahit nabaguhan pa lang naman kayo, wala pa kayong isang taon, yun na agad yung itatanong sa inyo. Or there are points na ano bang plans ninyo? Diba, at least kapag tinanong kayo, diba, lalo na kapag ka nasa reunion kayo or nasa, kumbaga na-invite kayo ng dinner ng family, eh parehas kayo na sasagot or parehas kayo ng isasagot sa family para hindi. Kasi kapag it sounds debating na, ay, hindi pa sila sure, parang di pa nila mahal yung isa't isa. Diba? So, it's really important na kilalanin, na pag-uusapan yung long-term plans and goals.

0: So now, let's move on naman. Siyempre, ano ba ang kahalagahan ng pagpapakilala ng partner mo sa family niya? So, yung family kasi natin, isa yan sa pinakamalaking support system na meron tayo. So, kapag nakilala nila yung partner mo, mas nauunawaan nila kung sino ang taong nagpapasaya sa'yo, nagpapangiti sa'yo, nagiging reason bakit mas nagsusumikap ka sa buhay. At nagkakaroon din ng pagkakataon na makita nila yung tunay ng ugali ng partner mo. At mabuo palalo yung tiwala na meron kayo sa isa't isa. And of course, yung family nyo, di ba, mapapanatag na, ah, okay, siya pala. Di ba may ganon na, ah, thank you so much for loving my kid, di ba? May mga ganon na mas nagkakaroon din ng assurance, hindi lang sa partner, but also to your family. Na okay, nasaan pala siya eh, good hands, di ba? Na kumbaga, okay din pala eh, yung relationship nila, okay yung anak ko sa partner niya. It's really good, di ba? So again, that is one of the importance po talaga kapag nakilala mo na ang family ng partner mo. Hindi lang naman sila yung magde-desisyon. Baka si mamaya, naiisip niya na ayoko muna siyang ipakilala or baka hindi niya pa ako napapakilala. Baka kasi ayaw niya na mag-decide yung family niya na kapag di ako nagustuhan, edi maghihiwalay kami and so on and so forth, diba? Hindi naman sila yung magde-desisyon when it comes sa pagdating sa relationship ninyo, diba? Malaki lang yung tulong na bibigay niya sa relationship na meron kayo. Lalo na para magkaroon kayo ng mas maayos na samahan, mas mapatatag yung relationship na meron kayo. And hindi lahat naman ng pamilya ay syempre aabot din talaga, 'di ba? DJ Kim, eh okay naman yung mga sinabi mo eh. Kaya lang meron talaga sa punto na darating na hindi talaga lahat boboto agad sa partner ko eh. Diba? Di, lalo na kapag ka ikaw ay, syempre, mother, ang tawag dito, may tinatawag sila na, ano ba ito? Nakalimutan ko yung syempre, close ka sa mommy mo, diba? Or close ka sa daddy mo, yun, daddy's girl, or mama's boy, yun. Ano ba yan? Oras natin, 10:42, parang inaantok sa DJ Kim, ha? Nakakalimutan yung mga terminologies. But anyways, mga kapamilya, diba, may mga ganun talaga na factor na kailangan alamin mo, kailangan yakapin mo, okay, diba? May mga term na, ah, pag mama's boy, hindi agad okay, hindi okay yan kasi, ano eh, mas nagmamatter yung sasabihin ng nanay niya. Oops, not all, mga kapamilya. Baka kasi mamaya, masyado tayong, kumbaga, clouded yung emotion natin, diba? Yung mga na-absorb natin na mga situation ng ibang tao, then nahahalin tulad natin sa meron tayo ngayon. So, again, stop overreacting, diba? And find a way for you to get close. Kasi, close siya dun sa what if close nga siya dun sa mommy niya, close din siya dun sa daddy niya, then you have to think a way para mas maging close ka rin, diba? Hindi yung magiging dahilan ka para masira yung relationship na meron siya with his or her mom or with his or her dad, diba? So one way yan na pwede nating isaalang-alang before meeting the parents, and also para mas makilala mo rin, it's also a way para mas makilala mo rin ang buong buo yung partner mo. Once again, mga kapamilya, pwedeng-pwede po kayong makisagot sa ating question of the night. Kailan ba talaga yung tamang pagkakataon, kailan dapat ipakilala ang partner natin sa ating family? And we have here si June ng Davao City. DJ Kim, feeling ko wala talagang eksaktong timeline. Depende yan sa takbo ng relationship or ng relasyon at sa kung gaano kayo kahandang dalawa. Kung pareho na kayong komportable at may plano na kayo sa future, doon na siguro magandang ipakilala. So napakagandang point of view ito, ha, June, dahil isa nga yan sa mga nabanggit natin kanina. Yes, it's really important that you talk about your future plans, 'di ba? Kailangan mas parehas kayo eh, parehas kayong handa, 'di ba? Para kayong lalabas, 'di ba? Para kayong sasabak sa gera, then you also have to be ready all the time. Dapat may mga armas kayo, 'di ba? Ready kayo parehas. Hindi pwedeng yung isa lang yung may armas, then may shield, ikaw wala, na pag-iiwanan ka. So magre-reflect 'yan, and then mararamdaman, masasense 'yan when you meet the parents, especially. Diba? So again, tama itong nabanggit din ni June. Wala talagang ano eh. Wala talagang specific timeline about it eh. For as long as ready kayo together and napag-uusapan yung future plan. So thank you so much for sharing that. Sa mga gusto pa pong humabol, pwede po kayo mag-message sa ating Viber line 0919-278-3000. And huwag niyo pong kalimutan na ilagay ang inyong pangalan at lokasyon. And we have here from Batangas City. Ayan, Batangas City represents si Maya. Good evening po sa lahat ng mga taga Batangas, eh, mga Batanggenyo at Bagatanggenyo. Alay, para sa akin, DJ Kim, mas okay nang ipakilala kapag alam mong hindi lang yan basta panandali ang relasyon. Para iwas din sa paulit-ulit ng pagpapakilala kung hindi naman nagtatagal. Okay, so again, we have another point of view naman. So siguro si Maya yung tipo ng tao na hindi agad-agad ipinapakilala yung kanyang partner sa kanyang family. Maybe because ayaw niya nang paulit-ulit meet the parents, pero hindi man pala magtatagal, may mga certain factors pa lang mga nangyayari. So baka depende sa experience niya. Baka kasi minsan may mga napapakilala siya pero sa huli lagi tinatanong, "Oh, asa na yung dala mo nung nakaraan?" Wow, dala. Na parabang package lang. Asa na yung ano, yung girl or yung boy na kasama mo nung nakaraan, 'di ba? Pwedeng oh, iba na naman. So, again, first impression last. So, it will affect, 'di ba? So, kaya yung iba hindi niya kaagad ipinapakilala. 'Di ba? Ayun naman na ang tingin sa'yo ng family mo din na, ay, bago-bago ng ano to ah, ng jowa to ah. Parang ano lang ah, mas madalas pa siyang magbago-bago, magpalit ng jowa kasi magpalit ng damit. Diba? May mga ganong mga terms, may mga ganon tayong mga linyahang nakukuha sa ating parents, diba? So, I understand, Maya, your point of view, and thank you so much for sharing that. We also have here si Jen ng Pasig City. DJ Kim, based po sa experience ko, mas maganda kapag napag-uusapan niyo muna bilang mag-partner. Hindi lang dahil gusto mo siyang ipakilala, kundi dahil handa rin ba siya. Ibang level kasi pag family na ang involved. Totoo naman, 'di ba? Kailangan niyo siyang pag-usapan parehas. Hindi pwedeng isa lang ang may gusto sa inyong relationship na ipakilala ka. Samantala yung isa parang nag-aalangan pa, 'di ba? So again, it's really important na parehas kayo ng plans, or parehas kayo ng pananaw, 'di ba? Parehas kayong ready na, 'di ba, na ipakilala ang yung partner sa families ninyo, 'di ba? And I agree naman na iba talaga kapag meron ng involved na family, 'di ba? So syempre mas lalawak, mas madadagdagan yung kumbaga mas parang extended family, 'di ba? So again, it's really important na kilalanin at napag-uusapan ninyo parehas, na parehas kayong handa nang kilalanin ang mga families ninyo. And we have also here si Mark ng Cebu City. Kapag napag-uusapan niyo na yung future niyong dalawa, DJ Kim, magandang panahon na rin 'yan para ipakilala siya sa pamilya mo. Hindi naman ibig sabihin kasi na kasal agad ang usapan kapag ka pinakilala sa magulang. Totoo naman 'yan. Alam mo, good point ito ha, Marka, dahil nga syempre may mga connotation agad na naiisip yung mga tao na, "Oy, pag pinakilala to sa ano, sa magulang or sa parents, family niya, ay ibig sabihin nun kailangan ikasal na agad." So, may pressure, 'di ba? So, if you want to keep your relationship na mas maging stronger pa, 'di ba? Para ang tawag dito, para syempre mas hindi ma-pressure yung isa't isa, syempre mas okay din na napag-uusapan nyo muna yung mga future plans ninyo before meeting the families. Diba? At least handa kayo. Diba? Tulad nga ng nasabi natin kanina, aabot at abot sa punto na tatanong kayo, kailan ba? Ano ba ang mga plans nyo together? So, it's really important na nag-uusap kayo palagi. Diba? Hindi ma'am, ibig sabihin nun, oras-oras, minuminuto, but syempre, yung palagi nyo na pag-uusapan yung mga plano ninyo sa buhay nyo, hindi pwedeng, bahala na si Batman. Bahala na. Lagi na lang si Batman yung bahala. Aray ko. And, we have here si Angel ng Antipolo City. Sa tingin ko po, wag hintayin yung perfect or perpektong timing. Kasi minsan, wala namang ganun, DJ Kim. Basta seryoso na kayo at may respeto kayo sa isa't isa, pwede na. Agad na rin ang point of view nito ni, ano, ha, ni Angel ng Antipolo City. Yan. Good evening sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood dyan sa Antipolo. Minsan kasi may ganitong klase ng tao na, ay, hindi natin hintayin. Huwag nating hintayin. Kapag feel ko na, feel mo na, let's go. Diba? Yung ano yun eh, living the moment, parang ganun yung atake nila. Na mas gusto nila na tawag dito yung parang impromptu or parang, sige lang, go with the flow. Diba? May ganun. Na lalo na ngayon, marami na sa kabataan ngayon na game, G. Diba? Okay na, let's go. Yung mabilisan talaga na. Ayan. Ano ba yan? Aksayin pa ba natin yung panahon natin? Hindi na. Let's go na. Diba? May mga ganun talaga. So, I really respect that kind of relationship that you have. I respect yung point of view ninyo, lalo na to si Angel. And, totoo naman, basta ma-feel nyo na seryoso kayo and okay naman kayo, may respeto kayo sa isa't isa, that's one thing that is really, really important. Kailangan meron kayong respeto sa isa't isa. Diba? You have to respect ano ba yung gusto niya, yung gusto niya, yung meet halfway. Kaya magandang na pag-uusapan nyo palagi yung inyong ano ba yung mga future plans, goals, and of course, when it comes sa relationship ninyo, saan ba to tutungo? At syempre, sa oras na 10:51, mga kapamilya, marami pa po tayong pag-uusapan para sa gabing ito. And of course, sa pagbabalik po natin, mas alamin pa po natin, ano ba talaga, kailan ba talaga dapat ipakilala ang partner mo sa families mo? Once again, dito pa rin po yan sa programang Love Connect sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo. Oras, 10:52.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
3: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrosyn, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 11:02.

0: nagbabalik ang programang Love Connect. Oras po natin, 11:03, sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio. Ako pa rin po ang inyong makakasama, ang chinitang chikadora, Kim Churva. At syempre may mga katanungan din yung ating mga kapamilya as of this moment. Once again sa mga kaka-tune in pa lang po nating mga chuper, mga security guards, at sa mga gising na at gising pa rin sa mga oras na ito, ang ating question of the night ay, kailan ba talaga dapat na ipakilala ang partner mo sa family mo? Once again, pwedeng-pwede po kayo magpadala sa ating Viber line, 0919-278-3000. Again, 0919-278-3000. At huwag niyo pong kalimutan na ilagay ang inyong pangalan at lokasyon. And also, pwedeng-pwede po kayong tumawag sa mga may gusto diyang makausap, di ba? I-share ang kanyang mga experiences. And syempre, pwede rin nga live na live nating makipag-chikahan dito sa ating programang Love Connect sa numerong 89-24-4101-5671-5672-5673. And speaking of, ayan, meron na kaagad sa ating kabilang linya na nag-aabang at nag-aantay para makisagot sa ating question of the night. Kaya naman, let's all welcome sa programang Love Connect si JR ng Cainta, Rizal. Good evening, JR!
1: Hello,
0: good evening. Bumati ka muna sa ating mga kapamilya.
1: Bumati ako sa mga kapamilya at lalo na sa magandang DJ na nakausap ko ngayon.
0: Uy, maraming salamat. Ikaw ha, binubola mo pa ako sa oras na to. Sige na nga, maniniwala na ako. Charit. Maraming salamat, JR. Pero ito na nga, JR. Napag-uusapan nga natin yung about sa meeting the parents or meeting the family. Ikaw ba? Meron ka bang nakatakdang timeline? Meron ka bang masasabing or mai-share sa amin na sign or tip kailan ba dapat ipakilala yung partner mo sa family mo?
1: Bali kasi ako kasi ngayon wala na akong asawa ngayon naman. Wala na kasi asawa, may namatay na.
0: Mm-mm.
1: Pero
0: sorry
1: nung pinakilala ko sa noon, siguro mga ano kami, mga 10 taon bago ano.
0: At taon? Umabot din talaga kayo ng taon?
1: O, 10 taon muna kami nag-jowa ba, ganun.
0: Totoo naman.
1: Para tinanong namin yung ugali ng bawat isa.
0: Yes. Uy, totoo yan ha. Totoo yan nga, shinare mo, JR. Para mas makilala nyo talaga yung isa't isa.
1: Oo. Bago pa sa pinakilala doon sa pamilya ko, ano ko muna yung ano niya, yung ano yung kanyang pag-uugali, ano ba. Ma-realize ko, maganda yung kanyang ano, pakilala ko na siya.
0: Kumbaga para din, napag-uusapan nyo ba yung mga ano nyo, yung mga future plans nyo together? Di ba minsan napag-uusapan nyo na, kailan ba tayo ikakasal? Ikakasal ba tayo? Ilan ba magiging anak natin? Di ba yung mga ganong pag-uusapan?
1: Okay, yung usapan
0: nyo. So, kailan yun? Doon sa isang buong taon, napag-usapan nyo lahat?
1: Oo. Pag kami nagbamas yan, nagigid ganun.
0: Doon kayo mas nakakapag-open up sa isa't isa.
1: Oo, kaya pag-usap ng kami-kami lang.
0: And then, meron ka bang, ano naman ang naging response o reaction ng family mo nung naipakilala mo na yung iyong asawa?
1: Ano naman, maganda naman yung improvement kasi maganda naman kasi ang ano yung asawa ko, maganda yung ano niya, maganda yung ugali, etc. Wala akong masabi.
0: Oh, nakakatuwa yung ganyan yung description sa partner, 'di ba? Na maganda siya, DJ Kim. Maganda yung kalooban niya, 'di ba? Na para kilala mo talaga siya.
1: Kaya nga nag-ano ko, ba inano ko na nga na isang taon ako para magkaintindihan nga kami ng gusto ba. Yung alam namin yung ayaw at gusto, 'di ba?
0: Umabot din ba sa punto, JR, na halimbawa napag-usapan nyo rin, for example, yung partner mo, sinabi mo sa partner mo, papakilala na kita sa parents ko ha, pero hindi pa siya parang totally agree, umabot ba sa ganun?
1: Na?
0: Na, halimbawa, ipapakilala na kita sa family ko, ah. Hindi ba siya nag-alangan? Oo. Wala bang ganung nangyari?
1: Wala naman.
0: Kumbaga, ano talaga siya? Parang, ah, okay, ready na ako. Sige na, pakilala mo na ako. Hindi naman siya yung nag-initiate.
1: Hindi naman. Ayos na lang naman sa kanya yung ano. Kasi, nung buong tantao naman yun, halos parang nakikilala na rin siya ng mga ano. Kasi lagi pumunta dito yung mga kapatid ko. Mga
0: ayun.
1: Ano
0: po. So, since na-mention mo nga yung kapatid mo, so sila ang unang nakamit before your parents?
1: Ma'am, yung nanay ko ang lagi rin ano. Tapos nung yun na nga, nung siguro mga isang taon na nga kaming magkasama lagi. Nagpasya na kami magpakasal. Wala ko na silang putol. Wala namang nasabi kasi wala nila daw nga yung ano.
0: So, So, ibig sabihin, sabi ni JR, mga kapamilya, sa mga nakikinig ngayon, umabot sila ng taon, mas kinilala muna talaga nila yung isa't isa, yung mga future plans, correct? So, ano naman ang masasabi mo, JR, kung merong couple ngayon na nakikinig na hindi pa rin talaga sila ready as of this moment, wala pa silang makitang senyales, sign, ano naman yung maa-advise mo sa kanila?
1: Visiting yung kasing iba, para bang nagmamadali sila.
0: Ay, nagmamadali.
1: Kung saan ilang buwan lang. Kung nagsasamang-sama na. Kung ilang buwan lang, gusto mo ipakasal na. Diba? Parang minapagsabi nila yung ano nila na hindi naman nila na ipita kung ano pa yung magiging sitwasyon nila sa susunod.
0: So, ibig sabihin, JR, ikaw talaga yung, kumbaga, very traditional when it comes sa relationship. So, hindi kayo nagsama kaagad nitong partner mo? Hindi kayo nag-live in?
1: Hindi.
0: Yan. So, ibig sabihin, hindi ka naniniwala din sa live-in partner mo na bago syempre ipakilala sa parents or bago ikasal?
1: Kasi mahirap din digitin yung ganun. Kasi kung magliliting kayo, kunyari, mga ilang buwan ay maglaki nagkasila, ay di paano naman, kawaw naman si babae, buting lalaki, okay lang.
0: Alam mo, magandang punto yan ha, especially sa mga girls din talaga out there na nakikinig ngayon. Kaya thank you so much for that reminder, JR.
1: Lalo, digitin kung ano, kung hindi sa inaasahan, nagkami man ng ano yung babae, nagkabuntis na, wali pa sa ilang buwan, ano, diba? Tapos, hindi pa sila magkasundo, ay paano na? Kung
0: tapos
1: naman yung isa.
0: Hindi pa siya kilala ng parents, di ba? May ganon. Oo, may ganon talaga na nangyayari talaga in real life. So,
1: tapos bigla hindi pa nilalaki, edi kawawa naman yung babae. Tapos pagdating sa kanyang pamilya, hindi matanggap siya dahil ganun-ganyan, di ba?
0: Yes. Pero JR, meron din kasabihan na kapag hindi ka pa daw pinapakilala sa magulang, ibig sabihin hindi pa daw seryoso yung partner mo sa'yo. Totoo ba yun?
1: Medyo humihinabig.
0: Okay. Meron kasing nagsasabi na kapag hindi ka pa daw ipinapakilala sa pamilya, eh ibig sabihin hindi pa daw seryoso yung partner mo sa'yo.
1: Kapag hindi pinapakilala.
0: Oh, ibig sabihin.
1: Kaya lang hinahanap lang lumakas yung radyo. Sandali lang ha, baby.
0: Okay, ayun. Maraming salamat, JR. Naku, mukhang ano, malakas yung radyo niya. Napakalakas ng radyo niya. Medyo nag-e-echo tayo. Ayan. Kaya naman, okay, maraming salamat, JR, ng Kainta Rizal. Sayang, hindi ko nakuha yung kasagutan niya. Ay, gusto nating malaman eh, di ba? Na may mga kasabihan na, ay, kapag hindi pa yan pinapakilala, DJ Kim. Ayan, andito na siya ulit. Hello, JR.
1: Sorry, nag-eco yung radio.
0: Okay lang yan, kahit nag-eco yan, walang problema. Ayan, sa oras niya 11. Ay, natutuwa talaga. Natutuwa ka sa akin, no? Masyado ka masaya sa akin, JR, ha?
1: Spring, ano kita nakausap eh.
0: Aww.
1: At pero lang ako susunod sa'yo.
0: Ano? Sorry?
1: Sabi lang kita nakausap, pero lagi ako nakikinig sa'yo. Pag ikaw ang kapalit ni Kutsi.
0: Aww, thank you so much, JR. Pero ito na nga, kasi may gusto kong itanong sa'yo. Bago kita, ano, bago tayo maghiwalay. Maghiwalay agad! Pero ito na nga, may tanong ako sa'yo. May kasabihan kasi na ano daw, hindi daw seryoso sa'yo yung partner mo kapag di mo pa daw nakikilala yung parents. Totoo ba yan?
1: Hindi seryoso yung...
0: Ibig sa... Hindi, pag hindi ka pa daw napapakilala sa parents, eh, Ibig sabihin, hindi pa daw seryoso sa yung partner mo. Kumbaga, hindi pa seryoso yung relasyon nyo. Totoo ba yun?
1: Kung hindi kanya pinapakilala.
0: Oo.
1: Siguro, merong ganun din. Pero hindi naman siguro lahat na ganun eh. Kasi meron ding, lalo kung babae, minsan kasi natatakot siya doon sa magulang niya. Na hindi kagad maipakilala.
0: So, hindi ibig sabihin na hindi ka pinapakilala ay hindi na seryoso?
1: Hindi na seryoso.
0: Napaka-understanding nito ni JR. Kasi for sure yung iba, kapag iba yung sumagot yan, especially yung mga Gen Zs out there, di ba? Ay, hindi seryoso sa akin yan, DJ Kim, pag di ako pinakilala. Iba na kasi, di ba, yung point of view na mga kabataan ngayon. So, thank you so much for sharing that, JR. Hindi sa lahat ng pagkakataon, mga kapamilya, parang tinatago ka, ibig sabihin, ayaw kang ipakilala, kinakahiya ka, di ba? So, thank you, JR. Baka naman meron kang song request dyan.
1: Pwede ng isang kanta?
0: Mm-hmm. Ano ang request mong kanta?
1: Yung kay ano lang. Meron ka ba nun? Meron ba yan? Yung kay TV ito? Maghintay ka lamang.
0: Maghintay ka lamang. Bye? Sino kumanta?
1: Kay TV ito.
0: Sorry, hindi kita marinig?
1: TV ito.
0: Ito? Maghintay ka lamang. Okay. Ted Ito. Alright. Okay. Maraming salamat, JR. Baka may gusto ka pang batiin sa mga oras na ito.
1: Batiin ko lang yung aking mga kaibigan.
0: Mm-hmm.
1: Si San Pampanga.
0: Mm-hmm.
1: Si M.M.
0: Mm-hmm.
1: Si Dina.
0: Mhm. At sa mga kaibigan pa ni JR. Ayan. Again, maraming salamat JR ng Kainta Rizal.
1: Sa inyo lang dyan, dedicate na handog ko na rin sa inyo, pati sa'yo.
0: Bagay din dedicate mo yun.
1: Lahat at nakikita ang mga dangdig ng diba na doon sa itang itin din? Nakikita kita minsan doon eh.
0: Naku, maraming salamat, JR. Oo. Okay. Oo. Totoo naman yan. Sa FMR yan. Maraming salamat, JR. May habol ka pa ba?
1: Ayun na lang. Tanda mo na lang lagi akong nandito para pakinggan ang mga ano mo.
0: Maraming salamat, JR. Natuwa naman ako sa'yo. Na-appreciate kita. Thank you so much, JR.
1: Thank you. Good night.
0: Good night din. Ayan, para bang ano, no? Yung sinaunang panahon, may pa phone pal. Maraming salamat, JR, once again, from Kainta, Rizal. Ayan, sa oras na 11:16. Mga kapamilya, patutugtugin muna natin ang request song ng ating kapamilya na si JR na Maghintay Ka Lamang by Ito Ted.

0: Connect.
1: Love Connect.
0: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
5: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
5: Arthrosyn, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Love Connect.
0: Sa DZMM.

0: nagbabalik po ang programang Love Connect, kasama pa rin ang chinitang chikadora Kim Churvaa sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio. At syempre, ang oras na nga po natin, mga kapamilya, 11:33 ng gabi. At syempre, eto na rin ang pinaka-iniintay nyo para sa programang ito. Here's Love Confession.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.

o pagpapalaki ng anak. Pero hindi ko po inakala na ang pinakamalaking pagsubok pala namin ay manggagaling sa loob mismo ng pamilya. Mahal na mahal ko po ang asawa ko. Pero simula nang tumira ang nanay niya sa amin, unti-unti pong nagbago ang lahat. Naiintindihan ko naman po na gusto niyang makasama at maalagaan ng kanyang ina. At hindi ko kailanman gustong humarang doon. Pero ang problema po, halos lahat na lang ng desisyon namin bilang mag-asawa ay kailangan panghingan ng opinyon ng biyanan ko. Kapag may plano po kami tungkol sa pera, may masasabi siya. Kapag may paraan ako ng pagpapalaki sa mga anak namin, kinukontra niya. Kahit maliit na bagay sa loob ng bahay, palagi niyang pinakikailaman. At ang mas masakit pa po, kapag sinusubukan kong kausapin ang asawa ko, parang mas pinipili niyang intindihin ng kanyang ina kaysa pakinggan ako bilang asawa niya. Sinasabi niya sa akin, nanay ko siya. Kailangan ko siyang unawain. Naiintindihan ko po yun, DJ Kim. Pero sana naman, maintindihan din niya yung pinanggagalingan ko. At maintindihan din niya na ako naman ang kasama niya sa pagbuo ng pamilya namin. Maraming beses kong pinili ang manahimik para maiwasan ang gulong pinipilit kong makisama. At intindihin na lang lahat. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko nawawala na ang respeto at lugar ko sa sarili kong tahanan. Dumating po sa punto na kami ng asawa ko ang madalas mag-away. Pag dati daming magkasangga sa lahat ay naging parang magkalaban na. At ang pinakamasakit nakikita na ng mga anak namin ng mga problema namin. Isang araw, sinabi ni Karen na baka mas mabuti raw kung maghiwalay muna kaming dalawa dahil hindi ko raw tanggap ang relasyon niya sa kanyang ina. DJ Kim, nang marinig ko yung mga linyang yun, sobrang sakit po. Hindi ko naman gustong paglayunin or palayuin yung nanay niya sa kanya. Ang gusto ko lang ay maramdaman na asawa rin ako, na may halaga, na may boses at kasama sa mga desisyon sa pamilyang binuo namin. Mahal na mahal ko pa rin po si Karen. Mahal na mahal ko rin ang mga anak namin. Pero pagod na rin po ako laging umunawa habang pakiramdam ko, ako naman ang unti-unting nawawala. Kaya gusto ko pong humingi ng payo sa iyo, DJ Kim. Dapat ko pa po bang ipaglaban ang aming pagsasama? At umasa na darating ang araw na makita rin ang asawa ko ang dapat naming ayusin. O panahon na po ba talagang piliin ko rin ang kapayapaan at kinabukasan ng mga anak namin? Maraming salamat po, DJ Kim. Sana po mabigyan niyo po ako ng gabay sa pinakamahirap na desisyon kailangan kong harapin bilang asawa at ama.

0: Say I'm Sorry by Chicago. Yan ang inaalay naming kanta para sa'yo, Danielle. Una sa lahat, maraming maraming salamat sa pagpapadala ng iyong love confession dito sa programang Love Connect. Mga kapamilya, oras po natin, 11:44 ng gabi. For sure, marami na rin nasa sitwasyon din ni Danielle. And very common siya, diba? At kahit na gaano siya ka-common, eh hanggang ngayon, hindi pa rin talaga mawari ano ba talaga yung dapat gawin. Paano ba i-address yung ganitong klaseng sitwasyon? Napakahirap naman na kapag kinakalaban mo sarili niyang pamilya. Diba? And, of course, we don't want that to happen. Gusto natin na maganda, maayos, smooth. Diba? Ang pakikitungo at pakikipagsamahan natin sa mga parents ng bawat isa, sa mga in-laws natin especially. At naiintindihan kita, Danielle, kung saan ka nang gagaling. Naiintindihan ko rin yung iyong asawa na si Karen. Dahil baka meron lang din siya na gusto niya lang ding mag-payback sa kanyang ina. Kaya gusto niya nakasama at kapiling ninyo siya. Pero again, ang hindi lang naging clear at hindi lang naging maganda, eh pagdating nga sa mga decision ninyo, decision making sa inyong pamilya, wala namang masama kung hingin nyo ang opinion ng in-laws ninyo. Mas makakabuti nga yun, hindi ba? Para at least, hindi lang isa, dalawa, diba, ang point of view na nakakuha ninyo. But of course, meron din from your loved ones, which is yung in-laws ninyo. But, nagiging mali ito kapag iba na ang naglilit. Kumbaga, mas pumapabor na nga sa in-laws ninyo. Especially, you're building your own family. Diba? Your own family. Sinabi mo nga kanina, pati sa pagdidisiplina mo sa mga anak mo, kinukontra din. Danielle, napakahirap ng sitwasyon mo at naiintindihan ko kung gaano mo kamahal yung partner mo at ang mga anak mo. Kasi kung hindi mo mahal si Karen, hindi ka papayag, una pa lang, na manirahan sa inyo ang ina ni Karen. At syempre nakikita ko rin at nararamdaman ko, Danielle, kung gaano mo kamahal ang pamilya mo. Dahil hanggang ngayon, iniisip mo, ano ba ang dapat mong gawin? Hihiwalayan mo na ba si Karen? O hahayaan mo na lang ang mga pag-aaway ninyo, ang mga diskusyon ninyo? Pero again, Danielle, naniniwala rin kasi ako sa kasabihan na may mga bagay talaga na kailangan mong ipagpahinga. Kailangan mong baka pag-isip ng maayos na malayo sa nagiging sanhi ng pagka-stress. Diba? I'm not pertaining na hiwalayan mo na kaagad. Diba? Pwede mo pa namang kausapin sa mahinahon na paraan itong si Karen. Siguro dala lang din ang bugso ng damdamin, kaya ang nangyari, gusto ka nang hiwalayan ni Karen. Pero alam ko at nararamdaman ko na kayang-kaya nyo pa namang ayusin ito. Pero para maayos yan, Danielle, kailangan nyong bigyan ng space ang isa't isa. Distance. Kailangan mong makapag-isip ng hindi or nang wala ka doon sa environment na yun. Kasi mahirap nga naman na makapag-decide na nandyan palagi yung taong nagiging sanhi ng pagkalungkot, pag-aaway din yun ng misis mo. But at the same time, paano naman ng mga anak ninyo? So I really understand. Meron na kasing effect ito dahil nga again, meron na kayong anak. Pero again ha, Danielle, kung ipagpapatuloy mo naman yung ganito klaseng relasyon, hahayaan mo na lang, hindi na DJ Kim, piliin ko na lang na manahimik, and so on and so forth. Pero hindi ba mas nakakatakot na mas ma-witness pa yan ng anak ninyo, yung palagi yung pag-aaway, hindi pagkakasunduan, mas nararamdaman ng mga bata yan, sila ang mas maaapektuhan. At aabot din talaga sa punto na maa-adapt nila ang inyong pag-aaway, diba? Nako, lalo na ngayon, sa panahon natin ngayon, kailangan na mas bantayan natin ang mga anak ninyo, ang mga bata. Kayo ang nagiging role model nila. Again, pag-usapan nyo muna kapag hindi talaga okay, baka it's time para bigyan mo rin siya ng time. At ikaw din yung sarili mo. Nang hindi naapektuhan yung anak ninyo, kailangan nyo siyang i-explain sa mga bata. Hindi pwedeng lagi na lang nag-conclude nang hindi naman alam ng mga bata yung totoong sitwasyon. Tsaka hindi naman talaga maganda na nanghihimasok na sa relasyon ninyo ang in-laws. Kaya payo din po sa mga in-laws dyan, iintindihan ko na mahal ninyo ang mga anak ninyo. Pero may buhay na kasi sila eh. May sarili na silang buhay, may sarili na silang pamilya. Hindi naman ibig sabihin no, na kapag hindi lang napakinggan isang beses ang opinion or ang gusto ninyo, eh hindi na kayo mahal ng anak ninyo. Minsan, kailangan nyo rin talagang tanggapin. Tulad ninyo, na nagkaroon na kayo ng sarili niyong pamilya noon, eh, it's time for them. Diba? Para hayaan nyo silang matuto, hayaan nyo silang bumuo ng pamilya na gusto nila. Nandyan po kayo, mga in-laws, to guide. Kapag kinailangan nila ng tulong, nandyan kayo. Pero huwag naman po sana nga aabot sa punto na tulad ng sitwasyon ni Daniel, na isa kayo sa magiging rason kung bakit masisira ang pamilya nila. Gusto niyo po ba na ang apo ninyo ay lumaki ng, syempre, taliwas, punong-puno ng galit, punong-puno ng pagdaramdam? And we don't know ano ba ang mangyayari sa future kapag ka nagpatuloy pa yung ganitong klaseng relasyon. So isipin din po natin, yes, mahal natin yung mga anak nyo, mga apo ninyo. Pero aminin na natin, tanggapin na natin na lumipas na eh. Natapos na yung era ninyo. So hayaan nyo na muna sila. Mahal kayo ng anak ninyo. Okay? Sa mga in-laws saan, sa mga parents saan, mahal kayo ng anak ninyo. Pero sana hayaan nyo rin silang matuto at bumuo ng pamilya na gusto nila. So again, Daniel, nasa sa iyo na ang desisyon, kung ano ang magiging, kung anong pipiliin mo. But of course, again, kailangan mo lang isipin kung ano yung mas makakabuti sa inyo ng mag-asawa at syempre sa inyong mga anak. Kasi hindi lang kayong dalawa ang nasa relasyon. May pamilya na kayo. Maraming salamat muli sa pag-send at syempre pagpapadala ng iyong love confession. At sa mga kapamilya natin, ayan, babasahin ko lang muna ang ilang mga nag-comment dahil relate na relate po talaga yung ilang mga kapamilya natin sa ating pinag-uusapan. Diba? Napakahalaga talaga nito eh, diba? Na maipakilala yung partner mo sa parents niya, sa family niya. But not to the point na hahayaan nyo lang talagang ma-meddle yung parents ninyo sa inyong relationship, diba? So again, may mga tinatawag tayong boundaries, diba? And we have to respect that. And speaking of, ayan, dahil nga may mga katanungan tayo as of this moment, hanggang ngayon, ang question of the night natin, kayo ba, kailan ba dapat na maipakilala ang partner ninyo sa family ninyo? We have here Edgar ng Zamboanga City. Para sa akin, hindi sukatan ng seryosong relasyon ng pagpapakilala sa pamilya. DJ Kim, sa totoo lang, may mga couple naman na masaya kahit hindi pa kilala ang mga magulang ng partner nila. So again, kanya-kanya, diba? Kanya-kanya ng takbo ng relasyon. And I really do believe naman dyan. And meron din kasi akong nabasa before na wala naman talagang magic number or exact number kung kailan nyo talaga dapat ipakilala yung inyong partner sa family nyo. But ayon kasi sa studies ng ilang mga professionals, diba, that meron silang tinatawag na at least 6 to 12 months. Kasi tapos na dun yung honeymoon phase na kung tawagin natin, mas nakilala na ninyo ang isa't isa at mas nakikita na yung tunay na ugali. And for some naman, naniniwala naman sila that it depends sa tinatawag natin na kung gaano katatag yung emosyon na meron kayong dalawa. Kumbaga, doon na papasok yung attachment theory, 'di ba? Kung gaano niyo kakilala ang isa't isa, kung gaano kayo kakomportable, and just like what we've mentioned earlier na pag-uusapan ni mga future plans, hindi ba? And also, meron ding nagsasabi, which is doon sa nabasa ko before about sa ang tawag dito yung evolutionary research ni na Fisher at ni Salmon yata yun, I think. Ang sinasabi nila, when it comes to meeting the parents, syempre, napakahalaga niyan. But of course, kailangan kilalanin niyo muna ang isa't isa. Okay? And kailangan na pag-uusapan na nga din talaga yung mga future plans, yung dito nyo makakapa yung isa't isa na kailangan ready na kayo before meeting the family. And you can start with yung mga friends nyo that you consider as family as well. Pwede rin yung cousins and then siblings, just like kung ano yung na-mention din ng ating isang caller na si, kanina si JR. Ayan, nag-start yung sa siblings niya, diba, sa mga kapatid niya. Then, you can move sa inyong parents. So, again, mga kapamilya, nasa sa inyo pa rin naman yan. Wala namang exact number. But for as long as, diba, you really know saan tutungo ang relasyon ninyo, walang problema dyan. Okay, alam nyo ang future plans nyo together, walang problema dyan. At least, before meeting the family, meron ka ng idea paano siya mag-react, ano ba yung mga ginagawa niya. And also, kanina pa natin nababanggit, diba? Yun nga yung sa mga studies before and even sa mga nagko-comment na senyales na ipakilala yung parents mo sa parents sa yung partner mo sa parents mo kapag parehas na rin talaga kayong seryoso sa isa't isa. So again, mga kapamilya, wala yang exact number, magic number kung nag-iintay kayo, 'di ba? As far as long as you're both ready, 'di ba, to meet your families, 'di ba? Napakalaga niyan para mas makilala mo pa ng buo yung partner mo, kasi syempre doon mo malalaman paano ba siya makipag-connect doon sa kanyang mga loved ones, paano siya mag-react, paano niya, makikita mo paano siya magmahal, paano siya mag-alaga sa mga taong mahal niya. So, again, mga kapamilya, wag po nating katakutan, okay? And wag din tayong magduda kung hindi ka pa napapakilala. Again, may mga reasons behind that, and you have to assess yourself as well and assess your partner. Mag-usap kayo frequently, diba? Para at least you know the reasons bakit hindi ka pa napapakilala, diba? Hindi ibig sabihin nun he's not serious or she's not serious sa relasyon ninyo. But again, para mas tumibay pa yung relasyon ninyo, dapat kayo yan. Kayo ang nakakaalam yan. And when it comes sa meeting the parents, diba? Hindi naman sukatan yan eh. Again, hindi naman sukatan na seryoso agad or hindi siya seryoso kapag na-meet or hindi pa na-meet ang family nyo. So once again, nakasama nyo po sa gabing ito ang Chinitang Chikadora, Kim Chur Baaa. Sa ngalan po yan ni Coach V. Vanessa Antonio. Susunod na pong programa, Remember Your Music, kasama po si Kuya Dan. And again, ang oras po natin, 11:57, at ito po ang programang Love Connect.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ng mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song requests mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mong may kakwentuhan on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Pamilya, ngayong umaga ng Martes, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan, ano ang sana mo?

0: Swabbing Umaga, July 28, 2026. Araw na po ng Martes. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama nag-iisang Balbasa Radyo ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s hanggang 80s. May OPM pa, hindi mawawala yan. Mamaya din babasahin natin ang sulat na para lamang sa iyo sa ating segment na Kumusta Dear? And of course, ang ating topic ngayong umagang ito ng simula pa lang ng linggo natin. Pero sila ay nakapagsimula na kahapon at marami nang ganap. Pero tayo, ngayon pa lang tayo nag-opening. Kaya welcome, welcome. Batiin po muna natin ang lahat ng mga nanonood sa atin sa mga sandaling ito. Sa kanilang mga tahanan na kung nasaan man po kayo, kung nakikita nyo na ang pagmumukha ni Kuya Dan. Hello, hello sa mga nakatutok sa atin via DZMM Teleradio Kaway-Kaway. Hello. Batiin din natin ang mga nakikinig naman sa atin sa kanilang mga radyo kung nasaan man yan. Katabi ninyo sa kama, o kaya naman sa opisina, o kaya naman ay nasa kalsada kayo sa mga sandaling ito, nakikinig sa radyo sa inyong mga sasakyan. Magandang mapagpalang umaga ho ng Martes sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga nakikinig sa atin via DZMM Radio Patrol 630. At sa lahat-lahat. How are you? How are you? Kumusta kayo? Kumusta ang inyong weekend? Kumusta ang Lunes? Oo, so far, ako ang masasabi ko lang sa Lunes ay maluwag ang kalsada. hindi traffic sapagkat wala yata. Walang pasok, alam ko, sa Manila tsaka dito yata sa Quezon City. Oo, kasi nga sa nangyaring SONA. On a state of the nation address ng ating Pangulo. Aamin na ako, hindi ako masyado nakatuto kasi marami akong ginawa kanina eh. Kaya naman, mamaya pupunta tayo dyan kasi medyo katulog naman yung pag-uusapan natin. Pero gusto ko munang kumustahin ang inyong weekend. Ano ang inyong mga pinagkaabalahan? Maulan ba nung weekend? Di naman masyado, pero team bahay din kasi ako nung weekend. Ano? At umatak dito sa amin yung mga in-laws ko, kaya nagkaroon kami ng movie night niya. Sosyal. Manonood lang naman ng movie. Dapat movie marathon yun, pero hindi kaya ng energy namin. sabi ng asawa ko, movie marathon tayo. Sabi ko, sure ka? Di ka makakatulog? So, movie lang, isa lang. Oh, para makatotohanan. Kasi pag marathon, big sabihin marami, you know, paano naman yung tulog. So, yun ang aming pinagkaabalahan na malengke. Oo, syempre, nagsimba, nag-jogging. Ang sarap-sarap talagang tumakbo dyan sa UP Diliman. Oh, magandang umaga sa mga, baka may mga nakikinig din sa atin dito ng mga nakakasabay namin dyang tumatakbo sa UPD. Oo, kasi ano eh, ang basta ang ganda. Hindi ko ma-explain. Oo, basta ano siya, alam niyo naman kasi, di ba, dito kasi sa may amin, sa may Project 8, di ba, lagi nga kami nagwo-walking ni Mrs. Ang problema ko dito sa may Project 8, yung mga daan dyan, paahon-ahon, no? Hindi mo mapapansin, pero sabi mo, ba't kaya hinihingal ako, naglalakad lang. No? Pero kasi, ano siya, inclined siya, no? Which is maganda rin, kasi sabi nga nila, mabilis maka-burn kapag ka-inclined. Pero kasi kapag ka nagja-jog ka, no, o kaya tatakbo ka, ganyan, nakakapagod masyado kapag ka-inclined yung mga tinatakbuhan mo. So, sobrang na-appreciate ko yung UP Diliman. Kasi, grabe, sobrang dami talagang mga tumatakbo doon, lalo na kapag ka-weekends. Oo, magandang umaga. Baka may mga nakikinig sa atin dyan. Hello po sa inyo, no. Siyempre, kahit naman marinig nyo ako, hindi nyo naman alam na ako yung tumatakbo. Pero meron akong anchor dito sa DZMM na lagi kong, hindi naman lagi, pero mga more than 2 times ko nang nakikita dun sa UP Diliman. Oo, si Migs Bustos, lagi ko nakikita dun sa ano. Tumatakbo, syempre, yung built ni Migs Bustos, alam mong hindi ko mahahabol pagka nagtakbuhan kami, di ba? Pero magandang umaga kay Migs Bustos na lagi ko nakikita dun. Para nagte-training siya eh, no? Basta iba eh. Alam mo naman yung mga kakatulad namin na talagang lakad lang, masaya na. Pero iba din yung mga talagang nagti-training na talagang, kumbaga, ini-improve nila yung kanilang pagtakbo. No? Tapos, meron akong ano, may naabutan kami nung Sunday, no? Kasi kakwentuhan lang naman tayo. Hindi kasi kayo nagkakwento eh. Nung Sunday, merong ano, may nag, kasi usually, minsan, pag may kasabay na mga run, di ba, yung mga nagre-register, tapos tumatakbo dun. Nakikita din namin, nakakasabay din namin. Yung mga hindi nakaregister, nandun sa kabilang lane, yung mga iba-iba yung damit. Tapos yun dun sa may loob, yun yung mga nakaregister. Tapos, yung run nila, ano, yung mga, akala ko, parang nakakita lang ako ng, parang isang PWD na, ano, nagtumatakbo. Kasi kasabay niya yung ano eh, kasabay niya yung karamihan. Hanggang sa nakita ko, lahat sila dun sa ano, mga naka-wheelchair, o kaya may, ina, yung iba, parang ina-assist. Tapos parang ang dami nag-cheer. Tapos dun ko na-realize, so medyo lumampas na ako sa kanila ng kuunti. Yung palang takbo ay para dun sa mga ano, sa mga PWD, yung mga naka-wheelchair, ganyan. Tapos ina-assist. Parang sobrang nakakalambot ng puso yung ano, yung makita sila, tapos parang sobrang saya nila. Though ano lang naman, 1 kilometer, I think yun na yung last na run dun sa, nabutan ko lang eh. Sintaka ako, sabi ko, bakit parang ang dami nung mga ano, mga naka-wheelchair, ganyan. Yung pala, yung last 1 kilometer ay para sa kanila, sa mga PWD. Nakaka-grabe, para alam nyo naman, ang puso ko masyadong parang chocolate, madaling madaling mag-melt yung puso ko sa mga ganong ganap. Yung alam mo yon, yung nakaka-overwhelmed, tapos nakikita mo sila, tapos nagsisigawan yung mga tao, sabi, go, konti na lang, ganyan. Tapos kahit nagsistruggle sila, tumatakbo sila or naglalakad, di ba? Parang wala lang, nakaka-happy ng puso, no, na makita na ganun, alam mo, yung katanggap at ganun ka supportive yung mga tao sa paligid, lalong-lalo na yung mga pamilya nila na literally sinusuportahan sila habang naglalakad. Magandang umaga, no? Alam niyo naman, dito sa atin marami din tayong mga kasamang ganyan. So, hello po sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayong umaga ng Tuesday. At dahil Tuesday na naman, ano nga ba ang katanungan ni Kuya Dan? Oh, ito lamang, ha? Sagutin mo lamang ang katanungan. Ano ang sana mo?
1: Sana o!
0: Hindi, sana o! Nag-ready siya, o. Nakaabang siya doon. Hindi sona, ha? Baka akala nyo, hinahanapan ko kayo ng sona, tapos na, narinig na natin. Yung sa'yo, ang gusto kong marinig, ano ang sana mo? Sana, like yung mga gusto mo sanang mangyari. Yung mga sana nangyari sa buhay mo. Sana umaming ka, ganun. Yung mga ganun ba? Bakitin? Tawa-tawa ka dyan, ha? Ano ba? Sa... May sasabihin sana ako, pero wag na lang. Sana? Anong sana ba susumbong ko kayo kay Ma'am Charo, nandun si Ma'am Charo nung anniversary, ha? Sana may umami na merong siyang kaba. Ano ba? Kaba lang eh. Kailangan pasabihin. Pagka ako, pwede akong kabahan dito. Ano pa ba mga pwedeng sana na? Sana pumayat na ako, di ba? Kwento ko lang ng mga... kwento ko lang ng mga takbo-takbo. Yan talaga ang sana ko eh. Do pumayat na ako.
1: Wow. Sino
0: may sabi? Hindi. Nakita ko naman sa timbang ko, nabawasan naman na. Pero alam mo yun, sana konti pa. Ay naku, marami kayong may sasagot dyan kasi kahit sino naman sa atin, maraming sana sa buhay. Pero sana, yung mga sagot ninyo, sabihin nyo sa akin, diba? Ikuwento ninyo sa ating Viber sa 0919-278-3000. O kaya naman, sa ating landline, tumawag na po kayo, ha? 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. O kaya naman, sa aking Facebook yan, no? Agad-agad din yan, mag-DM kayo, babatiin natin or sabihin natin kung anong mga messages sa atin. Sandaling i-refresh ko nga itong Facebook ko. Hanapin mo lamang sa Facebook, Dan Capucion, that's DanCapucion. Yan po ang spelling para hindi kayo maliligaw. Tapos mag-comment kayo doon at babasahin natin, okay? Once again, ang katanungan ni Kuya Dan, ano ang sana mo? Okay, ready? 12:30 na po ng umaga. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Alam mo, sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan ng programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
2: Remember Your Music sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Back-to-back music from The Jets, Make It Real, and You Got It All ang ating napakinggan. Ganun din ang The Next Time I Fall ni Peter Cetera and Amy Grant. And All I Need ni Jack Wagner. Oras po natin, 12 minutes bago po mag-alauna ng umaga. Ganda ng mga ganyang tugtugan. No? Parang nai-imagine ko yung ano, yung pauwi ka ng probinsya, tapos sasakay ka ng bus, di ba? Pagsakay mo ng bus, pag paalis na dun sa terminal, syempre pipiliin mo yung window seat, di ba? So, tara window seat para eroplano. Tama naman. Yung malapit sa window, di ba? Sa window seat. O, tapos, papatayin na nung konduktor yung ilaw sa bus, ganyan. Tapos, pag pinatay niya na yung ilaw, ang usually sa mga bus, natitirang ilaw dyan, kulay blue, di ba? Yung dim light, ganyan. Tapos, papatay niya yung ilaw, aalis na yung bus sa terminal. Tapos, sasandali ka na dun sa bintana. Tapos, biglang pagsandal ng ulo mo. Nag-i-imagine ka na, di ba? Feeling mo na sa music video ka na ngayon. Nakatulala ka na lang na ganyan. Tapos, magugustuhan niya kaya ako? Naging dilulo. Sumakay lang ng bus na dilulo na. Pero hindi, di ba? Masarap talagang, masarap ano, magpanggap kang nasa music video kapag ka nakasakay ka sa, baka may nakikinig sa atin na nakasakay sa bus ang mga sandaling ito. Good morning po sa inyo, no? Baka may time ka, halika sa mga makasakwentuhan kasama si Kuya Dan. Ang sasagutin mo lamang, ano ang sana mo? Sana, no? Sana, ha? Hindi o, oh, hindi so, sa. Sana. Oh, ito may mga nagme-message na dito sa atin. Sabi ni Pat ng Mindoro, magandang morning sa lahat. Sana maka 1,000 followers na ako next month. Heads up, sabi niya. Ha, oo, para ano? Para maka-affiliate ka na, 'di ba, ganun sa TikTok. Sana nga. Para kasi ano din 'yan eh, dagdag ano din 'yan, nagdag income din 'yan. Good morning, kaya Pat dyan at saka mga taga Mindoro nakikinig sa atin. Sabi ni Paul Roger Lau, sana hindi ako naunahan. Sana last month pa lang umamin ako. Yan ang sinasabi ko. Yung mga amin-amin na ganyan. Sabi, sana hindi, ano? Sana, wala tuloy ako. Inuna ko yung kilig eh. Hindi yung pinaabot ko pa ng July, di nung umamin na ako, wala na nangyari, nireject ba ako nung guy? Ha? Nung guy, Kuya Dan, wag mong... Tapos biglang nilagay niya yung pangalan. Sabi niya, wag mong imi-mention on air. Kayo, mamaya, nasasabi ko yung mga... Nalilate kayo ng mga disclaimer ninyo, ha? Pag yan, nasabi ko talaga agad. Pa-request ng just one. Para just once. Just one. Isa lang. Just once pala. Just once. So anong nangyari, Paul? Aamin ka na sana, pero dinelay mo, tapos naunahan ka, may iba nang umamin. Sinabi niya yung pangalan sa akin. Huwag ko na daw i-mention on air. Oh, kalungkot naman yun. Oh, alam mo, itawag mo yan para mapagkwentuhan natin kung anong... Para makachismis ako. Pag ganyan, nangangati ako. Gusto ko malaman kung bakit eh. Itong Kuya Chico na to, ano-anong mga entry, hindi ko naman... Alam mo, ibahin mo ang programa namin dito kung ano-anong mga mini-message sa akin na hindi ko naman babasahin yan. Sana daw... Bala ka dyan. Kausapin natin ang ating first caller from Antipolo. Nasa linya natin si Ate Evangeline. Ate Evangeline, good morning.
2: Hello, Kuya Dan.
1: Oy, ang
2: good.
1: Hello? Ate Evangeline.
2: Ate lang Maynila.
1: Ay, si Ate Lina.
2: Yes.
1: Evangelina ba yan?
2: Angelina.
1: Ate Angelina. Si hala ko. Oh, mali. Balik tayo sa Manila. Mali. Mali. Nakakalimis ka eh.
2: Traffic.
1: Balik. Parang iba yung audio mo ngayon. Anong gamit mong cellphone ngayon? Parang malinaw yan ha.
2: Oh, Kuya Dan. Medyo ano lang yan, Kuya Dan. Medyo bago pa lang, bago pa lang.
1: Wow, bago yung ZM. Yan pa lang yung ibang tunog mo, ha? Sabi ko, mas malino yung tunog mo ngayon, ha? Okay, kumusta Ate Lina? Anong ganap mo nung weekend?
2: Kuya Dan, medyo napagod lang, Kuya Dan, sa kalalakad. Kasi sabi mo, jogging, eh.
1: Ah, nag-ano ka din? Nag-walking ka din?
2: Yes, wow. Kuya Dan.
1: Ah, saka nag-walking.
2: Eco Park.
1: Sa ano, dito sa QC? Baba, may eco park pa sa Manila. Sa QC yan, di ba? Hindi ko na shoot ko yung sarili ko eh. Dito sa QC yan, di ba? Sa Lamesa Eco Park. Ay, maganda dun. Oo.
2: Ano, dating Lamesa Dam. Dating Lamesa Dam.
1: Alam mo, in fairness dyan, Ate Lina, nagpunta din kami dyan nung kailan ba yun? Mother's Day yata yun. Ano, okay naman. Masarap din tambayan. May lagoon, di ba? May mga puno-puno. Ano din, nakaka-relax din. Kaya,
2: swimming pool.
1: Di ba? Kaya nga talagang dapat din yung mga parke o yung mga pasyalan at pahingahan ng mga tao. Dapat yun ang dumadami dito sa Quezon City o sa Metro Manila in general, di ba? Para maraming mapasyalan yung mga tao. Sarap kaya magtambay-tambay lang, tulala ka lang dun kung ano yung iniisip mo, di ba?
2: Sa may ano kaya, daning 100 steps. Diba, meron doon.
1: Yung Lamesa Eco Park, yun yung mas malawak, di ba? Yung dyan sa may bandang Visayas Avenue, ang daan yan, di ba? Correct. Oo nga pala.
2: Sa tapat ng Carmen Village.
1: Sa wildlife pala yung iniisip ko. Kasi pumunta kami ng... Hindi pa rin.
2: Kanina na sa antipode.
1: Hindi, let me explain. Hindi kasi ganito yan. Nung pumunta kami sa Lamesa Eco Park, nasaraduhan kami hanggang ano lang yun, hanggang 3 PM. Napaka, yung gwardiya, hindi kami pinadaan talaga. 2:59 pa lang nung dumating kami. Tapos sabi, wala na po, sorry po, umuwi na lang po. Sabi yung gano'n, pinabalik kami. So, pagkatapos nun, pumunta kami sa wildlife dito sa mas malapit, wildlife. Sa may circle. Pero nakarating na rin ako sa Eco Park, maganda nga din dyan, magpasyal-pasyal dyan.
2: Yung 100 step, tapos kuha ka ng picture doon sa pinakataas, Kuya Dan.
1: Anong, hindi ko naabutan yan. Ano meron doon sa 100 step pagkadating mo sa ika-100?
2: Ano yung Kuya Dan, yung lamesing, ano mismo ng tubig, ipunan mismo ng tubig, makikita mo doon
1: yung ano ng tubig. Ano siya, parang tangke, ganun? May tangke doon sa taas?
2: Yung ano mismo, ipunan natin ng tubig mismo, yung ano ng Lamesa Dam.
1: Yung dam mismo. Okay. Hindi ko na-explore yan banda dyan. Pero marami mga tambayan dyan. May mga kubo-kubo nga dyan na pwede mong tambayan. Eh, diba? Correct. Maganda din. Diba?
2: May iikutan ka dyan na ano eh. Yung para siyang tawag dito. Yung para siyang maraming puno. Ano ba tawag dito? Flores.
1: Forest, maraming puno sa paligid. Hindi kasi parang ano nga dyan eh. Marami pang mga ano dyan, yung parang malalaking puno na pwede mong pasyalan, ganyan, walking kayo dyan. Very good nga dyan. Naman, iba naman sa mga mall, di ba? Kasi alam ko ikaw, mahilig ka sa mall eh. So, ang trip nyo naman ngayon ay walking naman kayo dyan sa forest.
2: Oo, kasi galing ako doon sa ano, doon sa...
1: Saan? Sa forest?
2: galing ako doon, Kuya, doon sa ano, yung village na sa tapat niya.
1: Yung village bago ka pumasok mismo doon sa Eco Park. Meron nga doon. Alala ko nga yun. Alright.
2: Galing ako doon. Maaga pa. Traffic pag uwi dito. Medyo naligaw kami doon.
1: Okay lang yun. At least nakapaghayahay ka ng konti after ng trabaho mo. Pero ito ang tanong, Ate Lina. Ano daw ang sana mo?
2: Sana, Kuya Dan, talagang ipinatutry ko na talagang maiayos na yung aking binabalak na isa business, Kuya Dan. Talagang training center ng mga massage.
1: Maganda yan.
2: Mga PWD, Kuya Dan.
1: Tama, di ba?
2: Talagang parati kong pinapangarap. Yan, sinabi ko na kay Hector yan, sabi niya kasama ko daw siya sa aking pinapangarap.
1: Yeah.
2: At tutulungan niya, diba ko? Kuya?
1: Yun. Oo nga, diba kasi si Sir Hector gumagawa din naman ng mga bagay-bagay doon sa Palawan, diba? So baka sakali. Ang hinihintay mo ay mayroon kang physical na place talaga na kung saan doon mo gaganapin yung mga pa-workshop mo, ganun?
2: Oo, Kuya Dan. Tsaka yung ano kasi, mga permit, ang hirap.
1: Ay, naku. Sinabi mo pa.
2: Kailangan, Kuya Dan, may organization ka pa na gagawin.
1: Correct.
2: Grupo na. Madami. Meron na kaming grupo, kaya lang, Kuya Dan, hindi ko maayos yung papeles. Kasi nga, wala akong katulong sa pagpunta sa dole.
1: Paglakad-lakad. Correct.
2: EIR, dole. Kuha ng permit.
1: Minsan iisipin mo kung gusto bang ito na umudlad ako sa buhay o ano. Ang hirap magsimula sa totoo lang. Though, syempre, in general naman, sa mga ginagawa natin sa buhay, mahirap talaga sa simula. Pero, ibang klase din kasi pagka ganyan yung aasikasuhin mo, nakaka-drain, di ba? Parang nakakawala agad ng gana. Di ba dapat mas engaging, mas lalong tipong yung parang pag naisip mo na meron kang gustong gawin, dapat yung feels mo, okay, sige, aasikasuhin ko yun. Pero hindi ganun yung nangyayari sa atin sa dami ng kailangan mong lakarin. Tapos, ang bagal pa ng mga nangyayari. Nako.
2: Oo, kuya Danin, katulad sa dole, marami ding hinihingi.
1: Ang madaming papers talaga. Sa BIR pa lang, Ate Lina, resibo, di ba? Yung mga ganyan.
2: Ay, kuya, sinabi mo pa.
1: Sa mga permit. Oo, ilan level yung permit? Barangay, municipal, di ba? Lahat. Kaya...
2: Pero sabi ko, nagbayan. Kaya ako, Kuya Dan, di ako naniniwala sa iba na madali lang sinala kapag bukas ang business. Sabi ko pa, paano? Eh, talagala kasi.
1: yung iba, merong, syempre yung iba, budget pa rin, di ba? Mag-hire sila ng mag-aayos yung mga liaison officer, mga ganun. So, parang medyo magaan sa kanila kasi nga meron silang makakatulong. Pero paano yung mga katulad mo, mga yung iba na talagang from scratch, ikaw ang mag-aasikaso, di ba? So, mahirap din talaga. Na-try namin yan, actually. Pero hindi naman, hindi pa to yung sobrang business na business. Ano lang, in-apply namin na pang TNVS yung sasakyan namin na isa. Ay, grabe, ang hirap talagang asikaso. ilan yung pupunta? Puntahan mo. Oo, sa totoo lang. Ay, nako. Kaya...
2: Hindi ka lang, Kuya, nang pupunta talaga. Siguraduhin mo na may oras ka. Kasi
1: correct.
2: Hindi lang ako dadan.
1: Ay, nako. I cannot agree enough. Talaga, ang hirap talaga. Kaya sana talaga hanggang sa alam mo yun, hanggang sa parang tamarin ka. Kasi syempre katulad namin, may mga trabaho naman kami ding iba. So parang gusto mo sanang may iba ka pang source of income, pero ang hirap talagang simulan. So
2: ang hirap ko eh, dahil sabi ko pala ako 'tong nasasabi ng iba na meron silang ganito. Eh yung pa lang ko ya din iniisa-isa ko lang doon. IR, tapos kailangan pa lang seminar.
1: Sana sana ako naman, syempre, kailangan naman din talaga yung mga yan. No? Yan yung basic. Pero sana mas streamline, di ba? Mas mabilis, mas efficient, less na yung mga pila-pila. Tsaka ang ayaw na ayoko, yung papalit-palit, yung parang pagpunta mo dito, ay, bumalik ka muna doon kasi kailangan mo yan. Eh. Tapos pagpunta mo doon, ay, kulang kayo. Bakit hindi niya pa sinabi from the start?
2: Kailangan picture, kailangan yung firma, kailangan yung ganito. Pupunta ka ng City Hall kasi kailangan lang ganito. Punta ka sa ganito. Pahihilo ka, Kuya.
1: At saka di ba, nakakainis yung may kailangan palang ganyan. Ba't hindi nyo agad sinabi sa akin mula-simula? Naranasan ko yan personally. Kaya talagang alam ko yung nangyayari talaga siya. Kaya sana ma-streamline. No? Wala naman problema. Siyempre, batas ay batas. Susunod tayo dyan. Pero sana maging efficient naman para sa mga mamamayang Pilipino. Sa mga simpleng mamamayang Pilipino na gusto lang din naman ng dagdag kabuhayan. Di ba?
2: Oo. Dapat meron na sila kuya din sa ano na. Kato sa online na sino gusto magsimula ng small business, kailangan ng ganito, ganito. Diba, iniisa-isa nila?
1: Siyang tunay. Para tulong na lang din, diba, sa mga gustong magsimula din naman sa buhay nila. Tama, diba, ang aga ng rant natin, 102 pa.
2: tsaka Kuya Dan, sana, Kuya Dan, matuto tayong mga Pilipino na magkaroon ng paghihintay, diba?
1: Saan yan?
2: Sa mga bagay, Kuya Dan, na inaasahan natin, gusto natin agad
1: mangyari. Correct. More patience pa para sa ating lahat sa mga bagay-bagay. Alright.
2: Eh, minsan nagkakagulo, Kuya Dan, sa pila. Diba, minsan sa pila ng mga, diba, sa mga pila na sa mga sasakyan, pila ng mga,
1: diba? Yung mga akala mo, hindi isa ang destinasyon. Kung makapag... Iwan ko ba? Pare-pareho naman ang ending.
2: Iyan ka, gaya mo, driver ka. Diba, nagdadrive ako yan. May bigla na lang sisingit. Kaya ano, paraalik muna yung nasa unahan bago siya. Diba?
1: Correct. Bigay yan, di ba? Tsaka ako, hindi ko mag-gets yung mga nag-uunahan. Tapos, pagdating mo naman sa dulo, stoplight naman uli, di ba? Anong sense? Exactly, di ba? So, well, mas marami pang pasensya para din sa iba. At tama ka, sana mas matutuhan pa natin yung kahalagahan ng paghihintay sa buhay natin.
2: Paghihintay, hindi nagmamadali ito tayo, Kuya Dan.
1: Correct.
2: Yung nagmamadali, mapapahamak tayo, Kuya, lalo na Kuya Dan sa taong kala mo siya na yung
1: nahihipa. Yan! Yan ang sinasabi. Tama. Applicable para sa lahat na aspeto, yung you take it slowly but surely, di ba?
2: Hindi porket kasing gwapo ni Kuya Dan, kala nyo kagaya ng Kuya Dan
1: na kasing easy lang. Ako lang to.
3: Oh, yeah.
2: Akala nyo, porket ka kuya, ni Kuya Dan to, akala nyo si Kakaskay na ako.
1: Uy, ano ba naman?
4: Kuya
2: Dan, mga kapitbahay, mga kababayan.
1: Oh, kalmahan nyo lang daw. In short, sabi ni Ate Lina, kalmahan nyo lang. Okay. Maraming thank you, Ate Lina. Bumati ka muna na mga gusto i-shout out. Go ahead.
2: Kaya na, binabati ko si Tia Jobet, yung presidente ng Broham, Tia Danite. At tama kay Ate Lina, hindi ko talaga Broham.
1: Ay, hindi lang ako yung namalinang rinig. Ano ba talaga?
2: Broham.
1: Ano ibig sabihin ng bro? Akala ko pro-life. Ano ba yung sinabi ko noon?
2: Hindi, organization yung kuya ng mga PWD na pinangungunahan, Kuya Jopet.
1: Ano, Broham? Yeah.
2: Oo, Broham.
1: Broham. Yeah. Okay, yun.
2: Kaya tinignan natin, Broham.
1: Akala ko talaga. Broha yung pandinig namin. Mali.
2: Broham po siya, mga kapitbahay.
1: Okay.
2: Binabati ko yung mga member nun sa bawat panig ng Pilipinas na mga PWD.
1: Mm-hmm.
2: At binabati ko rin, Kuya Dan, syempre, mga nagkaroon ng pinsala, Kuya Dan, ng paha. Sila ay nawala ng signal. Sila, Kuya Dan, sa Palawan, Kuya Dan, nawalan sila ng signal, dalawang araw, Kuya Dan.
1: Kumusta ngayon? Kabalik na ba?
2: Hindi na bumabalik, Kuya Dan.
1: Alright, sige, mabuti naman
2: bumabalik. Kung ganun. Binabati ko sila lahat. Sige, sa lahat ka din, binabati ko siyempre si Edwin, si Ate Maria, si Rodelio, si Romel, si Oselito, at binabati ko rin si Roldan. Yan. Takot na takot kanina, Kuya Dan, na tumawag ng cellphone dahil kumikigat at kumukulog kanina.
1: Oo, malakas kanina.
2: Tsaka si Emmy at ang kanyang minamahal na si Albert. Yan.
1: Alright.
2: At binabati ko rin, Kuya Dan, syempre. Nakalimutan mo, Kuya Dan, batiin yung mga tindera sa mga grocery.
1: Hello. Sa mga, nandiyan sa mga grocery store.
2: Kuya Dan, kumawikin na ilang kami. Pinakikintak ka eh.
1: Ayan na naman tayo. Ano oras ka nag-grocery, Ate Lina? Paano narinig doon?
2: Ano, kainan, Kuya Dan, kainan.
1: Okay. Hello po sa inyo dyan.
2: Makain, Kuya Dan, pinakikin. Pinanonood ka, Kuya Dan.
1: Hello, good morning sa mga nanonood sa atin, sa mga eatery, yung mga 24 hours ba yan, ng mga eatery. Hello po. Good morning sa inyo lahat.
2: Yung merong ano, Kuya, doon, yung merong egg, yung merong chicken, yung merong ano, yun. Ay, alam mo na,
1: may egg, may chicken. Pwedeng pahingi. Sige na, sino pa? Hello po, good morning.
2: Ayan. Kung pwede ka lang daw nilang personal na maabutan ng kanilang kinakain.
1: Hala. Subuan ng personal dito. Sige na. Anong song request mo, Ate Lina?
2: Ganun. Pakialaming awit na yung gustong-gusto ng mga lola at lolo, ate at tita. Kuya, ito yung kanilang hinahanap ni, ano daw kuya, daning kanta ni, dito. Kasi yung kanta daw, Kuya Dan,
1: ni ano? Yan. Sino?
2: Manrique Jr.
1: Rick Manrique?
2: Kuya Dan.
1: Paningin nga ng Rick Manrique. Walang tanggalin mo yung K. Rick Manrique. Wait a minute. Ano ang gusto mo dito? Yung Bato sa Buhangin? Bituing Marikit? Bato sa Buhangin. Bato sa Buhangin. Alright, sige. Lagay natin. Maraming thank you, Ate Lina. Good morning.
2: Thank you so much, ka, Dan.
1: Bye. Ayan, Rick Manrique. Ayan. Oras natin, 8 minutes, makalipas ang alauna, magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 109.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your
1: Music. James Ingram sa awiting Just Once na request sa atin ni Paul Roger Lau. Narinig din natin ng version na nila Papa P tsaka ni Ma'am Charo Santos, no? Ang awiting Sana. Sa oras po natin, 1:22 ng umaga. Sino kaya yung batang kumanta dun? Sino? Si Amor? Sorry. Apo? Apo niya? Sorry, Ma'am Charo. Good morning po sa inyo. Ah, yung apo ni Ma'am Charo. Ito ba yung nasa Desiderata na album? Oh, alam ko yung album na yun na Desiderata. Kasi yung nung nilaunch ni Ma'am Charo yan, dun sa MOR, yung lahat ng kanta, parang finiture namin lahat. Kasama niya si Papa P. Tapos, aapo pala niya yun. Ang ganda, parang, bumabawi ka, Ma'am Charo. Totoo naman, di ba? Parang iba din talaga kapag yung innocence ng boses ng mga bata, no? Pagka naririnig mo. Parang nakakakurot ng dibdib. Imagine kasi totoong kurot. Masakit. Ay, naka 1:23, pinag-uusapan po natin. Mga sana ninyo. Ano ang sana mo? Ha? Sabi ni Miss Fatty Jacinto, marami akong sana. Umayos na ang tulo sa amin. Luminaw na sana. Ay, yung yung tubig ho dyan sa Bulacan. Ay nako, alam ko yan. Oo. At para hindi na ako magantay ng tulo sa ating gabi, buti na lamang may RYM para hindi ako mainip na makapuno ng containers namin. Hello sa mga nako, nagsusupply ng tubig dyan sa Bulacan. Naiinis na lang, no? Meron kasi ako, diba, yung mga ko doon, yung mga basta may kakilala ako doon nakatira. Yan din ang problema nila, no? To the point na kahit yung mga nagdi-deliver ng mga tubig, siguro nahihirapan na din sa dami ng mga sinusupplyan nila. Sana naman ho ayusin na mga dyan, yung tubig naman dyan. Basic need naman ho ng tao yan, yung tubig. Nagpalagay pa ako ng tanke doon, tsaka ng pump para lamang merong makuhan tubig. Wala talaga. Oo, hirap talaga dyan sa Bulacan. Hindi ko na sasabihin, alam niyo na kung anong may problema diyan sa Bulacan na yan. Sabi niya, sana ako huli na, pero acceptance is the key to move on sa life. Ganun talaga dapat yung tanggapin. Please play the song Bluer Than Blue. Nakakasenti yun, ha. Bluer Than Blue. Okay. Lagay ho natin yan maya-maya. Sabi ni Maria, no, kaso nakakatakot mag-swimming sa Echo Park. May chika, may nangunguha raw dun. Ha? Ha? Anong kinukuha? hindi ko, nung last na punta, kasi college pa ako, nag-shooting kami dun sa loob ng Echo Park. Parang hindi ko pa napansin yung pool. So, meron pala dong pool. Open for public, ganun. Pwede kayong Pero, nice din, di ba? Sa mga, hindi mo na kailangan lumayo, lalo na kung taga Quezon City ka lang, di ba? Dun ka na. Huwag ka na lang magpapakuha, siguro. Pag kinukuha ka, no. Ganun ka na lang. It's sabihin mo. Oh, ito na talaga. Totoo na to. From Antipolo na talaga. Sige. From Antipolo na, silingin natin si Ate Evangeline. Ate Evangeline, good morning.
2: Hey Dan, kamusta? Good morning.
1: Hello, I'm okay. How about you, Ate Evangeline? Kumusta naman?
2: Kasi na po, kasi nawala yung signal ko.
1: Kanina? Okay, no problem.
2: Nandito po ako sa Quezon City.
1: Wow, alam ko yan. Kasi naalala ko, 28 ngayon yung birthday ng apo mo, tama ba? Oh.
2: Dispiras ngayon ng birthday. Kaya lang, bukas pa kami mag-celebrate.
1: Bukas kayo mag-celebrate. Pero ngayon talaga, 28 or 29 pa?
2: 28 po.
1: So ngayon talaga, happy birthday sa iyong
2: apo. Happy birthday daw, Maria. Katutulog lang.
1: Maria, gising. Maria, gumising ka.
2: Maria daw, gumising ka daw.
1: Joke lang, wag na, hayaan mo nang mahimbing si Maria.
2: Tinatabihan ng mama.
1: Happy first birthday sa'yo. Ano yan, una mong apo, Ate Evangeline?
2: Hindi, pamangkin ko.
1: Pamangkin, okay.
2: Apo ko sa pamangkin.
1: Apo sa pamangkin, okay. Pero, okay, happy birthday. So nasa QC kayo ngayon, wala kayo sa Antipolo ngayon.
2: Opo, Kuya Dan, wala akong radio.
1: sige. Okay lang, okay lang. O ito ang tanong natin na ti Evangeline ngayon. Ano ang sana mo? Mga sana sa buhay. Sana ganito, sana ganyan.
2: Sana sa buhay. Oh. Tanongin ko nga po si Irene, ano daw ang sana mo sa buhay, Irene? Irene, alam mo, sana humaba pa ang buhay ng ante ko.
1: Yun.
2: So, sana daw humaba sa buhay.
1: Tama,
2: at
1: tama.
2: At saka si Kuya Dan, sana humaba pa ang programa ni Kuya Dan at buhay niya at saka magkaanak pa ng isang dusina.
1: Uy, napakadami. Napakadami naman ng gusto mo.
2: Ba, simulan mo na kayo.
1: Kung makapag-request ito si Evangeline, akala mo nalalaglag lang yung mga bata. Alam mo po, nagbubunga lang kami ng mga bata, isang dosena talaga. Thank you ba? Ano? Thank you ka dyan.
2: Thank you. Ay, Kuya Dan, madali lang yan, Kuya Dan.
1: Ano?
2: Tuturuan kita.
1: Huwag na.
2: Tuturuan
1: kita. Saka na, sasabihin ko sa inyo, pag gusto ko na, ito na mga ito.
2: Patapusin mo muna ako, Kuya Dan, kung ano yun.
1: Oh, sige, turuan mo.
2: Tuturuan kita.
1: Paano ba? Ano ba?
2: Tuturuan pa kita.
1: Oh, ano nga? Tuturuan saan?
2: Maglalakad tayo dyan sa kalim, kamit dyan.
1: Ano bang gusto mong gawin, Ate Evangeline? Okay naman ako, masaya naman kami sa buhay namin. Ito naman, masyado naman.
2: Ay, ganon. Okay ka na doon.
1: Hindi naman okay, pero dadating tayo dyan. Huwag kayo, sabi ko nga sa inyo, malalaman nyo agad kayo pa ba? Kayo naman ang una kong...
2: Oo nga.
1: Kayong una kong kinukwentuhan.
2: Naapangan na namin yan, Kuya Dan.
1: Yun lang isa na humaba ng humaba ang buhay ni ano. Yun ang, ano pa ibang sana mo, Ate Evangeline?
2: Sana nga po, yun, mahaba pa ang programa mo, Kuya Dan, hanggang maputi na ang mga buhok natin, Kuya Dan.
1: Tama. Hanggang yung boses kayo, maging ganito na, Ate Evangeline. Okay lang ba sa inyo? Ganito na lang.
2: Bagay ka sa boses. Bagay ka, Kuya Dan, sa boses. Mukhang boses. Ang galing mo mag-iba-iba ng boses.
1: Sabi mo kasi hanggang pumuti yung buhok, edi pag maputi buhok, edi gano'n na lang din ako mag-ano.
2: Ay, pero maputi na yung buhok ko, Kuya Dan. Ikaw pa, hindi pang maputi buhok.
1: may mga pa isa-isa pa tatlo-tatlo, pero kaunti pa lang. Maputi buhok, pag, pa balakubak yun pag maputi na yung sak.
2: Malay mo, Kuya Dan, mga aabot pa ng mga 20 years. O di,
1: ay, nako.
2: Mga 50 years ka na, Kuya Dan.
1: Oo, yun ang goal natin. Maganda, ibig sabihin, tuloy-tuloy ang trabaho, di ba? So, ayos yun. Very good yun pagka ganun. Alright.
2: Kuya Dan, dito ka nagsisimba sa may, dito, lapit dito, sa UP?
1: Sa UP, sa UP Chapel. Doon kami nagsisimba palagi.
2: Yung chapel dito, Kuya Dan, naririnig ko.
1: Saan? Diyan sa may, ano? Malapit ka ba doon?
2: Oh, naririnig tayo chapel dito eh.
1: Ha? Ano?
2: Dito lang kami. May sama ng Sala Street lang kami.
1: May misa ba ngayon? Ba't ano naririnig mo sa chapel at ibang dito? Natatakot ako. Ano mo naririnig mo ngayon?
2: Opo, naririnig yan malapit lang dito.
1: Ah, pagka araw, pagka may misa. Kala ko ngayon eh. Kala ko may naririnig ka ngayon.
2: Kuya Dan, pag ano, pag simba ng gabi.
1: Tama oh. Kasi
2: simba ng sabihin, gabi, dinig na dinig.
1: Malapit lang talaga kayo, ibig sabihin. Alright?
2: Opo, lalakad lang.
1: Pero kami, syempre, pag Sunday lang. Sunday ng morning, andiyan kami lalakad-lakad at saka nagsisimba. Ano na yun?
2: Baka mababangga kita, Kuya Dan.
1: Oo nga.
2: Pag may nakita kang bulag, Kuya Dan.
1: Mahirap.
2: Pinaglalandakan talaga, Kuya Dan, yung bulag. Hindi, no. Ako nagsasabi ng totoo. Ganyan talaga pag honest ka. Sasabihin mo na kasi baka pag nagkukunwari lang tayo Tapos pag nakilala ka, ganun pala yun eh.
1: At saka, yun naman ang totoo, so wala naman nakakahiya doon, yun naman ang katotohanan.
2: Hindi ko man kinakahiya yung Kuya Dan.
1: Go. At saka,
2: At thank you po nga ako sa God At saka, parang regalo na ni God sa akin po.
1: Ngayon yung mga mindset, tama, Ate Evangeline, very good.
2: Kaya yung mga blind na iba, huwag silang, yung hindi sila masyado ma-insecure sa sarili nila. Basta sikap lang.
1: Yan. Wala pa ding imposible. Correct.
2: Walang imposible. Kasi napatunayan ko na yung sarili ko, Kuya Dan.
1: Proven and tested niya at Evangeline.
2: Diba?
1: Alright. O, tinan mo naman ngayon.
2: Imposible na mararating mo lahat ang gusto mo.
1: Yan. Masasarap pakinggan.
2: Gusto ko nga gumagala.
1: Huwag ngayon. Madilim na. Bukas na lang.
2: Kuya Dan, pareho lang sa akin.
1: Ay, oo nga pala sa bagay. Tama, hindi naman. Oo nga.
2: Natawa si Irene.
1: Oo nga naman. Sa bagay.
2: Kaya sabi nila, sabi Kuya Dan, ba't ka namamlansya? Walang ilaw.
1: Sabi mo.
2: Bakit kailangan ko pa bang ilaw pag mamlansya? Matipid ako sa kuryente. Dumating yung kapatid ko, Kuya Dan, nagagalit. Wala akong ilaw. Tapos sa mamlansya daw.
1: Alam mo, ibang level. Nakakatawa yung energy mo at Evangeline. Tsaka yung...
2: Hindi, totoo yung, nga yung...
1: Oo nga, totoo nga. Kasi...
2: Lahat ng gagawin ko, nag-uwalis. Oh, bakit ka nag-uwalis? Walang ilaw. Tapos pinatay pa yung ilaw. Pariyo lang eh. Sabi mo maganda yun, matipid sa kuryente.
1: Correct, oo. Sabi mo, yun nga, sabi mo, wala naman difference nga ka mo. Tama
2: kung
1: naman din.
2: Kumakain dito sa patahilog ko, kumakain daw ako. Kuya Dan, mangit ka naman sa kinain ko.
1: Ano na naman kinain mo dyan?
2: Nag-midnight kain kami ngayon. Nilaga tong pata.
1: Wow, ano? Nila... Pata? Mung sarap. Ah.
2: Kuya Dan, oh. Kuya Dan, alam mo ba yung ulo-ulo dito?
1: Ano
2: yung ulo ditong kainan?
1: Ano yun? Ano ibig sabihin nun?
2: Yung restaurant ditong ulo-ulo sa may Maginhawa.
1: Hindi, hindi pa ako nakarating dun ha. Anong mga pagkain dun?
2: Ano yung narating yan?
1: Ano, naunahan mo pa ako ha? Ano yan?
2: Mga...
1: Ay, yung mga tuna pa nga? Yan ba yun? Yan ba yun?
2: Yung mga may adobo silang kalabaw, may adobong rabbit.
1: Hindi pa ako nakakala ko yung ulo-ulo tuna pa nga yung mga kinakain ninyo. Kakaiba pala yung mga ulo-ulo dyan.
2: Hindi ko yan dan. May ulo din. May ulo ng tuna. May ulo. At mga ulo nga yung kinain natin. Ngayon, ulo ng salmon ko yan dan.
1: Okay na. Okay na. Dami ng ulo na babanggit. Okay. Pwede na yan. Pwede. Hindi pa chili.
2: Oh, gusto mo dyan tayo kumain ko yan dan. Kumakain sige. Ka ng kalabaw.
1: Parang nakakain na ako pero hindi ko na matandaan kung kailan sa probinsya yan.
2: Huwag na lang, hindi mo pala enjoy yun.
1: Yung okay na ako sa panga. Oo, masaya na ako sa panga. Tuna,
2: panga. Masa panga lang.
1: Oo, parang.
2: Ayan, yung laing.
1: Ah, masarap din yan, laing. Oo.
2: Masarap nila magdaing ng gabi.
1: Sana oo, masarap
2: sana
1: yan.
2: Masimpuan.
1: Sige na, nagugutom masarap. Na ako sa mga kwento mo, Ate Evangeline. Oh, ginugutom mo na naman ako eh.
2: Ayun. Sinigang sa ulo. Alam mo yung kamya? Sinigang
1: ay, masarap yun. Ay, ang sarap nun. Correct.
2: Oo, yun. Meron silang ganang Kuya Dan. Yan, Kuya Dan. Alam ko na kung saan tayo mag-meet-meet-tan.
1: Sige. Sige, kakain tayo niyan.
2: Malapit lang yun sa simbahan.
1: Alam mo, totoo, Ate Evangeline, nangangasim na yung tiyan ko. Nakakaramdam na ng kamya. Sinasabi ko sa'yo, bumati ka, baka may gusto ka mo ng batiin.
2: Ay, nago. Ilama mo yung asawa para makita niya kami.
1: Ah, sige,
2: makita
1: sige.
2: Niya pala ako. Kayo hindi ko makita. Mahawakan lang.
1: Ah, sige. Ah, siya. Basta maririnig mo naman ang, kung ako nga yung kaharap mo. Sige. Ah, ano ang may babatiin ka ba, Ate Evangeline?
2: Lahat na lang nang nakikinig sa programa ko, Kuya Dan.
1: Alright.
2: Ay, si Tulsi, yung isa kong pamangkin din, magbe-birthday din.
1: Oh, na kailan naman.
2: Hindi ko na-request sa'yo. Bye sila ni Maria, magkapatid.
1: Bukas naman siya, 29 naman siya. Siya naman
2: opo,
1: 28.
2: Opo.
1: Oy, happy birthday mo sa mga apo mo sa pamangkin. Mag-enjoy
2: opo,
1: at...
2: Apo ko sa pamangkin, Kuya Dan. Sa lahat na nakikinig, kay Mama Angelica ako nakikinig.
1: Alright. Ano ang song request mo, Ate Evangeline?
2: Nandiyan na, Kuya Dan.
1: Ate Aguilar, okay.
2: Ay, happy anniversary pa rin na, Kuya Dan. 112 years sa
1: Iglesia
2: ni Cristo.
1: Alright. Good morning. Happy anniversary. Sige po. Salamat.
2: Tapos, Kuya Dan, yun. Nandiyan na yung request ko, Kuya Dan.
1: Nandito na, Fred Aguilar.
2: Opo. Thank you, Kuya Dan.
1: Thank you. Good morning, Ate Evangeline.

0: maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Oras po natin, 1:38 na po ng umaga. Sa puntong ito, handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Kumusta ka na nga ba, dear? Isang simpleng tanong na minsan ay kayang magbalik ng napakaraming alaala. Isang tanong na hindi lamang tungkol sa kung ayos ba tayo ngayon, kundi tungkol din sa lahat ng pinagdaanan natin para makarating sa kung nasaan tayo. Kung tatanungin mo ako noon, marami akong isasagot. Marami akong sana. Sana nangyari ang mga bagay na gusto ko. Sana hindi nawala ang mga taong mahalaga sa akin. Sana mas naging madali ang mga pinagdaanan ko. Sana hindi ako nasaktan ng ganun kalalim. Noon, akala ko ang pinakamagandang bahagi ng buhay ay ang mga bagay na nakuha natin, ang mga pangarap na natupad, mga taong nanatili, at mga pagkakataong dumating sa tamang panahon. Pero habang tumatagal, natutunan kong hindi pala doon nasusukat ang tunay na ganda ng buhay. Minsan, ang pinakamagandang bahagi ng buhay ay hindi pala ang mga bagay na nakuha natin, kundi ang taong naging tayo dahil sa mga bagay na hindi natin nakuha. Ang sarili nating natutong lumaban kahit walang kasiguraduhan. Ang pusong natutong magmahal kahit minsan ang nasaktan. Ang taong natutong magpahalaga matapos mawalan. At ang taong natutong piliin ang sarili matapos matagal na inuna ang iba. Marahil hindi natin nakuha ang lahat ng hinihiling natin dahil may mga bagay palang mas mahalaga kaysa sa mga bagay na gusto natin noon. Kung hindi tayo nabigo, baka hindi natin makikita kung gaano tayo katatag. Kung hindi tayo nawalan, baka hindi natin matutuhan kung sino talaga ang mananatili. Kung hindi tayo dumaan sa mga panahong mahirap, baka hindi natin makilala ang sarili nating kayang lagpasan ang lahat. Kaya ngayon, kapag binabalikan ko ang mga dating sana, hindi ko na sila tinitingnan bilang mga bagay na ipinagkait sa akin. Tinitingnan ko sila bilang mga bahagi ng kwento ko. Mga pangyayaring humubog sa kung sino ako ngayon. Dahil minsan, ang sagot sa mga dasal natin ay hindi palaging ang bagay na hinihingi natin.

Kumusta, dear? Minsan, ang sagot ay ang taong nagiging tayo habang hinihintay natin ngayon. Kaya kung babalik man ang tanong na, kumusta ka na nga ba, dear? Ngayon, masasabi ko, mas okay na ako. Hindi dahil nakuha ko na ang lahat ng gusto ko, kundi dahil natutuhan kong mahalin ang sarili ko kahit may mga bagay na hindi naman dumating. Dahil sa huli, ang pinakamagandang bahagi ng buhay ay hindi ang lahat ng nakuha natin, kundi ang taong naging tayo dahil sa mga bagay na hindi natin nakuha.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your
1: Music. Song request sa atin ni Ate Evangeline ng Antipolo. Awitin mula kay Freddie Aguilar, ang anak. Ganon din ang Bluer Than Blue na request naman sa atin ni Miss Fatty Jacinto at ating dedicated song para sa ating Kumusta Dear ngayong umagang ito. Yesterday Once More. Good morning sa mga kaka-tune in lang po sa ating programa. Kakabukas ang kanilang mga telebisyon at kanilang mga radyo. Halina po kayo. Oh, madali lang dito, no? Magkukwentuhan lang tayo hanggang abutin tayo ng alas 4 ng madaling araw. Pwedeng-pwede kayong mag-viber sa 0919-278-3000 o kaya naman tumawag sa 8924-4101 locals 5671 hanggang 5673 or hanapin ang aking Facebook page, Dan Capucion, that's DanCapucion. Tapos mag-comment kayo o kaya mag-DM kayo sa akin. Ang katanungan ni Kuya Dan ngayong Tuesday morning, ano ang sana mo? What's your sana? Sabi ni Miss Fatty, napakalalim ng Kumusta Dear at tunay na napakamatalinhaga ang mabuhay sa mundo. Relate na naman akong muli kung ako ay tatawag sa iyo at magbabahagi ng buhay ko. Baka tumapos na ang programa sa dami ng aking pinagdaanan sa buhay. Ngunit, ang lahat ng yan ay ginawa kong motivation. Kaya nga kanina, nasabi mo nga ako ngayon ay nakatayo ng matatag at matapang na hinaharap ang hamon sa buhay. Thank you for playing my request, sabi ni Miss Fatty. 1:54 ang oras natin. Kausapin na natin next caller. Once again, from Antipolo, nasa linya natin si Ate Jennifer. Ate Jennifer, hello? Ate Jennifer? Are you there na?
2: Yes.
1: Yes. Yes. Good morning. Kamusta ikaw?
2: Okay lang.
1: Ay, parang malungkot ka, Ate Jennifer. Ba't ganyan? Malungkot ka ba?
2: Hindi ah.
1: Ay, malungkot ka. Pinilit. Bakit ganyan? Parang hindi yan yung usual sigla ng boses mo.
2: Hindi kasi, eh.
1: Ang galing ko, nalalaman ko talaga, naririnig ko talaga sa boses ninyo. Bakit? Sige, talay mo. Yung gusto mo lang ikawin, kahit hindi detailed.
2: Hindi kasi kuya dyan eh. Tinatawagan ko kasi siya.
1: Oh, nako.
2: Wala, nakapatay ang cellphone niya.
1: Yan ang sinasabi ko. Mula kanina pa. Kanina pa ano?
2: Oo.
1: Mula ano? Hindi, mula kanina mo pa siya tinatawagan. Maga, hindi sumasagot. Baka naman nalobat. Baka naman nalobat.
2: Imposible.
1: Imposible. Oh. Isang araw na o hindi pa naman lampas isang araw?
2: Hindi pa naman.
1: Hindi pa naman. So, medyo nakakatampo na yun pagkaganyan. Naiintindihan naman kita. So, not necessarily nalulungkot ka, medyo tampo, no? Medyo nagtatampo ka na ngayon. Oh.
2: Parang ganun.
1: Bakit nga kaya? Oh, kaya naman baka hindi ba na-busy sa trabaho, tingin mo?
2: Hindi naman kasi kanina mga 7:30. Kausap pa kami, sabi niya, tatawag daw siya ng mga 1.
1: Grabe na. Grabe naman pagkakilingi, 7:30 pala ulit. 7:30 ng gabi o umaga?
2: Umaga. Ay, ng tanghali. Ah, gabi.
1: Ng gabi. Oh, so, 8, 9, 11, 12, 1. Mga 6 hours na hindi tumukon. Parang grabe naman ang pagkamiss mo, Ate Jennifer.
2: Hindi, kasi syempre, kasi ano kasi kuya, ano namin dalawa, kailangan updated. Kami
1: sa bagay. At saka, kumbaga, Yun lang yung paraan ninyo eh, yung tawag-tawag. So sana sasabihin sa'yo kung anong dahilan kung bakit ganyan na nangyayari. Diba? Sabi doon ni Marian, okay lang yan. Hindi nagtatampo nga si Ate Jennifer. Valid naman yun tampo. Lalo na, alam mo, nararanasan ko din. pero ako din, pero hindi ako yung nagtatampo, yung misis ko din. So alam mo, mga babae din minsan. Ako din naman minsan, naghahanap din ako. Pero mas ang mga babae, pag yung hindi nag-update, no, nagagalit kayo talaga, no?
2: Oo naman.
1: Parang, hindi pa, feeling ko hindi pa naman galit yan. More on, nagtatampo, bakit walang update, ganyan. So, bigyan naman natin ng time. Mali mo, hindi ba siya tipo nakakatulog ng ganitong oras?
2: Hindi kasi kaya doon nag-usap na kami eh.
1: Bagay. Oh, hirap naman kausap kung tulog siya, di ba?
2: Usap. cellphone talaga namin, eh, tatawag kami sa inyo.
1: Mm.
2: Eh, hindi ako tumataw. Hindi ko talaga inaasahan na tatawagan ako nila ni, ano, yung ano mo, si Imo.
1: So, tinahanap mo siya ngayon.
2: Oo.
1: Nako. Sige, tingnan natin. Updatean mo kami kung gaano katagal hindi tumawag. Pero Kuya Ruel, tumawag ka na, nagtatampo na si Ate Jennifer. Habang tampo pa lang, tumawag ka na kasi pag yan lumalim ang tampo, sinasabi ko sa iyo. Oh, yan ha, sinabi ko Ate Jennifer, ha, mali mo nakikinig. Oh. Pero mas nakakatampo yun kung nakikinig tapos hindi ka tinatawagan, di ba?
2: Pero alam ko nakikinig yun.
1: Talaga? Paano mo nalaman na nakikinig siya?
2: Hindi kasi kahapon, galing siya sa bahay.
1: Hmm. Tapos?
2: Magkasama kami kahapon sa bahay. Bali, kanina lang kami
1: nag-uwian sa kanya.
2: Kami nagkahiwalay. Kasi siya, work namin. Correct.
1: Nako. Alam mo, sa tono ng boses mo, nararamdaman ko, medyo umuusok na yung dulo ng ilong mo. Pero, konti pa lang, hindi pa naman sobra. Pero kaya pa yan basta mag-conta ka na ngayon, Kuya Ruel, sinasabi ko sa'yo. Ano ang sana mo? Sana mag-contact na?
2: Yes.
1: Yun. Oh, yun ang sana ni Ate Jennifer. Ang galing ko dito. Danas na danas ko dito eh. Oh, ano pa?
2: Marami sana, Kuya eh.
1: Bigyan mo ko ng top 3 kung talaga.
2: Sana. Sana wala siyang iba.
1: Ay, grabe naman. Lagot ka, Kuya Roel. Nandun na siya. Sana walang iba. Sana naman hindi nga. Okay, sige. Sana din ako dyan. Okay.
2: Sana mali ang hinala ko.
1: Okay. Ano pa yung last one?
2: Sana hindi sila ulit
1: nag-usap. Nako! Ikaw ba may nararamdaman ka na ba before kaya ka ganyan? Kasi babae kasi, in fairness sa instinct talaga ng mga babae, kakaiba din talaga. Ibigay ko naman sa mga babae yan talaga. So, may nararamdaman ka kaya ganyan na hindi lang basta hindi ka mapakali.
2: Sabi ko yan, galing na kami sa
1: parang
2: pag-move on.
1: Galing kayo pareho sa pag-move on?
2: Oo.
1: Ano, kanino? Sa inyong relasyon o sa dati nyo mga karelasyon?
2: Sa amin, bro.
1: Sa inyo? So parang nagka-cool off na kayo?
2: Mm-mm.
1: Naku. Parang,
2: Kaya, yan ang kinasano ko.
1: Okay. So, nung nagkaayos kayo, so parang feeling mo magiging babalik sa dati na ulit? Babalik sa dati ulit, tapos parang biglang ngayon naramdaman mo na naman something na naman.
2: Mm-mm.
1: Okay. So valid naman ang nararamdaman. Pero again, bukas naman ang linya natin kung sakaling gustong tumawag ni Kuya Ruel, mag-explain, 'di ba? Syempre, hindi naman pwedeng one-sided lang. So, at least naririnig ko yung side mo. So ikaw may ganyan ka nang nararamdaman. Mahalaga 'yan na yung context, 'di ba, na meron ka na palang ganung nafi-feel. So, kung wala nga talaga kay Kuya Ruel, hindi paramdam mo at kahit hindi na dito kasi kausapin mo si Ate Jennifer, pero kung wala kang update bigla, wag naman sana, ano, Ate Jennifer, wag naman. Kasi ngayon, talagang mahal mo pa rin siya o nabawasan na rin. kasi may
2: hindi pa rin, Kuya. Ganyan pa rin.
1: Mahal pa din, pero andun yung kahit papano, medyo duda ng konti. Medyo
2: kasi mabigat. Siyempre, nangyari na eh.
1: Mm-mm, tama.
2: Siyempre, kumbaga may ano na.
1: Correct. Ayoko nang dagdagan yung iniisip mo, pero tama ka dun sa term na nangyari na. Kasi siyempre, pag nangyari na, may tendency umulit, di ba? Kasi nagawa nga niya nung unang beses eh, di ba? Tama ka naman dun. So, yun pala ang explanation kung bakit tila pag hello mo pa lang, naramdaman ko may bigat na, Ate Jennifer. So, Kuya Ruel, naku. Pero sana, di ba, kung sakali man, wag naman sana. Pero kung sakali, sana sa maayos na usapan. Hindi yung tipong bigla-bigla na lang hindi mo makausap, di ba? Pangit naman yung ganun. Kasi, ang tawag dun, di ba, yung closure or kung ano man. Kung magko-closure nga kayo. Ano po?
2: One time kasi, Kuya Dan, one time kasi na nangyari sa amin yun. Kumbaga, ano siya, parang hindi siya, ano sa akin na, bigla na lang siyang nagalit, or bigla na lang siyang hindi nag-ana ng cellphone.
1: Parang, naramdaman mo na may pinagbago yung ugali niya, parang ganun.
2: Pero, tapos bandang huli, nalaman ko, ayun, naging,
1: na,
2: nag-ano ulit, magkasama na pala sila.
1: Okay.
2: Pero, so, okay din lang kasi, nung time na yon siya din naman ang nag-ano sa akin. Siya din naman, kumbaga, yung nag-gumawa ng move para,
1: magkaayos ulit kayo, di ba? Pero, pero tama ka din doon, no? Mahirap na ulit kasi ibigay ang buong tiwala kung minsan mo nang, ano mo yun, eh, natry na pala niya eh, kaya pala may ganyan kabigat yung nararamdaman mo ngayon. So, again, sana, ito yung mga sana lamang, no? Sana nga, sana mali, pero sana din, kung ano't ano man, eh, kausapin ka
2: kasi,
1: na maayos.
2: Kasi kuya dyan, pag magkasama kami, pag nasa bahay siya, laging nakapatay yung cellphone niya, dati-dati naman, hindi siya nakapatay ng cellphone niya. As in talaga, hindi siya nagsiselfone pagdating sa bahay namin. Na ano pa lang siya magselfone pag malayo siya sa akin, gano'n.
1: Oh, medyo solid na pala din talaga itong mga ano mo, mga findings mo, Ate Jennifer. Kaya talagang...
2: kaya yan ang kinakaano ko sa kanya.
1: Kaya kahit na sana lang, eh... Alam mo yun? Kung ano man, ako ang sana ko lang, kung ano't ano man yan, meron o wala, kausapin ka. No? Yun lang ang para sa akin. No? Kasi, di ba, eh, kung hindi talaga, or may iba nang nararamdaman, sabihin. Hindi yung naguhulaan o yung ganyan na pasimple papatay-patay ng cellphone, patago-tago ng konti. No? I mean, hindi ko naman agad ginajudge or hindi ko hinahatulan agad si Kuya Ruel. Pero, again, pwede nga siyang tumawag dito or kung hindi, kung ayaw man niya, edi kausapin ka na lang. Yun lang akin. Magkausap kayo na lang.
2: Yun nga. Kasi, ganda-ganda lang usapan namin kanina, sabi niya, tatawag siya. Wala.
1: Pero sana nakatulog lang siya.
2: Sana nga.
1: Ay, okay. Sige. Oo. Eh, babati ka pa ba? May mga gusto ka pa mong batiin? Parang si Tin ba?
2: Siyempre, kahit ganun pa man, siyempre, babatiin ko pa rin siya. Siyempre. Mm-hmm.
1: Tama.
2: Hindi ko pa rin makakalimutan, hindi siya batiin.
1: Kung may gusto kang sabihin sa kanya, baka nga nakikinig. Anong gusto mo sabihin sa kanya?
2: Na lang, kuya. Okay na yun. Okay. Narikento ko sa'yo.
1: Sabi ko, baka lang naman, konti lang naman, sumundot lang. Sige, kanta na lang kung meron kang dedicated song para sa kanya. Ano? Napapaisip.
2: Wala.
1: Ano kaya? Ano bang maganda?
2: Ano na lang, Kuya Dan?
1: Sige.
2: Ano ba yan? Sa ano?
1: ano? Sige, kaya mo yan.
2: Ano ba
1: sinong
2: yan?
1: Sinong singer?
2: Rachel Alejandro.
1: Okay. Anong kanta ni Rachel Alejandro yun? Rachel, hanapin natin ba? Rachel Alejandro. Okay pa. Anong naalala mo? Bulag na katotohanan? Ano ba yan? Paalam na? Ay, grabe naman.
2: Ayun pa.
1: Grabe naman, paalam na kaagad. Gusto mo yon? O kaya, pwede rin yung Kay Tagal.
2: Oo, pwede. Gusto mo yan? Pwede rin.
1: Sige. Meron ba tayong Kay Tagal? Kasi grabe naman, paalam naman. Ikaw naman, maalam ka naman kaagad. Kay Tagal muna, bago paalam. Rachel Alejandro, lagay mo yan. Rachel Alejandro. Yan. Okay, sige. Lagay natin. Maraming thank you, Ate Jennifer. At again, kahit papaano, sana medyo natawanan mo itong mga nararamdaman mo. Pero sana hindi totoo ang ating mga haka-haka dito, ha? Sige.
2: Sana nga.
1: Good morning, Ate Jennifer. Salamat sa pagtawag.
2: Thank you, everyone.
1: Thank you. Nako. Anong masasabi mo dito, Tin, sa mga ganitong pagkakataon sa buhay? Ha? Kasi napagdaanan mo ba to minsan sa buhay mo, yung medyo may nagdududa ka, ganyan? Kasi may kutub siya eh, na may something na, no? Biglang hindi nag-update, pinapatay ang phone, hindi na siya kinausap, sabi daw, tatawagan. Sabi niya, na ghost, nasaan ka ba? Hindi mo manalik yung kwento. Meron siyang ano, 'di ba, si Kerowe? Mabanggit ko tuloy lagi. Biglang hindi siya tinawagan. Oh, tapos biglang hindi nag-update. Tapos pag magkasama sila, hindi hawak yung phone. O kaya, ay, pinapatay yung cellphone. Dati naman daw, hindi. Oh. Tapos nag-cool off na sila nito lang kasi nga, parang kinausap ulit yung ex. Anong hatol nyo dyan? Is it yes or a no? It's a no na daw, Ate Jennifer. Naku. Eh kaso, sabi natin Jennifer, sana haka-haka lang daw. Sana daw hindi totoo yung mga naisip niya. Pero kasi yung mga signs, di ba? Papunta doon yung signs eh. Pero Kuya Dan, sabi ni Tin, mas okay nang mag-commute. Mag-communicate, tama. Ako din naman, yun lang din naman ang sa akin. Kung ano't ano man yan, kung bumalik sa ex or nakatulog lang, sabihin. Di ba? Yun lang naman yan, sabihin. In 2026 na, hindi na uso yun ng go-ghost. Huwag na ng go-ghost kasi pwede namang sabihin kung anong nararamdaman, hindi yung tumatakas na lang. Pero hindi ka namin inuusgahan pa dito, Kuya Rowella. Kami ay nagpo-form lang kami ng aming mga haka-haka. Kami hindi din kasi pwede manghula. Correct. O kaya, si Tita Star ang hanapin natin kung kailangan natin ng maramdaman kung ano ba talaga nangyari, di ba? 208 na, napapasarap ako ng chika. Dalaman po kayo, mas marami pa kwento na tugtugan sa pagbabalik ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 209.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Bob Sherman sa awiting Jennifer at ang All By Myself ni Celine Dion, pati na rin ang song request sa atin ni Jennifer, si Ate Jennifer na kay tagal ni Rachel Alejandro. Kay tagal daw kasing mag-reply. Nako! Oras natin 2:21 ng ating pinagkukwentuhan ngayon, Tuesday morning. Ano ang sana mo? Mga sana mo sa buhay. Sabi ni Erlinda Villaluz, Kuya Dan, sana humaba pa ang buhay ko para makasama ko pa ng matagal ang mga anak ko. Pa-request naman po ng iingatan ka. Salamat po, Kuya Dan. Tama, no? Tayong lahat, sana humaba lahat ng buhay natin para yung mga mahal natin sa buhay, eh, marami pa tayong time na makabanding sila, makasama sila, diba? Makakwentuhan sila kahit na simple-simpleng kwentuhan lang. May nabasa nga ako hindi ko pala nabasa, napanood ko pala. May napanood akong reel, no? Isang foreigner na, pero lola na siya na content creator. Sabi niya, pagka nawala sa atin ng isang tao, ang mga bagay na maaalala natin o ang memory na maaalala natin dun sa mga taong yun ay hindi yung mga big event sa buhay. Siguro maaalala mo rin or, di ba, sasagi din sa isip mo. Pero mas maaalala natin sila at mamimiss natin sila sa mga pinakasimpleng ginagawa nila kasama tayo. Mga simple, katulad ng kumakain lang kayo, o kaya naglalakad-lakad kayo sa park, o kaya yung tipong tinititigan mo lang siya habang kung ano-anong ginagawa niya, o kaya sabay kayo nanonood ng TV. Basta yung mga pinaka mga bagay na madali nating kalimutan sa araw-araw. Pag nawala yung taong mahal natin at kasama natin gawin yung mga bagay na yun, yun yung mas nakakamiss. 'Di ba? Yung tipong pagising, pinagtitimplahan ng kape, 'di ba? Simple lang, hindi naman ingrande, no? wala namang kahit ano na parang kumbaga paghahandaan ng hindi man kayo nakapostura, 'di ba? Pagkagising niyo sa umaga, hindi pa kayo naghihilamos, hindi kayo nagtututbrush. Pero 'yun yung mga bagay na nanaisin mo na sana maulit yung ganun, no? Ang point is, kahit yung mga simpleng bagay o lalo na yung mga simpleng bagay na nangyayari sa buhay natin, dapat nating i-cherish yung mga bagay na yun. Dapat nating pahalagahan, dapat nating alalahanin, o simply maging grateful lang tayo sa mga ganun, di ba? Kasi again, darating ang oras. Kasi lahat naman tayo mawawala. Lahat naman tayo may finish line. Hindi nga lang natin alam kung kailan at kung paano at kung saan mangyayari sa atin yun. But lahat tayo pupunta doon. Kaya sana lang, i-cherish natin yung mga maliliit na moment sa buhay natin kasama ang mga loved ones natin. Sana. 2:24 ang ating oras. Kausapin natin next caller mula sa San Pablo City, Laguna. Nasa linya natin si Nanay Mena. Nanay Mena, good morning. Hello?
2: Hello
1: po. Good morning.
2: Hello. Good morning, Kuya Dan.
1: Good morning, Nanay Mena. How are you?
2: Okay lang naman po. Mabuti.
1: Yan ang maganda. Mabuti. Ano ang pinagkakaabalahan mo ng mga nakalipas? Ngayon ka lang ulit nakatawag, Nanay Mena. Ano mga pinagkabisihan mo?
2: Wala naman po. Dito lang naman po ako lagi sa bahay. Dahil ako po'y isang blind. Umaalis lang ako pag may kasama.
1: Okay. Wala pa kayong ano? Wala kang mga lakad ng mga nakaraan. So, bahay-bahay ka lang muna. Okay.
2: Nung nakaraan po, meron naman. Yung sa bayan. Kasi po ako'y narito sa Barangay Santo Angel, San Pablo City. Pag minsan po, umuuwi po ako ng bayan.
1: Ano yung palengke o pasyal-pasyal lang?
2: Namamasyal. Halimbawa, may pera, mamimili, may bibilhin, gano'n. Kagaya nung nakarampo, bumili ako ng cellphone na
1: wow.
2: Nokia.
1: Wow naman. Grabe naman. Ano yun? Gamit mo ngayon yan? Or ano, pantawag-tawag
2: ito po,
1: mo?
2: Ito po yung tinatawag po sa inyo.
1: Wow.
2: Ayan, ano, kausap ko po kayo. Ito po yung Nokia po.
1: Yun. Ay, naku, mabuti naman kung gano'n. Ba, ano, at least eh, may mga kina-excitan ka pa na gagawin. Ayan, bagong cellphone naman. Okay. O, ito, Nanay Mena, ang ating kwentuhan today. Ano ba ang mga sana mo, Nanay Mena? Sana ganito, sana ganyan. Ano ba ang iyong sana?
2: Unang-una po, sana. Kasi po, ako po ay may karamdaman sa ulo. Minsan, sumusumpong ang sakit ko. Sana po naman, mawala na.
1: Nako, sana nga, Nanay Mena. Para hindi
2: kasi
1: na, ano.
2: Kasi pagtingo po yung sakit ng ulo, talagang napakasakit. Masarap lalong iumpog, kaya lang lalong sasakit.
1: Ano yun, parang migraine yung gano'n, yung tipong parang hindi mo malaman
2: kung
1: saan.
2: Baka nga po siya gano'n. Kasi kung kumirot eh, umuulo, parang binibiakbaga.
1: Correct.
2: Nahati.
1: Oo, totoo yan. Oo, masakit nga talaga yan pagka yung parang hindi mo malaman, mainit na kinukuryente na binibiyak na ano, masakit talaga.
2: Oo nga po, minsan dalawang sentido, tapos kakalat buong ulo, ganun.
1: Pero kaya, na-try nyo hong pa-check yan kung ano daw kaya ang sanhi?
2: Dati po, ang sabi sa ano, wala daw naman po, pero nararamdaman ko, laging sumasakit yung ulo ko. Sabi, wala daw yun.
1: Oh, kayo po ba ay nakakatulog ng ano, ng sapat o medyo laging puyat?
2: Minsan ko po, tuyadan. Natatapos ko po kayo. Sabi, yung minsan.
1: Ako na naman. Lagot na naman ako dito.
2: Eh, siyempre po, kasi kahit po naman kayo ang nagiging dahilan ng aming pagpupuyat, masaya naman po.
1: Ayun, masaya naman yun nga lang. Kaso, pagka napapahaba siguro, napapaunti ang tulog, sumasak. Kasi, kung migraine ho yan, ano, Mena, no? hindi ko maka dinadiagnose, pero kasi ako nakakaramdam ako ng migraine. Usually, pagkulang din ang tulog ko, dun sumasakit ang ulo ko, ano, Mena. So, alam nyo na.
2: Pero paminsan-minsan naman po, hindi naman lagi. Nakakatulog naman po ako sa araw yung pagkakain, humihiga ako. Minsan nakakatulog naman po ako. Pero hindi lagi yun natutulog sa araw, hindi po.
1: Kumbaga pagka inantok-antok ka lang talaga.
2: Minsan po, pag ako nag-umpisa si Coach B, nakikinig po ako sa kanya. Minsan po, straight na talaga po. Straight na hanggang alas 4.
1: Oh, edi anim na oras agad yun. Straight na.
2: Oo nga po.
1: Talaga naman.
2: Yeah, pero pagdating ng alas 5 natapos na kayo, minsan, saka po ako inaantok.
1: Saka inaantok. Ganun. Naku, talaga namang nasusubaybayan hanggang yugyugan. Nanay Mena.
2: Opo, talaga po. Ay, ganyan naman po minsan ang mga lahat ng blind. Po talagang ang gusto may pinapakinggan. Binabati ko yung mga lahat ng blind na nakikinig. Marami po nakikinig sa inyo.
1: Ay, salamat.
2: Po,
1: thank you po sa inyong lahat. Kayo po ay opo, na-appreciate
2: marami. Lalo po yung kambal at saka po yung kambal ni Rose. Ayun po.
1: Ay, hello po sa inyo. Correct. Madami-dami na po talaga.
2: Malaking bagay po sa aming mga senior na hindi makatulog. Ayun, nalilibang sa mga awit yung pinapatugtog nyo. Ganun.
1: Correct. Salamat po. At dito nyo napipiling tumambay sa ating programa tuwing ganitong oras. Pero yun nga, pag ako naman pagka inaantok, yun lang naman ako. Hindi ko, wala akong pulit-pilitan, di ba? Kung makatulog kayo habang nakikinig, okay lang din yun. Kung matapos ninyo, mas okay din. Pero kung hindi naman talaga kaya, tulog na lang. No problem.
2: Ay, ganun naman po. Basta buhay po yung radyo.
1: Yan.
2: Ako po talagang may radyong, ayun po, sinachar yung radyo ko. Kaya,
1: ako
2: po, kaya
1: kung
2: isan magdamag yung radyo ko.
1: Alright. Salamat ulit, Nanay Mena, sa laging pakikinig. Baka may gusto ka mga batiin ng mga kakilala mong nakikinig din ngayon.
2: Opo, nako. Marami po talaga. Baka matapos ito hanggang alas.
1: Hanggang
2: ko,
1: Radyo Patrol. Alas 4 ho tayo. Sige.
2: Opo, Ros. Binabati ko na lang po yung taga Las Piñas, si Albert, at saka po sila yung Kambal, sila Rose, Kuntulayan, pero nakikinig po yan lahat po ng mga binabati ko, mga nakikinig po yan sa gaya ni Titis ng Pampanga, Bong Ramos ng Kabuyao, ayan, taga Bulacan, Bong Constantino, yung mga mga nakikinig po yan sa inyo, at saka si Bob, yung kanina pong may ano, maglalaro, hindi na ako natawagan. Pero nag-practice naman po, pero walang laro, practice lang.
1: Alright.
2: Ayun po, mga binabati ko po yun.
1: Okay.
2: Mga, ano, mga taga-subaybay ng dito po sa DCMN, RYM.
1: Thank you, thank you sa inyong lahat. Ano po ang song request nyo? Sige po.
2: Yung pong ano, Guhit ng Palad ni Claire de la Puente. Meron po kayo?
1: Teka, hanapin natin. Guhit ng parang wala. Try mo nga Claire. Try mo nga Claire de la Puente.
2: Kahit amis ng ating pagmamahalan. Ayun po, Kuya.
1: Naku, Nanay May, napasensya na ho kayo. Hindi naabutan ng ating mga ano, ng mga tugtugan natin dito. Wala ho kaming guhit ng palad. May iba pa po ba kayong song na gusto marinig?
2: Siguro naman meron po naman kayo kay Claire de la Puente o kaya Imelda Papin.
1: Meron ho, Claire de la Puente at Imelda Papin. Patingin nga ng Claire de la Fuente ulit ng ano, kung anong meron tayong Claire de la Fuente.
2: O kaya Paminsan-Minsan.
1: Paminsan-Minsan yan, meron tayo yan. Richard, ano, tama ba? Richard Reynoso nga ba yun? Paminsan-Minsan, yan. Meron kami noon. Gusto mo yun, Animena?
2: Okay na rin po.
1: Ay,
2: sige po.
1: Okay po. Sige po. Meron po tayo niyan. Paminsan-minsan. Salamat po, Nanay Men. Ha? Good morning po sa inyo. Thank you.
2: Maraming salamat, Kuya Dan. Salamat. Lahat ng mga tagapakinig mo. Binabati po kayong lahat.
1: Thank you. Good morning.
2: Okay po. Good morning.
1: Bye po. Si Nanay Men ng San Pablo City, Laguna. Sabi ni... Sabi ko, okay na po ba yung paminsan-minsan? Sabi, siguro sa isip ni Nanay Mena, oh, wala naman kayo po. Pasensya na ho kayo, ha? At, ano, hindi updated ang ating data center. Data center! pero yung mga meron naman, ilalagay natin yan, okay? Ay, oras natin, 2:33 na po, ha? Yung mga messages ninyo, keep them coming. Babasahin ko maya-maya yan. Salamat po kayo, magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako?
3: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Remember your

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Eleven minutes bago po mag-alas-tres ng umaga, sabi ni Miss Ellen Buenoago Fernandez, magandang umaga Kuya Dan, sana ay parang isang hiling o panalangin para sa atin. Kaya ang sana ko ay sana bigyan ako ng Diyos ng mas mahaba at malusog na mga taon upang mabuhay ako, upang makasama ko pa ang aking pamilya at sila'y paglingkuran, lalo na ang aking anak. Kasi Kuya Dan, 44 na ako nagkaanak. Ngayon siya ay 22 at nasa huling taon ng kolehiyo. Gusto ko rin na maglingkod ng mas matagal sa simbahan at magministeryo tulad ng ginawa ng tagapagligtas na si Jesus. Marami kasing pwede pang gawin upang tulungan ang ating mga kapwa. Sa maikling salita, nananalangin ako sana mas mahaba pa ang buhay ko na ibigay ng may kapal. Please play the song The Prayer by Celine Dion and Angela Bocelli. Maraming salamat po, sabi ni Miss Ellen Buenoagua Fernandez. Tama. Mahaba at malusog na buhay, di ba? Sabi ni Kuya Pat ng Mindoro, last na Kuya Dan, hindi ko alam kung mababasa mo pa ito. O kung mapapakinggan ko pa, katatapos ko lang mag, ano yun, kana. Sana makahuli kahit ng alimango, bukas 8 a.m. ang high tide. Kapag may huli, send na lang po ako ng pic. Oh, ah, so, yung parang ire-ready mo na yung ano, yung panghuli ng alimango. Sarap nun. Fresh na fresh. So pag high tide, ibig sabihin, dun mas ano, dun mas, mas nakakapunta yung mga alimango. So yummy. Good morning sa ating mga listeners, no, sa nasa mga tabing dagat din. O yan din ang mga trabaho, yung mga mangingisda nating mga kapamilya at kaserbisyo. Good morning po sa inyong lahat. 2:51 ang oras, 9 minutes bago mag-alas-3. Kausapin natin next caller. Punta tayo ng Quezon City. Nasa linya natin si Angelo. Angelo, ba't gising ka pa ha?
2: Good morning, Kuya Dan. Napili lang sa raffle.
1: Napili ka sa raffle. Congratulations.
2: Maling raffle na to.
1: Oo, nakapasok ka sa raffle natin ngayong umaga.
2: Hindi ko na sana tatawagin talaga ako.
1: Oo. Pero ba't gising ka pa? Anong ginagawa mo?
2: Hindi, nagising lang talaga ako sa matawag. May tumatawag.
1: Na raffle ka lang talaga, nabunot ka.
2: Oo, akala ko may tumatawag na scammer eh.
1: Sige, tulog ka na ulit. Ituloy mo sana, baka hindi ka tumangkad yan. Sinasabi ko
2: na. Gantong oras may papakinggan. Okay na yan.
1: Sige. Pero ano oras ka ba natulog? Para maaga ka natulog ha?
2: Maaga after ng soul. Siguro mga after kung...
1: Sobrang aga naman nun.
2: Compile lahat siguro
1: 7:30. Tapos yung gising mo na, ito na nung tinawagan ka na.
2: Yes, ito na talaga.
1: Eh di good morning. Hindi ka na makakatulog niyan, ang haba na ng tulog mo na yon.
2: Titising ko lang talaga mamaya to eh.
1: Eh di sorry ulit. Ang hirap na itulog niyan kasi parang ano na yun, isang round na ng tulog talaga yun. Kung mula alas 7 ka nakatulog eh, di ba? Tapos mga alas 3. Yan pa naman yung gusto mo pa sanang itulog pero wala na. Ano ka na? Gising ka na. Anong ginagawa mo pag ganyan? Like, ang dami mo pang time, madaling araw pa lang.
2: Ano, pag madaling araw, wala, nag-deep thoughts, tapos lambing silabi, tapos nakikinig sa'yo, Kuya Dan.
1: Hindi ka nag-aaral?
2: wala pa kami paso.
1: Wala pa? Sa bagay ka naman. Tama din naman yun. Oo, so ano lang, pampalipas oras lang talaga, ganyan.
2: Yes.
1: Tama, sige. O dahil dyan, ano ang sana mo?
2: So, ayun nga, na-witness natin ang ikalimang sonal ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kanina, and... Sana lahat ng mga sinabi niya ay matupad, lalo na second to the last sona na niya to. Ang dami kasi hindi pa natutupad eh, lalo na yung ano, when it comes sa transportation, yung MRT7. Yung talaga yun na ano.
1: Kaabang-abang yan.
2: Yes.
1: 2027 ba sinabi niya next year?
2: Oh, 2027. Around ganun eh.
1: Alam ko, may kaibigan din ako nakasama dyan sa project na yun. Sabi nga din niya, dati pa 2027. Sana talaga on time, di ba?
2: Oh, dapat nga ano eh, 2025 yan something eh. Dahil sa right of way issue, hindi daw ano para
1: magkakas doon
2: tumagal talaga.
1: Oo, no. Yan ba yung papunta ng Bulacan?
2: Oo, yan yung ano MRT7. Talaga yung papuntang San Jose del Monte.
1: Oo, sana talaga kasi pinupuntahan din ako doon, 'di ba, sa Bulacan at napaka Sobrang ano niyan, nai-imagine ko yung epekto niyan sa mga kababayan natin na umuwi pa ng Bulacan, no, yung mga dito nagtatrabaho sa kasi marami eh. Si Angelica na lang dati nung nag-office pa yun from Bulacan din yun. So, sobrang laking tulong talaga niyan lalo na kung tren yan, 'di ba? Maraming naisasakay, mabilis. Alam mo na yan yung efficiency ng mga tren sa ibang bansa. So, sana talaga gumana agad.
2: Dapat yung kukonek-konek talaga natin yung from north to south eh.
1: Mm.
2: Eh, may mga kakilala din ako, mga naging kaklase doon na taga-Bulacan din.
1: Mm-mm.
2: Nahirap-hirap talaga silang ano, nung pinuntahan ko talaga sila doon for a project, nakita ko palang sa kalsada, lubak na lubak na.
1: Oh.
2: So, doon pa lang, natatraffic na sila. Dahil nga, yung mga kotse, hindi nga makausad ng mabuti.
1: Correct.
2: Dahil nga doon sa mga kalsada, poor way na pagpupunta sa Quezon City.
1: Halimbawa, yung papunta dyan sa San Jose del Monte, ang isang way niyan, yung sasakay ka ng bus na ang bus ay dadaan sa Marilao exit. Ngayon, dyan sa Marilao, dati ha, marami dyan yung ginagawang mga sa tubig, yung binubungkal yung mga, yung, basta naglilinya yata sila dyan. So ngayon, yung daan, di kaliwat kanan, may mga nakaharang. So for traffic, kasi yan yung daan, isa, papuntang Tungko, di ba? Papunta dyan sa, ano, sa may SJDM. Meron din isa, papunta naman sa may Fairview, pero syempre traffic din sa may papuntang Commonwealth. So, ang hirap-hirap, kaya sa totoo lang, talagang sana gumana na tong trend na to kasi iba yung ibang convenience yan na maidadala sa mga kababayan natin dyan.
2: Tama. Tsaka ano eh, sabi niya parang hanggang Sacred Heart muna daw, ewan ko dyan sa kanya.
1: Ano nga ba ang
2: tapos
1: Sacred
2: by 2028 yato or last ng 2027, baka doon na yung bibuksan yung ano, San Jose del Monte.
1: So hindi pa hanggang sa dulo?
2: Sabi niya, Sacred ano, sabi nga, baka nga umabot pa raw ng San Jose del Monte.
1: So, hindi pa pala sure. Akala ko hanggang SJDM yun.
2: So, partial muna yung hanggang Sacred Heart mula North Avenue.
1: Oo. So, yung Sacred Heart, yan, malapit na rin sa may SJDM, pero bandang Fairview pa yata yun sa may dulo ng Fairview.
2: Malayo pa. Ang dami pang gagawin dyan sa SJDM talaga.
1: Pero, alam mo, talagang sobrang efficient ng mga tren. Kunyari na lang, sige, yung paborito nating bansa na maraming tren. Sa Japan, hindi mo na alam kung saan ka titingin. Pero, kahit na sobrang dami ng linya ng tren nila, masusundan mo. Alam mo itong second suggestion ko dyan, kung sakaling ma-invite ako dyan sa soda. Ma-invite! Alam mo, isa pa, na bukod sa linya ng tren na pwede nilang i-improve, yung mga signages, no? Kasi, importante yan, no? Halimbawa, hindi ka taga dito sa Manila, hindi ka familiar sa Quezon City, maliligaw ka pa rin saan exit yung papunta sa ganito, saan exit yung papunta sa ganyan. So, malaking tulong kung tama yung mga signages. Bukod sa tama, malinaw mong mababasa kung saan ka dapat bumaba, saan ka dapat lumiko, kaliwa, kanan. So, sana isabay nila yan kasi total, bubuksan pa lang naman, no? Malaking part yan. Nakala lang nila parang simple lang. Basta lagyan mo ng ganitong station dito, okay na. Hindi. Kailangan hanggang makalabas or anong meron sa lugar na yon, no? Ganun sa ibang bansa eh. Kung anong meron doon sa station na yon, nakalagay na. So, hindi ka na maliligaw-ligaw. Kung halimbawa, may hinahanap ka ospital. Nandito yung sa station na yon. So, pagbaba mo ng station, tingnan mo, ito yung exit papunta sa ospital. So, nakita ko lang din yan, di ba? Kaya nga sabi nila, maganda rin na tayo, na-expose tayo sa ibang progressive na bansa. At sana may apply natin dito sa atin. Kasi malaking tulong sa mga mamamayan. Parang ako nag-zone na. Ang haba na sinabi ko. Napagod ako.
2: Ayun nga, tapos dapat yung mga buildings sa kalapit noon, dapat konektado na rin sa station. Kunwari, mga mall, mga kahit ano pang establishment, malalaki.
1: Mga walkway.
2: Tsaka sana, ano, yung parang bigyan din ng, ano, yung signs para sa mga, yung may mga, ano, visually.
1: Sa mga blind, correct. Sa mga dami nang ikinig sa atin dito. Ang problema dun sa mga guide natin dito sa Pilipinas, napuputol. 'Di ba? Yung meron nga yung dilaw yun, 'di ba? Yung parang linya. Pero biglang napuputol. Pagtingin mo, oh, saan na? Kaliwa kanan nawala na, 'di ba? Meron naman kaso hindi consistent. So kailangan improve yan.
2: Katulad sa Baguio, may naging recently issue lang diyan sa tactiles nila doon na parang hindi daw akma sa international standards. So, tinanggal nila pero yan nga, ano yung temporary, ano muna, yung sold para, mm-hmm. ano, kasi nga, walang tactile. So, paano nila, ano yung mga, ano, mga,
1: Connect.
2: Hindi makakita, mga, oh. ano.
1: So, ano, ang hirap, di ba, ang hirap hindi mag-compare, pero ito, last na, sa Japan, nakakita ako doon ng talagang, like, blind, wala siyang kasama, pero talagang nasusundan niya yung tiles na yun, yung dilaw na tiles. At, hindi na puputol yung tiles kasi halos magkasabay kami sa paglalakad eh. So, ang layo na nung nalakad ko, nandun lang din siya, mag-isa lang din siya. At hindi mabagal yung lakad niya, like normal na lakad. Kasi nga, alam niya kung saan siya dapat mag-stop, alam niya kung saan liliko, kanan. Kasi tuloy-tuloy nga yung guide. So, napaka-importante. Oh, another, nag-sona ulit ako. Pagod na ako mag-sona, Angelo. Pinapahaba mo yung mga sona ko. Pero maraming salamat sa pag-o-open ng topic na yan. Dapat lang naman talagang tutukan yan.
2: Kasi sa dami ng sora ng mga pangulo, parang ano, hindi naman sinasabi na hindi natutupad, pero may mga times na natutupad, pero tatagalan pa eh, like yung mga ibang proyekto, mga 20, 30 pa something.
1: Teka, 20. May trend ba sa likod mo? Ano yung narinig ko?
2: Yung alarm clock.
1: Sabi ko, ano yung may trend ba sa likod mo? Mukhang malapit na sa likod mo eh. Alarm ba yun? Ah, okay.
2: Alarm. Ganun parang, oras gumigising ako eh.
1: Parang tunog ng trend pag magsasara na yung pinto.
2: Yun yung binili kong ano talaga, alarm ka para magising talaga ako. Kasi, di ba nga, naging ano, medyo poor yung gising ko lately nung first year. Kaya, ano, sabi ko kay Labi na, magkano nga tayo, bumili nga tayo ng isang alarm clock na parang kasing tunog ng LRT1.
1: Hindi nagising si Labi doon sa alarm mo na yon.
2: Nagising siya, eh...
1: Ba't hindi siya pumatay ng alarm? Ba't ikaw pumindod?
2: Naantay nga ako dito sa ano eh, baka...
1: Patay mo yung alarm clock.
2: Hindi nga alam kung paano patayin yung alarm clock eh, kaya ano... Kasi ano, pag bagong gising mo pala talaga, hindi mo malaman kung nasan yung snooze, nasan yung patay.
1: Sige.
2: Nasa likod kasi.
1: Okay, sige, alright. Ano ang song request mo?
2: Song request, ito lang, Laughter in the Rain by Neil
1: Sedaka. May babatiin ka ba? Hindi ka pala
2: nabati. Binabati ko lang siyempre yung isang masipag dyan na si Kuya Aljon. Grabe. Yung,
1: bakit?
2: Sona, hindi, nakita ko lang yung sa IG story niya yung pag-cover niya ng ano, Sona coverage.
1: Ah, oo. Okay.
2: Ayun, buti, ano, basta ano, tayo mga com students talaga, kailan nating i-usisa at ano, i-note-take talaga yung mga, ano, sinasabi ng mga, iba't ibang pangulo kung about sa Sona nila, kung ano yung mga pangako na hindi naman napapaka, ano?
1: Mm-hmm.
2: Pangako na hindi na papangako sa ano.
1: Pangako pero, na napapako.
2: Yun. Mm. So, wala tuloy ako. Kakagising lang kasi.
1: Good morning. So, good morning.
2: Yun. So, yun. Ano, mag tayo. Kailangan nating tingnan natin kung may improvements pa sa naging Sona niya ngayon. Right. And then, siyempre sa mga kaibigan ko, sila... Jessica, Danica, Christine, and Angela. And syempre, kay Labi na hindi mo pinapatay yung alarm clock ko dyan.
1: O, ano sabi ni Labi?
2: Wala, nasa ibang radio station. Nilipat niya sa ibang radio station yun. Saan niya nilipat agad?
1: Sana all. sige na, maraming salamat. Itulog mo ulit kung ayaw mong ibalik sa tulog yan, tulog mo ha.
2: Hindi na yung may babalik tayo, wag ko lang.
1: Sige. Okay, kung try mo na lang. Alright, salamat. Good morning, Angelo.
2: Good morning, Gredad. Bye-bye.
1: Bye. Si Angelo ng Quezon City. Rakiding aside, no, yung napag-usapan natin about transportation, napaka-importante talaga niya. As in, I couldn't stress that enough. Kasi akala natin yung transportation ay ganun lang, no, makarating sa point A to point B, no, pero marami pa eh, di ba? Kasi kung pagod ka nang makauwi, ano pa bang maibibigay mo sa pamilya mo? Meron ka pa bang time sa anak mo, di ba? May time ka pa ba sa asawa mo? So buhay literally ang naapektuhan dahil dito sa kahit sa usapin ng transportation lamang. O, halimbawa, imbis na mahaba-haba pang itulog mo, gigising ka ng anong oras para lamang hindi ka na maipit sa pila ng ano ng mga sasakay sa bus, di ba? So, nag-a-adjust tayo. Kasi ganoon naman tayo, mga Pilipino. Siyempre, kailangan pumasok na maaga, mag-a-adjust ka. Alam mong sira ang sistema o mahirap talagang sumakay. So, i-a-adjust mo yung oras mo. Pero, ano kapalit nun, di ba? At the expense of your health, sa tulog mo, doon mo babawiin, babawasin mo yung tulog mo, yung pahinga mo. So hindi ito basta pag sinabi mong transportation lang, hindi, nakakarating naman kayo eh, di ba? Agahan nyo na lang. Hindi ganun eh. It's more than that. Yung quality ng buhay ng bawat Pilipino ay mag-i-improve kapag maayos din ang transportation system natin. Okay? 304 ang oras natin. Magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3:05.

0: balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Oras natin, 3:20 na po ng umaga. Sabi ni Martina Mana ay, Kuya Dan, sana gumanda na po ang situation dyan natin sa Pilipinas. Mapapolitika man o ordinaryong pamumuhay at sana po makauwi na ako ulit. Sabi ni Martina Mana ay, all the way from Canada. Sabi ni Mimi Trinidad, Kuya Dan, hindi mo na ako binati kasi hindi ka ata makaget over kay Jennifer sa LQ nila ng BF nila. Obis ba? Medyo naano kanina doon sa ano eh. Sa kalagayan ni Ate Jennifer. Pero na-play natin ang ano ang song request mo. Oo, kasi bagay na bagay yung song request mo, Miss Mimi Trinidad. Yung All By Myself. Ay, nako. Ito naman sa mga comments naman ninyo, magbasa naman tayo. Sabi ni Sir Frank Plata Crawford, Kuya Dan, good morning. Sana sa February 21, 2027 na ika-65th birthday ko and first day of retirement ko para magawa ko na ang gusto ko and I have all the time to travel. 45 years of my life and spend ko sa work. Wow, grabe. Tagal. And this time, it's harvest time na. Every day is holiday in my life. Wow. And live happily after the hardship. But of course, with taking care of my health, sabi niya. Sabay kami magre-retire ng wife ko sa September of 2027. Siya naman mag-65 and 30 years na. Ang unika iha namin, very established na siya dito sa Canada as licensed dental hygienist. God is good at natapos sa mga obligations namin. More power to your show, kuya. And avid listener mo ako. Nakatuwa naman yun. Grabe. Every day is holiday, no? Yan ang ating pangarap na mangyari sa buhay. Every day is holiday. You deserve it, Sir Frank, no? Pati na rin sa asawa mo, no? Sabi nga nila, basta ikaw ay masipag, may kapupuntahan ang lahat ng yan. Sabi ni Maximo Mahusay, good morning kay Dan. Sana talaga masapul ko na ang jackpot sa loto kahit 50 million lang. Anong lang? Pagka nasapul mo, sabihan mo kagad ako. Para masapul nating dalawa. Jax Morales, Kuya Dan, madami po ako sana sa buhay. Sana makapunta ng ibang bansa, sana maging financially stable na, sana magkaroon ng world peace. I'm sorry. Tama naman. Para naman bumaba ang presyo ng bagay-bagay sa Pinas, correct? At ang ultimate sana ko, sana ma-meet kita ng personal o kahit sana man lang makatawag yan sa program mo. Ano ho ang humahadlang sa inyo na tumawag kay Kuya Dan? Tawag lang kayo. Do you understand the word coming out of my mouth? Tawag lang kayo, wag na kayo mahiya. Oo naman, alam niyo naman dito eh, kwentuhan lang naman tayo. So, sana eh, lahat kayo na mga nakikinig at nagko-comment, kahit comment lang, marinig ko yung boses niyo, di ba? Para kahit papano eh, magkaroon ako ng imagination kung sino kaya itong nakakausap ko na ito. Sabi niya, thanks po, pa-request naman ng Ever Since the World Began by Survivor. Thank you, sana Kuya Dan, magpa-games ka naman next time. Ayaw niyo na talagang matulog, ano? Gusto niyo talaga yung willing-willy kayo. Ah, ganun. Oh, may aabangan kayo, sige lang. Oo, kung gusto niyo ng ganap, hindi games. Baka magalitan tayo pag nagpa-games ako dito, baka... Imbis na natutulog yung mga tao, nakatutok sa radyo, tas ano kaya ang susunod na tanong? Ding, ding, ding. Madaling araw, nagigame sa radyo. Pero may aabangan kayo, promise, okay? Kaya meron pa rin something to look forward to. Hindi nga lang games, pero basta, hindi ko masabi. Basta, basta, basta. Sabi ni Diane Perez, good morning Kuya Dan. Ngayon lang po ulit ako nakapag-message. Shoutout po ulit kay Phoenix, ang batang laging gising sa madaling araw. Baka mamaya biglang sumali to si Phoenix sa pag-games. So, kaya wag na tayo magpa-games. Pa-request po si Nanay ng gintong araw. Sana, ang sana ko po, sana pumayat din Kuya Dan. Sama tayo. Halika tayo mag-walking-walking para tayo pumayat. Day Cheryl Tuazon, meron din pong mga kagaya naming visually impaired na kasama sa sports. O, di ba? Yung iba tumatakbo, ang iba naman kasama sa chess players. Sana po maraming magandang mangyari next month. Ay, amen. Birth month ko na po kasi, good morning po sa lahat. Sabi ni Day Cheryl Tuazon. Advance, advance, happy birthday sa iyo. Simon Wright, sana ay maging consistent at progresibo ako. Mga pag-asang maging mas mabuting bersyon ng aking sarili. Sana ay makapagdulot ako ng kahit isa sa mga dati kong kaibigan para maipakita ko sa kanila na may paraan para makalabas. Saan? Saan lalabas? Lori Santos, sana pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana'y laging magmahalan. Sana'y laging blank. ganun gusto ninyo na games, blank. Remember your lyrics. Para tayong singing bee, no? Madaling araw, may nag-games. Grabe naman kayo. Talaga naman gusto nyo naman. Yung gising naman tayong lahat talaga. Sabi ni Maria Dulce Orate, marami akong sana, marami akong gusto na hindi pa pwedeng ibalik ng panahon. Ayun ang pinaka, parang ano, no, nakakalungkot na sana. No? Kasi may mga sana na pwede pa nating gawin at may mga sana na kahit anong gawin natin, eh, wala na. No? Isa na lang siyang malaking sana. Good morning, Miss Maria Dulce. Sabi ni Wei Risha, good morning, Kuya Dan. Ito po ang sagot ko sa tanong na sana. Pa-play po ang Sana by Jolina. Ay, na-play natin yung kanina kaso hindi si Jolina, no? Version nila Ma'am Charo. Sabi ni Gaylord Ubilas, pwede yun, Kuya Dan. Remember your lyrics, ang witty. Remember your lyrics. Kaso nga, baka biglang, alam mo yung masyado na tayong maingay sa madaling araw. Gusto ko naman yung maingay tayo, pero baka magalita naman tayo, masyado tayo maingay. Halimbawa, just once, can we find a way to finally blank? Ano yung blank? Remember your lyrics.
2: Ang galing mo!
1: Thank you, Sir Peter. Good morning sa iyo. Mas magaling ka, sir. Nakabarong ka kanina, nakita ko. May mga comments pa, dal-dal ko kasi. 3:28 na pala. O, sige, mag-commercial muna tayo. Tutuloy ko pagbabasa ng iba niyo pang mga comments. Sa ating pagbabalik, mga headline naman ngayong umaga ng July 28, 2026 ang ating nga alamin. Kaya dyan lamang po kayo, magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 3:30 na po ng umaga.
3: Basta inip. DZMM!
1: Narito ang mga balitang aabangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Martes, July 28, 2026. Pangulong Marcos Jr. inanunsyo sa kanyang SONA ang pagsasampas ng kaso sa kanyang pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez. Ikalimang State of Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. naging mapayapa. Epiralo, pinarerepaso ng Pangulo sa mga mambabatas. Presyo ng langis muling tataas ngayong araw. Sumabog na IED malapit sa DOJ at bombang malapit sa Senado, hinihinalang konektado. Kongresista at apat na kapwa akusado ipinapaaresto ng Sandigan Bayan sa kasong graft. Balita sa lalawigan, African swine fever outbreak idineklara sa Lamitan City, Basilan. Sa showbiz, Liza Soberano ibinahagi ang koneksyon ng ginampanang karakter sa animated film na Forgotten Island. Sa sports, Pinay tennis star Alex Ayala muling umangat sa number 28 sa WTA World Ranking. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama si na Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
3: Basta inip, DZMM!
0: Remember your music.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Pakigreet daw ang apo ni Miss Fatty Jacinto na nagbe-birthday today, si Jarrell Reyes. Bukas naman birthday ng nanay ko, 96 years old. Wow. Happy happy birthday po sa inyong apo at sa inyong mother. Oras natin, 3:41. Meron pang ilang mga comments dito. Basahin muna natin lahat. Sabi ni Marilyn De Leon, nag-good morning. Si Corey Alejandro, sana lahat ng tao nakikinig sa RYM. Grabe yun. Sana wala ng kalamidad na mangyari sa mundo. Amen. Donna Damian, sabi niya, sana yung mga wish ni Miss Cara David ay igrant ni Papa Lord God para magkaroon ng kapayapaan sa bansa natin. Mm. Aha. Sabi dito ni Vanya, Kuya Dan, sana ko ay sana gumaling na yung lahat ng dinaramdam ng aking mahal sa buhay. Yun lang ang greatest sana ko for now. Tama. Sabi ni Miss Ellen Bonagua Fernandez, ito pa ang like kong gawin. Sana makatawag naman ako sa RYM. Minsan may time ako. Kaso baka magising ko si Javi. Sana makapagkwentuhan din tayo katulad ng regular suki mo na alam ko some are seniors na like me. I love the music you're playing. Alam ko nakatawag ka na Miss Ellen, di ba, one time? Parang isang beses pa lang yata yun. But yeah, you're always welcome. Tawag lang ho kayo, ha? Kayong lahat, okay? Marilyn Mendoza, nag-good morning. Si Ricardo Esteban, sana matigil na ang gulo ng Amerika at Iran, pati na

ang panggugulo dito sa Pilipinas. Erlinda San Andres, sana po kanina sa Sona sinabi niyo po ng mga senior libre na lang ang mga sasakyan o di kaya kalahati na lang pamasahe, at sana po kanina sinabi sa Sona na palaging may available na gamot sa Barangay Health Center para kahit wala po kaming pambiling gamot, makakainom kami ng pang-maintenance namin. Mahirap po kasi pag walang gamot sa health center tapos wala ring senior citizen pension. Kasi po dito sa amin, pinipili lang at hihintayin na mamatay para bang hinihintay kung kailan mahina ng senior. Ako po 72 years old na makasali sa pension. Sabi daw niya. Oh, ayan, para daw nakalimutan na ang kapwa senior, okay? Eh marami talagang tayong sana sa buhay. At sana lahat ng mga hinihiling natin, lahat ng mga sana natin na positive ay mangyari. Yung mga negative, wag na. Okay? Maraming thank you sa inyong mga comments, sa inyong mga DM sa akin, sa lahat ng mga tumawag ng ipagkwentuhan. Maraming salamat. Oras natin, 3:43 ng umaga. Eh, ano pang gagawin natin? Eh, di pasayahin natin ang ating Tuesday morning. Simulan natin yan. Sa awitin mula kay Noel Cabangon. Here's Manila. Eh, po yung nakatutok pa rin sa Remember Your Music. Ising na, bango na. Ang yun ang gagawin nyo? Yugyuga na.

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: July 28, 2026, araw po ng Martes. Good morning! Okay, gising na, bango na. Oras natin. 6 na minuto bago mag alas 4 ng umaga. Thank you sa pagsama kay Kuweda mula pa kanina alas 12 hanggang ngayon. O, dire-diretso na tayo ha, dahil susunod na Radyo Patrol Balita alas 4 kasama si Robert Manot, Steve Raz. At bukas ulit, kwentuhan tayo. Same, okay? Until then, nakasama niya nag-iisang balba sa radyo, inyong Kuya Dan. Remembering you only here on Remember Your Music. Tuloy-tuloy tayo sa tugan. Here's Randy Santiago sa awiting Baba.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasama ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 4:01 ng madaling araw.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Manon.

0: Ngayon po ay Martes, July 28, 2026. Narito ang mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, balita alas 4. Pagsasampa ng mga kaso sa pinsang si dating Speaker Martin Romualdez, inanunsyo ng Pangulo sa kanyang sona, Romualdez, na nindigang walang ginawang labag sa batas.
1: Epira Law, pinaamyendahan ng Pangulo, systems loss na sinisingil sa mga customer, pinababasura.
0: Mga militanteng grupo, sinabayan ng kilos protesta ang sona ng Pangulo, minority senators, binoykot ang sona.
1: Big time oil price hike muling ipatutupad ngayong araw. Presyo ng LPG posibleng tumaas sa Agosto.
0: Sa lalawigan, African swine fever outbreak idineklara sa Labitan City sa Basilan.
1: At sa balitang sports, Pinay billiard player Cheska Centeno nagkampyon sa WPA Women's World 8 Ball Championship.
0: Good morning, kapamilya! Kami po inyong mga kasama ngayong Tuesday morning, ang alas 5 na madaling araw. Kompleto po siyempre ang dalawang pogi ngayong Martes. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Good
1: morning! Magandang morning! Ako naman po si Radyo Patrol Robert Mano.
0: Alas 4:04, dahil po natin ang balitaan kaugnay ng State of the Nation address.
2: DCMM Sona 2026. Sona 2026.
0: Inanunsyo ni Pangulong Marcos Jr. na sasampahan ng patong-patong ng mga kaso ang pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa manumaliang flood control projects. Ito ang diretsyang sinabi ng Pangulo sa kanyang ikalimang State of the Nation address o Sona kahapon. Masakit anya ito pero Pangulo siya ng mga Pilipino na may tungkulin at hindi Pangulo ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Dagdag ng Pangulo, hindi titigil ang kanyang administrasyon hanggat hindi nababawi ang mga ninakaumano sa kabanang bayan at patuloy anyang paghahabol at pagpaparagot sa mga sangkot sa manumalyang flood control projects. Ibinida rin ng Pangulo sa Sona ang mga naging tugon ng gobyerno sa epekto ng energy crisis at pagtaas ng presyo ng langis, bunsod ng gera sa Middle East. Kabilang dito ang subsidiya sa langis sa mga tsuper, ayuda sa mga mahihirap na Pilipino at pagsuspindi sa toll. Binanggit din ng Pangulo ang pag-aangkat ng dagdag na supply ng langis at pagtulong sa mga OFW na naipit sa digmaan. Inikayat ng Pangulo ang mga mababatas na palawigin ang exemption sa income tax. Inimok din niya ang Senado at Kamara, nerepasuhin na ang National Building Code at pag-amyenda sa Solid Waste Management Act. Iniutos ng Pangulo ang pagpapalawak ng industriya ng pagnunyog sa bansa at nangakong tatapusin ang pamamahagi ng titulo ng mga benepisyaryo sa agrarian reform. Samantala, hindi naman sumipot sa Sona ang mga miyembro ng Senate Minority maliban kay Senator Camille Villar. Sinabi ni na Senators Amy Marcos at Alan Peter Cayetano na protesta ito sa pagpapakulong sa ilan nilang kasamahan. Nakarakda ngayong araw ang pagbibigay ng kontrasona ng Senate Minority sa paunguna ni dating Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Basta AM, DZMM!
1: Iginagalang naman ni dating House Speaker Martin Romualdez ang pagbanggit sa kanya ng pinsang si Pangulo Marcos Jr. sa State of the Nation Address. Binanggit ng Pangulo sa unang bahagi ng Sona ang pagsasampa ng mga kaso laban sa kanyang pinsa na iniuugnay sa flood control scandal. Sinabi ni Romualdez na tamang sumunod sa proseso at hayaan ng ebidensya ang magpatunay sa kaso. Muling nanindigan ng dating House Speaker na wala siyang ginawang anumang labag sa batas. Handaan niya itong patunayan at hindi umano siya kailanman humingi ng pabor at espesyal na pagtrato. Sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo na hindi na nila kailangang imbestigan si Romualdez dahil gumugulong na ang investigasyon ng Office of the Ombudsman. Pero naniniwala ang ilang ekspertong hindi lang dapat ang dating House Speaker ang imbestigan sa issue ng maanumalyang flood control projects. Para sa political analyst si Professor Edmund Tayaw, dapat ding imbestigahan ng iba pang opisyal na isinasangkot sa anomalya, kabilang ang mga konektado sa Administrasyong Duterte.
0: DZMM! Pinatatanggal na ni Pangulong Marcos Jr. ang system loss at value-added tax sa kuryente. Sa kanyang ikalimang State of the Nation address, hinikayat ng Pangulo mga mababatas na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law para mababa ang sigil sa kuryente. Pinasisilip din ng Pangulo ang posibilidad ng nuclear energy sa bansa para mas mababa pa ang sigil sa kuryente. Halos 200 energy project ang target anyang tapusin bago matapos ang kanyang termino. Gayon din ang pagpapatayo ng hydrogen power plants. Umapila rin ang Pangulo sa Kamara at Senado na ipasa ang sariling kuryente act para mapadali ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage sa mga bahay. Gumagandaan niya ang relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa at ipinagmalaki ang paglago ng exports at foreign investment sa Pilipinas. Binanggit din ng Pangulo ang PAC-Silica initiative na pangunahan ng Amerika. Makatutulong anya ito sa lalong paglago ng ating ekonomiya at magbibigay ng karagdagang trabaho sa mga Pilipino. Bago tapusin ang kanyang ikalawang sona, binanggit ng Pangulo ang issue ng West Philippine Sea. Sinabi ng Pangulo na hindi racist, hindi swapang at hindi pasisiil ang mga Pilipino. Iginit pa ng Pangulo na patuloy na paninindigan ng kanyang gobyerno ang 2016 arbitral ruling at pinapurihan ng Philippine Coast Guard, militar at mga ordinaryong mangingisda na nakikipaglaban sa soberanya ng bansa. Nawagan ng Pangulo sa mga Pilipino na magkaisa sa harap ng mga bansa o banta sa loob at labas ng seguridad. Tiniyak pa ng Pangulo na tutuparin ang kanyang mga ipinangako sa taong bayan. Tumagal naman ng isa't kalahating oras ang ikalimang sona ng Pangulo.
2: Basta AM, DZMM!
1: Nakukulangan ang ilang kongresista sa nilalaban ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulo Marcos Jr. Dismayado si Akbayan Party List Representative Percival Sendanya na hindi nabanggit ng Pangulo ang panukalag legislated wage hike at pagbaba sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Sinabi ni Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanbes na walang nabanggit ang Pangulo na konkretong programa para sa mga senior citizen. Pinuri naman ni House Deputy Speaker Jefferson Congun ang pahayag ng Pangulo kaugnay sa West Philippine Sea para na sa mamamayang Liberal Party List Representative Lina de Lima, nakapuntos ang Pangulo nang kaagad nitong talakayin ang issue ng korupsyon sa gobyerno sa kanyang sona. Pinuri ni de Lima mga pahayag ng Pangulo kaugnay sa West Philippine Sea at pagpapalawig ng tax exemptions.
2: Basta AM MM.
0: Libo-libo ang nagkilos protesta kasabay ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos Jr. Ayon sa grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan, aabot sa 15,000 ang nagmarcha sa Commonwealth at lumawak sa SONA ng Sambayan o People's SONA. Pinatigos ng labor leader na si Leody de Guzman ang itatayong paksilika sa Tarlac na anay makakapeko sa kabuhayan ng mga magsasaka sa Central Luzon. Kabilang ang paksilika initiative sa mga binanggit ng Pangulo sa kanyang sona na anay magbibigay ng karagdagang trabaho sa mga Pilipino at makatutulong sa magpapalago ng ekonomiya ng bansa. Ipinarada rin ng mga realista ang effigy ni na Pangulong Marcos Jr. at US President Donald Trump. Tinawag naman ni Attorney Luke Spirito na starving wages ang 85 pesos na aumento sa sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Band-aid solution anya ang kakarampot na aumento sa sahod at kadiwa program ng Administrasyon Marcos, lalo't mayorya ng mga manggagawa ay nanatiling contractual.
2: Basta AM, DZMM!
1: Nagtipon at inabangan ng libo-libong taga-suporta ni Pangulo Marcos Jr. ang kanyang ikalabang State of the Nation Address. Nagprograma at pinanood ang SONA ng Pangulo sa tapat ng Commission on Audit sa bahagi ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Inilarawan naman ng ilang taga-suporta ang kampanya laban sa korupsyon na isa sa mga pinakamahalagang tagumpay ng administrasyon na nagbungaan nila ng pag-aresto at pagkakulong sa ilang individual kabilang ang mga mambabata sa opisyal na sangkot sa flood control scandal. Samantala, kuha tayo ng report ng ating Radyo Patrol! Ikalimang sona ni Pangulo Marcos Jr. naging mapayapa ayon sa PNP. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at hindi Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene!
3: Iniulat ng Philippine National Police na naging matagumpay ang kanilang pagkapatupad ng seguridad sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nertates Jr., naging pangkalahatang mapayapa ang sitwasyon sa kabuuan ng taon ng ulat ng Pangulo sa kabila ng ilang insidente kabilang na ang nangyaring girian sa pagitan ng mga pulis at realista kung saan isang pulis ang nasapak, gayon din ang pagkakarecover sa mga hinihinalang IED malapit sa Senado at DOJ. Sa ulat, aabot sa 51 ang bilang ng mga individual na inaresto ng pulisya dahil sa iba't ibang mga paglabag tulad ng bandalismo at pagkusuot ng balaklava, bagay na kinundan na naman ang ilang grupo na nagsabing basta na lang umunod din ang pot ng mga pulis ang kanilang mga kasamahang nakasuot ng itim. Pero iginiit ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abrin na nakitaan ang paglabag sa batas at lokal na ordinansa ang mga inaresto ng pulisya, habang questionable rin anya ang pagkatakip ng ilan sa mga ito ng mukha, kaya't inaalam na rin ngayon kung sila rin ay ang mga individual na nanggulo noong September 21 rally. Samantalang muli naman nanindigan si PNP Chief Tartates na hindi overkill ang latag ng kanilang seguridad dahil maliit na bahagi lang anya ng 230,000 na kabuuang pwersa ng pulisya ang nasa 24,000 ng mga pulis at force multipliers na kanilang ipinakalat para magbantay sa buong Metro Manila. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
0: Tututukan ng Senado mga panukalang tutugon sa problema sa mataas na presyo ng bilihin at sigil sa kuryente ng Pilipinas. Sa pagbubukas ng 20th Congress kahapon, iginit ni Senate President Sherwin Gatchalian na naririnig ng Senado ang hinain ng mga Pilipino at tiniyak na maglalatag ng solusyon ang pamahalaan. Kabilang dito ang pagpasa sa panukalang budget para sa susunod na taon lalong madaling panahon. Para matapos agad ang mga nakalatag na proyekto, tiniyak din ni Gatchalian na tututukan ng Senado ang kakulangan ng trabaho para sa mga Pilipino at isusulong ang pagtanggal ng buwis sa overtime pay, holiday pay, gayon din sa hazard at night differential pay ng mga empleyado. Ang Kamara naman, isusulong ang panukalang magpababa sa presyo ng bigas at magpapalakas sa Universal Health Care Act. Sinabi ni House Speaker Faustino D. III na kabilang sa tinututukan ng Kamara ang pagbasa ng Rice Industry and Consumer Empowerment Act na inaasa ang palalakasin ng suporta sa mga magsasaka. Igilit ni Speaker D na isusulong ng mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability na layong isulong ang transparency sa pamahalaan.
2: Basta AM, DZMM!
1: Bumaba ang trust at performance ratings ni Pangulo Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte base sa tugon ng masa survey ng Okta Research na isinagawa kasabay ng impeachment trial ng Vice Presidente. Pero sinabi ng Okta Research na nakakuha ang Pangulo ng mas mataas na performance at trust ratings kumpara kay VP Duterte. Base sa resulta ng survey, nakakuha ang Pangulo ng 47% performance rating kumpara sa 55% noong Marso at trust rating naman ng 49% mula sa 54%. Mas mababa ang performance rating ni VP Duterte na sumadsad sa 45% mula sa dating 50%. Bumagsak naman sa 47% ang trust rating ng Vice Presidente mula sa dating 55%.
2: Basta AM, DZMM!
0: Hinihinalang Improvised Explosive Device o IED sumabog sa may Department of Justice. Isa pang bomba natagpuan naman malapit sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen!
4: Sumabog sa harapan ng Department of Justice sa Maynila ang hinihinalang Improvised Explosive Device alas 12:07 na madaling araw ng Lunes o ilang oras bago ang sona ni Pangulong Marcos. Ayon sa DOJ, walang nasugatan sa pagsabog at agad nagsagawa ng technical examination ang PNP Explosive Ordnance Disposal Unit. Pasado alas 8 naman ng umaga, isa pang hinihinalang IED ang natagpuan sa Center Island ng Jokno Boulevard sa Pasay City malapit sa gusali ng Senado. Pansamantalang isinara ang bahagi ng kalsada at nagpatupad ng security lockdown ang mga otoridad matapos upuan ng K-9 unit ang bunton ng basura. Sa isinagawang inspeksyon, na-recover ang 9-volt battery, blasting cap, orasan at plastic jar na may hinihinalang explosive material na kinumpirma ng pulisya na mga component ito ng karaniwang ginagamit sa mga IED. Ligtas namang na-neutralize ng Pasay City Police Station EOD team ang pampasabog. Patuloy pa ang investigasyon upang matukoy ang pinagmulan ng mga explosive material at ang responsable sa magkahiwalay na insidente. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roro Encueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol.
1: Roro Encueto.
0: Dalawang hinihinalang IED na na-recover malapit sa Senado at DOJ bago aso na posibleng magkaugnay. Nagbabalik si Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene.
3: Inihayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Retates Jr. na malaki ang posibilidad na may koneksyon ang sumabog na IED sa may DOJ sa Maynila at ang na-recover malapit sa Senado sa Pasay City. Pero nilino niya na batay sa inisyal na investigasyon, walang nakitang charge o shrapnel sa naturang mga pampasabog, kaya posibleng niyang ginawa ito para lang manakot. Sa kabila nito, sinabi ni Retates na nasa itali ng threat level 1 ang Metro Manila na nangangahulugang walang intelligence information ang pulisya hinggil sa anumang critical incident na may kaugnayan sa zona. Gayunpaman, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad dito, kabilang ng pag-asagawa ng mga backtracking sa mga CCTV upang matukoy kung sino ang nag-iwan ng mga ito sa lugar at kung ano ang kanilang motibo. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta DZMM.
0: Alas 4:19 na po ng madaling araw. Bad news po muna sa mga kapamilyang motorista. Muling magpapatupad ng big time na oil price hike ang mga kumpanya ng langis mamayang alas 6 ng umaga. 7:30 kada litro ang dagdag presyo sa diesel, halos 7 piso naman sa gasolina. Ang presyo ng kerosene, mahigit 4 pesos kada litro ang dagdag presyo. Lakya. Resulta pa rin po ito ng pagtaas ng presyo ng langis sa world market dahil sa digmaan ng Amerika at Iran sa Middle East. Pero sa unang araw ng trading, bumaba ang presyo ng langis patapos sa utos si US President Donald Trump na ihinto ang airstrike sa Iran. Samantala, posibleng magmahal o walang galaw ang presyo ng LPG sa pagpasok sa Sabado, August 1. Walang ganong paggalaw ang contract price ng LPG sa world market habang bumaba naman ang shipping cost.
2: Basta AM, DZMM!
0: 20 minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw, tuloy pa rin tayo sa mga balita. Pinaiimbestigahan sa Kamara ang umano'y pananamantala ng ilang gasolinahan na maaga nagtaas ng presyo. Inihain sa Kamara ni Navotas Congressman Toby Tiangco ang resolusyon na humihikayat sa House Energy Committee na busisiin ang umano'y premature na pagtaas ng presyo at nanawagan sa Department of Energy na inspeksyonin ang mga gasolinahan at parusahan ang mga mabibistong lumalabag. Isinaadaan niya sa batas o isinasaadaan niya sa batas pambansa 33 ang pagpaparusa sa mga gasolinahan na sangkot sa hoarding, profiteering at overpricing ng produktong petrolyo.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: 4:20 na po na madaling araw. Good morning sa mga kapamilya po nating nakikinig at nanonood po sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo. At syempre ha, maraming salamat po sa lahat na tumutok kahapon sa aming special coverage kaugnay po sa State of the Nation address ng Pangulong Marcos Jr. Syempre, mga kasamahan natin mula opening ng session ng alas 10 ng umaga. Siyempre, ang kaluwat ka ng rally na binantayan ng aking partner. Huwag hindi ka ba nabilad doon? Baka nangitim ka.
5: Mainit partner. Pero diba? Mas mainit yung sagupaan ng mga rallies at pulisyon.
0: Oo nga.
5: Oo, talagang bakbakan kung bakbakan.
0: Galing kami ng Senado kahapon, dadaan lang kami doon. Dati, mabilis kami nakakaraan. Mahigit isang oras kaming nababa dyan sa Commonwealth. Dami kasi partner, isang lane na lang inadaraanan dahil occupied ng mga nagda-rally ng mga demonstrador.
5: Sobrang daming rallista dito sa BBM supporters, umabot ng 20,000 sila.
0: Oba.
5: Doon naman sa kabila, libo-libo rin.
0: Yung sa BBM supporters, and yun sa may commission audit.
5: At Sandigan Bayan.
0: Sandigan Bayan.
5: To be fair naman, peaceful naman yung doong part. Pero medyo yung dito lang sa may
0: hindi naman sila nagpang-abot.
5: Hindi naman nagpang-abot. At yun ang maganda. No? Pero good, may mga na-arresto pa rin eh.
0: Oo nga eh.
5: Pero sa mga kapamilya po natin nakikinig ngayon at nanonood, tuloy pa rin po ang ating balitaan kaugnay siyempre sa mga reaction po, no?
0: Ayan. Ipadala nyo nga para maiba tayo ngayon kesa shoutout.
5: Ano ba ang inyong reaction?
0: Uh-huh.
5: Kayo ba?
1: Ano lang?
5: Grado?
1: Oo. Or kaya sabihin nyo lang, approve o disapprove?
5: Approve ba o disapprove ang nabanggit ng Pangulo sa SONA kahapon?
1: Or kaya ano sa'yo, di ba, 1 hour and 30 minutes Ano sa'yo yung topic na approve? Ano yung topic na disapprove? Yun lang yung babasahin namin ngayon, ha? Kapag pa-shoutout yung pag-iising yan, medyo hindi muna. Kasi hindi muna tayo. Kasi titilan namin kung naggawa kayo ng assignment ninyo na makinig ng SONA.
5: Correct. At tumuto kayo sa diesel.
1: Alam niyo na yan, ha?
5: Mag-best boy sa aming Viber number na, ha?
1: 0919-278-3000.
5: Basahin po namin yan. Abangan po muna sa aming pagbabalik, magnanakaw na naka-costume ng cowboy ng loob sa bahay sa Kalinga.
1: Bus, nahulog sa bangin sa Bohol. 30 pasahero nakaligtas. Yan at iba pa mga balita mula sa mga probinsya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita Alas 4.
5: Kape-kape, gising na gising.
1: Huwag kalimutan na approve, disapprove.
5: Yun.
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: pagkakatiwalaan.
1: The Morning News Team you can trust for the news that really matter.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Steve Raz, Robert Manosa, Radio Patrol Balita alas 4. Radio Patrol Balita.
5: For 26 ng madaling araw, balikan po natin ang mga headlines, Radyo Patrol, Balita, alas 4. Pagsasampa ng mga kaso sa pinsang si dating Speaker Martin Romualdez. Inanunsyo ng Pangulo sa kanyang SONA, Romualdez, rinindigang walang ginawang labag sa batas.
6: Epiralo, pinaamyendahan ng Pangulo, systems laws na sinisingil sa mga customer, ipinababasura.
5: Mga militanteng grupo sinabayan ng kinus protesta ang SONA ng Pangulo. Minority Senators binoykot ang SONA.
6: Big time oil price hike muling ipatutupad ngayong araw. Presyo naman ng LPG posibleng tumaas sa Agosto.
5: Alas 4.27, alamin po natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw.
1: Panahon.
5: Makakausap po natin si Ma'am Veronica Torres. Mula po yan sa pag-asa, Ma'am Veronica. Good morning.
7: Magandang umaga din po sa inyo, Sir Steven Robert, at sa ating mga taga-subaybay sa DZMM Teleradio. Ngayong araw, patuloy pa rin ang epekto ng southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng Luzon at ito ang magpapaulan sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Easterlies naman ang inaasahang magpapaulan sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Sa dalalabing bahagi ng bansa, kabilang ng Metro Manila, asahan nga ang partly cloudy to cloudy skies at mga tsansa ng mga thunderstorms, lalo na pagdating ng hapon hanggang sa gabi. Wala pa rin tayong gale warnings kahit anong dagat baybay ng ating bansa at walang namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At yan nga muna pinakahuli sa lagay na ating panahon, wala sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
6: Marami po salamat, binibining Veronica Torres.
5: Mula po yan sa Pag-asa.
1: DZMM, numero uno sa aksyon. Ulat kalusugan.
6: Sa ating ulat kalusugan, nagbabala mga eksperto laban sa pagbili at paggamit ng peptide injections at supplements para sa pagpapapayat. Uso nga ito. Na ibinibenta online ng walang gabay ng doktor.
5: Ako.
6: Hala. Ito yung ano, alam ko yung ini-inject sa may tiyan to eh. Kung
5: bawal po yan. Delika, baka delikado.
6: Ayaw po sa mga doktor, dapat muna sumailalim sa health screening, blood test at body scans ang isang individual bago gumamit upang matukoy kung angkop ito sa kanyang kondisyon. Paalala po ng mga eksperto, maraming peking peptides na nabibili online na hindi aprobado ng Food and Drug Administration na hindi maayos ang pagkakaimbak at peligroso sa kalusugan. Dagdag ng eksperto, hindi dapat ituring na simpleng pampaganda ang weight loss treatments dahil mahalaga ang pagpapanatili ng kalusugan at muscle mass habang nagpapababa ng timbang. Eh dapat kung gusto niyo ng Subexi, gusto niyong gumanda yung forma ng katawan niyo. Kaya ito si partner ko na Steve, di ba? Nag-exercise kayo, mag-running kayo.
5: Nako.
6: Di ba? Tumakbo kayo ng tumakbo sa coverage.
5: Mag-gym ka. Sa coverage. Magpapawis ka.
6: Oo.
5: Tulad ni Christian.
6: Huwag idadaan sa shortcut. At make sure na kung gagamit kayo ng mga ganyan, eh magkonsulta muna kayo sa doktor at yung brand na gagamitin nyo aprobado dapat ng FDA.
5: Correct. Hindi yung kung ano-ano yung ginagawa para pumayat tapos pag pumayat ka na may mararamdaman mo yung side effects.
6: Nako, yun ang problema. Baka hindi lang kapayatan yung mararamdaman mo, iba't ibang sakit pa yung sumulpot sa'yo, ha? Gaya nyo si Christian, tama, takbo lang kayo.
5: Takbo lang ng takbo.
6: Takbo lang ng takbo, Christian.
5: Oh, diba? Para...
6: healthy living. Kaya nga. Ay, si Darry Johnson din. Tumatakbo yan. Ilang kilometers yung mga yan everyday. At yan po ang ating ulat kalusugan on a Tuesday morning.
2: Agri-balita. Agri-balita.
5: Good morning sa ating kamamilyang magbubukid, sa ating kamamilyang banging isda. Ito po sa ating agri-balita. Palalakasin ng Department of Agriculture ang industriya ng seaweed sa bansa. Ayon po sa DA, pangungunahan ito ng BFAR National Seaweed Technology Development Center na magiging malaki ang papel sa proyekto. Layon anila ng BFAR NSTDC ang paglikha ng mga tegalidad na planting materials para sa matiyak ang mas mataas na ani ng seaweeds. Patuloy din ang support na binibigay sa mga seaweed farmers sa pamamagitan ng pagbibigay ng technical na kaalaman, mga bagong teknolohiya at iba pang kinakailangang suporta. Sa pamamagitan ng mga programang ito, ipinabakita ng DA at BFAR ang patuloy nilang pagtutok sa pagpapalakas at pagpapaunlad ng seaweed industry sa buong Pilipinas. Muli, good morning!
2: Good morning!
5: Sa ating kamamilyang magbubukid, siyempre sa ating kamamilyang manging isda, yan pong ating agribalita on a Tuesday morning.
2: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
5: Alas 4.31, ratsara na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada probinsya, probinsya.
5: Mga taga Cebu, hati ang reaksyon sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos Jr. Darating balitang kumpirmado, sigurado mula Cebu, hatid ni Annie Perezani.
0: Ayon sa mga progresibong grupo, hindi pa rin natugunan ng Pangulo ang kanilang mga hinaing tulad sa pagtaas ng sahod, pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pa. Nagkaroon din ng kilos protesta bago ang SONA mula sa Cebu Provincial Capital papunta sa Colon Street. Pero para kay Cebu Governor Pamela Baricuatro, may mga binanggit naman ng Pangulo na naaayon sa mga prioridad ng lokal na pamahalaan sa lalawigan. Kabilang dito ang pagpapalawak ng disaster response, food security at economic relief measures. Natutuwa din ang gobernadora tungkol sa programang pangkalusugan ng presidente. Handa naman anya ang mga lokal na pamahalaan na makipag-ugnayan sa Pangulo sa nalalabing dalawang taon. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
5: Maraming salamat, Annie Perez.
6: Sa Cagayan de Oro, sumuko na minor de edad na nagbanta mga haras sa mga paaralan sa lungsod. Sumailalim na sa investigasyon ng minor de edad ay sinuko ng mga magulang sa Cagayan de Oro City Police at nagsabing biro lang ang bantang pangaharas. Muli naman nagbabala ang pulisya na papatawan ng parusa mga magbabanta na posible makaapekto sa seguridad ng mga paaralan. Pinaalalahanan din ng mga magulang na bantayan ang digital footprint ng mga anak.
5: Sa Basilan, African Swine Fever Outbreak idineklara sa Lamitan City.
2: Pasada probinsya, probinsya.
5: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Basilan, natin ni Queenie Casimiro. Queenie.
8: Sa pahayag ng pamahalang lungsod ng Lamitan, 284 na baboy na ang namatay sa lungsod. Ito'y matapos lumabas ang laboratory results ng mga sample na kinuha mula sa mga baboyan sa iba't ibang barangay. Sa investigasyon ng Office of the City Veterinarian sa Barangay Kalugusan, ang unang kaso ng African Swine Fever sa Lamitan. Sa pagpupulong ng pamahalang lokal at mga tanggapan, Lunes ng hapon, iniutos ni Mayor Roderick Furigay ang depopulation ng mga baboy na sisimulan ngayong araw para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Mayroong mahigit 100 hog raisers sa Lamitan, ang apektado ngayon ang hanap buhay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
5: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
6: Magnanakaw na naka-cowboy outfit ng loob sa isang bahay sa Kalinga.
3: Pasada Probinsya. Probinsya.
6: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Kaliga, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
9: Base sa kopya ng CCTV, naka-cosplay pa ng pang-cowboy ang isang hinihinalang magnanakaw na naloob sa isang tahanan sa Barangay Dagupan Centro, Tabuk City, Kalinga, madaling araw nung Linggo, Hulyo 26. Makikita sa video na ang suspect ay may suot na cowboy hat, pink na panyo na nakatakip sa mukha, jacket, pulang t-shirt at itim na shorts. Ayon sa biktima, sa kanila umano ang cowboy hat na ginagamit niya sa Zumba. Nadiskubre ang panloloob nang dumating ang katiwala ng bahay at nadatnang bukas ang gate at main door. Nang suriin ang loob ng bahay, napagalamang nawawala na ang isang cellphone, tablet at pitaka ng may-ari na naglalaman ng 18,000 pesos kasama ang ilang ID at mahahalagang dokumento. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng suspect. Samantala, hinihikayat ang publiko na maging mapagmatsyag at agad magbigay ng impormasyon kung may nakakakilala sa lalaking nakunan ng CCTV. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
6: Thank you, Cesar.
5: Alas 4.36 na po na madaling araw sa Bukidnon, naputulan ng ilong. Ang sakit naman ng partner. Naputulan ng ilong ang isang 37 anyos na lalaki matapos umanong tagain ng bolo ng anak ng kainuman sa Barangay Madaya sa bayan ng Pangantukan. Ayon sa pulisya, nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang mga magkainuman na nauwi sa suntukan. Nakialam umano ang anak ng kaaway ng biktima at tinaga ito. Arestadong kainuman ng biktima. Habang pinaghahanap ang tumaka sa suspect, patuloy ang imbestigasyon sa nasabing insidente.
6: Lalaki, sinaksak na kapatid dahil sa maingay na video. Okay.
3: Pasada Probinsya. Probinsya.
6: Narito ang balita kumpirmado sigurado mula sa Ilocos Sur, hatid ni April Rafales. April.
10: Hindi umano nagustuhan ng 45 anyos na lalaki ang ginawa ng 36 anyos na kapatid nang ipahinto nito ang malakas na video okay sa kanilang bahay lampas alas 10 ng gabi noong Sabado. Ito ang mitsa ng mainit na pagtatalo ng dalawa na humantong sa pananaksak. Sa imbestigasyon ng pulisya, magkapit bahay lang ang magkapatid. Pinuntahan

0: Walay drug pusher, arestado naman sa Camarines Sur.
1: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Narito, balitang kumpirmado sigurado mula sa Camarines Sur, hatid ni Vince Villar. Vince!
2: Arestado ang isang 45 anyos na lalaki matapos kumagat sa bypass operation ng mga otoridad sa Bato, Camarines Sur, Linggo ng madaling araw, Hulyo 26. Kinilala ng Bato Municipal Police Station ang suspect sa alias na Pau, residente ng naturang bayan. Nakumpiska sa kanya ang isang Hitzel plastic sachet at isang nut-type plastic bag ng hinihilaalang Shabu. May timbang itong 115 gramo at may standard price na 782,000 pesos. Katuwang sa operasyon ng mga operatiba ng Camarines Sur Police Provincial Office, Police Drug Enforcement Group 5 at Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5. Base sa beripikasyon ng Crime Information Reporting and Analysis System o CIRAS, may nauna ng kaso ang suspect na may kaugnayan sa paglamag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ngayon ay kaparehong kaso muli ang kanyang kakaharapin. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince Villar! Punta naman tayo sa Bukidnon. Natagpuan ang bangkay ng isang 23 anyos na estudyante at beautician sa isang madamong lugar sa barangay Sumpong, Malaybalay City. Nagtamo ang biktima ng matinding pinsala sa ulo at nakababa ang lower garment nito. Tukoy na ng mga polis ang 19 anyos na binatilyong person of interest sa krimen. Lumalabas sa imbestigasyon na nakipagtagpo at nakipagtalik ang biktima sa hindi nakikilalang sospek at tinampas ang ulo nito sa isang matigas na bagay. Isinailalim sa autopsy ang bangkay ng biktima para matukoy ang sanhi ng pagkamatay nito.
3: Diyan naman sa Bulacan, patay ang isang 28 anyos na babae matapos barilin sa ulo nang hindi pa nakikilalang sospek sa barangay Wawa sa Balagtas. Ayon sa pulisya, nilapitan ng sospek ang biktima at binaril ng malapitan. Tumakas ang sospek matapos ang insidente patungo sa direksyon ng Balagtas Public Market. Narecover ng mga otoridad ang isang fired cartridge case na pinaniniwalaan mula sa 9mm na baril. Patuloy ang paghahanap at pangarap ng mga ebidensya para matukoy ang sospek.
0: Sa Bohol naman, nakaligtas ang 30 sakay ng pampasaherong bus na nahulog sa bangin sa bayan ng Bilar. Lumalabas sa investigasyon, nagka-problema ang makina ng bus at nawala ng kontrol sa manibela ang driver at tuloy-tuloy na nahulog sa bangin. Agad na responde mga otoridad at rescue teams upang mailigtas ang mga pasahero. Ilan sa kanila ang nagtamo lamang ng galos at bahagyang sugat sa katawan.
3: Sa South Cotabato, inaprubahan ng mahigit 30,000 kasapi ng South Cotabato 2 Electric Cooperative o Socoteco 2 ang panukalang conditional joint venture sa Ignit Power para mabuti ang serbisyo ng naturang electric cooperative sa mga customer ito sa General Santos City, Sarangani at mga karatig na lugar. Layo ng Socoteco 2 sa joint venture sa na masolusyonan ang problema, pinansyal at pasilidad. Magpapasok ng bagong puhunan ang nasabing power para sa rehabilitasyon, expansion at modernization works para sa mas maayos na supply ng kuryente sa mga kanila mga customer. Nagpasa ng resolusyon ang mga miyembro ng kooperatiba para sa magsasagawa ng plebisito at ipaubay sa mga customer ang pagpapasya kung itutuloy ang kasunduan.
0: Sa Cagayan naman, mahigit 2 tonelada ng isdang malaga ang inihaw at pinagsaluhan, sarap dito, ng mga residente at bisita sa ginanap na Malaga Guraman at Tirem Festival sa bayan ng Bugey. Bahagi ng pagdiriwang ang kapistahan ng kanila mga patron na sina Santa Ana at San Joaquin at kay Mayor Liserio Antipolda III. Hindi lamang ito kasiyahan kundi paraan din upang suportahan ang kabuhayan ng mga mamamayan. Bukod sa Fish Cook Fest, nagkaroon din ng paligsahan sa pagluluto ng noodles gamit ang Malaga Guraman at Tirem bilang pangunahing sangkap.
3: 442 sa aming pagbabalik, water levels ang Angat Dam bahagyang tumaas.
0: At kongresista at mga kapwa akusado, ipinapa-aresto ng Sandigan Bayan sa kasong graft. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita ng 4.
3: Kape.
1: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Mga balitang kumpirmado, sigurado.

DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Steve Raz, Robert Manosa, Radio Patrol Balita alas 4.
1: Good morning. 4:45, tuloy-tuloy pa rin pong balitaan sa Radio Patrol Balita alas 4. Bahagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam kasunod ng mga pag-ulan na dulot ng habagat. Sa monitoring ng PAGASA, tumaas ng halos kalating metro sa 151.5 meters ang tubig sa Angat Dam kahapon. Kumpara po yan sa 150.63 meters noong Linggo. Pero mababa po rin po ito sa critical low level na 160 meters. Ayon sa PAGASA, hindi sapat ang paminsang-minsang ulan na dala ng habagat para makabawi ang Angat Dam. Umaasa ang ahensya na mas dadami pa ang babagsak na ulan sa watershed sa kabila ng inaasang epekto ng pagpapalakas pa ng El Nino. Una nang nagbabala si PAGASA Senior Hydrologist Richard Orindain na posibleng makaranas ang water crisis sa Metro Manila sa susunod na taon kung hindi aangat sa 210 meters ang tubig sa Angat Dam.
2: Ginagamit ang National Irrigation Administration ang tubig na pinakakawala ng Bustos Dam para sa irigasyon ng mga palayan sa ilang lugar sa Bulacan at Pampanga. Nagsimula magpakawala ng tubig ang Bustos Dam noong Linggo dahil malapit na itong umapaw. Pinapadaloy ng NIA sa North at South Main Canals nito ang tubig na pinakakawala ng Bustos Dam. Nakikinabang dito mga palayan sa Bulacan, Plaridel, Baliwag at Pulilan sa Bulacan, gayon din ang mga bayan ng San Luis at Candabaking, Pampanga.
1: Pinahaang ng lugar sa Metro Manila dahil sa malakas na pag-ulan kagabi. Ayon sa MMDA, gutter deep ang naging baha sa kanto ng Boni Avenue at F. Ortiga Street sa Mandaluyong, sa harap ng NBS sa Taft Avenue sa Maynila at C5 Service Road sa Taguig. Tumaas din ang tubig sa bahagi ng Espanya mula sa Maceda hanggang De La Fuente Street sa Maynila. Gutter deep ang baha sa ilang bahagi ng MacArthur Highway sa Maysan, Paso de Blas at Babaguin o Bagbagin sa Valenzuela City, gayon din sa C3 Road sa Caloocan. Binahari ng ilang lugar sa Quezon City dahil sa pag-ulan. Kaagad naman humupa ang baha makalipas ang pag-ulan.
2: Uswag, Ilogo, Party List Representative James Jojo Ang Jr. at apat na iba pa ay pinaaresto na sa Digang Bayan sa kasong graft. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City. Atin di Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
3: Naglabas ng warrant of arrest at hold departure order ng Sandigan Bayan 3rd Division laban kay Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang Jr. para sa kasong graft dahil sa umano'y conflict of interest sa mga infrastructure projects. Matapos suriin ang resolusyon, mga kalakip na dokumento at mga record ng kaso, sinabi ng korte na may sapat na batayan o probable cause sa naturang kaso. Samantala sa magkaibang resolusyon, pinaaaresto na rin ng korte sina dating Sultan Kudarat 2nd District Representative Arnulfo Figueredo Go, dating Sultan Kudarat Mayor Junicio Vegas Besana at sa municipal employees na sina Alan Gayosa Bayani at Mario Abasolo Labrador kaugnay ng kasong malversation of public funds. Iniutos din ang paglalabas ng whole departure order laban sa apat na akusado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Pinaiimbestigahan ng Department of Education sa PNP Anti-Cybercrime Group at Bahay PAGASA ang muli banta sa seguridad ng mga paaralan at estudyante sa Las Piñas City. Sinasabing mga estudyante rin ang nasa likod ng pagpapakalat ng mga online threat. Maring kinundiran ng DepEd ang anumang uri ng pagbabanta at pagkakalat ng mga mensahe at video online na naglalagay sa alanganin sa seguridad ng mga estudyante at paaralan. Paigdingin ang security protocol sa mga paaralan.
2: Arestado ang isang hairstylist at kanyang kasama sa bypass operation sa Barangay Sukat, Buntinlupa City. Ayon po sa Southern Police District, nakumpiska sa mga sospek ang mahigit 100 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 714,000 pesos, bypass money at mga drug paraphernalia. Naharap pa mga sospek sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Nasa gip ng National Bureau of Investigation o NBI ang 8 lalaki kabilang ang 5 minor de edad na umano'y ginamit sa paggawa ng child sexual abuse and exploitation materials. Nagsimula ang imbestigasyon matapos ang impormasyon mula sa Royal Canadian Mounted Police hinggil sa isang Canadian na inalok ng kahalayan online. Ayon sa NBI, dati ring naging biktima ng online child sexual abuse ang 19 na taong gulang na suspect pero siya naman umano ang nangaabuso sa mga biktima. Batay sa imbestigasyon, pinagsusuot umano ng suspect ang damit at uniforme ng babae ang mga batang lalaki para magbukang minor de edad na babae at lokohin ang mga dayuang customer kapalit ng 2,000 piso hanggang 4,000 piso. Naarap ang suspect sa mga kasong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act at Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Act at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act.
2: Arestado ang isang 30-anyos na lalaki na umanina sa likod ng sunod-sunod. Baka na biktima po kayo nito ha. Napagkawalan ng metro ng tubig sa barangay Pinagbuhatan sa Pasig City. Ayon sa barangay, nasa 50 bahay na yung nawala ng kontador sa loob ng 3 buwan na nagdulot ng problema sa supply ng tubig ng mga residente. Nasa pool umano sa CCTV ang suspect habang kumukuha ng mga metro ng tubig at dadakip matapos mamataan na security force ng barangay. Na-recover sa kanya mahigit 20 kontador na ibinebenta umano sa junk shop. Nasa kustodiya na ng Pasig City Police ang suspect na naharap sa reklamong pagnanakaw. Inaalam pa ng mga otoridad kung may kasabot siya sa iba pang insidente.
0: Mga balita sa labas ng bansa.
1: 452, balita sa labas ng bansa, walang plano ang Iran na bumalik sa peace talks sa Amerika matapos iutos ni US President Donald Trump na itigil ang airstrike sa mga Iranian target. Ayon sa Iran, titigil rin ito sa mga pag-atake sa mga pasilidad ng Amerika. Sinabi ni US Ambassador to the UN Mike Waltz na sinuspindi ni Trump ang mga pag-atake para magbigay daan sa magpapatuloy ng peace talks. Sa pahayag ng Iranian Foreign Ministry, itinanggi nito na kanilang hiniling na ipagpatuloy ang peace talks. Nanindigan ng Iran sa nakontrolado pa rin nito ang Strait of Hormuz. Samantala, patuloy na inaapula ng mga bumbero ang wildfire sa France. Halos 3,000 residente ang lumikas sa southern France dahil sa lawak ng sunog. Halos 80,000 residente naman ang inilikas sa Madrid at Valencia region ng Spain dahil po yan sa wildfire.
2: Para po sa ating showbiz balita, ating alamin ng mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Jessica Luna. Jessica, ano ang latest?
4: Gandang umaga, kapamilya! Mapapanood na simula August 13 ang seryeng Call My Manager na pinagbibidahan ni Judy Ann Santos. Sa anunsyo ng HBO Max, tuwing Webes lalabas ang bagong episodes ng serye, kung saan gaganap bilang elite talent managers si Juday kasama sina Edo Manzano at RK Bagat Singh. Ang Call My Manager ay adaptation ng hit comedy series ng France na Call My Agent. Samantala, ito pa nga, ibinahagi ni Liza Soberano ang personal na koneksyon sa kanya ng karakter sa upcoming animated film na Forgotten Island. Ayon sa aktres, relate siya sa gagampan ng karakter na si Raisa dahil hindi naging madali sa kanya ang paglipat muli sa Amerika. Ipinaalala rin sa kanya ng pelikula na hindi masisira ng distansya ang mga makabuluhang relasyon at ang kahalagahan ng pagtanggap sa bagong yugto ng kanyang buhay. September 25, nakatakdang i-release ang pelikula sa bansa. Para sa kumpirmado, sigurado mga ganap sa mundo ng showbiz, Jessica Luna, DZMM.
2: Thank you, Jessica!
0: Sports Balita!
1: Ayan na! Eto na! Sa ating Sports Balita, Pinay billiard player Cheska Centeno nagkampiyon sa WPA Women's World 8 Ball Championship. Yan, ano bang sports balita? Ihatid ng ating small man.
5: Ah, bakit small?
1: Ay, big man ba siya?
5: Big man yan, alam ko eh.
1: Ay, lovable at
5: ano
1: huggable.
5: Ano ba tawag sa ganun? Yung inflatable na gumagano.
1: Sa mga mall?
5: Oo. Ilagay dyan yung mga bata tapos tumatawag parang gumagano.
1: Lovable, huggable.
2: Ayun, huggable.
1: Big man ng DZMM, si Alfred Dalde. Alfred, good morning.
6: Good morning.
7: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports. Nagkampyon si Pinay billiard player Cheska Centeno sa 2026 Onyeda WPA Women's World 8-Ball Championship sa Amerika. Tinalo ni Centeno si dating world number 1 Kelly Fisher ng Britanya sa final sa score na 9-6. Inialay ni Centeno ang kampyonato sa kanyang na mayapang ina. Samantala, muling umakyat sa career high na number 28 si Pinay tennis star Alex Ciala sa bagong world ranking na inilabas ng Women's Tennis Association. Umangat ng isang pwesto mula sa ranking na number 29 si Ciala na resulta ng paggalaw ng pwesto ng mga manlalaro sa top 30. Naghahanda si Ciala sa matchup laban kay 2024 Olympic gold medalist at dating world number 4 na si Zheng Qingwen ng China sa first round ng WTA 500 Mubadala DC Open sa Amerika.
2: At yan
7: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
1: Siya pala yun. Ikaw pala yan, ha? Thank you, Alfred Dalde. Oy, 4:56 na po na madaling araw, partner. Batiin ko lang to saglit. Si yung nagpa-picture sa atin kahapon.
2: Si Kuya Paul?
1: Si Kuya Paul Dominguez, si Nurse Paul. Nung naka-andyan ako sa ano sa Quezon City
5: sabi
1: Health
5: mo,
1: Department.
5: Sabi mo kanina sa akin, di mo siya natatandaan.
1: Hindi, nakalista nga dito yung pangalan niya sa notes ko kasi ginawa ko yung pangalan niya. Nurse Paul, magandang morning po sa inyo.
5: Ay, ito din mo yung
1: pangalan niya. Mula po yan sa Cubao Health Center. Pa-shout out po sa kanyang missis, si Sheila Dominguez. Mm-hmm. Good morning, Sir Paul.
2: Good morning! Ito sabi ni Nanay Zenaida Bernadette, approved! PBBM has been working without bragging. He works silently and modestly. He does all the good things that the previous president did not do.
1: Sino yan?
2: Si Nanay Zenaida Bernadette.
1: Bernadette Cruz naman, approved. Yung sa mga student at sa yakap, mga project at about habulin ang may sala o habulin ang mga may sala kahit kamag-anak pa.
2: Ayan, ako approve ako doon sa systems laws. Huwag nyo isisingil sa amin.
1: Oo, hindi naman namin kasalanan yan, di ba? At sabi naman ni Angie na approve din kung mapatupad ang mga pagbabago, sana lang mauna ang pagkakaisa at pagkaayos sa loob ng Senado.
6: Good morning!
1: Si Louis Basco naman, good morning, good morning!
6: Good morning!
1: At syempre si Alex Faustino, Romeo Valderrama, Romeo Guion, si Joseph Moya.
6: Good morning!
1: Mula po yan sa Pasig. Good morning kay Alvin Capocchia ng Las Navas, Northern Samar. Good morning, nakikinig po yan mula Monday to Sunday. Monday to Monday. Good morning kay, kay Darwin Cabalan ng Malabon City. Kay Zenaida Bernadette po, good morning. At Show Loabad, kapi-kapi-kapi po kay Floor.
6: Good morning!
1: Mula, approve din sa kanya yung about sa final po sa Sola ng Pangulo. Ayan na, kay James Thomas Fuentes. Good morning!
2: Si M. Chuastava na watching from Norway. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. Magandang umaga sa nasa... Nasaan?
1: Ilan na?
2: Ilan po? 15,000 na nanonood sa atin sa YouTube. Good morning! At syempre sa mga nakatutok sa atin sa Facebook at sa mga nakatutok syempre sa DZMM Teleradio Cable Channel at syempre sa DZMM Radio Patrol 630. Thank you very much,
1: thank you po! Good morning kay Tita Nora Damian, Tita Lina Ho at kay Kuyang JRAS, kay Nanay Ineng. Good morning! Kay Nanay Linda, Tatay Johnny Ras. Good morning po!
2: Lucky Windel Pomarca ng napinagawa Pindan, Taguig City. Magandang umaga po. At si Shine na watching from Virginia Beach.
1: Si Shine, good morning. At syempre, maganda morning din po kay Mami Nidzi Lazaro.
2: Ay, Mami Nidzi at si Daniel Bustamante ng Batangas City. Good morning, Opano!
1: Opano! Alas 5 na po na madaling araw dahil alas 5 na.
2: Susunod na.
1: Balita.
2: Yun.
1: Kasama si Daddy Johnson Marabat
2: at
1: Robert Antimano. Ikaw ulit?
5: Ako.
1: Mano. Bye! Ingat ka, pamilya. Mag-ingat.
2: See you in a minute.
1: See ya!
0: Robert Manosa. Radyo Patrol Balita alas 4.

0: 501.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Johnson Manabat, Christian Yosores, Papasada, Pasada, Balita, Balita.
1: Magandang magandang morning, it's Tuesday! Bangon, gising na po muli mga kapamilya, July 28, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabad.
2: At sa pangalan po ni Christian Yosores, ako naman si Robert Mano.
1: Narito po muna ang mga maiinit na balita ngayon.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
1: Level ng tubig sa Angat Dam, bahagyang tumaas. Pero mainit na panahon, posibleng maranasan dahil sa paghina ng habagat.
2: Presyo ng mga produktong petrolyo, tataas na naman mamayang alas 6 ng umaga. Aksyon ang pamahalaan sa krisis sa langis, ibinida ni Pangulong Marcos sa SONA.
1: Pangulong Bongbong Marcos, ibinunyag ang pagsasampa ng kaso laban sa pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez. Pero kongresista, ninindigang wala siyang ginawang labag sa batas.
2: 51 na aresto sa mga pagkilos kasabay ng SONA ni Pangulong Marcos.
1: Sa ating Pasada probinsya, lalaki, sinaksak ng kapatid dahil lang sa maingay na video kesa Ilocos Sur. Muli maganda-maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panigho kayo ng mundo nanonood, na naman ang inyong ginagawa. Maganda umaga, magandang tanghalit, magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
2: Magandang morning! Ako naman po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: Sa detalye ng ating balita.
0: Pasada Balita!
1: Sa lagay po muna tayo ng panahon. Patuloy na makararanas ng pag-ulan ang malaking bahagi ng bansa kahit na humina na ang habagat. Dahil sa paparating na monsoon break, muling mararamdaman ng mainit at malinsang ang panahon kabilang narito sa Metro Manila. Pero asahan pa rin ang malalakas na thunderstorms lalo na sa hapon o gabi.
0: Pasada Balita! Panahon!
1: Alamin natin ang latest mula mismo sa Pag-asa na sa linya natin si Ma'am Chinelle Dominguez. Magandang morning, Ma'am Chinelle!
3: Magandang morning din po sa inyo, Tito Jonathan at Sir Robert. Magandang morning din po sa ating mga tagasubaybay. Para po sa ating weather update, wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong dalawang weather system na inaasahan natin magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw. Una na ang Southwest Monsoon dito sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Pangalawa ang Easterlies dito sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ng panahon. Pero yun po, dahil mahina ang habagat, asahan po natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na chance ng mga localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. At yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
1: Thank you, Ma'am Chanel.
0: Pasada Balita! Panahon!
2: 505, bahagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Pero tumaas po sa 151.5 meters ang tubig sa dam kahapon mula sa 150.63 meters. Mas mababa pa rin ito sa critical low level ng dam na 160 meters. Bahagyari tumaas ang tubig sa Ipo, Ambuklaw, Binga, San Roque at Bagat Dam dahil sa pag-ulang dulot ng habagat. Aminado ang pag-asa na hindi sapat ang mga pag-ulan para maibalik sa normal level ang tubig sa Angat Dam. Nauna nang sinabi ng Pag-asa na posibleng bumagsak sa 150 meters ang tubig sa Angat Dam sa katapusan ng Hulyo. Ayon po sa National Water Resources Board, patuloy ang paghahanap ng ibang supply ng tubig para hindi maulit ang naranasang water interruption noong 2019.
1: Ay mga mamang chuper, makinig ho kayo, bangon, gising na, it's Tuesday! Sa ikalimang sunod-sunod na linggo, tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo mamaya pong alas 6 ng umaga. 7 pesos and 30 centavos ang dagdag presyo sa diesel, habang 6 pesos and 80 centavos sa gasolina at 4 pesos and 20 centavos sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East, gayon din ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Kahapon, nagsara ang palitan sa 61 pesos and 67 centavos kada US dollar. Aminado si Energy Director Rino Abad na sakaling malaki na naman ang dagdag presyo sa susunod na linggo, muling tutuntong sa 100 pesos ang kada litro ng diesel. Sa kasagsagan ng giyera noong Abril, umabot na hanggang 160 pesos ang kada litro ng diesel at mahigit 100 pesos naman ang gasolina.
2: Ibinida ni Pangulong Marcos sa kanyang zona ang aksyon ng pamahalaan sa krisis sa langis dahil sa giyera sa Middle East. Kabilang dito ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga tsuper, ayuda para sa mahihirap na Pilipino at pagsuspinde ng toll sa iba pang bayarin para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Ibinida rin ng Pangulo ang pag-angkat ng karagdagang supply na langis mula sa ibang bansa. Gayun din ang pagtulong sa mahigit 12,000 OFW sa Middle East na nakauwi ng Pilipinas. Ayon kay Pangulo Marcos Jr., 60 billion pesos ang inilaan ng pamahalaan para mapagaan ang epekto ng krisis sa langis. Nangako rin si Pangulo Marcos na magsisimula sa susunod na taon ang operasyon ng 12 istasyon ng MRT7 mula North Avenue hanggang Sacred Heart sa Quezon City. Itinaasahan ding magbubukas sa 2028 ang natitirang 2 istasyon ng MRT7 na hanggang San Jose del Monte sa Bulacan. Magagamit na rin sa susunod na taon ang North-South Commuter Railway sa pagitan po yan ng Valenzuela City at Malolo City sa Bulacan.
1: Iginit ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat sinisingil sa mga consumer ang system loss sa electric bill. Sa ikalimang State of the Nation Address o SONA, nanindigan ng Pangulong panahon na para tanggalin ang system loss na sinisingil dahil sa nawalang supply bunsod ng filferage o yung pagnanakaw at iba pang technical factors. Hinikayat din ni Pangulong Marcos ang Kamara at ang Senado na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o ang EPIRA Law para pagbawalan ng paniningil ng system loss na pinapatungan ng value-added tax. Sa ilalim ng EPIRA Law, pinapayagan ng distribution utilities na mangolekta ng pass-through charges kabilang na ang system loss. Hinikayat din ni Pangulong Marcos ang Kongreso na ipasa ang panukalang sariling kuryente act para maging simple at abot-kaya ang pagpapakabit ng solar panel at ng battery storage system sa mga bahay. Isinulong naman ng Pangulo na gawing exempted sa pagbabayad ng income tax ang mga kumikita ng 350,000 pesos pababa kada taon para lumaki ang maiuuwing kita ng mga manggagawa. Hiniling din na gawing exempted sa minimum corporate income tax ang maliliit na negosyo. Sa sektor naman ng kalusugan, iginit ni Pangulong Marcos na hindi na kailangang kumuha ng guarantee letter o endorsement sa sinumang politiko ang mga Pilipinong naghahanap ng medical assistance sa pamahalaan. Sa halip, maaari nang mag-apply ang mga pasyente sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients sa pamamagitan ng eGovPH o eGovPH app at mga ospital ng Department of Health.
2: Ibinida ni Pangulo Marcos ang Pax Silica Industrial Hub sa kabila ng Batikos mula sa ilang progresibong grupo. Itatayo sa New Clark City sa Tarlac ang proyektong target na makapag-develop ng strategic minerals at makagawa ng advanced semiconductor hub. Sinabi ni Pangulo Marcos na makatutulong ang Pax Silica Hub sa pagbibigay ng dekalidad na trabaho, pagpapaulan sa industrial competitiveness at pagpapalago sa ekonomiya ng Pilipinas. Nauna nang tinutulan ng ilang grupo ang proyekto dahil gumagamit ang mga artificial intelligence facilities ng maraming supply ng tubig at kuryente. Samantala, nanindigan si Pangulong Marcos na prioridad pa rin ang pamahalaan ang sektor ng edukasyon kabilang sa ginawang hakbang ang pagpapalakas sa kurikulum ng senior high school at magpapatupad ng presidential scholar o paglalaan ng 100,000 piso sa 5 estudyante sa bawat barangay. Igrid din ni Pangulong Marcos na dapat protektahan ang mga menor de edad mula sa paglaganap ng malalaswa at mararahas na content sa social media. Nagpaabot ng pakikiramay ang Pangulo sa pamilya ng 3 estudyanteng namatay sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Sinampaan na ng reklamo murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect pero hindi kinasuhan ng 14 anyos na salarin alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Law.
1: Inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na sasampahan ng patong-patong na kaso ang pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez dahil sa sinasabing pagkakasangkot sa maanumalyang flood control projects. Sa SONA kahapon, nanindigan ng Pangulo na kailangang gawin ng tama kahit masakit para sa kanyang sampahan ng kaso ang kongresista. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi titigil ang kanyang administrasyon sa pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa anomalya. Nakatak ng magsampa ang Office of the Ombudsman ng complaint for preliminary investigation laban kay Romualdez para maimbestigahan sa kasong plunder at money laundering. Pero, nilino ng ombudsman na hindi nangangahulugan ng conviction ang complaint for preliminary investigation. Sa halip, natukoy na sapat ang ebidensya para magsagawa ng investigasyon at alamin kung dapat nga bang magsampa ng kaso sa korte. Sa pahayag naman, sinabi ni Romualdez na iginagalang niya ang pahayag ng Pangulo at dapat hayaang magsalita ang mga ebidensya. Pabor din ang kongresista sa posisyon ni Pangulong Marcos na gawin ang tama, pero nanindigang wala siyang ginawang anumang labag sa batas. Nauna na itinanggi ni Romualdez na siya ang mastermind sa kickback scheme sa maanumalyang flood control project at wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget.
2: Misto lang, may pasaring si Pangulong Marcos sa China sa gitna ng panibagong pangaharas sa West Philippine Sea. Sa ikalimang zona, ipinaalala ng Pangulo na hindi racist, sinungaling at gahaman ang mga Pilipino. Nauna na nagpalabas ng AI animated video ang state-controlled media na China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Dalawang Pilipinong sundalo rin ang nasugatan matapos paluin ng wooden baton ng tauhan ng China Coast Guard sa Yungin Shoal. Nangako si Pangulo Marcos sa pagtitibayin ng pamahalaan ang 2016 Arbitral Award na nagbasura sa 9-dash line ng China. Sa pagtatapos ng sora, nanawagan si Pangulo Marcos sa lahat ng Pilipino na magkaisa. Ito ang pinakamahabang sora ni Pangulong Marcos na tumagal ng 1 oras at 26 na minuto. Ilang beses na katanggap ng palakpak at standing ovation ng Pangulo kabilang ang pagdepensa sa soberanya ng Pilipinas.
1: Oras natin, 5:14. 51 kabilang ang 13 minor de edad sa mga naaresto sa mga pagkilos kasabay ng sona ng Pangulo kahapon. Kabilang dito ang 6 na gumagawa ng graffiti sa pader ng Meralco sa Quezon City. Dinampot naman na iba pang realista dahil sa mga paglabag, kabilang ng pagsusuot ng balaklava o yung takip sa mukha. Bukod dito, ilang beses ding nagkatensyon sa pagitan ng mga pulis at realista bago ang sona ng Pangulo. Nagkatulakan ng 2 panig ng apulahin ng Bureau of Fire Protection ng sinusunog na bandila ng Amerika. Sinabi ni Bayan Secretary General Mong Palatino na maraming ginawang panggigipit ang mga pulis sa gitna ng pagkilos. Sa kabila nito, natuloy ang pagkilos na tinawag na People's Sona para ilatag ang anilay tunay na estado ng bansa. Kabilang sa mga tinalakay ang pagtaas ng presyo ng petrolyo at ng kuryente, gayon din ang kakulangan sa dekalidad na trabaho. Pero ayon sa PNP, generally peaceful o pangkalahatang naging mapayapa ang 5 sona ng Pangulo.
2: Ang ating pong oras, 15 minuto makalipas ang 5 na madaling araw, tuloy pa rin tayo sa mga balita. Nagbukas ang sesyon ng Senado at Kamara bago ang 5 sona ni Pangulong Marcos sa Kamara. Tiwala si House Speaker Faustino D na kayang ipasa mga prioridad na panukala kahit may kasabay ng impeachment trial sa Senado at nalalapit ang deliberasyon ng panukalang 2027 national budget. Aminado naman si House Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos na nakakaapekto sa pag-aproba ng mga priority bills ng Administrasyong Marcos ang naging issue sa liderato ng Senado na ipasa ng Kamara ang kalahati ng 52 prioridad na panukalang batas pero isa lang ang naisabatas. Sa Senado, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na kailangang ambyentahan ang rice certification at oil deregulation law. Igni din ang liderato ng Senado na hindi dapat maantala ang deliberasyon ng panukalang 2027 national budget. Tututukan din ng Senado ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte na itutuloy po yan bukas.
0: TTTZMM Numero 1 sa aksyon.
1: Ay, magbe-break lang ho kami sandali. Walang maglilipat ng channel, walang BBTEO. Itama muna inyong mga orasan, baka kayo po'y nalilingat. Opo, Martes pa lang ngayon.
4: Hindi ba Biyernes?
1: Martes pa lang.
4: Sa dami ng pinagagawa natin lahat,
1: oo,
4: Martes pa lang.
1: Ganun talaga, hindi po pwedeng mauna ang Biyernes bago ang Martes. Martes po muna ha. Oras muna natin, Antimanong oras.
2: Aba, oras natin, o 5:17.
1: Saguli po.
5: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, pasada, balita, balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Balitang kumpirmado, simulado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Papasada na ang Pasada Balita. DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Balik tayo sa mga balita sa oras po nating 5:19. Biglang nagpalit dahil 5:20 na. Sumabog ang hinihinalang improvised explosive device sa labas ng compound ng Department of Justice sa Maynila. Nangyari ang pagsabog kahapon ng madaling araw o ilang oras bago ang 5th sona ng Pangulo. Sa lakas ng pagsabog, nabungkal ang lupa at nabasag ang salamin ng nakaparadang sasakyan dahil sa nagtalsikang bato. Wala namang napaulat na nasugatan habang patuloy ang investigasyon ng PNP Explosive and Ordnance Disposal Unit. Sa Pasay City, na-recover ang hinihinalang pampasabog malapit sa gate naman ng Senado, ilang oras din bago magbukas ng sesyon. Kabilang sa mga nakuha ang battery, blasting cap, orasan at container na may lamang brown substance. Ayon sa Philippine National Police, malaki ang posibilidad na konektado ang insidente sa DOJ at sa Senado.
4: Parehong bumaba ang trust at performance ratings ni na Pangulo Marcos at Vice President Sara Duterte. Sa survey ng Octa Research noong Hulyo, bumagsak sa 49% ang trust rating ng Pangulo mula sa 54%. Bumaba rin sa 47% ang kontento sa performance ni Pangulo Marcos mula sa 55%. Sumadsad naman sa 45% ang performance ratings ni VP Sara mula sa 50%. Bumaba rin sa 47% ang nagtitiwala sa Vice Presidente mula sa 55%. Isinagawa ang survey sa kasagsagaan ng impeachment trial at pagtaas ng presyo ng petrolyo bunsod ng tensyon sa Middle East.
3: Bagahain ang House Prosecution Team ng official position sa Senate Impeachment Court kaugnay ng posibilidad na baguhin ang pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng 4 na articles of impeachment. Kasunod ito ng pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian na pinag-aaralan ng panukalang payagan ng defense team na sumagot at maglatag ng ebidensya kapag natapos ang prosecution sa isang artikulo para mapabilis ang proseso. Sa kasalukuyan, hihintayin muna ang prosekusyong matapos ang 4 na artikulo bago makapagpresenta ang depensa. Sinabi ni Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na prioridad ng prosekusyong maintindihan ng publiko ang mga ebidensya kahit anuman ang format sa presentasyon ng Articles of Impeachment. Ngayong linggo, inaasang malalaman ang desisyon ng prosekusyon kung didiretso na sa Article 1 na may kaugnayan sa confidential funds o maglalatag ng ebidensya ang depensa sa Article 4 na may kaugnayan naman sa pagbabanta ng Vice Presidente sa Pangulo.
4: Nagpalabas sa Sandigan Bayan ng arrest warrant at hold departure order laban kay Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang dahil sa kasong graft kaugnay na sinasabi imposibleng conflict of interest sa ilang infrastructure project. Sa resolusyon na kitaan ng probable cause o sapat na basehan, ang kaso laban sa kongresisang iniugnay sa Builders Corporation at Alencon Development na sinasabing pag-aari ng tiyuhing si Alfonso Tan. Sinasabing may shares din ang kongresista sa kumpanya nakakuha ng 214 million pesos na kontrata mula sa DPWH. Nauna nang itinanggi ng kongresista ang akusasyon kasunod na rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure na sampahan siya ng reklamo kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Bukod kay Congressman Ang, ipinaaresto rin sa Digambayan si dating Sultan Kudarat Congressman Arnulfo Go dahil sa kaso malversation na walang piyansa kaugnay ng pork barrel fund scam.
3: Inirekomenda ng Department of Justice ang pagsasampa ng kasong cyber libel laban kay Attorney Levito Baligod at 18 nagpakilalang bagmen ng puganting si dating Congressman Zaldi Co. Bukod sa cyber libel, inirekomenda rin ang pagsasampa ng kasong perjury laban sa mga bagmen na sinasabing nagpadala ng mali-maletang naglalaman ng perang kickback mula sa maanumalyang flood control projects. Pero tumanggi si DOJ spokesperson Polo Martinez na idetalye kung saan inendorso ang mga kasong nag-ugat sa reklamo ng mga dati at kasalukuyang mambabatas tulad ni na dating Senador Antonio Trallanas IV at Congresswoman Leila De Lima. Wala pang inilalabas na pahayag si Baligod at ang mga nagpakilalang bagmen.
4: Itinuturing ng mayorya ng mga Pilipino bilang problema ng bansa ang pagpapakalat ng fake news o yung pumaling impormasyon. Naku, marami tayong kilala nito.
5: Oo nga.
4: Yung iba na sa posisyon.
5: Ay, talaga.
4: Ay, naku. Sa survey na Pulse Asia noong June 28 hanggang July 6, 72% ng respondents ang nagsabing malaking problema ang pagkalat ng fake news, habang 4% ang walang nakikitang problema at 24% ang undecided. Lumitaw din sa survey na 41% ang naniniwala agad sa mga ibinabahagi sa social media, habang 56% ang naghahanap muna na mapagkakatiwala ang source para kumpirmahin ang nababasang impormasyon. Facebook ang pangunahing pinagkukuhanan ng balita ng 91% ng respondents, habang 61% sa YouTube at 5% sa mga news website.
3: Oras po natin, 5:25 na. At sa oras po natin yan, pasadahan natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada Balita Probinsya. Pasada Balita.
3: Sa ating Pasada Probinsya, sugatan na isang lalaki matapos saksakin ng nakababatang kapatid sa Ilocos Sur. Sa imbestigasyon, nagvi-videoke ang biktima sa loob ng kanilang bahay nang pahintuin ang suspect na nakatira naman sa kabilang bahay. Nagtalo ang dalawa na nauwi sa pananaksak ng suspect gamit ang tari ng manok. Nasa maayos ng kondisyon ng biktima habang agad namang naaresto ang suspect.
4: Sa Bukidnon, naputulan ng ilong ang isang lalaki, sakit, matapos puntagain sa pangantukan. Nagiinuman ang biktima at mga kaibigan na magtalo na nauwi po sa suntukan. Pero dumating ang anak ng kaibigan ng biktima na may dalang bolo. Tinangkap ang umiwas ng biktima sa pananagan ng suspect, pero tinamaan po ito sa ilong. Nagpapagaling na sa ospital ang biktima habang patuloy na tinutugis ang tumakas na suspect.
3: Sa Camarines Sur, halos 800,000 pisong halaga ng shabu ang nasamsam sa bypass operation sa bayan ng Bato. Naaresto ang target na suspect matapos magbenta ng shabu sa pulis na nagpanggap na buyer. Nakuha sa suspect ang ilang sachet ng shabu na nagkakahalaga ng 782,000 pesos. Nakakulong na ang suspect habang inaalam pa kung sino ang supplier ng illegal na droga.
4: Sa Kalinga naman, tinutugis na ang lalaking naka-costume habang nagnanakaw sa Tabuk City. Nakasuot ng cowboy hat, jacket at nakatakip ng panyo ang mukha ng suspect na nanloob sa bahay sa barangay Dagupan Sentro. Tinangay ng suspect ang cellphone, tablet at wallet na naglalaman naman ng 18,000 pesos. Patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan ni cowboy.
5: Nag-costume ka pa.
4: Mm-hmm.
3: Sa Laguna naman, siyamang naaresto dahil sa paihi o yung pagnanakaw ng petrolyo sa Santa Rosa City. Naaktuhan pa mga suspect habang inililipat sa plastic container ang mga ninakaw na petrolyo mula sa tanker truck. ng gasolinahan sa barangay Malitlit. Nakakulong na mga suspek na maharap sa reklamong paglabag sa oil pilferage law.
4: Sa Basilan, idireklara po ang outbreak ng African swine fever sa Lamitan City. Ay sa lokal na pamahalaan, umabot na sa 284 na baboy ang namatay sa lungsod na italang unang kaso ng sakit sa barangay Kalugusan. Iniutos na ang depopulation ng mga baboy para maiwasan ang pagkalat ng ASF. Tinatayang mahigit 100 hog raisers ang apektado ng outbreak.
3: Ay, tumatanghali na, bangon! Gising na, it's 5:28 na ng tanghali. So oras po natin yan, alamin naman natin ang mga balitang nakalat na ating makasamahang radyo. Patrol! Lalaki arestado sa pagbebenta ng marijuana sa Bataan. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
6: Good morning, Johnson Robert. Sa patuloy na kampanya laban sa kriminalidad, isang marijuana courier at dalawang loose firearms ang na-recover ng Bataan Police. Sa operasyon sa Abukay, Bataan, higit 23,000 pisong halaga ng pinatuyong marijuana ang nasamsam ng Bataan Police sa isang street-level individual sa isang buy-bust operation. Ayon sa Station Drug Enforcement Unit ng Abukay, police umabot sa kabuang 187 gramo ng pinatuyong dahon ng marijuana ang nakuha sa naarestong suspect sa inilatag na buy-bust operation. Naharap ito ngayon sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samantala, dalawa namang loose firearms ang na-recover ng Bataan Police sa kanilang maigting na kampanya hinggil sa kanilang revitalize o plan katok. Nagresulta ito sa pagsuko ng dalawang loose firearms mula sa bayan ng Hermosa kung saan isang kalibre 45 baril ang isinuko sa pulisya, at sa bayan naman ng Orion, isang individual ang nagsuko ng isang shotgun. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
3: Thank you, Tata Rod.
4: Naitalang krimen sa Calabarzon, bumaba. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Kuya, good morning.
7: Robert and Johnson, na itala ng Police Regional Office Calabarzon ang 52.17% na pagbaba ng 8 false crimes matapos ang isang linggo kung saan 36 na kaso lamang ang naitala mula Hulyo 20 hanggang 26, 2026. Ayon kay PRO Calabarzon Regional Director Brigadier General Dominic Bahay, bunga ito ng pinaigtin na kampanya kontra kriminalidad at mas agresibong operasyon sa Calabarzon. Sa nasabing panahon, 1,400 suspects ang naaresto, kabilang ang 294 individual sa 219 anti-illegal drugs operation na nagresulta sa pagkakasamsam ng 9.4 milyong pisong halaga ng illegal na droga. Naaresto rin ang 93 most wanted persons at 182 iba pang wanted persons, habang 68 illegal na baril ang nakumpiska sa mga operasyon contra loose firearms. Umabot naman sa 800 ang naaresto sa kampanya laban sa illegal na sugal. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar.
4: Maraming salamat, Radyo Patrol, Noel Alamar.
3: Thank you, Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Papasada na ang Pasada Balita.
3: Sa oras po nating 5:32, eto naman po sila.
0: Metro Pasada.
3: Sa ating Metro Pasada, dalawang akyat bahay na aresto sa Quezon City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus, magandang morning.
8: Good morning, Johnson. Arestado ang dalawang lalaki matapos looban at pagnakawan ng isang bahay sa barangay Santa Cruz, Quezon City. Sa ulat ng pulisya, umalis ang mga residente ng naturang bahay noong July 25 para bisitahin ang kanilang mga kaanak sa Pampanga. Pagkabalik sa kanilang tahanan, nadiskubre nilang nawawala ang ilan sa kanilang mga gamit, kabilang ang air conditioning unit at mga mamahaling bag. Lumalabas sa investigasyon na nakapasok ang mga suspect sa bahay gamit ang butas sa pader na pinagkabitan ng window-type aircon.
7: Sa follow-up operation, natuntun at naaresto ang dalawang suspects sa hagin ng General Lim Street ng parehong barangay at niya'y naharap sa reklamong robbery. Na-recover naman ang mga tinangay na gamit. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi.
3: Thank you, Zeus!
4: Samantala, dayuhang vlogger inaresto matapos daw pumanggulo sa isang mall dyan sa Taguig City. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen!
9: Good morning, Robert at Johnson. Ayon sa PC Police, inaresto ang 30 anyos na Ivory Coast National matapos nitong sitawan, murahin at pagbantaan ng isang 37 anyos na area manager. Iginit din umano ng suspect na kinukuhanan siya ng video na walang pahintulot. Agad na rumisponde ang mall security at sinuko ang suspect sa mga police ng Fort Bonifacio Police Substation 1. Naharap ang suspect sa kasong unjust vexation sa ilalim ng revised penal code habang inihahanda ang inquest proceeding sa Taguig City Prosecutor's Office. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
4: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto!
3: Dalawa timbog sa improvised na baril sa Maynila. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia!
10: Good morning, Johnson at Robert. Timbog ang isang vendor at isa pang lalaki matapos mahulihan ng pengan habang nagsusugal sa Barangay 697 sa Malate, Maynila. Unang nahuli sa akto na mga rumurondang polis ang paglalaro ng karakrus sa mga suspek at nang kapkapan na doon na narecover ang improvised na baril at bala. Nakapit ng dalawa na naharap sa reklamong paglabag sa illegal gambling at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
3: Thank you, Tricia, at maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda. Johnson Manabat, Christian Yosones, Pasada, Balita.
3: Minus Christian Yosores po muna tayo ngayon, pero meron tayong Antimanong co-anchor for today's video, ang nag-iisang Robert Antimano.
11: Huh?
3: Ay, batiin muna natin, Robert, ang mga suki nating taga-subaybay dahil meron lang naman tayo ngayong 28,000 live viewers ang nasa YouTube. Magandang morning!
4: Good morning po sa inyo, ha? Good morning!
3: Pati na rin ho sa mga kapamilya natin dyan sa abroad, saan mang panig ho kayo ng mundo naroroon. Nakapanood mang kayo ng Sona o hindi.
4: Mm-hmm.
3: Magandang umaga, magandang tanghalit, magandang gabi. Abatiin natin yung mga suki nating nasa YouTube, ha? May ka ba? Meron ba nagpapabati dyan?
4: Batiin natin si Sir Tix Pakapak. Magandang umaga po sa inyo, ha? Kay Ma'am Fe Santia, kay Tita Net at kay Tito Danny Kapal, good morning!
3: Si Jeffrey Dalmacio, nagmamagandang morning na rin at nag-a-attend ang sexy Christina Clave, magandang morning po!
4: Kuya Sosimo Gasmin, good morning! Romeo Giwon, good morning!
3: Maya Paabak, mga kabalen! Si Tita Christy Galvez, ay gising na rin at nagpapabati na magandang morning si Father Tony Herente. Magandang morning din, Father Antonio.
4: At syempre, present din si Julius Bangalando. Magandang umaga. At kay Arnie Durice. Ayan, good morning po. Present daw lagi, Darin Johnson.
3: Thank you po, thank you ha sa mga nasa social media pages ng DZMM Teleradio. Magandang morning. Nag-a-attendance check na rin si Sarah Concepcion. Magandang morning, Sarah. Tsaka kay Rhea Reyes, magandang umaga. Sa oras po natin, meron pa ba mga pagbati diyang humahabol? Sa oras po natin, 5:37. Eto po muna.
0: Kakaibalita.
12: Kakaibang balita.
3: Sa ating kakaibalita, kay Bay nagpapadeliver. Nang kung ano-ano, nako may parcel na naman. Tapos eh, wala naman iniiwan pambayad. O tapos bigla na lang dadating dun sa
4: baba. Magkakamot yung nanay. Ay, may pinadeliver ka ba dito? Meron na naman dito, wala kang iniwang pera.
3: Ay, oo nga pala, nay, abunuhan mo muna. Tapos wala na, kalimutan
4: ang mga
3: na
4: diskarte.
3: Eto ho, sa ating kakaibalita, Usap-usapan po sa Amerika ang the driver na nakapag-deliver pa rin ng sandwich kahit na nabangga na ng sasakyan. Very good din si Manong
4: Ganun
3: driver, ha?
4: Ganun ka dedicated?
3: Oo naman, yun ang trabaho, eh. Wala namang kinalaman yung kanyang

0: pagtakbo ng sasakyan. Naaresto po naman ang magnanakaw sa tulong ng mga canine dogs. Pero ang sandwich ay hindi po nailarawan ni Archie Lagman kung gulagulanit na.
1: Kasi baka nahati sa gitna na gano'ng partner, di ba?
0: Kaya importante po yan yung ma-appreciate ba ninyo yung trabaho ng ilan yung mga driver na ganyan.
1: Mm-mm.
0: Nung nakita ninyo yung kawawang rider natin na sinaksak ng kanyang pasahero.
1: Correct.
0: Ano naman ang kalaban-laban ng ordinaryong manggagawang lumalaban ng patas,
1: mm-hmm.
0: tapos eh gagano'n ninyo lang?
1: Di ba kaya minsan nagsasakay sila ng pasahero, natatakot, natataranta. May one time, nakita ko yung video.
0: Mm.
1: Siguro natatakot siya, biglang tinawag ng pasahero ulit ng pagbaba niya, rumatrat. Mm. Yung pala may naiwan lang na gamit
0: doon
1: sa compartment.
0: Nagkakaroon ng trauma eh.
1: Natakot.
0: Di hubat ng pandemic at saka nung kasagsagan na malalakas sa pagulan at pagbaha, meron ding mga ganyan na rider na yung susuungin yung baha dahil may in-order sa kanila, kinakailangan maihatid kahit peligroso na yung kanilang magiging ruta dahil sa lalim ng baha.
1: Tapos bakit kayo ka lang kuya? Kanina pa kami sa oras na yan ha?
0: Tapos magbibigay ng tipe 5 piso. Paingatan po ang ating mga delivery rider ha. Saan man po kayo magdi-deliver ngayon umaga, sana ay makarami kayo ng biyahe at makabalik ng ligtas sa inyong mga pamilya.
1: Correct, correct.
0: Sa mga lumalaban po ng parehas, very good.
1: Dapat yan, dapat.
0: Sa mga lumalaban ng tagilid, ewan ko na lang sa inyo.
1: Palo kayo.
0: Ay, batiin natin si Professor M na nag-a-attend ng SEGDA with Teray Taray. Uwi na rin sila sa Thursday.
1: Wow, ayos. Si Professor Gabby Lopez, naka-monitor sa atin. Good morning, Prof. Gabby.
0: Ay, Prof. Gabby, magandang morning. At yan po muna ang ating kakaibalita.
2: Kakaibalita. Kakaibang balita.
0: Ay, walang maglilipat ng channel, walang BBTU dahil Tuesday nga po ngayon. Ako, malakihan na naman ang taas sa presyo ng diesel. 7 pesos ng mahigit sa diesel. At kung magtutuloy-tuloy pa raw yan ulit na naman sa susunod na linggo, baka pumalo ulit sa 100 pesos per liter ang diesel. Baka mahal nga naman.
1: Lakad na lang tayo.
0: Ay, kung sa Makati ka naman nagtatrabaho, taga San Mateo Rizal kayo, mahirap maglakad pa Makati.
1: Oo nga.
0: Bagay, alis kayo siguro mga alas 2:30 na madaling araw.
1: Ay, wala ka ng pahinga, huwag ka na matulog.
0: Kawawa nga ho naman. At mukhang malabu-labu pang bubaba ang presyo ng produktong petrolyo sa mga susunod na linggo. Dahil ang tension sa Middle East, hindi pa naman humuhupa.
1: Akala ko nga okay ng lahat eh. Yung pala, away bati, daig pa nila yung mag-jowa eh.
0: O mamaya ho, makikipagkwentuhan tayo sa grupong piston ha. Pagamat may nabanggit ho kahapon ng Pangulo sa kanyang sona na halimbawa'y mga fuel subsidy na yan. Pero syempre, hanggang saan ba aabot ang fuel subsidy ng gobyerno at hindi naman po pwedeng habang panahon eh. Fuel subsidy ng fuel subsidy na lang. Siguro sa ibang party ng sa isang banda ay nakikinabang ang mga public utility jeepney drivers. Eh paano naman yung mga minimum wage earner na merong halimbawa'y motorsiklo na pamasok sa trabaho at pauwi? Hindi naman nakakakinabang ng fuel subsidy.
1: Oo. Eh paano yung mga nakakotse? Nakakotse talaga. Kahit sabihin nyo po nakakotse sila ngayon, hindi, mayaman naman ka, hindi po yan totoo.
0: Hindi
1: po lahat nararamdaman po ng lahat ngayon. Yung mahal.
0: O tsaka diba? Kahit yung middle class ay umaaray na rin po ngayon sa taas ng presyo ng produktong petrolyo. Mamaya po yan na makikipagkwentuhan tayo sa grupong piston kay Kamodi Floranda. At nakikinig lang pala si Kuyang Gerard Naval. Ay Kuya, magandang morning ha. Pakibati raw yung kanyang bunsong si Chloe Rain at ang kanyang ate Jean na papasok na sa school. O maaga pa naman ha. Pwede pa kayo magpa-drive-thru kay Papa ng baon sa eskwela ha. Bagay may baon naman siguro eh no. Kuya Gerard, magandang morning at ingat sa biyahe papasok sa eskwela sina Chloe Rain and ate Jean. Magandang morning. O magbe-break lang kami sagulin eh. Oras po muna natin mga kabalen.
1: Aba, doon sa mga pupungas-pungas, doon sa ayaw gumising, snooze ng snooze,
0: naku,
1: baka ma-late ka ha. 5:43 na ng umaga.
0: Sagulin eh.
2: Pilipinas! Pasada balita na! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!

0: away!
1: Yay!
2: Pambatang Lagundi, Plemix!
3: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pasada Balita! DZMM Numero 1 sa aksyon.
6: Ay, sa mga hahabol na magpa-diesel ho dyan, ay pumili na ho kayo at aabutan kayo ng alas 6 maya-maya pa'y mas mahal na naman ng 7 pesos and 30 centavos ang per liter ng diesel na yan. Kaya Direk Bonel Pedrialba ay magpa-full tank ka na.
7: Tapos pagdating mo doon sa gasolines, ay wala na pong supply. Naku, mamaya pa po alas 7.
6: Pero mamaya alas 7 meron na.
7: Ay, oo, meron na mamaya alas 7.
6: Direk Bonel, magandang morning at saka kay Doña Juanita Pedrialba. Ay teka, nasa linya na natin ang National President ng Grupong Piston, si Kamodi Floranda. Kamodi, magandang umaga. Si Johnson and Roberts sa DZMM, magandang morning po mga taga-piston.
7: Good morning po!
8: Magandang umaga po, Sir Johnson at Sir Robert at siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat.
6: Opo, una siguro yung reaction po ninyo dun sa mga nabanggit ng Presidente kahapon sa kanyang zona, may mga nabanggit na fuel subsidy. Anong reaction po ninyo sa ikalimang zona ng Pangulo?
8: Sa bahagi po namin, Sir Johnson, ay yung usapin ng subsidy ay talaga namang hindi naman talaga lahat nakikinabang doon sa usapin ng subsidy na fuel subsidy. At tayo ay kahit nung mga nakalipas, yung mga nakaraan ng mga subsidiya, ay marami tayong mga naririnig ng mga complain na hindi naman talaga nila na-aabil yung sinasabing subsidiya. Kahit mas yan sa atin, ay kung kaya talaga magbigay ng gobyerno, mas dapat mag-isip ang gobyerno na mas mahabang solusyon, na hindi yung papatsi-patsi lamang. Dahil ang subsidiya ay papatsi-patsi solusyon, hindi talaga nire-resolve yung kasalukuyang kalagayan natin sa pinang-industrya ng langis.
6: Ano yung pangmatagalang nakikita niyong posibleng solusyon? Pero dahil sa ngayon, mukhang fuel subsidy, mga fare discounts at iba pa ang kayang ibigay ng pamahalaan.
8: Ang isang tingin natin, Sir Johnson, ay kailangan talagang yung buwi sa langis, yung galawin ng gobyerno. Lalo na sa ngayon ay talagang tuloy-tuloy na tumataas na naman ang presyo ng petrolyo. Malaking bagay yung pagtanggal sa buwis sa ilalim ng sesta sa nambat at hindi lamang ang isang sektor ang makikinabang kundi makikinabang yung ating mga mamamayan sapagkat tanggat na natili yung mataas na buwis sa produktong petrolyo, apektado yung ating mga commuters, apektado yung ating mamamayan sapagkat yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
7: Kabody, dahil sunod-sunod yung pagtaas, meron na naman today ano, meron bang aasahan ang mga commuter, ang mga pasahero na tigil pasada mula sa panig ng piston?
8: Sa bahagi namin, Sir Robert, ay lagi naman kami nakahanda sa welga at pinag-aaralan po natin yung mas malawak na welga na gaganapin po natin laban nga dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at batay nga mismo sa Department of Energy ay hindi malayo na lumampas tayo ng 100 per liter.
7: Mm.
8: Kapag umabot pa tayo rito at lumampas tayo ng 100 pesos, lalo nang walang makikita, wala nang nakikitain
7: yung
8: ating mga driver. Kung sa ngayon pa lamang ay halos sa 400 pesos na lamang yung natitikom sa loob ng 18 hours, ay lalong mawawala po dahil nga dito sa pagtaas. Ngayon mamaya, ngayong alas 6 ay mayroong mahigit na 7 piso na naman yung itinaas. Kaya pagtinginan po natin, Sir Robert at Sir Johnson, mula po nung Mayo at 30 hanggang sa kasalukuyan, ay halos 33 pesos na po yung nakapatong sa presyo ng diesel at umaabot na po ng 29 o 29 din sa presyo po ng nagustalina. Gano'ng kalaki yung nawawalang kita at gano'ng kalaki yung pahirap, hindi lamang sa panay po ng sektor ng transportasyon.
7: Opo, sa ganyan pong presyo na binabanggit po ninyo, Kamodi, dahil na nakompute po ninyo, ang tanong dyan, kaya pa ba na makabiyahe ng mga pampasaherong jeep po natin, ng mga driver po ng member ng piston? Ano po ang sinasabi nila, Kamodi?
8: Sa ngayon, si Robert, Sir Johnson, yung talagang na dyan yung complaint, dahil yung nagreklamo yung ating mga operator, yung ating mga driver, lalo na sa ngayon din ay hindi naman yung pagtaas din ng presyo ng piyesa ay mataas na rin yung presyo ng piyesa dahil sa ngayon sa simpleng tornelyo lang ay halos nagkakalaga ng mahigit na 40 pesos ang isang tornelyo na ginagamit natin. Kaya yung kanilang ulit nakita ay napupunta nga sa usapin ng mataas na presyo ng petrolyo. Kaya ang masang sa amin, ang tingin natin ay kailangan talaga mag-isip ng mas mahabang solusyon ng gobyerno. Yung sinasabi po natin noon pa na bawiin yung malampaya, bawiin ang petron para magkakumpul talaga tayo ng sariling stocks, ng supply dito sa ating bansa. Para kahit sa paano, kapag gumalaw sa international market, hindi siya nag-automatico na tumataas dito sa atin dahil meron tayong sariling supply. Kaya yan nga po yung nakakapagano dahil yung ang batay mismo sa sinasabi ng Department of Energy na tayo ay may supply na 50 days pero ang hindi masagot-sagot ng Department of Energy, bakit linggo-linggo tumataas yung presyo kung meron tayong 50 days hanggang 60 days? Ay ang pag-angkat naman ng krudo sa international ay hindi naman lingguhan, kundi mayroong buwan na halos 3 months yung prosesyo ng pag-angkat ng supply dito sa atin.
6: Kamodi, kahapon may nabanggit din ng Pangulo na 10 peso per liter na discount sa diesel sa mga jeepney drivers. Yun ba'y na-avail ninyo?
8: Sir Johnson, yung 10 pesos ay depende po kung sa nakatayo yung gusalinaan. Hindi naman po lahat. At mismo batay na reserve sa LTFRB ay halos nasa 230 lamang na mga gusalinaan sa buong bansa yung nagbibigay ng fuel subsidy. At ang isang naging malaking problema dyan, nagiging question din, na kapag nagkakarga po yung ating mga chipneys, may mga fuel subsidy, tinatanong sila kung sila ba'y kooperatiba o sila'y corporation. Kapag hindi sila kooperatiba, sila'y individual, ang sasabihin sa kanila, wala na silang stock para sa subsidy.
6: Ganon, di ibig sabihin na hindi rin lahat ay nakikinabang pala kung hindi ka nakapila doon sa modernization program ng gobyerno na urong-sulong pa rin naman hanggang sa ngayon, hindi ka rin bibigyan ng 10 pesos per liter na discount sa diesel?
8: Opo, Sir Johnson. Ako nung nakarang araw ay sakay ako ng isang 2-3 na biyaheng Manila. Yung gusalinahan dito sa may pagkalimpas ng Blooming Street sa may kanan, ay nagkakarga yung aking sinakyan. Ito ay hindi naka-consolidate. Ay nung malaman po nung Guselin Boy na hindi siya consolidated, hindi siya kooperatiba, hindi siya corporation, ang sinabi ay wala na para doon sa yung 10 pesos.
7: Ganun. Ganun pala yun. Hindi basta jeepney, kailangan nasa co-op ka.
8: Opo, pag tinignan po natin, Sir Johnson, batay doon sa propaganda nga ng gobyerno, ay walang sisinungin, walang pipiliin. Pero sa actual, ay mayroon po mga nagaganap na gano'n. Hindi lamang dito sa International Capital Region, kundi kato sa mga ilang mga rehiyon. Halimbawa, sa bahagi po ng Panay, ay nakakaranas din po yung ating mga individual na mga operators.
6: Kahapon po, Kamodi, kausap namin si Secretary Banoy Lopez ng DOTR at ang sabi niya, dun sa usapin naman ng fare increase na hinihingi ng transport sector, ay naisubmit na raw yung recommendation at hinihintay na lamang yung magiging kumbaga ay go signal ng economic team ng pamahalaan. Pero syempre, mukhang matatagalan pa ng kahit papaano. Pero kumbaga, umuusad yung proseso. Ano sa tingin po ninyo, kakayanin ho kaya na maibigay talaga yung hinihinging fare increase ng mga jeepney drivers?
8: Sir Johnson, ay nag-file po kami ng April ng usapin ng fare increase.
6: Mm.
8: Ang naging basehan po niyan, yung mataas na presyo ng petrolyo, mataas na presyo ng piyesa. Nagkaroon po kami ng hearing ng Mayo. At batay doon sa hearing officer, ang sinasabi nila ay 10 days, working days. Pero ngayon po magdadalawang buwan na. At sa atin ay kitang-kita lamang ito na kapag yung mga ordinaryong mga driver at mga mamamayan ang humihingi ng dagdag kita, hindi pa sa layo nila para gumanda yung buhay, kundi para matugunan. Yung mas malaking halaga na wala, ay dumadaan kami sa butas ng karayom. Pero pag yung mga oil company, yung Petron, Shell, Caltex at pag nagtataas, hindi naman dumadaan sa public hearing yan, hindi naman dumadaan sa finance ng gobyerno. Pero pag tayo, ay ganito yung ginagawa sa atin.
7: Mm-hmm. Kamo, di meron ba kayong balita doon sa mga electric na jeep na kung meron man? At kumusta yung operation ng mga ganun?
8: Sa ngayon, wala pa ho tayong masyado na monitor kasi... Mm. Parang part pa lang ng propaganda ng ano yan eh ng gobyerno.
7: Mm.
8: Yung electric kasi opo. Wala pa naman talagang totally ang electric lang dito sa atin eh, itong yung GSM, ano yun yung Vietnam,
7: mm-hmm,
8: yung Vietnam taxi at saka yung isang kulay puti na taxi din.
7: Opo.
8: Ay may mga nakikita tayo, may mga mamonitor tayo tumitirik sa karsada. Dahil lang malinaw yung sinasabi ng mga naglalako niyan nung tayo ay dumalo po doon sa hearing sa Kongreso na kapag umabot ng 30% yung ng battery, kailangan mag-charge. Kasi hindi ka nakapag-charge, malulubat sa gitna ng krasada. At maraming tayo nakikita na ikinutulak na sa krasada. Kaya ang sa atin ay yung usapin ng electric, kaya sabi natin, sinasabi nila as environment, ano, yung walang uso.
7: Opo, highlight din kasi ng speech ng Pangulo kahapon yan eh, yung pag-shift natin sa mga electric.
8: Opo, at ito yung sa ilalim ng Ibidalo, ano, yung sa ginagamit na nilang Ibidalo. Ang Ibidalo po ay tinulak ng US dito sa ating bansa dahil nga doon sa kanilang oversupply na kailangan talaga meron silang pagbagsakan. Kaya talagang i-ginigit dito sa ating bansa itong electric vehicle. Ang isang malaking problema nito, Sir Johnson, Sir Robert, yung unang sasalantay nito yung mga nag-partiba at mga nag-corporation dahil pwede silang i-absolute ng gobyerno magpalit ng mga unit. Na kaya sabi nga namin noon pa na ito ay haharap tayo doon sa malang kamatayang modernization program ng gobyerno. Hindi ka pabayad doon sa unang kinuha mo, pero kailangan mo uling mag-adapt ng panibagong programa ng gobyerno. Ito nga po yung electric vehicle. Ang sa atin ay hindi ito yung basihan ng pag-unlad ng ating public transport. Dahil sinasabi po natin, hanggat ang gobyerno ay nakaasa sa mga purin, ay hindi naging mas maayos yung ating public transport dito sa ating bansa. Mas dapat talagang inisip ng gobyerno ay paano niya papaunlarin yung sarili niya. Kaya din tinutulak talaga natin, dapat ang inisip ng gobyerno, nag-create tayo ng sarili nating industriya para tayo mismo yung lumika ng ating public transport. Mas madaling magpaunlad ng public transport kung tayo mismo po yung gumagawa.
6: Mm. So kayo, Kamodi, hanggang sa ngayon, ang position po ninyo ay against public transport modernization program ng gobyerno. Ayaw po ninyong mag-consolidate talaga?
8: Ang usapin po ng consolidation na Sir Johnson, ay matagal na natin pong ginawa yan. Mula pa nang nung nagkaroon tayo ng jeep sa Pilipinas, tayo na mismo yung nag-consolidate. Yung nagpagbubuo po ng mga association, yung pinagkaisa po natin yung mga driver at mga operator, part po yun ang consolidation. Ang ayaw lang po natin dito sa inilalakong consolidation ng gobyerno, yung pagmumonopolyo sa usapin ng mga prangkista, sa usapin po ng mga ruta. Yun po yung ayaw natin. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng gobyerno na ayaw natin sa sa modernization. Matagal na po tayo nagmo-modernize eh. Kaya lang sa balangkas ng rehabilitation, pinaulad natin yung ating mga jeepney sa tulong ng ating mga lokal na mga bodybuilders. Dahil sabi nga natin, ang kasaysayan ng jeep ay mula nung World War II, yung owner type na iniwan ng Amerikano dito natin. Utay-utay po natin yung pinaulad. Kaya nung pamahan tayo, ituloy-tuloy tayo nagmo-modernize ng ating public transport. Mas ang sinasabi natin, mas mabilis na mag-modernize, mas mabilis na mag-rehabilitation kung may kakibat na suporta ng gobyerno. Hindi po katulad sa ngayon na ang modernization natin ay nakaasa sa foreign. Kapag nakaasa po tayo sa business na ang ating public transport, na magsasuffer po niya yung ating mga commuters at yung ating mga operator. Lalo na sa ngayon, hindi naman na itatago ng gobyerno. Marami na po mga kooperatiba, marami na mga corporation ang hindi na nakapagbayad sa banko ng amortization na interest man lang ng kanilang mga loan sa banko. At mismo po, yung land bank at saka DBP umatras na sa programa ng PUBMP dahil na marami nang hindi nakapagbayad sa kanila. Kaya kitang-kita na hindi ito ang solusyon doon sa sinasabi nilang modernization. Mm-hmm. Ang kailangan talaga ay mag-isip at mag-create ang gobyerno ng sarili nating industriya para tayo mismo lumika ng ating public transport.
6: Kamodi, dyan po muna. Maraming salamat. Balitaan nyo kami kung meron man kayong planong susunod na transport strike at para ma-inform naman yung ating mga commuters. Ano. Maraming salamat, Kamodi.
7: Thank you, sir.
8: Maraming salamat, Sir Robert at Sir Johnson. Ingat po kayo palagi.
6: Thank you. Ingat din po kayo. Ingat si Kamodi Floranda, ang national president po ng Grupong Piston. Kamamaya, Robert, ay magkakaroon ng kontraso na naman ang minority ng Senado.
7: Oo. Tradisyon yan. Sa Kamara, ganun din. Kinabukasan, may kontraso na ang minority. Sa Senado, ganun din. May kontraso na ang minority after the SONA.
6: At ang continuation ng impeachment trial hearing naman ay bukas.
7: See you tomorrow.
6: Alas 10 na ng umaga, no?
7: Oo. Maaga tayo.
6: Sige, kaya nyo na muna yan, ha?
7: Hindi pwede. Kasama ka doon. Ay, pati ko lang si Kuyang Romeo Giwon at ang kanyang may bahay na si Delby Giwon ng 28th anniversary. Aba, congratulations po, ha? At syempre, yun lang.
6: Ano pala, eh. Ay, alam mo naman si Christian, pagka ganyan na medyo mahaba-haba ang trabaho sa araw, may pahiwatig na nakinabukasan.
0: Absent.
6: Eh, baka may ginagawa lang.
7: Ay, syempre, batiin din natin na Tony V. Happy birthday!
6: Happy birthday, kakanturing! Happy birthday! O, paano? Mamaya siguro ipapaliwanag ng Secretary Alvin El Chico. Ayan. Gaano ba kabilis na posibleng mararamdaman yung sinasabing pagtanggal ng system loss ayun, na pinapasa ng mga consumer? Ay, ano ba dapat?
1: But VAT o nga. 12% yun. Yun ang dapat niyang tinatanggal. VAT?
6: Ay, siguro. Baka sa mga susunod na panahon.
7: VAT tatanggalin.
1: Kasi nandun daw si Batman eh.
6: Ah, talaga?
1: Kilala mo si Batman, di ba?
6: Pero wala.
1: Nandun sa gallery.
6: Oo, oh, pero wala si Robin.
1: Absent.
6: Absent. O, paano? Susunod na Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Muli maraming salamat, Robert Mano Antimano.
7: Thank you!
6: Ako po si Johnson Malabat. See you again bukas.
7: At sa Christian. Bye, Robert.
6: Good night. Yun lang.
7: Yun lang.
9: Good morning! Pasada Balita! Johnson Manabat, Christian Yosones. Pasada Balita!

0: Gising na bango na! Tuesday, 6:03!
1: Oras hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas!
3: Good morning!
2: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
4: Gising na!
2: Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
3: Good morning!
0: Mr. Gising, reporting in the morning. Kailangan daw matas yung energy natin. Hindi pa ba matas yung energy ko araw? Ay, nako. Mr. Gising, reporting in the morning. Umpisa na kagad natin. Narito na mga may init na balita ngayong Martes sa Gising, Pilipinas. Iginit ni Pangulong Marcos na sasampahan ang patong-patong na kaso ang pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez dahil sa sinasabing pagkakasangkot sa manumalyang flood control project sa Sona. Nanindigan ng Pangulo na kailangan gawin ang tama kahit masakit pa para sa kanyang sampahan ng kaso ang kongresista. Ayon kay Pangulo Marcos, hindi titigil ang kanyang administrasyon sa pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa anomalya. Nakatakdang magsampa ang office sa VM Budsman ng Complaint for Preliminary Investigation laban kay Romualdez para maimbestigahan sa kasong plunder at money laundering. Linaw ng ombudsman hindi nangangahulugan ng conviction ang tinatawag na Complaint for Preliminary Investigation sa halip na tukoy na sapat ang ebidensya para magsagawa ng buong imbestigasyon at alamin kung dapat magsampa ng kaso sa korte.
5: Dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
0: Sa isang pahayag, sinabi naman ni Romualdez na iginagalang niya ang pahayag ng Pangulo at dapat hayaang magsalita ang mga ebidensya. Pabor din ang kongresista sa posisyon ng Pangulong gawin ang tama pero nanindigang wala siyang ginawang anumang labag sa batas. Nauna nang itinanggi ni Romualdez na siyang mastermind sa kickback scheme sa manumalyang flood control projects at nanindigang wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget. 6 minuto makalipas ay 6 ng umaga, iginit ni Pangulong Marcos na hindi dapat sinisingil sa mga consumer ang systems loss charges sa electricity bill sa ikalamang state of the nation address o Sona. Nanindigan ng Pangulong panahon na para tanggalin ang systems loss na sinisingil dahil sa nawawalang supply bunsod ng pilferage o pagnanakaw at iba pang technical factors. Hinikayat ni Pangulong Marcos ang Senado at Kamarang amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act of 2021 o EPIRA para pagbawalan ang paniningil ng systems loss na pinapatungan ng value-added tax sa ilalim ng EPIRA. Pinapayagan ang mga distribution utilities na mangolekta ng pass-through charges kabilang ang systems loss. Hinikayat din ni Pangulong Marcos ang Kongresong ipasa ang panukalang sariling kuryente act para maging simple at abot-kaya ang pagpapakabit ng mga solar panels at battery storage system sa mga bahay.
6: Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito.
7: Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon.
0: Isinulong naman ng Pangulo na gawin na ring exempted sa pagbabayad ng income tax ang mga kumikita ng hanggang 350,000 kada taon. Pag kinuwentan niyo po yan, ang buwan na niyan, mga sa mahigit 29,000 pesos kada buwan para lalong lumaki ang nauuwing kita ng mga manggagawa. Hiniling din na gawing exempted sa minimum corporate income tax ang mga maliliit na negosyo.
7: Palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito.
0: Sa sektor ng kalusugan, iginit ni Pangulong Marcos na hindi na kailangan ng mga Pilipinong naghahanap ng medical assistance sa pamahalaan na makakuha ng mga guarantee letter o endorsement sa sinumang politiko. Sa halip, maaari na mag-apply ang mga pasyente para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients sa pamagitan ng eGov.ph app at mga ospital ng Department of Health. 9 minuto makalipas ang 6 ng umaga, ibinida ni Pangulong Marcos sa SONA ang aksyon ng pamahalaan sa krisis sa langis dahil sa giyera sa Middle East. Habilang dito ang pamahagi ng fuel subsidy sa mga chopper ayuda para sa mga mahihirap na Pilipino at pagsuspindi ng toll, halima pang bayarin para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Ibinida rin ng Pangulo ang pag-angkat ng karagdagang supply ng langis mula sa iba't ibang bansa, gayon din ang pagtulong sa mahigit 12,000 OFW sa Middle East na makauwi ng Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, 60 billion pesos ang inilaan ng pamahalaan para mapagaan ang epekto ng krisis sa bansa. Nangako naman si Pangulong Marcos na magsisimula sa susunod na taon ang operasyon ng 12 estasyon ng MRT7 mula North Avenue hanggang Sacred Heart sa Quezon City. 12 station na kaagad yun? Parang malapit lang yun, ha? MRT7, North Avenue hanggang Sacred Heart Station sa Quezon City. Pacheck mo nga, Eli. 12 kaagad yun? Parang masyadong ano? Ha? Ilagay mo sa ano, sa notes natin. Inasampong magbubukas din sa 2028 ang natitirang 2 estasyon ng MRT7 na hanggang San Jose del Monte sa Bulacan. Magagamit na rin sa susunod na taon ang North-South Commuter Railway sa pagitan naman ng Valenzuela City at Malolo City sa Bulacan. Samantala, sa kaugnay na balita sa sektor ng transportasyon, ipinatupad na ang malaking pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. 7 pesos and 30 centavos po ang dagdag presyo sa diesel, habang 6.80 sa gasolina at 4 pesos and 20 centavos sa kerosene. Bunsod pa rin ito na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Gayon din po sa paghina ng piso kontra US dollar kahapon, nagsarang palitan sa 61 pesos and 67 centavos kada US dollar. Pero may good news po tayo dahil sa unang araw ng trading, bagsak ang presyo. Pero hindi mang kalakihan, pero pababa po, ano? Hindi kasi laki ng itinaas. Aminado si Energy Director Rino Abad na sakaling malaki na naman ang dagdag presyo sa susunod na linggo, abay muling tutuntong po sa 100 piso ang kada litro ng diesel. Yung mga ano yan, yung mga premium na diesel, yung mga V-Power, mga ano, turbo diesel nung Petron, yan malapit-lapit na sa 100. Kulang-kulang ano na lang, konting irin na lang, 100 pesos na meron nga ibang stasyon ng Shell, 100 na din talaga. Ngayong araw, ang presyo ng diesel. Kaya tinutukoy dito ni Director Rino Abad ay yung regular na diesel, yung ordinaryong diesel lang, posibleng sumampa ng 100 weeks from now. Siguro 1-2 weeks from now, kung magtutuloy-tuloy na ganito kalaki palagi yung increases. Ano po? Sa kasagsagan ng giyera noong Abril, umabot ng hanggang 160 ang kada litro ng diesel at mahigit 100 naman ang gasolina. Samantala, balikan natin ang mga balitang SONA. Ibinida ni Pangulong Marcos ang Pax Silica Industrial Hub sa kabila ng patikos mula sa ilang progresibong grupo. Itatayo sa New Clark City sa Tarlac ang proyektong target makapag-develop ng strategic minerals at makagawa ng advanced semiconductor hub. Sinabi ni Pangulong Marcos na makatutulong ang PAC-Silica hub sa pagbibigay ng dekalidad na trabaho, pagpapaunlad sa industrial competitiveness at pagpapalago sa ekonomiya ng bansa. Nauna nang tinulungan o tinututulan ng ilang grupo ang proyekto dahil ginagamit o gumagamit ang mga artificial intelligence facilities na maraming supply ng tubig at kuryente. Samantala, nanindigan si Pangulong Marcos na prioridad pa rin ang pamahalaan ng sektor ng edukasyon kabilang sa ginawang hakbang ang pagpapalakas sa curriculum ng senior high school program at pagpapatupad ng presidential scholar o pagpapalaan o paglalaan ng 100,000 pisong sa 5 estudyante sa bawat barangay. Iginit din ni Pangulong Marcos na dapat protektahan ang mga minor de edad mula sa paglaganap ng mga malalaswa at mararahas na content sa social media. Standby Radio Patrol, mistulang may pasaring si Pangulong Marcos sa China sa gitna ng panibagong pangharas sa West Philippine Sea. Sa ikalimang zona ay pinaalala ng Pangulo na hindi racist, sinungaling at susuko ang mga Pilipino. Nabanggit ni Pangulong Marcos ang pahayag matapos magbalabas ng AI animated video ang state-controlled media na China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Dalawang Pilipinong sundalo rin ang nasugatan matapos paluin ng wooden baton ng tauhan ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Nangako si Pangulong Marcos na pagtitibayin ng pamahalaan ang 2016 Arbitral Award na nagbasura sa 9-dash line ng China.
7: Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars.

0: We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield.
1: Sa pagtatapos ng SONA, nanawagan si Pangulong Marcos sa lahat ng mga Pilipinong magkaisa. Ito ang pinakamahabang SONA ni Pangulong Marcos na tumagal ng 1 oras at 26 na minuto. Akala ko 1:30, parang binilang ko kasi natapos mga 5:30, di ba? O, so mga 1 hour and 30. Iyon pala yung 1 hour and 26 minutes to be exact. Ilang beses nakatanggap ng palakpak at standing ovation ng Pangulo kabilang ang pagdepensa sa soberanya ng Pilipinas. Ay hindi po ang pinakamatinding palapak nandun sa systems loss. Kasi lahat apektado ng mataas na singil sa kuryente. Eh kaya po nandun ang pinakamatinding palakpakan at tayuan. Nakukulangan ng ilang senador sa State of the Nation Address sa SONA ni Pangulong Marcos, kabilang dito si Senador Risha Ontiveros na nangakong pag-aaralan ng isinusulong na pag-amyenda sa EPIRA. Hindi naman nakadalo sa SONA ang ilang senador mula sa mayoria at katulad ni Senate President Pro Tempore Tito Soto dahil sumama ang pakiramdam, gayon din ni Senador Panfilo Lacson dahil naman may inaasikaso. No-show din ang ilang senador mula sa minorya kabilang na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na nakatakda namang magsalita sa tinatawag na kontra-SONA ngayong araw. Magandang umaga muna sa 33,000 nanonood sa atin sa YouTube. Wow, magandang umaga po ha. Hindi natin nababanggit, pati pala sa ABS-CBN, eh naka-live simulcast din ang Gising Pilipinas. Kaya magandang umaga din po sa nakikinig at nanonood naman sa atin sa pamamagitan ng ABS-CBN News. Thank you! Mabuhay po kayo. Magandang umaga din kina Ma'am Grace San Mateo at si Ted Ko at si Kagawad Marlon Nacion. Punta na natin yung ating mga Radyo Patrol. Una sa pila si Roen Cueto. Roen, go!
2: Good morning, Alvin. Tumaas ang presyo ng ilang gulay sa Guadalupe Public Market matapos ang nagdaang bagyo. Ayon sa mga tindera, mas ramdam nila ang epekto ng pagkasira ng supply kaysa sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Sa kasalukuyan, nasa 150 pesos kada kilo ang sibuyas, 140 pesos ang bawang, 110 pesos ang karot, 130 pesos ang patatas, 100 pesos ang kamatis at kalamansi, habang 200 pesos naman ang siling haba. Ang sitaw ay nasa 20 pesos kada trali. Dagdag pa ng mga tindera, naapektuhan ng bagyo ang supply ng kamatis at pechay na nagmula sa bagyo, kaya tumaas din ang presyo ng mga ito. Sa samantala, nananatiling mas mataas ang presyo ng karne ng baboy sa Guadalupe Public Market kumpara sa nakasaad na pinakuring bantay presyo ng Department of Agriculture, NCR. Sa pamilihan, ang liyempo ay nasa 430 pesos kada kilo, mas mataas sa 384.90 pesos na retail references ng DA. Sa kasim ay 360 pesos kada kilo kumpara sa 327.40 pesos, habang ang pigi ay 360 pesos kada kilo laban sa 329.47 pesos. Ang pork chop naman ay nasa 360 pesos kada kilo, mas mataas din sa 332 pesos na nakasaad sa DA bantay presyo. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito, Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMN.
1: Nakamonitor ka ba sa SONA kahapon, Roen?
2: Noong unang part lang, Alvin, medyo nakakaibig tayo ng mga parang, kahapon na eh. Medyo late na kasi eh.
1: Parang walang sinabi sa presyo ng bilihin, Camila, no? Ilay, mayroon bang binanggit sa presyo ng bilihin? Parang wala akong maalala. Yung naalala ko lang, talagang tumatak yung kuryente. Ang daming issue ng energy. Pero parang wala akong narinig masyado sa presyo ng mga bilihin, yung mga paunang bilihin, ano? Kasi siguro pataas ng pataas.
2: Tama ka dyan, Alvin. Parang narinig ko nga kahapon na parang sinusubukang ibaba ang mga presyo ng pangunahing bilihin sa para mas abot kaya sa mga consumer at sa mga mamamayan, Alvin. Parang nabanggit yata ni Pangulo yun, Alvin eh.
1: Siguro. Tama nga, no? O baka nga, pero hindi siya yung nadiinan ng todo. Eh kasi pagpunta mo sa grocery ngayon, kahit ikaw naman, Ruan, pag nag-grocery ka, dati yung 1,000 mo, marami-rami na eh. Ngayon yung 1,000 mo, kakunti.
2: Madami ka naman bibili sa 1,000, pero ngayon yung 1,000 mo, parang 1 kilong baboy na lang, tapos hindi na sapat kumpara sa 1,000.
1: Kahit sa palengke, ano, hindi mo na ma-stress ang todo yung 1,000 mo. Ay, nako. Thank you. Maraming salamat. Kaya Ruan Cueto, sunod natin si Zeus Legazpi. Go, Zeus!
3: Alvin, sa 5 ikasunod na linggo ng dire-diretsyong oil price hike, hindi maiwasang magpahayag ng pagkadismaya ang ilang driver ng taxi at bicycle na nakapanayam ng radyo patrol ngayong umaga. anila hindi nila maalala kung kailan huling natapas ang rollback at ramdam ang unti-unting pagbawas sa kanilang inuuwing kita. Ang taxi driver na si Cesar, sinabing umaabot ng 600 pesos ang kinikita sa isang araw, pero maliit lang anya ito kung iisiping halos 16 na oras siyang bumabiyahe. Panawagan niya sa Pangulo, kausapin na mismo ang mga oil company para hindi saluhin ng motorista ang epekto ng griang US-Iran. Ang tricycle driver namang si Alan, aminadong hirap na sa pamamasada, pero umaasang babalik pa sa dati ang presyo ng gasolina. Narito ang bahagi ng ating panayam sa kanila.
4: Ay, masakit yan. Kaya talagang wala namang alam magawa. Hindi na namin, mapapawasan pa. Ikaw, Presidente, dapat bigyan mo naman gamitin lang kami na bakal para kawawa naman yung mahihirap.
5: Nakakaano din kasi tataas na naman. Pero sana, mas maganda pa rin sana kung may balik yung dati. Yung aabot lang ng mga 60, mga ganun. Sa ganun, maanoan din kami mga tricycle driver.
3: Yan ang mga tinig na Cesar, taxi driver, at Alan, tricycle driver. Alvin, sa presyo ng regular na gasolina ay naglalaro na yan sa 78 pesos and 40 centavos hanggang 81 pesos and 70 centavos. Dito yan sa hilera ng mga gasolinahan sa Shaw Boulevard sa Mandaluyong City. Ang regular na diesel naman, Alvin, sumampa na sa line of 9. Nasa naglalaro na sa 90 pesos and 30 centavos hanggang 93 pesos and 30 centavos ang presyo ng diesel. Yan ay mula doon sa dating presyo na naglalaro lamang sa 71 pesos and 60 centavos hanggang 74 pesos and 90 centavos para sa gasolina, habang 83 pesos and 86 pesos and 30 centavos naman para sa regular na diesel. Yan ay bago ipatupad yung oil price hike kaninang alas 6 ng umaga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, TZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi. Hindi nyo po na itatanong yung total increase sa 5 linggo na puro tayo oil price hike. Mahigit 26 pesos. Ganun-ganun lang sa diesel. Ano, ganun-ganun lang. 5 weeks po yun. 26 mahigit pesos kaagad. Oh my goodness. Ang laki po nun, ha? Ay, nag-message tuloy si Marge ng BPLD. Sabi niya, Alvin, North Avenue to Sacred Heart Village sa Novaliches. Hindi yung Sacred Heart na malapit dyan sa inyo. Oo nga po. Akala ko yung Sacred Heart na malapit sa amin. Hindi po. Sacred Heart Village, Novaliches. Ay, ito yung malapit na sa Caloocan. Ay, malayo nga yun kung galing ng North Avenue. Sorry po, ang iniisip ko yung Sacred Heart namin dito na malapit lang. Ano? Trisha Lindo, go!
6: Good morning, Alvin. Binuksan na muli sa mga motorista yung Ayala Bridge hanggang Recto Menjola matapos isara kahapon. Kasabay ng State of the Nation address ng Pangulo. Wala nang nakahambalang na mga barikada at container van, kaya maluwag ng nakadaraan ang mga sasakyan. Light traffic pa yung aasahan mula Malacanang hanggang sa May Recto Avenue. Di gaya tuwing may malaking protesta sa Menjola, ngayon ay walang anumang bakas ng vandalism na natira sa Center Island. Kasunod ang naging protesta kahapon ng iba't ibang progresibong grupo. Marami lang pang nakatambak na basura, Alvin, sa gitna ng Center Island, at sidewalk na karamihan ay karton at papel. Una nang naiulat ng MPD na pangkalahatang naging mapayapa yung sitwasyon kahapon sa lungsod ng Maynila. Samantala, sa lagay ng trapiko, mabilis pa yung unsa ng mga sakyan sa east-westbound ng Espanya Boulevard hanggang Quezon Boulevard sa Quiapo. Tuloy-tuloy yung biyahe sa Padre Burgos Avenue, rutang Taft Avenue, kung saan humupa na yung naranasang gutter deep na baha kagabi. Kung magagawin naman sa Legarda mula Recto, ay maraan pa yung daloy pag-akyat ng Legarda Magsaysay flyover. Ngunit may bahagya ng pagbagal kaabot ng Poreza Station sa Magsaysay Boulevard sa Santa Mesa. Mula Espanya, Alvin, hanggang Santa Mesa, inabot ng higit 20 minuto lamang ang ating naging biyahe. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Trisha Lindo. Magandang umaga sa iyo, Honey Reyes ng BDO, na meron na namang na-recruit na loyal listener pala natin, si Ma'am Susan Pineda. Magandang umaga. Meron din si Dr. Carlo Lazaro na ang wish ay sana matupad lahat ng sinabi sa SONA. Ayun, iba kasi doon natupad na. Yung iba na may tutup din. O, ayon kay Pangulo Marcos, sana po bilisan natin. Ano? Manong Rod Izon, magandang umaga sa iyo, Manong Rod Izon.
7: Good morning, Alvin. Sinimula na ng lokal na pamahalaan ng Limay Bataan ang public hearing para sa expansion ng mga oil depot ng pinakamalaking oil refinery ng bansa sa Bataan. Ayon sa lokal na pamahalaan, karagdagang oil depot na pwedeng mag-imbak ng halos 12 milyong litro ng langis ang nakaplanong expansion. Sa ngayon, ang oil depot sa Bataan Refinery ay may kapasidad lamang na 5 milyong litro ng langis. Ayon kay Mayor Richie Jason David, sadyang kailangang dumaan sa komprehensibong konsultasyon ng pagkatayo ng karagdagang oil depot para mabatid ang mga positibo at negatibong epekto nito sa LGU bago bigyan ng pahintulot ng sangguniang bayan. Ang oil depot expansion, base sa kahilingan ng oil refinery, ay naglalayong madagdagan ng seguridad sa imbak ng langis ng bansa sa gitna ng patuloy na digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at bansang Iran. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Thank you, Manong Rod Eason. Magandang umaga sa iyo, Jet Mariano Capiz. Good morning, Jet. Ganun din si Ma'am Luz De Leon na Energy. Ang mukhang bibig ganitong oras ng umaga sa oras na 6:26. Punta natin si Noel Alamar. Go, Noel.
8: Good morning, Alvin. Bukas ang Oriental Mindoro Electric Cooperative o ORMECO sa mga partnership na magpadala ng bagong teknolohiya at kaalaman upang mapalakas ang operasyon nito. Sa kanyang ikatlong State of Electric Cooperative Address o SECA, sinabi ni Oriental Mindoro ORMECO General Manager Humphrey Dolor na layunin itong matiyak ng kakayahang masipagsabayan at tupad sa batas at patuloy na maglingkod sa Mindoro sa susunod na 50 taon. Inamin ito na nakatanggap na ang ORMECO ng 3 unsolicited letters of intent mula sa iba't ibang grupo na nag-aalok ng mga programa. Gayunman, nilinaw ni Dolor na dadaan sa masusing pagsusuri ang anumang kasunduan at kailangan muna ng 2/3 ng boto ng Board of Directors at pag-aprobahan ng General Assembly bago ito ipatubad. Samantala, nagsagawa naman ng protesta mga consumer groups sa Calapan City na nananawagan na mas maayos sa serbisyo at mas babang tingil sa oriente at investigasyon sa mga kontrata ng ORMECO sa independent power producer. Ipinagkibit-balikat lamang ito ni Dolor kasabay ng pagtatanong kung nasa na mga ito noong panahon na humingi ng suporta sa kanila ang ORMECO upang tutulan ang hinihiling na rate increase ng National Power Corporation sa ERC. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DZM.
1: Maraming salamat, Noel Alamar. Maraming salamat, Radyo Patrol.
9: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZM. Radyo Patrol sa East 30.
1: Magandang umaga, Jerry Diaz at si Richard Merck. At magandang umaga din po kay Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highway. Secretary, good morning po, sir.
10: Magandang umaga, Alvin. Good morning po.
1: Opo, at maganda nga po yung first 5 minutes pa lang ng sona ng presidente. Ando na kagad yung excitement, Secretary. Ano po?
10: Opo. Anong... Okay, parang first 2 minutes po ata.
1: First 2 minutes, mas maiksi yun sa'yo. Ako, kahit pa paano, first 5 minutes, ano, nandun kaagad yung pinakalaman at pinalakpakan ng Madlang People doon sa batas. Ano po? Pero anong naging, anong hinudyat sa iyo nung sona ng presidente na from now on, kasi ang unang tinumbok ay yung flood control projects kaagad, hindi ho ba?
10: Opo. Opo, tingin ko po unang-una, no? Dalawa po ang masasabi ko tungkol sa sona ng ating mahal na Pangulo. Unang-una, I think ito'y napaka-honest at napaka-sincero.
1: Mm.
10: Sabi mo nga, Alvin, umpisa pa lang, in-address na ng ating Pangulo ang talagang hinihintay ng mga kababayan natin. At sinabi niya simple lang, hindi ako Pangulo ng aking pamilya, hindi ako Pangulo ng aking pinsan, ng aking mga kaibigan, Pangulo po ako ng bawat Pilipino. At sinabi po niya last year, nung isiniwagat niya itong napakabigat at napakalaking skandalo ng pagnanakaw ng pera sa DPWH, sinabi niya, wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin kung saan ang ebidensya, doon tayo patungo. Sinabi din niya na kahit masakit sa kanya o mahirap sa kanya ito, dahil pamilya ang pinag-uusapan, sinabi niya kung saan tayo dadagin ng ebidensya, doon tayo pupunta. Ay tinanong siya na rin niya, inulit niya yung sinabi ng ombudsman nung nakaraang mga linggo na malapit na pong filean ng kaso, ng, sabi nga ng Pangulo, patong-patong na kaso ang dating Speaker of the House na si Speaker Martin Romualdez. At sinabi din niya na yung mga reforma ay nagsimula na, hindi pa tapos, tuloy-tuloy tayo. So napaka-honest po talaga nung naging sona ng ating Pangulo. At ang ikalawa po, kung napansin nyo, halos 90% nung sona, walang sinabi kundi lang trabaho. Trabaho lang po. Ang dami niyang mga sinabing mga nagawa, pero marami din siyang sinabing marami pang kailangan gawin. Kaya kahit na 2 taon na lang po ang natitira sa termino ng ating Pangulo, ang sabi lang niya, sa ating lahat, no, lalo na sa aming mga kawani ng gobyerno, pag na tayong mamuliti ka, tayo'y magtrabaho na lang dahil marami pang kailangan gawin at maraming dinaranas na hirap ang ating mga kababayan.
1: Okay.
10: Kaya ano po ang gagawin natin? Susundin natin ang ating Pangulo.
1: Secretary, 1 year had passed since the President exposed it. Ano? Marahil yung mga kababayan natin, aside dun sa issue kay dating Speaker Martin Romualdez, marahil ang mga tayo nagtatanong, anong nangyari dun sa, naalala po ninyo, may listahan po siya ng kontraktor? Parang 15 ba yun? Anong update dun? Anong nangyari dun?
10: Dun sa listahan na po yun na sinabi niyang pinakamaraming nakuhang kontrata, marami na po ang nadawit dyan.
1: Mm.
10: Marami na po ang nakasuhan. No? Nandiyan na yung mga kumpanya ng Vizcaya, nandiyan ang Sunwest, nandiyan ang Hightone, ang Wawaw, ang Sims. Marami na rin
1: yung
10: po.
1: Number one doon, no? Sec, ano yung number one na pangalan doon? Yung nilabas niyang una?
10: Ako po, hindi ko po maalala, pero isa po sa mga Vizcaya companies yan.
1: Okay.
10: At Sunwest, no? Lahat po yan, nakasuhan na. In fact, yung mga lahat ng Vizcaya companies na 10 ata yan, wala nang lisensya yan.
1: Mm.
10: At hindi na makakapag-operate. At alam naman natin lahat ng mag-asawang Vizcaya ay pareho ng nakakulong.
1: Mm.
10: So tuloy lang po tayo, Alvin, no? Wala tayong tigil dyan. Lahat po tayo nakikipag-cooperate sa Ombudsman, kasama ang DPWH, kasama ang COA, kasama ang iba't iba pang ahensya ng gobyerno. At hindi pa tapos ang Ombudsman. Nagsabi nga siya, itong mga nakaraang linggo, maghintay na lang kayo, abangan nyo, at marami pang ibang makakasuhan. Sabihin ko, magtiwala tayo sa proseso, magtiwala tayo sa Ombudsman, magtiwala tayo sa ating Pangulo.
1: Ano yung number one pala dun sa Legacy Construction Corporation? Vizcaya din ba itong Legacy?
10: Yan po ay hindi Vizcaya, pero meron na rin pong mga nasubmit ng mga dokumento sa Ombudsman. Kaya abangan na lang po natin.
1: So hindi pwede sabihin na nakaligtaan yung 15. Halos karamihan hindi naman doon, kinasuhan na.
10: Kinasuhan na, tama po yan. No, tama po yan. At hindi pa po tayo tapos. Yun nga po ang sinasabi din ng ating Pangulo, yun din ang sinasabi ng Ombudsman. Hindi pa po tayo tapos sa ating paglilinis, sa ating pagpapanagot.
1: Ayun, may listahan na ako ng 15. Marami-rami nga, Alpha and Omega. Ayun, ito...
10: Lahat po yan, na wala nang lisensya at nakasuhan na yung mga may-ari niya.
1: Ayan. And moving forward, nag-iba na yung kalakaran dyan sa DPWH a year after the President exposed the corruption, Secretary.
10: Opo, sabi nga po ng Pangulo, nagsimula na tayo at tuloy-tuloy ang reforma natin sa DPWH para talagang hindi na po maulit ito. No, nag-mention po ang Pangulo ng mga ilan dyan. Yung pagsasaayos natin ng mga personalidad, no? Na kailangan ngayon, unang-una, performance-based na tayo, hindi na palakasan. At mas importante pa dyan, yung talagang pagpapanigurado natin ng mga proyekto na babantayan ng tama. Nandiyan ang transparency portal natin, nandiyan ang kooperasyon natin sa mga civil society groups, kasama na ang simbahan. Nandiyan din po, no, yung pagpapasigurado natin na wala nang mababudgetan na proyekto na walang plano, walang master plan, hindi coordinated sa LGU. Lahat po yan naging sanhi nitong grabing korupsyon na nangyari. At lahat po yan ay hindi na natin gagawin.
1: At Sec, babawi din po tayo kasi nakaka-apekto din pala sa ekonomiya pag bumabagal yung ating public works projects.
10: Tama po. Pero kailangan... kahit na kailangan nating pabilisan ang pag-implement, kailangan din siguraduhin natin yung pera na pupunta sa project talaga at hindi lang nananakaw. So kailangan bantayan natin at gawin natin ang tama yung mga proyekto. At yun, sinabi nga natin, no, paulit-ulit, kung titignan natin yung mga ginagawa natin ngayong mga proyekto na binisita mismo ng Pangulo, kung ang pera ay napupunta sa tama, yung pera hindi ninanakaw at talagang nagagawa ng ng tama yung proyekto, nakikita natin talagang nagbibenepisyo ang ating mga kababayan, Alvin. Nakita natin itong mga proyekto dito sa Metro Manila, tulad ng EDSA, susunod na natin ang C5. Makikita natin yung ginawa natin sa G. Araneta, sa Taft Avenue, yung mga proyekto natin sa Valenzuela, sa iba't iba pang mga parte ng Metro Manila, sa Cebu, sa Northern Luzon, sa Mindanao. Kapag yan ay ginagawa ng tama at ginagamit ng tama ang pera ng taong bayan, nakikita natin kagad ang benepisyo at ang magandang epekto. So tuwi-tuwi lang tayo, Alvin, hindi tayo titigil.
1: Tuloy ka lang dyan, ha?
10: Hanggang sa katapusan ng term ng Pangulo, yan ang gagawin natin.
1: Very good. At huwag mo kaming kalimutan. Kasi palagi mo kami ini-snub, Secretary.
10: Ay, hindi naman. Pasensya na.
1: Naglalambing lang. Pag tumawag naman kami, paminsan-minsan pagbigyan mo, Secretary Vince. Thank you. Maraming salamat. Mabuhay ka dyan.
10: Maraming salamat,
1: keep,
10: Alvin.
1: Keep God up the good work. Yan, maraming salamat.
10: Tabawagan tayo, Alvin.
1: Very good. Si Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways. Teka muna, kailangan po natin mag-break dahil may commercial pa tayo papasok. Pero dalawa pa yung guest natin, ha, sa pagbabalik nating programa. Time check, 6:36.
11: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Paano yung sa sweldo, Camille? Yung pag ang sweldo mo ay 350,000 per year, sabi ni Presidente, tatanggalan ng buwis, di ba? Paano gagawin doon? Kailangan ba ng legislation yun? O pwede na si Secretary Total Masipag naman yung Secretary Francis Tolentino? Hindi ba pwedeng si Tolentino na lang mag-utos na lahat ng kumikita ng 350,000 a year, pag tinranslate mo yan, pag dinibide-divide mo ng 12, ang labas niyan, Camille, mga 29,600 ba? O 29,000 something. So kung ganyan po ang sweldo ninyo, kayo ang magbebenepisyo. Wala nang kaltas na buwis. Kasi ngayon na exempted sa buwis ay yung mga minimum wage earner. Labor Secretary Francis Tolentino sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Tuesday pa lang!
9: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico! Chico! Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM!
12: Bakit right bed ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right bed ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right bed. Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
16: If symptoms persist, consult your doctor.

pigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Delivery! Maria Jose!
5: Akin yan? Ang laki ng box!
4: Surprise!
5: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
4: Basta para sa'yo, gagawin ko all. Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
5: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.

0: Magandang magandang umaga, Acting Secretary Francis Tolentino ng Department of Labor and Employment. But acting pa rin si Secretary Francis. Dapat full-fledged secretary na ito. Sec, good morning po.
1: Hi, good morning Sir Arvin. Good morning sa inyong mga tigasubaybayan. Happy 40th anniversary. Sabutin ko po siya, siguro ba't acting?
0: Oo,
1: kasi wala pa akong confirmation ng commission on appointments.
0: Kailan daw yung confirmation?
1: Siguro po pag nag-sinubmit, hindi ko alam kung na submit na. Hindi pa ata nag-hearing ang CA.
0: Oo nga eh. Paging Malacanya, i-submit nyo na po kagad.
1: Hindi po. Marami pa naman. Kasi yung appointment, good for 1 year yun eh.
0: Ah, ganun. Ah, okay. Okay.
1: May Supreme Court ruling doon. Pero okay naman po siguro tayo sa CA.
0: Sige po. Oo naman. Definitely. Makakapasa po kayo, Secretary Francis.
1: Anyway, kaigigan ko po yun nandun.
0: Oo. Eh, kaya po ako napatawag sa inyo dahil gusto ko sana i-explain po ninyo. May parte ng SONA kahapon tungkol po sa pag-exempt sa lahat namang gagawa sa tax ng 350,000 ang kita kada taon. Paano po ba yun?
1: Alam niyo po, napahapyawan ko lang kasi maraming mga tulong para sa mga manggagawa at hindi lang po yun. So, kung sa ngayon po kasi 250,000
0: tama
1: and below, exempt po yan. Yan po ay sa pag-amienda namin ng National Internal Revenue Code at maraming naging pagbabago po dyan. Pero yung datos siguro mas maraming ngayong araw na to, liliwanag nito, maraming mga magre-research, maraming mga tax research centers na magbubukas ng datos, pati yung mga PITS, yung PSA. So, yung nakalap ko lang, sa dati po, 2018 figures pa yon, senador pa ho tayo noon, parang yung sa pag-amienda noon, ay ang nakinabang ay mga 6 na milyon pamilya na manggagawa. Ngayon, pag ginawa po yan na 350,000 and below, ay mas marami po yan, definitely. Hindi lang po yung minimum wage earners, kung hindi pati yung mataas-taas sa minimum wage. Kaya nabanggit ng mahal na Pangulo kagabi,

0: yung middle income mahahagip na rin ito. Kasi kung minimum, tinutuos ko kanina bago tayo mag-on,
1: Opo.
0: kung kumikita ng pag fully implemented na yung wage hike, halimbawa sa NCR, 780 pesos times 6, so 4,680, tapos ita times 4 mo yon isang buwan, mga 20 million, halos
1: Oo,
0: 20 million,
1: 20,000, oo.
0: 18,000 plano, plus. So kung sa isang taon ay mga 100, 225,000. Pero yun po ay nag-i-increase din eh, kasi may mga overtime pay, may mga longevity pay, may mga karagdagan pa na halimbawa holiday. So tumataas yan ng bahagya. So mas marami po ang makikinabang nito. Ganon din po sa mga maliliit na negosyo, Sir Arvin.
1: Tatama bang kwenta ko, Secretary, na kung ang tinutukoy ng presidente na 350,000, more or less ang sweldo mo, nasa 29,000 pesos
0: Mga
1: per
0: ganon.
1: month?
0: Mga ganon. Opo. So ito na yung hagip noong mas mataas ang mga wage earners natin. Ito na yung mga nasa call center natin. Yung mga nasa supervisory ng ilang maliliit na medium small enterprises. So malaking tulong po 'yan sa kanila.
1: Pero ang pinaka-importanteng tanong, Secretary Francis, ay paano natin maisasakatuparan yan? What does it take for us to achieve what the president wants?
0: Alam niyo po, hindi lang po ito yung nabanggit ng Pangulo kagabi. Mas marami kang alam siguro pag ang pinag-usapan na systems loss, kasi
1: Apo, apo.
0: napakatagal mo na nag-USEC sa Department of Energy. Mas kabisado mo ito. Yun, malaking benefit yun. Kung matatandaan mo, maging nung senador ako, nag-file din ako ng bill para alisin na yung VAT sa kuryente. Malaki-laki rin yan. So ito, what does it take? Siguro, yung pag-aamyenda po sa National Internal Revenue Code. Hindi ko alam ngayon kung paano through BIR regulation, kung meron silang magawa doon. Pero siguro sa pag-amyenda ng NIRC, dapat ASAP yun. Yun ang tawag kagabi. So, congressional act po yan, legislation. So, kung gagawing priority yan, napakabilis po niyan. So, yun po siguro ang tugon doon sa iyong katanungan. Pero si BIR ay
1: Opo.
0: pwedeng magbigay ng iba't ibang uri ng amnesty sangayon sa batas. Hindi ko alam kung paano kakamada ito. Mas alam nila yan na
1: Opo.
0: hindi naman tayo tax practitioner ngayon. O,
1: Hindi
0: ano,
1: train
0: so
1: law, Sec. Akala namin train law ang kailangan baguhin. Hindi talagang yung National Internal Revenue
0: Opo,
1: Code.
0: si train law po ay pagbabago ng NIRC. Amendment po yun ng NIRC, si train law, si create law. So, ang pinaka-mother law niyan ay yung National Internal Revenue Code. Opo. So, nasa mga mababatas natin yan, yung mga kasamahan natin sa Senado, sa Kongreso, kung paano nila pabalangkasin niya. I'm sure, within the week, kaya mag-file na ng bill niyan. Parang pahapyaw din nabanggit ito, kung tama ako, ni Senate President Gatchalian kahapon, dun sa kanyang message sa Senado.
1: Opo. So madali lang ito. Kung gugustuhin ng mga mambabatas, kahit hindi pa ilagay sa priority, di ba may ganun ng presidente palagi, parang priority bills mo niya, kahit hindi pa ilagay yan dyan, kung gugustuhin ng mga mambabatas, mabilis yan, Sec?
0: Opo, yung mga binigkas sa SONA, automatic po yung priority na yon.
1: Ah, ganun. Oh, di,
0: Opo,
1: that's
0: pag
1: good, no?
0: binigkas ng presidente sa State of the Nation, part na po yun ng priority legislation measures ng executive branch, at bahagi na pa yun, magiging bahagi yun ng LEDAC.
1: Apo.
0: So siguro bago mag-LEDAC, dapat naka-file na po yan.
1: So bago matapos ang 2026, feasible naman,
0: Ay,
1: reasonable
0: kaya po
1: naman
0: yun.
1: makukuha natin yan.
0: Kaya po yan. Kaya po yan. Lalo-lalo na pag sinertify as an emergency, as an urgent measure, ma-obviate yung second reading, third reading, mapakabilis po noon yung number of days sa ngayon sa ligong batas.
1: Ay, very good. Ano po? Tapos, parang wala masyadong nabanggit sa labor. May nalala akong binanggit ang presidente about TUPAD program sa iba't ibang sektor. Sa inyo yun, hindi ho ba?
0: Opo, kasi ang hindi nalalaman ng iba, wala pa ho ako noon. Noong madiin po kahapon ng presidente doon sa crisis sa Iran, sa Middle East, hindi alam ng iba yung mga measures na tumulong sa DOTR. Halimbawa, yung tulong sa ating mga chopper, mga transport cooperatives, yun po ay tupad. Hindi po alam ng iba na yung maraming measures para sa paglilinis ng eskwela bago eskwelahan, bago po nagbukas ang magpasukan, yung brigada eskwela, marami po doon ay tupad measures.
1: Opo.
0: Sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maging yung ongoing po ngayon na yung MMDA na naglilinis ng mga estero, nabanggit po yon, marami po dyan ay tupad measures. So ang pumipili po ng mga beneficiaries dyan ay yung implementing agency concern, MMDA, yung DOTR, at yung DepEd sa mga nabanggit ko. So kasama na po yun doon. So yung up to 20 days na trabaho na nabigay, true tupad, yun po yung nabanggit.
1: Opo. Sek, hanggang dyan lang muna tayo. Naubusan akong oras. Pero ulitin natin, ha? Ulitin natin yung mga interviews natin. Mabuhay kayo dyan sa Dole.
0: Inagahan ko itong gising ko kasi sabi birthday mo. Yung pala, 40th anniversary ayun ng DCMM. Alam ko naman, yung edad mo eh.
1: So happy anniversary. Thank you, Sek. Maraming salamat. Ang may birthday ngayon, alam mo kung sino? Si Tony Velasquez.
0: Pakibati na lang na happy birthday kay Sir Tony.
1: Mabuhay ka, Sekretarya. Mag-ingat ka dyan sa Dole. Bye-bye. Maraming salamat si Acting Secretary Francis Tol Tolentino ng Department of Labor and Employment. Happy happy birthday kay Boss Tony Velasquez. Kakanturing! Happy happy birthday. Kailangan din ng commercial gap kasi si Professor Cleve nandiyan na rin eh. Hingi po tayo ng assessment ng isang analyst, ang political scientist na si Cleve Arguelles sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Tuesday!
2: Gising Pilipinas!
3: Good morning!
2: Kasama si Alvin El Chico.
4: Gising Pilipinas.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Rain, rain, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away!
7: Yay! Pambatang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
10: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
11: Tuloy lang sa activities on the go.
10: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
12: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
10: Let's go!
11: Make your move, baby.
12: Arthrosyn, get going!
13: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
15: The morning news team you can trust for the news that really matter.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
17: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
18: Unilab yan.
19: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas!
3: Good
1: Magandang umaga kay Dr. Mario Festine na pinapabati yung mga friendship niya na si Attorney June Santa Lucia, si Dr. Jove, si Dr. Bonzon, si Dr. Chavez. Dami naman doktor na naka-monitor sa atin. At si Miss Bong Caron, na regular daw na nanonood at nakikinig po sa atin. Lagot tayo, wala pa tayo nababati mula sa ex. Ano? Viana Villanosa, magandang umaga din sa iyo. Pero mamaya na raw yung mga taga-ex kasi si Professor Clive Arguelles ay nandito po, isang political scientist. Singan natin ng insights kaugnay sa sona ng presidente kahapon. Magandang umaga sa iyo, Professor Clive.
3: Good morning, Alvin.
1: Anong insights mo? Anong nag-stand out para sa iyo sa sona ng presidente? At maganda ba ang pagkaka-deliver, ang pagkaka-salansan ng mga ideya sa State of the Nation address ng presidente kahapon?
3: Actually, very pleasantly surprised ako sa sona ng ating Pangulo. I think ang major na assessment ko dyan, akala ko he will sound and magpapakita siya sa atin na medyo defeated na, hands up na, no? Pero in fact, you compare it to other sonas ng mga nagdaang taon, parang mas ngayon pa siya confident. So that was a surprise to me na rather than kasi mababa yung approval rating niya, medyo may mga challenges sa administration, may credibility and trust issues, pero humarap pa din at sinubukan pa din niyang kumbinsihin yung ating mga kababayan na sa nalalabing dalawang taon ng termino niya, meron pa siyang plano at may gusto pa siyang patunayan at susubukan ng administrasyong Marcos na ituparin yung pangako niya na sana may konting rin hawa sa mga kababayan natin.
1: So if you're going to assess it, nasan banda siya sa good, better, best? Nasan banda siya ang overall speech ng presidente?
3: Well, sa good siguro. Di pa abot ng better and best eh. Kasi whether matutukpad yung mga pangako ng Pangulo, yan yung mga sa mga susunod na araw na yan. Kasi may mga easy, di ba? May mga non-controversial, easy political wins na pinangako yung Pangulo. Yan yung mga expanded na ayuda, tax reliefs, yung wag nang i-charge yung system laws, yung VAT sa kuryente, wag na i-charge sa consumers. Lahat naman yan for sure tatanggapin ng publiko, yayakapin ng publiko. Pero syempre, sa isang banda, maaaring pagbili para doon sa public approval kasi nga medyo challenge yung approval ng Pangulo, di ba? So maaari mong makita ng ganun, lalo pa hindi masyadong natalakay kung saan kukunin ng pamahalaan yung perang gagastahin sa dahil kung may tax relief, kung may mga ma-exempt sa buwis, edi may pagbaba sa kita ng pamahalaan. But at the same time, may mga gusto siyang i-distribute, di ba? May gusto siyang mga ayuda na palawigin. So kung ganun yung setup, may tanong tayo, uutang ba ulit ang gobyerno para dito? Hindi masyadong natalakay yan. Yan. Kaya siguro hindi pa better or best dahil nga may mga kulang pa ding detalye.
1: So parang napapag-isip ka ngayon, Professor Clive, na mukhang yung SONA was geared to answer that question regarding his lowering of approval and trust rating.
3: Definitely, no? Definitely, he's courting public approval in this SONA. In fact, pansin na pansin natin na ito ang maganda din sa SONA na to ay parang papakinggan mo, nakikinig ang Pangulo. Kasi from the beginning to the end, mukhang kung ano yung laman ng mga, halimbawa, mga surveys, yung mga talakayan, anong inaasahan ng publiko, ipinasok ng Pangulo.
1: Oo,
3: nag-umpisa agad siya dun sa flood control. Eh. Yun yung number one. Tapos sa usapin agad ng paano magkakaroon ng kakaunting ginhawa, yung mga tax exemption nga, yung mga tax reliefs na kanyang pinapangako, usapin ng trabaho. So you have a SONA na mukhang pinaghandaan ng Pangulo na gusto niyang makita ng mga kababayan natin na nakikinig siya.
1: Oo, pero hindi lang dapat mapako dun kasi madali mangako, hindi huba. The next challenge is how to execute it.
3: Well, definitely, 'di ba? Yung kanyang pangako na walang na siya ay pangulo ng Pilipinas, hindi pangulo ng pamilya niya, hindi pangulo ng kaibigan niya, tungkol doon sa kanyang anti-corruption na agenda. Mahirap 'yan para sa isang Marcos eh, pero kung mapapangatawanan, hindi ang sukatan niyan ay yung talumpati ng pangulo sa susunod na taon, 'di ba? Ang sukatan niyan, meron ba talagang conviction, meron ba talagang makukulong? Kasi kung hindi, edi medyo ano yan, ha, lip service, diba? Rather than actual anti-corruption agenda.
1: Pero marami naman doon ang kayang i-achieve. Kagaya sabi ni Secretary Tolentino kanina, lahat pala ng diniklara ng presidente doon, part na kagad ng ano yon, urgent measures na gustong isulong ng Malacañang.
3: Yes, and ngayon isa sa mga napansin ko din, Alvin, na itong zona na to, hindi siya naglalaman ng mga usual na mga madaming utos sa Kongreso. Hindi nakadepend sa Kongreso yung mga gustong mangyari ng Pangulo sa dalawang taon ng kanyang termino na nalalabi. Walang masyadong bold na legislative ambitions. In fact, ang basa ko dito ay in-acknowledge na yung political reality na maaaring hindi na makatuwang yung Kongreso para magpasa ng mga panukalang batas, kaya inangkin niya na yung trabaho. Ano ba yung kayang gawin mismo ng executive, yung mga departments niya, yun na lang, doon na lang siya asa para mabuo yung legacy. Kaya karamihan ng mga, tama si Secretary Tolentino, karamihan doon sa mga pinangako ng Pangulo, within the powers of the President yan, within the powers of the executive. So mukhang isinentabi niya na muna, dahil divided, fragmented yung Kongreso, na siya na bahala mag-deliver itong agenda ng Pangulo sa taon na ito.
1: Pero yung mga sinabi niya, halimbawa sa system laws, sa income tax exemption, he cannot do that alone. He needs Congress to amend the law.
3: Oh, eh, pumalakpak naman yung ating mga kongresista. Sana naman Sana naman gawin nila, kasi puro palakpak. Pero nung nakaraang yung sa 20th Congress, di ba, isa o dalawa lang doon sa priority bills ng Pangulo yung kanilang na-actionan. So hopefully ito, makipag-partner sila, no? Pero ang tingin ko nga, minimize as much as possible yung mga kakailanganin pa ng consensus ng Kongreso para maka-move on din yung Pangulo, dahil otherwise yung Senate, di ba, bagamat magse-session naman yan, magtatrabaho naman sila, busy din yan sa impeachment trial, di ba? Tapos yung House, dahil yung dating House Speaker nasa isang eskandalo. So hindi pa din na-re-regain ng House completely yung kanyang strength, no? May tanong ko nga, ano kaya ang role ng majority leader, the presidential son, di ba? Tutulungan niya ba ang Pangulo na makakuha pa ng mga panalo sa Kongreso?
1: Tama. Hindi nga nabanggit, may binanggit ba about political dynasty? Parang wala akong may napansin ka ba about dynasty? Wala, no? Although, part yan ng priority nung nakaraan, hindi ho ba?
3: Yes, no? Inabandon na lang Marcos administration siguro, no? Dahil hindi na nabanggit ng Pangulo at baka hindi siya masyado makakakuha ng palakpak sa batasan kapag ipinaalala niya itong anti-dynasty reform. Pero yun nga din yung isang katanungan dun sa anti-corruption agenda ng Pangulo. Maganda naman na magpatuloy ang investigasyon at wini-welcome natin yung mariin na pagtindig ng Pangulo na hindi siya magiging hadlang dun sa investigasyon kahit pa ng kanyang sariling kamag-anak. Pero bukod pa dun, ano yung mga pangmatagalang reforma na maaaring isulong ng Pangulo para hindi na maulit yung mga flood control projects na napakalaking billion-billion, no, yung nanakaw sa kaba ng bayan. Bukod sa anti-dynasty reform, may mga panukala din kasi ng reform sa procurement ng government. Hirap din doon sa mga yung contractor, dapat hindi yan kamag-anak ng mga nakaupo sa batasan, halimbawa. So yung mga ganyang bagay, medyo missing na yan doon sa zona ng Pangulo.
1: Sige, Prof. Maraming salamat sa insights mo nyo. Hanggang dyan muna tayo, naubusan tayong oras, Prof. But maraming salamat sa ulitin. Ano po?
3: Sige po. Maraming salamat
1: si Professor Clive Arguelles, isang political scientist, Radyo Patrol, Balita Alas 7, sa pagbabalik ng Gising Pilipinas, Energy!
18: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita Alas 7.
1: Big time na dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ay pinatupad na presyo ng LPG. Posible ring tumaas sa Agosto.
20: Aksyon ng pamahalaan sa krisis sa langis, ibinida ni Pangulong Marcos sa SONA. System law sa singil sa kuryente, pinatatanggal din ng Pangulo.
1: Pagsasampa ng kaso laban sa pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez, ibinunyag ni Pangulong Marcos pero kongresista, nanindigang wala siyang ginawang labag sa batas.
20: Congressman Jojo Ang ipinaaresto sa kaso kaugnay ng infrastructure projects. Dating Congressman Arnulfo Go ipinaaresto rin dahil sa pork barrel fraud scam.
1: Attorney Levito Baligod at 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico pinasasampahan ng kasong cyber libel.
20: Improvised explosive device sumabog sa labas ng Department of Justice sa Maynila. Hinihinalang pampasabog, na-recover din malapit sa Senado.
1: Physical na klase sa 2 paralan sa Cagayan de Oro sinuspindi dahil sa banta ng pamamaril.
20: At sa ating showbiz spotlight, ilang mambabatas idinaan sa pananamit ang mensahe sa SONA.
1: Yan pa ang ulo naman nagbabag ang balita ngayong Martes, July 20, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
20: At sa pangalan po ni Doris Bigornia, ako po si Christian Yosores.
1: Detalye. Sa 5 sunod na linggo, nagpatupad na naman ang big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, 7 pesos and 30 centavos sang dagdag presyo sa diesel, habang 6 na piso at 80 sentimo sa gasolina at 4 pesos and 20 centavos sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East, gayon din ng paghina ng piso kontra US dollar. Kahapon, nagsarang palitan sa 61 pesos and 67 centavos kada US dollar. Aminado si Energy Director Rino Abad na sakaling malaki na naman ang dagdag presyo sa susunod na linggo, muling tutuntong sa 100 pesos ang kada litro ng diesel. Sa kasagsagan ng giyera noong Abril, umabot na hanggang 160 pesos ang kada litro ng diesel at may higit 100 piso naman ang gasolina.
21: Madami ngayon 80 to 90, pero pag na-increase pa tayo ng ganito kalaki, baka meron ng, ang range na ngayon ay baka 90 to 100 plus na next week, kung sakali.
1: Pero sa unang araw ng kalakalan sa world market, 1 peso and 50 centavos na ang bawas presyo sa diesel, habang 1 peso and 30 centavos sa gasolina at 2 pesos and 50 centavos sa kerosene. Tara magtuloy-tuloy. Samantala, posibleng walang pagalaw o tumaas ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa Sabado, August 1.
20: Ibinida ni Pangulong Marcos sa SONA ang aksyon ng pamahalaan sa krisis sa langis dahil sa giyera sa Middle East. Kabilang dito ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga tsuper, ayuda para sa mahihirap na Pilipino at pagsuspende ng toll at iba pang bayarin para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Ibinida rin ng Pangulo ang pag-angkat ng karagdagang supply ng langis mula sa ibang bansa. Gayon din ang pagtulong sa mahigit 12,000 OFW sa Middle East na makauwi ng Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., 60 billion pesos ang inilaan ng pamahalaan para mapagaan ang epekto ng krisis sa langis.
22: Mga kababayan, sa ating pagbalik-tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon.
20: Nangako naman si Pangulong Marcos na magsisimula sa susunod na taon ang operasyon sa 12 istasyon ng MRT-7 mula sa North Avenue hanggang Sacred Heart sa Quezon City. Inaasahang magbubukas sa 2028 ang natitirang 2 istasyon ng MRT-7 na hanggang San Jose del Monte sa Bulacan. Magagamit na rin sa susunod na taon ang North-South Commuter Railway sa pagitan ng Valenzuela City at Malolo City sa Bulacan.
1: 8 minuto makalipas ay 7 ng umaga, iginit ni Pangulong Marcos na hindi dapat sinisingil sa mga consumer ang system loss sa electricity bill. Sa 5 State of the Nation address sa SONA, nanindigan ng Pangulong panahon na para tanggalin ang system loss na sinisingil dahil sa nawawalang supply, bunsod ng pilferage o pagnanakaw at iba pang technical factors. Hinikayat ni Pangulong Marcos ang Kamara at Senado amyendahan ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para pagbawalan ang paniningil ng system loss na pinapatungan ng value-added tax. sa ilalim ng EPIRA, pinapayagan ng distribution utilities na mangolekta ng pass-through charges kabilang ang system loss. Inikayat din ng Pangulong Marcos ang Kongresong ipasa ang Panukalang Sariling Kuryente Act para maging simple at abot kaya ang pagpapakabit ng mga solar panels at battery storage system sa mga bahay.
0: Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon.
1: Isinulong ni Pangulong Marcos na gawing exempted sa pagbabayad ng income tax sa mga kumikita ng 350,000 pababa kada taon. Hiniling ding gawing exempted sa minimum corporate income tax sa mga maliliit na negosyo.
0: Palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayaran buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito.
1: Sinabi ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino na kailangan amyendahan ang National Internal Revenue Code para mag-epektibo ang hiling ng Pangulong Marcos at makinabang din ang mga middle income workers.
4: Ito na yung hagip noong mas mataas ang mga wage earners natin. Ito na yung mga nasa call center natin, yung mga nasa supervisory ng ilang maliliit na medium small enterprises. So malaking tulong po yun sa kanila.
1: Sa sektor ng kalusugan, iginiit ni Pangulong Marcos na hindi na kailangang kumuha ng guarantee letter o endorsement sa mga politiko. Sa halip, maring mag-apply ang mga pasyente sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients sa pamagitan ng e-gov app at mga ospital ng Department of Health.
20: Ibinida ni Pangulong Marcos ang Pax Silica Industrial Hub sa kabila ng batikos mula sa ilang progresibong grupo. Itatayo sa New Clark City sa Tarlac ang proyektong target makapag-develop ng strategic minerals at makagawa ng advanced semiconductor hub. Sinabi ni Pangulong Marcos na makatutulong ang Pax Silica Hub sa pagbibigay ng dekalidad na trabaho, pagpapaunlad sa industrial competitiveness at pagpapalugo sa ekonomiya ng Pilipinas. Nauna nang tinutulan ng ilang grupo ang proyekto dahil gumagamit ang mga artificial intelligence facilities ng maraming supply ng tubig at kuryente.
0: Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy.
20: Samantala, nanindigan si Pangulong Marcos na prioridad pa rin ng pamahalaan ang sektor ng edukasyon. Kabilang sa ginawang hakbang ang pagpapalakas ng curriculum ng senior high school program at pagpapatupad ng presidential scholar o paglalaan ng 100,000 piso sa lamang estudyante sa bawat barangay. Iginiit din ni Pangulong Marcos na dapat protektahan ang mga minor de edad mula sa paglaganap ng malalaswa at mararahas na content sa social media. Nagpaabot ng paikiramay ang Pangulo sa pamilya ng tatlong estudyanteng namatay sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City.
0: To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all.
22: Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for.
20: Sinampahan na ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect, pero hindi kinasuhan ang 14 anyos na salarin alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Law.
1: 14 na minuto makalipas ay 7 ng umaga, ibinunyag ni Pangulong Marcos na sasampahan ng patong-patong na kaso ang pinsan si dating House Speaker Martin Romualdez dahil sa sinasabing pagkakasangkot sa mga manumalyang flood control projects sa SONA. Nanindigan ang Pangulo na kailangan gawin ng tama kahit masakit para sa kanyang sampahan ng kaso ang kongresista. Ayon kay Pangulo Marcos, hindi titigil ang kanyang administrasyon sa pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa anomalya. Nakatakdang magsampa ang Office of the Ombudsman ng Complaint for Preliminary Investigation laban kay Romualdez para maimbestigahan sa kasong plunder at money laundering. Pero nilinaw ng Ombudsman na hindi nangangahulugan ng conviction ang Complaint for Preliminary Investigation sa halip na tukoy na sapat ang ebidensya para sa imbestigasyon.
22: Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
1: Para kay DPWH Secretary Vince Dizon, may tuturing na honest at sincere ang SONA ni Pangulo Marcos dahil natumbok agad sa simula ng talumpati ang issue kaugnay ng flood control projects.
5: I think ito'y napaka-honest at napaka-sincero. Umpisa pa lang, in-address na ng ating Pangulo ang talagang hinihintay ng mga kababayan natin. Sinabi niya, wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin kung saan ang ebidensya, doon tayo patungo.
1: Sa pahayag, sinabi ni Romualdez na iginagalang niya ang pahayag ng Pangulo pero nanindigang wala siyang ginawang anumang labag sa batas. Noon na itinanggi ni Romualdez na siyang mastermind sa kickback scheme sa manumalyang flood control projects at wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget.
20: Misto lang may pasaring si Pangulong Marcos sa China sa gitna ng panibagong pangaharas sa West Philippine Sea. Sa 5 SONA, ipinaalala ng Pangulo na hindi racist, sinungaling at gahaman ang mga Pilipino. Nauna nang nagpalabas ng AI animated video ang state-controlled media na China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. 2 Pilipinong sundalo rin ang nasugatan matapos paluin ang wooden baton ng tauhan ng China Coast Guard sa Ayungin, Seoul. Nangako si Pangulong Marcos na pagtitibayin ng pamahalaan ang 2016 Arbitral Award na nagbasura sa 9-dash line ng China.
22: Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars,

0: We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield.
1: Sa pagtatapos ng SONA, nanawagan si Pangulong Marcos sa lahat ng Pilipino na magkaisa. Ito ang pinakamahabang SONA ni Pangulong Marcos na tumagal ng 1 oras at 26 na minuto. Ilang beses nakatanggap ng palakpak at standing ovation ng Pangulo, kabilang ang pagdepensa sa soberanya ng Pilipinas.
2: Tama ang bilang, 1 hour and 26. Kasi minutes. Ang bilang ko naman, 1 hour and 30. Parang umabot ng 1 hour
1: mahaba
2: and 30.
1: Mahaba talaga.
2: Nakukulangan po ilang senador sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos. Kabilang dito si Senador Risa Ontiveros na nangakong pag-aaralan ang isinusulong na pag-amyenda sa EPIRA. Para naman sa political scientist na si Clive Arguelles, mistulang mas kumpiyansa si Pangulong Marcos sa SONA ngayon taon sa kabila ng pagbagsak ng performance at approval ratings.
3: Akala ko he will sound and magpapakita siya sa atin na medyo defeated na, hands up na, no? Pero in fact, you compare it to other SONAs ng mga nagdaang taon, parang mas ngayon pa siya confident. So that was a surprise to me na rather than kasi bababa yung approval rating niya, medyo may mga challenges sa administration, may credibility and trust issues, pero humarap pa din at sinubukan pa din niyang kumbinsihin yung ating mga kababayan.
2: Samantala, tinawag naman ni Vice President Sara Duterte na pagsasayang sa oras ang panunood sa SONA ni Pangulong Marcos. Ininakadalo sa SONA ang ilang senador mula sa mayorya tulad ni Senate President Pro Tempore Tito Soto dahil sumama ang pakiramdam. Gayon din si Senador Panfilo Lacson dahil may inaasikaso. No-show din ang ilang senador mula sa minorya kabilang na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na nakatakdang magsalita sa tinatawag na kontra-SONA ngayong araw.
1: 51 kabilang ang 13 menor de edad ang naaresto sa mga pagkilos kasabay ng SONA ni Pangulong Marcos. Kabilang dito ang 6 na gumagawa ng graffiti sa pader ng Meralco sa Quezon City. Dinampot naman ang iba pang rallyista dahil sa mga paglabag, kabilang ang pagsusuot ng balaklava o takip sa muka. Bukod dito, ilang beses ding nagkatensyon sa pagitan ng mga polis at rallyista bago ang SONA ni Pangulong Marcos. Nagtulakan ang dalawang panig ng apulahin ng Bureau of Fire Protection ang sinunog na bandila ng Amerika. Sa kabila nito, natuloy ang paggilos ng ilang grupong tinatawag na People's SONA para ilatag ang tunay na estado ng bansa. Ayon sa PNP, pangkalahatang mapayapa ang 5th SONA ni Pangulong Marcos.
2: Time out! Anong oras na, Mr. Pogi?
1: 7:21 ng umaga.
2: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
4: Anuman ang issue, anuman ang usapan, Sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.23. Maghahain ng House Prosecution Team ng official position sa Senate Impeachment Court. Taugnay ng posibilidad na baguhin ang pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng apat na articles of impeachment. Kasunod ito ng pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian na pinag-aaralan ang panukalang payagan ng defense team na sumagot at maglatag ng ebidensya kapag natapos na ang prosekusyon sa isang artikulo para mapabilis ang proseso. Sa kasalukuyan, hihintayin muna ang proseson o ang prosekusyong matapos ang apat na artikulo bago makapagpresenta ang depensa. Sinabi ni Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na prioridad ng prosekusyon maintindihan ng publiko ang mga ebidensya kahit anuman ang format sa presentasyon ng Articles of Impeachment. Ngayong linggo inaasahang malalaman ang desisyon ng prosekusyon kung didiretso na sa Article 1 na may kaugnayan sa confidential funds o maglalatag na ebidensya ang depensa sa Article 4 na may kaugnayan naman sa pagbabanta ng Vice Presidente.
1: Parehong bumaba ang trust at performance rating ni na Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sa survey ng Okta Research noong Hulyo, bumagsak sa 49% ang trust rating ng Pangulo mula sa 54%. Bumaba rin sa 47% ang kontento sa performance ni Pangulong Marcos mula sa 55%. Sumadsad naman sa 45% ang performance ratings ni VP Sara mula sa 50%. Bumaba rin sa 47% ang nagtitiwala sa Vice President mula sa 55%. Isinagawa ang survey sa kasagsaga ng impeachment trial at pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo bunsod ng tensyon sa Middle East.
2: 7:25.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Nagpalabas ang Sandigan Bayan ng arrest warrant at hold departure order laban kay Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang dahil sa kasong graft kaugnay na sinasabing posibleng conflict of interest sa ilang infrastructure projects. Sa resolusyon, nakita ng probable cause o sapat na basihan ng kaso laban sa kongresistang iniuugnay sa Builders Corporation at Allen Con Development na sinasabing pag-aari ng tsuhing si Alfonso Tan. Sinasabing may shares din ng kongresista sa kumpanyang nakakuha ng 214 million pesos na kontrata mula sa DPWH. Noon na itinanggi ng kongresista ang akusasyon, kasunod na rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure na sampan siya ng reklamo kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects. Bukod kay Congressman Ang, ipinaaresto rin ng Sandigan Bayan si dating Sultan Kudarat Congressman Arnulfo Go dahil sa kasong malversation na walang piyansa kaugnay ng pork barrel fund scam.
1: Inirekomenda ng Department of Justice ang pagsasampa ng kasong cyber libel laban kay Attorney Levito Baligod at 18 nagpakilalang bagman ng pugating si dating Congressman Zaldi Co. Bukod sa cyber libel, inirekomenda rin ang pagsasampa ng kasong perjury laban sa mga bagman na sinasabing nagpadala ng maletang naglalaman ng perang kickback mula sa mga maanumalyang flood control projects. Pero tumanggi si DOJ spokesman Polo Martinez na idetalye kung saan inendorso ang mga kasong nag-ugat sa reklamo ng mga dati at kasalukuyang mambabatas tulad din na dating Senador Antonio Trillanes at Congresswoman Laila De Lima. Wala pang inilalabas na pahayag si Baligod at mga nagpakilalang bagman.
2: Alas 7.27, sumabog ang inihinalang improvised explosive device sa labas ng compound ng Department of Justice sa Maynila. Nangyari ang pagsabog kahapon na madaling araw o ilang oras bago ay kalimang sona ni Pangulong Marcos. Sa lakas ng pagsabog, nabungkal ang lupa at nabasag ang salamin na nakaparad ng sasakyan dahil sa nagtalsikang bato. Walang napaulat na nasugatan habang patuloy ang investigasyon ng PNP Explosive Ordnance Disposal Unit. Sa Pasay City, na-recover naman ang inihinalang pampasabog malapit sa gate ng Senado ilang oras bago magbukas ang sesyon. Kabilang sa nakuhang battery, blasting cap, orasan at container na may lamang brown substance. Ayon sa Philippine National Police, malaki ang posibilidad na konektado ang insidente sa DOJ at Senado.
1: itinuturing.
7: Isa yan sa mga contingencies na ginawa natin, ano? Merong bomb threat, merong actual bombing, and others, no? May shooting. Isa yun sa mga contingencies. That's why, nakaka-recover tayo ng mga ganyan, no? Kanya nga lang, meron tayong, I think, past midnight, last night, may nalusutan tayong may sumabog.
2: Si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr.
1: Itinuturing ng mayorya ng mga Pilipino bilang problema ng bansa ang pagkalat ng fake news o maling impormasyon. Sa survey ng Pulse Asia noong June 28 hanggang July 6, 72% ng respondents ang nagsabing malaking problema ang pagkalat ng fake news, habang 4% ang walang nakikitang problema at 24% ang undecided. Lumitaw din sa survey na 41% ang naniniwala agad sa mga ibinabahagi sa social media, habang 56% ang naghahanap muna ng mapagkakatiwala ang source para kumpirmahin ang nababasang impormasyon. Facebook ang pangunahing pinagkukuhanan ng balita ng 91% ng respondents, habang 61% sa YouTube at 5% sa mga news website.
2: Alas 7:29, sinuspindi ang pisikal na klase sa dalawang paaralan sa Cagayan de Oro dahil sa banta ng pamamaril. Kumalat online ang viral video ng estudyanteng nagbanta sa Buluan National High School at Bugo National High School. Dahil dito sinuspindi ang face-to-face classes sa dalawang paaralan at nagpatupad ng mahigpit na seguridad. Makalipas ang ilang oras, sumuko ang minorte edad na suspect at sinabing biro lang ang kanyang ginawa at hindi niya inaasahang kakalat ang video na ipinadala sa group chat. Nanatili sa Women and Children Protection Desk ang minorte edad habang sinasagawa ang investigasyon.
1: Sa Kalinga, tinutugis na ang lalaking naka-costume habang nagnakaw sa Tabuk City. Sa kuha ng CCTV, nakasuot ng cowboy hat, jacket at may panyo sa mukha ang suspect na naloob sa bahay sa Barangay Dagupan Sentro.
8: May shooting.
1: Ayos, tanggol. Tinangay ng suspect ang cellphone, tablet at wallet na naglalaman ng 18,000 pesos. Patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan ng suspect.
2: Siguro sabi niya, porkit magnanakaw, hindi pwedeng pumorma.
1: Ngayon, Guerrero.
2: Arestado po ang dayuhan mula sa Ivory Coast matapos manggulo sa Taguig City. Sinasabing sinigawan, minurat, pinagbantaan ng dayuhan ang area manager sa lugar. Rumispundi ang mga security guard sa mall at isinuko sa pulis ang suspect na naharap sa kasong unjust vexation. Noon na ipinatapon pabalik ng Russia ang vlogger na si Vitaly Sotorovevsky matapos makulong ng 9 buwan dahil din sa kasong unjust vexation. April na nakarang taon, inaresto ang vlogger matapos agawin ang sombrero ng security guard at tangayin ang industrial fan ng isang restaurant sa Taguig City.
1: Sa Caloocan City, patay ang isang pulis matapos magulungan ng 10-wheeler truck sa C3 Road. Sakay ng motorsiklo, pauwi na ang biktima nang bumangga sa gilid ng truck na may kargang hollow blocks kaya sumemplang at nagulungan. Sinasabing galing ang pulis sa magdamagang duty dahil sa zona kahapon. Nasa kusuriya na namang pulis ang truck driver na aminadong hindi napansin ang motorsiklo ng biktima.
2: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
9: Good morning sa inyo, Alvin at Christian. Sa ating Showbiz Spotlight, idinaan ang ilang mambabata sa pananamit ang mensaheng gustong iparating kasabay ng SONA ni Pangulong Marcos. Walang red carpet at inabisuhan ng mga babaeng magsuot ng simpleng Filipiniana dress bilang pakikisa sa nararanasang krisis. Ago pansin ang statement piece ni kabataan Party List Representative Renico at Gabriela Party List Representative Sara Ilago. Panawagan ng dalawang kongresista ang pag-asa laban sa imperialismo at pagtulong sa mga apektado ng pagtaas ng bilihin. Recycled naman ang barong ng ilang lalaking mambabatas habang simpleng puting outfit ang suot ng mga babaeng bisita. Tampok naman sa SONA 2026 cocktail menu ang flavor na hango mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kabilang ang pineapple ginger and mint spritz with muscovado rock stick na inspired mula sa Bukidnon at Antique. Kasama rin sa feature na pagkain ang chicken sisig, croquetas mula sa Pampanga at makapuno balls mula sa Laguna. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganiel Krishnan. Balik sa inyo!
2: Ang balita ko, ang may pinakamagandang attire daw, alam mo kung sino?
1: Sino?
2: Mga reporter. Mga reporter!
1: Sa pamumuna ni...
2: Hindi na daw mga mambabatas ang pinakabongga yung attire. Ang mga bonggang attire, reporters daw, kagaya ng Ganiel Krishnan.
9: Grabe, wala nga eh. Naka-ano lang ako, all black.
2: Ah, naka-all black. Bakit ka nag-all black? Kasali ka ba sa mga nagpo-protesta?
9: Naglulok sa? Yun lang ang naging theme kahapon.
2: Ayun. Pero masaya, masaya naman. No? Nakita ba kayo ni Christian doon?
10: Yes.
2: O magkaibang wing kayo?
10: Yes.
9: Nakita kami. Nauna kasi ako sa South Wing and then eventually lumipat din ako sa North Wing.
2: Oh.
9: Nakita kami ni Christian.
10: Mga kapamilya.
2: Ay, nakita mo yung barong.
9: Yes.
2: May sponsor grabe. Yun. May sponsor ang barong niya. Ganyan na siya ngayon katindi, ah. Kasikat yung Christian Yosores.
10: Ganon talaga.
2: May nag-i-sponsor na ng kanyang barong Ganyel.
10: Ako pala dapat ang in-interview.
9: Sino sponsor mo, Christian?
10: Bulong ko mamaya.
2: Hindi naman Kyogre, di ba? Hindi naman.
10: Ano yung Kyogre?
2: Hindi niya alam. Bata pa nga. Hindi niya alam yung Kyogre. Ay, ako, Christian. Thank you, Ganyel, ah. Maraming salamat. Ganyel, Christian, thank you. Oh my goodness, yung mga matatanda na lang nakakaalam ng Kyogre.
10: Legit naman yung Kyogre.
2: Oo. Oh, minsan irereto kita doon, ha?
10: Sa Kyogre.
2: Oo.
10: Di ba po niraria
2: yun? Oh, wala ko. Ikaw nagsabi, no? At yan po ang kabuuan ng mga balita at inampok sa Radyo Patrol, Balita Alas 7.
10: Sa pangalan po ni Doris Bigornia, ako si Christian Yosores.
2: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang...
10: Gising Pilipinas!
2: Energy, energy!
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
13: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.

tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Hello, attorney!
1: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo. Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!
2: Ay, teka muna, itong si Ma'am Agnes Tan ay pinapabati po ng happy birthday si Mark Hernandez. Happy birthday!
3: Happy birthday, Mark!
2: Birthday din ni Kakan Tony Velasquez, Hunturing.
4: Happy birthday,
2: happy
4: Sir
2: birthday,
4: Tony!
2: Happy birthday, Tony!
4: Happy birthday!
2: O, pindutin mo, ano, Joris! Pindutin
3: happy
2: mo!
3: Birthday. Yara,
2: ano, happy birthday!
3: Happy birthday! Happy
2: birthday! Birthday din ni Vic Lima! O, happy birthday, Vic Lima!
4: Happy birthday
2: po! Isa pang pindut dyan, Joris.
4: Isa pa daw.
2: Joris! Ay, naku, ang bagal. Magandang umaga din sa'yo, Jerome Brian Tang. Sige, Christian, ikaw.
4: May nagbo-birthday din dyan sa Mabalacat, Pampanga. Pinapabati ni Sir Zosie Wagasmin ng happy birthday sila Ma'am Remedyo Sermignano at Sir Michael Ang.
3: Happy birthday
4: po sa inyo at pagbati rin po kay Ma'am Elvis Aleno Escobar dyan sa Cavite. Good morning.
3: Happy birthday!
2: Magandang umaga din kay Name Cannot Be Blank. O, the President mentioned about tax amnesties. Magbabayad na kaya sila ng unpaid estate tax? O, may nakita nga akong ganyan sa social media kagabi. Nang makikinabang daw sila din. O, may kasali siya sa makikinabang. May issue siya sa estate tax, hindi ba?
4: Yes.
2: Na hanggang ngayon, hindi pa. Anong nangyari? Ang tagal na nun.
4: Parang pending pa ba yung kasong yun?
2: Ang tagal na nun.
4: Na ba?
2: Pero hindi po ito yung estate tax na may involvement ang presidente. Hindi ito ordinaryong estate tax, ha? Eh, kasi mayayaman sila, eh.
4: Correct.
2: Oo, yung ordinaryong tao, ayun, makikinabang yun sa mga ganyan.
4: Tayo,
2: no?
4: Sa atin ang balik.
2: Oo. Si Mahadera girl dun sa zona kahapon, puro na lang yung mga naghihirap. Ay, paano naman kaming middle class? May binanggit ba about middle
4: Akala
2: class?
4: Akala ko nga babanggitin eh, kasi medyo umentra na yung Pangulo doon sa mga ayuda sa mga low income. Akala ko may masisingit ng para sa middle class.
2: Wala, yan no. Dave Amalosa, good morning. At si Louie Basco, good morning. Meron ka pa, Chris?
4: Good morning din kay Dr. Alex Tinsuan dyan sa Pateros at kay Tandy Maano sa Ortigas. Magandang umaga.
2: Joining pa lang ba si Secretary Sharon Garin o nandyan na? Joining pa lang, Secretary, kasi alam mo, nagulat din ako, ang daming energy issues, ha? In fairness, ang daming nakapasok na mga energy from, nabanggit yung nuclear, ang petroleum reserve, ang system loss, may isa
4: yung
2: pang nabanggit.
4: Yung electrification din sa mga kuryente, lugar na walang kuryente.
2: Ayun, oo, kaya marami.
4: Ipira.
2: Ipira, amendment.
0: DZMM.

0: ng Davao Oriental.
1: DZMM Radio Patrol Flash Flash Report.
0: Sa inyong mga reporter doon na ang dami niyong report na nag-cover Christian, di ba? O anong nag-stand out sa inyo doon? Yun din yung system. Kasi feeling ko yun ang pinaka-pinalakpakan. May mga parang may tumayo pa akong nakita.
2: Compared din kasi sa mga nakaraang zona, pasingit-singit lang dati kapag usaping energy, electrification. Ito, merong specific na portion talaga eh. Medyo may focus eh.
0: At saka bumalik pa siya. Kumbaga, bagamat hindi sa isang diretso na, energy lang dito ah. Patalon-talon.
2: May full circle para sa enerhiya.
0: Sino bang nagsulat na zona? Maganda yung pagkakasulat at pagkakasalansan, ha?
2: Ang sabi ang Pangulo daw.
0: Hindi nga.
2: Na nagsulat.
0: We.
2: Bulong ko na lang kung sino talaga.
0: Mr. President, bigyan nyo po ng incentive. Kung sino man po ang nagsulat ng inyong zona, sino baka naman si Secretary Dave Gomez, hindi kaya?
2: Pwedeng may input din kasi simula sa mga cabinet secretaries.
0: O baka naman si Yusek Claire Casunig, nakapula yan kahapon.
2: Oo, from red to toe, from head to toe, red.
0: Ah, talaga, pati sapatos red.
2: Oo, stiletto. Tatakungin ka talaga nun.
0: Nakapula din. Ano? Baka naman may input si Yusek Claire Casunig. Pero pakisabi po sa mga taga Malacanang, congratulations, maganda po ang pagkakasulat at pagkakasalansan.
2: Dramatic.
0: At saka pa, delivery na rin. Bigyan na natin kay Presidente. Mayos yung delivery.
2: Emotion naman din. Dramatic yung bungad kasi, di ba? Maluha-luha, mangiyak-ngiyak doon nung binanggit yung kanyang pinsan.
0: Oo, sa una pa lang. Pero ang pinaka-challenge po is how to execute this. No, it doesn't end there. Pwedeng maganda kasi yung speech mo, maganda yung pag-execute mo ng speech mo, ang posing mo maganda, ang diction mo maganda. Pero ang tanong, matutupad ba ito o binasa lang natin ito, Mr.
2: Correct.
0: President?
2: Kasi meron pa siyang dalawang taon sa administrasyon eh.
0: Hindi dapat this year. Iba yung sa susunod na taon, Christian. Kasi kailangan pala maamyendahan yung batas. Paano nga ba yan? Sabi ni Secretary kanina, pag sinabi daw ng President isa zona, urgent yun.
2: Yan ang dyan lalabas kung gaano ka powerful ang influence ng Pangulo sa Kongreso. Kasi kung babalikan din natin, partner Sir Alvin, na ang haba ng listahan ng LEDAC priority bills, pero in so far, dalawa pa lang yung naisa batas.
0: Kita
2: mo? Dagdag pa itong mga binanggit niya kahapon. Gaano ka-urgent yun para sa Kongreso?
0: Ano yung nakalagay sa priority na hindi na-aksyonan noong nakarang taon?
2: Madami. Yung anti-political dynasty.
0: Oh,
2: yung Independent People's Commission para sa
0: ICI. Hindi, pero may political dynasty bill. May version sa Kamara, may version sa Senado.
2: Pasado na siya sa Kamara, pero sa Senado, pending pa siya.
0: Oh.
2: Mandun na nakaka-battle na.
0: Bakit walang banggit kahapon?
2: Wala nga.
0: Walang banggit about dynasty.
2: Pati yung party list system.
0: Wala rin.
2: Priority bill din yun, yung reform.
0: Ay, teka muna, quick lang daw si Dr. Toto Bakulkol, ang director ng FIVOX. Hingi tayo ng konting impormasyon kaugnay po sa magnitude 5.6 na lindol sa Davao Oriental. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Toto.
2: Thank you, sir.
3: Yes, sir. Magandang umaga din po sa inyo.
0: Can you tell us something more about this magnitude 5.6 na lindol sa Davao Oriental? Any more information?
3: Okay, so meron tayo at 7:06 kanina, meron tayong magnitude 5.6 and yung lalim nito is 20 kilometers. Yung epicenter niya is 33 kilometers south, 79 east o Baganga in Davao Oriental. And yung pinakamataas na intensity na na-report sa atin is intensity 4. So may Digo City in Davao del Sur. And intensity 1 naman sa may Davao City, sa may Nabunturan in Davao de Oro, sa may Malongon, Sarangani, intensity 1 din, and sa may Tupi, South Cotabato, intensity 1, sa may San Fernando, Bukidnon, intensity 1 din. This is based on our instrumental intensity. Now, with this kind of earthquake at 5.6 and then yung lalim niya, 20 kilometers, hindi po tayo mag-expect ng damage and although we are expecting aftershocks.
0: Opo. So may aftershocks na inaasahan.
2: Opo.
3: Yes, pero again, as I yung explain natin dati na yung aftershocks are usually 1 degree lower than the mean shock. So at most, yung pinakamataas na aftershock natin is just 4.6.
0: Opo. Opo. Anong kategory nun, sir? Pag 5.6 magnitude na lindol, nandun ba yun sa yung parang mahina lang, katamtaman o malakas?
3: It's considered as a moderate earthquake. Yung intensity magnitude 3 is minor, intensity 4 is light, and then intensity magnitude 4 rather. Magnitude 3 is minor, magnitude 4 is light, and then magnitude 5 and above, this is considered as moderate.
2: Okay. Pero ito po yung director ay panibagong Lindol, hindi po ito aftershock
0: nung mga nakaraan.
2: Na nakaraan. Mm.

0: No, this is not an aftershock of the previous earthquake.
1: Okay. Okay po. Doc, thank you ha. Maraming salamat sa dagdag na impormasyon. Mabuhay po kayo sa FIVOX.
0: Maraming salamat din po.
1: Thank you. Si Dr. Teresito Bacolcol, ang director po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Kasi parang kang pinamemorize ng teacher mo, di ba? Ano ibig sabihin ng pag-asa? Oh, yan. Hindi mo mamemorize yung haba. FIVOX. Ayan. Yun po yung ibig sabihin ng FIVOX. Magandang umaga sa bidang bida po sa zona ng presidente kahapon. Wala iba kundi si Energy Secretary Sharon Garin. Magandang umaga sa iyo, Secretary.
2: Hi, ma'am.
3: Good morning!
4: Good morning, Alvin.
1: O, paano nangyari yun? Ang dami mong naisingit sa zona ng ano, malakas ba si Garin kay Pangulong Marcos? Ang daming issue sa energy, sa totoo lang, Secretary.
4: Tawag dito, parang baliktad yata, no? Baka maraming utos ang presidente sa Department of Energy. But I think, dapat lang naman, kasi may crisis pa tayo and it's been the most prominent problem that we have had for this year, na
1: sige.
4: yung oil crisis na affecting all the prices of commodities pati transportation. So yun nga, tama naman na focus niya is the problem on the Department of Energy.
1: I'll go to the oil prices in a little while, pero isa-isahin natin yung kaya natin i-explain.
4: Ako, mahaba yun.
1: Hindi, konti lang. Para i-try mo i-explain at kung paano ma-achieve. Kasi sabi ko kay Christian, madali namang mga apoy, masarap sa tenga, di ba? Papalakpakan ka. Ang tanong, kaya mo ba execute yan?
2: Paano?
1: Unahin natin yung system loss. Sabi ng presidente, alisin niyo yung system loss. Pakilinaw mo nga, system loss lang ba? O yung buong value-added tax sa buong electricity bill?
4: Parang system loss lang at saka yung VAT sa system loss.
1: Yun hindi yung VAT sa buong bill. Kasi malaki yung buong VAT sa 12% yun eh.
4: Ilang billion, no? Pero I think it's only system loss ang instruction niya. I-replay ko ulit mamaya yung zone niya.
1: Kaya mo na, wag mo i-replay. Ang tanong is, how do we achieve it? How do we execute it? Paano matatanggal ang system loss sa mga susunod na buwan sa bill ng mga kababayan natin?
4: Well, hindi naman siya ganun kadali kasi nasa batas din yan, ano? Nasa batas na mayroong system loss na charge. Now I have to convene with the ERC also, tsaka NEA, no? on baka ang pwedeng ma-adjust yung rate ng system loss, no? Kung ano yung maximum na allowable, kasi so far hindi pa naman siya matatanggal unless we have the law in place already. So kailangan yan. Pero pag nagpalit ka ng batas, eh matagal yan, no? Pero in the meantime, baka pwede naming ma-adjust na wala siyang batch at pababaan yung rate, Alvin.
1: Hindi, pero teka muna, wala siyang sinabing bawasan yung rate. Eh, sabi niya, tanggalin lahat.
2: Remove.
1: Dapat tanggalin lahat talaga yun, Secretary.
4: I know, pero yun nga, nasa, because it's allowed in the law and it's part of the charges na nasa IPIRA, no? So, yun nga yung pinag-usapan namin buong gabi. Paano siya na i-impose na wala na siya. So, para mawala talaga siya, we need the law. But I have to talk to ERC, yun yung nagsiset ng rates, para paano siya tanggalin. So, I have to, hindi ko masagot yan ngayon, Alvin, because kailan mag-convene muna kami ng Energy Regulatory Commission.
2: Pero huling sundot lang doon, Secretary, possible ba yun talaga na ma-remove yung system loss na yun kung i-coordinate sa Kongreso bilang pending pa naman yung amyenda sa IPIRA?
4: Opo. I think possible naman siya. Kasi kahit nilagay sa batas ko, kung lagay mo yung rate mo zero, pwede naman. Ano? Pero kailangan ko talaga mag-consult sa ERC para hindi naman dehado yung mga electric co-op natin na baka meron naman kasi mga valid sila reasons, pero kung pwede namang ma-correct yun. So I'll have to talk to them about it.
1: Sino bang kumikita sa system loss?
2: Mm-mm.
1: Ang distribution utility at electric cooperative o ang gobyerno?
4: Electric co-op.
1: So mga DUs, Meralco, electric cooperatives, sila pala ang kumikita sa system loss. Hindi, pero may VAT ka mo eh. Di kumikita din yung gobyerno.
4: Tama. ang sa VAT ng ano yung gobyerno. Pero teka, in many countries kasi meron naman talaga may standard yan eh. So ang ano, so kailangan i-recalibrate namin yung naka state sa IPIRA and then check if we can remove that with policy ng ERC tsaka DOE.
1: Based on your computation, Secretary, magkano ba ang matitipid ng mga consumer pag tinanggal nga natin yung system loss and the VAT thereon?
4: Hindi naman kasi ganun kalaki yung ano, no? Parang ilang centavos yun. Hindi, wala ako dito ng notes sa alin. I have to check that.
1: Ako meron. O yung system loss sa Meralco sa July 2026 billing, pag tinanggal mo yung system loss, Secretary, sa 200 kilowatt hour users, ang mawawala dyan, 175 pesos.
4: Sa 200?
1: Sa 200 kilowatt hour users.
4: Ilang centavos? Sorry, Alvin, wala akong notes dito.
1: Yung centavos is 87 centavos per kilowatt hour.
4: Mga piso din siya.
1: Oo. Oh. Times 200, o di yun yung 175. Yeah. Pero kung tatanggalin po yung VAT, hindi ho ba dapat ang pinatanggal natin kay Presidente sa kanyang speech ay yung value-added tax? Yun malaki-laki. 149 yun. Lahat ng taxes ng gobyerno.
4: Correct. I think nung ginawa nila yung speech, hindi naman ako part ng pag-akagawa ng speech, pero I think binabalance din yan ng, ano, baka malaki kasi yung mawawala sa gobyerno pag tinanggal yung buong VAT.
1: Sige. So usad tayo. Ano pang nabanggit na related sa IPIRA law ata? Yung amendment sa IPIRA law, Secretary, how soon can we do that sa palagay mo?
4: IPIRA law is not something that the Department of Energy can control, ano, pupush namin na mapabilis at i-include siya sa priority bills ng Senate and Congress. So I think matatapos nila yan within this administration.
1: So kaya naman, hindi ba kaya ipangako yung IPIRA amendment within the year?
2: Or within kasi this administration?
1: Wag within administration, 2028 yun. Within the year, ang tagal na niyan, Secretary.
4: Yes, we've been pushing for this since nag-start ako sa DOE. So matagal na, 4 years na siya. But this is hence for the separation of the executive and legislative. So it's actually for the legislative to complete as soon as they can. So hopefully gawin ng Senado at Kongreso.
2: Yung sa oil crisis naman po, Secretary, kasi binanggit din ng Pangulo na meron siyang assurance kahit papaano may nakalaang budget, merong patuloy po na sourcing ng supply natin. Ano po ang direksyon noon bilang sa ngayon po mukhang uncertain pa rin yung situation sa Middle East at marami pa rin pong nagre-reklamo sa mataas na presyo ng petrolyo?
4: Opo, mataas pa, tataas pa yan bukas, ano? Because there's a oil price hike tomorrow. So, ang ayuda naman ng gobyerno is so far pa naman is nandiyan pa rin eh. Yung kung anong binigay ng uplift before, it is still there and we will continue with that. Pag nag-meeting kami, hopefully when we meet on uplift in a few days, kasi yun nga medyo paakyat ng paakyat na naman, then we have to recalibrate ulit kasi expectation natin is like matatapos na to eh, pero kaya lang bumalik na naman siya this week. So far the instructions of the president hasn't changed and we will continue with as much assistance like yung ayuda sa mga jeepney drivers, yung staggering ng presyo, imposing yung maximum and minimum of the price adjustment. So we will continue and make sure also that the supply is still steady.
2: Tapos sa ngayon po, Secretary, sapat ang supply kasi I remember we were talking last April nung kasagsagan nung issue na nag-angkat ng mga panibagong supply, sapat for the next 2 months. May natitira pa ba doon at meron pa bang panibagong parating po na supply?
4: Hindi kasi continuous naman yan eh. Di ba, 40 siya before and then kinukonsumo ng tao, but continuous naman every week or every other week, may mga bagong deliveries na dumarating. So, as of today, ganun pa rin yung ating average is about, katignan ko lang, for the country, 44.74. So, steady tayo sa supply. Hindi tayo naubusan, hindi tayo kukulangan.
1: Okay. Doon naman sa nuclear energy. Aba, mukhang desidido ang presidente. Sabi niya, tingnan natin. Baka
2: napapanahon
1: pwede
2: na raw talaga.
1: Oo, napapanahon na yung... How soon can we have a nuclear facility in the Philippines, Secretary?
4: Nuclear energy kasi it takes time. Tapos depende yan kung may willing gumastos. Kasi sa isang malaki na nuclear is about $10 billion. Dollars, no? But sa gobyerno, we have to prepare, so kailangan training ng mga tao, kailangan maghanap tayo ng area na willing sila at tamang-tama lang, hindi nililindol palagi. So, DOE, together with all the other agencies, we will work hard na at least man lang makapakag bigay tayo ng lisensya or maka-allow tayo sa a company to explore and do feasibility study. So, siguro mga 10 years din yan, tsaka siya matatapos.
1: Opo. Eh, yung Bataan Nuclear Power Plant, babubuhayin ba ba natin yan? O ang tinutukoy ng presidente ay bagong, bago yung mga maliliit, yung mga small modular reactor?
4: Yung Bataan kasi is pwede mo siya i-refurbish. Pero according to our studies, Alvin, is that kung mag-refurbish ka, siguro ma-extend mo lang ang lifespan yun, mga 20 years lang, no? Pero kung bago gagawin mo, 50 to 80 years siya. Eh. So, masulit talaga na bago siya.
1: Hindi, pero ang tanong is, bubuhayin ba natin ang Bataan Nuclear Power Plant? Kasi kung ginagastusan pa na, maliit lang, ano?
4: Yun, 50 million lang. That's what I mean, ano? Ibig sabihin na ano na kung buhayin natin at i-rehabilitate lang natin ang buhay lang yun ng Bataan Nuclear Power Plant would be about 20 years, pero kung magpatayo ka ng bago kahit sa Bataan man pero bago siya or sa isang lugar man, it could be a power plant that could service for 50 years. So, mas advantage talaga na bagong building, bagong lahat bago.
1: No, I get that, Secretary. Pero ibig ko sabihin is, may decision na ba ang gobyerno kung pagaganahin pa ulit natin yung Bataan Nuclear Power Plant? O hindi na, hayaan mo na yan? Kasi may gastos pa, 50 million a year din yan. Maliit kung sa maliit, pero hindi natin napapakinabangan, ginagastusan pa natin. So ano bang decision? Bubuha? Ano bang pagaganahin ba yan? O wag na yan? Gibain na yan? Sirain na yan?
4: Yan i-discuss pa namin sa Nuclear Energy Program Interagency Committee, no? Kung anong gagawin siya. Kasi tama ka, mga 50 million, less than 50 million naman kasi nabawasan na yan ni President Coco yung gastos yan. But yes, it's a possibility na dapat ano na palitan na siya, no? Pero not as a nuclear power plant. Baka pwede siyang maging asset on something else also.
1: Okay, now punta natin yung PACS.
4: Marami kasi gustong interested din diyan na magpatayo ng data center or kung museum or kung ano man. So meron din siyang silbi, Alvin, other than a nuclear power plant. Kung if the decision is not to use it.
1: Buti na bangit mo yung data center. Mm-hmm. Naalala ko tuloy yung PACS Silica. O last 3 minutes tayo, ha. Kakayanin ba ng Luzon Grid nabigyan ng power yung PACS Silica na yan, o baka naman kapusin tayo sa power supply kasi malaking power pala ang kailangan yan, Secretary?
4: Apa, for a data center kasi sobrang laki yung power supply na kailangan nila. Kailangan yan steady yung ano, hindi yung paakyat pababa yung boltahe niya. Kailangan cheaper yung rates niya. So, I think the best solution is to build a power plant for them.
1: Who will build the power plant for them?
4: Kung locator man or kung yung eco zone man, yun yung recommendation actually namin na para hindi affected yung Luzon or buong bansa. Kailangan meron din silang sarili ng supply depending on the technology they want tsaka magkano yung presyo.
1: So hindi tayo pwedeng mag-share, ano, yung supply ng Luzon as it is. Hindi natin pwedeng i-share sa PACS Silica dahil baka mag-yellow alert naman tayo o mag-red alert pag
4: diba,
1: makikihati pa.
4: Halimbawa 200 megawatts yan or 500 man, masisira yung grid pag bumagsak siya, eh, no? Mm-mm. So So kailangan meron lang siyang sarili niya, and at pag gusto nila na steady tsaka kung ano man na fuel, kung gusto nila na puro lang renewable or clean energy, then it's safer for the rest of the Philippines na sila mismo may sariling power source.
1: Option ba na maglagay din doon ng mga small modular reactor?
4: Yeah, ideal actually yan, Alvin, eh. Kasi ang behavior ng nuclear is bagay sa data center. Steady base load siya, malinis siya, at affordable siya.
1: Ang tanong, papayag ba ang mga taga-Subic na may nuclear facility sa area nila?
4: Ang magandang tanong yan, then we have to consult with them. But for us, kasi if not nuclear, it can also be LNG, gas din pwede siya, or combination of any fuel with renewable.
1: Okay. Isa na lang, pinagmalaki ng presidente na sa administrasyon daw niya naaprubahan yung pinakamaraming energy projects. Tama ba siya, Secretary?
4: I think the one he emphasized, Alvin, was the yung mga
1: service oil and contracts. Gas storage.
4: Mga 14, yun yung sabi niya. Totoo yan, tama yan. Kaya nga tayo nakukulangan ng oil ngayon kasi hindi ginawa dati. So, ngayon, in one go nga, 8 yung pinirmahan niya, ngayon 14 na. So, it's about time naman talaga. At least may foresight si President na i-prioritize to. But on the projects itself, on power plants, marami talaga na mga renewable energy power plants na ipatayo at ipapatayo pa for the next 2 years.
1: Okay. Thank you, Sec. Kita tayo later sa press con mo. Maraming salamat.
2: Thank you, ma'am.
4: Thank you. Good morning.
1: Morning. Maraming salamat si Energy Secretary. Energy Secretary.
2: Sona Energy Energy Edition.
1: Sharon Garin. Oh, na walang pahinga na po, ah. Minsan na makita mo si Secretary, parang ano na, napapagod sa kakatrabaho. Huh? Ganun talaga. Tinanggap mo yan, eh.
2: Correct.
1: No? Oh, may statement po yung Meralco. Ang haba naman ito, clear na statement naman. May statement po si Meralco EVP and COO Engineer Ronnie Aperozzo. Ang sabi niya, we respect President Marcos's policy direction and will actively participate in the discussion as the proposed amendments to the EPIRA are deliberated. Yung sa system laws po ito. Yung second sentence, pakibasa mo, in your best English accent, please.
2: We believe it is important to recognize that system laws is not unique to any distribution utility, but it's a common operational aspect of the delivery of electricity which affects the entire power industry.
1: Parang taga-White House ka. Ang galing mag-English, ha? Yun lang po second sentence. Last sentence na lang, kasi mahaba yung sentences, eh. Sabi niya, while distribution utilities like Meralco continue to invest in modernizing and upgrading facilities and deploying technologies that reduce system loss, a certain level of technical losses remains inherent in operating an electric distribution system. So, sinasabi niya, parte daw talaga yun, nagpo-produce ng kuryente. Kaya ang tanong na lang ngayon doon, bakit taong bayan ang sasalo?
2: Correct.
1: Hindi ba pwede ang sasalo ay ang utility o yung cooperative?
2: Tama.
1: Yun ang tanong na didesisyonan ng mga mambabatas sa kanilang pagtingin sa EPIRA.
2: Dapat very soon.
1: Yeah. Eh kasi ngayon, natuwa tayo, palakpakan! Mabuhay ang presidente. Kailan mangyayari yun? Kailan mababawasan ang bill ko?
2: Mababao na naman sa usapin niyan kapag may bagong issue na naman.
1: Ayun ang sinasabi ko sa'yo. Kaya susunod na pong tandem ng bayan with the one and lonely Robert Mano and Christian Yosores na umabsent po sa sarili ng programa. Uy. Pero sa binge hitting, nandito. Yan, diyan ka magaling.
2: Goodbye! Nagtago.
1: Yan ako po. Yan ba po? Yan na. Yan ang sinasabi. Ano ka mo?
3: Hinaharap ni Daddy Johnson.
1: Oh.
3: Sabi niya, ah, gano'n.
2: Hindi.
1: Wala sa sariling programa, pero sa racket, nandun. So, anong tawag doon?
2: Anong tawag doon, Robert?
1: Racketeer. Susunod na Robert Mano and Christian Yosores sa tandem ng bayan. Ako po si Alvin El Chico, magbabalik bukas dito lamang sa
2: Gising Pilipinas!
1: Energy! Good morning! Gising Pilipinas! Gising Pilipinas!